0: Bismillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Saddam Muhammad Said. Mula sa tanggapan ng Rawda Islamic Center, ay nais po namin magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman patungkol sa ating pananampalatayang Islam. At insyaallah, ito po ay magbibigay sa atin upang mapalakas natin ang ating pananampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at upang maging mas mapalapit tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang pasimula, ang aking pong tatalakayin ay 11 aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ito po ay patungkol sa mga ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng salah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam natin na ang sala o ang pagdarasal, ito ay pangalawang haligi ng Islam. At inobliga ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga Muslim, babae man ito o lalaki. At kung sino man nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya kabilang sa mga nanampalataya. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan natin at ang mga di nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ang pag-iwan ng sala. Kaya naman, kung sino nag-iwan sa sala, tunay na ay hindi siya nanampalataya kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, nararapat sa bawat Muslim na pahalagahan niya ang sala, sapagkat ang sala ay ang pinakadakila at pinakamahalaga at pinakamahalagang gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil dito, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay makakamit niya ang tagumpay sa mundo at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man hafadha 'alayha kana lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alayha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yawmal qiyamati ma'aqarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf." Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man nagpahalaga sa sala, tunay na ay mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan sa araw ng paghuhukom. At kung sino man hindi nagpahalaga sa sala, ay hindi mapasakan niya ang liwanag, patnubay at kaligtasan. At sa kabilang buhay ay makakasama niya sina Karun, Fir'aun, Haman at Ubay bin Khalaf. Dahil dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay magbanggit tayo ang ilan sa mga kamalian na pangkaraniwang nagagawa natin minsan na pangkaraniwang nakikita natin sa mga ibang Muslim. Upang sa ganon ay maiwasan natin at masundin natin ang pamamaraan, ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, ito po ay pagbigkas ng layunin o intensyon na malakas. Ayon kay Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yakul, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yakul, innamal a'malu bin niyat ila akhir al-hadith wa hadha al-hadith fi sahih Bukhari wa Muslim. Ayon kay Umar, kalugdan siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay nagsabi, Narinig ko ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang lahat ng mga gawain ay nakasalalay sa intensyon o layunin. Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ay isa sa mga gawaing pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay hindi nararapat bigkasin dito ang intensyon, bagkos ito ay isa puso lamang. Bagkos ito ay isa puso lamang sapagkat ito ay salungat sa tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagbigkas na malakas na takbir. Ay ang pagbigkas na malakas na takbir ng ma'mum. Ang ma'mum, ito po ang nagdarasal sa likuran ng imam. O pagbabasa ng malakas na dua o panalangin. At pagbabasa ng malakas sa Quran. Ang pagbabasa ng Quran na malakas. Dahil dito, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag binabasa ang Quran, ay mangyaring makinig at manahimik kayo upang sa ganun ay mapasa inyo ang habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid sa Islam, mula sa mga kamalian ng salah, ito po ay pangungunan ng ma'mum sa imam sa pagbigkas ng amin. Pangatlo. At ang pang-apat ay pangungunan ng ma'mum sa imam o pagsabay sa mga pagkilos sa salah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fala takhtalifu alayhi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa malapit na kahulugan na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang imam ay ginawang pinuno upang siya ay sundin at huwag ninyo siyang suwain. At sabi din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pangungunan ng ma'mum sa imam, sabi niya, la tarqa'u hatta yarqa'ah wa la tasjudu hatta yasjudah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong yumuko hangga't hindi siya yumuko, at huwag din kayong magpatirapa hangga't hindi siya nagpatirapa. At dahil dito, nagbabala sa atin ang ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon sa sinabi niya, ama yakhshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla imamin ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himarin. Hindi ba natatakot ang nangunguna sa imam sa pag-angat ng ulo bago ang imam napapalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ulo ng kabayo? Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay sa mga matinding babala sa mga nangunguna sa imam. At ang panglima, mga kapatid sa Islam, ito po ay paggawa ng bagong linya bago makumpleto ang unang linya na nauna rito. Ibig sabihin, kapag ang isang ma'mum ay hindi narapat sa kanya na magsagawa siya ng bagong linya, kapag hindi niya punuin o kumplituhin ang unang linya na nauna sa kanya. At ang pang-anim ay mga kapatid sa Islam, ay ang pagsasagawa ng sala na nag-iisa sa likuran ng linya o sa likuran ng imam. So dahil dito, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tao na nakikita niya na nagsasala, na nag-iisa sa likuran ng imam, sa likuran ng linya, sabi niya, istakbil salatak fa innahu la salata lil munfaridin khalfas saf. Sabi ng propeta Muhammad SAW, ulitin mo ang iyong sala, tunay na walang sala na nag-iisa sa likuran ng imam. So, mga kapatid sa Islam, ito po ay ilan sa mga kamalian ng mga nagsasagawa ng sala. So narapat sa atin na pag-aralan ang mga ito upang sa ganon ay masunod natin ang tamang pamamaraan na itinuro sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulad na sinabi niya, sallu kama raaitumuni usalli, mag-isagawa ninyo ang sala tulad ng nakikita ninyo kung paano ko ito isinagawa. So hanggang dito na lang, mga kapatid sa Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagiging mapanganib ng dila. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang dila ay napaka mapanganib, kaya dapat natin itong ingatan, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ أَتِيدٌ. Wala siyang bibig kasing salita, maliban na ito ay may isang anghel na nagmamasid na nakahandang magtala, nakahandang magsulat ng kanyang sinasabi. Kaya bawat salita, bawat sinasabi mo o aking kapatid na mananampalataya, ingatan mo, dahil maaring ang salitang ito na sinasabi mo ay siyang magiging dahilan upang madapa ka sa impyerno. Siyang magiging dahilan upang masadlak ka sa kasalanan. Kaya ang ating pinapayo sa bawat isa, ating dila. Una ang aking sarili na pag-ingatan ang ating dila, at iisipin muna natin kung ano ang sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi niya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sama wal basara wal fuada kullu ulaik kana anhu mas'ula. At huwag mong sundan ang bagay na wala kang kinalaman dito. Tunay na ang pandinig, at ang paningin, at ang puso, ang ukol sa lahat ng bagay na ito ay itatanong ng Panginoon. Mga bagay na ito sa ating dila, paningin, puso o anumang bahagi ng ating katawan, itatanong sa atin ng Panginoon kung saan natin ito ginawa. O saan natin ito ginamit. Kung ginamit ba natin ito sa pananampalataya sa Kanya, o ginamit natin sa masamang bagay na labag sa batas ng Panginoon. Ayon sa sugo ng Allah, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ang sino mang mangako sa akin na hindi niya magagamit sa masama ang nasa pagitan ng kanyang bigote at balbas, ang tinutukoy dila, at ang nasa pagitan ng kanyang dalawang hita, ang tinutukoy dito ay masilang bahagi ng katawan ng tao o ang kanyang ari. Kung naipapangako ng sino man sa atin na ang dalawang ito ay hindi niya magagawa o magagamit sa masamang bagay, sa bagay na labag sa batas ng Panginoon, ay pinapangako ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya ang paraiso. So ibig sabihin, garantiya ng propeta ang paraiso para sa kanya. Sinabi rin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagiging mapanganib ng dila, sabi niya, maaring ang isang tao ay makakapagsalita ng salitang hindi niya muna pinag-iisipan kung ito ba ay tama o mali, dahil doon, maaari siyang madapa sa impyerno na ang lalim ay higit sa malayo kaysa pagitan ng silangan at kanluran. Ibig sabihin, maaring ang dila o ang ating sinasabi, nag-iisipan ang siyang magiging dahilan upang makapasok tayo sa impyerno. Wal iyadu billah. So kaya bago tayo magsasalita, isipin muna natin kung ano ang ating sinasabi. Kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mabuti. Kaya ang laging payo ng propeta sa atin, sa bawat isa sa atin, tayong mga mananampalataya, sabi niya, la yazalu lisanu karataban min zikrillah. Dapat sabi niya, mananatili ang yung dila na basa sa paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, lagi yung dila mong nagsasalita o bumibigas ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala at umiiwas sa mga bagay na masama. So sa mga batayan at sinabi ng Panginoong Allah at sinabi ng propeta na ating nabanggit, inilalahad dito kung gaano kapanganib ang dila, which is kailangan ingatan ito, at ang tao ay maaring madapa sa impyerno dahil sa kanyang sinabi na masama, at maaari din siya makapasok sa paraiso sa pamamagitan ng kanyang sinabi na mabuti at paggunita sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So sa pagiging mapanganib ng dila, magbibigay tayo ng halimbawa. Ang halimbawa nito ay panlilibak. Alam natin ang panlilibak ay ipinagbabawal sa pananampalatayang Islam. At ang bagay na ito ay madalas na nagagawa ng ating mga kapatid na kababaihan, pero hindi ibig sabihin na ang mga kalalakihan na hindi nila nagagawa, dahil kahit ang mga kalalakihan, marami sa mga kalalakihan na nagagawa nila ang panlilibak. So sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, wala yagtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarahtumuh. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, at huwag kayong maglibak sa isa't isa, mayroon bang isa sa inyo na magnanais na kainin ang laman ng patay niyang kapatid? Tiyak na kasusuklaman ninyo ito. So, kabilang ito sa halimbawa na pagiging mapanganib ng dila, which is kailangan nating iwasan, tulad ng ating nabanggit na panlilibak, dahil para mo ring kinain ang laman ng patay na iyong kapatid. Yung laman ng iyong kapatid na patay, para mong kinakain ang kanyang laman kapag nilibak mo siya. So, isang araw, tinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga kasamahan kung alam ba nila kung ano ang panlilibak. Sabi nila, ang mas nakakaalam ay ang Panginoon at ang kanyang sugo. Sabi niya, ang sabi ng propeta, ang panlilibak, sabi niya, ay ito ang pagsasalita ninyo sa inyong kapatid sa pananampalataya ng bagay na kanyang kinasusuklaman. Okay? So, kung ano yung bagay na kinasusuklaman ng iyong kapatid na marinig niya mula sa iyo, kapag binanggit mo yon at sinabi mo sa ibang tao, ibig sabihin nilibak mo siya. So sinabi ng kanyang mga kasamahan, o propeta, paano kung totoo ang aming sinabi sa kanya? Sabi ng propeta, kung totoo ang inyong sinasabi sa kanya ay tunay na nilibak ninyo siya. At kung hindi naman, totoo ang inyong pinagsasabi laban sa kanya ay tunay na nanirampuri kayo sa kanya. So ibig sabihin, totoo man o hindi, hindi natin dapat libakin ang ating kapatid sa pananampalataya, dahil isa ito sa malaking kasalanan na ipinagbabawal ng ating pananampalatayang Islam. So hanggang dito na lamang aking mga kapatid. Sana naunawaan natin ng maayos at may napulot tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga mahal naming taga-subaybay, ang ating paksa ngayon ay patungkol pa rin sa pag-aasawa. May kinalaman sa mga usapin ng pag-aasawa. Alam nyo, ang mga kalalakihan sa pagpili ng asawa, marami ang kanilang batayan at marami ang kanilang mga kadahilanan upang piliin ang babae na kanilang pinapakasalan. May hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan sa hadith na to binanggit ng propeta sumaka niya nawa ang kapayapaan ang mga kadahilanan ng mga kalalakihan para pakasalan ang mga babae. And then pagkatapos banggitin ng propeta, nagbigay siya ng patnubay, gabay. Tinuruan tayo kung alin sa mga kadahilanan itong ating pipiliin. So, ito ang hadith na mula kay Abu Huraira. An Abi Huraira radiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, tungkahul mar'a li arba. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Nasai wa Ibn Majah wal Imam Ahmad. Buhat sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ulat na ito kung saan kanyang sinabi, sabi niya, pinapakasalan ang mga kababaihan o ang isang babae sa apat na kadahilanan. So, anumang kadahilanan yan, actually, maraming dahilan ng mga kalalakihan. Subalit, kapag pagsama-samahin natin, dito umiikot sa apat na bagay na to. Una, limaliha. Dahil sa kanyang kayamanan. Ibig sabihin, may mga lalaking pakakasalan nila ang isang babae dahil meron silang hangarin na makamundong bagay tulad ng pera o kayamanan. So pag nakita nila ang babaeng may kayamanan, maganda ang katayuan sa buhay, so yun ang magtutulak sa kanila upang pakasalan. Pangalawa, li hasabiha, ang karangalan ng babae. Either na karangalan niya o karangalan ng kanyang mga magulang o karangalan ng kanyang mga pamilya o kamag-anak o angkan. Kapag siya ay sikat o mula sa magandang angkan, mula sa angkan ng tinatawag nilang matataas daw ang tas, so ito'y magtutulak sa kanya upang magustuhan, upang pakasalan ang babaeng ito. Mayroon din namang mga lalaki, ayon sa propeta, na ang dahilan ng kanilang pagpapakasal sa isang babae ay lijamaliha, dahil sa kanyang kagandahan. Ngayon, sa kagandahan, marahil ito ang pinakamarami o karamihan sa mga lalaki o maraming kalalakihan na ang kanilang hangarin ay dahil maganda yung babae. Lijamaliha. At ang ikapat na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walidiniha, ikaapat, dahil sa kanyang pananampalataya. Allahu Akbar. So ibig sabihin, may mga lalaki na ang kanilang nagustuhan, ang bagay na nagtulak sa kanila upang pakasalan ang babaeng ito ay ang kanyang pananampalataya. Dahil siya mabuting tao, may takot sa Diyos, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pinapakasalan ang babaeng ito. Ngayon, pagkatapos banggitin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang apat, sinabi niya, nagbigay siya ng payo sa atin, fadfar bidhatid din taribat yadak. Sabi niya, piliin mo ang babaeng may pananampalataya, may takot sa Allah, may takot sa Diyos.
taribat yadak. Ito'y wikang Arabic na madalas ginagamit, sinasalaysay, sinasalita ng mga Arabo kung saan ang kahulugan ay taribat yadak, magtatagumpay ka. Hindi ka magsisisi. Ha? Makamit mo ang kabutihan dahil sa kanyang pananampalataya. So, ito ang apat na kadahilanan. And then, para sa mga syabab, mga kalalakihan, ang piliin natin, sabi ng Propeta Muhammad SAW, ayon sa hadith na to, ay ang babaeng may takot sa Diyos. Ngayon, kung mayaman yan, may karangalan, mataas ang antas sa lipunan, o maganda, subalit kapag walang takot sa Allah, pag walang takot sa Diyos, huwag mong pakasalan. Dahil, either na maaakay mo siya tungo sa kabutihan, sa gabay, sa patnubay, so maganda yun pag ikaw nakaakay. Ang problema pag naka-apekto yun sa pananampalataya mo, siyang aakay sa'yo tungo sa kasamaan. Dahil wala siyang takot sa Panginoon. Wala siyang takot sa Diyos. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala amatum mu'minatun khayrun min mushrikatin walau a'jabatkum. Sabi ng Diyos, sabi ng Allah, tiyak na, wala amatum mu'minatun, tiyak na kahit isang alipin, pero mananampalataya, khayrun min mushrika, mas mainam, mas mabuti sa babaeng walang takot sa Diyos. Walang pananampalataya, mapagtambal sa Panginoong Allah. Mushrik, mushrika. Walau aajabatkum, kahit na nagustuhan mo pa, kahit gano'n pa man kaganda yan, kahit mahal na mahal mo, mas mainam pa rin ang aliping babae. Wala amatum mu'mina. Kung siya ay mananampalataya. So napaka-importante yung pagpilian natin mga kapatid na mga kalalakihan. Ang pananampalataya upang sa ganun ay hindi tayo magkakamali. Sapagkat alam nyo, ang asawa, sila yung magpapalaki sa ating mga anak, sila yung mag-aaruga, sila yung sila yung magbabantay sa mga anak mo. Ngayon, kung ang magpapalaki sa anak mo ay walang takot sa Diyos, mahirapan kang ituwid ang iyong mga anak. Dahil mismo ang nagpalaki sa kanila ay ang iyong asawang walang takot sa Diyos. Eh siyempre, ikaw, busy ka, may abala ka sa iyong trabaho. Eh ang laging kasama nila ay ang kanilang ina. Kaya, ngayon pa lang piliin mo ang magiging ina ng iyong mga anak. Ngayon, mga kapatid, sa hadith na ito, hindi ibig sabihin na huwag kang mag-asawa ng maganda, huwag kang mag-asawa ng may pera, huwag kang mag-asawa ng may mataas na antas sa lipunan. Hindi. Pwede kang mag-asawa. Ang mahalaga, may takot sa Diyos, may pananampalataya. Kung may makita kang may pananampalataya, may takot sa Diyos, in the same time, maganda siya, may pera, alhamdulillah, ito na yung pinakamabuti. Tingnan niyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Khadija, mabuting tao. Okay? Mabuting tao. And then mayaman pa in the same time. So nakabuti at siyang sumporta sa kanya, sa kanyang da'wa, sa kanyang pagpapalaganap ng salita ng Diyos. May isang lalaki na dumating kay Hasan al-Basri. Sabi ng lalaki ito, "Oh Hasan, meron akong anak na babae na mahal na mahal ko. At maraming nagkakagusto sa kanya. Napakaraming kalalaki na gustong asawahin ang aking anak. Ngayon, bigyan mo ako ng payo kung kanino ko ipapakasal ang aking anak na ito." Sabi ni Al-Hasan al-Basri, sabi niya, "Zawwijha rajulan yakhafullah, fa innahu in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yadhlimha." Sabi ni Hasan, ipaasawa mo, ipakasal mo sa lalaking natatakot sa Allah. May takot sa Diyos. May takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag minahal niya yung anak, akramaha, parangalan niya. Pagbutihin niya ang kanyang pagpaparangal at pag-aruga at pagpapahalaga sa iyong anak. Wa in abagadaha, kung ito man ay magalit sa kanya, hindi niya dadayain.
Walang mangyayaring pandaray dahil meron siyang takot sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So napakagandang payo, mga kalalakihan ng mga kapatid, na ito yung pipiliin natin sa ating pagpili ng magiging asawa. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang, naway mayroon tayong magandang napulot na aral sa ating hadis na binanggit ngayon. Kaya, kapatid, piliin mo ang may takot sa Diyos. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagpugay, pagbati ng kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang propeta, sa kanyang pamilya at sa lahat ng kanyang mga kasama at mga sumunod at lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Narito muli ang karugtong ng talakayin pang Ramadan at ang talakayin ito, mga kapatid, ay 25. Ang paksa na ito ay pinamagatang ang da'wa o ang pagtatawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahigtan nito at ang pagiging obligado nito sa atin. Mga kapatid ko sa Islam, ang da'wa ay fardo kifaya at nagiging ito fardo ain. Nagsabi ang kataas-taasan, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khair, wa ya'muruna bil ma'ruf, wa yanhauna anil munkar, wa ula'ika humul muflihun. Ayah 104 ng Suratul Imran. Sabi ng kataas-taasan, At magkaroon sa inyo ng ilang mga magtatawag sa kabutihan, o magkaroon sa inyo ng mga grupo o kalipunan na magtatawag sa landas ni Allah, magtatawag sa kabutihan at magbabawal ng masama, mag-uutos ng mabuti at sila ang mga taong matagumpay. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid, at hilingin natin sa Kanya na ipabilang niya tayo sa mga ilan na ito na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang fardu kifaya, ibig sabihin ay obligado sa ilan sa mga Muslim. At magbibigay tayo ng halimbawa ng sa gayon ay higit nating maintindihan. Kung halimbawa sa isang lugar, mayroon ng ilan sa mga Muslim na nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi na nagkakasala ang lahat. Ngunit kung walang ni isa o wala sa kanila ang magtatawag o magdadaawa, ay doon magkakasala ang lahat. Ito ang ibig sabihin ng obligado sa ilan o fardu kifaya. At minsan naman, ito ay nagiging fardu ain. Nagsabi ang kataas-taasan, Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Ayah 48 ng Surah Al-Qasas. Nagsabi ang kataas-taasan sa kanyang sa ating lingguwahe sa malapit nitong kahulugan, at magtawag ka tungo sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang mapapabilang o magiging katulad ng mga mapagtambal. Sa ayan na ito, at katulad din o pagka ikumpara natin sa pagiging obligado ng da'wa o pagtatawag sa sinabi ng Sugo sallallahu alayhi wasallam, ayon kay Abdullah bin Amr bin Al-As, kalugdan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum, na ito ay inulat ni Bukhari. Nagsabi ang Sugo sallallahu alayhi wasallam, Balligh anni walaw aya. Iparating ninyo sa akin kahit man lang sa pamagitan ng isang tanda. Sa makatuwid, o ibig sabihin, iparating natin o magdaawa tayo, magtawag tayo sa mga tao patungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, patungo sa Islam, na kahit man lamang sa pamagitan ng isang aya o isang tanda o hinggil sa Islam, iparating natin sa mga tao. Dito nangangahulugan na nagiging fardu ain o obligado sa bawat isa ang pagdadaawa. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal mushrikin. Magtawag ka sa landas ng iyong Panginoon at huwag na huwag kang magagaya sa mga mapagtambal.
Yung magtawag ka doon, ibig sabihin ay magiging obligado sa atin sa sinabi rin ng sugo na iparating ninyo sa atin, sa hinggil sa akin, kahit man lang sa pamagitan ng tanda. At nagsabi pa ang sugo, sallallahu alayhi wa sallam, ayon kay Ibn Umar radiyallahu anhu, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'ayatihi aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Kayo ay ang lahat sa inyo ay pastol at kayo ay responsibilidad sa inyong mga nasasakupan. O ibig sabihin, kayo ay responsibilidad sa inyong mga pamilya. Dito nagiging fardu ain o obligado sa bawat isang pagdadawa ang pagbibigay, pagtawag sa mga tao tungo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Alamin natin mga kapatid na hindi lamang para sa mga hindi Muslim ang pagtatawag para maging Muslim, kundi ang pagtatawag, ang da'wa na tinatawag dito ay pangkalahatan maging sa mga Muslim, lalo na sa mga Muslim na salat o gahul sa kaalaman pang-Islamiko. Kaya naman mga kapatid, ang pagdada'wa ay in-encourage tayo ng propeta sallallahu alayhi wa sallam na magsagawa o magtawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang kahigtan ng da'wa para sa atin ay nagsabi ang kataas-taasan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ayat 33 ng Surah Fussilat, nagsabi ang kataas-taasan, sino pa ba ang mas mainam kaysa sa kanya, sa kaysa sa kanyang pananalita na nagdadaawa o nagtatawag sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala at nagsasagawa ng kabutihan at siya ay nagsasabing tunay na ako ay kabilang sa mga Muslim. Tunay na ako ay kabilang sa mga sumusuko, sumusunod at tumatalima. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kaalaman na makukuha at mapapag-aralan at narinig natin. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam hinggil din sa kahigtan ng da'wa ayon kay Abi Mas'ud radiyallahu anhu. Kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ulat ni Muslim. Nagsabi ang propeta sallallahu alayhi wa sallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang maggabay o magtawag sa landas ni Allah at magabayan ang isang taong ito ay mapapasa kanya rin ang kabutihan ng gumawa nito. Ang kahulugan kapag nagdaawa tayo at inshallah lahat ng ginawa ng ating nadawahan o natawagan sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng kanyang kabutihan ay magkakaroon din tayo katulad ng kanyang kabutihan. At nagsabi pa ang propeta sallallahu alayhi wa sallam ayon kay Abu Huraira sa ulat ni Muslim ulit, nagsabi ang sugo, man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a wa man da'a ila dalalatin kana alayhi min al-ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim shay'a aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sino man ang magtawag sa landas patungo sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon siya ng kabutihan katulad din ng kabutihan ng sumunod sa kanya na walang bawas na anuman. At kabaligtaran nito, sino man ang magtawag sa kasalanan o sa kasagwaan o kasamaan ay magkakaroon siya ng kasalanan na katulad ng kasalanan ng gumawa nito o na sumunod sa kanya ng walang bawas. Mga kapatid, buhat sa mga nabanggit na mga talata ng Quran at mga hadith ng propeta sallallahu alayhi wa sallam ay nakita natin ang pagiging obligado at pagiging kahigtan ng kaalaman sa atin at pagiging obligado nito sa atin na dapat tayo ay magdaawa. At nagsabi rin si propeta Muhammad pa ayon kay Ali radiyallahu anhu, o kaya sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam kay Ali, sabi, فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمَرِ النَّعَمِ أو كما قال النبي sallallahu alayhi wa sallam. Sabi ng sugo sallallahu alayhi wa sallam, sumpa man kay Allah, kung sino man ang mayroong gabayan si Allah o sino man may gabayan,
kung mayroong gabayan si Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong pagsisikap, ay mas mainam ka pa, sabi ng propeta kay Ali radiyallahu anhu, na mas mainam ka pa kaysa sa isang taong nagkaroon siya ng isang pulang kamelyo. At ang kamelyo, mga kapatid, alamin natin na pula, ito ay bibihira lang sa mga Arabo at ito ay napaka bibihira. Ibig sabihin, ang magkakaroon na ito, bibihira na din sa makatwid ang hinalimbawa ng propeta sallallahu alayhi wasallam na mas mainam ka pa, sabi niya kay Ali, kaysa sa isang taong nagkaroon ng isang pulang kamelyo. Purihin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nabanggit natin na mga aya at hadith na nagbigay sa atin ng kaalaman upang magiging obligado at magpursigi tayo na magdaawa, mga kapatid. Hanggang dito lang muna at inshallah ang mga kasunod na mga talakayin ay ipagpapatuloy ng aking mga kasama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, purihin si Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lahat ng papuri ay ukol lamang sa Allah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya. At ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay Kanyang lingkod at huling sup at propeta. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay maitampok sa ating mahal na propeta Muhammad, sampu ng Kanyang mga mag-anak, kasamahan, at sa lahat ng sinumang tumatahak sa tuwid na landas hanggang sa huling araw. Ang ating paksa sa ngayon, aking mga kapatid, kaibigan, ay patungkol sa pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah. Kapatid, pag-isipan natin ng maayos at gamitin natin ang ating talino, lalong-lalo na ang mga taong sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o mga bagay naliban sa Panginoon, bukod sa Panginoon. Kung saan ang mundong ginagawa

nilikha, ang ganda ng kalikasan, nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang makita natin kung gaano kapangyarihan ng Panginoong Allah. Ang pagmumuni-muni ay isa sa mga katangian ng mga mananampalataya. Mismong Panginoon, kanyang binanggit sa Quran, kung saan tinutukoy niya ang mga mananampalataya, sabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, sa Surah Al-Imran. At sila'y nagmumuni-muni sa pagkalikha ng mga kalangitan at kalupaan. At nagsabing, O aming Panginoon, hindi mo po nilikha ito ng walang makabuluhang layunin. Luwalhati sa iyo. Kaya iligtas mo po kami mula sa parusa ng apoy sa impyerno. Mga kapatid, lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha ng Allah ng may makabuluhang layunin. Katulad din ng paglikha niya sa ating mga tao at mga jinn. Tulad ng kanyang sinabi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, hindi ko nilikha mga jinn at ang mga tao, kundi upang sambahin lamang nila ako. So ganun din ang nasa paligid mo, nasa paligid niya, nasa paligid natin lahat, yung mundong ating ginagalawan, nilikha ito ng Allah ng may makabuluhang layunin. Kaya pagmasdan natin ang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Jesus ay nagsabi, ayon sa naiulat mula sa kanya, kaya-aya ang sinumang naging paggunita sa Diyos ang kanyang mga pananalita. At ang kanyang pananahimik ay pagmumuni-muni at ang paningin ay nakakapulot ng aral. So nananahimik siya, subalit nagmumuni-muni siya. Nakikita niya kung gaano kapangyarihan ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita niya yung mga nilikha, magagandang nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagmumuni-muni sa mga nilikha ng Allah ay nagdudulot ng iba yung takot sa Panginoon, pananampalataya sa Kanya, pagtalima sa Kanyang kapangyarihan at Kanyang kaisahan. Bakit? Dahil ang lahat ng bagay na ito ay walang sinumang may kakayahang likhain maliban sa Kanya. Kasi siya lamang ang may karapatan sambahin, wala ng iba mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Sabi ng isa sa mga naunang Muslim, si Abu Sulaiman Ad-Darami radiyallahu an, sabi niya, tunay na kapag ako'y lumalabas sa aking tahanan at lahat ng bagay na aking nakikita ng aking mga mata. Kapag nakita kong bagay, kapag ako'y nasa labas ng aking tahanan, napagtatanto ko na ang lahat ng aking nakikitang bagay ay mayroong kalakip na biyaya ng Panginoong Allah sa akin. Ibig sabihin, kailangan magpasalamat sa Kanya. At nakakapulot siya ng aral. Tingnan mo, halimbawa, yung napakaliit na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga langgam, napakaliit lamang na nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, ito'y napaka gandang nilikha. Kahit ang kanilang sistema, ang kanilang pamumuhay ay may sistema. Meron silang pinuno, sinusunod nila ang kanilang pinuno, at saka yung maliit na bagay na yun ay kumpleto. Yung langgam na yun, napakaliit na bagay. Pero kumpleto, may puso, may lahat, may kaluluwa, lahat na roon.
Ngayon, sino mang may tao o rebulto o propeta na may katayang lumikha kahit isang langgam lamang? Yung sinasamba mo ba na rebulto, mga santo o Diyos-Diyosan, kaya bang lumikha ng langgam? Siyempre, hindi. Eh, yung rebulto nga, ikaw ang gumagawa ng rebulto. Paano pa kaya niya kayang gumawa ng anumang nalikha? Kaya wala nang dapat sambahin maliban sa nag-isang Diyos na si Allah. Sabi ni Sufyan ibn Uyayna radiyallahu anhu, sabi niya, ang pag-iisip, ang paggamit ng kaisipan, tamang kaisipan, pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay liwanag yan na pumapasok sa iyong puso. Ibig sabihin, kapag hindi mo yan nagamit, yung tamang pag-iisip mo, hindi ka nagmumuni-muni sa mga nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay malamang walang liwanag na pumapasok sa iyong kaisipan or sa iyong puso. Mga kapatid, gamitin natin ang ating talino. Gamitin natin ang ating kaisipan upang makita natin ang katotohanan sa kaisahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Walang dapat sambahin maliban lamang sa Kanya dahil Siya lamang ang minilkha ng mga bagay na ito. Hanggang dito na lamang ipagpapatuloy lang natin ang ating paksa tungkol sa pagmumuni-muni sa nilikha ng Allah. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Buruj. Ang mga bituin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitang tumatangan sa pulutong ng Buruj, mga bituin, si Bin Abbas, Mujahid, Ad-Dahak, Al-Hasan, Katada, at Has-Sudi ay nagsabi, ang Buruj ay tumutukoy sa mga bituin. Al-Qurtubi, versikulo 19, kapitulo 200. Hinango ito sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 424. At sa ipinangakong takdang araw, si Ibn Hatim ay nagtala mula kay Abu Huraira na ang sugo ng ala ay nagsabi, at sa ipinangakong araw, ito ay tumutukoy sa araw ng paghuhukom, at ang sumasaksi, ito ay tumutukoy sa araw ng Biyernes, at ang araw ay hindi sumisikat o lumulubog ng higit na mainam kaysa sa araw ng Biyernes. Sa araw na ito, may isang oras na walang Muslim na hindi nakaranas nito habang siya ay nagsusumamo sa ala ng mga kabutihan maliban na ang ala ay ipagkakaloob sa kanya ang kanyang ipagsusumamo. Hindi siya humingi ng paglingap sa ala maliban na siya ay pangangalagaan ng ala laban dito at sinasaksihan, ito ay tumutukoy sa araw ng Arafa sa panahon ng Hajj at Tabari, versikulo 24, kapitulo 332. Batay sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 425. At sa sumasaksi at sa kanyang sinasaksihan, isinumpa ang mga nagmamay-ari ng nagliliyab na hukay sa apoy na pinagningas ng talaksang panggatong nang sila ay nagsiupo sa ligid niyaon at kanilang sinaksihan kung anong katampalasan ang kanilang ginawa, ang karumaldumal na pagsunog laban sa nananampalataya. At sila, mananampalataya, ay walang masamang ginawa maliban na sila ay naniwala at sumamba sa ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tanging nararapat sa papuri. Na siyang nagmamay-ari ng kapangyarihan sa mga kalangitan at ng kalupaan at ang ala, ang saksi sa lahat ng bagay. Katotohanan, sila na nagbigay pasakit sa mga nananampalatayang lalaki at babae sa pamamagitan ng kalunos-lunos na pagsunog at hindi nagsisi at nagbalik loob sa ala, matatamo nila ang parusa ng impyerno at sila ay may makakamtang kaparusahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, sa mga tapat na nananampalataya at gumagawa ng kabutihan, mapapa sa kanila ang mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos, yaon ang dakilang tagumpay. Katotohanan, ang ipapataw na kaparusahan ng inyong Rab ay lubhang mahapdi. Katotohanan, siya ang nagpasimula sa paglikha ng lahat at ito ay kanyang uulitin sa araw ng pagkabuhay muli. At siya ang lagi nang mapagpatawad, ang puspos ng pagmamahal sa mga mabubuting alipin. Nagmamay-ari o Rab ng malawalhating trono. At ginawa niya ang anumang kanyang naisin. Narating na ba sa iyo ang kasaysayan ng mga hukbo ni Fir'aun, Paraon at ang tribo ng Tamud? Ngunit sa kabila ng nagdaang kasaysayan nito, yaong mga nagtakwil ng pananampalataya, kafirun, ay patuloy na nagtatakwil sa katotohanan ng mensahe ng Islam. Natapwat ang ala ang sumasakop sa kanila, batib niya ang kasamaan at ang kaukulang parusa nila. Walang alinlangan, ito ang malwalhating Quran.
na nasa iniingatang talaan ang Al-Law Al-Mahfuz.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa mga masugid naming taga-subaybay sa ating programang pagtalakay sa mga usapin patungkol sa pananampalatayang Islam. Ang nais nating talakayan, o nais kong talakayan sa araw na ito ay patungkol sa napapanahong isyo sa mga Muslim kung saan ang mga Muslim ngayon ay nagkakawatak-watak, hindi nagkakaisa. So, babanggit tayo ng dalawang mahalagang kadahilanan kung bakit nagkakawatak-watak, hindi nagkakaisa ang mga Muslim. Ang pananampalatayang Islam o ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ang kautusan niya sa ating mga Muslim ay magkaisa. Magkaisa ang lahat ng mga Muslim, sambayan ng mga Muslim, lahat ng umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaykum bil jama'ah. So dapat magkaisa tayo sa pananampalatayang Islam. Ito yung kautusan sa atin. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Suratul Nisa verse 59. So ito ay ang pinakaunang isa sa dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Muslim. Dahil kapag meron silang suliranin, hindi sila bumabalik sa aklat ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi sila bumabalik sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunna. So yung binasa nating ayah sa Suratul Nisa, ito yung iniutos sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kung meron tayong pinagkakaibahan, meron tayong mga bagay na hindi pinagkakasunduan, bumalik tayo sa Quran. Tingnan natin sa Quran kung ano yung sinabi ng Quran para yun ang sundin natin. Yun ang hahatol sa atin. At ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa madaling salita, marami mga Muslim na hindi sila bumabalik sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi nagkakaisa mga Muslim. Ang pinakamalapit na kahulugan ng aking binanggit sa Suratul Nisa na aya, Ya ayyuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. O kayong mananampalataya, tinawag kayong mga mananampalataya. O kayong mga mananampalataya, ati'ullah, sumunod kayo sa Allah. Sundin ninyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ati'ur rasul, at sundin ninyo ang sugo sallallahu alaihi wasallam. Sundin ninyo ang Allah at ang sugo ng Allah na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, at ang kinauukulan, yung ulil amr, yung pinuno ng mga Muslim. Kung sinong pinuno ang ulil amr, malawak na usapin, pero ito yung, kumbaga sa madaling salita, ito yung mga Muslim na kinauukulan. Yung mga pinuno ng mga Muslim. Yung mga imam. Kung sino pinuno ng mga Muslim sa bansa or lugar. So kapag mayroong pinunong Muslim, dapat sundin ng mga tagasunod ng mga Muslim. Sinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Kapag may mga bagay na kayo ay hindi nagkakaisa, pinagtatalunan ninyo, meron kayong suliranin sa isang bagay, meron kayong hindi pinagkakaisahan, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ. Bumalik kayo, ibalik niyo ang usapan ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinutukoy dito ay kung ano ang hatol ng Allah subhanahu wa ta'ala na makikita natin sa Quran, sa kanyang aklat, war Rasul, at sa kanyang sugo, sa katuruan ng kanyang sugo, sa sunna ng kanyang sugo.
na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah, kung kayo ay naniniwala sa Allah, wal yawmil akhir, at naniniwala sa huling araw. So ito ang kautusan sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa panahon ngayon, napakarami ng mga taong kunwari marunong, hindi nagbibigay ng hatol, kaya nagkakawatakotok ang mga Muslim. Nililigaw pa nila yung mga maraming mga Muslim. Dumarami ng mga mufti, kahit yung mga nakakapag-aral lang ng konting kaalaman, nakakuha lang ng konting kaalaman, malaking mufti na, at sinusunod ng mga tao, kaya naliligaw ang mga tao. Isa ito sa palatandaan ng malapit na ang guno ng mundo, akhiruz zaman, sa huling araw, yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, inna Allah la yaqbilu al-ilm intiza'an yantazi'uhu min al-ibad walakin yaqbidu al-ilm biqabdi al-ulama hatta idha lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinatanggal ang kaalaman. Hindi niya tinatanggal ang kaalaman na yung tinatanggal niya sa tao na basta lang niya tatanggalin, na basta mo lang makakalimutan ang kaalaman. Hindi. Ang paraan ng pagtatanggal ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaalaman or kaalaman sa Allah, sa pananampalatayang Islam, ay sa pamamagitan ng paggamatay ng mga scholar. So pag namatay na wala ang mga scholar, ang gagawin ng mga tao, doon na sila maniniwala. Gagawin nila yung mga kanilang mga pinuno, kanilang kinikilalang mga imam, kanilang pinuno na mga mangmang, johala, mga mangmang sa pananampalatayang Islam. Hindi tunay na scholar. Fasuilo, at ang mga pinuno na ito na hinirang ng mga taong pinuno, tatanungin sila ng mga tao sa mga usapin ng pananampalataya. Fa'aftaw bighayri ilm, magbigay sila ng fatwa, magbigay sila ng sagot, hatol, na hindi nakabatay sa tunay na kaalaman sa Islam. Hindi nababatay sa Quran, hindi nababatay sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sunnah ayon sa paraan ng salaf. Fadallo, yun na yung kanilang paggaligaw. Wa'adallo, at sila pa ang magiging dahilan ng paggaligaw ng mga tao. So kita nyo ang problema, kung gaano kalaki ang problema kapag ang mga taong mangmang o walang sapat na kaalaman sa Islam at magbibigay ng hatol, magbibigay ng fatwa na akala mo pinakamagaling na. Subhanallah. Kaya dapat ibalik natin sa katotohanan. Kung mayroon tayong bagay na hindi alam, itanong natin sa mga nakakaalam sa Quran at sa hadith at sa kung ano ang tunay na pamamaraan ng alituntunin ng Islam. Pangalawang dahilan kung bakit nagkakawatak-watak ang mga Muslim, ha? At humihina sila, mas malakas ang kanilang kaaway. Pangalawang dahilan, dahil ang mga Muslim, lalong-lalo yung mga pinuno ng mga Muslim, inuuna nila ang kanilang self-interest, yung sa sariling mithiin nila, kesa interest ng nakararaming mga Muslim. Yung iba gusto lang ng pera, yung iba gusto lang mamuno, basta gusto na siyang pinuno, okay lang. Pero pag hindi siya nangiging pinuno, wala, hindi siya susuporta sa mga hakbangin ng mga Muslim. So hindi ganun ang tunay na Muslim. Dapat isasantabi kung ano ang self-interest mo. Alang-alang sa interest ng marami, alang-alang sa nakakaraming mga Muslim, upang magkaroon ng tunay na kapayapaan sa bansang Muslim at magkaroon ng batas ng Islam sa bansa ng mga Muslim. So, ang inulit ko, ang katuruan ng pananampalatayang Islam ay magkaisa ang mga Muslim. Magkaisa tayo. At huwag tayong magwatak-watak.
mga kapatid sa pananampalatayang Islam, panahon na para magkaisa. Lalong-lalo na yung mga taga-Pilipinas, mga Muslim sa Pilipinas, magkaisa po tayo. Isang tabi natin ang ating mga tribo, ang ating mga, kung ano man dyan, yung ating paniniwala na labag sa paniniwala ng Islam. Magkaisa po tayo, alang-alang sa pananampalatayang Islam, alang-alang sa ating bansa, alang-alang sa batas ng Islam. Maraming salamat hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang sala ang tanging tanda at pinagkikilalaan sa pagkamuslim ng isang tao. Kaya kapag nawala ang sala, nawawala ang pananampalataya ng isang muslim. Hindi ito nakasalalay sa mga ibang saliga ng Islam. Dahil tulad halimbawa ng az-zakat, ito ay inuobliga para sa mga taong may kakayahan. At kapag ka ang tao walang kakayahan, walang kayamanan, hindi mo makikita sa kanya ang pagkakawang gawa. Gayon din naman sa as-siyam, pag-aayuno. Hindi nakikita ng pang-araw-araw sa tao dahil ito ay isang beses lang dumarating sa buhay ng isang Muslim sa buwan ng Ramadan. Gayon din naman ang Hajj. Minsanan lang sa tanang buhay ng isang Muslim kung siya ay may sapat na kakayahan na gugulin sa pagsasagawa ng Hajj. Kaya ang tanging sala lamang ang pinagkikilalan upang ang tao ay masasabing Muslim. Kaya kapag ka ang isang Muslim ay tinalikuran ang sala, para na rin niyang tinalikuran ang kanyang pagka-Muslim. Batay sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah. Wa man tarakaha faqad kafar." Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Hibban wa Al-Hakim. Nang ibig sabihin ng sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kasunduan na namamagitan sa amin, ibig sabihin sa aming mga Muslim at sa kanila ng mga hindi Muslim, ay ang sala. Sino mang tumalikod nito at hindi isinagawa, tunay na kanyang tinalikuran ang kanyang pananampalataya. Nang ibig sabihin, mawawala ang pananampalataya ng isang Muslim kapag hindi niya isinabuhay, hindi niya itinaguyod ang sala. Dahil ito lamang ang siyang pinagkikilala sa isang Muslim dahil pang-araw-araw natungkulin at bukod pa sa pang-araw-araw, limang beses na isinasagawa sa isang araw, kaya hindi na itatago ang pagiging Muslim sa pagdarasal ng isang tao. Kaya nga naman, matutungayan natin sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Muddathir, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fi jannati yatasaalun anil mujrimin, ma salakakum fi zakar, qalu lam naku minal musallin." Surat Al-Muddathir. Kapag ka ang mga taong papasok sa paraiso ay makakapasok na, at ang mga tao sa impyerno ay makakapasok na rin, sila sa isa't isa ay nagtatanong. Tatanungin ng mga tao sa paraiso ang mga taong papasok ng impyerno. Sasabihin nila, "Ano ba ang dahilan ng pagkapasok nyo sa impyerno?" Sila ay magsasabi, "Kami ay hindi nagsasala." Ang ibig sabihin, walang pag-anlilangan na kapag ka ang isang tao ay tuwirang tinalikuran ang pagsasagawa ng limang beses na sala, siya ay walang pag-anilangan na papasok ng impyerno, waliyadu billah. Ang tanong, ang mga taong hindi nagsasala, ang sila lamang bang papasok sa impyerno? Sagutin natin ito sa pamagitan ng isang talata sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Ma'un. Sinabi ng Allah, "Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun." Nang ibig sabihin nito, kasawian, kaawa-awa yaong mga taong nagsasala, nagdarasal. Bakit? Sapagkat sila sa kanilang pagdarasal ay walang pagpapahalaga.
Hindi lahat ng taong nagsasagawa ng sala o pagdarasal ay makaliligtas sa impyerno. Mayroon din sa kanilang papasok sa impyerno. Waliyadu billah. Ito yung mga taong sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kabanata na ito. Yaong mga taong hindi nagpapahalaga sa sala. Sa paanong paraan? Ang paraan ng pagsasala nila ay hindi nila ito isinasagawa sa tamang oras. Bagkos kung ano ang gusto nilang oras na pagsasagawa nito, isinasagawa nila. Oo nga, sila ay nagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, pero hindi na sa tamang oras. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iba pang mga talata, Inna salata alal mu'minina kitabang maukuta. Nang ibig sabihin, ang sala ay may takdang oras para sa mga mananampalataya. Kaya, ang taong hindi pinapahalagaan ang oras ng sala, ay ito'y malaking babala rin na sila'y makakapasok ng impyerno. Tulad halimbawa, pinapag-abot ang 2 sala. Isinasagawa ang dhuhr, halimbawa, sa oras ng asar, pinapagsama. O di kaya, ang maghrib at saka ang isya, pinapagsama. Isinasagawa ang maghrib sa oras ng isya. Gayun din naman na, halimbawa, sa madaling araw, yung salatul fajr, isinasagawa ito na wala na sa oras, sumikat ng araw. Kaya sa ganitong paraan ng pagsasala ng isang tao, ay ito ang siyang maghatid sa kanya sa pagpasok niya sa impyerno. Dahil siya'y gumagawa ng panibagong katuruan. Ang katuruan ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan isagawa ang sala sa madaling araw, fajr, at ang duhur isagawa sa tanghaling tapat, at ang asar ay isagawa sa hapon, at ang maghrib ay isagawa sa takip silim, paglubog ng araw, at ang isya ay para sa panggabing sala na may takdang oras. Kaya, kinakailangan nating isaalang-alang ang mga oras ng sala upang hindi tayo mapabilang sa mga taong nagsasala nga pero papasok naman sila sa impyerno. At gayon din sa mga kapatid na walang pakundangang tinatalikuran ang pagsasagawa ng sala. Dahil sa iniisip nila, sila ay Muslim, meron silang certificate, o di kaya sila ay mga anak ng mga Muslim, ang kanyang mga magulang ay mga Muslim, ang kanyang mga ninuno ay mga Muslim, hindi nakasalalay sa angkan, hindi nakasalalay sa dugo, hindi nakasalalay sa papel o anumang katibayan. Ang katibayan ng tao sa kanyang pagiging Muslim ay ang kanyang gawa, ang pagdarasal niya ng 5 beses sa isang araw sa tamang oras nito.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais kong talakayin sa araw na ito ay patungkol sa salitang lagi nating naririnig na munafik. Salitang ito ay masyadong mapanganib dahil mabigat ang kahulugan at masama ang kahulugan. Ang munafik ay wikang Arabic, kung saan ang kahulugan nito sa Tagalog ay ang taong mapagkunwari, hypocrites o hipokrito. Ang pagiging mapagkunwari o pagkukunwari ay isang mapanganib na sakit ng isang tao at isang malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Malaking kasalanan sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat ang nifaq, ang pagkukunwari ng tinutukoy sa nifaq, lalo na sa nifaq i'tiqadi, ay ang pagpapahayag mo na ikaw ay isang Muslim, subalit ikinukubli mo ang iyong galit sa Islam at sa mga Muslim. Ikinukubli mo ang iyong pagtalikod sa pananampalataya o kawalan ng pananampalataya. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mga kapatid, sinasabi mong Muslim ka, subalit sa puso mo hindi ka naman totoong Muslim. Wala kang paniniwala sa Allah sa iyong puso. Hindi mo mahal ang Islam at hindi mo mahal ang mga Muslim sa iyong puso. Subalit, dahil meron kang mga makamundong layunin, sinasabi mo na Muslim ka, yun ang pinapakita mo na panlabas mo. Ikaw ay isang Muslim. Kaya, ang ganitong pamamaraan ng pananampalataya o gawain ay may nakalaan na malaking mabigat na kasalanan o mabigat na kaparusahan sa araw ng paghuhukom, dahil mas delikado pa ito sa mga mas mapanganib ba ito sa kuffar, dahil yung mga kuffar alam mo na na sila ay walang pananampalataya. So balit yung munafik, mapanganib dahil akala mo, kakampi mo, yung pala ay iyong kaaway. So kaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Surah An-Nisa, verse 145, sabi niya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. Katotohanan, ang mga mapagkunwari, ang mga munafik ay nasa kailaliman, nasa kailaliman ng apoy ng impyerno. So ibig sabihin, ang mga munafik, doon sila hahantong, doon sila ihuhulog ng Allah, doon sila ilalagay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ikailaliman ng impyerno pagdating ng araw ng paghukom. Mas nasa ibaba pa ng mga kuffar mismo. Walan tajida lahum nasira, at hindi ka makakatagpo o Muhammad ng mga tutulong sa kanila upang makaligtas sa kaparusahan. Ang mga munafik, dahil sa kasamaan, dahil sa dumi ng kanilang puso, sila ang may pinakamatindi ang pagtalikod sa pananampalataya, sa relihiyon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Allah sa Surah An-Nisa rin, sa verse 61, sabi ng Allah, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ أَنْكَ صُدُودًا. Kapag sasabihin sa kanila, Hali kayo sa anumang ibinaba ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa kanyang sugo, ra'aytal munafiqin. Makikita mo yung mga munafik. Yasudduna anka sududa. Tinatalikuran nila. Tumatalikod sila sa iyo, O Muhammad, nang matinding pagtalikod at pagtanggi. Yun ang mga gawain ng mga munafik sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ang mga munafik, mapagkunwaring mga tao, daiman or lagi na lang ang kanilang pamamaraan
kanilang pakikitungo sa iba ay depende sa kanilang depende sa kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili, ha? Depende kung ano yung makakabuti sa kanilang sarili. Ibig sabihin, kung mayroong makakabuti sa kanilang sarili, magiging mabuti sila. Pero kung wala, wala rin. Kaya pag doon sila sa mga mukmin, mga mananampalataya, nakaharap nila mga Muslim, sabi nila, kakampi tayo, magkakampi tayo, tayo ay pare-parehas. Subalit kapag nandoon sila sa mga tunay na kanilang pinuno at sinusunod, sabi nila, tayo ang magkakasama na tunay. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Kapag nakatagpo nila ang mga mananampalataya, sabi nila, kami ay mananampalataya rin. Kami rin yung mga Muslim. Subalit, pag nandun sila sa kanilang mga maladimonyong mga pinuno o mga kasamahan, sasabi nila, tayo ang tunay na magkakasama. Inna manahan mustahzi'un. Kinukutsya lang namin. Kami lang ay nangungutsya sa mga Muslim, sa mga mananampalataya. Subalit, si Allah subhanahu wa ta'ala ang tunay na mangungutsya sa kanila at hayaan sila upang lalong maligaw. Upang malalong maligaw. At ang mga munafik, meron silang marami silang katangian. Babanggitin lang natin yung ilang katangian lamang ng mga munafik para malaman natin kung ang mga katangian nila. Dahil kung pag-usapan natin lahat ng katangian, hindi kasya ang ating oras. Walil munafikina sifatun kasiratun asyarruha akhtarha kufr billah. Pinakamatinding katangian ng mga munafik, syempre, pagtalikod, pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtanggi sa pananampalataya. Wa idha qila lahum aminu kama amanan nas, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Pag sabihin mo sa kanila na maniwala kayo, ang sasagot nila, bakit kayo maniniwala katulad ng mga baliw na mga tao? Subalit sila ang mga tunay na mga walang utak at mga baliw. Okay. At isa rin sa kanilang mga katangian ay kinukutsya nila ang mga katuruan ng Islam. Yung mga ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala at itinuturo ng kanyang sugo na si Propeta Muhammad. Tulad sa ngayon, sa panahon ngayon, marami ka makikita mga Muslim. Pag may narinig na mga kautosan sa pananampalatayang Islam, kinukutsya at pinagtatawanan, kinakansyawan, delikado yun dahil isa yun sa mga katangian ng mga munafik mapagkunwari. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kung tatanungin mo sila kung bakit nila sinasabi yung ganun mga bagay, mga pangungutsya, pangangantsyaw, sasabihin nila, ito salita lamang, nagbibiro lang, hindi naman totoo. Kumbaga kami ay nangungutsya pero salita lamang yon, nagbibiro lang kami. Ha? Sabihin mo, Muhammad, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kul abillah wa ayatihi. Sa Allah ba kayo nangungutya? Ha? At nag-aalipusta at sa kanyang mga tanda, sa kanyang sugo, la ta'tadiru. Huwag na kayong mga tuwiran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kad kafartum ba'da imanikum. Tunay na kayo ay tumalikod sa pananampalataya pagkatapos ng inyong paniniwala. So, ibig sabihin, ang pangungutya, pangangansyaw, ha? Sa pag-alipusta sa anumang katuruan ng Islam, eh delikado po itong mapanganib dahil isa sa mga nakakasira ng pagiging Muslim at isa sa mga katangian ng mga munafik. Hanggang dito na lamang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, maiksing pagpapaliwanag sa munafik, naway inshallah malinaw yung pagpapaliwanag natin at iwasan nating magawa yung mga binanggit nating mga gawain ng mga munafik, mga taong mapagkunwari. Iwasan natin sila at dapat gabayan at patnubayan natin sila sa pananampalatayang Islam upang bumalik ang kanilang mga pananampalataya kung meron tayong kakilalang mga ganito mga tao. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang aralin tungkol sa Ramadan, ito po ay ika-27 aralin. At ang tatalakayan naman po natin dito ay ang may kinalaman sa tinatawag na, yung tinatawag na Zakatul Fitr. Ang Zakatul Fitr at ang mga alituntunin dito. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gaya ng ating nasabi ng mga nakaraang mga aralin, ang zakah ay inubligan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Muslim. Ito po ay walang pagdududa na nasulat sa Quran at sa kasasunan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at natagpuan natin sa athar ng sa bakas ng ating mga mapagkakatiwalaan at mapipitagang mga sahaba at hanggang sa kasalukuyan sa panahon natin ngayon. Isa pong uri ng zaka na isinasagawa ng isang tao ay yung zaka na ibinibigay niya kapag katapos na ng Ramadan. Ano po ba ang ibig sabihin ng Zakatul Fitr? Ang Zakatul Fitr, ito yung isinasagawa na zaka ng isang tao bago pa magsagawa ng sala ang isang tao sa araw ng Eid. Sa Eid mismo, sa sala ng Eid natin, kinakailangan mailabas ng isang tao ang kanyang zaka para sa mga mahihirap na mga Muslim. Sa isang, siyempre ang hatol dito ay inuobliga. Inuobliga o di kaya obligado mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang tao na magbigay ng Zakatul Fitr, ang isang taong matanda, ang isang taong bata, ang babae, ang lalaki ay inuobliga, ang malaya na isang tao ay inuobliga rin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang alipin din na kung saan isang Muslim ay inuobliga din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin dito sa pag-uobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuobliga niya ang alus lahat. Bata, matanda, babae, lalaki, malaya man o alipin ay inobliga niya na magbigay ng Zakatul Fitr. Ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ito po ay unang-una, ano po ba ang ibibigay natin na Zakatul Fitr sa isang taong mahirap? Ang isang taong pagkatapos niya mag-fasting ay inutusan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magbigay ng Zakatul Fitr, at ang ibibigay niyang Zakatul Fitr ay isang sa' mula sa kutul balad. Ibig sabihin, isang sa po ito, isang uri ng panukat noon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabihin natin gantang, na ito ang sukatan na kung saan ibibigay mo sa mga tao mula sa mga pagkain na kinakain nung lugar din mismong yaon. Halimbawa, katulad sa atin sa Pilipinas, ang ating kinakain ay bigas o di kaya yung palay na niluluto natin pagkain. Ito ang ibibigay natin. So ang katumbas nito sa pagkakataon natin, sa panahon natin ngayon ay kung ang isang sa katumbas nito ay isa ay dalawat kalahating kilo. 2 kilo at kalahati ng bigas na ibibigay mo para sa mga mahihirap na Muslim. Ang ibig sabihin, ang batas po na isinabatas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mula sa pagkain. Kaya naman hindi po marapat na magbigay ng zaka bukod dito. Hindi po pwedeng ibigay kapalit ng pagkain ang pera o di kaya ang ginto, sapagkat hindi taliwas po ito sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung halimbawa ang isang lugar ang pagkain nila ay dates o di kaya ang jatiles, sumula po sa jatiles na yon ay magbibigay siya ng zaka ng 2 kilo at kalahati o isang sa ayon na rin sa sukatan ng mga pagkain sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ang isang taong magbibigay ng Zakatul Fitr ay meron siyang dapat tandaan. Unang-una dito, ang pagbibigay ng Zakatul Fitr, ay meron siyang oras. Ang obligadong oras nito ay siyempre pagka dumating na yung mismong araw ng Eid, yung kinagabihan ng Eid bago mag-umaga,
So yun ang obligado mong sabihin kinakailangan bago magsagawa ng Salatul Eid. Ang isang tao, kailangan makapagbigay siya ng Zakatul Fitr. Ayon na rin sana iulat mula sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kaaya-aya po dito na pagbibigay ay maaari siyang magbigay ng Zakatul Fitr isang araw o dalawang araw bago pa maisagawa yung tinatawag na Zakatul Fitr. Sapagkat ayon na rin po sa narration ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ang isang zaka na intended para sa Zakatul Fitr ibinigay pagkatapos na ng sala ng Eid sa araw na yaon, ang magkalalabasan po ng kanyang zaka na ito ay magiging sadaka mula sa mga ordinaryong sadaka na lamang ang kanyang magiging reward. So ito ay obligasyon ng isang tao na meron siyang pananagutan, ang padre de pamilya ang siyang may responsibilidad na magbigay nito sa kanyang mga nasasakupan. Maliban na lamang kung halimbawa ang kanyang anak ay, o di kaya ang kanyang mga kamag-anakan ay sabi nilang kaya namin magbigay ng Zakatul Fitr, so hindi mo na kailangan ibigay sa kanilang Zakatul Fitr o labasan sila ng Zakatul Fitr. Bagkos kinakailangan, sa sarili mo muna at yung mga nasasakupan mo. Pero kung meron silang kakayanan, yun po ang mabuti nating gagawin na ibigay natin ng Zakatul Fitr para sa ating sarili, kasi yun po ang purpose ng pagbibigay ng Zakatul Fitr. Yung ating sarili, linisin natin, sapagkat ang isa sa mga wisdom nito, dahil meron tayong mga ginawa o mga nagawa na mga pagkakamali o hindi lang natin napansin na mga pagkakasala, na malilit na pagkakasala, na kung saan dahil sa Zakatul Fitr na ito, insyaallah subhanahu wa ta'ala ay magiging malinis ang ating mga nagawang yaon sa buwan ng Ramadan. So ulitin ko pong muli, ito po ay inilalabas bago po magsagawa ng Salatul Eid ang Zakatul Fitr, at ito po ay 2 kilo at kalahati mula sa kinakain ng isang bansa, katulad po sa atin ay ang bigas. At ito po ay inubliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng Muslim, lalaki man o babae man, bagkus ang isang narration ng hadith o ang athar ng isang mga sahaba natin na inilalabasan niya pa nga yung buntis pa lamang. Sabihin yung sanggol na sinapupunan pa lamang ng isang tao ay inilalabasan niya na ng zaka. Pero hindi ito obligado. Kung gusto niya ay maaari siyang magbigay ng zaka dito sa sanggol na nasa kanyang sinapupunan, yung halimbawa yung anak niya, yung kanyang anak na nasa sinapupunan pa lang ng kanyang ina. Hindi ito inuobliga, bagkos ito ay ini-encourage o di kaya mas mainam, kaaya-aya kung gagawa niya ng zakat. Ito ay bilang pagpapaliwanag sa atin kung gaano inuobliga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagbibigay ng Zakatul Fitr. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag po nating pagdamutan ang ating mga sarili sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng Zakatul Fitr, dahil ito ay isang bagay na babalik din sa atin at makikita natin ang reward nito at insyaallah gantimpala nito sa kabilang buhay. So maraming salamat pong muli, hanggang dito na lang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man istana bi sunatihi li yaumiddin. Sa ngalan ng Allah ang mapagpala ang mahabagin. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng propetang nauna sa kanya at gayon din sa lahat ng taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kababayan, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati na ginamit ng lahat-lahat ng propeta, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay nagkasama-sama ngayon. Dalangin ko sa kanya na sana hindi lamang dito tayo sa lupa pinagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. At of course, nagpapasalamat din ako sa pamahalaan ng Islamic Center dito sa Second Industrial Area. Naway biyayaan sila ng Allah ang dakilang lumikha. Ngayon mga mahal na kababayan, dati akong isang hindi Muslim na naging bukas sa aking isipan at damdamin. Pinag-aralan ko ang aral ng Islam at napatunayan ko na ito ang katotohanan, kaya hindi ako nag-atubili na tanggapin at ipamuhay ang pananampalatayang Islam. Of course, sa pagsasaliksik sa ating pag-aaral, una sa lahat na ating pairalin mga kapatid, mga kababayan, ay ang ating kaisipan na ipinagkaloob ng dakilang lumikha. Iwasan natin ang paggamit muna ng emosyon o ng damdamin, dahil kung ang emosyon o ang damdamin ang ating pairalin, natitiyak ko na hindi natin matutunghayan ang katotohanan. So para sa inyong kaalaman bago tayo lumayo, napakaraming mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Kahit sa ang sulok ng Pilipinas, maraming marami sa mga kababayan natin ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. At sa dinami-dami ng mga kababayan natin na nagmumuslim, kapag nabalitaan ito ng iilan sa ating mga kababayan, ang agad-agad na sasabihin nila, sila ika ay nagpabinyag sa pagkamuslim o sila ika ay nagpalit ng relihiyon. Ang iba sasabihin, sila ay nagpa-convert. Mga mahal na tagapakinig, itong kasabihan na nagpabinyag, nagpa-convert, nagpalit ng relihiyon, hindi ito angkop na katawagan. Ang dapat nating itawag sa mga kababayan natin na nagmumuslim, katulad ko na dating Kristiyano na nagmuslim, at maging kayo kung papasok kayo sa Islam, ang dapat itawag sa atin ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. Kung bakit ko sinasabi na balik Islam, dahil kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating bansa, ang Pilipinas mga mahal na tagapakinig, dating bansang Muslim. Na-Christianize lamang ang ating bansa nang tayo ay sakupin ng mga Kastila. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565. Nang dumating sila sa Pilipinas, especially sa Maynila, ang namumuno sa mga Kastila, si Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating sila sa Maynila, ang chieftain o ang namumuno sa Maynila, ayon sa ating kasaysayan, si Raja Sulaiman, isa siyang Muslim. Ang namumuno sa Tundo, si Raja Lacandula, isa ring Muslim. At kung inyong matatandaan, actually, marami tayong mga Raja at mga dato. I would like to mention a few. Katulad ni Raja Sulaiman, Raja Humabon, Raja Lacandula, Raja Matanda. Mayroon tayong Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsul, Dato Balinsula at marami pang iba. Silang lahat ayon sa ating kasaysayan, mga Muslim silang lahat. Sila ang mga kilalang tao na namumuno sa ating bansa nang sakupin tayo.

Bilang Muslim, of course, naniniwala kami na si Hesukristo gumawa ng maraming milagro katulad ng bumuhay sa nang patay, pinadilat niya ang mata ng bulag, pinalakad ang pilay, pinagaling ang mga may kitong at marami pang iba. Subalit ang mga milagro niyaon hindi ni Kristo ginawa sa sariling kanya kundi sa kapahintulutan lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Maging si Kristo ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito hindi sa ganang akin, bagkus nagmula sa Diyos na nagsugo sa akin. Crystal clear na nagampanan niya ang lahat ng kapangyarihan, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Panginoong Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon mga mahal na tagapakinig, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring ito ay nabasa ninyo o may nagpaliwanag sa inyo. Walang masama kung ipaliwanag natin ulit ang bawat katagaan na ito upang sa gayon kung mali ang inyong pagkakaunawa, at least panahon para i-correct natin ating mga sarili. So katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango ito sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, ang pagbabatian sa isa't isa ang laging sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. Ang pagbatian na ito actually hindi lamang dapat Muslim ang gagamit nito. Dapat yung tunay na naniniwala at sumusunod kay Hesukristo, ito rin sana ang magiging batian nila. Dahil maging si Kristo noong kanyang kapanahunan, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati ni Kristo sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, na ang ibig sabihin salamu alaikum. At ang pagbati pa na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga Katoliko tayo na tagapakinig, kung inyong natatandaan kung kayo ay pumapasok sa simbahan upang makinig ng sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. So titingin ka sa iyong katabi, kanan, kaliwa, likod, at sinasabi mong peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, salamu alaikum, salamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam mga tagapakinig, may pautos ito na kahulugan, na ang ibig sabihin nito sa pautos ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Kaya tulad ng sinabi ko, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o ng isang tribo. Take for example ang Hinduism. Ang Hinduism, isang relihiyon ito na hinango sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. Hindu, Hinduism. At ganun din ang Judaism, relihiyon na hinango sa tribo ng Juda, Juda, Judaism. Walang kaibahan ito sa Buddhism, hinango sa pangalan ng founder o nagtuklas na si Gautama Buddha, Buddha, Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity na hinango sa katagang Christ, Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, uulitin natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos na tagapaglikha. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya mga mahal na tagapakinig, huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumot ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya tagasunod ng ibang grupo na mga Muslim. Subalit kung hindi sumusunod, sumusuko, tumatalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan or Muslim sila dahil isinilang sila ng mga Muslim na magulang. Pero kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa utos ng Allah o ng Panginoong Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang mga Muslim. So uulitin natin, ang ibig sabihin ng Muslim ay ang nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na inyong naririnig mga mahal na dagapakinig, huwag na huwag nating isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim.
dahil ang katotohanan ang Allah, walang kaibahan ito sa tinatawag na Panginoon.

ang Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay nakikita at hindi nakikita. Siya ang nagbigay buhay sa ating lahat at siya lamang ang nakaalam kung kailan tayo babawian ng buhay. Ang mga kadahilanan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Innani ana Allah, la ilaha ila ana, fa'abudni wa'kimi salata li dikri. Meaning ang sabi niya, katotohanan ako ang Allah, walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko mga mahal na tagapakinig, kapag naririnig natin ang Allah, we should not think na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim, kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan, the first man he created, hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Ang pagkaakala ng ibang hindi Muslim na ang sinasamba naming mga Muslim, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga mahal na tagapakinig, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Propeta Muhammad. Ang paniniwala namin kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Actually, kung pag-aralan natin ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, sila ay magpinsan, medyo may kalayuan nga lang. Kung nagbabasa tayo ng kasaysayan, mababasa natin si Propeta Abraham, siya ang kinilalang ama ng mga mananampalataya. Ang unang asawa ni Propeta Abraham, si Sarah. Matagal na panahon, hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging pangalawang asawa ni Abraham, si Hagar, nagkaanak sila si Propeta Ismail. Nang si Propeta Ismail ay nasa edad na 14 years, walang imposible sa Allah kahit matanda na si Abraham at ang una niyang asawang si Sarah, binigyan sila ng anak at nagkaanak sila si Isaac. So si Propeta Isaac, nag-asawa siya at nagsalit-saling lahi. Dito sa lahi niya lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Propeta Ismail naman, nag-asawa at nagsalit-saling lahi, dito sa lahi niya lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midyan, Nibayot, hanggang lumabas si Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na magbinsang malayo si Kristo at si Muhammad, dahil kung ititrace natin ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinikilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang siya sa Makkah dito sa Saudi Arabia, while si Jesus Christ isinilang naman siya sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. Si Muhammad actually, mga mahal na tagapakinig, isa siyang unlettered prophet, meaning hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Ngunit kilalang kilala siya sa kanyang lugar sa Makkah bilang isang napakabait at mapagkakatiwala ang tao. Noong siya ay nasa edad na 40 years, habang nananalangin siya sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Angel Gabriel at doon nagsimula na hirangin siya bilang huling propeta at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, kung tutuusin mga kababayan, mga mahal na tagapakinig, hindi ito bagong kautusan ng Allah o ng Panginoong Diyos. Dahil kung ano yung mga batas na ipinadala niya sa mga naunang propeta katulad ni Jesus, Moises, Abraham, Noah na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng ating tagapaglikha. Ayaw niya tayong malihis sa tuwid na landas.
So bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad, peace be upon him, at ibinalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang matapat na sumunod at mamuhay ayon sa mga batas na ito, nakakasiguro sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kababayan, namatay siya sa edad na 63 at inilibing siya sa Madina sa Saudi Arabia. Kaya naging propeta siya ng Allah o ng Panginoong Diyos sa loob ng 23 years. Hinirang siya as prophet at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years bilang propeta, doon ipinahayag sa kanya ang Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi ito buong aklat na inabot sa kanya, kundi ito ay ipinahayag sa kanya unti-unti sa pamamagitan ni Anghel Gabriel sa loob ng 23 years. Ang Quran, mga mahal na tagapakinig, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Sapagkat anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para pa sa inyong karagdagan, ang Quran, mga mahal na tagapakinig, binubuo ito ng 114 chapters. Subalit sa buong sanlibutan, milyon sa mga Muslim ang nakamemorize ng buong Quran word for word from cover to cover. Kaya ko ito sinasabi dahil ano ang alam nating banal na kapahayagan na nasasaulo ito ng kanyang tagasunod litra for litra from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia, hindi sa tinutuligsa natin ito, kundi binabanggit natin ito bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, mga mahal na tagapakinig, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia magmula sa Genesis hanggang sa Revelations? O ipagpalagay natin ang New Testament lamang, from Gospel according to Matthew hanggang sa Apocalypses, sino ang nakamemorize ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, kahit sa ang sulok ng mundo, maraming marami ang nakamemorya ng buong Quran from cover to cover at namemorize ito kung papaano ipahayag sa huling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito, mga mahal na tagapakinig, ang ating mai-explain briefly kung ano ang Islam, kung sino ang mga Muslim, kung sino ang Allah, kung sino si Muhammad at kung ano ang Quran. Bilang Muslim, kami ay may mga pinaniniwalaan. Of course, noong ako ay hindi Muslim, tinuturoan kami ng aming simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo na kailangang maniwala ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Una sa lahat, bilang Muslim, kami ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah sa nag-iisang Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala siyang ama, wala siyang ina, wala siyang anak, wala siyang kabahagi sa kanyang pagkapanginoon. Siya lamang ang karapat dapat sambahin sapagkat siya lamang ang nagbigay buhay sa ating lahat. Ang pangalawang paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel, maging ang Christianity of course. They are likewise believing in the angels. We Muslims likewise believe. Ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag, whereas tayong mga tao, nilikha tayo mula sa lupa. Kaya kung tayo ay mamamatay, ang physical nating katawan na inaalaga natin ng husto, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. So ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa ating kanan, siya ang naglilista ng ating mabubuting ginawa. Sa kaliwa, siya ang naglilista ng ating masasamang ginawa. Ang listahan nilang ito, ito ang tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, na ito ang ihaharap sa atin sa darating na araw ng paghuhukom. Kung matimbang ang kabutihang nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Subalit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. So ang lahat ng ginawa ng tao, mabuti man o masama, walang may nakalalampas ang lahat na itatala ng anghel na nagbabantay sa atin. Ang katotohanan pa, ang pagkakalikha sa ating mga tao, mas higit kung ikumpara kaysa sa anghel. Sapagkat tayong mga tao, binigyan tayo ng Allah ng tinatawag na free will o kalayaan, ang sumunod o hindi sumunod. Ngunit ang mga anghel,
kung ano lamang ang ipinag-uutos ng Allah, sunod-sunuran sila, wala silang kalayaang sumuway. Ang pangatlong paniniwalaan ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga sugo o propeta. Una sa lahat, ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham, binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon, ang tinatawag na Scroll of Abraham, tinatawag na Kalatas or Suhuf. Naniniwala din ang mga Muslim na si Propeta Moises, binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na the law or the decalog, deca meaning 10 or 10, kung saan napapaloob ang 10 utos o ang 10 commandments. Tinatawag ito na Torah. Naniniwala din ang Muslim na si Propeta David, binigyan ng revelasyon, ang tinatawag na Salmo ni David or mga awit. Tinatawag din ito na Sabor. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ, binigyan ng revelasyon, ang Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita. Tinatawag ito na Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad, binigyan ng revelasyon, ang tinalakay natin kanina, ang Quran, meaning ang babasahin or the reading. So bilang Muslim, kailangang maniwala sa lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon, sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit ang katotohanan sa lahat ng nabanggit kong kapahayagan, ang tanging nalalabi na lamang sa kanyang orihinal na anyo, walang iba kundi ang Quran. So ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Maraming mga propeta ang nabanggit natin, magbabanggit ulit tayo ng iilan, katulad nila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ at Muhammad, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propetang ito, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangang susundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro sa sangkatauhan. Mga mahal na tagapakinig, sa Islam, ang mga propeta sinusunod, minamahal at ginagalang, pero walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang sinasamba at pinasasamba rin ng lahat-lahat ng mga propeta. Ang katunayan pa, ang lahat ng mga propeta, mga Muslim silang lahat. Bakit? Dahil silang lahat noong panahon nila, sumunod sila, sumuko at tumalima sa utos ng Allah ang nag-iisang Panginoong Diyos. So kung bakit sinasabi na propeta, dahil kung pag-aralan natin ang kanilang kasaysayan, si Moises halimbawa lamang. Ang turo ni Moises noong kanyang panahon, mga mahal na tagapakinig, ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at laging nananalangin si Moises. Every time na magdasal si Moises, sa iisang Diyos tumatawag at nagpapatira pa sa lupa kapag manalangin. Nang ipadala si Jesus Christ, kailanman hindi nagsabi si Kristo sa mga tao na siya ang dapat sambahin. Bagkus ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung magdasal si Jesus, sa iisang Diyos tumatawag, nagpapatira pa din sa lupa. At nang ipadala ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ay ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. Kung inyong mapapansin, ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, katayuan sa buhay. Kung magdasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag sa Allah at nagpapatira pa rin sa lupa. Malinaw mga mahal na tagapakinig na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng mga propeta dahil iisang Allah o Panginoong Diyos ang nagsugo sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, mga mahal na tagapakinig, maging honest tayo sa ating sarili. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pagdami ng sikta ng pananampalataya, lalong-lalo sa atin, dahil ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hinding-hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat ang mga propeta sila ang daan. Sila ang ilaw at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Meaning, na kung sila ang ating sundan, tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba ay tatanggapin ng Allah ang dakilang lumikha at makakamtan ang kaligtasan sa araw ng paghuhukom.
Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Maging ang Christianity, mga mahal na tagapakinig, nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung mapapansin natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi sila nagagantimpalaan. Marami ang gumagawa ng masama na hindi sila napaparusahan. Tulad lamang halimbawa sa Pilipinas, araw-araw manood tayo ng balita sa telebisyon, makinig ng balita sa radyo, magbasa tayo ng newspaper. Maraming balita ang ating nababasa, napapakinggan na marami ang pumapatay, nagnanakaw, nang hold up, nanggagahasa, nangingidnap, nang hostage. Maaaring ang mga nagkasala, nahuhuli sila lahat at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa na kung ang isang pumatay o ang isang nanggahasa ay masalapi at ma-influensya na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or silya elektrika, hindi na silya elektrika dahil pinalitan ng lethal injection. So instead na mahatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection, dahil sa sila ay masalapi at ma-influensya, naaabswelto na saan ang tunay na katarungan. But if we believe on the day of judgment, ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah ang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng mundo, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah ang dakilang lumikha. Sapagkat anumang plano ang gawin natin sa ating buhay, mayroong higit na tagaplano sa lahat ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung halimbawa, isa kayo sa nabigyan ng pagkakataon na mapag-alaman ang katotohanan, dapat nating ipagpapasalamat ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ito ay isa sa tanda na isa tayo sa kanyang minamahal. So, uulitin ko, anuman ang nagaganap sa ibabaw ng mundo, mabuti man o masama, ito ay pinahihintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah o ang Panginoong Diyos, tayong lahat ay nakikita niya. Maaring nandito tayo ngayon sa ating kinalalagyan. Pero ang Allah, ang tagapaglikha, nakikita niya tayong lahat kahit ng ating mga mala sa buhay ay nasa iba't ibang sulok o bahagi ng daigdig. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim. Una, ang maniwala at ang sumamba lamang sa Allah ang dakilang tagapaglikha. Pangalawa, ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Pangatlo, ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Pang-apat, ang maniwala sa lahat ng propeta ng pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Pang-lima, ang maniwala sa araw ng paghuhukom. At ang pang-anim, ang maniwala sa destiny o kapalaran, tinatawag na qadar. Maliban dito, mga mahal na tagapakinig, ang Islam ay may 5 pillars o 5 haligi na ito naman ay dapat isabuhay ng isang nagsasabing Muslim. So, una sa lahat ay ang tinatawag na shahadatain, panunumpa. Ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha, at sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sa dahilan na sumusumpa ang Muslim na wala siyang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang, at sumasaksi na si Muhammad, si Kristo, mga propeta, ang ibig ipakahulugan, mga mahal na tagapakinig, na sambahin natin ang Allah ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan at itinuro ng mga propeta na kanyang isinugo. Kaya hindi tama yung sasabihin ng isang tao na may reliyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Sa Islam, kailangan ang sinasamba natin ay yaong nagbigay buhay mismo sa ating lahat. Higit sa lahat, kapag sasamba tayo sa Diyos, sa Allah, sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa pamamaraan na itinuro at ginawa ng mga propeta. So, ang pangalawang haligi ng Islam ay ang 5 bis na pagsasala o pagdarasal.
Itong pagdarasal, mga mahal na tagapakinig, mahalagang mahalaga ito sa buhay nating lahat. Pero kung tutuusin, hindi ito kailangan ng alaon ng Diyos. Kung bakit kailangan natin ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Allah ang dakilang lumikha. Isaisip at isa puso natin na kung magsala ka 5 times a day, hindi madadagdagan ang kapangyarihan ng Allah. Kung ayaw mo magsala, hindi mababawasan ang kapangyarihan ng Allah. Siya pa rin ang tinatawag na akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay buhay sa ating lahat. Siya lamang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Kaya sa Islam, anuman ang kalagayan ng isang Muslim, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangang gampanan niya ito bilang pagpasalamat sa Allah, pagpuri, pagdakila, pagluwalhati, pagtanaw ng utang na loob. Hindi ito katulad ng ibang tao na mga hindi Muslim, na ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang nila ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, o kaya tumanggap ng balita na may problema ang kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Pero kung walang problema ang tao, maayos ang kalagayan, maayos ang kalusugan, ang buong akala niya, kaya niya tinatamasa ang lahat dahil sa sarili niyang sikap, o dahil sa mahuhusay siya, o dahil sa magaling siya. Nakalimutan niya na ang lahat ng tinatamasa niya sa mundong ito, ito ay pahiram at ipinagkatiwala lamang sa kanya ng Allah ang dakilang lumikha. Marami pa tayong matututuhan sa kahalagahan ng pagsasala. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na sakat. Tinranslate roughly ito as charity or kawanggawa. Ngunit itong sakat na tinatawag sa Islam na kung ang isang Muslim ay may ipon siya na hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ng kanyang naipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% nito at ibigay niya sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Pero kung wala siyang ipon dahil ang kanyang kita ay tamang-tama lang sa kanya, hindi siya inoobligado. Actually, kung kinakapos siya at kung may Muslim na may kakayahan, isa pa siya sa dapat pagbibigyan. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe or ikapo. Ibinibigay ito sa simbahan o kung sino mang namumuno na hindi nila tiyak kung saan ito gugugulin. Pero sa Islam, mga mahal na tagapakinig, ikaw ang may karapatan mamili kung sino ang dapat mong pagbibigyan. Upang sa gayon, tiyak mo na ang tulong na ibinigay mo, pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Nauunawan ng Allah ang iyong katayuan. Ang sumunod, pang-apat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na pagpa-fasting o pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sawm na tinatawag. Itong pag-aayuno na ipinatutupad sa mga Muslim, hindi ito bagong kautusan ng Allah dahil kung papaano niya ito inutos sa mga naunang propeta at sa kanilang mga tagasunod, this is the same fasting na ipinatutupad sa mga Muslim magpahanggang sa kasalukuyan. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, o kayong mga mananampalataya. Ang pag-aayuno, ipinatutupad sa inyo tulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkakaroon ng pagpigil sa sarili at takot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat, anuman ang katayuan mo sa buhay. Maaring isa kang presidente, senador, hari, prinsipi, doktor, lawyer, tagawali sa kalye, kung nag-aayuno ang lahat, ang gutom at hirap na nararanasan ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. So, ang pag-aayuno sa Islam actually, magmula bukang liwayway from dawn hanggang sa pagluwag ng araw up to sunset, ang mga Muslim hindi kumakain, hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Maging ang pakikipagtalik sa asawa, ipinagbabawal kapag oras ng pag-aayuno. So, ang kabayaran sa pag-aayuno, mga mahal na tagapakinig, maaaring wala sa mundong ito. Ngunit ang katotohanan, tayong lahat ay mamamatay at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Ang panglima na pilar o haligi ng Islam, kung naririnig ninyo ang Hajj or pilgrimage. Itong Hajj, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga kondisyon. Unang kondisyon, of course, kailangan Muslim ka. Ang sumunod na kondisyon, kailangan you are physically capable, malakas ang iyong pangangatawan. Ang sumunod, kailangan you are financially capable, may sapat kang salapi na gugugulin
upang isagawa ang rituals ng Hajj. At ang sumunod, kailangang you are of sound mind, matino ang iyong pag-iisip. Dahil gaano ka man kalusog kalakas, kung wala kang sapat na salaping gugugulin, hindi ka obligado. At gaano ka kayaman, kung hindi matino ang pag-iisip mo, hindi ka rin obligado. But if you have met all those requirements, it is a must for each and every Muslim na isagawa ang Hajj or pilgrimage. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Sa ang sulok ka man ng daigdig galing, anuman ang iyong lahi, anuman ang katayuan mo sa buhay, ang lahat ng pupunta sa Hajj, ang kalalakihan, iisa ang kasuotan, walang brief, walang sando. Nakabalabal sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. At ang layunin ng pagpunta roon upang manalangin sa Allah, sa Panginoong Diyos. Humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa. Manalangin na ipagkaloob sa kanya ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito. Higit sa lahat, hinihiling niya sa Allah na ipagkaloob sa kanya ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. So kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay, katotohanan mga mahal na tagapakinig na kahit isang pusti na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pag-hajj o pag-pilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali mga kapatid, mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan, gaano ka kalusog, gaano ka ka-influensya, gaano ka katalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayaman maghuhukom, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang tanging daladala niya ay ang katawan lamang niya, nakabalabal sa kanyang katawan, at kaunting panggastos habang siya'y naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim at let's say ang bahay na naipundar mo, naipatayo mo, ay halagang 50 million, hindi mo ito pwedeng baunin. At kung halimbawa ang sasakyan mo ay 15, hindi mo rin ito pwedeng dalhin. At ang katotohanan, kung tayo ay maraming naipon, halimbawa ang bahay mo ay worth 20 million at binawian ka ng Allah ng buhay,
katotohanan, mga mahal na tagapakinig, na kahit isang puste na iyong bahay, wala kang madadala sa iyong hukay. Dahil sa Islam, ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung papaano natin siya sinamba ayon sa kanyang gusto, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ayon sa gusto ng Allah at ayon sa itinuro at ginawa ng mga propeta na kanyang isinugo. So ito ang limang haligi ng Islam. Una ay ang testimony of faith o ang panunumpa, yung shahadatain na tinatawag. Pangalawa, ang limang bis na pagsasala o pagdarasal. Pangatlo, ang pagbibigay sakat o kawanggawa. Pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang paghads o pagpipilgrimage. So mga mahal na kababayan, ito ang mga pundamental na katuruan ng Islam. Bilang karagdagang paalaala, pagdating sa pananampalataya, maging open-minded tayong lahat. Huwag nating sabihin na may pananampalataya akong nakagisnan, dito ako lumaki, dito ako mamamatay. Mali, mga kapatid. Mag-reflect tayong lahat. Dahil ang katotohanan, hindi natin hawak ang ating buhay at huwag nating sabihin na later on or tsaka na lang. Dahil uulitin ko, walang sino sa atin ang may hawak o may tangan ng kanyang buhay. Ang sabi nga ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, A'udhu billahi minash shaitani rajim. Wa ma tadri nafsun madha taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Meaning ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaaalam kung saang lugar o puok kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah lang ang nakaaalam ng lahat-lahat ng bagay. Kaya bago dumating ang kamatayan sa ating buhay, paghandaan natin, mga mahal na kapatid. Sa Islam, walang masama na mag-strive o magsikap tayong lahat para umunlad tayo sa mundong ito. Pero of course, sikapin natin na ang ating pag-strive, idinadaan natin sa legal at malinis na pamamaraan. So if there is nothing harm to strive para umunlad sa mundong ito, mga mahal na tagapakinig, mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. Lagi nating tandaan gaano kakalusog, gaano kakainfluensya, gaano kakatalino, ang lahat ng ito walang maitutulong para dugtungan ang buhay ng isang tao. Dahil kung halimbawa ang kayamanan, ang influensya, ang talino makapagpapahaba ng buhay, siguro yung mga mayayaman, mga maiinfluensya, hindi pa sila namamatay. Ngunit ano ang magagawa ng lahat kung ang dakilang lumikha ang may gusto na hanggang na lamang doon ang buhay ng kanyang alipin o ng kanyang nilikha. So, paghandaan natin ang araw ng paghukom na tinatawag. Dahil ang sabi nga ng Allah, ang malapit na kahulugan, katakutan ang darating na araw ng paghukom. Sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng anak at walang anak ang matutulungan ng magulang. Ang bawat isa actually mamamatay at mananagot siya sa sarili niyang ginawa. So tandaan natin, mga mahal na kapatid, kahit saan tayo naroroon, tiyak na abutin tayo ng kamatayan. Dahil ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayada. Wherever you are, death will find you out. Even if you are in towers, built up strong and high. Aabutin ka ng kamatayan, at uulitin ko, mga kapatid, hindi tayo nilikha ng Allah rito sa lupa na parang mga laro lamang. Dahil ang sabi nga ng Allah, A'udhu billahi minash shaitani rajim, afahasibutum anama kalaknakum abataw wa annakum ilayna la turjaun. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa lahat ng inyong mga ginawa? So mga mahal na tagapakinig, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na bago dumating ang tinatawag na kamatayan, tayo ay nakahanda. Ang pagpasok sa Islam, mga mahal na tagapakinig, walang maraming seremonyas na tinatawag. Ang pinakakondisyon lamang,
kailangang tapat tayo sa ating pag-iisip at puso na tayo ay sasamba sa Allah ang dakilang lumikha. Kahit hindi natin nakikita ang tagapaglikha, ngunit halimbawa tayo mismo, tumingin tayo sa salamin, makikita natin kumplito tayo sa bahagi ng katawan. These are the signs na may Panginoong Diyos na lumikha sa atin. Kung lumabas ka halimbawa at tumingala ka sa kalangitan sa gabi, makikita mo may mga buwan, may mga bituin. Those are the signs na may Diyos na tagapaglikha. So sa sino mang nakahanda, nasasamba lamang sa Allah ang tagapaglikha, kung nais niyang pumasok sa Islam, manunumpa lamang siya. At sa panunumpa, sasabihin niya ito na ang kahulugan, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Naniniwala ako na si Muhammad ang huling propeta. Naniniwala rin ako na si Jesucristo propeta ng Allah, anak ni Maria, hindi anak ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan. Naniniwala rin ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay, darating ang araw ng paghuhukom. Ibabangon ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So actually, kung isang papasok sa Islam ay sincere sa kanyang panunumpa, ang pangako ng Allah, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang na bata na walang bahid ng kasalanan. So mga mahal na tagapakinig, sa muli dalangin ko sa Allah na tayo ay hindi lamang sana dito pinagtatagpo-tagpo sa ibabaw ng lupa, higit sa lahat sa kabilang buhay sa darating na araw ng paghuhukom. Bago dumating ang kamatayan, paghandaan natin. Uulitin ko mga kapatid, lagi na tayong maging handa. Lagi nating tandaan na sa bawat patak ng orasan, tayong lahat ay lumalapit sa ating hukay at libingan. Ika nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So sa muli, maraming salamat. Dalangin ko sa Allah ang dakilang lumikha na tayong lahat ay patnubayan upang makamta natin ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Wa aqiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ang talakayan ng Kristiyano at Muslim, ang unang paghaharap ng Kristiyano at Muslim. Sa buong audiobook na ito, sa tuwing nababanggit ang ating nimamahal na propeta, ay gagamitin natin ang parirala. Sumakanila nawa ang kapayapaan ng ala, kapalit ng pariralang Arabic, sallallahu alayhi wasallam.
1: Bakit sa nakalipas na huling dekada ay nagkaroon ng maraming talakayang isinagawa sa pagitan ng mga Kristiyano at mga Muslim tungkol sa kanilang mga paniniwala?
0: Sa aking palagay, ay dahil meron tayong maraming bagay na kapwa pinaniniwalaan. Kami ay naniniwala sa nag-iisang lumikha na siyang nagpadala ng maraming propeta at kay Jesus bilang Mesiya at salita ng Diyos na ikinikilala ng mga Hudyo. Binanggit ng aming banal na Quran sa Sura 345, banggitin ng magsabi ang mga anhel, O Maria, tunay na si Allah ay naghahatid ng nakalulugod na balita sa iyo ng pagsisilang ng isang salitang mula sa Kanya na ang pagiging pangalan niyon ay ang Kristo Jesus na anak ni Maria, pinangaralan sa mundo at sa kabilang buhay at kabilang sa mga ginawang malapit kay Allah. May mga talakayang idinaos at sa iba't ibang dako ng Europa, Canada, Amerika at Australia, kahit na ang Vatikano ay hindi nakaiwas. May mga ganap na mga talakayan sa pagitan ng mga teologo ng Vatikano at mga pantas na Muslim sa Ehipto, sa Roma noong 1970 at sa Cairo noong 1974 at 1978. Gayon din sa pagitan ng mga teologo ng Vatikano at mga pantas na Muslim ng Saudi Arabia na ginanap sa Roma noong 1974. Maraming ulit sa Colombo, huwag nang banggitin pa ang mga Muslim na inanyayahan ng mga simbahan upang magpahayag ng Islam.
1: Kung ang Kristyanismo ay halos 2,000 taong gulang at ang Islam naman ay mahigit sa 1,400 taon, bakit ang mga talakayang ito ay hindi idinaos noong nakaraang mga siglo?
0: Sa nakalipas sa 3 o 4 na siglo, maraming mga bansang Asyano at Aprikano na ang nakakaraming mga mamamayan ay mga Muslim. Ang sinakop ng Britanya, Pransya, Hollandia, Belgium, Espanya at Portugal. Maraming Kristiyanong misyonaryong kolonista ang nagtangkang mang-akit ng mga maraming Muslim sa abot ng mga kaya nila sa anumang paraan, gaya ng pagbibigay sa kanila ng panggagamot, mga damit, pagkain, mga trabaho para sa mga mahihirap, ngunit kokonti lamang ang mga nahihikayat. Mayroong maliit na bahagi ng mga elite na nahihikayat sa Kristiyanismo dahil sa maling akala nila na ang Kristiyanismo ay nagdala sa kanila sa sibilisasyon at kaunlaran sa kaalaman. Mayroon silang isang maling palagay dahil ang kaunlarang ito ay natamo matapos maghiwalay ang Estado at simbahan sa Europa. Matapos ang 2 digmaan pang daigdigan, maraming Muslim mula sa Asyano at Aprikanong mga bansa ang dumayo sa kanlurang bahagi ng mundo bilang mga manggagawa at mga dalubhasa na siyang naging dahilan ng lalo pang pagkalapit nila sa mga Kristiyano. Ang mga estudyante ay masigasig din sa pagpapahayag ng Islam.
1: May nakikita ka bang iba pang mga dahilan kung bakit nagdadaos ng maraming talakayan sa kasalukuyan kahit na sa kani-kanilang mga misyon?
0: Sa palagay ko, ang puwang sa pagitan ng magkabilang panig ay nagiging maliit na dahil nasa ang bawat isa ay higit nang mapagparaya. Bagamat kapwa pa rin sila nagpapaligsahan sa paghihikayat ng karagdagang mga anib, naaalala ko pa rin ang guru kong Kristiyano na nagsasabi noon na si Muhammad ang impostor, ang mapangarapin at ang may epilepsy. May kita mo ngayon na kukunti na lang ang manunulat ng naglalarawan sa Islam sa ganoong paraan. Nadarama namin mga Muslim na higit kaming malapit sa mga Kristiyano kaysa mga Hudyo at sa mga walang pananampalataya dahil nagsabi ang banal na Quran sa Sura 582, talaga ngang matatagpuan mo na ang pinakamatindi sa mga tao sa pagkapuot sa mga sumasampalataya ay ang mga Hudyo at mga nagtambal kay Allah. At talaga ngang matatagpuan mo na ang pinakamalapit sa kanila sa pagmamahal sa mga sumasampalataya ay ang mga nagsabi, kami ay mga Kristiyano. Iyan ay sapagkat may kabilang sa kanila ng mga ministro at mga monghe at sila ay hindi nagmamalaki. Nakagagawa ang ilang mga denominasyon Kristiyano ng kamangha-manghang pag-unlad sa ngayon sa pamamagitan ng pagkilala sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na si Muhammad sumakanya ang kapayapaan ay nagmula kay Ismail sa pamamagitan ng kanyang 2 anak na si Kedar. Ang Davis Dictionary of the Bible 1980 na itinataguyod ng Board of Christian Education of the Presbyterian Church sa Amerika ay sumulat ng galitong hingil sa hatagang Kedar. Isang liping nagmula kay Ismael, Genesis 25:13. A Ang mga kalipin ni Kedar ay ang mga Sedrai na tumutukoy sa Plini at mula sa kanilang lipi, sa wakas, lumitaw si Muhammad. Sinipi ng The International Standard Bible Encyclopedia ang mga sumusunod mula kay A.S. Fulton. Sa mga lipi ng mga Ismailita, si Kedar ay tiyak na isa sa pinakamahalaga at kaya sa bandang huli, ang pangalang ito ay ang pinakatinutukoy at nang mailap na lipi ng disyerto. At kay Kedar, or Kedar, sa wikang Arabe, tinutuntun ng mga Muslim na bihasa sa pagtuklas ng kaangkanan, ang kaangkanan ni Muhammad mula kay Ismail. Ang Smith Bible Dictionary ay hindi rin magpapaiwan at naglathala ng sumusunod, Kedar Itim, ang ikalawang anak ni Ismail, Genesis 25:13. Tinutuntun ni Muhammad ang angkan niya kay Abraham mula sa tanyag na lipin ng Quraysh na nagmula kay Kedar. Ang mga Arabe ng Hijaz na mga Ismailita noong unang panahon ay tinatawag na Bani Harb, mga anak ng digmaan, na mga Ismailitang noong unang panahon mula sa kanilang simula. Si Palgrave ay nagsasabi na ang kanilang wika ay kasing dalisay sa kasalukuyan ng noong isinulat ang Quran, 1610 AD, na nananatiling di nagbabago sa mahigit na 1,200 taon, isang magandang katunayan ng pagkapalagian ng mga kaugalingan silanganin. Ang pinakamalaking mahalagang bagay na dinala ng mga Muslim na nandayuhan sa kanluran ay hindi ang lakas tao nila kundi ang Islam na nasa ngayon ay nag-uugat doon. Maraming mosque at Islamic center ang naitatag at marami ang nanumbalik sa Islam. Pinili ko ang salitang nanumbalik at hindi ng hikayat dahil ang bawat isa ay isinilang sa pagsuko kay Allah na ang ibig sabihin ay Islam. Ito ang kalikasan ng bawat batang isinilang. Ang mga magulang o mga komunidad ay nagpapayakap sa kanya sa Judaismo, Kristyanismo, ibang mga pananampalataya o ateismo. Ito ay patunay rin na ang Islam ay hindi ipinapalaganap ng tabak kundi ng pagpapalaganap lamang ng mga individual o mga pangkat ng mga Muslim. Wala kaming espesyal na mga misyong inorganisa na gaya sa mga misyong Kristiyano. Ang populasyon ng mundo ay tumaas ng 136% mula noong 1934 hanggang 1984. Nadagdagan ang Kristyanismo ng 47% at ang Islam ng 235%. Tingnan ang The Plain Truth, February 1984, sa kanilang issue ng 50th anibersaryo na sinisipi mula sa World Almanac and Book of Facts 1935 at sa Reader's Digest Almanac and Yearbook 1983.
1: Kung ang lahat ng tatlong relihiyon, ang Judaismo, ang Kristyanismo at ang Islam ay nagsasabing nagmula sa iisang lumika, bakit sila nagkakaiba?
0: Ang lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang kay Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ay isinugong may dalang magkatulad na mensahe ang lubusang pagsuko ng sangkatauhan kay Allah. Ang pagsukong ito ay tinatawag sa wikang Arabe na Islam. Nangangahulugan din ang Islam na kapayapaan. Kapayapaan sa pagitan ng lumikha at ng kanyang mga nilikha, hindi gaya ng pangalang Judaismo at Kristyanismo. Ang pangalang Islam ay ibinigay ni Allah ang lumikha mismo, gaya na nabanggit sa Quran, Surah 5:3. Sa araw na ito ay aking ginawang ganap para sa inyo ang inyong reliyon. Aking nilubos sa inyo ang aking pagpapala at ang aking kinalugdan para sa inyo. Ang Islam bilang relihiyon, ang katagang Judaismo o Kristyanismo ay hindi matatagpuan sa Biblia, pati na sa diksyonaryo ng Biblia. Walang Israelitang propeta na bumanggit sa salitang Judaismo. Si Jesus ay hindi kailanman nagsabi na itinatatag niya ang Kristyanismo sa mundo at hindi niya kailanman tinawag ang kanyang sarili na Kristyano. Ang salitang Kristyano ay nabanggit lamang ng 3 ulit sa Bagong Tipan at ang unang binanggit ng mga pagano at mga Hudyo sa Antiqua noong mga 43 AD, tagal ng panahon iniwan ni Kristo. Sumakanya ang kapayapaan, ang mundo. Basahin mo ang mga Gawa 11:26 at ang mga alagad ay pasimulang tawaging mga Kristyano sa Antiqua. Bandang huli ay binanggit ito ni Haring Agrippa II kay Pablo sa mga Gawa 26:28. At sinabi ni Agrippa kay Pablo, sa kakonting paghihikayat ay ibig mo akong maging Kristyano. Sa makatuwid, ang pangalang Kristyano ay unang binigay sa mga kaaway, sa halip ng mga kaibigan, at sa wakas ay binanggit ni Pedro sa kanyang sulat sa 1 Pedro 4:16 upang aliwin ang mga tapat. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristyano ay huwag mahihiya. Ang unang tinaguri ang Muslim sa mundo ay hindi si Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, kundi si Abraham. Nalubusang sumuko kay Allah, subalit ang Islam ay isang panuntunan ng buhay na ipinapahayag din sa iba pang mga propeta na nauna pa kay Abraham. gaya nila Adan at Noah. Sa makatuwid, ang Islam ay panuntunan ng buhay para sa buong sangkatauhan.
1: Papaanong naging Muslim si Abraham? Siya ay kilala bilang isang Hudyo.
0: Isang Hudyo? Sino ang nagsabi sa iyo niyan?
1: Itinuro sa amin yan. Ito ay kailangang patotohanan din ng Biblia.
0: Maari mo bang ipakita sa akin kung saan sa Biblia na sinabi na siya isang Hudyo? Kung hindi mo agad ito makita, hayaan mong tulungan kita. Basahin mo ang Genesis 11:31.
1: At ipinagsama ni Tare si Abram na kanyang anak, at si Lot na anak ni Haran, na anak ng kanyang anak, at si Sarai na kanyang manugang, asawa ni Abram na kanyang anak, at masamang nagsialis sa Ur ng mga Kaldeyo upang magsipasok sa lupain ng Kanaan, at nagsidating sila sa Haran at nagsitaan doon.
0: Sa makatuwid, si Abraham na isinilang sa Ur ng mga Kaldeyo ay hindi maaaring naging isang Hudyo. Una, dahil ang Ur ng mga Kaldeyo ay nasa Mesopotamia na bahagi na ngayon ng Iraq. Kung gayon, siya ay higit na Arabe kaysa isang Hudyo. Ikalawa, ang pangalang Hudyo ay dumating lamang noong lumitaw si Judah na apo ni Abraham, na anak ni Jacob. Tingnan ang start sa pahina 15. Basahin mo pa ang Genesis 12:4-5.
1: At si Abraham ay may 75 taon nang umalis sa Haran at dumating sa lupain ng Kanaan.
0: Sa makatuwid, si Abraham ay nandayuhan sa Canaan sa gulang ng 75 taon at maliwanag na binanggit ng Biblia na siya ay isang dayuhan doon ayon sa Genesis 17:8. At ibibigay ko sa iyo ang iyong binhi, pagkamatay mo, ang mga lupaing iyong mga pinaglakbayan, ang mga buong lupain ng Canaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Basahin mo ngayon ang Genesis 14:13.
1: At dumating ang isang nakatanan, at ibinalita kay Abraham na Hebreo.
0: Papaano mo matatawag si Abraham na isang Hudyo kung ang Biblia mismo ay tumatawag sa kanya na Hebreo, na ibig sabihin na isang taong buhat sa kabilang ibayo ng Ilog Euphrates, nangangahulugan din itong kabilang kay Ibel, na isang inapo ni Shem? Basahin mo ngayon ang Genesis 32:28 kung ano ang nangyari sa pangalan ni Jacob matapos pakipagbuno sa anghel.
1: At sinabi niya, "Hindi natatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig."
0: Sa makatuwid, si Abraham ay isang Hebreo. Ang mga inapo ni Jacob ay mga Israelita na binubuo ng 12 lipi. Si Judah ay pinalayawan na Hudyo. Kaya sa simula, ang mga inapo lamang ni Judah ang tinatawag na mga Hudyo upang malaman mo kung sino talaga si Moises. Basahin mo ang Exodo 6:16-20.
1: At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Levi ayon sa kanilang lahi. Si Gershon at si Kohat at si Merari. At ang mga anak ni Kohat, si Amram. At nag-asawa si Amram kay Jochebed, na kapatid na babae ng kanyang ama. At ipinanganak nito sa kanya si Aaron at si Moises.
0: Sa makatuwid, si Moises ay hindi isang Hudyo sapagkat hindi siya nagmula kay Juda, kundi isang Levita. Si Moises ay ang mambabatas. Ang Torah ay batas para sa mga inapo ni Israel.
1: Paano mong maipaliliwanag ito?
0: Dahil ginamit naming pamantayan ang banal na Koran, maipapaliwanag mo ang Biblia at maiwawasto ang masamang palagay ng mga Hudyo at mga Kristiyano sa pamamagitan ng mga talata ng Koran. Ito ang huling aklat na ipinapahayag na hindi kailanman nagbago o nadagdagan. Ang mga nilalaman nito ay ginagarantiyahan ni Allah sa Surah 2:2. Ang aklat na ito ay walang mapag-aalinlangan. At ganun din sa Surah 59, tunay na kami ay nagpababa ng pag-alala, Quran, at tunay na kami ay lagang mag-iingat nito. Ang talatang ito ay isang hamon sang katauhan. Ito ay isang malinaw na katotohanan na sa mahigit sa 1,400 taong nakalipas, wala ni isa mang salita sa Quran na ito ang nagbago, bagamat ang mga hindi nananampalataya ay nagtaka na sa abot ng kanilang makakaya na baguhin ito. Ngunit labi silang nabigo sa kanilang mga pagpupunyagi. At tulad ng mga nabanggit sa Quran, tunay na kami ang talagang mag-iingat nito. Sumpa man kay Allah, iningatan niya ito. Sa katiwalasan, ang lahat ng iba pang banal na aklat, Torah, Salmo, Ebanghelyo at iba pa ay nabago ng mga pagdaragdag, mga pagbabawas o mga pagpapalit mula sa tunay na anyo.
1: Ano ang sinasabi ng Quran tungkol kina Abraham at Moises na inyong mahuhulo mula sa Biblia?
0: Sa Surah 365, O mga mayaklat, bakit kayo nagtatalo tungkol kay Abraham, samantalang hindi binaba ang Torah at ang Ebanghelyo kundi noong wala na siya? At hindi ba kayo nakauunawa? At ang Surah 367, si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano. Datapwat ay isang makatotohanang Muslim at hindi siya napabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Sa Surah 2140, o sinasabi ninyo, tunay na sina Abraham, Ismael, Isaac, Jacob at ang mga lipi ng Israel ay mga Hudyo o mga Kristiyano? Sabihin mo, kayo ba ay higit na nakakaalam o si Allah? At sino pa ang higit na lumalabag sa katarungan kaysa sa kanya na nagtatago ng patotoo na nasa kanya na buhat kay Allah? At si Allah ay hindi pabaya sa mga ginawa ninyo. Tiyak na hindi sila mga Hudyo o mga Kristiyano, yayamang ang pangalang Hudyo ay dumating noong wala na si Juda at ang pangalang Kristiyano ay dumating noong matagal nang wala si Jesus.
1: Kakaibang pakinggan ang pangalang Allah. Bakit hindi mo sabihin Diyos kung nagsasalita ka ng Filipino?
0: Oo, tunay ngang ang pangalang Allah ay kakaibang pakinggan sa mga hindi Muslim. Ngunit ang pangalan ito ay ginamit ng mga propeta magmula kay Adan hanggang kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ito ay isang pagpapaikli ng dalawang salitang Arabe na Allah na ang ibig sabihin ay ang Diyos. Kapag inalis ang titik na I, ay makikita mo ang salitang Allah. Ayon sa kinahalagyan nito sa isang pangungusap na Arabe, maaari itong mag-anyong ala na malapit sa Eloha na pangalan na lumikha sa wikang Hebreo. Ngunit ginagamit ng mali ng mga Hudyo ang maramihang anyo nito na Elohim na ang ipinapakahulugan ay higit na sa isang Diyos. Ang salitang ala ay malapit ang tunog sa alaha na siyang pangalan ng Diyos sa wikang Aramaic na ginagamit noon ni Jesus. Tingnan ang Encyclopedia Britannica, 1980, ang tungkol sa Allah at Elohim. Kaya bagaman ang pangalang Allah ay kakaiba sa mga hindi Muslim, ito ay hindi kakaiba sa mga propeta mula kay Adan hanggang kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan, yayamang sa pangkahalahatan, sila ay nagpalaganap ng iisang Islam na ang kahulugan ay lubusang pagtalima at ang salitang Allah ay tumutukoy sa pangsariling pangalan ng tunay na Diyos. Ito ay walang maramihang anyo at wala rin kasarian, kaya walang salitang mga ala o lalaki o babaeng ala, hindi gaya ng salitang Diyos na maaaring maging mga Diyos o Diyosa na kakalitong gamitin ang salitang God. Sa dahilang maraming Kristiyano na nagsasalita ng Ingles, ang kumikilala pa rin kay Jesus bilang Diyos, kahit na ang salitang tagapaglikha ay nakakalito rin. Sa dahilang ipinagigitan pa rin ng maramihang Kristiyano na nalikha ni Jesus ang sanlibutan. Hindi lamang ang salitang Allah ang kakaiba. Ang paraan rin ng pagsamba ng mga Muslim kay Allah na may kasamang paghuhugas, pagkuyod, pagluhod, at pagpapatirapa at ang pag-aayuno ay kakaiba rin sa mga hindi Muslim. Subalit hindi kakaiba sa lahat ng mga propeta. Bagamat ang paghuhugas, paglilinis ng kamay, mukha, braso, paa at pagbabasa ng ulo bago sumamba ay tinalikda na ng mga makabagong Kristiyano. Ito ay ipinag-uutos pa rin ng mga Muslim at pinag-uutos din ng mga naunang propeta. Gaya na makikita sa sumusunod ng mga sipi ng Biblia, Exodo 40:31-32. At si Moises at si Aaron at ang kaniyang mga anak

0: ng sumunod na araw, nang makapaglinis na siya kasama nila ay pumasok sa templo. Ang mga babaeng Muslim ay nagsasagawa ng pagdarasal na nakabalot ang kanilang mga ulo na tulad ng mababasa sa 1 ng mga taga-Horinto, 11:5-6-13. Datatpuat ang bawat babaeng nananalangin o nanguhula na walang lambong ang kanilang ulo, niwawalan ng puri ang kanilang ulo sapagkat gaya rin ng kung kaniyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay paggupit naman. Ngunit kung kahiyahiya sa babae, ang paggupit o paggahit, ay maglambong siya. Hatulan ninyo ang inyong sarili na narapat baga na malalangin ang babae sa Diyos nang walang lambong, ang mga Muslim ay sumasamba ng may kasamang pagyuko, pagluhod, pagpapatirapa, at walang sapatos tulad ng ginawa ng mga naunang propeta. Mga awit, 95:6. O magsiparito kayo, tayo'y magsimba, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Josue 5:14. At si Josue ay nagpatirapa sa lupa at sumamba. 1. Mga Hari 18:42. At si Elias ay umahon sa tuluktok ng Karmelo at siya'y yumukod sa lupa at inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Mga Bilang 26. At si Moises at si Aaron ay umalis sa harap ng kapulungan at napasa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at ng gapataripa at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa kanila. Genesis 17:3. Ang nagpatirapa na si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi. Exodus 3:5 at mga Gawa 7:33. At sinabi ng Diyos kay Moises, huwag kang lumapit dito. Hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa sapagkat ang dakong iyong kinatatayuan ay banal na lupa. Mangangatal ang isang Kristiyano kapag narinig niya ang peregrinasyon, pilgrimage, o hajj na ginagawa ngayon ng mga Muslim sa pamamagitan ng pag-ikot ng banal na bato. Ang Kaaba na nasa Makka ay isinasagawa rin noon ng maraming propeta, pati na ang mga Israelitang propeta.
1: Hindi ko nabasa kailanman sa Biblia ang peregrinasyon o ang sagradong bato.
0: Ito ay maliwanag na binanggit ng makailang ulit, subalit hindi napansin ng mga mambabasa ng Biblia. Una, nang si Jacob ay papuntang Padang Aram, nakakita siya ng isang pangitain at nang sumunod na umaga ay nagtayo siya ng isang haliging bato na tinatawag niyang Bethel na ang ibig sabihin ang bahay ng Diyos. Genesis 28:18-19. Pangalawa, pagkalipas ng maraming taon, ang propetang ring iyon na si Jacob ay inutusan ng Diyos na pumaroon sa Bethel. Genesis 35:2-14-15. Inalis ni Jacob ang lahat ng mga Diyos-Diyusan bago pumunta doon. Inalis din ni Propeta Muhammad, sumakanya ang kapayapaan, ang lahat ng Diyos-Diyusang nakapaligid sa banal na bato, ang Kaaba sa Makka. Pangatlo, may isa pang haliging itinayo si Jacob at ang kanyang biyanang si Laban, Genesis 31:45-49. At kumuha si Jacob ng isang bato at tinindig na pinakakaalaala. At sinabi ni Jacob sa kaniyang mga kapatid, manguha kayo ng mga bato. At kumuha sila ng mga bato at kanilang ginawa ang isang bunton. At sila'y nagkainan doon sa malapit sa bunton at pinangalanan ni Laban na Hegar sa Haduta. Dapat puwat pinangalanan ni Jacob na Galaad at Mizpa sapagkat kaniyang sinabi, bantayan ng Panginoon ako at ikaw. Pangaapat, nagkaroon ng digmaan sa Hepte at ang mga anak ni Amon laban sa isa't isa. Si Hepte ay nagpanata sa Panginoon sa Mizpa sa Galaad na kanyang iahandog ang kanyang nag-iisang anak na babae kung siya ay mananalo sa digmaan. Siya ay nanalo at kanyang sinunog ang kanyang anak na babae bilang handog sa Panginoon. Hukom 11:29-39. Panglima, ang 400,000 kawal mula sa 11,000 lipi ng Israel ay nagnumpa sa harap ng Panginoon sa Mizpa na lilipunin nila ang lipi ni Benjamin. Hukom 20:21. Pang-anim, ang mga anak ni Israel sa pamamuno ni Samuel ay nanumpa sa Mizpa na kanilang sisirain ang kanilang mga Diyos-Diyusan kung magwawagi sila sa digmaan laban sa mga Filisteo. 1 Samuel 7. Pang-pito, ang buong bansang Israel ay nagtitipon sa Mizpa noong si Samuel ay itinalagang hari ng Israel. 1 Samuel 10. Malinaw na sa kasalukuyan ay wala nang natitirang Mizpa sa mundo maliban sa pinakamatanda na nasa banal na bayan ng Makka na itinayo ni Propeta Abraham at ang mga kanyang anak na si Ismael na siyang nuno ni Propeta Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan. Ang mga Muslim talaga ang mga tagasunod ng mga propeta. May masasabi pa ako sa iyo na iba pang mga bagay tungkol sa mga Muslim, sa Islam at kay Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan sa Biblia. Subalit bakit dapat mong malaman ng mga ito kung hindi ka naman naghahanap ng katotohanan?
1: Nakatitiyak ako sa aking sarili.

0: sariling paniniwala bilang isang Kristiyano. Subalit naging interesado akong malaman ang tungkol sa dalawang relihiyon. Kung minsan ay nakakaramdam ako na para akong tinutuya bilang isang Kristiyano matapos magbasa ng mga aklat na isinulat ng mga Muslim.
1: Nakaapekto ba ito sa iyo? Sa iyong pamamuhay pang relihiyon?
0: Oo, hindi na nga ako pumupunta sa simbahan sa kasingdalas na gaya noong dati. Lihim na akong nagbabasa ng mga aklat na isinulat ng mga Muslim. Itinanong ko na sa mga Muslim ang hindi malinaw sa akin. Ngunit hindi pa rin ako nasisiyahan. Naghahanap ako ng isang pananampalataya na aking mapagkakatiwalaan na makapagbibigay sa akin ng katiwasayan ng isip, katanggap-tanggap sa agham at hindi bulag na paniniwalaan lamang ito.
1: Dapat naman maging ganyan. Hinahangaan ko ang iyong saloobin. Ngunit hindi kami pinapayagan nakitin ang sinuman. Nagpapahayag lamang kami sa mga nagnanais na makinig sa amin.
0: Ngunit malaya akong pumili ng anumang paniniwala na aking naisin at walang sinumang makapipigil sa akin.
1: Oo, wala namang pilitan sa relihiyon.
0: Kung gayon, bakit ang mga Muslim ay nananawagan sa ibang tao na tanggapin ang kanilang paniniwala?
1: Kung papaanong hinihiling ng mga Kristiyano ang mga Hudyo na tanggapin si Jesus bilang Mesiyas, kaming mga Muslim ay humihiling din sa mga Kristiyano pati na sa mga Hudyo at gayon din sa buong sangkatauhan na tanggapin si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan bilang kahuli-hulihan sa mga propeta. Ang aming propeta, Muhammad, sumakanya ang kapayapaan ay nagsabi, "Magparating kayo ng mensahe na mula sa akin kahit isang talata man lamang ng Quran." Binanggit din ni Isaiah 21:13 ang The Burden of Arabia na nangangahulugan ang tungkulin ng mga Arabeng Muslim at mangyari pa ng lahat ng mga Muslim sa ngayon ay ipinapalaganap ang Islam. Binanggit ito ni Isaiah matapos niya makita ang isang pangitain, ang mga bayo ng mga asno at ang mga bayo ng mga kamelyo 21:7 at pagkasiyay nakakita ng pulutong ng mga nangangabayong dalawa't dalawa ng mga asno ng pulutong ng mga kamelyo siya'y masikap na mahikinig, na may pag-iingat. Ang mga ngabayo ng asno ay napatunayan ni Jesus na pumasok sa Jerusalem. Sakay ng asno, Juan 12:14, Mateo 21:5. Kung gayon, sino naman ang mga ngabayo sa mga kamelyo? Wala nang iba pa, kundi si Muhammad. Sumakanya ang kapayapaan na dumating mga 600 taon matapos ang pagdating ng Mesiyas. Kung hindi tatanggapin ito sa makatuwid, hindi pa natutupad ang hulang ito.
0: Ang paliwanag mo ay nagpapasigla sa akin na muli kong suriin ng lalong maingat ang Biblia. Nais kong makikipagtalakayan muli sa iyo.
1: Oo, kung nagtagumpay ka man sa mundong ito, hindi ibig sabihin na matagumpay ka rin sa kabilang buhay. Ang kabilang buhay ay lalong mainam at siyang magtatagal kaysa buhay mo dito sa mundo. Ang mga tao sa kasalukuyan ay naging makamundo at walang pagpapahalaga sa relihiyon. Magkita tayo ng mga ilang ulit pa at talakayin natin ang mga pagkakaiba ng tapatan ng walang samaan ng loob. Ang Islam ay nakabantay sa katwiran at hindi mo dapat basta lamang tanggapin ito. Kahit ang iyong Biblia ay nagsasabing, "Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo na mabuti." 1. Mga taga-Tesalonica 5:21.
0: Ngayon-ngayon lamang ay sinipi mo ang nangangabayo ng mga kamelyo mula sa Isayas at kumawa ka ng konklusyon na iyon ay si Muhammad. Kung gayon, hinulaan din ba siya sa Biblia?
1: Tiyak ko.
0: Sa matanda ba o sa bagong tipan?
1: Sa pareho, subalit hindi mo siya makikilala sa Biblia hangga't hindi ka naniniwala sa kaisahan ng Diyos. Ala, ang ibig kong sabihin, hangga't naniniwala ka pa rin sa Trinidad, pagka-Diyos ni Kristo, pagka-Diyos anak ni Kristo, pagmamana ng kasalanan, at pagtubos ng kasalanan. Ang lahat ng ito ay mga doktrinang gawa ng mga tao. Hinulaan na ni Jesus sa Mateo 15:9 na ang mga tao ay sasamba sa kanya ng walang kabuluhan at maniniwala sa mga doktrinang gawa ng mga tao. Datapo at walang kabuluhan ang mga pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao.
2: Sa anumang paraan na hindi ninyo maaabot ang alber, kabanalan, katwiran, ang ipinapakahulugan dito ay ang gantimpala ni Allah, ang paraiso. Maliban nagugulin ninyo ang mga bagay na inyong minamahal at anumang bagay na inyong gugulin, si Allah ay ganap na nakatatalos nito. Juice number 4. ang lahat ng pagkain ay pinapayagan sa angkan ng Israel. Maliban kung ano ang pinagbawal ni Israel sa kanyang sarili bago pa ang Torah ay ipinahayag, ipagbadya, dalhin ninyo rito ang Torah at dalitin ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. At kung sinuman ang kumata ng kasinungalingan laban kay Allah, pagkatapos nito, sila ay katyakang zalimun, mga hindi sumasampalataya. Ipagbadya, si Allah ay nagwika ng katotohanan. Sundin ninyo ang pananampalataya ni Abraham na Hanifa, paniniwala sa kaisahan ni Allah at siya lamang ang karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba. At siya ay hindi isa sa al-mushrikun, mga pagano, mapagsamba ng maraming Diyos-Diyosan at hindi naniniwala sa kaisahan ni Allah. Katotohanan, ang unang tahanan na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sabakka, makka, puspos ng biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Sa loob nito ay may malinaw na mga tanda. Ang maqam, ang bahagi na tinindigan ni Abraham, sinuman ang pumasok dito, siya ay magkakamit ng kapanatagan. Ang Hajj, pilgrimahe sa Makka, sa tahanan, ay isang tungkulin, isang katauhan para kay Allah. Sa mga may kakayahang gumugol, at sinuman ang hindi manampalataya, kung gayon, siya hindi nananampalataya. At si Allah hindi nangangailangan ng tulong sa sinuman sa mga nilalang. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo itinatakwil ang ayat ni Allah habang si Allah ang saksi ng inyong ginagawa? Ipagbadya o angkan ng kasulatan, bakit ninyo pinipigilan ang mga sumasampalataya tungo sa landas ni Allah na kayo ay nagnanais na gawing itong baloktot? Samantalang kayo ay saksi at hindi nalilingid kay Allah ang inyong ginagawa. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa isang pangkat ng mga pinagkalooban ng kasulatan, katotohanan kayo ay kanilang ibabalik sa kawalan ng pananalig matapos na kayo ay manampalataya. At paano ba kayo magtatakwil sa pananampalataya habang sa inyo ay dinadalit ang mga talata ni Allah at nasa lipon ninyo ang kanyang sugo? At sinuman ang manangan ng matatag sa pananampalataya kay Allah, kung gayon, katiyakang siya ay tunay na napapatnubayan sa tamang landas. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah kung paano siya nararapat na pangambahan. At huwag hayaan kayo ay pumanaw maliban na kayo ay nasa katayuan ng Islam na may ganap na pagtalima kay Allah. At kayo ay manangan ng mahigpit, lahat kayo ng sama-sama sa lubid ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah. At huwag kayong maging magkakahiwalay sa isa't isa. At inyong alalahanin ang biyaya ni Allah sa inyo, sapagkat kayo noon ay magkakaaway. At kanyang pinag-isa ang inyong puso na magkakasama. At sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay naging magkakapatid kayo. At kayo ay nasa bingit na ng hukay ng apoy. At kanyang iniligtas kayo rito. Sa ganito ay ginagawa ni Allah ang kanyang ayat na maging maliwanag sa inyo upang kayo ay mapatnubayan. Hayaang may tumindig mula sa lipon ninyo sa isang pangkat na nag-aanyaya sa lahat ng mabuti, na nagtatagubilin ng al-ma'aruf at nagbabawal sa al-munkar, at sila ang magsisipagtagumpay. Huwag kayong matulad sa mga naghihiwa-hiwalay at may pagkakasalungat sa kanilang sarili matapos ang maliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila at sila ay parurusahan ng napakatinding kaparusahan. Sa araw na ito, ang ilang mga mukha ay magiging maputi at ang ilang mukha ay magiging maitim. At sa kanila na ang mukha ay maiitim, kayo ba ay nagtatakwil ng pananampalataya matapos na ito ay inyong tanggapin? Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan sa impyerno dahilan sa inyong pagtatakwil sa pananampalataya. At sa kanila na ang mukha ay magiging maputi, sila ay hahantong sa habag ni Allah, sila ay mananahan dito magpakailanman. Ito ang mga talata ni Allah, dinalit namin ito sa inyo sa katotohanan. At si Allah ay hindi nagnanais na kawalang katarungan sa mga nilalang. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at ng lahat ng nasa kalupaan. At ang lahat ng bagay ay magbabalik kay Allah. Kayo ang pinakamainam sa lahat ng mga tao na nilikha sa lipon ng sangkatauhan. Kayo ay nagtatagubilin ng al-ma'ruf at nagbabawal sa al-munkar. At kayo ay sumasampalataya kay Allah. At kung ang angkan ng kasulatan ay sumasampalataya lamang, ito sana ay higit na mabuti para sa kanila. Sa lipon nila ay may ilan sa mga pananalig. Datapot ang karamihan sa kanila ay al-fasiqun, alasuway kay Allah at mapaghimaksik laban sa kautusan ni Allah. Sila ay hindi makagagawa sa inyo ng kasahulan maliban sa walang saysay na pang-iinis, at kung sila ay lumalaban sa inyo ay ipakikita nila ang kanilang likuran sa pagtakbo at sila ay hindi tutulungan laban sa inyo. Ang kawalang dangal ay nilipat sa kanila kahit saan man sila naroroon, maliban kung sila ay nasa ilalim ng kasunduan mula kay Allah at mula sa mga tao. Sila ang humatak tungo sa kanilang sarili ng puot ni Allah at ang pagkawasak ay inilapat sa kanila. Ito'y sa dahilang sila ay hindi nananampalataya sa ayat ni Allah at pinapatay nila ang mga propeta ng walang katarungan. Ito'y sa dahilang sinuway nila si Allah at nahirati sila sa paglabag sa mga hangganan. Hindi lahat sila ay makakatulad. Ang isang pangkat ng angkan ng kasulatan ay tumitindig sa katuwiran. Sila ay dumadalit ng mga talata ni Allah sa mga sandali ng gabi at nagpapatira pa sa kanilang sarili sa solah, akdang pagdarasal. Sila ay nananampalataya kay Allah at sa huling araw, sila ay nagtatagubilin ng al-ma'ruf at nagbabawal sa al-munkar. At sila ay nagmamadali sa lahat ng mabubuting gawa at sila ay kabilang sa mga matutuwid. At anumang mabuti ang kanilang gawin, walang anuman ang tatanggihan sa mga ito. At batid ni Allah kung sino ang al-muttaqun, katotohanan ang mga nagtatakwil ng pananampalataya. Ang kanilang maari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay walang maibibigay na kapakinabangan laban kay Allah. At sila ay magsisipanirahan sa apoy. Dito sila ay mananatili. Ang kahalintulan ng kanilang ginugugol sa mundong ito ay katulad ng hangin na lubhang malamig. Ito ay humaplit sa ani o inani ng mga tao na gumawa ng kamalian sa kanilang sarili at puminsala nito. Sila ay hindi inapi ni Allah, datapot sila ang gumawa ng kaapihan sa kanilang sarili. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong kuning bilang bitwana ang mga nasa labas ng inyong pananampalataya, sapagkat sila ay hindi titigil na gawin ang kanilang makakaya upang kayo ay pasamain. Sila ay nagnanais na bigyan kayo ng matinding kapinsalaan. Ang pagkamuhi ay ganap ng sumilay sa kanilang bibig, subalit ang inililingid ng kanilang dibdib ay higit na masama. Katiyakan, aming ginawa na malinaw sa inyo ang ayat kung kayo ay nakakaunawa. Ah, kayo ang mga nagmamahal sa kanila, datapot sila ay hindi nagmamahal sa inyo, at kayo ay naniniwala sa lahat ng mga kasulatan, at kung sila ay makakadaupang palad ninyo, sila ay nagsasabi ng pagkukunwari, kami ay sumasampalataya, subalit kung sila ay nag-iisa, kanilang kinakagat ang dulo ng kanilang daliri dahil sa galit sa inyo. Ipagbadya, kayo ay magpakamatay sa inyong galit. Katiyakang batid ni Allah kung ano ang lahat ng lihim na nasa dibdib. At kung ang mabuting bagay ay mangyari sa inyo, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila. Datapat kung ang ilang kasamaan ay manaig sa inyo, sila ay natutuwa rito. Ngunit kung kayo ay mananatiling matyaga at maging al-muttaqun, wala ni isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa ng kanilang katusuhan sa inyo. Katotohanan si Allah ang nakatatalos ng lahat nilang ginagawa. At gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay lumisan sa inyong pamamahay ng isang umaga upang italaga ang mga sumasampalataya sa kanilang pwesto sa digmaan ng Uhud. At si Allah ang ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Nang ang dalawang pangkat sa lipon ninyo ay malapit na sanang mawalan ng katapangan, subalit si Allah ang kanilang naging wali, at kay Allah dapat magtiwala ang mga sumasampalataya. At si Allah ang tumulong sa inyo upang magtagumpay sa Badr, nang kayo ay isa pang mahina at maliit na puwersa, kaya't lubhan ninyong pangambahan si Allah upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. Gunitain ng ikaw, O Muhammad, ay magbadya sa mga sumasampalataya. Hindi pa ba sapat sa inyo na ang inyong Panginoong Allah ay nangyaring tumulong sa inyo sa pamamagitan ng 3,000 anghel na kanyang ipinadala? Tunay nga, kung kayo ay mananatiling matyaga at matuwid, at ang kaaway ay lumusob sa inyo, ang inyong Panginoon ay tutulong sa inyo sa pamamagitan ng 5,000 anghel na may tatak ang kanilang mga kabayo. Hindi ito ginawa ni Allah maliban sa isang mensahe ng mabuting balita sa inyo at bilang isang kapanatagan sa inyong puso, at walang tagumpay malibang nagmula kay Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan, upang maputol ang isang bahagi ng isang sumasampalataya o mailantad sila sa kapighatian na sila ay umurong nabigo. Ikaw, O Muhammad, ay walang kapangyarihan sa mga hindi sumasampalataya, ngunit nasa kay Allah ang pagpapasya. Maaring siya ang magbigay ng habag upang patawarin sila o parusahan sila. Katotohanan sila ay zalimun. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Kanyang pinatatawad ang kanyang maibigan at nagpaparusa sa kanyang maibigan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisisampalataya, huwag kayong magkamali kumain ng riba, ang patubo sa salapi o interes ng 2 ulit at patong-patong. Datapwa't pangambahan si Allah upang kayo ay maging tagumpay. At katakutan ninyo ang apoy na inihanda sa mga hindi sumasampalataya. Sundin si Allah at ang kanyang sugo upang kayo ay magkamit ng habag. At maging maagap sa pag-uunahan tungo sa kapatawaran ni Allah at sa paraiso na kasing lawak ng kalangitan at kalupaan na inihanda sa al-muttaqun, ang mga gumugugol sa kapakanan ni Allah, mga gawang kawang gawa, limos at tulong sa kasaganaan at kahirapan, at nagtitimpi ng galit at nagpapatawad ng mga tao. Katotohanan si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. At yaong mga tao na kung sila ay nakagawa ng fahisha, matinding kasalanan tulad ng pangangalunya o pakikiapid at iba pa, o nagpalungi ng kanilang sarili sa kasamaan, ay nakakaalaala kay Allah at humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan. At sino pa ba kaya ang magpapatawad ng mga kasalanan maliban kay Allah? At hindi nagpupumilit na ipagpatuloy ang kamalian na kanilang nagawa at ito'y kanilang nababatid. Sa ganito, ang kanilang gantimpala ay kapatawaran mula sa kanilang Panginoon at mga halamanan na nasa ibaba nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sila ay mananatili rito magpakailanman. Tunay na napakainam ang ganitong gantimpala sa mga gumagawa at nagsisikap sa kabutihan ng ayon sa pag-utos ni Allah. Maraming mga katulad na pamamaraan sa buhay, pagsubok o kahirapan ang nakaharap ng mga bansa na nagsipanaw na ng una pa sa inyo. Kaya't magsipaglakbay sa kalupaan at pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng mga hindi nagsisampalataya. Sa kaisahan ni Allah, sumuway sa Kanya at sa Kanyang mga sugo. Ito ang Quran ay isang maliwanag na pangungusap sa sangkatauhan, isang patnubay at pagtuturo sa mga tao na al-muttaqun. At huwag kayong maging mahina laban sa inyong kaaway. At huwag ding malumbay, kayo ay mangunguna sa tagumpay kung katotohanan na kayo ay tunay na sumasampalataya. Kung ang sugat o pamamatay ay sumapit sa inyo, tiyakin ninyo na ang katulad na sugat o pamamatay ay sumapit din sa inyong mga kaaway. Gayun din ang mga araw na mabubuti at hindi lubhang mabuti ay aming ibinigay sa mga tao ng halinhinan upang masubukan nila ang mga sumasampalataya at upang kanyang matipon ang mga martir mula sa inyong lipon. At si Allah ay hindi nalulugod sa zalimun. At upang masubukan ni Allah ang mga sumasampalataya at mawasak ang mga hindi sumasampalataya, na pag-akala ba ninyo na kayo ay makakapasok sa paraiso bago pa man masubukan ni Allah ang sinuman sa inyo na nakipaglaban sa kanyang kapakanan at gayon din ay kanyang masubukan sila na nanatiling matyaga. Katiyakang kayo ay nagnanais ng kamatayan, pagiging martir, bago ito ay inyong nakaharap sa Uhud. Ngayon, ito ay inyong napagmalas ng lantaran sa inyong sariling mga mata. Si Muhammad ay hindi hihigit pa sa isang sugo at katotohan ng marami ng sugo ang pumanaw ng una pa sa kanya. Kung siya ay namatay o napatay, kayo ba ay tatalikod sa inyong masakong bilang hindi nananampalataya at siya na tumatalikod sa kanyang sakong, walang anumang katiting nakapinsalaan ang magagawan niya laban kay Allah, at si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa mga may damdamin ng pasasalamat. At walang sinuman ang maaaring mamatay maliban kung kapahintulutan ito ni Allah at sa natatangingang araw. At sino man ang maghangad ng gantimpala sa mundong ito, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At sino mang maghangad ng gantimpala sa kabilang buhay, aming ipagkakaloob ito sa kanya. At aming gagantimpalaan ang mga may pagtanaw ng utang na loob. At marami sa lipon ng mga propeta ang nakipaglaban sa kapakanan ni Allah. At ang kanyang mga kasama na nakipaglaban ay malaking pangkat ng relihiyoso at maalam na kalalakihan. Ngunit sila ay hindi kailanman nawalan ng pag-asa kung sila man ay abutin ng pangamba tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay hindi pinanghinaan ng loob at si Allah ay nagmamahal sa mga matitiyaga. at sila hindi nagsasabi ng anuman maliban sa aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at ang aming paglabag sa mga tungkulin namin sa inyo. Patatagin ninyo ang aming mga paa at inyong pagkalooban kami ng tagumpay laban sa hindi nananampalataya. Kaya't ibinigay ni Allah sa kanila ang gantimpala sa mundong ito at ang pinakamainam na gantimpala sa kabilang buhay. At si Allah ay nagmamahal sa mga gumagawa ng kabutihan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay susunod sa mga hindi sumasampalataya, kayo ay kanilang ibabalik sa inyong mga sakong at kayo ay tatalikod sa pananampalataya bilang mga talunan. Datapot si Allah ang inyong maula at siya ang pinakamagaling sa lahat ng mga tumutulong. Kami, Allah ay maghahasik ng lagim, takot sa puso ng mga hindi sumasampalataya, sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay na katibayan. Sapagkat sila ay nagtambal ng iba pa sa pagsamba kay Allah, na wala siyang ibinigay, na katibayan, pahintulot tungkol dito, at ang kanilang tirahan ay apoy, at napakasama ang tirahan ng zalimun. At katiyakang tinupad ni Allah ang kanyang pangako sa inyo sa Uhud, habang sila na inyong kaaway ay inyong pinapatay sa kanyang pahintulot, hanggang sa sandaling kayo ay nawalan ng katapangan at humantong sa pagtatalo sa isa't isa tungkol sa utos at hindi sumunod matapos na maipakita niya sa inyo ang labing yaman ng digmaan na inyong ninanais. Sa lipon ninyo ay mayroong nagnanais sa mundong ito at ang iba ay naghahangad sa kabilang buhay at kanyang binayaan na kayo ay tumalilis sa inyong kaaway upang kayo ay kanyang masubukan. Datapat katotohanan kayo ay kanyang pinatawad at si Allah ang pinakamapagbigay sa mga sumasampalataya. At gunitain ng kayo ay tumakas sa digmaan ng Uhud na hindi man lamang lumilingon sa sinuman at ang sugo ay nasa inyong likuran na tumatawag sa inyo upang kayo ay magbalik. Kaya't binigyan kayo ni Allah ng sunod-sunod na pagkabalisa upang kayo ay hindi mamighati sa anumang tagumpay at labing yaman na nakaalpas sa inyo at sa kasawian, alalaong baga, pinsala at kamatayan na sumapit sa inyo at si Allah ang ganap na nakatatalos ng lahat ng inyong ginagawa. At makaraan ng panganib, siya ay nagkaloob ng kapanatagan sa inyo sa pamamagitan ng antok na nakapanaig sa isang pangkat sa inyo habang ang isang pangkat naman ay natitigatig sa kanilang sarili sa pagkabalisa. Naginigyagis ng kanilang maling hinala kay Allah na salat sa katotohanan sa sapantaha na kawalang muwang na nagsasabi, "Mayroon ba kaming kinalaman na aming nagawa sa ganitong pangyayari? Ipagbadya, O Muhammad, katotohanan, ang bagay na ito ay ganap na nasa pag-aangkin ni Allah." Ikinubli nila sa kanilang sarili ang ayaw nila na ilantad sa iyo. Sila ay nagsasabi, "Kung may kinalaman man kami na aming nagawa sa pangyayaring ito, kami, alalaong baga, ang ilan sa amin ay hindi sana napatay sa lugar na ito. Ipagbadya, kahit kayo man ay nanatili sa loob ng inyong mga tahanan, yaong mga nakatakda na mapatay o mamatay ay walang pagsala na paruroon sa lugar ng kanilang kamatayan. Ang lahat ng ito ay naganap upang masubukan ni Allah kung ano ang nasa inyong dibdib at dalisayin kung ano ang nasa inyong puso. At si Allah ang ganap na nakatatalos kung ano ang nasa inyong dibdib. Ang mga tumalikod, tumakas sa inyo ng araw na ang dalawang pangkat ay magtagpo, alalaong baga, sa digmaan ng Uhud. Si Satanas ang gumawa sa kanila na tumalilis, tumakas sa gitna ng laban dahilan sa ilang kasalanan na kanilang nagawa. At katotohanan si Allah ay nagpatawad sa kanila. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ng pinakamapagpaumanhin. Oo, kayong nagsisampalataya, huwag kayong tumulad sa kanila na hindi nananampalataya. At nagsasabi sa kanilang kapatid, kung sila ay naglalakbay sa kalupaan o lumalabas upang makidigma. Kung sila lamang ay nanatili sa amin, sila sana ay hindi nasawi o napatay. Upang gawin ni Allah na ito ay maging sanhi ng hinagpis sa kanilang puso, si Allah ang nagbibigay ng buhay at bumabawi nito. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang inyong ginagawa. At kung kayo ay napatay o nasawi sa landas ni Allah, ang kapatawaran at habag mula kay Allah ay higit na mainam kaysa lahat ng kanilang naipon na makamundong kayamanan. At kahit na kayo ay nasawi o napatay, katotohanan kay Allah, kayong lahat ay titipunin. At sa pamamagitan ng habag ni Allah, sila ay inyong pinakitunguhan ng mabanayad. At kung ikaw ay naging mabagsik at naging matigas ang puso, sila marahil ay nagsisilaya sa paligid ninyo, kaya't pabayaan ninyo ang kanilang kamalian at manawagan kay Allah ng kapatawaran sa kanila. At sangguniin sila tungkol sa pangyayari. At kung kayo ay nakapagpasya na, ibigay ninyo ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. At kung si Allah ay tumulong sa inyo, walang sinuman ang makapananaig sa inyo. At kung kayo ay Kanyang talikdan, sino pa ba kaya maliban sa Kanya ang makatutulong sa inyo? At kay Allah lamang hayaan ang mga sumasampalataya na magtiwala. Hindi isang katapatan para sa sinumang propeta ang kumuha ng walang katarungan sa isang bahagi ng labing yaman ng digmaan. At sinuman ang luminlang sa kanyang mga kasamahan tungkol sa labing yaman ng digmaan sa araw ng muling pagkabuhay ay kanyang ilalabas ang bagay ng kanyang kinuha ng walang katarungan. At ang bawat tao ay babayaran ng ganap sa anumang kanyang nagawa at sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Siya kaya na sumusunod sa mabuting kaluguran ni Allah sa hindi pagkuha sa labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot ay katulad niya na humahatak sa kanyang sarili ng puot ni Allah sa pamamagitan ng pagkuha ng labing yaman ng digmaan ng walang pahintulot o gulol. Ang kanyang pananahanan ay impyerno at tunay na napakasama ang kayong hantungan. Sila ay nasa magkakaibang antas sa paningin ni Allah at si Allah ang ganap na nakamamasid ng anumang kanilang ginagawa. Katotohanan si Allah ay nagbibigay ng malaking biyaya sa mga sumasampalataya ng kanyang sinugo sa karamihan nila ang isang sugo na nagmula sa kanilang lipon na dumadalit sa kanila ng kanyang mga talata ang Quran at nagpapadalisay sa kanila sa mga kasalanan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at nagtuturo sa kanila ng nasa aklat ang Quran at Al-Hikmah. Samantalang bago pa rito, sila ay nasa lantad na kamalian. Ano ang nangyayari sa inyo nang ang isang kapinsalaan ay humampas sa inyo bagamat inyong hinampas ang inyong mga kaaway na dalawang ulit na matindi? Kayo ay nagsasabi, saan kaya nanggagaling itong sumapit sa amin? Ipagbadya sa kanila, ito ay mula sa inyong sarili dahilan sa inyong masasamang gawa. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At inyong pinagdusahan na kapinsalaan sa araw ng digmaan ng Uhud nang ang dalawang sandatahan ay magkatagpo ay sa pamamagitan ng kapahintulutan ni Allah upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya. At upang kanyang masubukan ang mapagkunwari sa kanila ay pinagbadya. Halina kayo, tayo ay makipaglaban tungo sa landas ni Allah, o kahit paano ay pinagtanggol ninyo ang inyong sarili. Sila ay nagsabi, kung alam lamang namin na ang paglalaban ay magaganap, katiyakang kami ay susunod sa inyo. Sila ng araw na ito ay higit na malapit sa kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya, na nagsasabi sa kanilang bibig ng bagay na wala sa kanilang puso. At si Allah ang may ganap na kaalaman sa anumang kanilang ikinukubli. Sila ang nagsabi tungkol sa nasawi nilang mga kapatid habang sila ay nakaupo sa kanilang tahanan. Kung sila lamang ay nakinig sa amin, sila sana ay hindi napatay. Ipagbadya, pigilan ninyo ang kamatayan sa inyong sarili kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Huwag ninyong akalain na ang mga nasawi sa landas ni Allah ay patay. Hindi, sila ay buhay sa piling ng kanilang Panginoon at sila ay may mga panustos o ikabubuhay. Sila ay nagsagawa sa ipinagkaloob sa kanila ni Allah mula sa kanyang biyaya at tungkol sa mga naiwan sa labanan. Sila ay tumanggap ng masayang balita tungkol sa kanila na susunod na magiging martir pagkatapos nila, na hindi pa nakasama sa kanila, na walang anumang pangamba ang sasapit sa kanila. Gayun din naman, sila ay hindi malulumbayan. Sila ay nagsasaya sa biyaya ng kasaganaan mula kay Allah. At hindi hahayaan ni Allah na mawalan ng kabuluhan ang gantimpala ng mga sumasampalataya. Ang mga tumugon sa panawagan ni Allah at ng kanyang sugo, si Muhammad, matapos na masugatan, sila na gumawa ng kabutihan at nangamba kay Allah ay mayroong malaking gantimpala. Ang mga mapagkunwari na nagsabi sa mga tao na sumasampalataya, katotohanan ang mga tao, mga pagano ay nagtipon-tipon laban sa inyo na malaking sandatahan. Kung gayon, inyong katakutan sila, datapot ito ay lalo lamang nagpasidhi sa kanilang pananampalataya at sila ay nagsabi, si Allah lamang ay sapat na sa amin at siya ang pinakamahusay sa pag-ayos ng lahat ng pangyayari para sa amin. Kaya't sila ay nagbalik na taglay ang biyaya at kasaganaan mula kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang sumaling sa kanila at sila ay sumunod sa mabuting kaluguran ni Allah. At si Allah ang nag-aangkin ng malaking kasaganaan. Si Satanas lamang ang nananakot sa inyo sa pamamagitan ng kanyang awliya, mga tagatangkilik at kaibigan. Kaya't sila ay huwag ninyong katakutan, datapot inyong pangambahan ako kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At huwag hayaan na sila ay magbigay sa iyo ng kalumbayan, O Muhammad, na nagmamadali sa kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, wala isang mangkatiting na kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Ito ay kagustuhan ni Allah na huwag silang bigyan ng anumang gantimpala sa kabilang buhay. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. Katotohanan, sila na ipinagpalit ang kawalan ng pananampalataya sa pananampalataya kay Allah. Walang anumang kapinsalaan ang magagawa nila kay Allah. Sa kanila ay may malaking kaparusahan. At huwag akalain ng mga hindi sumasampalataya na ang aming pagpapaliban ng kanilang kaparusahan ay hindi mabuti para sa kanila. Amin lamang ipinagpapaliban ang kanilang kaparusahan upang kanilang dagdagan pa ang kanilang pagiging makasalanan. At sa kanila ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. Si Allah hindi mag-iwan sa mga sumasampalataya sa kalagayan na kinalalagyan ninyo ngayon, hanggang sa kanyang makita ang pagkakaiba ng masama at mabuti. At hindi rin ilalantad sa inyo ni Allah ang maalihim ng ghaib, mga bagay na hindi nakikita at lingid sa ating kaalaman tulad ng anghel, kaluluwa at iba pa. Subalit si Allah ay humihirang ng kanyang mga sugo sa sinuman sa kanyang mapusuan. Kaya't sumampalataya kayo kay Allah at sa kanyang mga sugo. At kung kayo ay sumasampalataya at mangamba, matakot sa kanya, sa inyo ay may malaking gantimpala. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. At huwag akalain ng mga nagmamaramot sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila mula sa kanyang kasaganaan, biyaya na ito ay mabuti sa kanila. Kaya sila ay hindi nagbabayad ng zaka katungkulang kawanggawa. Hindi, ito ay higit na masama sa kanila. Ang mga bagay na kanilang ipinagmamaramot ay itatali sa kanilang liig na katulad ng kadinang kuwelyo sa araw ng muling pagkabuhay. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana, yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ang nag-aangkin ng mga pamana o yaman ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay ganap na nakababatid ng lahat ninyong ginagawa. Katotohanan si Allah ay nakarinig sa pangungusap ng mga Hudyo na nagsasabi, katotohanan si Allah ay maralita at tayo ay mayaman. Aming itatala ang kanilang sinalita at ang kanilang pagpatay sa mga propeta ng walang katarungan. At aming wiwikain, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahil sa kasamaan na ginawa ng inyong mga kamay at katiyakang si Allah ay hindi kailanman naging di makatarungan sa kanyang mga alipin. Sila ang mga Hudyo na nagsasabi, katotohanan si Allah ay tumanggap sa aming pangako na kami ay hindi sasampalataya. Sa sinumang sugo maliban na siya na sugo ay magdala sa amin ng isang handog na sisilain ng apoy mula sa langit, ipagbadya. Katotohanan may dumatal sa inyo ng mga sugo nang una pa sa akin na may maliwanag na mga tanda at gayon din kung ano ang inyong hinihingi. Kung gayon, bakit kaya sila ay inyong pinatay? Kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan at kung sila ay magtakwil sa iyo, O Muhammad, ito ay katulad din ng nangyayari sa mga sugo na nauna sa iyo na dumatal na may albayinat, maliwanag na mga tanda, katibayan, at kasulatan at aklat ng kaliwanagan. Ang bawat kaluluwa ay makakalasap ng kamatayan at sa araw ng muling pagkabuhay lamang kayo ay babayaran ng ganap at sino man ang inilayo sa apoy at tinanggap sa paraiso, katotohanan siya ay matagumpay. Ang buhay sa mundong ito ay isa lamang pagsasaya ng kalinlangan, isang bagay na mandaraya. Katiyakang kayo ay susubukan sa inyong mga kayamanan at mga ari-arian at sa inyong sarili. At katiyakang kayo ay makakarinig ng maraming bagay ng magbibigay na magbibigay sa inyo ng pighati mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ng una pa sa inyo, mga Hudyo at Kristiyano, at mula sa kanila na nagtatambal sa pagsasamba kay Allah. Tatapot kung kayo ay magtiis at maging al-muttaqun, mga matintiman, matuwid at mabubuting mananampalataya, katiyakang kayo ay isang bahagi ng pagpupunyagi, matibay na hangarin. At gunitain ng si Allah ay kumuha ng isang kasunduan mula sa kanila na binigyan ng kasulatan ang mga Hudyo at Kristiyano na nagsasabi, gawin mo itong maliwanag, alalaong baga, ipaliwanag mo ang balita ng pagdatal ni Propeta Muhammad at ng karunungang pangrelihiyon sa sangkatauhan. At ito ay huwag itago, datapot itinapon nila ito sa kanilang likuran o hindi tinupad. At ito'y kanilang ipinagpalit sa maliit na halaga. At katotohanang napakasama ang kanilang ipinagpalit dito. Huwag ninyong akalain na ang mga nagsisipagsaya sa anumang kanilang isinasakatuparan na kasamaan na naiibigan nila na sila ay purihin sa bagay na hindi nila ginawa. Huwag ninyong akalain na sila ay makatatakas sa kaparusahan sa sila ay may kasakit-sakit na kaparusahan. At kay Allah ang pag-aangkin ng kapamahalaan ng kalangitan at kalupaan. At si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Katotohanan sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at sa pagsasalita ng gabi at araw, katiyakang naririto ang mga tanda ng mga tao na may pangunawa. Ang mga nag-aalaala kay Allah ng lagi at sa pananalangin, nang nakatayo, nakaupo, at nakahilig sa kanilang tagiliran, at nag-iisip ng mataman tungkol sa pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan, na nagsasabi, "Aming Panginoon, hindi ninyo nilikha ang lahat ng ito nang walang layunin. Luwalhatiin kayo. Higit kayong mataas sa lahat ng mga itinataguri nilang katambal sa inyo. Inyong gawaran kami ng kaligtasan sa kaparusahan ng apoy. Aming Panginoon, katotohanan ang sinumang inyong tanggapin sa apoy o sa impyerno, katiyakang siya ay inyong winalan ng dangal. At kailanman ang Zolimun mapagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi makakatagpo ng tagatangkilik. Aming Panginoon, katotohanan ang narinig namin ang panawagan niya, si Muhammad, na nananawagan sa pananampalataya. Manampalataya kayo sa inyong Panginoon at kami ay sumasampalataya. Aming Panginoon, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at burahin ang aming kasamaan at hayaan kami ay mamatay na kasama ang Al-Abror, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. Aming Panginoon, igawad ninyo sa amin ang inyong ipinangako sa pamamagitan ng inyong mga sugo at kami ay huwag ninyong alisan ng dangal sa araw ng muling pagkabuhay sapagkat kailanman ay hindi kayo sumisira sa inyong pangako. Kaya't ang kanilang Panginoon ay tumanggap sa kanila sa kanilang pagsusumamo at sa kanila ay tumugon. Kailanman ay hindi ko hahayaan na mawalan ng saysay ang gawa ng sinuman sa inyo, maging siya ay lalaki o babae, kayo ay magkakapanalig sa bawat isa. Kaya't ang mga nagsilikas at itinaboy mula sa kanilang tahanan at nagdusa sa kapinsalaan dahilan sa aking kapakanan at lumaban at napatay sa aking kapakanan, natutuhan ang aking ipatatawad sa kanila ang kanilang masasamang gawa at sila ay aking tatanggapin sa halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy bilang gantimpala mula kay Allah at na kay Allah ang pinakamainam na mga gantimpala. Huwag hayaan ng pagwawaldas at kasaganaan ng mga hindi sumasampalataya sa kalupaan ay makalinlang sa inyo. Isang maigsing pagsasaya at pagkatapos, ang kanilang huling hantungan ay impyerno. At tunay na ito ay napakasamang tahanan. Datapwat sa kanila na nangangamba sa kanilang Panginoon ay mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilaw na nagsisidaloy. Sila ay mananahan dito magpakailanman bilang tahanan mula kay Allah. At ang nasa kay Allah ang pinakamainam sa Al-Abror, ang mga matutuwid na nananampalataya sa kaisahan ni Allah at mahigpit na tumutupad sa kanyang pag-uutos. At katiyakan na mayroon sa lipon ng angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, ang sumasampalataya kay Allah at sa bagay na ipinahayag sa inyo at sa bagay na ipinahayag sa kanila, na nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harapan ni Allah. Hindi nila ipinagbibili ang mga talata ni Allah sa maliit na halaga para sa kanila ay may isang gantimpala na nasa kanilang Panginoon. Katotohanan si Allah ay maagap sa pagsusulit. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbata kayo at higit na magtiyaga ng higit sa inyong kaaway at bantayan ninyo ang inyong nasasakupan sa pamamagitan ng pagtatalaga ng pangkat na sandatahan sa mga lugar na ang kaaway ay maaaring lumusob sa inyo at pangambahan si Allah upang kayo ay maging matagumpay. Surah An-Nisa. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. O sangkatauhan, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang tao, si Adan. At mula sa kanya ay nilikha niya ang kanyang asawa, si Eva. At mula sa kanilang dalawa ay nilikha niya ang maraming lalaki at babae. At pangambahan ninyo si Allah sa pamagitan niya, sa kanyang pangalan, ay humihingi at humihiling kayo sa isa't isa. At huwag ninyong putulin ang kaugnayan ng sinapupunan na nagluwal sa inyo, alalaong baga ang pagkakamag-anak, sapagkat katiyakang si Allah ay lalagi ng ganap na nagmamasid sa inyo. At sa mga ulila, inyong ibalik ang kanilang mga ari-arian kung sila ay sumapit na sa hustong gulang. Gayon din naman, ay huwag ninyong ihalili o ipalit ang inyong walang halagang bagay sa kanilang mahalagang bagay. At huwag ninyong gamitin o ubusin ang kanilang mga ari-arian sa inyong kapakanan, katiyakang ito ay isang malaking kasalanan. At kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa mga babaeng ulila, kayo ay magsipag-asawa ng ibang kababaihan ng inyong mapusuan mula sa dalawa o tatlo o apat, datapot kung kayo ay nangangamba na kayo ay hindi makagaganap na maging makatarungan sa kanila. Kung gayon ay mag-asawa lamang ng isa, o kung ano ang angkin ng inyong kanang kamay na lalaong baga ang inyong mga aliping babae, ito ay higit na angkop sa inyo upang kayo ay hindi mabulid sa kawalang katarungan. At ibigay sa kababaihan na inyong mapapangasawa ang kanilang mahar, ang duty, bilang katungkulang handog na ibinibigay ng lalaki sa kanyang magiging asawa ng may pagmamahal. Datapat kung kanilang ipaubaya nang lubusan sa inyo ang anumang bahagi nito, kung gayon tanggapin ninyo ito sa kasiyahan at kaginhawahan. At sa may mahihinang pag-iisip, huwag ninyong ibigay sa kanila ang inyong ari-arian na ipinagkaloob ni Allah sa inyo bilang panustos na ikabubuhay. Datapot inyong pagkalooban, pakainin at damitan sila mula rito at mangusap sa kanila ng mga salita na nababagay sa kabutihan. Subukan ninyo ang katalinuhan ng mga ulila hanggang sila ay sumapit na sa hustong gulang ng pag-aasawa. At kung kayo ay makakita sa kanila ng sapat na kakayahan, ibigay ninyo sa kanila ang kanilang ari-arian at huwag ninyo itong gamitin o ubusin ng agad-agad na umaasam at naghihintay na sila ay sasapit sa hustong gulang. At kung ang tagapangalaga ay may maalwang buhay, huwag tumanggap ng kabayaran. Datapat kung siya ay mahirap, hayaan siyang tumanggap ng ayon sa kung ano ang katanggap-tanggap. At kung inyo nang igagawad sa kanila ang kanilang ari-arian, kayo ay kumuha ng mga saksi sa kanilang harapan. Datapat si Allah ay ganap na saksi sa pagsusulit. Sa mga kalalakihan, mga anak na lalaki at malalapit na kamag-anak, ay mayroong natatanging bahagi na makukuha sa anumang naiwan na kayamanan ng magulang at malalapit na kamag-anak kapag sila ay yumauna. At sa mga kababaihan, mga anak na babae, ay mayroon ding natatanging bahagi sa anumang naiwan na kayamanan ng mga magulang at malalapit na kamag-anak kahimat ang ari-arian ay maliit o malaki, ito ay isang nalalaan o obligasyon na bahagi. Datapwat kung sa panahon ng paghahati-hati ay mayroong ibang kamag-anak o mga ulila o may hirap na hindi kasali sa mga tagapagmana rito ay nakatunghay, inyong hatian sila mula sa ari-arian at mangusap sa kanila ng kabutihan at katarungan. Hayaan ng mga namamahalan ng pagbabahabahagi ng ari-arian at tagapangalaga sa mga ulila ay mayroong pagkatakot sa kanilang isipan na katulad ng kanilang mararamdaman sa kanilang sarili kung sila ay nakaiwan ng mahihinang pamilya tulad ng maliliit na mga anak at hindi sila pakikitunguhan ng makatarungan ng kanilang magiging tagapangalaga. Kaya't dapat nilang pangambahan si Allah at mangusap sa kanila sa mga ulila ng katampatang salita. Ang mga kumamkam ng maari-arian ng mga ulila ng walang katarungan ay kumakain ng apoy sa kanilang tiyan. Hindi magtatagal sila ay magbabata sa naglalagablab na apoy.
3: Si Allah ay nag-uutos sa inyo tungkol sa mamanahin ng inyong mga anak. Sa lalaki ang kanyang bahagi ay katumbas ng sa dalawang babae. Kung mga

3:1, at ang malalabi ay sa kanyang ama. Kung ang namatay ay nakaiwan ng mga kapatid na lalaki o babae, ang ina ay may isang bahagi ng 6, 1/6. At ang malalabi ay sa ama at walang bahagi ang mga kapatid. Ang pagbabahabahagi sa lahat ng ito ay matatapos na mabayaran ang wasiya, habili na hindi hihigit sa 1/3, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Hindi ninyo batid kung sino sa kanila, maging sila man ay inyong magulang at mga anak, ang pinakamalapit sa inyo sa kapakinabangan, kaya't ang natatakdaang paghahati-hati ay pinag-utos ni Allah, at si Allah ang lalagi ng ganap na nakakaalam ng lahat, ang tigib ng karunungan. Sa mga naiwan ng inyong kabyak na babae, ang inyong bahagi ay kalahati. Kung sila ay hindi nakaiwan ng anumang anak, datapwat kung sila ay nakaiwan ng anak, kayo ay makakakuha ng 1/4, 1/4, matapos na mabayaran ang wasiya, habili na hindi hihigit sa 1/3, 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa anumang inyong naiwan, ang kanilang kabyak na babae ay may bahagi ng 1/4, 1/4. Kung kayo ay hindi nakaiwan ng anak, datapwat kung kayo ay nakaiwan ng anak, sila ay makakakuha ng 8 o 1/8. Matapos na babayaran ang wasiya o habilin na hindi hihigit sa 1/3 o 1/3, at mabayaran ang kanyang mga utang. Kung ang babae o lalaki na ang pamana ay pinagtatalunan o pinag-uusapan pa ay hindi nakaiwan ng mga magulang at mga anak o ascendants and descendants, datapot na kaiwan ng 1 kapatid na lalaki o babae sa ina, ang bawat isa sa dalawa ay makakakuha ng 1/6 o 1/6. Datapot kung mahigit sa dalawa, sila ay maghahati sa 1/3 o 1/3. Matapos na mabayaran ang wasiya at mabayaran ang kanyang mga utang. Sa kondisyon na walang anumang pagkalugi o pagkaagrabyado ang mangyayari sa sinuman sa mga legal na tagapagmana, ito ay isang pag-utos mula kay Allah, at si Allah ang ganap na nakababatid, ang pinakamapagpaumanhin. Ito ang mga pag-utos o alituntunin na itinakda ni Allah tungkol sa mga pamana. At sinumang sumunod kay Allah at sa kanyang sugo o si Muhammad ay tatanggapin sa hardin ng paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At ito ang pinakasukdol na tagumpay. At sinuman ang sumuway kay Allah at sa kanyang sugo o kay Muhammad at nagmamalabis o lumalabag sa kanyang mga itinakda na alituntunin, siya ay kanyang ihahagis o parurusahan sa apoy ng impyerno upang manahan dito magpakailanman, at sa kanya ang kaaba-abang kaparusahan. At sino man sa inyong kababaihan ang magkasala ng kahalayan o pakikiapid, inyong kunin ang 4 na saksi o mga kalalakihang Muslim na mapagkakatiwalaan mula sa inyong lipon laban sa kanila. At kung sila ay magbigay saksi, panatilihin sila ang mga babae sa bahay hanggang ang kamatayan ay sumapit sa kanila o hanggang si Allah ay magtakda sa kanila ng ibang paraan. At kung ang 2 tao, lalaki at babae, sa lipon ninyo ay nakagawa ng kahalayan o pakikiapid, sila ay kapwa-parusahan. At kung sila ay magbalik loob kay Allah sa pagsisisi at magbago, alalaong baga, nangako kay Allah na hindi na nila kailanman uulitin ang gayong gawa at iba pang katulad ng kasalanan, at gumawa ng mga kabutihan, inyong hayaan sila na mapag-isa. Katotohanan si Allah ang tanging isa na tumatanggap ng pagsisisi ang pinakamawain. Si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng mga nakagawa ng kasamaan sa kawalan ng muwang o pagiging inosyente, at karakarakay nagsisi matapos ito. Sa kanila ay ibabaling ni Allah ang kanyang kapatawaran, at si Allah ay ganap na maalam at tigib ng karunungan. Walang katuturan ng pagtitika o pagsisisi ng mga nagpapatuloy pa rin sa paggawa ng kasamaan hanggang ang kamatayan ay dumatal sa isa sa kanila, at siya ay magsabi, "Ngayon ako ay tunay na nagsisisi."

Gayon din naman ang mga dinatnan ng kamatayan habang sila ay nagtatakwil sa pananampalataya sa Islam. Sa kanila ay aming inihanda ang kasakit-sakit na kaparusahan. O kayong nagsisisampalataya, kayo ay pinagbawalan na inyong manahin o ariin ang mga babae ng sapilitan at sila ay huwag ninyong pagitunguhan ng may kagaspangan upang inyong mabawi ang bahagi ng mahar na inyong ipinagkaloob sa kanila, maliban na lamang kung sila ay nagkasala ng lantad ng kahalayan o pakikiapid. At kayo ay mamuhay sa kanilang piling ng may dangal. At kung sila ay inyong kasuyaan, marahil ay nasusuya kayo sa isang bagay. At si Allah ay maghahatid sa inyo sa pamamagitan nito ng maraming kabutihan. Datapot kung inyong ninanais na palitan ng iba ang inyong kabiyak na babae, at kayo ay nagbigay noon sa isa sa kanila ng malaking yaman bilang mahar, huwag ninyong bawiin kahit na ang pinakamaliit nito. Inyo baga itong babawiin ng may kamalian at walang karapatan, at kayo ay gagawa ng lantad na kasalanan. At paano niyo ito babawiin kung kayong dalawa ay nagsiping na sa isa't isa at sila ay kumuha sa inyo ng matatag at taimtim na kasunduan? At huwag ninyong pangasawahin ang babae na napangasawa noon ng inyong ama, maliban na lamang sa mga nangyari noong una. Katotohanan ito ay kahiyahiya at kasuklam-suklam at isang masamang gawi o kinagisnan. Pinagbawal sa inyo, o kalalakihan, na mapangasawa ang mga sumusunod: ang inyong ina, anak na babae, kapatid na babae, kapatid na babae ng inyong ama, kapatid na babae ng inyong ina, anak na babae ng inyong kapatid na lalaki, anak na babae ng inyong kapatid na babae, ang babae na nagpasuso sa inyo, ang inyong kinakapatid na babae dahil sa pagsususo, ang ina ng inyong kabiyak, ang inyong anak-anakang babae na sa ilalim ng inyong pangangalaga, na naging anak sa ibang asawa ng inyong kabiyak na inyong sinipingan, datapot kung kayo ay hindi sumiping sa kanya ang inyong kabiyak at nagkahiwalay na kayo. Ito ay hindi kasalanan sa inyo na pangasawahin ang inyong anak-anakang babae, ang naging asawa ng inyong anak na lalaki na nanggaling sa himaymay ng inyong laman, at inyong pinangasawa o pinakasalan ang dalawang magkapatid na babae ng sabay, maliban na lamang sa nangyari noong una bago pa dumating ang Islam, sapagkat si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain.

0: مُقْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ.
1: Sura Al-Humaza, ang mapanirang puri. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Kasawian sa bawat mapangutya at mapanirang puri, Humaza at Lumaza. Humaza, si Ibn Abbas ay nagsabi, ang Humaza, Lumaza, ay isang taong nanlilibak at naninirang puri sa iba. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 576, si Mujahid ay nagsabi, ang Humaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata, samantalang ang Lumaza ay naninirang puri sa pamamagitan ng bibig. Sa ibang paliwanag mula sa Tafsir Ibn Kathir, ang Humaz ay tumutukoy tungkol sa paninirang puri sa pamamagitan ng salita at ang Lumaz ay paninira sa pamamagitan ng gawa. Siya na naglilikom ng kayamanan at nagtatago nito kaysa gugulin ito sa landas ng ala. Inaakala niyang ang kanyang kayamanan ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Walang pagsala, siya ay itatapon sa hutama, nananakmal at nandudurog na apoy. Hutama, ito ay isa sa mga pangalan ng apoy ng impyerno. Ito ay dumudurog sa lahat ng bagay na naroroon. Sinusunog nito ang lahat hanggang sa umabot sa puso ng tao. Al-Qurtubi, versikulo 20, kapitulo 185. At ano nga ba ang makapagpapaliwalag sa iyo kung ano ang hutama, nananakmal at nandudurog na apoy? Ito ay nangangagalit na apoy ng ala na tumatagos at nanunuot sa puso ng tao. Tunay, ito ay apoy na magpipinid sa kanila. Sa mga nagtatayugang haligi ng apoy,

0: مطلع الفجر.
1: سورة القدير. Ang gabi ng Qadir. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Katotohanan, ipinahayag namin ito, ang banal na Quran, sa gabi ng Qadir. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang gabi ng Qadir? Si Imam Ahmad ay nagtala na ayon kay Abu Huraira na nagsasalaysay sa sinabi ng sugo ng Allah, kung ang buwan ng Ramadan ay sumapit, ang sugo ng Allah ay magsasabi, katotohanan, ang buwan ng Ramadan ay dumating sa inyong lahat. Ito ay pinagpalang buwan, sa gayon ipinag-utos ng Allah na kayo ay mag-ayuno. Sa panahon nitong Ramadan, ang mga pintuan ng paraiso ay nakabukas, ang mga pintuan ng impyerno ay nakasara, at ang mga demonyo ay nakagapos. Sa buwan ng Ramadan, may isang gabi na higit kaysa 1,000 mga buwan. Sino man ang nagkait sa kabatihan nito, sa makatuwid, tunay na ito ay kanyang ipinagkait sa sarili. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 230. Si Abu Huraira ay nagsalaysay na sinabi ng sugo ng Allah, sino man ang tumindig sa pagdarasal sa gabi ng Qadir na may tunay na pananalig at umaasa sa gandimpala mula sa Allah, siya ay patatawarin niya sa kanyang mga naunang mga kasalanan. Sahih Muslim, Volume 1, Hadith bilang 523. Ang gabi ng Qadir ay higit sa 1,000 buwan. Dito, sa gabi ng Qadir, ay pumapanaog ang mga anghel at ang Ra, Anghel Gabriel, sa kapahintulutan ng kanilang Rab na may dalang kapasyahan sa lahat. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ubada bin As-Samit na sinabi ng sugo ng Allah, ang gabi ng Qadir ay nagaganap sa huling 10 gabi ng Ramadan. Sino man ang tumindig sa pagdarasal na naghahanap ng kanilang gantimpala, sa gayon, tunay na patatawarin siya ng Allah ng kanyang mga naunang kasalanan at ang mga nagawa pa niyang mga kasalanan. Ito ay isang jansal na bilang ng gabi, 9, 10, 11, 3, or 4 ng Ramadan. Kapayapaan sa dakilang gabi hanggang sa pagsapit ng pagbubukang liwayway. Iminumungkahi sa lahat ng manalangin sa lahat ng oras, lalo na sa buwan ng Ramadan, sapagkat ayon kay Imam Ahmad mula kay Asya na nagsabing, o sugo ng Allah, kung aking natagpuan ang gabi ng Qadir, ano ang maari kong sambitin? Siya ang sugo ng Allah ay nagsabi, sabihin mo, o Allah, katotohanan, kayo ay lagi nang mapagpatawad. Minamahal mo ang magbigay patawad, kaya patawarin ako. Ahmad, versikulo 6, kapitulo 182.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay patungkol sa Fadlu Tawhid o kabutihan ng Tawhid. Ano ang ibig sabihin ng Tawhid? Ang Tawhid ay wikang Arabic. Sa madaling salita, ang kahulugan nito sa Tagalog ay pagsasaisa sa Allah. Kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, pagka-Panginoon at kanyang mga pangalan at katangian. Paksang ating tatalakayin tungkol sa kabutihan ng Tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah, may sinabi ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran sa Suratul An'am. Sabi niya, A'udhu billahi minashaytanir rajim, Alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul aman wahum muhtadun. Sabi ng Panginoong Allah, silang yaong mga naniwala. Walam yalbisu imanahum bidhulm. At hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala, pananampalataya ng pandaraya o kamalian. Sila yaong magkakaroon ng katiwasayan, kaligtasan, at sila ang mga pinapatnubayan. Ang aya na ito nung dumating sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balisang-balisa yung maraming sahaba o karamihan sa sahaba o yung mga sahaba o mga kasama ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakarinig nung aya, dahil ang sabi dito ay yung mga taong hindi na haluan ng kamalian ang kanilang paniniwala o pandaraya. So syempre sinasabi ng mga sahaba na sino ba sa atin ang hindi nakapandaraya o sino ba sa atin hindi nagkakamali. So ibig nilang sabihin, dahil tayo talo at tao lamang, minsan nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto. So yun ay nagiging problema sa kanila, yung aya na yun. Ngayon, ipinaliwanag ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang tinutukoy na zulm sa aya na ito ay shirk o pagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, silang mga hindi nila hinaluan ang kanilang paniniwala ng shirk o pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala ay magkakaroon sila ng kaligtasan at katiwasayan at sila ang mga taong napapatnubayan. Kaya, ang shirk ang siyang pinakamalaking kamalian, pinakamalaking pandaraya ayon doon sa ibang aya na sinabi ng Panginoong Allah sa Quran. Sabi niya, inna shirka la zulmun azim. Katotohanan, ang pagtatambal sa Allah ay siyang pinakamalaking kamalian o pandaraya. Ayon naman sa hadith ni Ubadah bin Samit radiyallahu anhu, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammad wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqq wal nara haqq adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Sa hadith na ito, sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, sino ang sumaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang at walang katambal, at saksihan niya na si Muhammad ay kanyang lingkod at sugo, at saksihan niya na si Jesus ay sugo ng Allah, alingkod ng Allah at kanyang sugo. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, at kanyang salita na iginawag kay Maria, wa ruhum min, at kaluluwa na mula sa kanya or mula sa mga kaluluwang nilikha ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat si Allah ang nagmamay-ari ng mga kaluluwa, kanyang nilikha. Wal jannata haq, at ang paraiso ay totoo, at ang impyerno, apoy sa impyerno ay totoo. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal,
Ang pangungusap na ito ay maaring may dalawang kahulugan. Unang kahulugan ay adakhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al-amal, papasukin siya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso na kahit mayroon pa siyang kasalanan, basta hindi lang pagtatambal sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, sapagkat lahat ng kasalanan ay maaring tatanggapin, patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala maliban sa pagtatambal sa kanya. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa ibang ayah sa Quran, sabi na inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan ang Allah ay patatawarin, hindi niya patatawarin ang pagtatambal sa kanya. Samantalang patatawarin niya ang mga kasalanan maliban sa pagtatambal sa kanya, sa sinumang naisin niya. Ang pangalawang kahulugan na maaaring kahulugan ng huling pangungusap sa hadith ay papasukin siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa paraiso ayon doon sa kanyang gawain o pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon kahalaga ang pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Sa ibang hadith naman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, fa inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tunay na ipinaggait ni Allah sa apoy ng impyerno ang sinumang magsabi nang la ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah lamang, na ang kanyang layunin o hangarin sa kanyang pagsabi na yon ay ang mukha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala o kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sa iba pang hadith na nagtumutukoy rin sa kahalagahan ng la ilaha illallah, which is ang la ilaha illallah ay tumutukoy sa kaisahan o tauhid, kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng propeta na si Musa ay humiling sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi niya, Ya Rab, allimni shay'an adhkuruk wa ad'uka bihi. Ipaalam mo sa akin, turuan mo ako ng isang bagay o isang panalangin na sa pamamagitan nito ay manalangin ako sa iyo at hihiling ako sa iyo sa pamamagitan ng bagay na ito. So, tinutukoy niya, gusto niya ng panalangin na special para lamang sa kanya. Sinabi ng Panginoong Allah, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo o Musa o Moises, la ilaha illallah. Walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Qala ya Rab, kullu ibadik yaquluna hadha. Ang sagot ni Moises o si Musa, O aking Panginoon, lahat ng iyong lingkod ay sinasabi nila. Bawat lingkod mo ay sinasabi nila ang katagang ito. Sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Musa, law anna samawati saba wa amirahunna ghayri wal aradina saba fi kaffatin wa la ilaha illallah fi kaffatin malat bihinna la ilaha illallah. Sabi ng Panginoong Allah, O Musa, pitong palapag ng kalangitan at lahat ng mga na laman ng kalangitan, lahat ng naroon sa kalangitan bukod sa akin, maliban sa akin, at yung lupa, yung mga kalupaan ay ilalagay sa timbangan, yung syempre yung balikat ng timbangan sa kabila, tapos sa kabila naman ilalagay yung la ilaha illallah, ay mananaig pa rin sa kanila ang la ilaha illallah. Mananaig at mas mabigat pa rin ang la ilaha illallah. So, ganun kadakila ang la ilaha illallah. La ilaha illallah, walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, kung saan tumutukoy sa kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayon naman sa hadith Qudsi, kung saan sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah, Ya bani Adam, law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi shay'a la ataytuka bi qurabiha maghfira. Sabi ng Panginoong Allah, o angkan ni Adan, kung dumating ka sa akin
na ang iyong daladala ay maraming kasalanan, katulad ng lupa na kasalanan. At pagkatapos, dumating ka sa akin na hindi ka nagtatambal at hindi ka nagtambal sa akin kahit bahagya, kahit konti, la'ataytu ka bikurabiha maghfira, igagawag ko sa iyo ang kasing dami nito na kapatawaran. Allahu Akbar. So ganun kahalaga ang tauhid o paniniwala at pagsunod sa Allah lamang, pagsamba lamang sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala at pag-iwas sa pagtatambal sa kanyang kaisahan. Kaya mga kapatid, siguraduhin nating tayo ay nananatili sa tauhid o kaisahan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ito yung sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sabi niya, ya ayyuhal ladina amanu, doon sa kasunod nung ayah na yun, sabi niya, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Illa wa antum muslimun. Kumbaga, huwag niyong hayaang mamamatay kayo maliban na kayo ay mga Muslim. Ibig sabihin, kayo ay nananatili sa pananampalatayang Islam na kung saan naniniwala sa kaisahan lamang ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maraming salamat sa lahat ng mga manonood, naway nagkaroon tayo ng maraming aral sa ating paksa ngayon na kabutihan ng Tauhid. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang ating paksa ngayon ay patungkol sa Ashura. Ano ang Ashura? Ang Ashura ay wikang Arabic hango sa salitang Asher o ikasampu. Ang tinutukoy sa salitang Ashura ay ang ikasampung araw ng buwan ng Muharram sa Hijra calendar ng mga Muslim. So ito ang tinutukoy sa salitang Ashura, ikasampung araw ng Muharram, buwan ng Muharram sa Hijra calendar. Ang Ashura ay isang dakilang araw at taglay nito ang mataas na antas sa pananampalatayang Islam at pagpapahalaga para sa mga Muslim. Ang Ashura ay ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Propeta Musa o si Moises kasama ang mga angkan ng Israel, kanyang mga tagasunod na sa mula sa angkan ng Israel laban sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So nung habulin ni Firaun pati ang kanyang mga kawal si Musa pati kasama ang kanyang mga tagasunod na angkan ng Israel ay nanalangin siya sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na iligtas sila mula kay Firaun. Kaya ang nangyari ay iniligtas sila ng Panginoong Allah at nalunod si Firaun kasama ang kanyang mga kawal. So ito ay nangyari sa ikasampung araw ng Muharram sa Ashura. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagdating niya sa Medina na isa ito sa natuklasan niya or isa ito sa nakita niya sa mga Hudyo na kanilang ginagawa, sila ay nag-aayuno. So nung nakita ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Hudyo na nag-aayuno sa Medina, ay siya ay nagtanong kung ano ba ito, bakit ang mga Hudyo ay nag-aayuno sa araw na ito. So ang may sagot nila sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi nila, ito ay isang dakilang araw. Ito ang araw kung saan iniligtas ng Panginoong Allah si Musa, si Moises, pati ang mga angkan ng Israel mula sa kamay ni Firaun kasama ang kanyang mga kawal. Ito ay nangyari sa Ashura. Kaya nag-ayuno si Propeta Musa alayhis salam bilang pasasalamat sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaya kami ay nag-aayuno. So nung malaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang yaong gawain ng mga Hudyo, ay kanyang sinabi, ako ang mas karapat dapat kay Musa. O ang tinutukoy niya, ibig niya sabihin, siya ang karapat dapat na sumunod sa pamamaraan ni Propeta Musa dahil pareha silang propeta ng Panginoon, pareha sila ng mensahe, ang pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon kesa mga Hudyo. Kaya nag-ayuno ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Ashura at ito'y sinabi sa kanyang mga kasama sa mga Muslim na pag-ayunuhan ito. Okay. So ang Ashura ay pinag-aayunuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Ibn Abbas radiyallahu anhuma, sabi niya, wala akong nakitang araw na mas pinahalagahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam maliban sa araw na ito, at wala akong nakitang buwan na pinahalagahan ng Propeta maliban sa buwan na ito. So tinutukoy niya ba Ibn Abbas radiyallahu anhuma ay ang araw ng Ashura at ang buwan ng Ramadan, sapagkat talagang hinihintay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang araw na ito upang siya ay mag-ayuno, magsagawa ng pag-ayuno dahil sa
gantimpala ang ibinibigay at ginagawad ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong nag-aayuno sa araw na ito. At ang gantimpalang ibinibigay ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa taong mag-aayuno sa araw ng Ashura ay papawiin niya ang kasalanan ng taong yaon, ang kanyang mga nakaraang kasalanan sa nakaraang taon. Sa ang kanyang kasalanan sa loob ng isang taon ay papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sa ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Wa siyamu yawmi Ashura ahtasibu lillahi an yukaffira sana allati qablahu," rawahu Muslim. Sabi niya, at ang pag-aayuno sa araw ng Ashura ay aking inaasahan mula sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na papawiin ang kasalanan sa nakaraang taon. So, ganun kalaki ang gantimpala ng taong mag-aayuno sa araw na ito. Ang paraan ng pag-aayuno sa araw na ito, aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pag-aayunuhan natin ang araw na bago ang Ashura, bago ang kasampu at pagkatapos nito. Yawmun ba'qablahu o yawmun ba'dahu. Ibig sabihin, ay pag-aayunuhan mo ang ikasampung araw, kasama yung ikasiyam. Ikasiyam at ikasampu ang pag-aayunuhan mo. Or, pag-aayunuhan mo ang ikasampung araw ng Muharram, yung Ashura, kasama ang ikalabing isa. Kasama ang ikalabing isa. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lain bakito ila kabilin, ila suman natasya." Sabi niya, kapag sa susunod na taon, abutin ko pa, buhay pa ako, sa susunod na taon ay aking pag-aayunuhan ang ikasiyam. So dahil ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay salungatin, sasalungatin ang paraan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, kanilang pinag-aayunuhan ay ang ikasampung araw lamang ng Muharram. Kaya gusto ng propeta na masalungat iba ang paraan ng ating pananampalataya kaysa mga Hudyo. Or ayon din sa mga scholar, pwede mong pag-aayunuhan yung tatlong araw. Ikasiyam, ikasampu, at ikalabing isa. At yun ang pinakamalaking gantimpala, inshallah. At kung sakali na ang tao ay ang kanyang kayang gawin lamang, ang kanyang kayang pag-ayunuhan lamang ay kasampung araw ng Muharram, yung mismong Ashura lamang, inshallah, tatanggapin pa rin sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At inshallah, makakamit pa rin niya ang gantimpalang pagpapawi ng kanyang kasalanan sa loob ng isang taon sa nakaraang taon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ganito kahalaga ang araw ng Ashura. Kaya huwag nating palampasin at samantalahin natin ang napakagandang pagkakataon na ito upang sa ganun ay patawarin sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala natin mga nakaraan sa nakaraang taon. Sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagpapatawad ng mga kasalanan, ang tinutukoy dito yung mga maliliit na kasalanan lamang. Hindi kasama o hindi saklaw nito ang mga mortal na kasalanan o mga major sin. Sapagkat ang mga malalaking kasalanan, mga mortal na kasalanan, mga major sin, ay nangangailangan ng tauba o pagbabalik loob mismo, pagbabago. Pagbabalik loob sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Alimbawa, kung ikaw ay hindi nagsasala, hindi ka nagsasala. So, malaking kasalanan po yun. So, ngayon, hindi mo kaya ng pag-aayuno ng Ashura. Kahit tuwing Ashura, mag-aayuno ka kung hindi ka naman nagsasala. So, hindi yon saklaw ng sinasabi natin pagpapawi ng kasalanan. Kailangan mo magbago, kailangan mo magtauba, kailangan mo magdasal. Magsagawa ng pagdarasal ng ganap, kumpleto, 5 beses sa isang araw. At ang pinakahuli dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang pag-aayon sa araw ng Ashura ay kabilang sa sunnah, kanais-nais na gawin ng Muslim. Hanggang dito lamang, maraming salamat naway nagkaroon tayo. Meron tayong maraming aaral na napulot sa ating baksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura al-Balad, ang lungsod. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa lungsod na ito, ang Maka, at ikaw ay isang malaya na nananahan sa lungsod na ito. At isinusumpa ko sa nagsilang at ng kanyang isinilang. Katotohanan, aming nilikha ang tao sa pagpapasakit. Inaakala ba niya na walang isang makapangyarihan na makapananaig sa kanya? Kanyang sinabi ng may pagyayabang, ako ay naglustay ng napakalaking kayamanan. Pakiwari ba niya'y walang nakikita sa kanya? Hindi ba namin nilikha para sa kanya ang dalawang mata at ang dila at dalawang labi? At ipinakita namin sa kanya ang dalawang landas, mabuti at masama. Subalit hindi siya nagsikap upang tumahak sa matarik na landas ng pagpapakasakit. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang matarik na landas ng pagpapakasakit? Ito ang pagpapalaya ng alipin. Isinalaysay ni Abu Huraira na sinabi ng sugo ng Allah na sino man ang nagpalaya ng isang aliping Muslim, ililigtas ng Allah ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan mula sa apoy ng impyerno sapagkat pinalaya niya ang mga bahaging katawan ng isang alipin. Sahih Bukhari, Volume 3, Hadith bilang 673. O di kaya ang pamamahagi ng pagkain sa araw ng pag-iikahos sa kamag-anak na ulila. Tinipon ni Imam Ahmad na isinalaysay ni Salman bin Amir na sinabi niya na kanyang narinig ang sugo ng Allah na nagsabing, ang kawang gawa sadaka sa taong dukha ay itinuturing bilang isang sadaka, samantalang kung ito sadaka ay ipinagkaloob sa isang kamag-anakan, ito ay binibilang na dalawang sadaka. Una, sadaka. At ikalawa, pakikipag-ugnayan sa kamag-anakan. Ahmad, versikulo 4, kapitulo 214. O sa dukha na nilugmok ng kahirapan na nakahandusay sa buhanginan. At sa gayon, kung ito ay kanyang nagawa, siya ay kabilang sa mga tapat na mananampalataya at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging matiisin at nagpapayuhan sa isa't isa ng pagiging maawain. Sila ang nasa kanang kamay na mananahan sa paraiso at yaong hindi nanalig sa aming ayat. Ayat. Ito ay salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutuoy sa mga tanda, kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng Allah sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Sila ang nasa kaliwang kamay na mananahan sa impyerno. Sa kanila ay ibabalot ang apoy. Binigkas ni Ibn Masud ang ayan na ito at pagkaraan ay nagsabi, yaong itatapon sa apoy ng impyerno, bawat isa sa kanila ay ilalagay sa magkakahiwalay na tabut, kahon ng apoy, upang hindi niya makita ang sino mang pinarurusahan sa apoy ng impyerno maliban sa kanyang sarili lamang. Tafsir Ibn Kathir, Tabari at Qurtubi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at naway pagpalain tayo lahat ng Panginoong Allah at patawarin ng ating mga kasalanan at ibigay nawa ang kanyang habag at biyaya sa lahat ng kanyang mga aliping mananampalataya. Mga kapatid na mga Muslim, Ang paksang tatalakayin po natin ngayon sa maiksing panahon lamang ay patungkol sa pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Alam natin na ngayon ay napakalapit na ang buwan ng Ramadan. Ilang araw na lang darating ang buwan ng Ramadan, biidnillah. So, tayo mga Muslim, tayo mga mananampalataya, dapat lang na alam natin kung paano natin sasalubungin ang ating panauhin. Ang buwan ng Ramadan ay itinuturing nating dakilang panauhin, kung saan isang beses lamang dumarating sa loob ng isang taon. Ang buwan ng Ramadan ay napakadakila at mabiyaya at napaka mapalad ang mga taong aabutan nila ang buwan na ito. Kaya ang mga sahaba, ang mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag malapit ng Ramadan, ipinapanalangin nila sa Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay aabot sa buwan ng Ramadan. At kapag inabutan nila ang Ramadan, masayang masaya sila dahil sa kanilang pagfa-fasting at dahil inabutan nila ang buwan ng Ramadan. At pagkatapos naman ng buwan ng Ramadan, magdudua naman sila ulit na darating pa sila o aabutan pa nila ang susunod na mga buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, napaka-halaga pong malaman natin yung mga dapat nating gawin bilang mga mananampalataya. Tatandaan natin na ang buwan ng Ramadan ay dito inutos sa atin ng Panginoong Allah na mag-ayuno sa buong buwan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, sabi niya ayon sa pag-ulat ni Abu Huraira radiyallahu anhu, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Muttafaqun alayh. Sabi ng propeta, ang sino man mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, imanan na may pananampalataya, wahtisaban at paghahangad ng gantimpala mula sa Allah, mula kay Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, patatawarin sa kanya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ang kanya mga naunang kasalanan. Allahu Akbar. O kita mo kapatid, so ano pang hinihintay mo? Ano pang hinihintay mo na kung gusto mo ng kapatawaran, kung gusto mo magbalik loob sa Panginoon, ito na ang pinaka magandang pagkakataon sa buwan ng Ramadan. Ngayon, aking mga kapatid, ito yung katanungan, kaifa nastakbilo shahar Ramadan? Paano natin sasalubungin ang buwan ng Ramadan? Medyo mabilis na pagpapaliwanag dahil kulang tayo sa oras. Unang-una, sasalubungin natin ang buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng tauba. Ang ibig sabihin ng tauba ay pagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, sa buwan ng Ramadan, napakaraming mga taong ito ang naging daan o ito ang naging dahilan upang magbalik loob sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Upang bumalik sila sa paglilingkod, bumalik sila sa pagsamba sa tunay na Panginoon. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa taong nagbabalik loob sa Panginoong Allah, sabi niya, ang taong nagbabalik loob sa kanya ay nasisihan sa kanya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ang lugod at pagiging masaya ng Panginoong Allah para sa kanya ay mas mahigit at mas mainam kaysa taong nawala sa disyerto. Meron siyang kasamang kamelyo. Meron siyang kasamang kamelyo at nandun ang pagkain niya. Natulog siya. Pagkagising niya, wala na yung kamelyo niya at dala-dala ang kanyang pagkain. So, desierto yun. Walang mga tao, walang makakain. So, nawalan siya ng pag-asang makakain at iniisip niya na mamamatay na siya ng sa gutom. Maya-maya, bumalik ang kanyang kamelyo, dala-dala ang kanyang pagkain. So, sa tindi ng kanyang saya, ay nagpasalamat siya sa Panginoon at nabaliktad yung kanyang sinabi. Sabi niya, salamat sa Panginoon, tunay na ikaw ay aking alipin at ako ang iyong Panginoon. So, nabaliktad dahil sa kanyang kasiyahan. So, doon sa kasiyahan ng taong yon, kapag nagbalik loob, ang alipin ng Allah ay mas mahigit pa doon ang kasiyahan ng Panginoon Allah subhanahu wa ta'ala para sa taong bumalik sa kanya. Allah Akbar. Kaya sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, o kayong mga nadaya ang sarili, nakagawa ng mga kasalanan, huwag kayong mawalan ng pag-asa mula sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang sa mga pamamaraan ng ating pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap natin na magiging taimtim ang ating pananampalataya at malinis ang ating intensyon sa lahat ng ating ginagawa. Okay? Lalo-lalo na sa pag-fasting, pag-ayos sa buwan ng Ramadan. Dahil dapat natin malaman na sa lahat ng uri ng pagsamba at pananampalataya, kailangan isinasagawa natin ito ng may malinis na layunin. Anong layunin? Layunin na ginagawa mo ito para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ginagawa yung fasting na para lang makita ng tao, para lang malaman ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno, o para lang malaman o mabatid ng amo mo o boss mo, manager mo na ikaw ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, o ang asawa mo. Hindi. Ginagawa mo ang pag-aayuno bilang pananampalataya at bilang pagtupad sa kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. At ikaw ay mapabilang sa mga taong matatakotin sa Panginoong Allah. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kay mga mananampalataya, iniutos o iniatas sa inyo ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan katulad ng pag-atas sa mga taong nauna sa inyo upang sa ganun kayo ay magiging matatakotin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang din sa mga pamamaraan, magandang paraan na pagsalubong sa buwan ng Ramadan ay pagsisikap na maitaguyod ang gabi ng Ramadan. Okay? So ito ay malawak na usapin pero magbibigay tayo ng ilang halimbawa lamang. Ang tinutukoy natin sa pagtaguyod sa gabi ng buwan ng Ramadan ay tulad ng maliban doon sa mga obligadong dasal, ay tulad ng pagdarasal ng mga sunnah, tulad ng tarawih, qiyamul layl, tahajjud. So, ang mas mainam sa taong mananampalataya na siya sa araw nagfa-fasting siya at sa gabi ay sinisikap niya itaguyod ang gabi ng buwan ng Ramadan. So, ganitong-ganito ang ginagawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mga kasamahan. So, hindi katulad ng ginagawa ng mga ibang tao na sa araw nagfa-fasting nga siya, alhamdulillah nagfa-fasting, pero sa araw tulog siya buong araw. Minsan hindi nakakapagdasas, nakakalungkot, hindi nakapagsasala. So, buong araw tulog siya. Sa gabi, nagpupuyat siya, hindi natutulog. Pero anong ginagawa? Either na nakikipagkwentuhan lamang, naglilibak, or naglalaro. So, hindi nila ginagamit yung kanilang oras sa para sa pagsamba o mga mabuting gawain, kung saan yun ang dapat na ating gawin dahil ang buwan ng Ramadan isang buwan lamang, napaka-iksi lamang. So pag dumaan ito sa atin, ay hindi natin alam kung sa susunod na Ramadan ay maaabutan pa natin. At kayo mga kapatid, kabilang sa mga magagandang gawain bilang pagsalubong sa mabiyayang buwan ng Ramadan ay taftirus sa'imin. Ibig sabihin ay pagpapakain sa mga taong nag-aayuno. Ang tinutukoy natin na pagpapakain, hindi yung kahit nagpa-fasting pinapakain mo, hindi. Ibig sabihin, tinutukoy natin ay sa oras na kumakain na, sa oras ng iftar, kumakain na yung mga nagpa-fasting paglubog ng araw, ay magbibigay ka ng kawang gawa, pagkain, dates, tubig, pagkain, kanin, manok, na makakain ng mga taong nagpa-fasting. So sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actually napakalaking bagay ito dahil kawang gawa at napakalaki ang gantimpala nito. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Man fattara sa'iman kana lahu mislu ajr sawmihi ghair annahu la yanqusu min ajri sa'im shay." Yung ang sinumang magpakain ng taong nag-aayuno ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng gantimpala ng taong pinakain niya, na hindi makukulangan yung gantimpalang pinakain niya ng kahit bahagya. So magkatulad sila, iba yung sa taong pinakain niya, iba rin sa kanya, hindi nakukulangan yun. So madodoble siya rin mga taong bukas palad pagdating ng araw ng paghukom ay doble-doble ang kanilang makukuhang gantimpala sa buwan ng Ramadan. Kaya makikita natin mga Muslim, yung mga Arabo dito sa Saudi Arabia, sa mga ibang bansa, alhamdulillah sa buwan ng Ramadan ay talagang kitang-kita natin kung gaano sila kabukas palad. So mga kapatid, marami pa tayong dapat banggitin dito, pero dahil tapos tayo sa oras, maraming salamat naway nagkaroon ng malaking saysay ang ating pagpapaliwanag. At maganda yung ano natin, yung pagsalubong natin sa Ramadan. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Masad.
1: Sura Al-Masad. Ang apoy. Sa ngalan ng ala ang mahabagin ang maawain. Maglaho ang dalawang kamay ni Abu Lahab at maglaho siya. Si Ibn Abbas ay nagsalaysay ng ang ayat at bigyan mo ng babala ang iyong kamag-anakan mula sa iyong angkan. Ay ipinahayag. Sura, versikulo 26, kapitulo 214. Ang sugo ng ala ay umakyat sa paanan ng bundok. Safa at siya ay sumigaw. Ya Sabaha, isang palasak na salita ng mga Arabo na sinasabi kung sila ay tumatawag ng pansin kapag mayroong panganib na kinaharap. Ang mga tao ay nagsabi, ano ba yan? Sila ay

0: lamang sa ganyang dahilan, pagkaraan, si Abu Lahab ay lumisan. Kaya ang sura Al-Masad ay ipinahayag sa ganoong kalagayan. Sa Bukhari, Volume 6, Hadith bilang 475. Ang kanyang yaman at mga anak ay hindi magbibigay buti sa kanya. Siya ay susunugin sa naglalagablab na apoy at kasama ang kanyang asawa na nagdadala ng mga kahoy na panggatong. Mula sa tafsir ng sura, versikulo 17, kapitulo 45, si Imam Qurtubi, siya ay nagsabi, si Sa'id bin Jubair ay nagsalaysay nang ang sura 111 Al-Masad ay ipinahayag, ang asawa ni Abu Lahab ay naghahanap ng sugo ng ala habang si Abu Bakar ay nakaupo sa tabi ng sugo ng ala. Sinabi ni Abu Bakar sa sugo ng ala, mas mabuti kung ikaw ay lumayo muna sapagkat siya ay dumarating papunta rito. Maaring hamakin ka niya. Ang sugo ng ala ay nagsabi, magkakaroon ng tabing sa pagitan naming dalawa. Kaya hindi niya nakita ang sugo ng ala. Ang babae ay nagtanong kay Abu Bakar, ang kasama mo ay nagsabi ng isang tula laban sa akin. Si Abu Bakar ay sumagot, isinusumpa ko sa ala na wala siyang sinabing tula laban sa iyo. Ang babae ay nagtanong, naniniwala ka ba doon? Pagkaraan, siya ay lumisan. Si Abu Bakar ay nagtanong sa sugo ng ala, o sugo ng ala, hindi kanya nakita. Ang sugo ng ala ay sumagot, dahil isang anghel ang kumukubli sa akin mula sa kanya. Sa kanyang leeg ay isang nakapulupot na lubid na yari sa Masad, hinimay na hibla ng palmera.
1: Surat Al-Fatiha. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang lahat ng kaluwalhatian at pagpupuri ay kay Allah, ang Rabb, Panginoon, tagapanustos at tagapagtangkilik ng lahat ng mga nilalang. Ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Ang tanging may hawak o pagpapasya sa araw ng paghatol. Ikaw po lamang ang aming sinasamba at ikaw po lamang ang aming hinihingan ng tulong. Inyong patnubayan kami sa matuwid na landas, sa landas ng mga ginawaran ninyo ng inyong mga biyaya at hindi sa landas na umani ng inyong pagkapuot. Gayun din naman ay hindi sa landas ng mga napaligaw sa patnubay. Surat Al-Baqarah. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Ito ang aklat na walang pag-aalinlangan na mula kay Allah, ang tunay na patnubay sa mga may pangangamba kay Allah, na nananalig sa al-ghaib, mga nakalingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa at iba pa, at matintiman sa pagsasagawa ng sala, utak ng pagdarasal, at gumugugol sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. At nananampalataya sa kapahayagan na ipinadala sa iyo, O Muhammad, at sa ipinahayag ng una pa sa iyo, ang tura, mga batas at ebanghelyo, at sila sa kanilang puso ay may pananalig sa kabilang buhay. Sila ay nasa tunay na patnubay mula sa kanilang Panginoon at sila ang magsisipagtagumpay. Katotohanan ang mga nagtatakwil sa pananampalataya. Ito ay walang pagkakaiba sa kanilang kahimat sila ay iyong paalalahanan o hindi paalalahanan, sila ay hindi sasampalataya. Si Allah ang naglapat ng sagga sa kanilang puso at sa kanilang pandinig at sa kanilang paningin ay may lambong. Kasakit-sakit ang kaparusahan na kanilang tatamuhin. At sa karamihan ay may mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, datapot sila ay hindi tunay na nananalig. Kanilang napag-aakala na malilinlang nila si Allah at ang mga sumasampalataya, datapot dinadaya lamang nila ang kanilang sarili at ito ay hindi nila napag-aakala. Ang kanilang puso ay may karamdaman ng alinlangan at pagkukunwari. At si Allah ang nagdagdag sa kanilang karamdaman. At kasakit-sakit ang kaparusahan na sa kanila sapagkat sila ay nagsisinungaling. At kung sa kanila ay pinagbabadya,

0: kayong magsigawa ng kabuhungan sa kalupaan. Sila ay nagsasabi, kami lamang ay nagsisigawa ng kabutihan. At katotohanan sila ay nagsisigawa ng kabuhungan, datapat ito ay hindi nila napag-aakala. At kung sa kanila na mapagkunuri ay pinagbabadya, magsisampalataya kayo ng katulad ng mga sumasampalataya. Sila ay nagsasabi, kami ba ay magsisipaniwala ng katulad ng paniniwala ng mga hangal? Katotohanan sila ang mga hangal, datapat ito ay hindi nila nababatid. At kung kanilang nakakadaupang palad ang mga sumasampalataya, sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya, datapot kung sila ay nag-iisa na lamang nakasama ang kanilang mga pinuno na hindi sumasampalataya, pagano, mapagpaimbabaw, at iba pa. Sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nasa inyo, datapot kami ay nanunuya lamang. Si Allah ang manunuya sa kanila at magbibigay ng dagdag sa kanilang mga kamalian upang sila ay magsilibot na katulad ng isang bulag. Sila yaong ipinagpalit nila ang pagkaligaw o kamalian sa patnubay, kaya't ang kanilang kalakal ay walang kapakinabangan at sila ay nawala ng patnubay. Ang kanilang kahalintulad ay katulad ng isang tao na nagpaparikit ng apoy nang ito ay magbigay ng liwanag sa kanyang paligid. Si Allah ang kumuha ng kanilang liwanag at iniwan sila sa kadiliman. Kaya't sila ay hindi makakita. Sila ay mga bingi, pipi at bulag. Kaya't sila ay hindi makababalik sa tamang landas. O ang kanilang kahalintulad ay dagim, mabigat na ulap sa langit o alapap. Naririto ang kadiliman, ang kulog at kidlat. Idinidiin nila ang kanilang mga daliri sa kanilang mga tainga upang hindi nila marinig ang nakabibinging kulog at kidlat dahilan sa kanilang pangangamba sa kamatayan. Datapwat si Allah ang nakasasakop sa mga hindi sumasampalataya. Ang kidlat ay halos umagaw na ng kanilang paningin. Sa anumang sandali na ito ay sumisilaw sa kanila, sila ay nagsisilakad dito. At kapag ang kadiliman ay lumukob sa kanila, sila ay napatigil na hindi kumikilos. At kung ninais lamang ni Allah, magagawa niyang kunin ang kanilang pandinig at paningin. Katotohanan si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. O sangkatauhan, sambahin ninyo ang inyong Panginoon na si Allah, na lumikha sa inyo at sa mga nanguna sa inyo upang kayo ay maging matuwid o maging masunurin sa Kanya. Na siyang lumikha para sa inyo ng kalupaan bilang inyong himlayan at ng kalangitan o mga alapap bilang inyong silungan at nagpamalisbis ng ulan mula sa langit o alapap at nagpasibol dito sa kalupaan ng mga bungang kahoy bilang inyong ikabubuhay. Kaya't huwag kayong magtambal ng anupaman kay Allah sapagkat batin ninyo ang katotohanan. At kung kayo na mga paganong Arabo, mga Hudyo at mga Kristiyano ay nag-aalinlangan tungkol sa aming ipinahayag ang Quran sa aming alipin na si Muhammad, kung gayon, kayo ay gumawa ng isang sura o kabanata na katulad nito. At tawagin ninyo ang inyong mga saksi o mga tagapagtaguyod. Tangi pa kay Allah kung kayo ay makatotohanan o nagsasabi ng totoo. Datapot kung kayo ay hindi makagawa at katotohanan kailanman ay hindi ninyo magagawa. Inyong pangambahan ng apoy na ang kanyang panggatong ay mga tao at bato na siyang inihanda sa mga hindi sumasampalataya. At magbigay kayo ng magandang balita sa mga sumasampalataya at nagsisigawa ng kabutihan na sa kanila ang halamanan, ang paraiso, na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Sa bawat sandali na sila ay pakakainin ng mga bungang kahoy nito, sila ay magsasabi, ito ang ipinagkaloob sa amin noong una at sila ay bibigyan lamang ng mga bagay na nakakahalintulad o kawangis sa hubog, datapot iba ang lasa. At sasa kanila ang mga asawa na busilak, malaya sa dumi, ihi, rigla at iba pa at sila ay mananahan dito magpakailanman. Katotohanan si Allah hindi nakikimin na magbigay ng paghahalintulad kahimat ito ay isang lamok o anumang malaki kaysa rito. Ang mga nagsisampalataya ay nakatatalos na ito ang katotohanan mula sa kanilang Panginoon. Datapot ang mga nagtatakwil sa pananampalataya ay nagsasabi, ano baga ang ibig ipakahulugan ni Allah sa ganitong paghahalintulad? Sa pamagitan nito ay pinapangyari niya na maligaw ang marami at pinapangyari niya na maakay ang marami sa tamang landas. At walang maliligaw sa pamamagitan nito maliban lamang sa mga mapaghimagsik kay Allah. Sila ang mga sumisira sa kasunduan kay Allah matapos na ito ay mapagtibay. At sila ay pumuputol o sumusuway at hindi tumutupad sa mga ipinag-utos ni Allah na dapat pagdugtungin o ipagpatuloy at isakatuparan at nagsisigawa ng kabuktutan sa kalupaan. Sila ang mga talunan. Paano baga ninyo itatakwil ang pananampalataya kay Allah na pagmamalas kayo noon na walang buhay at kayo ay ginawaran niya ng buhay at pagkatapos kayo ay babawian niya ng buhay at pagkaraan kayo ay bibigyan ng muli ng buhay sa araw ng muling pagkabuhay at makaraan kayo sa kanya ay muling magbabalik. Siya ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga bagay na nasa kalupaan at makaraan. Siya ay nag-istawa o pumaibabaw sa kalangitan sa paraang naaangkop sa kanyang kamahalan at yaon ay kanyang ginawa na pitong susun at sa lahat ng bagay siya ay may ganap na kaalaman. Pagmasdan at nang magwika ang inyong Panginoon sa mga anghel. Katotohanan ako ay maglalagay ng khalifa o sangkatauhan, kapalit o kahalili sa kalupaan sa maraming salit-saling lahi. Sila ay nagsabi, maglalagay ba kayo roon ng nilikha na tao na gumagawa ng kabuktutan at doon ay magdadanak ng dugo? At habang kami ay lumuluwalhati ng mga pagpupuri at pagpaparangal sa inyong banal na pangalan, siya si Allah ay nagwika, nababatid ko ang hindi ninyo nalalaman. At itinuro niya kay Adan ang pangalan ng lahat ng bagay at itinambad niya ang mga ito sa harapan ng mga anghel at nagsabi, sabihin ninyo sa akin ang pangalan ng mga ito kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila na mga anghel ay nagsabi, luwalhatiin kayo, kami ay walang kaalaman maliban sa itinuro ninyo sa amin. Sa katotohanan kayo lamang ang may ganap na kaalaman at karunungan. Siya si Allah ay nagwika, O Adan, sabihin mo sa kanila ang kanilang mga pangalan. At nang masabi na niya sa kanila ang kanilang mga pangalan, si Allah ay nagwika, hindi baga aking winika sa inyo na nababatid ko ang mga lihim ng langit at lupa. At talastas ko kung ano ang inyong inilalantad at ikinukubli. Pagmasdan, at nang kami ay magwika sa mga anghel, magsagawa kayo ng sujud o pagyukod o pagpapatira pa kay Adan. At sila ay nagsagawa ng sujud maliban kay Iblis, si Satanas, o isang jin na nasa lipon ng mga anghel ng sandaling yaon. Siya ay tumanggi at siya ay palalo, kaya't siya ay napabilang sa isa sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At kami ay nagwika, O Adan, manirahan ka at ang iyong asawa sa paraiso o halamanan. At kumain kayo rito ng mga masaganang bagay, saan man at kailanman ninyo naisin. Datapwat huwag ninyong lapitan ang punong ito, baka kayo ay mapabilang sa mga makasalanan. Ngunit hindi naglaon ay nagawa ni Satanas na sila ay makatalilis dito, sa paraiso o halamanan. At makalabas sa katayuan ng katahimikan na kanilang kinalalagyan. At kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat sa lupa na kayo ay magkakaaway? O may pagkagalit sa bawat isa, at ang kalupaan ang inyong magiging tirahan at isang pansamantalang kaligayahan. At si Adan ay tumanggap ng mga salita o kapahayagan mula sa kanyang Panginoon, at siya ang kanyang Panginoon ay nagpatawad sa kanya o tumanggap sa kanyang pagsisisi. Katotohanan siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamaawain. Kami si Allah ay nagwika, magsiba ba kayong lahat mula rito sa paraiso? At kailanmat may dumatal sa inyo na patnubay mula sa akin, at sinumang sumunod sa aking patnubay ay walang dapat mangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Datapot ang mga nagtatakwil ng pananampalataya at nagpapasinungaling sa aming ayat, mga talata, kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa. Sila ang magsisipanahan sa apoy. Mamamalagi sila rito magpakailanman. O angkan ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na ipinagkaloob ko sa inyo. At inyong tuparin ang inyong tungkulin sa aking kasunduan sa inyo. Tutuparin ko rin ang aking kasunduan sa inyo at ako lamang ang dapat ninyong katakutan o pangambahan. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Tura, mga batas at ebanghelyo. At manampalataya kayo sa aking ipinahayag ang Quran na nagpapatotoo sa kapahayagan na nasa inyo, ang Tura, mga batas at ebanghelyo at huwag kayong manguna sa mga hindi sumasampalataya rito at huwag ninyong ipagpalit o ipagbili ang aking mga kapahayagan o mga talata sa isang maliit na halaga at ako lamang ang dapat ninyong pangambahan. At huwag ninyong haluan ang katotohanan ng kasinungalingan at inyong ikubli ang katotohanan na nababatid ninyo. Alalaong baga na si Muhammad ay tagapagbalita ni Allah at ang kanyang mga katangian ay nasusulat sa kasulatan, ang tura, mga batas at ebanghelyo. At kayo ay mag-alay ng sala o takdang pagdarasal sa araw-araw at magbigay ng zaka katungkulang kawang gawa at kayo ay magsagawa ng ruku' o pagyukod sa sala nakasama ang mga nagsasagawa ng sala. Ipinag-uutos ba ninyo sa mga tao ang albir, pagiging masunurin at mabait, kabanalan at katuwiran at bawat isa at lahat ng gawa ng pagsunod kay Allah? Gayong kayo sa inyong sarili ay nakakalimot na isagawa ito, bagamat kayo ay nagbabasa ng kasulatan, ang tura o mga batas, hindi baga ninyo ginagamit ang inyong mga talino? At magsihingi kayo ng tulong kay Allah sa pagiging matimtiman at matyaga at pag-aalay ng sala o takdang pagdarasal. At katiyakang ito ay mabigat at mahirap o isagawa ng iba maliban sa al-khashi'un, alalaong baga, ang mga tunay na nananampalataya kay Allah, na sumusunod sa kanya ng may ganad ng pagtalima, na labis na nangangamba sa kanyang kaparusahan at nananalig sa kanyang pangako ang paraiso at sa kanyang babala ang impyerno, na naniniwala o namamalagi sa kanilang isipan at may katiyakan na kanilang makakadaupang palad ang kanilang Panginoon at sila sa kanya ay magbabalik. O angka ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo at kayo ay higit kong pinahalagahan sa lahat ng mga nilalang sa inyong kapanahonan na lumipas. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay ng bawat isa ay hindi makakaasa ng tulong ng iba. At ang pamamagitan ng iba hindi tatanggapin sa kanya at wala rin kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya at sila rin ay hindi matutulungan. At alalahanin ng kayo ay aming iniligtas sa mga tao ni Paraon na naglalapat sa inyo ng kasakit-sakit na kaparusahan, na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaang buhay ang inyong kababaihan at naririto ang matinding pagsubok mula sa inyong Panginoon. At alalahanin ng aming hinati ang dagat para sa inyo at iniligtas kayo at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakamasid. At alalahanin ng aming itinalaga kay Moises ang 40 gabi at makaraan ay inyong sinamba ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. Gayunpaman, kayo ay aming pinatawad upang pagkaraan nito, kayo ay mayroong pagkakataon upang magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At alalahanin ng aming ibinigay kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas na pamantayan ng tama at mali upang kayo ay mapatnubayan sa tamang landas. At alalahanin ng si Moises ay magsabi sa kanyang pamayanan, O aking pamayanan, katotohanang isinadlak ninyo ang inyong sarili sa kamalian nang inyong sambahin ang batang baka, kaya't magbalik loob kayo sa pagsisisi sa inyong tagapaglikha at inyong utasin ang inyong sarili. Ang walang kasalanan ay pumatay sa mga buktot sa karamihan ninyo. Ito ay higit na mainam sa inyo sa paningin ng inyong tagapaglikha at kaagad kayo ay kanyang pinatawad. Katotohanan siya ang tanging isa na lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, kailanman ay hindi kami maniniwala sa iyo hanggat hindi namin nakikita ng lantad si Allah. Datapot kayo ay sinakman ng kidlat sa harap ng inyong paningin habang kayo ay nakatitig. At pagkatapos, kayo ay aming binuhay mula sa kamatayan upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. At pinapangyari namin ang mga ulap na lambungan kayo ng lilim at ipinanaog namin sa inyo ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot pukyutan at mga pugo at kami ay nagwika. Magsikain kayo ng mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Datapwat sila ay nagsipaghimagsik. Sila hindi nakapagbigay sa amin ng kapariwaraan, subalit ipinariwara nila ang kanilang sarili. At alalahanin ng aming winika, magsipasok kayo sa bayang ito, sa Jerusalem, at kayo ay kumain ng masagana at may kasiyahan sa inyong maibigan, at tumuloy kayo sa tarangkahan na nakayukod. At may kapakumbabaan na nagsasabi, patawarin ninyo kami, at aming ipatatawad ang inyong mga kasalanan, at daragdagan namin ang gantimpala o pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapot binalitan ng mga gumawa ng kamalian ang salita na iginawad sa kanila, na ipahayag ang patawarin ninyo kami. Nang ibang salita ang kanilang sinasabi sa gagad ng kanilang dila ay hintaton, na ang ibig sabihin ay isang uri ng beans o butong patani. Ngunit ang tunay na salita ay hintaton, alalaong baga, patawarin ninyo kami. Kahit aming ipinadala sa mga gumawa ng kamalian ang ridges o parusa o salot mula sa langit dahilan sa kanilang paghihimagsik na tumalima kay Allah. At alalahanin ng si Moises ay manalangin dahil sa pangangailangan sa tubig ng kanyang pamayanan, aming winika, hampasin mo ang bato ng iyong tungkod at bumukal dito ang 12 batis. Ang bawat pangkat ay nakakaalam ng kanyang lugar ng tubig. Kahit magsikain kayo at uminom ng panustos na ikabubuhay na ipinagkaloob ni Allah, at huwag kayong gumawa ng katampalasanan o kabuhungan sa kalupaan. At alalahanin ng inyong sabihin, O Moises, hindi namin kayang pagtiyagaan ang isang uri ng pagkain lamang, ang manna at pugo. Kahit manawagan o manalangin ka sa iyong Panginoon patungkol sa amin upang magpasibol ng maaaring tumubo sa lupa tulad ng mga herba, pipino, bawang, lintil at sibuyas. Siya si Moises ay nagsabi, ipagpapalit ba ninyo ang mainam sa mababang uri? Magsihayo o magsibaba kayo sa anumang bayan at inyong masumpungan ang inyong ninanais at sila ay nalambungan ng kanilang kahihiyan at kapighatian. Hinatak nila sa kanilang sarili ang puot ni Allah. Ito'y sa dahilang sila ay nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, tanda at iba pa ni Allah. At pumapatay sa kanyang mga tagapagbalita o propeta ng walang katuwiran. Ito'y sa dahilang sila ay naghimagsik at nagpatuloy sa pagsuway. Katotohanan ang mga sumasampalataya o naniniwala kay Muhammad at sa Quran, ang mga sumunod sa kasulatan, sa tura, ang mga batas, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano at mga Sabiano na nananampalataya kay Allah at sa huling araw at nagsisigawa ng kabutihan, sasa kanila ang gantimpala o biyaya mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat mangambahan at sila hindi magkakaroon ng kalumbayan. At alalahanin o angkan ng Israel ng aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa aming ipinagkaloob sa inyo at inyong gunitain ang nakapaloob dito. Sundin ng buong tapat ang aming ipinagutos sa inyo sa kasulatan upang kayo ay maging al-muttaqun, mga matimtiman sa kabanalan, mabuti at matuwid na tao. Gayunpaman, kayo ay nagsitalikod dito, inyong nilabag ang kasunduan, pagkatapos naming kunin ang inyong kasunduan. At kung hindi lamang sa biyaya at habag ni Allah sa inyo, katiyakang kayo ay nasa lipon ng mga talunan. At katotohanang nabatid ninyo ang nangyari sa mga sumuway sa inyong lipon. Sa kautosan ng bawal na pangingisda sa araw ng Sabado, at aming winika sa kanila, kayo ay maging unggoy na kinasusuklaman at itinatakwil. Kahit ginawa namin ang kaparusahang ito bilang isang halimbawa sa kanilang panahon at susunod na salit-saling lahi at isang aral sa mga may pangangamba kay Allah at alalahanin ng sabihin ni Moises sa kanyang pamayanan. Katotohanang si Allah ay nag-uutos sa inyo na kayo ay magkatay o magsakripisyo o mag-alay ng isang baka. Sila ay nagsabi, ginagawa mo ba kaming katatawanan? Siya si Moises ay nagsabi, iligtas na ako ni Allah na mapabilang sa al-jahilun, mga tao na walang pag-iisip, mangmang at may kabaliwan. Sila ay nagsabi, hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na gawing maliwanag kung anong baka ito. Siya si Moises ay nagsabi, "Kanyang si Allah winika. Katotohanan ito ay hindi lubhang matanda o lubhang bata. Ngunit ito ay katamtamang gulang lamang. Kaya't kaagad ninyong gawin ang sa inyo ay pinag-utos." Sila ay nagsabi, "Hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag kung ano ang kulay nito." Siya si Moises ay nagsabi, "Kanyang si Allah winika na ito ay dilaw na baka, na marikit ang kanyang kulay at nakakaakit sa mga tumitingin." Sila ay nagsabi, "Hilingin mo sa iyong Panginoon patungkol sa amin na maging maliwanag sa amin kung ano ba siya. Para sa amin ang lahat ng mga baka na aming nakita ay magkakatulad at katotohanan kung nanaisin ni Allah, kami ay mapapatnubayan." Si Moises ay nagsabi, "Katotohanan kanyang si Allah winika. Ito ay isang baka na hindi pa natuturo ang magbungkal ng lupa o magdilig ng bukirin, walang kakulangan o kasahulan at walang anumang mansa maliban sa marikit na dilaw." Sila ay nagsabi, "Ngayon, ikaw ay naghatid ng katotohanan kahit kanilang kinata ito bagamat sila ay nag-atubili na ito ay gawin. At alalahanin ang inyong patayin ng isang tao at kayo ay nagsipagtalo-talo sa isa't isa tungkol sa krimen. At si Allah ang maglalantad sa inyong inililingid. Kahit aming winika, inyong hampasin siya ang patay na katawan ng isang piraso ng kinatay na baka. Sa ganito o paraan, ibabalik ni Allah ang mga patay sa pagkabuhay at ipinamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat, mga kapahayagan, aral, katibayan, tanda at iba pa upang kayo ay magkaroon ng pangunawa. Ngunit pagkaraan nito, ang inyong puso ay naging matigas na parang bato o higit pa na naging malala sa katigasan. Sapagkat katotohanang may mga batuhan na bumubulwak mula rito ang tubig na naging mga ilog na nagsisidaloy at mayroong mga bato. Kung ito ay mabiyak, ay binubukalan ng tubig at katotohanang ang ibang bato ay nalaglag dahil sa pagkatakot kay Allah at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Kayo ba na mga matatapat na sumasampalataya na mga Muslim ay umaasa na sila na mga Hudyo ay sasampalataya sa inyong relihiyon kahimat ang ilang pangkat sa lipon nila? Ang mga Hudyo na may kaalaman sa kanilang relihiyon ay palaging nakakarinig ng salita ni Allah, ang tura, mga batas at makaraan. Sila ay tandisang nagbabago nito. Sadya nilang binabago ang kahulugan o pinapalitan ang mga salita nito. Matapos na ito ay kanilang naunawaan. Pagmalasin, kung kanilang ang mga Hudyo na kakadaupang palad ang mga sumasampalataya, ang mga Muslim, sila ang mga Hudyo ay nagsasabi, "Kami ay sumasampalataya." Datapot kung sila ay nag-iisa na lamang sa isa't isa, nangagkakatipon sa kubli, sila ay nagsasabi, "Ipangungusap ba ninyo, o Hudyo, sa kanila ng mga Muslim kung ano ang ipinahayag ni Allah sa inyo tungkol sa nababanggit kay Propeta Muhammad sa tura o mga batas upang sila ay makipagtalo sa inyo tungkol dito sa harapan ng inyong Panginoon? Hindi ba ninyo ginagamit ang inyong mga talino? Hindi ba nila ang mga Hudyo na babatid na talastas ni Allah ang kanilang inililingid at kanilang inilalantad? At mayroong mga tao sa lipon nila na mga Hudyo, ang mga mangmang na hindi nakakaalam sa nakapaloob sa aklat, ang tura, maliban sa maling pagnanasa, at sila ay gumagawa lamang ng sapantaha. Kung gayon, kasawian sa kaparusahan sa mga sumusulat ng aklat sa kanilang sariling mga kamay at nagsasabi, ito ay mula kay Allah, upang kumita lamang sa pamamagitan nito ng isang maliit na halaga, kasawian sa kaparusahan sa kanila, sa anumang sinulat ng kanilang mga kamay, at kasawian sa kaparusahan sa kanilang anumang kanilang kinita. At sila, ang mga Hudyo, ay nagsasabi, ang apoy ay hindi sasayad sa amin sa kabilang buhay, maliban lamang sa ilang natatakdaang araw. Ipagbadya o Muhammad, kayo baga ay kumuha ng kasunduan mula kay Allah tungkol dito. At kailanman, siya ay hindi sumira ng kanyang pangako, kayo baga ay nagsasabi ng tungkol kay Allah nang wala kayong kaalaman. Tunay nga, sinumang gumawa ng kasamaan at ang kanyang kasalanan ay pumalibot sa kanya, sila ang magsisipanirahan sa apoy ng impyerno, mamalagi sila rito magpakailanman at ang mga nananampalataya at nagsisigawan ng kabutihan, sila ang mga magsisipanirahan sa paraiso. Mamamalagi sila rito magpakailanman. At alalahanin ng kami ay kumuha ng isang kasunduan mula sa angkan ng Israel na nagsasabi, huwag kayong sumamba maliban lamang kay Allah at maging masunurin at mabuti sa inyong mga magulang, sa mga kamag-anak, sa mga ulila at sa mga mahihirap na nagpapalimos. Kayo ay mangusap ng makatuwiran sa mga tao, maging matintiman sa pag-aalay ng salah o takdang pagdarasal at magbigay ng zakah o katungkulang kawang gawa. Ngunit makaraan, kayo ay tumalikod maliban lamang sa ilan sa inyo at kayo ay tumatalikod sa kasunduan o nanunumbalik sa dating masamang gawi. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na nagsasabi, huwag ninyong padanakin ang dugo ng inyong pamayanan at huwag ninyong itaboy ang inyong pamayanan sa kanilang tirahan. Pagkaraan, ito ay inyong pinagtibay at dito kayo ay nagbigay saksi. Pagkaraan nito, kayo ngayon ay umuutas ng inyong sarili o nagpapatayan sa isa't isa at inyong itinataboy ang isang pangkat sa inyo sa kanilang mga tahanan. Kayo ay tumutulong sa kanilang mga kaaway laban sa kanila sa kasalanan at pagsuway. At kung sila ay dumating sa inyo bilang mga bihag, inyong ipinatutubo sila bagamat ang pagtataboy sa kanila ay pinagbabawal sa inyo. Kayo ba ay naniniwala lamang sa bahagi ng kasulatan at nagtatakwil sa iba pa? Datapot ano ang kabayaran sa inyo na may pag-uugaling ganito? Maliban sa kahihiyan sa buhay sa mundong ito at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay sasadlak sa kasakit-sakit na kaparusahan at si Allah ay walang hindi nalalaman sa inyong ginagawa. Sila ang mga tao na ipinagpalit ang kanilang buhay sa mundong ito sa kabilang buhay. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin at sila rin ay hindi matutulungan. At katotohanan aming ibinigay kay Moises ang aklat o kasulatan at aming sinundan siya ng marami pang tagapagbalita o mga propeta mula sa angkan ng Israel at aming ibinigay kay Jesus na anak ni Maria ang malilinaw na ayat, mga himala, tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa na nagpapatotoo sa kanya at aming pinatatag siya sa pamamagitan ng banal na espiritu na si Gabriel. Hindi ba gayon nga na kailanmat may dumatal ng tagapagbalita o sugo sa inyo na hindi ninyo naibigan, kayo ay napupuspos ng kapalaluan. Ang iba ay inyong pinabubulaanan o itinatakwil at tinatawag ng nagbabalat kayo at ang iba ay inyong pinapatay. At sila ay nagsasabi, ang aming puso ay nababalutan, alalaong baga, hindi na nakikinig at nakakaunawa ng salita ni Allah. Kaya't si Allah ang sumumpa sa kanila dahilan sa kanilang pagtatakwil kay Muhammad at kawalan ng pananalig. Kakarampot lamang ang kanilang paniniwala. At nang may dumatal sa kanila ang mga Hudyo na isang aklat, ang Quran, mula kay Allah na nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, sa Torah, mga batas at ebanghelyo, bagamat noong una ay nananawagan sila kay Allah, natulungan sila sa pamagitan ng pagdatal ni Muhammad upang sila ay magkamit ng tagumpay laban sa mga walang pananampalataya. At nang dumatal na sa kanila si Muhammad na kanilang nakilala na hindi may pagkakaila, sa pamagitan ng kanyang mga katangian na nababanggit sa turo, sila ay tumanggi na manalig sa kanya. Kaya't hayaang ang sumpa ni Allah ay mapataw sa mga walang pananampalataya. Kaaba-aba ang pinili nila sa kanilang sarili o kaluluwa na sila ay hindi magsisisampalataya sa bagay na ipinahayag ni Allah sa kanila ang Quran. Na nagngingit-ngit ang kanilang kalooban na ipinahayag niya ang kanyang biyaya, ang Quran, sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang mga alipin. Kaya't mamayani sa kanilang sarili ang sunod-sunod na pagkapuot ni Allah at sa mga walang pananampalataya ay mayroong kahiyahiyang kaparusahan. At kapag ito ay pinagbadya sa kanila na mga Hudyo, magsisampalataya kayo sa mga ipinahayag ni Allah ang Quran. Sila ay nagsasabi, kami ay sasampalataya lamang sa ipinahayag sa amin, sa aming mga propeta. At kanilang itinakwil ang iba pang ipinahayag na bukod dito, bagamat ito ay katotohanan nagpapatotoo kung ano ang nasa kanila, ang tura. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila. Bakit ninyo pinatay ang mga propeta ni Allah noong pamanguna? Kung kayo ay katotohanang nananampalataya, at katotohanang si Moises ay dumatal sa inyo, na may malilinaw na himala, mga katibayan na nagpapatotoo sa kanya. At makaraan ay sinamba ninyo ang batang baka na yari sa ginto sa kanyang pansamantalang pagkawala at kayo ay gumawa ng kasuklam-suklam na kamalian. At alalahanin ng aming kinuha ang inyong kasunduan na kayo ay sasampalataya kay Allah at aming itinaas ng higit sa inyo ang bundok ng Tur o Sinai na nagsasabi, manangan kayo ng matatag sa anumang ipinagkaloob namin sa inyo at makinig sa batas. Baka mangyari na aming paguhuin ang bundok na ito sa inyo. Sila ay nagsasabi, kami ay nakarinig at kami ay sumuway. At ang kanilang puso ay nalagom ng pagsamba sa batang baka dahilan sa kawalan nila ng pananampalataya. E pagbadya mo o Muhammad sa kanila, kaaba-aba ang ipinag-utos ng inyong pananampalataya sa inyo kung kayo nga ay mayroong tunay na pananampalataya sa aming ipinahayag sa inyo. Ipagbadya mo o Muhammad sa kanila kung ang paraiso sa kabilang buhay na hawak ni Allah ay katiyakan na tanging sa inyo lamang at hindi para sa iba na sangkatauhan. Dahilan sa kayo ay nagsasabi na kayo ay mga anak ni Allah at kanyang minahal. Kung gayon, ay inyong hangarin ang inyong kamatayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapot kailanman, sila hindi maghangad ng kamatayan dahilan sa mga kasalanan ng kanilang nagawa at batid nila na sila ay hindi papayagang makapasok sa paraiso. At si Allah ang ganap na nakababatid sa zalimun, mga tampalasan, buhong, buktot, mapaggawa ng kamalian.
1: At katotohanang inyong matatagpuan sila sa lahat ng mga tao na pinakasakim sa buhay na sa mga nag-aakibat ng mga katambal kay Allah. Ang bawat isa sa kanila ay naghangad na sila ay mabigyan ng buhay ng 1,000 taon. Datapot ang pagbibigay sa kanila ng gayong buhay ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaparusahan sapagkat si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat nilang ginagawa. Ipagbadya mo, O Muhammad, sino man ang maging kaaway ni Gabriel, siya ang nagparating ng Quran sa inyong puso sa kapahintulutan ni Allah na nagpatotoo sa mga naunang kasulatan at naging patnubay at nagbibigay ng mga magandang balita sa mga sumasampalataya. Sino man ang maging kaaway ni Allah, ng kanyang mga anghel, ng kanyang mga tagapagbalita, ni Gabriel at ni Mikael, kung gayon katotohanan si Allah ay naging kaaway ng mga hindi sumasampalataya. At katotohanan ipinahayag namin sa iyo ang malilinaw na ayat. At walang nagtatakwil dito maliban sa mga mapaghimagsik. Hindi ba na sa bawat panahon na gumagawa sila ng kasunduan, ang ilang pangkat sa kanila ay nagwawalang bahala? Hindi. Sa katotohanan, ang karamihan sa kanila ay hindi sumasampalataya. At nang dumatal sa kanila ang 1 sugo mula kay Allah na nagpapatotoo ng kasulatan na nasa sa kanila, ang 1 pangkat sa lipon nila nang binigyan ng kasulatan ay naghagis ng aklat ni Allah sa kanilang likuran. Nawari ba ang ito na hindi nila nababatid? Sinusunod nila kung ano ang itinuturo ng mga demonyo sa panahon ni Solomon. Si Solomon ay hindi nawala ng pananampalataya. Datapot ang mga demonyo ay hindi sumasampalataya na nagtuturo sa mga tao ng salamangka. Gayun din, ang mga salamangka na dumating bilang pagsubok sa mga tao sa pamamagitan ng 2 anghel sa Babylonia, si Harut at si Marut. Datapot ang sinuman sa kanilang 2 ay hindi nagturo sa kaninuman, hanggat hindi sila nakakapagsabi, kami ay para sa pagsubok lamang, kaya huwag kayong mawala ng pananalig. Napag-aralan nila sa kanila ang mga paraan upang magtanim ng di pagkakaunawaan sa pagitan ng lalaki at kanyang asawa. Datapot hindi nila maipapahamak ang sinumang maliban lamang na pahintulutan ito ni Allah. At natutuhan nila rito kung ano ang pumipinsala sa kanila at hindi nakakapagbigay ng kapakinabangan sa kanila. At napag-alaman nila na ang mga tumatangkilik sa mga salamangka ay walang bahagi ng kaligayahan sa kabilang buhay at kabuktutan na kanilang ipinagpalit para sa kanilang sarili kung kanila lamang nalalaman. Kung sila ay naniwala kay Muhammad at may pagkatakot, higit na mainam sana ang gantimpala mula kay Allah kung kanila lamang nalalaman. O kayong nananampalataya, huwag ninyong sabihin na ang ra'ina maging maingat, makinig sa amin at kami ay makinig sa iyo. Datapot magsabi kayo ng unzurna, bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa. Bigyan mo kami ng pansin upang kami ay makaunawa at makinig. At sa mga walang pananampalataya ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. Hindi kailanman hinangad ng mga walang pananampalataya sa lipunang ng angkan ng kasulatan. Gayun din ng mga nagtatambal ng Diyos-Diyosan kay Allah sa pagsamba na magnais na may anumang magandang bagay na dumatal sa inyo mula sa inyong Panginoon, subalit si Allah ang humihirang mula sa kanyang habag ng sino mang kanyang mapusuan. At si Allah ang nagmamay-ari ng nag-uumapaw na biyaya. Ano mang aya ang aming sinusugan o hinahaya ang makalimutan na hindi namin pinalitan na higit na mainam o katumbas nito? Hindi mo ba nababatid, O Muhammad, na sila? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay? Hindi mo ba nababatid na si Allah ang nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at kalupaan? At maliban kay Allah, kayo ay walang anumang wali, tagapangalaga, tagapagtangkilik o makakatulong. O nais ba ninyong mga Quraysh hilingan ang inyong tagapagbalita na katulad din ng si Moises ay hilingin noon? Datapot sinumang magpalit ng pananampalataya sa halip nang kawalan ng pananampalataya ay katotohanang napaligaw sa tuwid na landas. Marami sa angkan ng kasulatan ang nagnanais na muli kayong magbalik sa kawalan ng pananampalataya matapos na kayo ay manampalataya. Dahilan sa pagkainggit, matapos na maging malinaw sa kanila ang katotohanan na si Muhammad ay sugo ni Allah, datapwat magpatawad at pabayaan. Hanggang sa ibigay ni Allah ang kanyang pag-uutos, katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At maging matimtiman sa pag-alay ng salah at magkaloob ng zakah at anumang kabutihan na inyong isinasagawa. Ito ay matatagpuan ninyo kay Allah. Katotohanan si Allah ang lubos na nakamamasid ng lahat ninyong ginagawa. At si Allah ay nagsasabi, kailanman walang sinuman ang makapapasok sa paraiso maliban na siya ay Hudyo o Kristiyano. Ito ay kanilang pagnanais lamang. Ipagbadya, ipakita ninyo ang inyong katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Katotohanan sinuman ang magsuko ng ganap ng kanyang sarili kay Allah at mapaggawa ng kabutihan ay matatanggap niya ang gantimpala mula sa kanyang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan, gayon din sila ay walang kalumbayan. Ang mga Hudyo ay nagsasabi, ang mga Kristiyano ay walang pinanghahawakan. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang mga Hudyo ay walang pinanghahawakan. Datapot sila ay kapwa nagpapamarali na kanilang pinag-aaralan. O dinadalit ang magkatulad na kasulatan. Ang kanilang salita ay katulad din ng sinabi ng mga paganong Arabo na walang kaalaman. Natapot si Allah ang hahatol sa kanilang pinag-aawayan sa araw ng paghuhukom. At sino pa kaya ang higit na di makatarungan? Maliban sa sinuman na nagbabawal na ang mga pangalan ni Allah ay luwalhatiin at banggitin sa mga lugar ng pagsamba at magsusumikap na pinsalain ang mga ito. Hindi isang katampatan na sila ay pumasok malibang sila ay may pangangamba kay Allah. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan, kaparusahan sa mundong ito. Sa kanila ay walang ano paman maliban sa kahihiyan sa mundong ito. At sa kabilang buhay ay isa sa kanila ang nag-uumapaw na kaparusahan. At si Allah ang nag-aangkin ng silangan at kanluran. At kahit saan mang dako na iharap ninyo ay nandoon ang mukha ni Allah. Katotohanan si Allah ay puspos ng panustos. Sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang ganap na maalam. At sila ay nagsasabi, si Allah ay nagkaroon ng anak. Luwalhatiin siya. Hindi siya ang nag-aangkin ng lahat ng mga nasa kalangitan at nasa kalupaan. At ang lahat ng nag-uukol ng pagsamba sa kanya. At ang lahat ay nag-uukol ng pagsamba sa kanya. Ang pinagmula ng mga kalangitan at kalupaan, at kung siya ay nagtakda ng isang bagay, siya ay magwiwika lamang ng mangyari nga. At ito ay magaganap. At ang mga walang kaalaman ay nagsasabi, bakit kaya si Allah ay hindi makipag-usap sa amin o magbigay ng isang tanda? Ito rin ang sinasabi ng mga tao na nauna pa sa kanila. Sa gayon ding salita, ang kanilang puso ay magkahalintulad. Katotohanan, aming ginawang maliwanag ang mga tanda sa mga tao na matatag sa kanilang pananampalataya. Tunay ngang ikaw ay sinugo namin. Sa katotohanan, bilang tagapagdala ng magandang balita tungkol sa paraiso, tunay ngang ikaw, O Muhammad, ay sinugo namin sa katotohanan. Bilang tagapagbalita ng magandang balita tungkol sa paraiso, at isang tagapagbabala tungkol sa impyerno. At ikaw ay hindi tatanungin tungkol sa mga magsisipanirahan sa naglalagablab na apoy. At kailanman ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay hindi masisiyahan sa iyo, O Muhammad, maliban lamang na inyong sundin ang paraan ng kanilang pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang mga patnubay ni Allah, ang Islam, ito ang tanging patnubay lamang. At kung ikaw, O Muhammad, ay sumunod sa kanilang nais, pagkaraan ang inyong matanggap ang karunungan, ang Quran. Kung magkagayon, ikaw ay hindi makakatagpo ng anumang wali, tagapangalaga, at tagapangtangkilik o makakatulong laban kay Allah. Ang mga binigyan namin ng aklat ay nag-aral nito ng husto sa paraang nararapat na pag-aralan. Sa paraang nararapat na pag-aral, sila ang magsisipaniwala sa Quran, at sino man ang magtatakwil ng pananalig dito, sila yaong mga talunan. O wangka ng Israel, alalahanin ninyo ang aking biyaya na aking ipinagkaloob sa inyo, at kayo ay higit kong pinahalagahan kaysa lahat ng mga nilalang. At inyong pangambahan ang araw ng muling pagkabuhay, na walang isa mang kaluluwa makakaasa sa tulong ng iba, at walang kabayaran ang tatanggapin mula sa kanya Gayon din ang pamamagitan ng iba ay walang saysay sa kanya, at sila rin ay hindi matutulungan. At nang si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon sa pamamagitan ng natatanging pag-utos na kanyang tinupad, siya ay nagwika sa kanya, "Katotohanan, ikaw ay aking gagawin na isang pinuno, propeta, ng sangkatauhan." Si Abraham ay nanikluhod, "Gayon din ang aking mga anak bilang mga pinuno." Si Allah ay nagwika, "Ang aking kasunduan ay hindi nakasasakop sa zolimun, mga talampasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian at mapangapi. At nang aming gawin ang tahanan bilang isang lugar ng pagtitipon sa mga tao at isang lugar ng kaligtasan, at inyong gawin ang maqam, himpilan ni Abraham, bilang isang lugar ng dalanginan, at aming ipinag-utos kina Abraham at Ismail na nararapat nilang dalisahin ang aking tahanan sa mga marurumi at mga Diyos-Diyosan upang ito ay maging handa sa mga tao na pumapalibot dito o namamalagi rito o sa mga nag-alay ng sola." At nang sabihin ni Abraham, "Aking Panginoon, gawin ninyo na ang lungsod na ito ay maging isang lugar ng kaligtasan at inyong biyayaan ang nagsisipanirahan dito ng mga bungang kahoy, lalo na yaong mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw." Si Allah ay nagwika, "At sino man ang hindi sumasampalataya, siya ay pansamantala kong hahayaan na mabuhay sa pananaga sa mundong ito. Datapwat hindi magtatagal, siya ay aking itataboy sa kaparusahan ng apoy at isang masamang patutunguhan." At nang itindig ni na Abraham at Ismail ang mga haligi ng tahanan habang sila ay nananalangin, kay Allah, "O aming Panginoon, tanggapin ninyo ang paglilingkod na ito mula sa amin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. O aming Panginoon, kami ay gawin ninyong mga Muslim na tumatalima sa inyong kaluuban, at gayon din ang aming mga anak na maging isang sambayanang Muslim na tumatalima sa inyong kaluuban, at inyong ipakita sa amin ang aming manasik, mga lugar ng pagdiriwang ng ritual ng Hajj at Umrah, at inyong tanggapin ang aming pagsisisi. Katotohanan kayo ang lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. O aming Panginoon, isugo ninyo sa kanila ang isang tagapagbalita na mula sa kanila na magpapahayag sa kanila ng inyong mga talata at magtuturo sa kanila ng kasulatan, ang Quran, at al-hikmah, hadith, at magpapadalisay sa kanila. Katotohanan kayo lamang ang may ganap na kapangyarihan at karunungan. At sino pa kaya ang tumatalikdan sa pananampalataya ni Abraham, maliban sa kanya na isang hangal? Katotohanan siya ay hinirang namin sa mundong ito, at katiyakang sa kabilang buhay, siya ay mapapabilang sa mga matutuwid. Nang ang kanyang Panginoon ay nagwika sa kanya, "Isuko mo ang iyong kalooban sa akin, maging isang Muslim." Si Abraham ay nagsabi, "Isinuko ko ang aking kalooban bilang isang Muslim." Sa Panginoon at tagapagtaguyod ng lahat ng manilalang. At ay ipinagtagubili ni Abraham sa kanyang mga anak na lalaki. Gayon din ang ginawa ni Jacob. O aking mga anak, si Allah ang humirang para sa inyo ng tunay na pananampalataya. Kaya huwag ninyong hayaan na kayo ay pumanaw maliban sa katatayuan ng pagtalima sa Islam bilang mga Muslim. Kayo ba ay mga saksi ng ang kamatayan ay tumambad kay Jacob ng kanyang sabihin sa kanyang mga anak na lalaki, ano ang inyong sasambahin kapag ako ay nawala na? Sila ay nagsabi, aming sasambahin ang inyong Diyos at ang Diyos ng inyong mga ninuno, nila Abraham, Ismail at Isaac, sa nag-iisang tunay na Diyos. At sa kanya lamang kami tatalima. Silang mga tao na nagsipanaw na kanilang tatamasahin ang bunga ng kanilang ginawa. At kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa. At sila ay nagsasabi, maging kayo man ay mga Hudyo o Kristiyano, magkagayon man kayo ay mapapatnubayan. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, datapwat ang tunay na patnubay sa pananampalataya ni Abraham, ang Hanifa, ang paniniwala sa kaisahan ni Allah sa Islam. Alalaong baga ang maging matimtiman at sumamba lamang kay Allah. At siya kailanman ay hindi nagtatambal ng anumang Diyos kay Allah. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa kapahayagan ay pinagkaloob sa amin. At kay Abraham, Ismail, Ishak, Jacob at sa 12 tribo at sa mga ipinahayag kay Moises at Jesus at sa mga ipinahayag sa lahat ng mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagtatakda sa kanila ng pagtatangi-tangi. At kay Allah lamang kami ay tumatalima. At kung sila ay mananampalataya na katulad ng inyong pananampalataya, katiyakang sila ay nasa tamang landas. Datapat kung sila ay tumalikod, sila ang mga tumututol. Sapat na si Allah sa inyo laban sa kanila. At siya ang ganap na nakakarinig, ang tigib ng kaalaman. Magpakatatag kayong sumunod sa relihiyon ni Allah, ang aming sibgha, pananampalataya, ay sibgha na nagmula kay Allah, ang Islam. At ano pa kayang pananampalataya ang higit na mainam kaysa relihiyon ni Allah? At siya lamang ang aming sinasamba. Ipagbadya mo, O Muhammad, sa mga Hudyo at Kristiyano, kayo ba ay makikipagtalo sa amin tungkol kay Allah? Gayong siya ang aming Panginoon at inyong Panginoon. At kami ay gagantimpalaan sa aming mga gawa. Gayon din naman kayo sa inyong mga gawa. At kami ay matapat sa kanya sa pagsamba at pagtalima. O inyo bang sasabihin na sina Abraham, Ismail, Ishak, Jacob at ang 12 tribo ay mga Hudyo o Kristiyano? Ipagbadya, higit ba kayong maalam kaysa kay Allah? Ang sino pa kaya ang higit na walang katarungan maliban sa kanya na naglilingid ng kanyang pagpapahayag mula kay Allah? At si Allah ang nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Sila ang mga tao na nagsipanaw na tatamasahin nila ang mga bunga ng kanilang ginawa at kayo ay magtatamasa ng bunga ng inyong ginawa. At kayo ay hindi tatanungin tungkol sa kanilang ginawa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: na pagpapakilos ng dila. Ang pag-aaral ng Quran, ang pagtuturo nito, ang pagbabasa ay may dulot ng maraming kalamangan na ang ilan ay ang sumusunod. Ang gantimpala ng pagtuturo nito, nagsabi ang sugo, ang pinakamainam sa inyo ay ang nag-aral ng Quran at nagtuturo nito. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ang gantimpala sa pagbabasa nito, nagsabi ang sugo, ang sinumang bumasa ng isang titik mula sa aklat ni Allah ay magkakaroon siya dahil doon ng isang magandang gawa, at ang magandang gawa ay ginagantimpalaan ng 10 ulit nito. Isinalaysay ito ni Imam at-Tirmidhi. Ang kalamangan ng pag-aaral ng Quran at pagsasaulo nito at ang kahusayan sa pagbabasa nito. Nagsabi ang sugo, tulad ng isang nagbabasa ng Quran, habang siya ay nagsasaulo nito kasama ng mga mabuting marangal na anghel, at tulad ng isang nagbabasa ng Quran habang siya ay nagpapanatili nito, at siya ay mahigpit dito, kaya magkakamit siya ng 2 gantimpala. Mutafak alayhi. Nagsabi pa ang sugo, sasabihin sa kaibigan ng Quran, bumasa ka, umakyat ka, at bumigkas ka gaya noong ikaw ay bumibigkas nito sa mundo, sapagkat tunay na ang kalagayan mo ay nasa huling bahagi ng talata na binabasa mo. Isinalaysay ito ni Imam at-Tirmidhi. Nagsabi si Al-Kitabi, nasaad sa salaysay na ang bilang ng mga talata ng Quran ay ayon sa dami ng baitang ng paraiso, kaya sasabihin sa nagbabasa, umakyat ka sa mga baitang ayon sa dami ng binabasa mo noon mula sa mga talata ng Quran. Kaya ang sinumang nakalubos sa pagbasa ng buong Quran ay makapag-aangkin ng pinakamataas sa mga baitang ng paraiso sa kabilang buhay. Ang sinumang nakabasa ng isang bahagi mula rito, ang pag-akyat niya sa mga baitang ay ayon sa dami niyon. Kaya ang pagwawakasan ng gantipala ay ang pagwawakasan ng pagbasa. Ang kabayaran ng sinumang nag-aaral ang anak niya ng Quran. Nagsabi ang sugo, ang sinumang nagbasa ng Quran, nag-aral niyon at gumawa ayon doon ay pasusuotin ang mga magulang nito sa araw ng pagbangon ng isang korona ng liwanag na ang tanglaw niyon ay tulad ng tanglaw ng araw, at dadamitan ang mga magulang nito ng 2 hiyas na hindi matutumbasan ng mundo ang mga ito. Kaya magsasabi silang 2, bakit kami dinamitan nito? Kaya naman sasabihin, dahil sa pagtangkilik ng anak niyo sa Quran. Isinalaysay ito ni Imam al-Hakim. Ang pamamagitan ng Quran sa kaibigan nito sa kabilang buhay. Nagsabi ang sugo, basahin niyo ang Quran sapagkat tunay na ito ay darating sa araw ng pagbangon bilang isang tagapamagitan para sa mga kaibigan nito. Isinalaysay ito ni Imam Muslim. Nagsabi pa ang sugo, ang Quran at ang pag-aayuno ay mamamagitan para sa tao sa araw ng pagbangon. Isinalaysay ito ni Imam Ahmad. Ang kabayaran ng mga nagtipon para sa pagbigkas ng Quran at pag-aaral nito. Nagsabi ang sugo, kapag may nagtipong mga tao sa isang bahay na kabilang sa mga bahay ni Allah, binibigkas nila ang aklat ni Allah at pinag-aaralan nila ito sa isa't isa sa kanila, ay bababa sa kanila ang kapanatagan, babalutin sila ng awa, paliligiran sila ng mga anghel at babanggitin sila ni Allah sa sinumang nasa piling niya. Isinalaysay ito ni Imam Abu Dawud. Ang mga kaasalan sa pagbabasa ng Quran. Bumanggit si Ibnu Kathir na mga kaasalan at ang sumusunod ay ang ilan sa mga ito na hindi sasalingin ng tao ang Quran ni babasahin ito malibang siya ay tahir na maglilinis ng ngipin sa pamamagitan ng siwak bago bigkasin ito na magsusuot ng pinakamagandang kasuotan niya na haharap sa kibla na titigil sa pagbabasa kapag naghikab na hindi puputulin ang pagbabasa sa pamamagitan ng pagsasalita ng iba maliban kung kinakailangan na nakatuon ang isip na hihinto pagkatapos ng talatang naglalaman ng pangako at hihilingin iyon at hihinto rin pagkatapos ng talatang naglalaman ng banta at magpapakupkop kay Allah na hindi iiwan ang mushaf na nakabukas at hindi rin maglalagay sa ibabaw nito ng anuman na hindi magpapalakasan sa pagbabasa ang mga nagbabasa nito na hindi ito babasahin sa mga palengke at mga puok ng kaingayan. Papaanong bibigkasin ang Quran? Tinanong si Anas. Tungkol sa pagbigkas ng propeta, kaya nagsabi ito, pinahahaba niya ang bigkas ng tamang pagpapahaba ng bigkas. Kapag binigkas niya ang Bishmi, Liahi, Ramani, Rahim, ay pinahaba niya ang bigkas ng Bishmi, Lahi, pinahaba niya ang bigkas ng Raman, at pinahaba niya ang bigkas ng Rahim. Isinalaysay ito ni Imam al-Bukhari. Ang iba yung gantimpala sa pagbabasa ng Quran. Lahat ng nagbabasa ng Quran na wagas na naguukol kay Allah ay gagantimpalaan. Subalit nag-iiba yung gantimpalang ito at lumalaki kapag may konsentrasyon ng isip. Pagbubulay-bulay at pag-unawa sa binibigkas sapagkat ang isang titik ay katumbas ng 10 mabuting gawa hanggang sa 700 ulit. Ang dami ng babasahin sa araw at gabi. Ang mga kasamahan ng propeta noon ay nagtatalaga para sa mga sarili nila ng isang bahagi ng Quran sa bawat araw. Hindi nagpumilit ang isa mula sa kanila sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 7 araw. Bagkus ay nasaad ang pagbabawas sa pagtapos nito sa loob ng mababa pa sa 3 araw. Kaya maging masigasig ka kapatid sa paggamit sa oras mo sa pagbabasa nito. Magtatalaga ka sa sarili ng pang-araw-araw na oras para sa pagbabasa na hindi mo kakaligtaan anuman ang mangyari. Ang kaunting oras na tuloy-tuloy ay mainam kaysa maraming oras na patigil-tigil. Kaya kung nakaligtaan mo.
1: Ang mga pinuno ng mga palalo sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, "Katiyakang ikaw ay aming itataboy, O Shu'aib, at sila na naniniwala sa iyo mula sa aming bayan. Kung hindi, kayong lahat ay magbabalik sa aming pananampalataya." Si Shu'aib ay nagsabi, "Kahit na ito ay aming kinasusuklaman, kami ay tunay na kumakhata ng kasinungalingan laban kay Allah. Kung kami ay magbabalik sa inyong pananampalataya, matapos na kami ay sagipin dito ni Allah, at wala sa amin ang pagpapasya na magbalik dito sa liwas ng pananalig, malibang si Allah, ang aming Panginoon ang magnais nito. Ang aming Panginoon ay nakababati ng lahat ng mga bagay. Kay Allah lamang namin inilalagay ang aming pagtitiwala. O aming Panginoon, kayo ay humatol sa katotohanan sa pagitan namin at ng aming pamayanan. Sapagkat kayo ang pinakamahusay sa lahat ng nagbibigay ng kahatulan." Ang mga pinuno ng mga hindi sumasampalataya sa lipon ng kanyang pamayanan ay nagsabi, sa kanilang pamayanan. Kung inyong susundin si Shu'aib, katiyakang kayo ay magiging mga talunan. Kahit ang lindol ay lumagom sa kanila at sila ay nakahandusay na walang buhay na nakalupasay sa kanilang tahanan. Sila na nagpabulaan kay Shu'aib ay nangyari. Nawari bang sila ay hindi nagsipanirahan doon sa kanilang tahanan? Ang mga nagpasinungaling kay Shu'aib, sila ang mga talunan dito sa mundo sapagkat sila ay nawasak maging sa kabilang buhay. At siya, si Shu'aib, ay paalis na lumingon sa kanila at nagsabi, "O aking pamayanan, katotohan ang aking ipinarating sa inyo ang mga mensahe ng aking Panginoon, at kayo ay binigyan ko ng mabuting payo. Kung gayon, bakit ako magdadalamhati sa pagkawasak ng mga tao na hindi sumasampalataya? At hindi kami nagsugo ng alinmang lungsod ng isang propeta na kanilang itinakwil, na hindi namin sinakmal ang mga tao rito ng matinding kahirapan o pagkawala ng kayamanan at pagkawala ng kalusugan at ang mga paghihirap o kalamidad upang sila ay magpakababa sa kanilang sarili at magtika kay Allah at aming pinalitan ang kasamaan ng kabutihan hanggang sa sila ay dumami sa bilang at sa kayamanan at kasaganaan at nangusap ang aming mga ninuno ay dinapuan ng paghihirap o pagkawala ng kalusugan at mga kalamidad at ng kaginhawahan o mabuting kasaganaan datapot hindi sila nakakuha ng aral sa mga nangyari. Kahit aming sinakmal sila ng walang kaabog-abog habang sila ay walang kaalaman. At kung ang pamayanan ng mga bayan ay nananampalataya at nagkaroon ng takwa o pangangamba kay Allah at kataimtiman at pagkamasunurin, katiyakang amin sanang bubuksan sa kanila ang mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan datapot sila ay nagpasinungaling sa mga sugo kahit aming sinakmal sila ng kaparusahan dahilan sa kanilang ginagawa. Alalaong baga ang kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mga krimen na kanilang ginawa. Sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan sa gabi habang sila ay natutulog. O sila bagang pamayanan ng mga bayan ay nakadarama ng kaligtasan laban sa pagdatal ng aming kaparusahan bago magtanghali habang sila ay naglalaro. Sila bagay nakadarama ng kaligtasan laban sa balak ang kaparusahan ni Allah habang sila ay binibigyan ng palugit upang magsaya rito sa mundo. Datapot walang sinuman ang nakadarama ng kaligtasan sa balak ni Allah maliban sa mga tao na nakatakda sa pagkawasak. Alalaong baga, ang isang nananampalataya ay gumagawa ng lahat ng gawang pagsamba na patuloy na nakadarama ng pangangamba sa pagkatakot at pagkabalisa. Ngunit ang tampalasang makasalanan ay nagsagawa ng mga gawain ng pagsuway o krimen habang patuloy na nakakaramdam na siya ay ligtas sa kaparusahan ni Allah. At kung hindi pa naging maliwanag sa kanila na mga nagmana sa kalupaan matapos ang panahon ng nakaraang mga tao na kung aming ninais, amin din silang parurusahan dahilan sa kanilang mga kasalanan at aming sinasarhan ang kanilang puso upang sila ay hindi makarinig. Ito ang kasaysayan ng mga bayan o pamayanan na aming isinalaysay sa iyo o Muhammad at katotohanang dumatal sa kanila ang kanilang mga sugo na may dalang maliliwanag na katibayan. Datapot sila ay hindi nakahanda na manampalataya sa bagay na kanilang itinakwil noong panguna sa ganitong paraan. Sinasarhan ni Allah ang puso ng mga hindi sumasampalataya. Alalaong baga, kung sinarhan man ni Allah ang puso ng mga nagtakwil sa kanilang mga sugo noon, sa gayon ding paraan, sasarhan ni Allah ang puso ng mga magtatakwil kay Propeta Muhammad. At ang karamihan sa kanila na mga nangaunang bayan ay aming natagpuan na hindi tapat sa kanilang kasunduan, bagkus ang karamihan sa kanila ay tunay naming natagpuan na fasikun o mapaghimaksik at palasway kay Allah. At pagkaraan nila na mga nangaunang sugo ay aming isinugo si Moises na kasama ang aming mga tanda o himala kay Paraon at kanyang mga pinuno o pamayanan datapot sa kawalang katarungan. Kahit pagmasdan kung ano ang kinasapitan ng Mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan o buhong. At si Moises ay nagbadya, "O Paraon, ako ay isang sugo mula sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang. Marapat para sa akin na huwag mangusap ng hinggil kay Allah maliban sa katotohanan. Katotohanang ako ay naparito sa inyo mula sa inyong Panginoon na may dalang maliwanag na katibayan. Kaya't hayaan ang angka ng Israel ay lumisan na kasama ko." Si Paraon ay nangusap, "Kung ikaw ay dumatal na may tanda, ito ay iyong ilantad dito kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan." At si Moises ay naghagis ng kanyang tungkod at ito ay naging isang lantad na ahas at kanyang inilabas ang kanyang kamay at ito ay naging puti na nagniningning sa mga nakamamalas. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, "Katotohanang ito ay gawa ng isang magaling na manggagaway. Nais niyang itaboy kayo sa inyong lupain, kahit ano ang inyong may papayo sa akin." Sila ay nagturing, "Ipagpaliban muna ang usapan sa kanya at sa kanyang kapatid sa ilang oras at magpadala ng mga tagatawag sa mga lungsod upang magkatipon-tipon ang mga tao upang kanilang dalhin sa inyo ang pinakamagagaling na manggagaway. Kahit ang mga manggagaway ay pumaroon kay Paraon, sila ay nangusap, "Katotohanan bang may malaking gantimpala sa amin kung kami ay maging matagumpay?" Siya, si Paraon, ay nagsabi, "Oo, at higit pa riyan. Kung kayo ay magtagumpay, kayo ay magiging pinakamalapit sa akin." Sila ay nagsabi, "O Moises, maaring ikaw ang maunang maghagis o sa amin ang unang hagis." Siya, si Moises, ay nagsabi, "Kayo ang maunang maghagis. Kahit nang sila ang maghagis, kanilang ginaway ang mga mata ng mga tao at naghatid sila ng lagim sa kanila, alalaong baga, kanilang sinindak sila at sila ay nagpamalas ng kahangahang salamangka. At aming binigyan ng inspirasyon si Moises na nagsasabi, ihagis mo ang iyong tungkod. At kapag daka, ito ay sumila nang walang humpay sa lahat ng mga kabulaanan na kanilang itinambad. Kaya't ang katotohanan ay napatibayan at napalis ang anumang kanilang ginagawa. Kaya't sila ay nagapirito at noon din at bumalik sa kanila ang kahihiyan o pagkaaba. At ang mga manggagaway ay napahandusay na nangangayo pa pa kay Allah. At sila ay nagsabi, kami ay sumasampalataya sa Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ang Panginoon ni Moises at si Harun. Si Paraon ay nagsabi, kayo ba ay naniwala na sa kanya bago ko pa kayo bigyan ng pahintulot? Katiyakang ito ay isang pakana na inyong binalak sa lungsod na kasama si Moises upang itaboy ang mga tao rito datapot inyong mapag-aalaman. Katiyakang aking puputulin ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang panig at kayong lahat ay aking ipapako sa krus. Sila ay nagsabi, katotohanan kami ay magbabalik sa aming Panginoon at ikaw, Paraon, ay gumagawa lamang ng paghihiganti sa amin sapagkat kami ay nananampalataya sa ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan o aral o tanda ng aming Panginoon nang ito ay dumatal sa amin o aming Panginoon. Diligan mo po kami ng pagtityaga at papangyarihin ninyong mamatay kami na mga Muslim. Ang mga pinuno ng mga tao ni Paraon ay nagsabi, inyo bagang pababayaan si Moises at ang kanyang mga tao na maghasik ng kalukuhan sa kalupaan at iwanan kayo at ang inyong mga Diyos. Siya, si Paraon, ay nagsabi, papatayin natin ang kanilang mga anak na lalaki
2: at hahayaan natin na mabuhay ang kanilang mga babae at katotohanan tayo ay mga manlulupig sa kanila. Si Moises ay nagsabi sa kanyang mga tao, kayo ay manikluhod ng tulong kay Allah at maging matiyaga. Katotohanan, ang kalupaan ay pag-aangkin ni Allah. Ibinibigay niyang pamana ito sa sinumang kanyang maibigan, sa kanyang maalipin, at ang panghuling tagumpay ay para sa muttaqun o mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah.
1: Sila ay nagsabi, kaming angkan ng Israel ay nasaktan na nagdusa ng mga kaguluhan bago ka pa dumatal sa amin. At matapos na ikaw ay dumating sa amin, siya ay nagsabi, marahil ang inyong Panginoon ang wawasak sa inyong kaaway at gagawin kayong mga tagapagmana sa kalupaan at mamamalas niya kung paano kayong magsisikilos. At katotohanan aming pinarusahan ang mga tao ni Paraon ng tagtuyot at kakulangan ng mga bunga at pananim upang sila ay makaalaala, alalaong baga upang kanilang mapag-isip ang mga biyaya ni Allah at kagandahang loob na kanyang ipinagkaloob sa kanila. At sa gayon, sila ay umiwas sa kanyang mga ipinagbabawal at sumunod sa kanyang mga ipinag-utos. Datapot kung ang kabutihan tulad ng panustos ay sumapit sa kanila, sila ay nagsasabi, ito ay amin. At kung ang kasamaan ay maminsala sa kanila, sila ay nagtuturing dito na ito ay isang sanhi ng masamang pangitain na nakakabit kay Moises at sa kanyang mga kasama. Hindi mapapasubalian ang kanilang masamang pangitain ay nasa kapangyarihan ni Allah, datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaalam. Sila ay nagsabi kay Moises, ano mang ayat o mga katibayan, himala, kapahayagan, aral o tanda ang iyong dalhin sa amin upang gumawa ng panggagaway sa amin, kailanman ay hindi kami sasampalataya sa iyo. Kahit aming ipinadala sa kanila ang mga ito, ang baha, ang mga tipaklong, ang mga kuto, ang mga palaka, at ang dugo bilang sunod-sunod na mga maliliwanag na tanda, datapot sila ay mga palalo at sila ay mujrimun o mga kriminal, mapagsamba sa Diyos-Diyosan at makasalanan. At nang ang kaparusahan ang mga nabanggit sa unahan ay sumapit sa kanila, sila ay nagsabi, O Moises, panikluhuran mo ang iyong Panginoon para sa amin dahilan sa kanyang pangako sa iyo. Kung iyong papawiin ang kaparusahan sa amin, katotohanan kami ay sasampalataya sa iyo at hahayaan namin ang angkan ng Israel ay lumisan na kasama mo. Datapot ng aming pawiin ang kaparusahan sa kanila sa isang natatakdaang panahon na marapat nilang sapitin. Kapag daka, sila ay sumira sa kanilang salita o pangako. Kaya't kami ay gumanti sa kanila. Sila ay aming nilunod sa dagat sapagkat pinabulaanan nila ang aming ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at sila ay pabaya sa pagsunod sa mga ito. At aming ginawa ang mga tao na mga pinahirapan na kanilang manahin ang mga silangang bahagi ng kalupaan at mga kanlurang bahagi niyaw na aming binasbasan at ang mabuting salita o pangako at pag-utos ng inyong Panginoon ay natupad para sa angkan ng Israel dahilan sa kanilang matiyagang pagbabata. At ganap naming winasak ang lahat ng mga ginagawa at itinatatag ng mga gusali ni Paraon at ng kanyang mga tao. At aming itinawid ang angkan ng Israel na ligtas sa kabilang panig ng dagat at sila ay sumapit sa isang pamayanan na may pagdedebosyon sa ilan sa kanilang mga imahin, sinasamba ng mga Diyos-Diyosan. Sila ang angkan ng Israel ay nagsabi, O Moises, gumawa ka sa amin ng isang Diyos na katulad ng kanilang mga Diyos. Siya ay nagturing, katotohanan kayo ay mga tao na nag-asal ng kamangmangan, alalaong baga kayo ay hindi nakatatalos
2: ng kamahalan at kadakilaan ni Allah. At kung ano ang ipinag-utos sa inyo na ang nagtatangi rito ay huwag kayong sumamba sa iba pa maliban lamang kay Allah, ang nag-iisa at tanging Diyos ng lahat ng mga nilalang. Katotohanan, ang mga taong ito at ang kanilang pinagkakaabalahan na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay wawasakin. At ang lahat ng kanilang ginagawa ay walang saysay. Siya, si Moises, ay nagsabi, "Ako baga ay hahanap para sa inyo ng isang Diyos maliban pa kay Allah. Samantalang kanyang binigyan kayo ng mataas na katatayuan na higit sa lahat ng mga nilalang ng inyong panahon. At gunitay ng aming iniligtas kayo mula sa mga tao ni Paraon na nagpapahirap sa inyo ng pinakamatinding kaparusahan na pumapatay sa inyong mga anak na lalaki at hinahayaang mabuhay ang inyong kababaihan upang magtrabaho. At dito ay mayroong isang malaking pagsubok mula sa inyong Panginoon." At aming itinalaga kay Moises ang 30 gabi at pinanghusay ang mga ito sa pagdaragdag pa ng 10. Kaya't ang taning na itinalaga ng kanyang Panginoon ay nahusto bilang 40 gabi. At si Moises ay nagsabi sa kanyang kapatid na si Harun, "Ikaw ang humalili sa akin sa lipon ng aking mga tao. Gumawa ka sa tamang landas na mag-utos sa kanila na sundin si Allah. At sambahin lamang siya at huwag mong sundin ang landas ng mufsidun o mga mapaggawa ng kabuktutan, tampalasan, makasalanan." At nang si Moises ay dumating sa oras at lugar na aming itinalaga at ang kanyang Panginoon ay nangusap sa kanya, siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, ipakita ninyo sa akin ang inyong sarili upang ako ay makamalas sa inyo. Si Allah ay nagwika, ako ay hindi mo mamamasdan, datapwat tumingin ka sa bundok, kung ito ay patuloy na nakatindig sa kanyang lugar, ako ay iyong mamamasdan." Kaya't nang ang kanyang Panginoon ay mapagmalas ng kanyang kaluwalhatian sa bundok, ito ay gumuho na naging pinong alikabok. At si Moises ay napahindusay na walang malay sa pagkasindak. Nang siya ay pagbalikan ng ulirat, siya ay nagsabi, "Ang kaluwalhatian ay sumainyo, ako ay nagbabalik loob sa inyo sa pagsisisi at ako ang una sa mga sumasampalataya." Si Allah ay nagwika, "O Moises, ikaw ay aking hinirang ng higit sa lahat ng mga tao sa pamamagitan ng aking mga mensahe at ng aking pakikipag-usap sa iyo. Kaya't pananganan mo ang aking ipinagkaloob sa iyo at maging isa sa mga may pagtingin ng pasasalamat sa akin." At isinulat namin para sa kanya ang mga tableta o kalatas, ang lahat ng bagay na kinakailangan ng angkan ng Israel bilang mga aral o tagubilin at kapaliwanagan ng mga alituntunin sa lahat ng bagay. At kami ay nagwika, "Manangan ka rito ng may katatagan at pag-utusan mo ang iyong pamayanan na kunin ang mabubuti rito. Aking ipamamalas sa inyo ang tahanan ng al-fasiqun o mga mapaghimagsik at palasway kay Allah. Aking Allah, ilalayo ang aking ayat o mga talata ng Quran at mga katibayan sa mga tao na nagmamalabis sa kawalang katarungan sa kalupaan, kaya't sila ay hindi na makakaunawa rito. At kahit na makita nilang lahat ang ayat o mga kapahayagan, aral, tanda, katibayan at iba pa, sila ay hindi mananampalataya rito. At kahit na makita nila ang daan ng kabutihan, paniniwala sa nag-iisang Diyos, kabanalan at mabubuting gawa, hindi nila ito susundin bilang isang landas. Datapwat kung kanilang makita ang landas ng kamalian, pagsamba sa Diyos-Diyosan, krimen at masamang gawa, kanilang susundin ang gayong landas. Ito'y sa dahilang itinakwil nila ang aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. At hindi na nakikinig na matuto ng aral na manggagaling dito. Sila na hindi naniniwala sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at sa pakikipagtipan kay Allah sa kabilang buhay o sa araw ng muling pagkabuhay. Walang saysay ang kanilang mga gawa. Sila bagay babayaran o umaasam na gagantimpalaan maliban sa kung ano ang kanilang ginawa. At pagkaraang umalis si Moises, ang kanyang pamayanan ay gumawa mula sa kanilang mga palamuti o alahas ng isang imahe ng baka upang sambahin na mayroong tunog na wari bang umuunga. Hindi ba nila napagmamalas na ito ay hindi makakapagsalita sa kanila at hindi rin makakapamatnubay sa kanila sa tuwid na landas? Tinangkilik nila ito bilang sinasamba at sila ay zalimun, umapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga diyos-diyosan, tampalasan o buhong. At nang sila ay nagsisi sa kamalian, pagkatapos na bumalik si Moises at kanilang namasdan na sila ay napaligaw ng malayo, sila ay nagtika at nagsabi, "Kung ang aming Panginoon ay walang habag sa amin at kami ay hindi niya patatawarin, katiyakang kami magiging mga talunan." At nang si Moises ay magbalik sa kanyang pamayanan na may galit at nagdadalamhati, siya ay nagsabi, "Isang masamang bagay ang inyong ginawa, alalaong baga ang pagsamba sa imaheng baka. Habang ako ay wala, kayo bagay nagmadali at hindi nakapaghintay sa kautusan ng inyong Panginoon. Alalaong baga ang kanyang pag-utos na sila'y maghintay kay Moises. At kanyang ipinukol ang mga tableta o kalatas. At kanyang sinakmal ang kanyang kapatid sa buhok ng kanyang ulo. At kanyang kinaladkad siya patungo sa kanya." Si Harun ay nagsabi, "O anak ng aking ina, katotohanan ang mga tao ay nagpahirap sa akin at malapit na nila akong patayin. Kaya't huwag mong hayaan ang mga kaaway ay mga galak sa akin. Gayon din ako ay huwag mong isama sa lipon ng mga tao na zalimun o mga buktot at tampalasan at makasalanan." Si Moises ay nagsabi, "O aking Panginoon, inyong patawarin ako at ang aking kapatid. At kami ay hayaan ninyong makapasok sa inyong habag, sapagkat kayo ang pinakamaawain sa mga nagpapamalas ng habag. Katiyakan sila na tumangkilik sa baka upang sambahin ang poot ng kanilang Panginoon at pagkaaba ang sasapit sa kanila sa buhay sa mundong ito. Sa ganito namin ginagantihan ang gumagawa ng mga kabulaanan. At sila na nagsigawa ng masamang gawa at pagkatapos ay nagtika at sumampalataya, katiyakang ang iyong Panginoon. Magkagayon man ay katotohanang lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain." At nang ang poot ni Moises ay humupa na, kanyang kinuha ang mga tableta o kalatas, ang mga nasusulat dito, at habag sa mga may pangangamba sa kanilang Panginoon. At si Moises ay humirang sa kanyang pamayanan ng 70 pinakamahuhusay na lalaki tungo sa aming natatakdaang oras at lugar ng pakikipagtipan. Sila ay nagsabi, "O Moises, hindi kami kailanman maniniwala sa iyo hanggat hindi mo ipinapakita sa amin ang iyong Panginoon." At nang sila ay sakmalin ng isang matinding lindol, siya si Moises ay nagsabi, "O aking Panginoon, kung ito ay inyo lamang ninais, sila at ako ay maaari ninyong wasakin kahit na noon pa. Kami ba ay wawasakin ninyo dahilan sa mga gawa ng mga buktot sa lipon namin? Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Tanging sa pamamagitan lamang ng inyong pagsubok, kayo ay namamatnubay sa sinumang inyong maibigan at nagliligaw sa sinumang inyong maibigan. Kayo ang aming wali o tagapangalaga kaya't inyong patawarin kami at bigyan ng habag sapagkat kayo ang pinakamainam sa mga nagpapatawad. At ipagkaloob ninyo sa amin ang mabuti sa mundong ito at sa kabilang buhay. Katiyakang kami ay nagbabalik loob sa inyo. Siya si Allah ay nagwika, ang aking kaparusahan. Binibigyang sakit ko nito, ang sinumang aking maibigan, datapot ang aking habag, ay nakasasakop sa lahat ng bagay. Kahit aking itatalaga ang habag na ito sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sa kanila na nananalig sa aming ayat o mga katibayan, aral, tanda, kapahayagan at iba pa. Sila na sumusunod sa sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat na kanilang matatagpuan na nasusulat sa turo o mga batas at sa ebanghelyo, siya ay nagtatagubilin sa kanila ng al-ma'ruf, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng kanyang ipinagutos, at nagbabawal sa kanila ng al-munkar o kawalan ng paniniwala, pagsamba sa Diyos-Diyosan at paggawa ng lahat ng masasama na ipinagbabawal sa Islam. Kanyang pinahihintulutan sila sa at-tayyibat o lahat ng mabuti at pinapayagan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain, at nagbabawal sa kanila sa al-khaba'if o ang lahat ng kasamaan at hindi pinahihintulutan tungkol sa mga bagay-bagay, mga gawa, mga paniniwala, mga tao, mga pagkain. Kanyang niluluwagan sila sa kanilang mabibigat na pasanin sa pang-araw-araw na pagsasagawa ng pananampalataya at sa mga tanikala ng pananagutan na nakaatang sa kanila, alalaong baga ang mabigat na kautusan tungkol sa pagsisisi, kaparusahan o ganti at iba pa. Kaya't sila na nananalig sa kanya, kay Muhammad, at sumunod sa liwanag ang Quran na ipinanawag sa kanya, sila yaong magsisipagtagumpay. Ipagbadya o Muhammad, o isang katauhan, katotohanan ako ay sinugo sa inyong lahat. Siya ay nag-aangkin ng kapamahalaan ng mga kalangitan at ng kalupaan. Wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Siya ang naggagawa ng buhay at nagpapapangyari ng kamatayan. Kaya't kayo ay manampalataya kay Allah at sa Kanyang sugo na si Muhammad, ang propeta na hindi nakakabasa at hindi nakakasulat, na sumasampalataya kay Allah at naniniwala sa Kanyang mga salita, sa Quran, sa turo o mga batas at sa ebanghelyo, at gayon din sa salita ni Allah na mangyari nga at nangyari nga. Alalaong baga si Jesus na anak ni Maria, at siya ay inyong sundin upang kayo ay mapatnubayan. At sa lipon ng mga tao ni Moises ay mayroong isang pamayanan na namamatnubay sa mga tao sa pamamagitan ng katotohanan at nagtatatag sa pamamagitan nito ng katarungan, alalaong baga, humahatol sa mga tao sa katotohanan at katarungan. At aming pinagbabahabahagi sila sa 12 tribo, ang mga anak na lalaki ni Jacob. At aming pinagutusan si Moises na may inspirasyon nang ang kanyang pamayanan ay humingi sa kanya ng tubig at kami ay nagwika. Paluin mo ang bato ng iyong tungkod at pumulandit mula rito ang 12 batis. Ang bawat mangkat ay nakakaalam ng kanilang lugar ng tubig. Aming Allah, nilimliman sila ng ulap at aming pinanaog sa kanila ang manna, isang bagay o pagkain na kasing tamis ng pulot pukyutan at mga pugo na nagsasabi, kumain kayo sa mabubuting bagay na aming ipinagkaloob sa inyo at sila ay hindi makapagbibigay pinsala sa amin, datapwat pinipinsala nila ang kanilang sarili. At gunitain ng ito ay sabihin sa kanila, magsipanirahan kayo sa bayang ito, sa Jerusalem. At kumain kayo rito ng anumang inyong maibigan at magsabi, O Allah, patawarin ninyo ang aming mga kasalanan at magsipasok sa tarangkahan ng nagpapatirapa na nakayukod sa kapakumbabaan. Ipatatawad namin sa inyo ang inyong mga kamalian, aming pararamihin ang pabuya sa mga gumagawa ng kabutihan. Datapot sila na nasa kanilang lipon na gumawa ng kamalian ay nagpalit o bumago sa salita na ipinangusap sa kanila. Alalaong baga, sila ay nutusan na sabihin ang hitaton, patawarin ninyo kami. Ngunit kanilang pinalitan ang ibang salita bilang hintaton, na ang ibig sabihin ay isang uri ng butong patani. Kahit aming ipinadala sa kanila ang ridges o parusa o salot mula sa langit bilang ganti sa kanilang mga maling gawa. At iyong tanungin sila, O Muhammad, tungkol sa bayan na nasa gilid ng dagat, nang sila ay lumabag sa kautusan na huwag manghuli ng isda sa araw ng Sabat o Sabado, nang ang isda ay lantarang lumapit sa kanila sa araw ng Sabat, at hindi pumaroon sa kanila sa araw na wala silang Sabat, kaya't sila ay aming sinubukan dahilan sa kanilang ginagawang paghihimagsik. At alalahanin, ang ilang tao sa kanilang lipon ay nagsasabi sa iba pa sa kanila na nangisda at nakahuli sa araw ng Sabado, bakit kayo nangangaral sa mga tao na napipintong wasakin ni Allah dito sa mundo o parusahan sila ng matinding kaparusahan sa kabilang buhay? Ang mga nangangaral ay nagsabi upang kami ay maging malaya sa kasalanan o pag-uusig ng budhi sa harapan ng inyong Panginoon. Alalaong baga, nararapat naming tuparin ang aming obligasyon sa harapan ni Allah na manghikayat sa mabuti at magbawal sa masama, at sila ay magkaroon nawa ng pangangamba kay Allah. At nang kanilang malimutan ang paalaala kung saan sila ay pinaalalahanan, aming iniligtas sila na nagbabawal sa kasamaan, at aming nilagom ang mga gumagawa ng kamalian ng isang matinding kaparusahan sapagkat sila ay naghimagsik o sumuway kay Allah. Kahit nang sila ay mawalan ng pakundangan sa mga bagay na sila ay pinagbawalan, kami ay nagwika sa kanila, maging unggoy kayo na kinasusuklaman at itinatakwil. At alalahanin ng ang iyong Panginoon ay magpahayag na kadiyakang magpapatuloy siya sa pagpaparating ng sumpa o kaparusahan laban sa kanila, ang mga Hudyo, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay para sa kanila na nagbibigay pasakit sa kanila sa mga sumasampalataya ng matinding pagpaparusa. Katotohanan ang iyong Panginoon ay maagap sa pagpaparusa sa mga palasuway o buhong, at katiyakang siya ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain o sa mga masunurin at naninikluhod sa kapatawaran ni Allah. At aming pinagbahabahagi sila, ang mga Hudyo, sa maraming pangkatin dito sa kalupaan, ang ilan sa kanila ay matutuwid at ang iba ay malayo sa katuwiran. At aming sinubukan sila ng mabubuting biyaya at kaginhawahan at kasamaan o kagipitan at mga kapinsalaan upang sila ay magbalik loob sa pagsunod kay Allah. At pagkaraan nila ay sumunod ang isang saling lahi na nakamana sa aklat habang sila ay nagtatamasa ng mga paninda, alalaong baga, mga diligal na pakinabang at kasiyahan ng mababang buhay, ang karangyaang ligaya sa mundong ito na nagsasabi bilang pagdadahilan ang lahat ng bagay ay patatawad sa atin. At kung ang katulad na alok ng karangyaang ligaya ng mundong ito ay dumatal sa kanila. Muli silang mananamantala na gawin ito. Gagawin nila ang mga kasalanang iyon. Hindi baga ang kasunduan ng aklat, ang tura ay kinuha sa kanila na hindi na sila magsasalita sa anuman tungkol kay Allah maliban sa katotohanan, at sila ay nag-aral kung ano ang nasa loob nito. At ang tahanan ng kabilang buhay ay higit na mainam sa mga nangangamba kay Allah. Alalaong baga, ang al-muttaqun o mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah, hindi baga kayo nakakaunawa? At sa kanila na nananangan ng matintiman at may katatagan sa aklat, alalaong baga, gumagawa ng ayon sa mga turo nito at nag-aalay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay, katiyakang hindi namin kailanman sasayangin ang gantimpala ng mga gumagawa ng kabutihan. At gunitain ng aming itinaas ang bundok sa ibabaw nila. Nawari bang ito ay isang maitim na ulap at sila ay nag-akala na ito ay babagsak sa kanila. At si Allah ay nagwika, "Manangan kayo ng matatag sa bagay na aming ipinagkaloob sa inyo. Alalaong baga, ang tura o mga batas. At alalahanin kung ano ang naririto. Gumawa ng ayon sa pag-utos nito upang kayo ay magkaroon ng pangamba kay Allah at kayo ay sumunod sa Kanya. At gunitain ng ang iyong Panginoon ay nagpalabas mula sa himaymay ni Adan ng kanyang mga anak at kaanak-anakan, at ginawa sila na sumaksi sa kanilang sarili na si Allah ay nagsasabi sa kanila, "Hindi baga ako ang inyong Panginoon?" Sila ay nagsabi, "Oo, kami ay sumasaksi." Marahil baka kayo ay magsabi sa araw ng muling pagkabuhay, "Katotohanan kami ay hindi nakakaalam nito." O baka inyong sabihin, "Yaong lamang aming mga ninuno noong panahong sinauna ang tumangkilik sa iba pa bilang mga katambal sa pagsamba kay Allah, at kami lamang ay kanilang mga salinglahi pagkaraan nila. Inyo bagang wawasakin kami dahilan sa mga gawa ng mga tao na nagsagawa ng al-batil." Alalaong baga, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan, paggawa ng krimen at kasalanan, paniniklohod sa iba pa sa pagsamba maliban pa kay Allah. Sa ganito namin ipinapaliwanag ang ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa sa masusing paraan upang sila ay magbalik sa katotohanan. At dalitin mo, O Muhammad, sa kanila ang kasaysayan niya, isang tao sa lipon ng mga Hudyo na aming ginawaran ng ayat, o mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, datapwat tinanggal niya ito sa kanyang sarili. Kaya't sinundan siya ni Satanas at siya ay napasama sa mga naligaw ng landas. At kung amin lamang ninais, katiyakang aming itinaas siya sa antas ng mga may kaalaman, datapat kumapit siya sa kalupaan at sumunod sa kanyang palalong pagnanasa, kahit ang kanyang kahalintulad ay katulad ng isang aso. Kung siya ay iyong itaboy, kanyang inilalabas ang kanyang dila. O kung siya ay iyong hayaang mag-isa, patuloy pa rin niyang inilalawit ang kanyang dila. Ito ang kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, mga kapahayagan, katibayan, aral, tanda at iba pa. Kaya't iyong isalaysay ang kanilang kasaysayan upang sila na mga tauhan mo, O Muhammad, ay magmumuni-muni. Kasamaan ng kahalintulad ng mga tao na nagtatakwil sa aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa, at nagtataboy sa kanilang sarili sa kamalian. Sinumang patnubayan ni Allah, siya ay napapatnubayan, at sinuman ang kanyang dalhin sa pagkaligaw, sila ang mga talunan. At katiyakang aming nilikha ang marami sa mga jin at sangkatauhan tungo sa impyerno. Sila ay may puso na hindi nakakaunawa. Sila ay may mga mata na hindi nakakakita. at sila ay may mga tainga na hindi nakakarinig ng katotohanan. Sila ay katulad ng bakahan o hayupan. Hindi, higit silang napapaligaw. Sila ang walang iniintindi. At si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng pinakamagagandang pangalan. Kaya't siya ay panikluhuran ninyo sa mga pangalang iyon at iwanan ninyo ang pangkat na nagsasagawa ng kalihisan o umuusal ng walang galang na salita tungkol sa kanyang mga pangalan. Sila ay gagantihan ng ayon sa kanilang mga ginagawa. At sa lipon niya ang aming nilikha ay isang pamayanan na namamatnubay sa mga iba sa pamamagitan ng katotohanan at mula rin dito ay nagtitindig ng katarungan. Sila na nagtatakwil ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral, tanda at iba pa. Sila ay unti-unti naming sasakmalin ng kaparusahan sa paraang hindi nila napag-aakala. At aking bibigyan sila ng palugit, katiyakang ang aking balak o kaparusahan ay matibay. Hindi baga sila nagmumuni-muni. Walang anumang pagkasira ng isip sa kanilang kasama na si Muhammad, alalaong baga, siya ay hindi nababaliw. Siya ay isa lamang lantad na tagapagbabala. Hindi baga nila na pagmamalas ang pangingibabaw ng kapangyarihan ni Allah sa mga kalangitan at kalupaan at lahat ng mga bagay na nilikha ni Allah at sa kanilang buhay na maaaring ang katapusan ay malapit na. Kaya't sa ano pang pangungusap o mensahe pagkaraan nito, sila ay maniniwala. Sinumang dalhin ni Allah sa pagkaligaw, walang sinuman ang makakapatnubay sa kanya at kanyang hinahayaan sila sa kanilang pagmamalabi sa paglabag na lumilibot-libot na parang mabulag. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, hinggil sa oras o araw ng muling pagkabuhay, kailan kaya ang kanyang natatakdang pagdatal? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Walang sinuman ang makapagpapahayag ng kanyang natakdang panahon maliban sa kanya. Ito ay nakalapat ng mabigat sa mga kalangitan at kalupaan. Ito ay hindi daratal sa inyo maliban na ito ay biglang-bigla o walang babala. Sila ay nagtatanong sa iyo, O Muhammad, nawari bang ikaw ay mayroong ganap na kaalaman dito? Ipagbadya, ang kaalaman dito ay tanging na kay Allah lamang. Datapot ang karamihan sa sangkatauhan ay hindi nakakaalam. Ipagbadya, O Muhammad, ako ay walang pinanghahawakang kapangyarihan tungo sa kapakinabangan o kapinsalaan sa aking sarili, malibang pahintulutan ni Allah. At kung ako lamang ay may kaalaman sa al-ghayb o mga bagay na nakalingid o kabilang buhay, ginawa ko na ang aking sarili na makapagtabi ng malaking kayamanan at walang anumang pasakit o kasamaan ang maaaring sumapit sa akin. Ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapagdala ng masayang balita sa mga tao na sumasampalataya. Siya si Allah ang lumikha sa inyo mula sa nag-iisang tao na si Adan at kanyang nilikha mula sa kanya ang kanyang asawa na si Eva upang siya ang lalaki ay makadama ng kapanatagan na mamuhay sa piling niya ang babae. Nang siya ay magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya, siya ay nagdalang tao at kanyang dinala ito na hindi naman mabigat. At nang ito ay maging mabigat, tapwa sila ay nananalangin kay Allah, ang kanilang Panginoon, na nagsasabi, Kung kayo ay magkakaloob sa amin ng isang mabuting bata, katotohanan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga tumatanaw ng pasasalamat. Datapot ng kanyang binigyan sila ang mag-asawa ng isang mabuting bata. Sila ay nagkaakibat ng mga katambal sa kanya, si Allah. Sa bagay na kanyang ipinagkaloob sa kanila, higit na mataas si Allah. Siya ang kataas-taasan sa lahat ng kanilang mga itinataguri bilang katambal sa kanya.
1: Sila baga ay nagbibigay ng mga katambal sa kanya, kay Allah. Sila na walang anumang nilikha, bagkus sila ay nilikha. Walang anumang tulong ang maibibigay nila sa kanila. Alalaong baga, ang mga tao na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. Alalaong baga, sila na mga Diyos-Diyosan. At kung iyo silang tatawagan tungo sa patnubay, sila ay hindi makakasunod sa inyo. Ito ay walang pagkakaiba sa inyo. Kahimat sila ay inyong tawagin o manatili kayong tahimik, sila ay hindi makakasunod sapagkat hindi nakakarinig ang mga Diyos-Diyosan. Katotohanan, ang inyong pinaninikluhuran o sinasamba ng mga iba maliban pa kay Allah ay mga alipin, alalaong baga, angkin ng kanilang Panginoon na katulad ninyo. Kaya't sila ay inyong panikluhuran at hayaan kayo ay sagutin nila kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Sila baga ay may mga paa na rito ay sila ay lumalakad, o sila ba ay may mga kamay na rito sila ay humahawak, o sila ba ay may mga mata na rito na sila ay nakakakita, o sila ba ay may mga tainga na rito ay sila ay nakakarinig. Ipagbadya o Muhammad, tawagin ninyo ang inyong iniakibat na mga katambal kay Allah, at kayo ay gumawa ng pakana laban sa akin, at huwag ninyo akong bigyan ng palugit na panahon. Katotohanan ang aking wali o tagapangalaga, tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ay si Allah, na nagpahayag ng aklat ang Quran, at siyang nangangalaga o nagtataguyod at tumutulong sa mga matutuwid. At yaong mga dinadalanginan ninyo na mga iba maliban pa sa kanya, kay Allah, ay hindi makatutulong sa inyo, gayon din naman ay hindi nila matutulungan ang kanilang sarili. At kung sila ay inyong panikluhuran o tawagin tungo sa patnubay, sila ay hindi nakakarinig, at mamamalas ninyo na sila ay tumitingin sa iyo, datapot sila ay hindi nakakakita. Magpakita kayo o Muhammad ng pagpapatawad, at magtagubilin kung ano ang mabuti, at lumayo kayo sa mga loko-loko. Alalaong baga, huwag ninyo silang patulan. At kung ang masamang bulong ay lumapit sa iyo mula kay Satanas, kayo ay humanap ng kalinga, o magpakupkup kayo kay Allah laban kay Satanas. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Katotohanan, sila na matimtiman sa kabutihan. Kung ang isang masamang isipin o bulong ay dumatal sa kanila mula kay Satanas, sila ay nakakaalaala kay Allah, at katotohanan sila ay nakakakita ng matuwid. At ang kanilang mga kapatid na mga diablo ay nagdagdag sa kanila sa pamamagitan ng kanilang pag-uudyok sa kanila sa paggawa ng kamalian. Sila na masasamang tao ay hindi tumitigil sa pagganap nito. At kung ikaw ay hindi naghahatid sa kanila ng isang tanda o himala ayon sa kanilang mungkahi, sila ay nagsasabi, "Bakit hindi mo dinala ito sa amin? Ipagbadya. Sinusunod ko lamang kung ano ang pinahayag sa akin mula sa aking Panginoon. Ito ang Quran ay wala ng iba maliban na mga katibayan mula sa inyong Panginoon, at isang patnubay sa isang habag sa mga tao na sumasampalataya rito. At kung ang Quran ay dinadalit, tayo ay makinig dito at maging tahimik o magbigay ng pansin upang kayo ay makatanggap ng habag. At iyong alalahanin o purihin at luwalhatiin ang iyong Panginoon sa pamamagitan ng iyong dila at sa loob ng iyong sarili na mapagpakumbaba at may pangangamba, at hindi malakas ang tinig ng pagbigkas sa tuwing umaga at gabi o maagang gabi, at huwag kayong mapabilang sa kanila na nagpapabaya. Katotohanan, ang mga anghel na nasa piling ng iyong Panginoon ay hindi kailanman naging palalo sa pag-alay ng mga gawa ng pagsamba sa Kanya. Bagkus, sila ay lumuwalhati ng papuri sa Kanya at sila ay nagpapatira pa sa Kanya.
3: Surah Al-Anfal. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Sila na yung mga kasamahan

talata ang Quran ay dinadalit sa kanila. Nakatulad ng ganitong mga talata ay nagpapaalab sa kanilang pananalig at sila ay naglalagay ng kanilang pagtitiwala sa kanilang Panginoon lamang. Sila na nag-aalay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at gumugugol mula sa mga bagay na aming ipinagkaloob sa kanila. Sila ang mga tunay na sumasampalataya. Sa kanila ang mga antas ng karangalan na nasa kanilang Panginoon at pagpapatawad at masaganang panustos sa paraiso. Gayon din na pinapangyari ng iyong Panginoon, O Muhammad, na ikaw ay lumabas mula sa iyong tahanan para sa digmaan ng Badr na may dalang katotohanan, samantalang tunay ngang mayroong pangkat sa lipon ng sumasampalataya ang dito ay hindi nagnanais. Sila ay nakikipagtalo sa iyo hinggil sa katotohanan matapos na ito ay maging maliwanag. Nawari bang sila ay tinaboy sa kamatayan habang sila rito ay nakamata? At gunitain ng si Allah ay mangako sa inyo o mga Muslim ng isa sa dalawang pangkat, alalaong baga, maaring ang mga naglalakbay na Quraysh o mga kanilang sandatahan na ito ay marapat na mapasa inyo at kayo ay nagnanais na ang mga hindi nasasandatahan ang naglalakbay ay maging inyo. Datapwat si Allah ay nagnais na itatag ang katotohanan sa pamagitan ng kanyang mga salita at iligpit o putulin ang mga ugat ng mga hindi sumasampalataya, alalaong baga, sa digmaan ng Badr. Upang kanyang mapangyari na ang katotohanan ay magwagi at palisin ang kabulaanan, kahit na ang mujrimun o mga hindi sumasampalataya mapagsamba sa Diyos-Diyosan, makasalanan o kriminal ay mamuhi rito. At gunitain ng kayo ay humingi ng tulong ng inyong Panginoon. At kanyang tinugon kayo na nagsasabi, kayo ay aking tutulungan sa pamagitan ng 1,000 anghel na magkakasunod sa bawat isa. Ginawa lamang ito ni Allah bilang magandang balita para sa inyo at upang ang inyong puso ay maging matatag at payapa at walang anumang tagumpay maliban sa pamamagitan ng tulong ni Allah. Katotohanang si Allah ay sukdod sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At gunitain ng kanyang balutan kayo ng pagkaidlip bilang isang kapanatagan mula sa kanya at pinapangyari niya na ang ulan ay manawag sa inyo mula sa alapap upang kayo ay malinisan at upang alisin niya mula sa inyo ang ridges o mga bulong o masamang udyok ni Satanas. At palakasin ang inyong puso at maging matatag ang inyong mga paa. At gunitain ng ang inyong Panginoon ay magbigay ng inspirasyon sa mga anghel. Katotohanan ako ay kasama ninyo, natutulong sa mga sumasampalataya sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Kaya't inyong panatilihin na maging matatag ang mga nananampalataya. Ako, si Allah ay maglalagay ng takot sa puso ng mga hindi nananampalataya, kaya't sila ay inyong patayin o mga sumasampalataya. At inyong hampasin ang lahat ng kanilang mga daliri sa kamay at paa. Ito'y sa dahilang sila ay sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, at sinuman ang sumalungat at sumuway kay Allah at sa kanyang sugo, kung gayon, katotohanang si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Ito ang kaparusahan dito sa mundo, kaya't inyong lasapin ito, at katiyakan sa mga hindi sumasampalataya ay may kaparusahan ng apoy. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang mga hindi sumasampalataya sa larangan ng digmaan, kailanman sila ay huwag ninyong uurungan. At sinuman ang umurong sa kanila sa gayong araw ng digmaan, maliban na lamang sa paglihis, sa pagkikidigma, bilang isang pamamaraan o taktika ng labanan, o sa pagpanik sa kabilang pangkat, kung gayon, katiyakang hinatak niya sa kanyang sarili ang puot ni Allah. At ang kanyang tirahan ay impyerno, at tunay na pagkasama-sama ng gayong hantungan,

0: Sila hindi ninyo napatay, datapwat si Allah ang pumatay sa kanila. At hindi ikaw ang naghagis, O Muhammad, nang ikaw ay maghagis sa kanila, datapwat si Allah ang naghagis. Alalaong baga, pinapangyari niya na tumama ang ipinukul mo sa kanila. At upang kanyang masubukan ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng makatarungang pagsubok mula sa kanya. Katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na nakakaalam. Ito ang pangyayari ay upang mapanghina ni Allah ang mapanglinlang na pakana ng mga hindi sumasampalataya. At kung kayo na hindi sumasampalataya ay humihingi ng kahatulan, alalaong baga ang kaparusahan para sa mga lumalabag. Ang kahatulan, alalaong baga ang pagkagapi ay dumatal na sa inyo. At kung kayo ay titigil sa pakikipaglaban sa mga sumasampalataya, ito ay higit na mabuti sa inyo dito sa mundo maging sa kabilang buhay. At kung kayo ay magbalik sa digmaan, kami rin ay magbabalik. At kailanman ay hindi ninyo maaasahan ang inyong sandatahan, alalaong baga, wala silang magagawa para sa inyo. Kahit na silang lahat ay lubhang marami at katotohanan si Allah ay nasa panig ng mga sumasampalataya. O kayong nagsisampalataya, sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag kayong tumalikod sa kanya. Alalaong baga, sa pagsunod sa iniutos ng sugong si Muhammad habang kayo ay nakakarinig. At huwag kayong maging katulad nila na mga munafik o mapagkunwari at mga mushrik o pagano na nagsasabi ng kami ay nakakarinig, datapot sila ay hindi nakakarinig. Alalaong baga, sila ay hindi sumunod sa kanilang narinig kay Propeta Muhammad. Katotohanan, ang pinakamasama sa mga nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay sila ay mga bingi at pipi. Sila na hindi nakakaunawa, alalaong baga, ang mga hindi sumasampalataya. Kung sila ay nakaalam man lamang ng anumang mabuti sa kanila, tunay niyang magagawa na sila ay makinig at kahimat sila ay gawin niyang makinig. Sila ay magsisitalikod din habang sila ay tumatanggi sa katotohanan. O kayong nagsisisampalataya, tugunin ninyo si Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya at sa kanyang sugo, kung kayo ay kanyang tawagin sa bagay na magbibigay sa inyo ng buhay, walang hanggang kaligtasan at pamumuhay sa paraiso, at inyong maaalaman na si Allah ay makagagawa na kanyang pigilan ang puso ng tao na magpasya sa masamang bagay, at katotohanan kayong lahat ay titipunin sa kanya. At pangambahan ninyo ang fitna o kagipitan, kasiphayuan at pagsubok na hindi lamang nakakaligalig sa mga gumagawa ng kabuktutan, ngunit maaari rin itong makaligalig sa mga gumagawa ng kabutihan. At inyong maalaman na si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. At gunitain ng kayo na mga nagsisisampalataya ay ilan lamang at inaapi sa kalupaan at natatakot na ang mga tao na hindi nananampalataya ay maaring dumukot sa inyo. Subalit siya ay nagkaloob ng ligtas na lugar sa inyo. Kayo ay sinuportahan niya ng kanyang tagumpay at kayo ay pinagkalooban niya ng mabubuting bagay upang kayo ay magkaroon ng damdamin ng pasasalamat. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong ipagkaluno si Allah at ang kanyang sugo. Gayon din ay huwag ninyong sadyaing ipagkaluno ang inyong amana o ang mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo at lahat ng mga tungkulin na itinalaga sa inyo ni Allah. At inyong maalaman na ang inyong ari-arian at mga anak ay sa lamang pagsubok at katiyakang na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong pangangambahan o susundin si Allah, kanyang pagkakalooban kayo ng isang paraan ng kaligtasan upang makatawid sa bawat kahirapan, kasiphayuan o kagipitan dito sa mundo. At kanyang pagtatakpan o papawiin ang inyong mga kasalanan at kanyang patatawarin kayo at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking kasaganaan. At gunitain na ang mga hindi sumasampalataya ay nagbalak ng isang masamang pakana laban sa iyo o Muhammad na ikaw ay ipiit o ikaw ay patayin o ikaw ay kanilang maitaboy sa iyong tahanan, alalaong baga sa Makkah, sila ay nagbabalak at si Allah rin ay nagbabalak. At si Allah ang pinakamagaling sa lahat ng mga nagbabalak. At kung ang aming mga talata, ang Quran, ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, amin nang napakinggan ito, ang Quran. Kung aming naisin, makapangungusap kami ng katulad nito. Ito ay wala ng iba maliban sa mga alamat ng mga unang tao. At gunitain ng kanilang sinabi, O Allah, kung ito, ang Quran ay tunay na katotohanan na nahayag mula sa inyo, kung gayon, inyong paulanin ang mga bato sa amin mula sa alapap at inyong dalhin sa amin ang kasakit-sakit na kaparusahan. Datapwat si Allah hindi magpaparusa sa kanila samantalang ikaw o Muhammad ay nasa lipon nila at hindi rin niya parurusahan sila habang nasa lipon nila ang mga sumasampalataya na humihiling ng kapatawaran ni Allah. At bakit kaya hindi sila marapat na parusahan ni Allah samantalang sila ay humahadlang sa mga tao sa pagtungo sa Masjid al-Haram o ang banal na bahay dalanginan sa Makkah at sila ay hindi mga tagapangalaga rito? Walang sinuman ang magiging tagapangalaga rito sa Masjid al-Haram maliban sa muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na nananampalataya kay Allah. Datapwat ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman dito. Ang kanilang pagdalangin sa tahanan ni Allah, alalaong baga, ang pagdalangin ng mga paganong Arabo sa Kaaba sa Makkah noong una ay wala nang iba maliban sa pagsutsut at pagpalakpak ng kanilang mga kamay. Kung gayon, inyong lasapin ang kaparusahan dahilan sa inyong kawalan ng pananampalataya. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya ay gumugugol ng kanilang kayamanan upang hadlangan ang mga tao sa landas o relihiyon ni Allah. Kaya't sila ay magpapatuloy sa paggugol nito. Datapwat sa hulihan, ito ang magdudulot ng dalamhati sa kanila at hindi maglalaon, sila ay mapapangibabawan, alalaong baga magtatalo ng mga sumasampalataya. At ang mga hindi sumasampalataya ay titipunin sa impyerno upang maibukod ni Allah ang kaibahan ng mga buktot o mga hindi sumasampalataya mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mga tampalasan sa mga mabubuti o nananalig sa kaisahan ni Allah at mapaggawa ng katuwiran at kanyang maipatong ang ilang mga buktot sa ibabaw ng iba pa sa kanila at ibuntun sila ng sama-sama at ihagis sila sa impyerno, sila yaong mga talunan. Ipagbadya sa mga hindi sumasampalataya na kung sila ay titigil sa kawalan ng pananalig at pang-aaway sa mga nananampalataya, ang kanilang nakaraan na mga kasalanan ay patatawad. Datapot kung sila ay magbalik sa kawalan ng pananalig, kung gayon, ang halimbawa ng mga mapaghimagsik at naparusahan na mga unang tao ay nangyari na nga. At inyong labanan sila hanggang sa mapawi ang fitna o kawalan ng pananalig at pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. At ang pananampalataya o pagsamba ay maging tangi lamang kay Allah sa buong santinakpan. Datapwat kung sila ay titigil sa pagsamba sa iba maliban pa kay Allah. Kung gayon, katiyakang si Allah ang ganap na nakamamalas ng kanilang ginagawa. At kung sila ay magsitalikod sa pagsampalataya kay Allah, inyong maalaman na si Allah ang inyong maula o patron, Panginoon, tagapangalaga at tagapagtaguyod, o gaano siya kagaling na maula at gaano siya kagaling na tagapagtangkilik.
1: Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira an ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang pagpapatuloy po sa ating nasimulang mga seri ng mga aralin hinggil sa Ramadan, ito pa ay pagpapatuloy at bilang ito pa ay bilang pito. Ika-pitong aralin na ang pamagat po nito ay ang kondisyon o mga kondisyon upang tanggapin ang ating mga gawain. Sa Islam ay mahalagang mahalaga na malaman ng bawat Muslim na hindi tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang gawain maliban na lamang kung kumpleto at napapaloob dito ang mga kondisyon upang tanggapin niya ang gawain ng isang Muslim. At hindi po lahat ng ginagawa ng mga Muslim na hindi na pinapahalagahan ang mga kondisyon na ito ay tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkos, may mga ginagawa ang mga tao na wala silang nakukuha kundi pagod at hirap lamang. Kaya marapat po sa atin na siguraduhin natin ang mga kondisyon na ito na nakakamit natin, na nakukuha natin upang hindi maging walang saysay ang ating mga gagawin. Unang-una po, ang kondisyon para matanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gawain ay yung tinatawag na al-ikhlas o yung pagiging dalisay ng ating mga gawain. Ang pagiging dalisay ng ating mga gawain, gaya ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na popular na hadith, ang sabi niya, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lahat ng gawain ay alinsunod sa kung ano ang kanyang nilayon dito. Itong hadith na ito ay napaka-popular at halos kapag tiningnan natin ang mga libro ng ating mga pantas ay inuuna nila itong hadith na ito dahil sa kahalagahan. Bakit? Kapag ang isang tao gumawa ng isang gawain na hindi dalisay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ikhlas. Ang ibig sabihin ng ikhlas, hindi dalisay, hindi puro para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, may pagpapakita ang tao halimbawa o mayroong mga espesyal o di kaya mga nakatagong mga dahilan, maaaring hindi tanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag ang isang gawa ay katulad halimbawa na ang isang tao magdarasal, na kinakailangan sa pagdarasal nang yan, ang unang kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala yan ay para lamang sa kanya. Dahil kung magkakaroon pa ng ibang intensyon, katulad halimbawa ng pagpapakitang tao, ang isang tao, kaya ito gagawin, ang pagdarasal, tunay po na ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangalawang kondisyon, ang unang kondisyon ay ang tinatawag na al-ikhlas o yung ikhlas, ang kadalisayan, pagiging sinsiro ng isang tao sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ang pangalawa po ang tinatawag na al-mutaba'ah. Ang ibig sabihin ng al-mutaba'ah, ito po yung pagsunod sa kung anuman ang ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa po natin kanina ay ang sala. Kapag ang isang tao nagsala na ayon di kay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, well, nakuha niya yung unang kondisyon. Ngunit yung pangalawang kondisyon na ayon sa o alinsunod sa ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, titingnan natin ano ba ang salang kanyang gagawin. O kailan niya gagawin yung sala o ano yung pamamaraan na gagawin niya. Kung ito ay alinsunod, katulad halimbawa ng pagdarasal natin ng 5 beses sa loob ng isang araw, Kapag tayo ay nagsagawa ng sala sa loob ng isang beses ng limang beses sa loob ng isang araw, ayon sa ginawa ng Propeta Muhammad, alimbawa yung Fajr, yung Duhur, Asr, Maghrib at Asya, kung paano ginawa sa oras at paano ginawa sa pamamaraan ni Propeta Muhammad, tanggap po yung ating gagawing sala sapagkat para kay Allah at ayon sunod sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yun pang ibig sabihin nito. Ang isang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon na rin kay Aisha radiyallahu ta'ala an, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Ito po ang katibayan o dalil ng mutaba'a na dapat natin sundin kung ano man ang ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad na ayon kay Aisha, sino man ang gumawa ng isang gawain na ang gawaing ito ay hindi kabilang sa amin, ibig sabihin hindi kabilang sa Islam, fahuwa rad. Ibig sabihin ng rad, hindi siya katanggap-tanggap. Hindi siya katanggap-tanggap. Sa isang hadith din na kakahalintulad ng kahulugan nito, man ahdatha fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang gumawa ng mga bagong gawain na wala ito sa mga gawain namin sa Islam, fahuwa rad. Ang gawain niyang yan ay hindi tanggap, hindi katanggap-tanggap sa Islam. Kaya naman, ang unang batayan natin sa mga gawain ay ang puso ng isang tao at ang ating batayan ay ang ikhlas. Kumbaga ito yung timbangan. Timbangan ng mga naunang gawain natin na ang gagawin mo ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung lingid. Samantalang ang timbangan naman natin para sa mga bagay na lantad ay yung mutaba'a. Kung papaano ito ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaya rin ng sinabi natin kanina na ang lahat ng gawain ng anak ni Adan ay nakadepende ang ibibigay sa kanyang gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala kung papaano niya ito nilayon at kung siya ba ay sumunod sa mga ginawa ng ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya naman, insha'Allah subhanahu wa ta'ala, pilitin po natin o pagsikapan po natin na sa bawat gawain natin ay nasusunod po natin ang dalawang kondisyon na ito na kondisyon para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. At uulitin kong muli, ang dalawang kondisyon na ito ang al-ikhlas at al-mutaba'a. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat at subaybayan niyo po ang kasunod pong serye ng ating mga aralin sa Ramadan. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri ay para lamang sa Allah, kay sumasaksi ng Diyos na dapat sambahin maliban sa Kanya, at si Muhammad ay kanyang huling sugo at propeta. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayong araw ay patungkol sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya. Mga kapatid, ang Panginoong Allah ay hindi katulad ng tao o hindi katulad ng ilan sa mga tao na napapako ang kanilang mga pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi katulad ng mga tao na sinisira ang kanilang mga pangako. Maaring mga ngako ngayon, bukas, hindi natutuparin ang kanyang pangako. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, once na kanyang ipinangako, ay sigurado at tiyak na kanya itong gagawin o kanya itong tutuparin. Kung ano ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, tiyak na ito ay mangyayari at tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya nga sinabi sa Quran, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sabi sa Quran, walay yukhlifullahu wa'dahu. Katunayan, tiyak na hindi magpakailanman o hindi kailanman, sorry, hindi kailanman sisirain ng Panginoong Allah ang kanyang pangako. So ngayon, bababanggitin natin ang ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah. Alam natin na napakarami ang pangako ng Panginoong Allah sa Quran at yung mga binanggit pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. So, kung alin lang ang kaya natin ngayon na ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, yun ay inshallah babanggitin natin na may kasamang katibayan mula sa Quran. Una, o ilan sa mga pangako ng Panginoong Allah o isa sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay ang Jannah o paraiso. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Ibalita mo ang magandang balita sa kanila o sa mga taong naniwala at gumawa ng matuwid na gawain. Gawaing matuwid. Nakatotohanan mapapa sa kanila, ipagkakaloob sa kanila ang mga hardin sa paraiso na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog. Kullama ruziku minha. Sa tuwing sila'y bibigyan doon ng biyaya bilang panustos mula sa mga bunga, kanilang sasabihin, hadal ladhi ruzikna min qabl. Ito ang ganito, or ito ang ibinigay sa atin nung una pa, o ganito ang ibinigay, ibiniyaya, ipinaggaloob sa atin nung una pa. Wa tubihi mutashabiha, at si ibinibigay, ipinagkakaloob sa kanila ito nang may pagkakahawig lamang. Ibig sabihin, kung ano yung na ipaggaloob sa kanila dito sa mundo, maaring may pagkakahawig sa anumang ibibigay o pagkakaloob sa kanila doon sa paraiso, subalit maaring magkahawig lamang sa pangalan at sa anyo, sa kulay, subalit ang lasa ay magkaiba. Mas masarap ang lasa ng anumang kanilang matitikman doon sa paraiso. Walahum fiha azwajun mutahhara, at ipagkakaloob sa kanila doon sa paraiso ang mga dalisay na asawa. Allahu Akbar. Walahum fiha khalidun, sila ay mananahanan lagi, mananahanan sila doon sa paraiso nang walang hanggan. Walang hanggan, walang kamatayan ang kanilang
pamamalagi doon sa paraiso. Kabilang pa rin sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya, ay ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay pumapanig at kasama niya ang kanyang mga alipin na pananampalataya. Sa mga mu'min, pumapanig ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna allaha ma'al mu'minin. Katotohanan, si Allah ay pumapanig o nasa panig kasama ng mga mu'min, kasama ng mga mananampalataya. At isa pa rin o kabilang pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya, kanyang biyaya sa mga mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu dhu fadlin alal mu'minin. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang may tangan ng biyaya para sa mga mananampalataya. At ang pang-apat or pang-ikatlo na mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya na niniwala sa kanya ay pagkakaloob ng Panginoong Allah ang kanyang habag sa kanila. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينَ. At silang mga taong naniwala, nananampalataya, at gumawa ng mga matuwid na gawain, ay ipapasok sila ng kanilang Panginoon, fi rahmatihi, sa kanyang habag. Dhalika huwal fawzul mubin. Ito ang siyang malinaw na tagumpay. Isa pa rin sa mga pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na mananampalataya ay pinangako niya ang pananaig ng mananampalataya. Ibig sabihin dito sa mundo, mananaig ang mananampalataya. Kahit anong mangyari, sa ayaw at sa gusto natin, pananaigin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Katotohanan, pananaigin namin. Pananaigin namin ang aming mga sugo. Walladhina amanu, at silang mga nananampalataya. At silang naniniwala. Fil hayatid dunya, dito sa mundo. Wa yawma yaqumul ashhad, at pagdating ng araw ng paghukom, sa araw na tatayo ang mga saksi, magsisitayo ang mga saksi at maninindigan. Kaya ito ay isang napakalaking biyaya at pangako, magandang balita mula sa Allah para sa mga taong mga mu'min, para sa mga taong mananampalataya. Isa pa rin sa napakagandang pangako ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mananampalataya ay patatawarin ni Allah ang mga kasamaan, ang mga kasalanan ng mga taong mga mu'min, mga taong mananampalataya sa Kanya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. At silang mga mananampalataya, silang mga naniwala at nagsagawa ng matuwid na gawain, mabuting gawain, ay tiyak na patatawarin namin, papawiin namin sa kanila ang kanilang mga kasamaan, kanilang mga kasalanan. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. At gagantimpalaan sila ayon sa mabuting gawain na kanilang ginawa. At ang pinakahuling pangako na babanggitin natin, hindi lang ito ang pangako ng Panginoon, pero itong pinakahuling babanggitin natin dito ay ang pagkakaloob ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng pagmamahalan sa pagitan ng mga mu'min.
pagmamahalan sa pagitan ng mga taong mananampalataya. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat Maryam, sabi niya, innal ladhina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Katotohanan, silang mga naniwala, silang mga nanampalataya at gumawa ng gawaing mabuti, matuwid na gawain, ay igagawad, maggagawad sa kanila ang Panginoong Allah, igagawad sa kanila ng mahabagin ang pagmamahalan. Allahu Akbar. So ito ang mga pangako sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napakarami, pero ilan lamang ito sa mga pangako sa ating mga mananampalataya ni pinangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya isa itong napakagandang balita para sa ating mga mananampalataya, naway mananatili at lagi ang patnubay sa ating ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tuwid na landas, at tayo ay laging mapabilang sa mga taong ang mananampalataya na pinangakuan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala dito sa mundo at kabilang buhay. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa al-haya, pagkamahiyain, kung saan ito ay bunga ng iman o pananampalataya. Ito ay batay sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-haya'u min al-iman, والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال الألباني حديث صحيح. Isang ulat mula kay Abu Huraira, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya'y nagturan, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sabi niya, ang pagkamahiyain ay kabilang sa iman o pananampalataya. At ang pananampalataya ay sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay kabilang sa kapangahasan. At ang kapangahasan ay sa impyerno. Sa hadith na ito, itinuturo ng hadith na ito ang pagkamahiyain ay bunga ng iman. Bunga ng pananampalataya. So, ibig sabihin, kapag ang tao ay mahiyain, nangangahulugan lamang na mayroon siyang pananampalataya, mayroon siyang iman sa kanyang puso. At ang iman ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Samantalang ang kahangalan ay bunga ng kapangahasan. So, ang mga taong mapangahas ay nanggagaling sa kanila yung mga ganitong katangian, yung kahangalan. Ibig sabihin, ang taong hangal ay usually ito yung nanggagaling sa kanyang kapangahasan. At ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa paraiso. Hinihimok ng hadith na ito ang pagiging mahiyain sapagkat ito ay bunga ng pananampalataya. Hinihimok tayong mga mananampalataya na magkaroon ng ganitong mabuting katangian. Samantalang ito ay babala laban sa pagiging hangal, kahangalan, sapagkat ito ay bunga ng kapangahasan. At tulad ng ating nabanggit, ang kapangahasan ay nagsisilbing dahilan ng pagpasok sa impyerno. Sa hadith na ito, ang ibig sabihin ng al-haya sa wikang Arabic o pagkamahiyain, ito yung pagpipigil sa sarili mula sa paggawa ng bagay dahil sa pagkatakot na masisirito. Inuulit ko, ang pagiging mahiyain, ang pagkamahiyain, ito yung pipigilan mo yung sarili mo na gawin ang isang bagay na masama, hindi ka nais-nais, dahil natatakot kang sisihin ka rito pag ginawa mong isang bagay na ito. Kabilang na dito yung paggawa ng kasalanan. So, ang taong mahiyain, yung al-haya, ay pinipigilan ka na gawin ng isang bagay na hindi ka nais-nais. Lalong-lalo na yung paggawa sa mga bagay na labag sa ating pananampalataya. At ang kahulugan naman ang kahangalan sa hadith na ito o al-badha sa wikang Arabic, ito ang malalasong pag-uugali na naglalarawan ng paggamayumitin, pagkamapanghamak at mapanlait, samantalang ang kapangahasan o al-jafa sa wikang Arabic, ang ibig sabihin nito ay ang walang angking kabutihan. Meron tayong dapat malaman dito, dahil sa wikang Arabic, may pagkakaiba ang al-haya at ang al-khajal. Al-haya, ito yung hindi mo kayang gawin, nahiya kang gawin ng bagay, isang bagay na labag, sa batas ng Islam. O, pinipigilan mong sarili mong gawin ito dahil natatakot kang sisihin dito. Samantalang, ang khajal naman, ay ito yung walang kwentang pagkamahiyain. Anong ibig kong sabihin sa walang kwentang pagkamahiyain? Kahit na yung bagay na mabuti, hindi mo kayang gawin. Nahihiya kang gawin. Dahil sa rason mo na ikaw ay nahihiya. Kahit na ito ay dapat lamang gawin. So yun ang tinatawag na khajal. Walang kwenta yun dahil yun ay hindi kanais-nais na pagkamahiyain. So yun ay hindi yun kabilang sa pananampalataya. Ang kabilang sa pananampalataya na tinutukoy natin na al-haya ay yung mismong hindi kanais-nais na bagay hindi mo kayang gawin dahil nahihiya ka. Nahiya ka sa Panginoong Allah at nahiya ka sa mga tao. Yun ang al-haya, which is sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito yung pagkamahiyain na kabilang sa pananampalataya. Ibig nangangahulugan na ikaw ay may pananampalataya, mayroon kang iman sa iyong puso. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat naway may napulo tayong magandang aral mula sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikalabing siyam na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa kahigtan ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. Mga kapatid sa Islam, alam naman natin na ang buwan ng Ramadan ang siyang pinaka mainam at dakilang buwan sa buong taon. Na kung saan si Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinagkaloob niya rito para lamang sa mga nanampalataya sa kanya. Pinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala at inahanda ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila ang mga kabutihan, ang mga gantimpala. Ang buwan ng Ramadan ay punong-puno ng kabutihan, punong-puno ng gantimpala. So dahil dito, mga kapatid sa Islam, ay dapat natin malaman kung ano ba ang makatangian, ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan. At ang lahat ng mga araw sa buwan ng Ramadan ay pinakamainam sa lahat, ay pinakamainam at dakilang araw. At ang huling sampung araw ay pinakadakila sa lahat, kaya naman ay narapat sa atin na malaman kung ano ba ang mga katangian nito. Una, ang Propeta Muhammad SAW, ang ating mahal na Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap siya. Nagsisikap siya sa huling sampung araw. Nagsisikap siya sa paggawa ng mga kabutihan sa huling sampung araw na ito, na kung saan ito ay nabanggit sa Sahihul Bukhari wa Muslim na ang kanyang asawa na si Aisha radiyallahu anha, kalugdan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi, tunay na ang Propeta Muhammad SAW ay nagsisikap sa mga araw na ito na hindi niya pinagsisikapan sa ibang mga araw. Ibig sabihin, ay dapat din tayo magsusumikap, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam sa pagsunod at paggawa ng mga kabutihan na ipinag-uutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangalawa, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng huling sampung araw sa buwan ng Ramadan, ang ginagawa niya ay kaunti lamang ang kanyang tulog sa gabi. At ginigising niya ang kanyang pamilya. At hinihigpitan niya ang kanyang sinturon, ginigising niya ang kanyang pamilya para ano? Upang magsasagawa ng salah. Salatul Lail. Upang magsasagawa ng pagdarasal sa gabi at upang dakilain, upang alalahanin, gunitain si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangatlo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay nag-i'tikaf sa masjid. Ibig sabihin, siya ay nanatili sa masjid sapagkat ito ay pinakadakilang pagkakataon at ito ay minsan lang mangyayari. Kaya naman, ang Propeta Muhammad SAW ay nag-i'tikaf siya, nanatili siya sa loob ng moske upang gumagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, sa loob ng huling sampung araw na ito ay may tinatawag dito na Laylatul Qadar. Na Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Ang gabi ng kapasyahan na kung saan ang gabi na ito ay mas mainam pa sa isang libong buwan.
Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. So, sa kabanata ng Al-Qadar, ang kapasyahan sa gabi ng Laylatul Qadar ay may mga kabutihan dito. Una, ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng Laylatul Qadar. Ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang Quran sa gabi ng kapasyahan, na kung saan ang Quran ay gabay sa sangkatauhan, na kung saan ang Quran ay nagbibigay sa kanila, sa atin, sa lahat ng mga tao ng kaligayahan sa mundo, at lalong-lalo na pagdating sa kabilang buhay. At sa gabi na ito, at sa Suratul Al-Qadar, ay may gabi na mas mainam pa ito sa 1,000 buwan. At ang pangatlo na makukuha natin kabutihan sa Suratul Qadar ay ang mga anghel ay bumababa. Ang mga anghel bumababa. At ang mga anghel, hindi sila bumababa maliban na lamang sila ay nagdadala ng kapayapaan, sila ay nagdadala ng kabutihan, gantimpala at awa. At ang sa sura na ito ay mayroon na tawag na salam, kapayapaan hanggat sa bagong sumapit ang bukang liwayway. Kaya naman sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadar, tunay na ibinaba namin ang Quran sa laylatul qadar. Wa ma adraka ma laylatul qadar, ano ba ang mapag-alaman mo o Muhammad patungkol sa laylatul qadar? Laylatul qadri khairum min alfi syahr, ang gabi ng laylatul qadar ay mas mainam pa sa 1,000 buwan. Sa 1,000 buwan, ibig sabihin ang pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas mainam pa pagsamba sa kanya ng 1,000 buwan, mahigit na 83 taon at 4 buwan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, at ang sa gabi na ito ay bumababa ang mga anghel, at kabilang na doon si Anghel Gabriel, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, ay sa kapahintulutan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hinggil sa mga tadhana na ipinapasya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapayapaan hanggat sa salamun hatta matli al-fajr. Ang kapayapaan hanggat sa bago sumapit ang bukang liwayway. So kaya naman ang huling 10 araw, mga kapatid sa Islam, ay pinakadakilang gabi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kung sino man tumayo, magsala sa gabi ng Laylatul Qadar at may dalisay na paniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at naghahangad ng gantimpala nito, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, ay papatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang lahat ng kanyang mga naunang kasalanan. At kaya naman ang Laylatul Qadar ay hindi tinutukoy sa atin ng mahal nating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganon ay mapapahalagahan natin ang pagsamba o mga gawaing pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa loob ng huling 10 araw, katulad ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taharru Laylatul Qadar fi ashril akhir, susuriin ninyo ang Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan, sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan.
So, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na sana ay pagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Laylatul, ang gabi ng Laylatul Qadar, ang gabi ng kapasyahan. Subhanakallahumma bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri na may kasamang pagmamahal at pagdadakila ay tanging sa dakilang lumikha lamang ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ako'y sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Kanya lamang. At si Muhammad ang huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan mula sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Mga mahal na tagapanood at tagapakinig, meron po kaming mahalagang bagay na nais ipagkaloob sa inyo sa programang ito. Ang paksa na napakahalaga sa buhay ng tao, na ito'y dadaanin natin sa patanong. Ang paksang ito po ay tumutukoy sa pagkatao natin. Bakit tayo nilikha? Bakit tayo nandito sa mundong ibabaw? Dumating na ba ang panahon na tinanong mo ang sarili mo, o ikaw na tao, kung bakit ka nandito sa mundong ibabaw? Naunawaan mo na ba ang layunin na kalakip sa iyong pagkatao? Napag-alaman mo na ba ang hiwaga na nakabalot sa iyong pagkakaroon? Napag-alaman mo na ba kung sino ang lumikha na siyang humubog sa iyong pagkatao? Mga katanungan na nangangailangan ng masusing pang-unawa at mataimtimang pag-iisip, ganun din ang malinaw na kasagutan. Tunay na kinakailangan nating malaman ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Sapagkat nang dahil sa mga kadahilanan na kung saan nangangailangan lamang na alamin natin kung anong dahilan kung bakit tayo naririto sa mundong ibabaw. Pagmasdan mo ang iyong kapaligiran. Kung paano ito nilikha ng dakilang lumikha. Kung gaano ito kaganda. Tingnan mo ang kalangitan. Kung paano ito itinaas ng walang pundasyon. At ang kabundukan, kung paano ito itinatag ng dakilang lumikha. At ang kalupaan, kung paano ito ikinalat. Tunay na napakahiwaga ng pagkalikha ng dakilang lumikha. Napakaganda. Mangyari ba na ang lahat ng bagay na nasa ating paligid, itong ating mga nakikita, mangyari ba na ang mga ito ay basta lamang nagkaroon ng walang anumang layunin, ng walang anumang dahilan kung bakit ito nilikha? Tunay na nasa likod ng lahat ng nilikha ay mayroong kadahilanan. Merong layunin ito kung bakit nilikha ng dakilang lumikha. At lalong-lalo na tayo na pinakamataas na uri ng nilikha ng dakila
ng kataas-taasan. Mas mahalaga ang ating pagkalikha. Mas mataas ang ating uri. Mas malalim, mahiwaga, na kung kaya nararapat lamang nating alamin ang layunin ng ating pagkalikha. Gaano kahalaga ang paksa na ating bibigyang linaw? Napakahalaga po ng paksa na ating tatalakayin. Kung bakit napakarami ang kasamaan na lumalaganap sa ating paligid. Napakaraming nalulong sa paggawa ng masama, pagsasayang ng oras. Ganun din, laganap sa ating kapaligiran ang nakawan, patayan, pangangalunya at iba pa. Ganun din ang pagmamalabis, pang-aapi sa kapwa ay talamak na sa ating lipunan. Sapagkat napakarami sa mga tao ang hindi nila nauunawaan kung bakit sila nilikha, kung bakit sila naririto sa mundong ibabaw. At kapag napag-alaman nila

0: Inaakala ba ninyo, o kayong mga tao, o aking mga nilikha, nanilikha lamang kayo na parang laro lamang, walang kabuluhan? Tunay na kayo ay magbabalik sa amin. Tunay na lahat tayo ay magbabalik sa dakilang lumikha at tayo huhusgahan kung paano natin ginugol ang ating panahon dito sa mundong ibabaw. Kung paano natin ginamit ang ating sarili. Kung ito ba ay inilagay natin sa dapat nitong kalagyan o di kaya ay inilagay natin sa hindi dapat na paglagyan. Ngayon, ating aalamin ang kasagutan sa tanong na ating binitawan. At ang kasagutan, mga mahal naming tagapanood, ay nararapat lamang na manggagaling din sa kung sino ang lumikha sa atin. At ang kasagutan ay kanya ring ipinagkaloob sa atin. Sa maluwalhating Quran, ang huling mensahe na ipinadala ng dakilang lumikha sa kanyang huling propeta at sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao maliban na lamang sasambahin nila ako. Napakalinaw na kasagutan na ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha nang sa ganun hindi tayo maligaw. Nang sa ganun hindi tayo mahirapan na alamin ang nakakubling hiwaga na nakabalot sa ating pagkatao. Ito ang kasagutan na nilikha lamang tayo ng dakilang manlilikha ang kataas-taasan para lamang sambahin natin siya at wala ng iba pa. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsamba? Ayon sa ating mga eskolar, kanilang sinabi na ang pagsamba ay pangkalahatang katawagan sa anumang bagay, maging ito man ay galaw o salita na kalugod-lugod sa dakilang lumikha, ito man ay lingid o hayagan, ito yun tinatawag na pagsamba. Kaya't kung ano man ang ginagawa mo na sangayon sa dakilang lumikha, kalugod-lugod sa kanya, ito'y kanyang ipinag-uutos o ito ay kanyang hinihikayat na gawin ng mga alipin niya, ito ay tinatawag na pagsamba. At ang pinakamainam na uri ng pagsamba na magagawa ng alipin ng dakilang lumikha ay iyong ibaba niya ang kanyang noo sa lupa. Iyong magdarasal tayo, iyong sasambahin natin siya na nag-iisa lamang, walang katambal. Hindi tayo sasamba sa sinumang anghel na malapit sa kanya o sinumang mga sugo na matakutin sa kanya o ano pa mang nilikha na walang kakayahan, bagkus ang ating sasambahin lamang ang makapangyarihan, ang kataas-taasan, ang siya mismong lumikha sa atin, humubog sa atin mula nung nasa sinapupunan pa tayo ng ating mga magulang hanggang sa lumabas tayo dito sa mundong ating ginagalawan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating paksa at sa inyong pagtitiis na pakinggan at panuorin ang paksang ito. Nawa magkaroon ng linaw sa mga naghahangad ng katotohanan ang paksang ito. Nawa na ibahagi namin sa inyo ang malinaw na kasagutan sa tanong na madalas na bumabalakid sa ating pagkatao. Nawa, tanggapin din ng nakilang lumikha ang aming pagsusumikap na maibahagi sa inyo ang kanyang mensahe na ipinadala sa kanyang mga sugo at sa huling sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulit-muli, nagpapasalamat kami sa inyong lahat at sana po maraming pagkakataon pa na kami makapaglingkod sa inyo. Hanggang dito na lamang, pagpalain ng dakilang lumikha ang lahat ng naghahangad ng katotohanan. Salamat po.
1: Ang pagtanggap ng isang Kristiyano sa pananampalatayang Islam ay hindi pagtalikod sa kanyang pananampalataya. Hindi pagtataksil. Bagkos ito ay ang paglalagay ng pananampalataya sa tamang kinalalagyan nito. Sapagkat kapag kaniyakap o tinanggap ng isang taong Islam, ng isang Kristiyano, kanyang matatagpuan din dito ang kanyang pangunahing pananampalataya. Katulad halimbawa ng pananampalataya ng isang Kristiyano na lagi nang kanilang sinasambit sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Kung ang isang Kristiyano ay umakap sa Islam, ito ay kanyang matatagpuan dito. Kaya nga lang ilalagay niya sa tamang kinalalagyan. Katulad ng paniniwala niya sa Diyos Ama, ilalagay niya sa tama na ang Diyos Ama lamang ang kanyang tanging sasambahin at wala ng iba. Kaya nga lang, hindi niya matatawag na Diyos Ama. Aalisin yung Ama dahil ito ay nagpapahiwatig na ang Diyos ay may anak. Sa Islam, hindi pinaniniwalaan na ang Diyos ay may anak. Alisin yung Ama, yung Diyos lamang, na kung tawagin sa Arabic ay Allah. At tungkol naman sa anak, na tinutukoy nilang si Jesus, hindi itinatakwil ng isang Muslim si Jesus. Bagkos, inilalagay sa tamang kinalalagyan. Si Jesus ay tao na isang dakilang propeta. Ilagay siya sa tamang kinalalagyan niya, sa hanay ng mga propeta. Hindi siya dapat sinasamba. Hindi siya dapat itinuturing na Diyos. Dahil siya mismo ay sumasamba sa Diyos. Siya mismo ay nagpapasailalim sa mga batas ng Diyos. Siya mismo ay nag-uutos sa pagsamba sa Diyos. Kaya ilagay natin siya sa tamang kinalalagyan. At patungkol naman sa Espiritu Santo, hindi rin itinatakwil ng isang Muslim ang dakilang espiritu na ang tinutukoy dito sa Islam ay si Anghel Gabriel. Subalit ilagay siya sa tamang kinalalagyan. Siya ay nasa hanay ng mga anghel. Isa siyang anghel. Ang mga Muslim ay naniniwala sa mga anghel. At ang pinuno ng mga anghel ay si Anghel Gabriel. Kaya, hindi pagtatakwil ang pananampalataya. Nandito pa rin yung kanyang pinaniniwalaan na Diyos, na anak, na Espiritu. Nawa, ay makapagbigay ito ng kaliwanagan sa mga taong tunay na hinahanap ang katotohanan. Ibukod-tangi natin ang pagkilala at pagsamba sa tanging nag-iisang Diyos upang mailigtas natin ang ating sarili dito sa mundo, lalo-lalo na sa kabilang buhay, sapagkat ang sino mang kumilala at sumamba ng iba maliban pa sa nag-iisang Diyos ang Allah, siya ay walang kaligtasan sa kabilang buhay.

0: Sura Al-Haqqah, ang ganap na katotohanan.
1: Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain.
0: Ang Al-Haqqah. Ang Al-Haqqah, ang katotohanan, ay isa sa pangalan ng araw ng paghuhukom, sapagkat ang pangako at maging ang babala tungkol dito ay sadyang magaganap at hindi maiiwasan. Ito ang araw na ang lahat ng kasinungalingan at pagkukunwari ay maglalaho at ang ganap na katotohanan lamang ang siyang mananatili at mangingibabaw. At ano ang Al-Haqqah? At ano ang maipaliliwanag sa inyo kung ano nga ba ang Al-Haqqah? Pinasinungalingan ng tribo ng Thamud at ng mamamayan ng Ad ang katotohanan ng Kariya, ang nakatutulig na oras ng paghuhukom. At ang tungkol sa kasaysayan ng tribo ng Thamud, sila ay pinuksa ng isang taghiya, kakilakilabot at malagim na panaghoy. At ang tungkol sa kasaysayan ng mamamayan ng Ad, sila ay pinuksa ng isang sarsar atiya, matinding pangangalit ng ihip ng hangin, na ipinataw sa kanila ng ala ng 7 gabi at 8 araw na magkasunod-sunod, upang sa gayon inyong masilayan ang mga taong nilugmok na tila mga puno ng datiles na sinalanta at nakahandusay. May nakikita ka pa ba ng mga labi o bakas ng kasaysayan nila? At si Faraon at yaong lahing nauna sa kanya at ang mga lunsod na winasak ng mga bayan ng mga mamamayan ni Lot, Sodom at Gomora na sanhi ng kanilang katia, malaking kasalanang kinasadlakan, at kanilang nilabag ang sugo ng kanilang rab, kaya sila ay sinakmal ng isang matinding kaparusahan. Katotohanan nang ang tubig ay umapaw sa hangganan nito, ito ang malaking baha o dilubyo ni Noah. Kayo ay aming isinakay sa naglalayag na arko ni Noah, na aming itinakda ito upang sakali ito ay magsilbing alaala sa inyo. At ang mga tainga ay mapanatili ito, nararapat marinig at maunawaan ang pangyayaring ito at maging aral. Sa gayon, kung ang tambuli ay hihipan ng isang tagaihip sa unang pagkakataon, at ang kalupaan at mga kabundukan ay matitinag sa kanilang mga kinaroroonan at madudurog sa minsanang pagsabog nito. Sa gayon nga, sa araw na yaon, ang kagimbal-gimbal ng pangyayari ay sumapit na, at ang kalangitan ay mabibiyak at magkahiwa-hiwalay, sapagkat ito ang araw na ang kalangitan ay manghihina at magiging marupok, sanhi ng pagkapunit. At ang mga anghel ay nasa bawat gilid nito at may 8 sa kanilang mga anghel ang nagpapasan sa luklukan ng kanilang rab na nasa dakong itaas nila. Sa araw na iyon, kayo ay dadalhin at ihaharap sa panghuhukom, walang lihim ang maari ninyong itago. At sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kanang kamay ay magsasabi, "Ah, naririto at basahin ang talaan ng aking gawa." Katiyakan, ako ay naniniwala na isang araw aking kakaharapin ang sarili kong talaan ng pananagutan. Kaya siya ay paroroon sa isang buhay na kasiyasiya sa kaligayahan sa mga nagtatayugang paraiso. Sinabi ng sugo ng ala, "Katotohanan ang paraiso ay mayroong 100 palapag at sa pagitan ng bawat palapag, ang layo nito ay katulad ng layo ng mundo at ng langit." Sahih Bukhari Hadith bilang 2,790. Ang mga bungang hitik na nagkukumpulan, mabababa at abot kamay sa pagpitas, at sa kanila ay ipag-aanyaya. Magsikain kayo at uminom ng may ganap na kaginhawaan bilang kabayaran sa inyong mga gawa noong mga nagdaang panahon. Ngunit sa kanya na pagkakalooban ng kanyang talaan sa kanyang kaliwang kamay ay magsasabi, "Sana'y hindi na ipagkaloob sa akin ang talaan ng aking gawa. At nang hindi ko na sana kailanman malalaman kung ano ang aking pananaw."
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon na karapat dapat sambahin maliban sa Allah lamang, at si Muhammad ay huling sugo ng Allah na ipinadala sa sangkatauhan upang magiging huwaran nila, gabay nila tungo sa kanilang kaligtasan. Mapasa kanya nawa ang pagpapala ng Allah sa kanyang mga pamilya, mga tagasunod, hanggang sa araw ng paghukom. Mga kapatid sa pananampalataya, mga mahal naming tagapanood, nais po naming magkaloob sa inyo sa maikling palatuntunan ito ng mensahe na kung saan nais namin na makapagbigay puwang sa inyo, makapagbigay ng aral sa inyo, at magkaroon ng linaw sa mga taong hindi pa dumarating sa kanila ang bagay na ito. May ilan po tayong katanungan na nais nating mabigyan ng pansin, mabigyan natin ng kasagutan. Ito po ay ang mga sumusunod. Alam mo na ba ang Islam? Dumating na ba sa iyo ang mensahe nito? O di kaya, meron ka bang narinig o napanood hinggil dito? Alam mo ba ang pinagmulan nito ng Islam? Ngayon, ating tutunghayan at ating aalamin kung ano nga ba talaga ang Islam. Para po sa inyong kaalaman, ang Islam ay nangangahulugan. Ito ay katagang Arabic na nangangahulugan ng pagsuko, na galing sa salitang ugat na salam, ang ibig sabihin o nangangahulugan ng kapayapaan. Sa pangrelihiyong kahulugan, ito po ay ganap na pagsuko, pagtalima, pagsunod sa kalooban ng dakilang lumikha. Kaya kung inyo pong mapapansin, ang kaugnayan ng salitang ugat nito at ang pangrelihiyong kahulugan ng Islam, matatagpuan po natin na kapag ka ating isinuko ang ating sarili ng taus-puso, ng ganap sa dakilang lumikha, tunay na makakamtan natin ang kapayapaan. Marami ang nag-aakala na ang Islam ay isang bagong relihiyon. Kaya nga, ang iba sa kanila, "Bakit ko papapalitan ang aking relihiyon? Masaya naman ako dito. Ipapalit ko sa bagong relihiyon na hindi ko alam. Masaya ako sa aking relihiyon na hinahawakan o aking nakagisnan." ang hindi kaalam ng karamihan na ang Islam ay hindi bagong relihiyon. Ang Islam ay relihiyon na kung saan itinatag ng Allah o ng dakilang lumikha noon pa man dito sa balat ng lupa, hindi sa special na lugar o ano pa mang natatangi na lugar, kundi ito'y binaba ng Allah sa lupa at sa ating unang magulang o ama ng lahat na si Adan at ina ng lahat na si Eva. Ito yung Islam, ang kanilang relihiyon. At ang mga sumunod na propeta sa kanila, isa lamang ang kanilang relihiyon. Wala kang makikita sa kanila na meron pa silang relihiyon na pinanghawakan o tinatangi, minamahal, sinusunod, maliban pa sa Islam. Ang relihiyon ng pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kagustuhan ng dakilang lumikha. Magmula sa ating amang si Adan at mga sumunod na sa kanya na mga tao, sa mga sugo ng dakilang lumikha mula kay Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus, hanggang kay Muhammad. Isa lamang ang relihiyon na kanilang pinanghawakan. Ito yung Islam lamang. Sinabi ng Allah sa maluwalhating Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Na ibig ipakahulugan ng talatang ito na sa araw na ito pinaging ganap ko ang inyong relihiyon at ipinagkaloob ko ang aking paglingap sa inyo at itinakda na ang inyong relihiyon ang Islam. Ito po'y matatagpuan natin sa Sura Al-Ma'idah, Kabanata 5 at 3 talata. Kaya, mga mahal naming tagapanood o tagapakinig ng mensahe ng Islam, hindi po bago ang Islam. Hindi po ito dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makabago. Hindi ito ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito itinatag ni numang magaling na scholar ng mga Muslim o sinumang tanyag sa balat ng lupa ng Muslim, bagkus ito'y itinakda mismo ang siyang nagsabatas, ang siyang naglagay, ang siyang nagtatag, ang siyang founder ng Islam ay walang iba kundi ang dakilang lumikha lamang. Hindi ba ang dakilang lumikha ang siyang mas nararapat magbigay sa atin ng panuntunan ng ating pamumuhay? Hindi ba siya ang mas nakakaalam kung ano ang ating mga pangangailangan? Hindi ba siya ang mas nakakabatid kung ano ang makakasama sa atin? Kaya nararapat lamang natanggapin natin kung ano ang nasa dakilang lumikha. Hindi ang ibinibigay sa atin, hindi ang ini-inject sa atin ninuman na nagmamarunong o nagpapakita ng kabutihan sa harap ng mga tao. Ipinapakita nila sa mga tao ang kanilang pagkadalisay na sa likod nito ay masama nilang hangarin. Kailanman ang Panginoon, kailanman ang dakilang lumikha, hindi nagbigay ng bagong pananampalataya. Magmula sa unang creation ng Allah na tao sa ating amang si Adan hanggang sa huling henerasyon, isa lamang pananampalataya. Subalit ang kaibahan, mga kapatid, subalit ang kaibahan, mga mahal na tagapanood o tagapakinig, na ang Islam dito kinumpleto ng Allah. Dito niya ginawang ganap ang kanyang paglingap. Kung bakit siya ang mas nakakaalam, siya ang mas marunong Hindi natin siya tinatanong bakit dito lang niya ito ginawang ganap. Bagkus tayong tatanungin sa ating mga sarili. Ang sa atin lamang, mga mahal naming tagapanood, na kung ano ibinigay sa atin ng dakilang lumikha ay siya nating tatanggapin. Ito na lamang ang ating kaligtasan. Ang tanggapin natin ang dakilang lumikha at ang propetang ipinagkaloob sa atin ng dakilang lumikha. Sa panahong ito, ang kaligtasan, dito na lamang natin matatagpuan sa Islam. Wala nang iba pa. Sa panahon ng mga naunang propeta, sa panahon ni Noah, sino man naniwala sa dakilang lumikha, nagsasabi na la ilaha illallah, walang ibang Panginoon, kundi ang Allah lamang, sila yung maliligtas. Sa panahon ni Abraham, sino man na naniwala sa dakilang lumikha, na walang ibang Panginoon, kundi siya lamang, sila yung maliligtas. At sino man sa panahon ni Moses, ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha at tinanggap si Moses bilang sugo ng dakilang lumikha, sila yung maliligtas. At sa panahon ni Jesus, sino man ang naniwala sa kaisahan ng dakilang lumikha at sinundan si Jesus, tunay na sila rin yung maliligtas. Subalit sa panahon ngayon, wala na si Jesus. Wala na ang mga propeta. Nakalipas na sila. Nawala na ang kanilang misyon. Tapos na nila ang kanilang misyon. Subalit may nagpatuloy sa misyong ito. May nagtaguyod sa misyong ito. Hindi siya naging bago. Bagkus, siya ay nagpatuloy lamang ng aral ng mga sinaunang propeta. Binuhay lamang niya ang nakakalimutang aral, ang turo, ang pananampalataya na isinabuhay, na ipinagkaloob, ibinigay, ipinakita sa atin ng mga propeta. Siya po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipinagpatuloy niya ang aral ng mga propeta. Binuhay niya ang pagsamba sa nag-iisang tunay na dakilang lumikha. Pagkatapos ng napakaraming panahon na ang mga tao dati-rati sumusunod. Nung nasa kapanahonan ng mga propeta, sila ay sumusunod sa mga propeta. Maaring ilan sa kanila ay hindi sumusunod. Subalit mayroong mga sumusunod sa kanila, pero pagkaraan ng ilang taon, ilang panahon ang lumipas, nagbago na naman ang kanilang pananampalataya. Bumalik naman sila sa pagsamba sa mga diyos-diyosan na hindi makakatulong sa kanila, na hindi rin makakasama sa kanila, sapagkat ang tunay na nakapagbibigay ng kabutihan ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Ang tunay na nakapagdudulot ng sakuna ay walang iba kundi ang dakilang lumikha. Kaya nararapat lamang na ibalik natin sa kanya ang ating buong tiwala, ang ating pagmamahal, ang ating pagsamba, ang lahat ng mga kabutihan na ating ginagawa, nararapat lamang natin na ibalik sa tunay nating Panginoon na ipinakilala sa atin nung huling sugo niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nararapat lamang nating buhayin, tanggapin, isabuhay sa ating sarili, sa ating mga pamilya, sa ating pamayanan. Nang sa ganun, makamtan natin ang tunay na kaligtasan. Sapagkat kung maghahangad pa tayo ng ibang relihiyon, ng pamamaraan ng pamumuhay, maliban pa sa Islam, sinisiguro ko, kapatid, sinisiguro ko, mahal naming tagapanood o tagapakinig, na hindi ito makakabuti sa atin. Mga mahal naming tagapanood, ng mahalagang paksang ito, aming kayong hinihimok ng taos puso sa aming kalooban. hinihimok namin kayong tanggapin ang Islam. Ipamuhay ang Islam sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya. Nang sa ganun, makamtan ninyo ang tagumpay. Sapagkat, sino man ang manghahangad ng paraan ng pamumuhay o ng relihiyon na maliban pa sa Islam, sabi ng Allah sa maluwalhating Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino man ang maghangad ng relihiyon, ng pamaraan, ng pamumuhay na maliban pa sa Islam, hinding-hindi ito tatanggapin ng dakilang lumikha at sa kabilang buhay, sila'y mapabilang sa mga nasa kalugian. Ito'y matatagpuan sa kabanata 3 at talata 85 ng Sura Ali Imran. Nakakatakot mga kababayan. Nakakatakot na tayo mapabilang sa mga talunan. Kaya sana po, maunawaan ninyo ang aming ipinapahiwatig, ang aming mensahe. Sana mabatid ng lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa buong mundo ang kahalagahan ng relihiyong ito na siyang magiging daan ng kanilang tagumpay dito sa mundong ibabaw hanggang sa kabilang buhay. Surely, walang magsisisi na pag tinanggap nila ang Islam at pinamuhay nila ang Islam. Tanungin ninyo ang mga Muslim, tanungin ninyo ang mga yumakap ng Islam, kung nang totoo, tas puso sa kanilang kalooban, ano ang nakita nila sa Islam, anong naramdaman nila sa pamumuhay nila sa pananampalatayang ito. Sa pananampalatayang Islam, anong kanilang naramdaman? Anong naidulot nitong maganda sa kanilang buhay? Sana po, ganun din kayo, matuklasan ninyo, matagpuan ninyo ang aral na ito. At hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa iyo. Maraming salamat po. Hanggang dito na lamang, naway pagpalain ng dakilang humika ang sinuman na nais niya ng katotohanan. Maraming salamat po.

Sura Al-Fajr, ang bukang liwayway. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa bukang liwayway at sa unang 10 gabi ng buwan ng Dhul Hijjah at sa pagkakaiba ng Pares at Gansal at sa gabi kung ito ay lumilipas. Hindi ba mayroong sapat na patunay sa mga ito para sa mga taong pangunawa? Hindi mo ba napag-isipan kung paano pakitunguhan ng iyong Rab, Panginoon, ang mamamayan ng Ad? Mula sa angkan ni Iram na sadyang matatangkad tulad ng mga nagtataasang haligi. Angkan ni Iram. Ito ang mga kauna-unahang lahi o mamamayan ng Ad. Sila ay mula sa lahi ng Ad, bin Iram, bin Aus, bin Sam, bin Nu. Ito ang sinabi ni Ibn Ishaq at Tabari, versikulo 24, kapitulo 404. Ang tulad nila ay hindi panilikha sa alinmang lupain. At ang tribo ng Tamud na tumatapyas ng mga batong bundok sa lambak upang gawing tirahan. At si Faraon na may autad, talasok tanda ng kanyang kapangyarihan. Ang autad, si Al-Awfi ay nagsalaysay mula kay Ibn Abbas na nagbigay paliwanag na ang autad ay ang mga kawal na ipinatutupad ang kautusan para sa kanya. At sinabi rin na si Fir'an ay nagbibigay ng parusa sa pamamagitan ng pagpako ng kanilang kamay at paa sa mga autad, talasok, na yari sa bakal at pagkaraan ay kanyang ibibitin mula rito. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Ganito rin ang paliwanag ni Mujahid nang sabihin niya na lagi niyang ipinapako ang mga tao sa autad, talasok. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 409. Silang gumawa ng labis na pagsuway sa kalupaan. At doon, sila ay nagasik ng katampalasanan. Kaya't ipinataw sa kanila ng iyong Rab ang iba't ibang uri ng mga matitinding kaparusahan. Katotohanan, ang iyong Rab ay lagi nang nagmamasid. Kung ang tao ay subukan ng kanyang Rab, nagawaran ng biyaya at karangalan, kanyang sinasabi ng may pagmamalaki, ako ay pinarangalan ng aking Rab. Ngunit, kung siya ay sinusubukan ng kanyang Rab na higpitan sa kanyang pangangailangan, sinabi niya, ako ay hinamak ng aking Rab. Hindi lamang iyon, kayo ay walang pagmamalasakit sa mga ulila at hindi ipinagkakaloob sa kanila ang kaukulang karapatan ng pamana. At hindi kayo nanghihimok na pakainin ang mga dukha at inyong nilustay ang pamana ng may kagahaman. At inyong minamahal ang kayamanan ng masidhing pagmamahal. Katiyakan, kung ang kalupaan ay durugin at maligis, at ang iyong Rab ay dumating na kasama ang mga anghel na magkakahanay, at ang impyerno sa araw na yaon ay dadalhing malapit, sa araw na yaon ay maaalala ng tao ang mga babala. Ngunit, paano makatutulong sa kanya ang gayong pag-alaala? Kanyang sasabihin, sayang, sana'y nakagawa ako noon ng kabutihan para sa aking buhay na ito. Kaya, sa araw na yaon, walang parurusahan na makakatulad ng kanyang paggawad ng parusa. At walang igagapos na makakatulad ng kanyang paggapos. At sasabihin naman sa matatapat,
o kaluluwa na nasa matiwasay na kalagayan at kasiyahan, magbalik sa iyong Rab nang may kasiyahan sa sarili at may kasiyahan din sa Kanya. Kaya't ikaw ang pumasok bilang isa sa aking pinarangalang alipin at ikaw ay pumasok sa aking paraiso.

Sura at Talak. Ang diborsyo. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O propeta, kung kayo ay magdidiborsyo ng mga babae, hiwalayan sila sa kanilang ida, takdang panahon, at inyong bilangin ang kanilang ida. Ida, ang ala ay nagtakda ng sapat na panahon ng paghihintay para sa babae pagkaraan ng diborsyo o kamatayan ng kanyang asawa. Kaya pagkaraan ng takdang panahon ng paghihintay, maari na siyang mag-asawa sa iba. Isinalaysay ni Abdullah ibn Umar na nang kanyang diniborso ang kanyang asawa habang ang uli ay nasa panahon ng kanyang regla. Itinanong ni Umar bin Al-Khattab ang tungkol dito. Ang sugo ng ala ay nagutos sa kanya na utusan siya ang iyong anak na lalaki na ibalik niya at manatilihin ito hanggang siya ay malinis mula sa kanyang buwanang regla at maghintay hanggang sa sumunod niyang buwan ng regla at maging malinis muli at sa gayon kung nais niyang panatilihin ito, maari niyang gawin ito at kung nais niyang diborsyohin ito, maari niyang gawin ito bago siya magkaroon ng pakikipagtalik sa kanya. At ito ang ida, itinakdang pamamanahon na iniutos ng ala sa mga babaeng ididiborsyo. Sahih Bukhari, Volume 7, Hadith bilang 178. Sa tama at kaukulang bilang nito, at matakot sa ala ang inyong raab. At huwag silang itaboy mula sa kani-kanilang tahanan, at huwag ding namang hayaan na sila'y lumisan, maliban kung sila ay nagkasala ng hayag na kalaswaan. Ito ang mga hangganang itinakda ng ala, at sino man ang lumabag sa itinakdang hangganan ng ala sa makatuwid, tunay na siya ay nagkasala sa kanyang sarili. Hindi ninyo nababatid na maaring pagkaraan nito ang ala ay magkaloob sa inyo ng mga mabubuting bagay na kanyang panumbalikin ang dating ugnayan o magandang damdamin ninyo sa isa't isa kung ito ang una o ikalawang paghihiwalay lamang. Kaya kung malapit nang umabot ang takdang kanilang panahon, maari ninyo silang tanggaping muli bilang asawa sa maayos na paraan o hiwalayan sila sa paraang kalugod-lugod. At kumuha ng dalawang makatarungang tao bilang saksi mula sa inyo at magbigay ng panunumpa sa ala. Yaon ay isang paalaala, babala, na ibinibigay sa isang naniniwala sa ala at sa huling araw. At sino man ang may takot sa ala at kanyang pinananatili, tinutupad, ang tungkulin niya sa kanya, gagawin niya ang daan sa kanya upang malagpasan niya ang bawat kahirapan. At sa kanya ay pinagkakaloob niya na hindi niya aakalain. At sino man ang magbigay ng kanyang tiwala. Itinala ni Imam Hamad na sinabi ni Ibn Abbas na habang siya ay nakasakay sa kamelyo ng sugo ng ala, ang sugo ng ala ay nagsabi, "O batang lalaki, ikaw ay aking tuturuan ng mga salita. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at ikaw ay kanyang pangangalagaan. Maging mapag-alala sa ala, at siya ay laging nasa iyo. Kung ikaw ay humingi, humingi sa ala. At kung ikaw ay humanap ng tulong, hanapin sa ala. Dapat mong malaman na kung ang isang pangkat
ay magkatipon-tipon upang bigyan ka ng kapakinabangan. Sila ay walang maibibigay na kapakinabangan, maliban kung ano ang itinakda ng ala para sa iyo. Dapat mong malaman na kung ang pangkat ay magkatipon-tipon upang ikaw ay pinsalain. Hindi nila magagawang pinsalain ka maliban kung ano ang itinakda ng ala laban sa iyo. Ang mga panulat ay naitaas na at ang mga pahina ay nangatuyo na. Amad, versikulo 1, kapitulo 273, sa ala. Magkagayon, siya ay sapat na para sa kanya. Katotohanan, isa sa katuparan ng ala ang kanyang kautusan. Tunay na ang ala ang nagtakda ng tama at kaukulang sukat ng lahat ng bagay. At yaong mga kababaihang lipas na sa kanilang takdang pamamanahon, regla, ang ida, takdang panahon, sa kanila kung kayo ay may alinlangan, ay 3 buwan at ganoon din ang mga wala pang buwanang dalaw. At yaong nagdadalang tao, maging sila man ay diniborsyo o kanilang asawa ay namatay, ang kanilang ida ay hanggang sumapit ang pagsilang ng nasa kanilang sinapupunan. At sino mang may takot sa ala, ang kanyang pinananatili, ang tungkulin niya sa kanya. Gagawin niyang magaang ang bagay na ito sa kanya. Ito ang utos ng ala na kanyang ipinahayag para sa inyo. At sino man ang may takot sa ala at pinanatili niya ang kanyang tungkulin sa kanya. Papawiin niya ang mga kasalanan mula sa kanya at palalakihin ang kanyang gantimpala. Pananatilihin niyo sila, ang mga diniborsyong asawa, sa inyong mga tahanan ayon sa inyong mga kakayahan. At huwag silang pakitunguhan sa paraang inyong masugatan ang kanilang damdamin upang maging dahilan ng kanilang paglisan. At kung sila ay nagdadalang tao, magkagayon, gumugol para sa kanila hanggang sila ay magsilang. At kung sila ay magpasuso sa nagbibigay ng pasanin ang ala sa sinumang tao nang higit sa kanyang ipinagkaloob sa kanya. Ang ala ay magkakaloob ng kaginhawaan pagkaraan ng kahirapan.

0: At ilan sa mga pamayanan ang nagimagsik laban sa utos ng kanilang Raab at ng kanyang mga sugo. At aming iniharap sa isang mahapding pagbabayad sala parusa sa mundong ito. At aming silang papatawan ng kagimbal-gimbal na parusa ang impyerno sa kabilang buhay. Kaya't nilasap nila ang masamang bunga ng kanilang gawa, kawalan ng pananampalataya. At ang naging kahinatnan ng kanilang gawa ay kawalan, kapahamakan sa mundong ito at walang hanggang parusa sa kabilang buhay. Ang ala ay naglaan sa kanila ng isang mahapding parusa, kaya't matakot sa ala at panatilihin ang inyong tungkulin sa kanya. O kayong mga tao na kauunawa at nananalig, tunay na ang ala ay nagbabasa inyo ng isang paalaala. At ipinadala rin sa inyo ang isang sugo na nagsasaysay sa inyo ng mga ayat ng ala na naglalaman ng malinaw na mga paliwanag upang kanyang iligtas yaong may mananampalataya at may gawang kabutihan mula sa dilim ng kamangmangan tungo sa liwanag ng karunungan ng pagsamba sa tunay na Diyos. At sino man ang mananampalataya sa ala at gumawa ng mga kabutihan, siya ay tatanggapin niya sa mga hardin na sa ilalim nito ay may mga ilog na umaagos upang doon sila ay mamalagi magpakailanman. Tunay na ipinagkaloob ng ala sa kanya ang isang masaganang biyaya. Ang ala ang siyang lumikha ng pitong mga kalangitan at ng kalupaan sa ganoon ding bilang nito. Ang kanyang kautusan ay bumababa sa pagitan ng mga ito, kalangitan at kalupaan, upang inyong mapag-alaman na ang Allah ay may kakayahan sa lahat ng bagay at katotohanan. Sa cloud ng Allah ang ganap na kaalaman sa lahat ng bagay.
1: Ang pananampalataya ng isang tao ay kuminsan ay nadadagdagan at tumataas, at kung minsan naman ay nababawasan at bumababa. Matutunghayan natin sa Surat Al-Fatah na ang Allah ay nagsabi, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Na ang ibig sabihin nito, siya ang nagbaba ng kapanatagan sa puso ng mga mananampalataya upang mapag-ibayo nila, madagdagan nila ang kanilang pananampalataya kaalinsabay ng kanilang dating pananampalataya. Pinatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pananampalataya ay

nadadagdagan at tumataas sa pamamagitan ng pagsunod at paggawa ng mga ipinag-uutos. Kaya nga naman, matutunghayan din natin sa Banal na Quran, sa Suratul Anfal, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukirallah wajilat kulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Na ang ibig sabihin ito, ang tanging tunay na mananampalataya ay yaong kapag ka binanggit sa kanila ang Allah, sila ay nakakaramdam ng takot. At kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata niya, nag-ibayo at nadagdagan ang kanilang pananampalataya. At sila sa Allah ay umaasa lamang at nagtitiwala. Ito ang ilan sa mga katangian ng mga tunay na mga mananampalataya. Subalit, ang gusto nating linawin dito ay yung sinabi niyang kapag ka binabasa sa kanila ang mga talata ng Quran ay nag-iibayo at nadadagdagan ang kanilang pananampalataya. Na ang ibig sabihin, kapag ka gumagawa ang isang Muslim ng mga kautusan, maging ito'y sa pamagitan ng salita at gawa, ay nagkakaroon ng ibayo at katatagan ang kanyang pananampalataya. Subalit ang pagtaas at pagdagdag ng pananampalataya ay nagkakaiba ang antas sa bawat mananampalataya. Katulad na lamang halimbawa ng pagbasa ng Quran, iba ang dagdag sa taong nagbasa ng 10 aya at ng isang tao ng 100 na aya. Gayon din naman halimbawa sa pagkakaunggawa, iba ang pag-ibayo at pagtaas ng pananampalataya ng isang Muslim sa nagbigay ng 10 riyal sa isa na nagbigay ng 100 o higit pa. Gayon din naman sa taong nagsasagawa ng sala na nagsasapat lang sa 5 obligadong pagdarasal, samantala sa iba naman ay nagsasagawa ng mga karagdagang kusang loob na pagdarasal. Kaya ang pananampalataya ay tunay na tumataas at bumababa. Sa sinabi namang ang pananampalataya ay bumababa, matutunghayan din natin sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya nga, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku as-sariku hina yasrik wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Muttafaqun alayh. Na ang ibig sabihin nito, ang isang nagsasanay at gumagawa ng pakikipapid o pangangalunya habang siya ay gumagawa nito, ay wala sa kanya ang pananampalataya. Hindi siya mu'min. At gayon din naman ang isang gumagawa ng pagnanakaw habang ginagawa niya ito, sa mga sandaling iyon ay hindi siya mananampalataya. Gayon din naman ang umiinom ng alak, sa sandaling ginagawa niya ito, siya ay hindi mu'min, hindi mananampalataya. Bumababa, nababawasan ang kanyang pananampalataya. Isinalaysay ni Al-Bukhari at Muslim. Sa sinabi niyang bumababa, ibig sabihin, nababawasan ang kanyang pananampalataya.
Subalit hindi naman siya tuluyang tumitiwalag sa pananampalatayang Islam hanggat may paniniwala siyang ito ay tunay na ipinagbabawal. Gayon din naman, sa sinabi nating nababawasan at bumababa, ito ay depende rin sa nagagawa ng isang tao kung gaano kalaki at kaliit ang kanyang nagagawang kasalanan. Sinasabi natin may mga malalaking kasalanan, may mga maliliit na kasalanan. Katulad na lamang halimbawa na mga hindi sinasadyang paggawa ng kasamaan o kasalanan, ito ay mga maliliit na kasalanan. At yun namang kusang sinadya na ginawa na kasalanan at batid niyang ito'y makasalanan, masasabi nating ito ay mga malalaking kasalanan. Kasama na roon yung mga nabanggit natin kanina sa naturang hadith. Kaya, upang mapanatili natin ang ating pananampalataya sa antas na gusto nating manatili rito, ituloy-tuloy natin ang paggawa ng kabutihan maging sa pamagitan ng salita at gawa upang makamit natin hanggang sa huling sandali ng buhay natin ang kaganapan ng ating pananampalataya.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فضل صلاة الوتر ang magiging paksa natin ngayon sa aral na ito ay ang tungkol sa kahalagaan o kabutihan ng Salatul Witr. Ito ay isa sa mga kusang loob na sala na marapat sa isang Muslim ay itaguyod niya ito sa pang-araw-araw na buhay niya. Sapagkat ang tanda ng pagiging mahalaga nito, ang propeta sallallahu alaihi wasallam, maging siya ay nasa paglalakbay, hindi niya ito kinakaligtaan. Bagkos lagi niyang isinasagawa ang Salatul Witr. Kaya sadyang napakahalaga ito sa buhay ng isang Muslim. Isa-isanin natin ng mga alituntunin na nauukol dito. Una, ang patunay o patotoo na ito ay isang kaaya-ayang gawain sa Islam o lehitimo. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullah al-muharram wa afdalus salah بعد الفريضة صلاة الليل أخرجه مسلم. Na ang ibig sabihin nito, sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamainam na pag-aayuno pagkatapos ng Ramadan ay ang pag-aayuno sa buwan ng Allah na Muharram. At ang pinakamainam na sala pagkatapos ng mga obligadong sala ay ang sala na itinataguyod sa gabi. Tungkol naman sa oras nito, ang mga scholar ng Islam ay nagkaisa na ito ay sa pagitan ng Isha at ng Fajr. Ang pinakamainam na oras nito ay isagawa ito sa huling bahagi ng gabi. At ang pinakamababang bilang nito ay isang raka. At ang pinakamaraming raka naman ito na siyang napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam ay 11. Sinabi ni Aisha, ang asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu anha, kanan nabiyo sallallahu alaihi wasallam yusalli billayl 11 raka'a yutiru minha biwahida. Nang ibig sabihin nito na siyang sinabi ni Aisha, nakaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng sala sa gabi ng 11 na rak'a. Ito ang siyang pinakamaraming rak'a na siyang lagi nang isinasagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya sa madaling salita, ang Salatul Witr ay binubuo sa mga ganitong bilang. Maaring isagawa ito ng isang raka. Maaring isagawa ng 3 raka. Maaring din namang isagawa ng 5 raka. O di kaya 7 raka. 9 na raka. 11. Ibig sabihin, ang mga bilang nito ay patlang na bilang.
Kung ito ay isa sa gawa ng tatlong raka, may dalawang paraan. Maaring isagawa ito ng una, dalawang raka at magsasagawa ng taslim, pagkatapos ay isang raka at magsasagawa rin ng taslim. Maaari din namang isagawa ito ng buo. Tatlong raka, subalit iisang taslim lang sa bandang uli. At yun naman sa pamamaraan ng pagsasagawa ng limang raka, ito ay maaari din namang isagawa ng tigdadalawang raka at sa huli ay isang raka. Maaari din namang isagawa ng buo. Subalit iisang taslim lamang sa ikalimang raka. Maaari din namang itong isagawa ng pitong raka, tigdadalawang raka, at ang ikapito ay magtataslim. O di kaya, isagawa ng tuloy-tuloy, buo, kaya lang, sa ika-anin na raka, magtasyahod, at gayon din sa ikapitong raka. Gayon din naman ang binubo na siyam na raka, maaari din itong isagawa ng tigdadalawang raka, at sa huli, isang raka. Sa bawat dalawang raka ay magtataslim at sa isang raka ay magtaslim. Maaari din namang isagawa ito ng buo, iisang taslim lang, subalit dalawang tasyahud. Ang unang tasyahud sa ikawalo at ang huling tasyahud ay sa ikasyam. Patungkol naman sa labing isa na raka, ito ay tigda dalawang raka. Magtataslim at sa huli, isang raka. Itong siyang paraan na siya napatunayan sa propeta sallallahu alaihi wasallam na isinigawa niya nung siya ay nabubuhay pa. At tungkol naman doon sa mga nakakaligtaan na sala, at kabila na rito yung Salatul Witr na kuminsan ay nakakalimutan o di kaya nakatulugan. Ang sinabi naman ng propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol dito, man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idha dhakarahu. Akhrajahu Abu Daud. Na ibig sabihin nito, kapag ka nakatulugan ng isang tao ang sala sa witr, o di kaya nakalimutan niya, isasagawa niya ito sa oras na kanyang naalala. Nang ibig sabihin, kung nagising ng tao at mataas ng araw, at isa sa kanyang mga nakaugalian, sinasabi natin nakaugalian dahil lagi nang isinasagawa ang Salatul Witr pagkatapos ng Salatul Isya. At kung sakaling ito'y nakaligtaan niya at nakatulugan niya, nagising siyang mataas ng araw, maaari niyang bayaran ito. Dahil sa kahalaga ng sala na ito. Kaya lang, ito ay isasagawa niya ng tigda dalawang raka. Halimbawa, kung ang nakasanayan niya o nakaugalian niya ay isang raka, isasagawa niya ito ng dalawang raka. Kung ang nakasanayan niya ay tatlong raka, isasagawa niya ito ng apat. O di kaya lima, isasagawa niya ito ng anim. O di kaya pito, isasagawa niya ng walo. O di kaya siyam, isasagawa niya ito ng sampo. O di kaya labing isa, isasagawa niya ito ng labing dalawa. Sa bawat dalawang raka ay magtataslim. Itong siyang kabuuan ng aral natin sa ngayon na siyang napakahalaga
sa buhay ng isang Muslim. At upang masundan natin ang mga yapak ng propeta sa kanyang pagsamba sa Allah, at nawa ay bigyan tayo ng lakas ng pangangatawan at tibay ng pananalig upang tuloy-tuloy nating maitaguyod ang mga nakaugalian ng propeta sallallahu alaihi wasallam, maging ito man ay hindi obligado, subalit sadyang pinahalagaan ng propeta alang-alang sa kapakanan ng kanyang mga tagasunod upang makamit natin ang kagalakan ng Allah dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

0: الصبر.
1: سورة الأسير. Ang panahon. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa panahon. Sinabi ni Imam As-Safi tungkol sa sura na ito na kung ito lamang sura na ito ang ipinahayag ng ala sa kanyang mga alipin, ito ay sapat na para sa kanila. Ito ang matibay na panunumpa sa paninindigan at ginawa ng ala at nagbigay paliwanag na yaon lamang na mayroong tamang pananampalataya at pananalig sa kanya at gumagawa ng mabubuting gawain ang magkakaroon ng tagumpay. Ito rin ay nagpahiwatig ng mga patunay ng apat na paksang tinalakay sa itaas na ayat. Ang kanyang salita na yaon lamang na tunay na mananampalataya ay tumutukoy sa tamang kaalaman at pagkilala tungkol sa kanyang propeta at sa reliyong Islam. Ang mabubuting gawain ay tumutukoy sa pagsasakatuparan at nagpapayuhan sa bawat isa na tanggapin ang katotohanan ay tumutukoy sa pagpapalaganap ng kaalaman at nagpapayuhan na balikatin ng may pagtitiis ay pagpapakasakit na bunga ng pagpapalaganap at pagpapahayag ng katotohanan. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng magkatulad na puna ni As-Shafi sa kanyang pagbibigay paliwanag tungkol sa sura na ito. Kung ang mga tao ay isaalang-alang ang kahulugan ng sura na ito, sapat na ito para sa kanila. Si Ibn Kathir ay nagbigay ng paliwanag tungkol sa sinabi ni As-Shafi sapagkat ito ay naglalaman ng buod ng katangian ng paksang tinatalakay nito. Katotohanang ang tao ay nasa kawalan at kapahamakan. Maliban sa mga tunay na mananampalataya at gumawa ng mabuting gawain at nagpapayuhan sa bawat isa ng katotohanan at nagpapayuhan sa bawat isa ng pagtitiis.
2: Silang mga tagapagbalita, ang ilan sa kanila ay aming hinirang na maging higit sa iba. Sa ilan sa kanila, si Allah ay nakipag-usap, ang ilan ay kanyang itinas sa antas. At kay Jesus na anak ni Maria ay aming ibinigay ang maliwanag na mga himala at siya ay pinatatag namin ng banal na espiritu. At kung pinayagan lamang ni Allah, sila ay hindi magkipaglaban-laban sa isa't isa. Datapwat si Allah ay gumawa ng kanyang maibigan. O kayong nagsisisampalataya, gumugol kayo ng ilan sa mga ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang araw, narito ay walang pakikipagtawaran. Gayun din ang pakikipagkaibigan at pamamagitan. At ang mga hindi nananampalataya, sila ang zalimun, mga gumagawa ng kamalian, tampalasan, buktot, buhong, pagano at iba pa. Si Allah, la ilaha illa hu, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang kapangyarihan, ang antok at pagkaidlip ay hindi maaaring makapanaig sa Kanya. Siya ang nag-aangkin ng lahat ng bagay sa mga kalangitan at kalupaan. Sino kaya baga ang makakapamagitan sa Kanya malibang Kanyang pahintulutan? Talastas niya kung ano ang nangyayari sa Kanyang mga nilikha sa mundong ito at ang kanilang kasasapitan sa kabilang buhay. At sila hindi makakapagtamo ng anuman sa Kanyang karunungan, maliban sa Kanyang naisin. Ang Kanyang kurse, luklukan, ay sumasaklaw sa mga kalangitan at kalupaan, at siya hindi napapagal sa pagbabantay at pagpapanatili sa kanila, at siya ang kataas-taasan, ang pinakadakila. Walang pamimilit sa pananampalataya, katotohanan. Ang tamang landas ay naiiba sa maling landas. Sinuman ang hindi manampalataya sa takot, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, ano pa mang sinasamba, maliban pa kay Allah, tulad ng anghel, banal na tao, propeta, satanas, bato, libingan, Jesus na anak ni Maria, krus at iba pa, at manalig kay Allah, ay nakasakmal ng tunay na mapagkakatiwala ang tangan na hindi masisira, at si Allah ang nakakarinig at nakababatid ng lahat ng bagay. Si Allah ang wali, tagapangalaga o tagapangtangkilik ng mga nananampalataya. Mula sa kailanman ng kadiliman ay kanyang ginabayan sila tungo sa liwanag. At sa mga nagtatakwil sa pananampalataya, ang kanilang awliya, kapanalig, kawaksi, at tagatangkilik ay tagut, mga Diyos-Diyosan, idolo, imahin, mga likhang bagay na sinasamba at iba pa. Silang mga tagut ang naghahantong sa kanila mula sa liwanag tungo sa kadiliman. Sila ang mananahan sa apoy magpakailanman. Mayroon ka na bang nakita, O Muhammad, na higit na katakataka sa taong nakikipagtalo kay Abraham tungkol sa kaisahan ng kanyang Panginoon, sapagkat si Allah ay nagkaloob sa kanya ng kaharian? At nang si Abraham ay nagsabi, ang aking Panginoon ay siyang nagkaloob ng buhay at naggagawad ng kamatayan, siya na nakikipagtalo ay nagsabi, ako rin ay magkakaloob ng buhay at maggagawad ng kamatayan. Si Abraham ay nagsabi, katotohanan, si Allah ang nagpapasikat ng araw mula sa silangan. Ikaw baga ang nakakapangyari na mapasikat ito mula sa kanluran? Kaya't siya na nakikipagtalo, na walang pananampalataya, ay napatigagal. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalim, mga tampalasan, mapaggawa ng kamalian, buktot at iba pa. O katulad siya, bilang paghahambing na napadako sa isang bayan, naganap na nasalanta, siya ay nagsabi, o papaano kayang maibabalik ito ni Allah sa pagkabuhay, matapos na ito ay mamatay? Kaya't pinapangyari ni Allah na mamatay siya ng 100 taon, at siya ay muling ibinangon. Siya, si Allah ay nagwika, gaano katagal na nanatili ka na walang buhay? Siya ang tao ay nagsabi, marahil ako ay nanatiling walang buhay ng 1 araw o bahagi ng 1 araw. Si Allah ay nagwika, hindi, ikaw ay nanatili na walang buhay sa loob ng 100 taon, at tingnan mo ang iyong pagkain at inumin. Ito ay hindi kakikitaan ng pagbabago. Tingnan mo ang iyong asno, patay na kalansay na lamang. At sa ganitong paraan, ikaw ay ginawa naming 1 tanda sa mga tao. Pagmasdan mo ang mga buto ng asno. Kung paano namin ito bubuuin, bubuhayin at babalutan ng laman. At nang ito ay maliwanag na, nalantad sa kanya, siya ay nagsabi, batid ko na si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At nang si Abraham ay nagsabi, aking Panginoon, ipamalas ninyo sa akin kung paano kayo nagbibigay ng buhay sa patay. Si Allah ay nagwika, hindi ka ba naniniwala? Si Abraham ay nagsabi, tunay, ngunit upang maging malakas ang aking pananalig. Si Allah ay nagwika, ikaw ay kumuha ng 4 na ibon. Talian mo sila at katayin at hatiin mo sila sa maraming piraso, at iyong ilagay ang bawat piraso sa bawat burol. At pagkaraan, sila ay iyong tawagin. Sila ay magmamadali na paparoon sa iyo. at iyong maalaman na si Allah ang pinakamakapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Ang nakakatulad nila na gumugugol ng kanilang kayamanan. Sa landas ni Allah ay katulad ng isang butil. Ito ay tumubo at lumaki ng 7 busal. At ang bawat busal ay may 100 butil. At si Allah ang nagpaparami ng kanyang mga biyaya sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay puspos ng panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha ang ganap na maalam. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa landas ni Allah at hindi naghihintay ng kasunod na ang kanilang bigay ay mararapat na alalahanin. Maging ang pagpaparinggan, ang kanilang magiging ganti ay nasa kanilang Panginoon. At sila ay walang dapat pangambahan at hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mabuting salita at pagpapaumanhin sa pulubyo ang pagtatakip sa mga kamalian ay higit na mainam sa kawang gawa na sinusundan ng pagpaparinggan. Si Allah ay masagana at siya ang pinakamapag-umanhin. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong bayaan na mawalang saysay ang inyong kawang gawa sa pamamagitan ng pagpapatanaw ng utang na loob sa tumanggap at pagpaparinggan, pagpapaalaala na masakit sa tainga sa inyong pagiging mapagbigay na magdudulot sa kanila ng kasahulan. Nakatulad niya na gumugugol ng kanyang kayamanan bilang pagpapakitang tao. At siya hindi nananampalataya kay Allah, gayon din sa huling araw. Ang kanyang kawangki ay katulad ng isang makinis na bato. Narito ay may bahagyang alikabok, ngunit dito ay bumuhos ang malakas na ulan at naiwan nito na linis na linis. Sila ay hindi magtatamo ng anumang gantimpala sa anuman na kanilang ginugol. At si Allah hindi namamatnubay sa mga nagtatakwil sa pananampalataya. At ang nakakahalintulad ng mga gumugugol ng kanilang kayamanan na naghahangad ng kasiyahan ni Allah at ng katatagan ng pananampalataya sa kanilang sarili ay tulad ng isang halaman sa ibabaw ng burol. Ang malakas na ulan ay bumuhos dito at ito ay nagbunga ng higit na maraming ani. Datapwat kung ito man ay hindi tumanggap ng malakas na ulan, ang hamog nito ay sapat na. Si Allah ang ganap na nakamamasid sa anumang inyong ginagawa. Mayroon ba sa inyo ang maghahangad na magkaroon ng halamanan na sagana sa mga palmera at ubasan, na may mga ilog na nagsisidalo sa ilalim nito, at ang lahat ng uri ng mga bungang kahoy para sa kanya ay naririto, na siya ay sumasapit na sa katandaan at ang kanyang mga anak ay mahina na at hindi makapangalaga sa kanilang sarili? At nangyari na ang isang ipo-ipo na may apoy na humaplit sa halamanan at ito ay nasilaban. Kaya't sa ganito, ipinapaliwanag ni Allah ang kanyang ayat, mga tanda, aral, kapahayagan, katibayan at iba pa sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagdidili-dili. O kayong nagsisisampalataya, magsipagbigay kayo ng mabubuting bagay ng inyong kinita at ng mga bungang halaman mula sa kalupaan na aming pinatubo sa inyo at huwag gumugol ng kawang gawa mula sa masama. Ngunit maging kayo sa inyong sarili ay hindi tatanggap maliban na lamang kung nakapikit ang inyong mga mata at inyong maalaman na si Allah ay masagana, ang karapat-dapat sa lahat ng mga papuri. Si Satanas ay nananakot sa inyo ng karalitaan at nag-uudyok sa inyo ng kasalanan. Natapwa si Allah ay nangangako sa inyo ng pagpapatawad mula sa kanya at ng kasaganaan. At si Allah ay may sapat na panustos sa pangangailangan ng kanyang mga nilikha, ang may ganap na kaalaman. Siya ang nagkakaloob ng karunungan sa sinumang kanyang maibigan. At siya na pinagkalooban niya ng karunungan ay tunay namang nakatanggap ng kapakinabangan na nag-uumapaw. Datapwat walang sinuman ang tatanggap ng pag-aalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. At anuman ang inyong gugulin sa kawang gawa o anumang pangako ang inyong ginawa, katiyakang si Allah ay nakababatid nito. At ang mga mapaggawa ng kamalian sa kanila ay walang makatutulong sa kabilang buhay. Kung inyong ipamalas ang inyong kawang gawa, ito ay kasiya-siya. Datapwat kung ito ay inyong ilingid at ilimos ito sa mahihirap, ito ay higit na mainam sa inyo. Ay si Allah ay magpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ang ganap na nakatatalos ng anumang inyong ginagawa. Hindi katungkulan sa inyo, O Muhammad, ang kanilang patnubay. Datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang mapusuan. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, ang kapakinabangan ay sa inyong sarili. At kayong nananampalataya ay hindi magbibigay, maliban na kayo ay naghahanap ng kasiyahan ni Allah. At anumang mabuting kawang gawa ang inyong ibibigay, kayo ay bibigyan ng ganap na katimpala para rito, at kayo ay hindi gagawaran ng kawalang katarungan. Ibigay ang inyong kawang gawa sa mga mahihirap, sila na alang-alang sa kapakanan ni Allah na napipigilan ng pakikipaglaban at hindi makapaglakbay sa kalupaan upang makapaghanap buhay. Ang isang hindi nakakakilala sa kanila ay nag-aakala na sila ay hindi nangangailangan ng tulong o kawang gawa. Dahilan sa kanilang kakimian, sila ay mapagkikilala ninyo sa kanilang mga tanda. Sila ay hindi namamalimos sa kaninuman. At anumang mabuting bagay ng inyong ipagkaloob, katotohanan ito ay batid ni Allah. Ang mga gumugugol ng kanilang kayamanan sa gabi at araw, lingid man o hayag, ay mayroong pabuya mula sa kanilang Panginoon. Sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. Ang mga kumakain ng riba, nagpapatubo ng salapi o interes, ay hindi titindig sa kanilang libingan sa araw ng muling pagkabuhay. Maliban ng pagtindig ng isang tao na hinataw ni Satanas na nagdulot sa kanya ng pagkabaliw. Sapagkat sila ay nagsasabi, ang pangangalakal ay tulad din ng riba, pagpapatong ng tubo sa salapi o interes. Datapot si Allah ay nagpahintulot ng pangangalakal at nagbawal ng riba, pagpapatubo sa salapi o interes. Kaya't sinuman ang tumanggap ng paalaala mula sa kanyang Panginoon at tumigil sa pagpapasasa sa riba, ay hindi parurusahan sa anumang nakaraan. Ang kanyang kahatulan ay nasa kay Allah, datapwat kung sinuman ang magbalik sa hanap buhay na may riba, muling magpatubo o kumita ng tubo sa salapi, sila ang magsisipanahan sa apoy, mananatili sila rito magpakailanman. Si Allah ay hindi magkakaloob ng anumang biyaya sa riba, pagpapatubo ng salapi. Datapot magbibigay siya ng higit pang biyaya sa mga gawa ng pagkakawang gawa. Si Allah hindi nagmamahal sa hindi nananampalataya at sa makasalanan. Ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan at nagsasagawa ng palagiang pagdarasal ng mahinusay at nagkakaloob ng zaka katungkulang kawang gawa ay mayroong gantimpala mula sa kanilang Panginoon at sila ay walang dapat pangambahan at sila ay hindi magkakaroon ng kalumbayan. O kayong nagsisisampalataya, pangambahan ninyo si Allah at inyong ipagparaya ang anumang natira sa tubo ng inyong pautang. kung kayo ay tunay na sumasampalataya. At kung ito ay hindi ninyo gagawin, magsipaghanda kayo sa isang digmaan mula kay Allah at ng kanyang tagapagbalita. Datapwat kung kayo ay magbalik loob kay Allah, kunin ninyo ang puhunan ng inyong ipinautang. Huwag kayong makitungo ng walang katarungan. At kayo rin naman ay hindi pakikitunguhan ng kawalang katarungan. At kung ang nagkakautang ay nasa kagipitan, inyong gawaran siya ng palugit hanggang sa maging madali sa kanya ang pagbabayad. Datapat kong ipatawad ninyo ito at ibigay sa kanya bilang kawang gawa. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. At pangambahan ninyo ang araw na kayo ay magbabalik kay Allah. Ang bawat kaluluwa ay gagantimpalaan ng ayon sa kanyang ginawa at sinuman ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. O kayong nagsisisampalataya, kung kayo ay nangutang na may takdang panahon ang pagbabayad nito, ilagay ninyo ito sa kasulatan. Hayaan ang isang tagasulat ay magtala nito ng makatarungan, ng magkabilang panig, at huwag hayaan na ang tagasulat ay tumanggi na magsulat sa paraan ng pinag-utos ni Allah sa kanya. Kaya't hayaan siya na magsulat at hayaan ang may pagkakautang na siya ang magdikta at dapat niyang pangambahan si Allah na kanyang Panginoon at huwag niyang bawasan ang anumang kanyang nautang. Kung ang panig ay may pananagutan ay hangal o mahina o hindi niya kaya ang magdikta, hayaan ang kanyang tagapangalaga ang magdikta ng makatarungan. At kayo ay kumuha ng dalawang saksi mula sa inyong kalalakihan. At kung wala ng dalawang lalaki, kung gayon ay isang lalaki at dalawang babae na inyong mapili bilang mga saksi, upang kung ang isa sa kanila ay malitang, ang isa ay makapagpapaalaala sa kanya. Ang mga saksi ay hindi marapat na tumanggi kung sila ay tawagin. At huwag hayaan na maging tamad na isulat ang inyong kasunduan. Sa natatakdang panahon, kahimat ito ay maliit o malaki, ito ay higit na makatarungan sa paningin ni Allah, at higit na akmang katibayan, at higit na maginhawa upang maiwasan ang pag-aalinlangan, maliban na lamang kung ito ay isang pakikipagkalakalan, na ngayon't ngayon din na pinagkasunduan sa pagitan ninyo. Kung gayon, ito ay hindi isang kasalanan sa inyo kung ito ay hindi ninyo naisulat. Datapwat kayo ay laging kumuha ng mga saksi sa anumang oras na kayo ay gumawa ng kasunduan sa pakikipagkalakalan. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya. At huwag hayaan ang sinuman sa sumusulat at sumasaksi na ito ay magdulot sa kanya ng kapinsalaan. Kung kayo ay gumawa, ito ay isang kabuktutan mula sa inyo. At inyong pangambahan si Allah sapagkat si Allah ang magtuturo sa inyo at si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. At kung kayo ay naglalakbay at hindi makatagpo ng tagasulat, kung gayon, hayaan na ang isang sanla ay kunin. Datapwat kung kayo ay nagtitiwala sa isa't isa, hayaan siya na ang pinagkatiwalaan ay magpahalaga sa ipinagkatiwala sa kanya at marapat niyang pangambahan si Allah ang kanyang Panginoon. Huwag maglingid ng katibayan sapagkat kung sinuman ang maglingid nito, ang kanyang puso ay nabahiran ng kasalanan. At si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ninyong ginagawa. Si Allah ang nag-aangkin ng lahat ng nasa kalangitan at kalupaan. Kahimat inyong ilantad ang nasa inyong sarili. O ikubli ito, si Allah ay magsusulit sa inyo tungkol dito. Siya ang nagpapatawad sa sinumang kayang maibigan at nagpaparusa sa sinumang kanyang maibigan sapagkat si Allah ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang tagapagbalita at ang mga sumasampalataya ay nananampalataya sa anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon. Ang bawat isa ay nananampalataya kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kasulatan at sa kanyang mga tagapagbalita. Sila ay nagsabi, Kami ay hindi nagtuturing sa sinuman sa kanyang mga tagapagbalita ng pagtatangi-tangi at sila ay nagsabi, kami ay nakinig at kami ay tumalima. O aming Panginoon, patawarin ninyo kami at sa inyo kami ay magbabalik. Walang sinumang kaluluwa ang binigyan ni Allah ng pansin na hindi niya kayang dalhin. Ito ay magtatamasa ng bawat kabutihan na kanyang nagawa at magdurusa rin naman sa bawat masama na kanyang nagawa. O aming Panginoon, kami ay huwag ninyong parusahan kung kami ay nakalimot o nasadlak sa kamalian. Aming Panginoon, huwag ninyong ipapasan sa amin ang pabigat na inyong iniatang sa mga nangauna sa amin. Aming Panginoon, huwag ninyong iatang sa amin ang pabigat na higit sa aming makakaya. Patawarin ninyo kami at pagkalooban kami ng pagpapatawad. Kami ay inyong habagan. Kayo ay aming maula, tagapangalaga, tagapagbantay, tagapagtaguyod. Kami ay gawaran ninyo ng tagumpay laban sa mga tao na hindi sumasampalataya.
0: Surah Al-Imran. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Alif Lam Mim.

si Allah, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang may walang hanggang buhay, ang tanging isa na nagtataguyod at nangangalaga sa lahat ng mga nilalang. Siya ang nagpapanawag ng aklat sa iyo ng may katotohanan na nagpapatotoo sa mga ipinahayag noong panguna, at siya ang nagpapanawag ng Taurat at ng Injil. Noong panguna, bilang patnubay sa sangkatauhan, at pinanawag niya ang pamantayan ng paghatol sa pagitan ng matuwid at mali, ang Quran. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah. Sa kanila ay mayroong kasakit-sakit na kaparusahan. At si Allah ay sukdol sa kapangyarihan, ang ganap na nakapangyayari sa pagpaparusa. Katotohanan, walang nalilingid kay Allah maging sa kalupaan at sa mga kalangitan. Siya ang humubog sa iyo sa sinapupunan ng ina sa kanyang maibigan. La ilaha illa huwa. Wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagpapanawag sa iyo ng aklat. Dito ay may mga talata na muhkamat, ganap na maliwanag. Ito ang mga pangunahing haligi ng aklat. At ng mga iba pa na mutashabihat, hindi lubhang maliwanag, kahit sa mga iba, na sa kanilang puso ay mayroong pagkalihis. Sa katotohanan, sila ay sumusunod sa mutashabihat, mga talata na hindi lubhang maliwanag ang kahulugan, na naghangad ng al-fitna, pagsamba sa Diyos-Diyosan, mga pagsubok, at naghanap sa kanya ng mga nalilingid na kahulugan, tatapwat walang sinuman ang nakababatid ng mga ito maliban kay Allah. Ang mga matatatag sa pananangan sa karunungan ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya rito sa kabuuan nito ay may nagmula sa aming Panginoon. At walang sinuman ang nakakatanggap ng paalaala maliban sa mga tao na may pangunawa. O aming Panginoon, huwag hayaan na ang aming puso ay lumihis matapos na kami ay inyong patnubayan. At kami ay gawaran ninyo ng habag mula sa inyo. Katotohanan kayo ang tagapagkaloob. Aming Panginoon, katotohanan kayo ang magtitipon sa sangkatauhan nang sama-sama sa araw ng walang alinlangan. Katotohanan si Allah ay hindi kailanman sumisira sa kanyang pangako. Katotohanan sa mga hindi sumasampalataya, ang kanilang mga ari-arian, gayon din ang kanilang mga anak, ay hindi makakatulong sa kanila sa anumang paraan laban kay Allah, at sila ang magiging panggatong sa apoy. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga tao ni Paraon, at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpasinungaling sa aming ayat, mga aral, tanda, katibayan, kapahayagan at iba pa. Kaya't sinakmal sila ni Allah dahil sa kanilang kasamaan, at si Allah ay mahigpit sa pagpaparusa. Ipagbadya, O Muhammad, sa mga hindi sumasampalataya. Kayo ay magagapi at titipunin ng sama-sama sa impyerno. At tunay namang kasuklam-suklam ang puok na ito upang panahanan. Mayroon na naging tanda sa inyo sa dalawang pangkat ng sandatahan na nagkatagpo. Ang isa ay nakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah at ang iba ay mga hindi sumasampalataya. Sila na mga sumasampalataya ay nakamalas sa kanila na hindi sumasampalataya sa kanilang sariling mga mata na dalawang ulit na higit na marami ang kanilang bilang. Si Allah ang nagbibigay ng tulong na kalakip ang kanyang tagumpay sa sinumang kanyang maibigan.
Katotohanang naririto ang mga aral sa mga tao na may pangunawa. Ginawang kahali-halina sa mga tao ang pagmamahal sa mga bagay na kanilang hinahangad, mga babae, mga anak, higit na maraming mga ginto at pilak, mga magagandang kabayo, mga bakahan, at mga sakahing lupa. Ito ang kaligayahan ng pangkasalukuyang mundo. Natapot si Allah ay may mahusay na sukli na nasa sa kanya. Ipagbadya, ipaalam ko ba sa inyo ang mga bagay na higit na mainam dito? Para sa al-muttaqun, mga matimtiman, mabubuti at masunurin kay Allah, ay mayroong mga halamanan sa kanilang Panginoon na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Naririto ang kanilang walang hanggang tahanan at mga dalisay na asawa, at si Allah ay lubos na nalulugod sa kanila, at si Allah ang ganap na nakamamasid sa mga alipin. Sila na nagsasabi, "O aming Panginoon, katotohanan kami ay sumasampalataya, kaya't kami ay patawarin ninyo sa aming mga kasalanan at iligtas kami sa kaparusahan ng apoy." Ang matimtiman sa pagtitiyaga, ang mga tapat sa pananampalataya sa salita at gawa, ang masunurin na may matapat na debosyon sa pagsamba kay Allah, ang mga gumugugol na nagbibigay ng zaka, katungkulang kawang gawa, at mga tulong sa kapakanan ni Allah, at mga nananalangin at humingi ng kapatawaran ni Allah sa mga huling oras ng gabi, si Allah ang nagpapatutuo ng La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pagkukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. At ang mga anghel at sila na mayroong karunungan, pinapanatili ang kanyang karunungan sa kanyang mga nilikha. La ilaha illa huwa, ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Katotohanan, ang relihiyong tatanggapin ni Allah ay Islam. Ang mga pinagkalooban ng kasulatan ay hindi nagkakahidwa, maliban ng pagkaraang dumatal sa kanila ang kaalaman sa pamamagitan ng pananaghili at pagkapuot sa isa't isa. At sinuman ang hindi manampalataya sa ayat ni Allah, kung gayon, katiyakang si Allah ay maagap sa pagtawag sa pagsusulit. Kaya't kung sila ay nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad, iyong ipagbadya, ako ay nagsuko ng aking sarili kay Allah, at ang mga sumusunod sa akin, at yung sabihin sa kanila na pinagkalooban ng kasulatan at sa mga mangmang, kayo rin ba ay nagsusuko ng inyong sarili kay Allah sa Islam? Kung sila ay gumagawa nito, sila ay matuwid na napapatnubayan, natapot kung sila ay tumalikod, ang iyong tungkulin ay parating lamang ang kapahayagan, at si Allah ang ganap na nakamamasid ng mga alipin. Katotohanan, ang mga hindi sumasampalataya sa ayat ni Allah at pumapatay sa mga propeta ng walang katwiran at pumapatay sa mga tao na nagtuturo ng makatarungang pakikitungo, pahayag sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Sila na nawala ng saysay ang kanilang mga gawa sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makatutulong. Hindi ba ganinyo na pagmamalas sila na pinagkalooban ng bahagi ng kasulatan? Sila ay inanyayahan sa aklat ni Allah, upang pagpasyahan ang kanilang hindi

ang gantimpala ng ganap sa anumang kanyang nagawa. At sila ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Ipagbadya, O Muhammad! O Allah! Ang nag-aangkin ng kaharian. Kayo ang nagkakaloob ng kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang bumabawi sa kaharian sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang nagagawad ng karangalan sa sinumang inyong maibigan. At kayo ang magpapaaba sa sinumang inyong maibigan. Na sa inyong kamay ang kabutihan. Katotohanan kayo ay makagagawa ng lahat ng bagay. Inyong ginawa na ang gabi ay pumasok sa araw. At inyong ginawa na ang araw ay pumasok sa gabi. At inyong pinalabas ang nabubuhay mula sa patay. At inyong pinalabas ang patay mula sa nabubuhay. At kayo ang nagkakaloob ng inyong biyaya at panustos na walang pagbibilang sa sinumang inyong maibigan. Huwag hayaan na ang mga sumasampalataya ay tumangkilik sa mga hindi sumasampalataya bilang awliya, tagapangalaga, katulong, kaibigan sa halip ng mga sumasampalataya. At sinuman ang gumawa ng gayon ay hindi kailanman tutulungan ni Allah sa anumang paraan. Maliban na lamang kung kayo ay katotohanang nangangamba sa panganib mula sa kanila. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanilang sarili. At kay Allah ang huling pagbabalik. Ipagbadya, kahimat inyong ikubli kung ano ang nasa inyong puso. Lilantad ito. Si Allah ang nakakatalos nito. At batid niya kung ano ang nasa kalangitan at kung ano ang nasa kalupaan. At si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Sa araw na kakaharapin ng bawat tao ang lahat ng mabuti na kanyang ginawa at ng lahat ng masama na kanyang ginawa, siya ay maghahangad na mayroong sanang malaking agwat sa pagitan niya at ng kanyang kasamaan. At si Allah ay nagbabala sa inyo laban sa kanyang sarili. At si Allah ay puspos ng kabaitan sa kanyang mga alipin. Ipagbadya, kung minahal ninyo si Allah, kung gayon, ako ay inyong sundin. Si Allah ay nagmamahal sa inyo at nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. At si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Ipagbadya, sundin ninyo si Allah at ang sugo, datapwat kung sila ay tumalikod, kung gayon, si Allah ay hindi nagmamahal sa mga hindi sumasampalataya. Si Allah ang humirang kay Adam, kay Nuh, at sa pamilya ni Ibrahim, at sa pamilya ni Imran, nang higit sa lahat ng mga nilalang, mga supling na magkakasunod. At si Allah ang lubos na nakakarinig, ang ganap na nakababatid. Nang ang asawa ni Imran, ina ni Maria, ay nagsabi, O aking Panginoon, ako ay nangako sa inyo na ang nasa sinapupunan ko ay iialay ko tungo sa paglilingkod sa inyo. Kaya't tanggapin ninyo mula sa akin. Katotohanan kayo ang lubos na nakakarinig, ang ganap na maalam. At nang kanyang maipanganak siya, ang batang si Maria, siya ay nagsasabi, O aking Panginoon, ako ay nagsilang ng isang sanggol na babae at si Allah ang higit na nakakaalam kung ano ang kanyang ipinanganak at ang lalaki ay hindi katulad ng babae at aking pinangalanan siya ng Maryam at ako ay humingi ng pagkalinga mula sa inyo para sa kanya at sa kanyang magiging supling laban sa kasamaan ni Satanas ang itinakwil. Kaya't ang kanyang Panginoon ay tumanggap sa kanya nang may mabuting pagtanggap at hinayaan niya na siya ay lumaki sa kagandahang asal at siya ay itinagubilin sa ilalim ng pangangalaga ni Zacarias sa bawat sandali na siya ay pumapasok sa al-mihrab, isang silid dasalan o pribadong silid upang bisitahin siya.

0: Kanyang natatagpuan siya na maraming pagkain. Siya ay nagsabi, "O Mariam, saan mo ba nakikita ang mga ito?" Siya ay nagsabi, "Mula kay Allah. Katotohanan si Allah ay nagkakaloob ng ikabubuhay sa sinumang kanyang maibigan nang walang pagbibilang." At sa sandaling ito, si Zacarias ay nanikluhod sa kanyang Panginoon na nagsasabi, "O aking Panginoon, ako ay gawaran mula sa inyo ng isang mabuting supling. Katotohanan kayo ang ganap na nakakarinig ng panawagan." At di naglaon, ang mga anghel ay tumawag sa kanya habang siya ay nakatindig sa pananalangin sa loob ng al-mihrab na nagsasabi, "Si Allah ay naghati sa iyo ng masayang balita tungkol kay Yahya na magpapatotoo sa salita mula kay Allah. Siya ay marangal na nananatiling malayo sa pakipag-ulayaw sa mga babae at isang propeta na kabilang sa mga matutuwid." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, paano akong magkaroon ng anak na lalaki? Gayong ako ay lubhang matanda na at ang aking asawa ay baog." Si Allah ay nagwika, "Si Allah ay gumagawa ng anumang kanyang naisin." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, gumawa kayo ng tanda para sa akin." Si Allah ay nagwika, "Ang iyong tanda ay mangyayari na ikaw ay hindi makakapangusap sa mga tao sa loob ng 3 araw, maliban lamang sa sinyas. At labis mong alalahanin ang iyong Panginoon, at lualhatiin mo sa hapon at sa umaga." At nang ang mga anghel ay magbadya, "O Mariam, katotohanan si Allah ay humirang sa iyo, nagpadalisay sa iyo, at ikaw ay hinirang ng higit sa lahat ng mga babae ng alamin. O Mariam, isuko mo ang iyong sarili nang may pagtalima sa iyong Panginoon, at magpatira pa ka, at ikaw ay umukod na kasama ng mayumuyukod." Ito ay bahagi ng balita ng Al-Ghaib, ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Ang nakalingid, alalaong baga ang balita ng mga nakaraang pamayanan na wala kayong kaalaman. Na aming ipinahayag sa iyo, ikaw ay wala sa lipon nila nang sila ay magsipaghagis ng mga palaso at magpalabunutan kung sino sa kanila ang nararapat ng bigyang katungkulan sa pangangalaga kay Maria, at wala ka rin ang sila ay nagsisipagtalo nang ipagbadya ng mga anghel, "O Mariam, si Allah ay naghahati sa iyo ng masayang balita ng isang salita, mangyari nga, at ito ay naganap. Alalaong baga si Jesus na anak ni Maria mula sa kanya. Ang kanyang pangalan ay tatawaging Mesiyas, si Isa, anak ni Mariam, na itinampok sa karangalan sa mundong ito, gayon din sa kabilang buhay, at magiging isa sa mga malalapit kay Allah. Siya ay mangungusap sa mga tao sa kanyang duyan at sa kanyang pagbibinata. Siya ay magiging isa sa mga matutuwid. Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, papaano akong magkakaroon ng anak gayong wala pang lalaki na sumaling sa akin?" Si Allah ay nagwika, "Ito ay magaganap sapagkat si Allah ay lumilikha ng kanyang maibigan kung siya ay magtalaga ng isang bagay. Siya ay magwika lamang ng mangyari nga, at ito ay magaganap." At siya ay magtuturo sa kanya ng aklat at al-hikma, alalaong baga ang sunna, mga gawa, ang salita ng mga propeta na walang kamalian ang karunungan, at ng Taurat at ng Injil. At kanyang hihirangin siya na isang sugo ng angkan ng Israel, "Ako ay naparito sa inyo na may dalang tanda mula sa inyong Panginoon, aking hubugin para sa inyo mula sa malagkit na putik, na katulad nito ang isang hugis ng isang ibon, at aking hihipan ito at magiging isang ibon. Sa kapahintulutan ni Allah at aking pagagalingin siya na ipinanganak na bulag. At ang may kitong, at aking bibigyang muli ng buhay ang patay sa kapahintulutan ni Allah, at ipaalam ko sa inyo kung ano ang inyong kinakain at kung ano ang iniimbak ninyo sa inyong mga tahanan. Katotohanang naririto ang isang tanda sa inyo kung kayo ay nananali. At ako ay pumarito na nagpapatotoo kung ano ang nakapaloob sa Tura, mga batas noong panguna, at upang gawing tumpak sa inyo ang ilang bahagi na nasa inyo ay pinagbabawal. At ako ay pumarito sa inyo na may katibayan mula sa inyong Panginoon, kaya't pangambahan ninyo si Allah, at ako ay inyong sundin. Katotohanang si Allah ay aking Panginoon at inyong Panginoon, kaya't siya lamang ang inyong sambahin. Ito ang matuwid na landas. At nang mapag-alaman ni Jesus ang kanilang kawalan ng pananampalataya, siya ay nagsabi, "Sino baga ang aking makakatulong sa kapakanan ni Allah? Ang Hawariyun, mga disipulo, ay nagsasabi, ang mga tagatangkilik katulong ni Allah. Kami ang mga tagatangkilik ni Allah. Kami ay sumasampalataya kay Allah, at ikaw, Jesus, ay magbigay saksi na kami ay mga Muslim. O aming Panginoon, kami ay naniniwala sa anuman na inyong ipinanaog, at kami ay sumusunod sa sugo, kaya't itala kami sa mga lipon ng nagbibigay patotoo sa katotohanan." At sila ay nagbalak na patayin si Jesus, at si Allah ay nagbalak din. At si Allah ang pinakamahusay sa lahat ng nagbabalak. At nang winika ni Allah, "O Jesus, ikaw ay aking kukunin, at aking itataas sa aking piling, at ikaw ay aking dadalisayin sa maling paratang at kasinungalingan ng mga hindi sumasampalataya, na ikaw ay anak ng Diyos, at aking gagawin ang mga sumusunod sa iyo, na higit na mainam kaysa mga walang pananampalataya, hanggang sa araw ng muling pagkabuhay at pagkaraan kayo ay magbabalik sa akin. At ako ang hahatol sa pagitan ninyo sa mga bagay na inyong kinahiratihan na hindi pinagkakasunduan. At sa mga hindi sumasampalataya, sila ay aking parurusahan ng matinding kaparusahan sa mundong ito at sa kabilang buhay, at sa kanila ay walang makakatulong. At ang mga sumasampalataya at gumagawa ng kabutihan, si Allah ay maggagawad sa kanila ng ganap na gantimpala, at si Allah ay hindi nagmamahal sa zalimun. Mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kabuktutan. Ang mga bagay na ito na aming dinadalit sa iyo ay kabilang sa mga talata at ganap na paalaala. Katotohanan, ang kahalintulad ni Jesus sa paglikha sa kanya ni Allah ay katulad ni Adan. Kanyang nilikha siya mula sa alabok, at kanyang winika sa kanya, mangyari nga, at siya ay nalikha. Ang katotohanan mula sa iyong Panginoon, kaya't huwag kang mapabilang sa mga nag-aalinlangan. At sinuman ang makipagtalo sa iyo tungkol sa kanya, matapos ang lahat ng kaalaman, ito ay dumatal sa iyo. Iyong ipagbadya, halina kayo at tawagin natin ang ating mga anak. At iyong mga anak, ng aming kababaihan at inyong kababaihan, ng aming sarili at inyong sarili. At tayo ay manalangin at hilingin na ang sumpa ni Allah ay sumapit sa kanila na nagsisinungaling. Katotohanan, ito ang tunay na kasaysayan, at wala nang iba pang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. at katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At kung sila ay magsitalikod, kung gayon katyakang si Allah ay ganap na nakababatid sa mga gumagawa ng kabuhungan. Ipagbadya o angkan ng kasulatan, halina kayo sa isang salita na makatarungan sa pagitan namin at ninyo. At huwag tayong sumamba maliban kay Allah. At huwag tayong magbigay ng anumang katambal sa Kanya. At huwag nating itakda ang ilan sa atin bilang Panginoon maliban kay Allah. At kung sila ay magsitalikod, inyong sabihin, maging saksi kayo na kami ay mga Muslim. O angkan ng kasulatan, bakit kayo nagsisipagtalo tungkol sa pananampalataya ni Abraham? Gayong ang Taurat at Injil ay hindi ipinahayag hanggang pagkaraan niya. Wala ba kayong pangunawa? Katotohanan kayong nakikipagtalo sa isang bagay na mayroon kayong kaalaman? Paano kayong nakikipagtalo sa isang bagay na wala kayong kaalaman? At si Allah ang nakakaalam at kayo ay walang kaalaman. Si Abraham ay hindi Hudyo. Gayon din naman, siya ay hindi Kristiyano. Datapot siya ay tunay na Muslim na Hanifa na nanalig sa pananampalatayang Islam na walang dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban kay Allah. At siya ay hindi kabilang sa mushrikun, mga nagtatambal ng anuman sa pagsamba kay Allah. Katotohanan sa lipon ng sangkatauhan ang may karapatan sa pag-aangkin kay Abraham ay sila na nagsitalima sa kanya at sa propetang ito, at sila na nagsisampalataya, mga Muslim. At si Allah ang wali, tagapangalaga at tagapagtangkilik ng mga sumasampalataya. May isang pulutong sa angkan ng kasulatan. Ang nagdanais na ihantong kayo sa pagkalinaw, datapot hindi nila magagawang maligaw ang sinumang maliban sa kanilang sarili. At ito ay hindi nila nadarama. O angkan ng kasulatan, bakit hindi kayo nananampalataya sa ayat ni Allah habang kayo ay sumasaksi nito? O angkan ng kasulatan, bakit nyo binabahiran ang katotohanan ng kasinungalingan at naglilingid sa katotohanan gayong ito ay inyong nababatid? At ang isang pulutong sa angkan ng kasulatan ay nagsasabi, maniwala sa umaga sa mga bagay na ipinahayag sa mga sumasampalataya. At inyong itakwil ito sa dulo ng araw upang sila ay tumalikod. At huwag maniwala sa sinuman maliban sa kanya na sumusunod sa inyong pananampalataya. Ipagbadya, katotohanan ang tunay na patnubay ay ang patnubay ni Allah. At sila ay nagsasabi, huwag maniwala na kahit sinuman ay makakatanggap ng katulad ng inyong natanggap. O may kakayahang makipagtalo sa inyo sa harap ng inyong Panginoon. Ipagbadya, ang lahat ng biyaya ay nasa kamay ni Allah. Siya ang nagkakaloob sa sinumang kanyang maibigan. At si Allah ay may ganap na kasapatan sa lahat ng mga pangangailangan ng kanyang mga nilikha. Ang ganap na maalam. Siya ang pumili tungo sa kanyang habag, sa sinumang kanyang naisin, at si Allah ang nagmamay-ari ng malaking biyaya. Sa lipon ng angkan ng kasulatan ay mayroon na kung siya ay mapagkatiwalaan ng tintor, isang malaking kayamanan, walang pag-atubili na ito ay kanyang babayaran, at sa lipon nila ay mayroon sa kanila na kung pagkatiwalaan ng isang piraso ng sinsilyong pilak ay hindi magbabayad nito maliban na ikaw ay paulit-ulit na maningil sa kanya. Sapagkat sila ay nagsasabi, walang maisisisi sa amin kung aming ipagkaluno at kunin ang mga ari-arian ng mga mangmang. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at ito ay kanilang nababatid. Tunay nga, Sino mang tumupad sa kanyang pangako at labis na mangamba kay Allah, katotohanan si Allah ay magmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na tao na nananampalataya kay Allah. Katotohanan ang mga bumibili ng maliit na pakinabang bilang halaga ng kasunduan kay Allah at sa kanilang mga pangako, sila ay walang magiging bahagi sa kabilang buhay. Si Allah hindi mangungusap sa kanila, gayon din ay hindi titingin sa kanila sa araw ng muling pagkabuhay. Gayon din ay hindi niya dadalisahin sila at sila ay tatanggap ng kasakit-sakit na kaparusahan. At katotohanan, sa kanilang lipon ay may isang pulutong na nagbabago ng aklat sa pamamagitan ng kanilang dila upang inyong mapag-akala na ito ay bahagi ng aklat. Datapot ito ay hindi bahagi ng aklat at sila ay nagsasabi, ito ay mula kay Allah, subalit ito ay hindi mula kay Allah. At sila ay nagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at ito ay kanilang nababati. Hindi nararapat sa sinumang tao na pinagkalooban ni Allah ng aklat at al-hukm, kaalaman at pangunawa sa mga batas ng pananampalataya at pagkapropeta at pagkatapos ay mangusap sa mga tao, kayo ay maging tagapagsamba sa akin sa halip ni Allah. Datapot maging Rabbani yun kayo, mga maalam na tao na nananampalataya at nagsasagawa ng kanilang nalalaman at nangangaral sa iba. Sapagkat kayo ay nagtuturo ng aklat at ito ay inyong pinag-aaralan. Gayon din naman, siya ay hindi mag-uutos na tangkilikin ninyo ang mga anghel at mga propeta bilang Panginoon. Ipag-utos ba niya sa inyo na mawalan kayo ng pananalig matapos na kayo ay tumalima sa pag-utos ni Allah at nang kunin ni Allah ang kasunduan ng mga propeta na nagsasabi, tanggapin ninyo ang anuman na aking ibigay sa inyo na kabilang sa aklat at al-hikmah, pangunawa sa mga batas ni Allah, at pagkaraan ay mayroong darating sa inyo na isang sugo na magpapatotoo kung ano ang nasa inyo. Nararapat na kayo ay maniwala sa kanya at tulungan siya. Si Allah ay nagwika, kayo ba ay sumasang-ayon? At inyo bang kukunin ang aking kasunduan? Sila ay nagsasabi, kami ay sumasang-ayon. Siya ay nagwika, kung gayon, kayo ay magpatotoo at ako ay inyong kasama na sumaksi para rito. At sino man ang tumalikod pagkaroon nito, sila ang fasiqun, mga mapaghimagsik, mga nagtatakwil sa pagsunod kay Allah. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Samantalang sa kanya ay tumatalima ang lahat ng mga nilalang sa kalangitan at kalupaan, ng bukal sa kalooban at hindi bukal sa kalooban. At silang lahat sa kanya ay magbabalik. Ipagbadya, kami ay sumasampalataya kay Allah at sa anumang ipinanawag sa amin at sa anumang ipinanawag kay Abraham, Ismail, Ishaq, Jacob, at al-asbato na mga supling ng 12 anak na lalaki ni Jacob at sa mga ipinagkaloob kay Moises, Jesus at sa mga propeta mula sa kanilang Panginoon. Kami ay hindi nagbibigay sa kanila ng pagtatangi-tangi sa bawat isa sa kanila at sa kanya kami ay tumatalima bilang mga Muslim. Sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Paano baga papatnubayan ni Allah ang mga tao na tumangging sumampalataya? Matapos na sila ay manampalataya at matapos na sila ay magbigay saksi na ang sugo ay katotohanan at ang maliliwanag na katibayan ay dumatal sa kanila. At si Allah ay hindi namamatnubay sa zalimun, mga tampalasan at mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Sila ang kanilang kabayaran ay sa kanila ang sumpa ni Allah, ng maanghel at lahat ng sangkatauhan. Sila ay mananatili roon sa impyerno. Ang kanilang kaparusahan ay hindi pagagaanin, gayon din naman ito ay hindi aantalahin o ipagpapaliban. Maliban sa mga nagsisisi, matapos yaon at gumawa ng kabutihan. Katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya matapos na sila ay manampalataya. At pagkatapos ay patuloy na tumitindi ang kanilang kawalan ng pananampalataya. Kailanman ang kanilang pagsisisi ay hindi tatanggapin. At sila ang mga nangaligaw sa tuwid na landas. Katotohanan ang mga hindi sumasampalataya at namatay habang sila ay hindi nananampalataya. Ang kalupaan na tigib ng ginto ay hindi tatanggapin kahit kanino man mula sa kanila, kahit na ito ay alay bilang isang pantubos. Para sa kanila ay isang kasakit-sakit na kaparusahan at sa kanila ay walang makatutulong.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ang papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang pagbati ng kapayapaan ay mapa sa kanyang sugo, sa kanyang pamilya, at mapa sa mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Ang aking tatalakayin na kasunod ay ang mayroong kinalaman sa hatol o hukom ng pagsuot ng mga tamaim. Ang tamaim ay tinawag din ito ng mga Arabo na al-huruz o al-jawami. Ang tamaim ay pangmaramihan ng katagang tamima na nangangahulugan ang agimat o ang anting-anting o ang mga katulad nito o ang orasyon. Ang agimat ay hindi pinahihintulutan sa atin sapagkat mayroong babala sa atin ng sugo sallallahu alayhi wa sallam na sa kanyang sinabi, "Man ta'allaka tamimatan fakad ashraka." Aw kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, sino man ang magsuot o sino man ang magtangan o magsabit o maghahawak ng agimat ay nakapagtambal siya. Isang gawain na kung saan ang magagawa mapapa sa isang tao na gumawa nito ay napakalaking kasalanan, mga kapatid, sa mga nakaraan na aral na ang gawaing pagtatambal ay ito yung pinakamabigat at malaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal. Sa Surah Luqman ayah 33, "Ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun adhim." O aking anak, huwag mong tambalan si Allah sapagkat tunay nga na ang pagtatambal ay napakalaking kasalanan. Kaya iwasan natin, mga kapatid, huwag nating gagawin ang pagsabit o pagtangan ng katulad ng agimat o ng anting-anting. Ang anting-anting o agimat na ito o tamima ay isang bagay na mangyari ang mga tao, ito'y kanilang isinasabit sa bata para hindi mausog sa kanilang pagkakapaniwala. Maari nila itong ginagawang isabit saan man sulok sa bahay nila, sa loob ng bahay o sa kanilang sasakyan o kanilang inilalagay sa wallet o sa kanilang sinturon. Ito ay ang mga bagay katulad ng pagkaakala ng iba, ang isang bagay katulad ng kapsula o ang bato na maliit o pertible o anumang mga bagay, kapirasong papel o tila, anumang bagay na ito'y pinaniwalaan mo na makakapagligtas sa'yo buhat sa kasamaan ay nakapagtambal ka. Ito'y tinatawag na tamima. Ang kahigtan o kaalaman sa likuran kung bakit ipinagbawal sa atin ng sugo sallallahu alayhi wasallam na magsabit o magtangan ng agimat o ng anting-anting. Unang-una, ito ay gawain al-jahiliya. Gawain ng mga tao sa panahon na kung saan ang mga tao ay mangmang, na kung saan hindi pa nahirang ang sugo sallallahu alayhi wasallam. Ang mga tao sa panahon ng kamangmangan ay wala silang gabay, wala silang kaalaman kung saan nakakagawa sila ng ganitong uri ng pagkakasala o gawaing karumaldumal na magpahanggang sa ngayong ating kasalukuyan ay napakarami pa rin ang gumagawa ng ganito at naniniwala rito kabilang sa mga ang mga kapatid natin na wala o salat gahol sa kalamang pang-Islamiko. Nagsabi ang kataas-taasan hinggil sa pagtatambal, Inna Allah la yagfiru ay yushraka bih, sa Sura An-Nisa aya 48 at naulit pa ito sa aya 116. Tunay na ang magtambal, tunay na kung sino mang magtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin. Inna Allah la yagfiru ay yushraka bih wa yagfiru ma duna dhalika liman yasha. At mapapatawad ang ibang kasalanan bukod dito. So ang pagtatambal na ito sa magawa mong gawaing pagsabit o pagtangan ng agimat ay hindi ka patatawarin kapag hindi mo ito tinigilan o kapag ikaw ay inabutan ng katiyakan. Ano nga ba mga kapatid sa pananampalatayang Islam ang hangarin natin, ang ating goal sa kabilang buhay, hindi nga ba paraiso? Kaya tayo nagsasagawa o sumusunod sa katuruan ng sugo at sa Quran na kung saan ito ang ating pangunahing basihan. Kung paraiso ang ating hangarin, ngayon kung gumagawa ka ang pagtatambal, binalaan ka, binalaan tayo ng kataas-taasan, nagsabi siya sa Sura Al-Ma'ida, Aya 72, Innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alayhi aljannah. Sino man na magsagawa o magbigay, maglagay ng kaagapay o katambal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi siya makakapasok sa paraiso. Di ba't ang ating hangarin ay paraiso? Kaya mga kapatid, ang gawaing ito ay huwag nating gagawin, huwag nating paniwalaan, huwag nating paniwalaan na ito'y makakapagligtas sa atin buhat sa kasamaan. Ang lahat ng mga pantas ay nagsabi sila at sila ay nagkatugma sa sinabi nilang la taj'al Allah, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Huwag kang maglagay ng katambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iba pang Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang paniniwalaan katulad ng agimat o ng anting-anting. Kaya mga kapatid, tayo ay magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat mayroon tayong basihan, binigyan niya tayo ng pagkakataon upang magsaliksik ng kaalaman upang sa gayon malaman natin ang mga aral na ito na kung saan magbibigay sa atin ng landas na matuwid. Tayo ay tutunguhin natin ang matuwid na landas ng Islam sa pamamagitan ng katuruan ng Quran at ng sunna ng propeta sallallahu alayhi wasallam. Kaya naman, unang-una na ipinapayo ko sa aking sarili at sa inyo na ipagpapatuloy natin ang pagsaliksik ng kaalaman na katulad ng maliit na bagay na ito, yung pala isang napakalaking kasalanan sa atin kung ito ay ating magagawa. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Assalamu alaikum.
2: Wala nang ibang kasagutan ang ibinigay ng kanyang pamayanan maliban na sila ay nagsabi, "Inyong itaboy ang pamilya ni Lot mula sa ating lungsod." Katotohanan sila ay mga tao na nagnanais na maging malinis at dalisay. Kaya't aming iniligtas siya at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa, aming itinalaga siya na mapasama sa mga nagpaiwan. At pinaulanan namin sa kanila ang ulan ng mga bato, pagkasama-sama ng gayong ulan sa mga pinagbalaan. Ipagbadya, O Muhammad, ang pagpupuri at pasasalamat ay kay Allah at kapayapaan sa kanyang maalipin na kanyang hinirang para sa kanyang mensahe, higit bagang mainam si Allah o ang lahat ng iyong iniakibat na mga katambal sa kanya. Di nga kasi walang alinlangan, si Allah ang higit na mainam, hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos. Siya na lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at nagpapanawag sa inyo ng tubig o ulan mula sa alapap. Narito sa lupa ay aming pinapangyari na tumubo ang kamanghamanghang halamanan na puspos ng kagandahan at kasiyahan. Wala sa inyo ang kakayahan ng magpapangyari ng paglaki ng kanyang mga puno. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi. Sila ay mga tao na nag-aakibat ng mga kapantay sa kanya. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na gumawa sa kalupaan na matatag upang panahanan, at siya na naglagay ng mga ilog sa gitna nito, at siya na nagtindig dito ng matatatag na kabundukan, at siya na nagtakda ng sagka sa pagitan ng dalawang dagat ng maalat at manamis-namis na tubig. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Hindi. Datapot karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na sumasaklulo sa mga nalalagay sa panganib kung siya ay naninikluhod sa kanya, at siya na nag-aalis sa kasamaan at gumagawa sa inyo ng mga tagapagmana ng kalupaan sa maraming henerasyon ng mga salitsaling lahi. Mayroong pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Kakarampot lamang ang inyong naaalaala. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong mga Diyos? Siya na namamatnubay sa inyo sa kadiliman ng kalupaan at karagatan, at nagpapadala ng hangin bilang tagapagdala ng masayang balita ayon sa kanyang habag, ang ulan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Higit siyang kataas-taasan sa lahat ng kanilang iniakibat na mga katambal sa kanya. Hindi baga siya higit na mainam sa inyong tinatawag na mga Diyos? Siya na nagpasimula ng paglikha at matapos ito. Ito ay kanyang uulitin, at siya ay nagkakaloob sa inyo ng lahat ng bagay mula sa kalangitan at kalupaan. Mayroon pa bang ibang Diyos maliban kay Allah? Ipagbadya, ipakita o ilantad ninyo ang inyong mga katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Ipagbadya, walang sinuman doon at dito sa mga kalangitan at kalupaan ang nakatatalastas ng ghaib o mga nililingid tulad ng paraiso, impyerno, kaluluwa, anghel at iba pa maliban kay Allah. At hindi rin nila mapaghihinuha kung kailan sila ay babangong muli sa pagkabuhay. Hindi, sila ay walang kaalaman sa kabilang buhay bagkus sila ay nag-aalinlangan tungkol dito. Hindi, sila ay bulag tungkol dito, at ang mga hindi sumasampalataya ay nagsasabi, "Kung kami ba ay maging alabok na, kami at ang aming mga ninuno, kami baga ay babangong muli. Tunay ngang kami ay pinangakuan nito, kami at ang aming mga ninuno noon pa, katotohanan ang mga ito ay wala ng iba, maliban sa mga kwento ng panahong sinauna." Ipagbadya mo sa kanila, O Muhammad, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at pagmalasin kung ano ang kinahantungan ng mga kriminal. Sila na nagtatakwil sa mga sugo ni Allah at sumusuway kay Allah. At huwag kang magdalamhati sa kanila, gayon din ay huwag kang manliit sapis dahilan sa kanilang binabalak at sila na mga hindi sumasampalataya sa kaisahan ni Allah ay nagsasabi, kailan baga kaya ang pangakong ito ay matutupad kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan? Ipagbadya, marahil ang inyong hiling na inyong minamadali ay maaring malapit na sa likuran ninyo. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay tigib ng biyaya o kagandahang loob sa sangkatauhan datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nagbibigay ng pasasalamat. At katotohanan, ang iyong Panginoon ay nakababatid kung ano ang kinukubli ng kanilang dibdib at kung ano ang kanilang inilalantad. At walang anumang nalilingid sa kalangitan at kalupaan na hindi nakatala sa isang maliwanag na aklat, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. Katotohanan, ang Quran na ito ay nagsasaysay ng angkan ng Israel ng tungkol sa karamihan ng kanilang pinagkakahiduan o pinagtatalunan at pinagkakasalungatan. At katotohanan ito, ang Quran ay isang patnubay at isang habag sa mga sumasampalataya. Katotohanan, ang iyong Panginoon ay magpapasya sa pagitan nila sa iba't ibang mga sekta sa pamamagitan ng kanyang kahatulan at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang puspos ng karunungan. Kahit inyong ilagay ang inyong pagtitiwala kay Allah, katiyakang ikaw o Muhammad ay nasa landas ng lantad na katotohanan. Katotohanang hindi mo magagawa na ang patay ay makarinig. Alalaong baga ang mabigyan ng kapakinabangan sila at gayon din ang mga hindi sumasampalataya at ang bingi upang makarinig ng tawag kung sila ay tumatalilis na nakatalikod. At hindi mo maakay ang bulag upang hadlangan sila sa pagkaligaw. Magagawa mo lamang na makarinig ang mga sumasampalataya sa aming ayat, mga talata ng Quran, aral at katibayan, at sila na nagsuko ng kanilang sarili kay Allah sa Islam bilang mga Muslim. At kapag ang salita ng kaparusahan ay matupad laban sa kanila, aming ilalabas mula sa kalupaan ang isang halimaw o mabagins na hayop patungo sa kanila na magsasalita sa kanila, sapagkat ang sangkatauhan ay hindi sumampalataya nang may katiyakan sa aming ayat o mga talata ng Quran at kay Propeta Muhammad. At alalahanin ang araw na aming titipunin sa bawat bansa ang isang pulutong ng mga nagtatwa ng aming ayat, mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda, at matapos ito, silang lahat ay titipunin at itataboy sa lugar ng pagsusulit. Hanggang nang sila ay sumapit sa harapan ng Panginoon sa lugar ng pagsusulit, siya ay magpapahayag, inyo bagang itinatwa ang aking ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral at tanda nang ito ay hindi ninyo nauunawaan sa punto ng karunungan, o ano ba yan na lagi ng inyong ginagawa? At ang salita ng kaparusahan ay matutupad laban sa kanila sapagkat sila ay nagsigawa ng kamalian at sila ay hindi makapangungusap upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi baga nila namamalas na aming ginawa ang gabi para sa kanila upang magpahinga at ang araw upang bigyan sila ng liwanag at paningin? Katotohanang naririto ang ayat o mga katibayan, kapahayagan, aral o tanda sa mga tao na sumasampalataya. At alalahanin ang araw na ang tambuli ay hihipan at ang lahat ng mana sa kalangitan at lahat ng mana sa kalupaan ay magigimbal, maliban sa kanya na maibigan ni Allah na huwag mapabilang at ang lahat ay paparoon sa kanya na nangangayupapa o nagpapakumbaba. At inyong mapagmamalas ang kabundukan na inyong inaakala na nakatatag o hindi gumagalaw, datapot sila ay maglalaho na katulad ng paglalaho ng mga ulap. Ito ang gawa ni Allah, na siyang nagpapangyari ng lahat ng bagay sa ganap na ayos sapagkat katotohanan siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang inyong ginagawa. Sinuman ang magdala ng isang mabuting gawa, alalaong baga, ang pananalig sa kaisahan ni Allah na kasama ang lahat ng gawa ng katuwiran ay magkakaroon ng higit na mainam kaysa katumbas nito, at sila ay magiging ligtas sa lagim ng araw na yaon. At sinuman ang dumatal na may masamang gawa, alalaong baga, hindi siya nakapagsisi katulad ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan kawalan ng pananalig sa kaisahan ni Allah. Sila ay hahagis ng pasubasob sa kanilang mukha sa apoy, at sa kanila ay pagbabadya, hindi baga kayo binayaran ng anuman maliban sa inyong ginawa. Ako, si Muhammad, ay pinag-utosan na sumamba lamang sa Panginoon ng lungsod na ito, ang Makka. Siya na nagpabanal dito at sa kanya ang pagmamay-ari sa lahat ng bagay. At ako ay pinag-utosan na mapabilang sa mga Muslim na tumatalima kay Allah. At upang aking dalitin ang Quran, kahit kung sino man ang tumanggap ng patnubay, ay tumanggap nito para sa kapakanan ng kanyang sarili. At sino man ang mapaligaw, iyong sabihin sa kanya, ako ay isa lamang sa mga tagapagbabala. At ipagbadya o Muhammad sa mga pagano at mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ang lahat ng mga papuri at pasasalamat kay Allah, ipamamalas niya sa inyo ang kanyang ayat o mga tanda sa inyong sarili at sa sangtinakpan o sa kaparusahan at inyong makikilala ito at ang iyong Panginoon ang nakatatalos ng inyong ginagawa. Surat Al-Qasas. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Tosin Mim. Ito ang mga talata ng maliwanag na aklat na nagtatambad na maging malinaw ang katotohanan kaysa sa kabulaanan, ng mabuti kaysa sa masama. Dinadalit namin sa inyo ang ilan sa kasaysayan ni Moises at Paraon nang may katotohanan para sa mga tao na sumasampalataya na nananalig sa Quran at sa kaisahan ni Allah. Katotohanan si Paraon ay nagmataas sa kanyang sarili sa kalupaan at pinagwatak-watak niya ang kanyang mga tao sa mga sekta o pangkat na nagpapahapis at nagpapahina sa ilang pangkat ng kanilang lipon, alalaong baga ang angkan ng Israel. Ang kanilang maanak na lalaki ay kanyang pinaslang datapot pinabayaan niyang mabuhay ang kababaihan sapagkat tunay ngang siya isa sa mga mapaggawa ng malalaking kasalanan at krimen o kabuktutan o mapangapi o kasamaan. At ninais namin na maging mapagpala sa mga naghahapis sa kalupaan upang sila ay maging mga pinuno sa pananalig at gawin sila na maging tagapagmana upang sila ay may talaga ng matibay sa kalupaan at may pakita namin kay Paraon at kay Haman at sa kanilang mga kawal kung ano ang kanilang kinatatakutan sa kanila. Kaya't ipinagkaloob namin ang ganitong inspirasyon sa ina ni Moises, pasusuhin mo ang iyong anak, si Moises. Datapat kung ikaw ay may pangangamba para sa kanya, ay paanod mo siya sa ilog. Subalit huwag kang matakot o magdalamhati sapagkat muli naming ibabalik siya sa iyo at aming hihirangin siya na maging isa sa mga sugo. Ang mga tauhan ni Paraon ay nakasagip sa kanya sa ilog upang si Moises ay magsilbing kaaway at magdulot sa kanila ng dalamhati, katotohanan sina Paraon at Haman at ang lahat nilang mga kawal ay mga tao na makasalanan. At ang asawa ni Paraon ay nagsabi, narito siya na magiging aliw ng mata para sa akin at sa iyo. Huwag mo siyang paslangin, marahil siya ay magiging kapakinabangan sa atin o di kaya ay ampunin natin siya bilang anak. At hindi nila napagtatanto kung ano ang magiging bunga ng kanilang gagawin. At ang puso ng ina ni Moises ay nawalan ng pandama, naging hungkag, maliban sa pag-aalaala kay Moises. At nakahanda na sanang isiwalat niya ang lahat na si Moises ay kanyang anak kung hindi namin pinatibay ang kanyang dibdib sa pananalig upang siya ay manatili na isang matatag na nananampalataya. At kanyang sinabi sa kapatid na babae ni Moises, sundan, tingnan mo siya. Kaya't siya ay sumubaybay sa kanya, kay Moises, nang lihim sa malayo, samantalang ito ay hindi nila napag-aakala o napapansin. At aming itinakda na siya si Moises ay tumangging sumuso ng gatas ng ibang babae hanggang ang kanyang kapatid na babae ay naparoon sa kanila at nagsabi, ituturo ko sa inyo ang isang sambahayan na makapagpapasuso at makapag-aalaga sa kanya para sa inyo. Kaya't sa ganito namin ibinalik siya si Moises sa kanyang ina upang ang kanyang ina ay mapanatag at upang siya ay hindi malumbay at upang kanyang maalaman na ang pangako ni Allah ay katotohanan. Datapot ang karamihan sa kanila ay hindi nakababatid at nang siya ay sumapit na sa hustong gulang at naging matatag sa pagkalalaki at isipan ay iginawad namin sa kanya ang hukman o paghatol at ganap na pangunawa sa relihiyon, alalaong baga ang Islam at kaisahan ni Allah at karunungan. At sa gayon namin ginagantimpalaan ang mga gumagawa ng kabutihan. At pumasok siya sa lungsod sa oras na ang mga tao nito ay hindi abala dahil sa panghapong pamamahinga. At nakita niya rito ang dalawang lalaki na nag-aaway. Ang isa ay mula sa kanyang pamayanan, sa kanyang karelihiyon mula sa angkan ng Israel, at ang isa ay mula sa kanyang mga kaaway. Ngayon, ang lalaki na mula sa kanyang pamayanan ay nakiusap sa kanya na tulungan siya laban sa kanyang kalaban, at siya na kaaway ay sinuntok ni Moises at kanyang napatay. Siya, si Moises, ay nagsabi, ito ay mula sa gawain ni Satanas, sapagkat siya ay isang lantad na kaaway na naglilihis sa tao sa tamang landas. Siya, si Moises, ay nanalangin, O aking Panginoon, katotohanang binigyan ko ng kamalian, ang aking sarili, kahit inyong patawarin ako, kahit siya ay pinatawad ni Allah, katotohanang siya ay lagi nang nagpapatawad, ang pinakamawain. Siya ay nagsabi, O aking Panginoon, sapagkat ipinagkaloob ninyo sa akin ang inyong biyaya, kailanman ay hindi na ako tutulong sa mga mapaggawa ng kasalanan o kriminal, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan o palasway kay Allah. Sa kinaumagahan, nang siya ay lumibot na muli sa lungsod na may pangangamba at nagmamasin na naghihintay kung ano ang kinahinatnan ng kanyang krimen ng pagpatay ng walang ano-ano, ang tao na kahapon lamang ay humingi sa kanya ng tulong ay muling tumawag sa kanya na humihinging muli ng tulong. Si Moises ay nagsabi sa kanya, katotohanang ikaw ay lantad o mapilit na mapaglabag. At nang siya ay magnais na suntukin ang tao o lalaki na kapwa nila kaaway, ang lalaki o Israel ay nagsabi, O Moises, iyo bang hangarin na patayin ako na kagaya ng pagpatay mo sa isang lalaki kahapon? Ikaw ay naghangad lamang na maging manlulupig sa kalupaan at hindi upang ayusin ang mga bagay sa wastong kalagayan. At may isang lalaking dumating na humahangos na galing pa sa dulong lugar ng lungsod. Siya ay nagsabi, O Moises, ang mga pinuno ay nagsasanggunian tungkol sa iyo na naglalayon na ikaw ay patayin kahit iyong lisanin ang lungsod. Katotohanan ako sa iyo ay isa sa mga matatapat na tagapayo. Kahit karakarakang umalis siya roon na nangangamba at nag-aakalang siya ay huhulihin, siya ay nanalangin, O aking Panginoon, ako ay ligtas ninyo sa mga tao ng zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At nang tahakin niya ang lupain patungo ng Madyan o Midian, siya ay nagsabi, marahil ang aking Panginoon ay mamamatnubay sa akin sa mainam na daan patungo ng Madyan. At nang siya ay sumapit sa pook na pinaghihigiban ng tubig, isang balon, sa Madyan ay nakatagpo siya rito ng maraming tao na nagpapainom sa kanilang maalagang hayop, at bukod pa rito ay nakatagpo siya ng dalawang babae na nagtataboy ng kanilang mga alagang hayop. Siya ay nagsabi, ano ba ang suliranin ninyo? Sila na ang dalawang babae ay nagsabi, hindi namin mapapainom ang aming mga hayop hanggat ang mga tagapastol ay hindi mag-alis sa kanilang mga hayop at ang aming ama ay lubhang matanda na. Kahit pinainom niya ang kanilang mga alagang hayop at pagkatapos ay muli siyang nagbalik sa lilim ng punong kahoy at nagsabi, O aking Panginoon, katotohanan ako ay lubhang nangangailangan ng anumang mabuting bagay na ipagkakaloob ninyo sa akin. Hindi nagtagal, ang isa sa mga babae na nakikimi sa paglalakad ay bumalik sa kanya at nagsabi, ang aking ama ay nag-aanyaya sa iyo upang ikaw ay kanyang magantimpalaan o mapasalamatan sa pagpapainom mo sa aming maalagang hayop kahit nang siya ay pumaroon sa kanya at isalaysay ang nangyari sa kanya. Siya, ang matanda, ay nagsabi, huwag kang matakot. Ngayon, ikaw ay ligtas na sa Zolimun, mga mapang-aping tao, walang pananalig o tampalasan. At nagsabi ang isa sa mga dalaga, O aking mahal na ama, siya ay kukunin ninyo at bigyan ng pasahod. Tunay ngang ang pinakamainam sa mga lalaki na magtatrabaho ay yaong lalaki na malakas, matipuno at mapagkakatiwalaan. Ang ama ay nagsabi, nais kong ipakasal ang isa sa aking mga dalaga sa iyo, sa kondisyon na maglilingkod ka sa akin sa 8 taon, ngunit kung hustuhin mo sa 10 taon, ito ay nasa iyo. At ayaw kong ilagay ka sa anumang kahirapan, tunay ngang ako ay makikita mo, kung pahihintulutan ni Allah na isa sa mga matutuwid. Siya ay sumagot, Hayaang ganito ang kasunduan sa pagitan natin. Kahit na anuman sa ating kasunduan ay aking ganapin, walang mananaig na di katarungan sa akin. Si Allah ang saksi sa anumang ating ipinapahayag. At nang matapos na ni Moises ang takdang panahon at siya ay naglalakbay na kasama ang kanyang pamilya, ay natanaw niya ang isang apoy tungo sa landas ng bundok ng Tur. Sinabi niya sa kanyang pamilya, "Magsipaghintay kayo rito, nakasumpong ako ng apoy. Marahil ay makapagdadala ako para sa inyo mula roon ng ilang impormasyon o isang nagliliyab na uri ng apoy na makapagpapainit sa inyong sarili." At nang makalapit na siya sa apoy, siya ay tinawag mula sa kanang bahagi ng lambak, mula sa isang puno sa banal na lupa, "O Moises, katotohanan ako si Allah, ang Panginoon ng lahat ng manilalang. Ngayon, yung ihagis ang iyong tungkod." Kahit nang mamalas niya itong gumagalaw sa kanyang sarili na wari bang isang ahas, siya ay umurong na patalilis at hindi lumingon sa kanyang likuran. At sa kanya ay winika, "O Moises, lumapit ka at huwag kang matakot. Katotohanan ikaw ay isa sa mga pinangangalagaan. Pasok mo ang iyong kamay sa butas o daanan ng iyong kasuotan. Ito ay lalabas na puti, walang anumang dumi o karahasan. At ilagay mo ang iyong kamay na malapit sa iyong tagiliran upang maging tagapigil laban sa iyong pagkatakot na iyong nararanasan mula sa ahas, sapagkat ito ang dalawang tanda o himala, katibayan na iyong mapapananganan mula sa iyong Panginoon tungo kay Paraon at sa kanyang mga pinuno, sapagkat katotohanan sila ang mga tao na palasuway kay Allah at mga tampalasan." Siya ay nagsabi, "O aking Panginoon, aking napatay ang isang lalaki sa lipon nila at ako ay nangangamba na ako ay kanila ring papatayin. At ang aking kapatid na si Harun, siya ay higit na mahusay magsalita kaysa sa akin. Kaya't inyong suguin siya na makasama ko bilang katuwang upang patutuhanan at palakasin ako, sapagkat ako ay nangangamba na sila ay magpaparatang sa akin ng kasinungalingan." Si Allah ay nagwika, "Katotohanang palalakasin namin ang iyong bisig sa pamamagitan ng iyong kapatid, at kayong dalawa ay aming gagawaran ng kapamahalaan o katibayan upang kayo ay hindi nila maabot o masaling. Ito ay sa pamamagitan ng aming ayat o mga tanda, kayo at yaong mga sumusunod sa inyo ang mananalig, ang magwawagi." At nang si Moises ay pumaroon sa kanila na may maliliwanag na ayat o mga tanda, katibayan, aral o kapahayagan mula sa amin, sila ay nagsabi, "Ito ay wala nang iba kundi isang kinathang panglalansi o salamangka, at kailanman ay hindi namin narinig ang katulad nito mula sa aming mga ninuno." Si Moises ay nagsabi, "Ang aking Panginoon ang lubos na nakababatid kung sino ang dumarating na may patnubay mula sa kanya, at kung sino sila na ang kasasapian ang pinakamainam sa kabilang buhay. Walang pagsala ang mga mapaggawa ng katampalasanan ay hindi magtatagumpay." Si Paraon ay nagsabi, "O mga pinuno, wala akong alam na Diyos para sa inyo maliban sa aking sarili. Kaya't O Haman, magparingas ka para sa akin ng isang apoy sa ibabaw ng malagkit na putik na ginagawang bricks, at igawa mo ako ng mataas na turi o palasyo upang aking mapagmalas ang Diyos ni Moises. Katiyakang itinuring ko na siya, si Moises, ay isa sa lipon ng mga sinungaling. At siya, si Paraon, ay lubhang mapagmataas sa kalupaan, siya at ang kanyang mga sundalo nang walang karapatan. At sila ay nag-aakala na sila ay hindi magbabalik sa amin. Kaya't aming sinakmal siya at ang kanyang mga sundalo, at aming inilubog sila sa dagat, pagmasdan o Muhammad, kung ano ang kinasapitan ng mga mapaggawa ng kamalian o mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at nagtatakwil sa payo ng kanyang sugo na si Moises. At aming ginawa lamang sila na maging mga pinuno na mag-aanyaya sa impyerno o sa apoy, at sa araw ng muling pagkabuhay, wala silang masusumpungan na anumang tulong. At sa mundong ito ay ginawad namin ang masamang sumpa na mamalagi sa kanila, at sa araw ng muling pagkabuhay, sila ay mapapabilang sa mga kinamumuhian, mga hinadlangan na makatanggap ng habag ni Allah, mga kinasusuklaman at mga wawasakin. At katiyakan aming ipinahayag kay Moises ang kasulatan, ang tura o mga batas, matapos naming wasakin ang mga nangaunang henerasyon upang magbigay ng maliwanag na pananaw sa mga tao at isang patnubay at isang habag upang sila ay makaalaala. At ikaw, O Muhammad, ay wala sa kanlurang bahagi ng lambak ng aming ipahayag.

na inspirasyon. Ikaw din, O Muhammad, ay wala sa tabi ng bundok ng Tur nang aming tawagin si Moises. Magkagayon man, ikaw ay sinugo bilang isang habag mula sa iyong Panginoon upang magbigay babala sa mga tao na wala pang tagapagbabala ang dumatal sa kanila na nauna pa sa iyo upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. At kung ikaw ay hindi namin isinugo sa mga Quraysh sa Makka, at kung mangyari na isang kaparusahan ang sumakma sa kanila dahilan sa mga gawa na ginawa ng kanilang mga kamay, maari nilang sabihin, O aming Panginoon, bakit hindi kayo nagsugo sa amin ng isang sugo? Disinsa na isusundin namin ang inyong ayat o mga talata ng Quran. At mapapabilang kami sa mga sumasampalataya datapot ngayon nang ang katotohanan ay dumatal sa kanila alalaong baga si Muhammad at ang kanyang mensahe mula sa amin. Sila ay nagsasabi, bakit ang mga tanda na ipinadala sa kanya kay Muhammad ay hindi kagaya niya ang mga ipinadala kay Moises? Hindi baga nila itinakwil noon ang mga tanda na dati nang ipinadala kay Moises noon pang una? Sila ay nagsasabi, dalawang uri ng salamangka, ang Tura, mga batas at ang Quran. Ang bawat isa ay nagpapatibay sa isa't isa. At sila ay nagsasabi, katotohanan kami ay nagtatakwil sa lahat ng gayong mga bagay. Ipagbadya sa kanila, O Muhammad, kung gayon, kayo ay magdala ng isang aklat mula kay Allah na higit na mabuti sa patnubay kaysa dalawang ito, ang Tura o mga batas at ang Quran, upang ito ay aking sundin. Inyo itong gawin kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Datapwat kung sila ay hindi makatugon sa iyo, alalaong baga kung sila ay hindi makapagpakita ng sariling nilang aklat, gayon din naman ay ayaw nilang maniwala sa iyong pananampalataya at sa kaisahan ni Allah. Kung gayon, iyong mapag-aalaman na sinusunod lamang nila ang kanilang sariling pagnanasa, at sino pa kaya ang higit na napapaligaw maliban sa kanya na sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa na walang anumang patnubay mula kay Allah? Katotohanan, si Allah hindi na namamatnubay sa mga tao na zalimun, mamapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At katiyakan ngayon ay naiparating na namin sa kanila ang salita, ang Quran, na naririto ang mga balita ng lahat ng bagay para sa kanila upang sila ay makatanggap ng paalaala o makaalaala. Ang mga tao na pinadalhan namin ng kasulatan, alalaong baga, ang Tura o mga batas at ebanghelyo bago pa rito, sila ay tunay namang naniniwala sa ganitong kapahayagan, ang Quran. At kung ito ay dinadalit sa kanila, sila ay nagsasabi, kami ay naniniwala rito, katiyakang ito ay katotohanan mula sa aming Panginoon. Tunay ngang kami, noon pa mang una pa rito, ay mga Muslim na sumusuko kay Allah sa Islam, katulad nila Abdullah bin Salama at Salman al-Farisi. Sa kanila, dalawang ulit ang ipagkakaloob na gantimpala sapagkat sila ay nagsipagtiyaga at nilabanan nila ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan at sila ay gumugol sa pagkakawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa kanila. At kung sila ay nakakarinig ng mga walang katuwirang pagsasang-usapan o mga kabulaanan, sila ay tumatalikod dito at nagsasabi, sa amin ang aming mga gawa at sa inyo ang inyong mga gawa. Ang kapayapaan ay sumainyo, kami ay hindi naghahanap ng mga tao na walang kaalaman. Katotohanan ngang hindi mo mapapatnubayan ang sinumang inyong naiibigan o minamahal, datapwat si Allah ang namamatnubay sa sinumang kanyang maibigan at batid niyang lubos ang mga tao na tumatanggap ng patnubay. At sila ay nagsasabi, kung kami ay susunod sa patnubay na nasa iyo, kung gayon, kami ay mawawala ng karapatan sa aming lupain, hindi baga namin itinindig para sa kanila ang isang ligtas na santuwaryo, ang Makka, ang lahat ng uri ng prutas ay dinadala rito, isang panustos mula sa amin, datapwat ang karamihan sa kanila ay hindi nakakaunawa. At ilan na bang mga bayan o pamayanan ang amin nang winasak, kung saan sila ay nagpakasaya sa kanilang buhay o pagkatamad sa kanilang pamamaraan ng pamumuhay, walang damdamin ng pasasalamat at sumusway kay Allah at sa kanyang mga sugo sa pamagitan ng paggawa ng kasamaan at krimen. Ngayon, ang kanilang pinanahanan, pagkaraan nila ay hindi pinanahanan maliban na pansamantala lamang ng mga manlalakbay na naghahanap ng pansumandaling

0: kapangyarihan at katotohanan, kami ang kanilang tagapagmana at kailanman ang iyong Panginoon na hindi magwawasak sa isang bayan o pamayanan hanggat hindi siya nagsusugo sa kanilang bayan ng isang sugo na nagpapahayag sa kanila ng aming mga tanda o talata. Gayon din naman, kailanman ay hindi kami magwawasak ng isang pamayanan maliban kung ang mga tao nito ay zalimun, mapaggawa ng kamalian, mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah o mapang-api. Ang mga makamundong bagay na ipinagkaloob sa iyo ay isang kaginhawahan sa buhay na ito at ang mga palamuti lamang. Datapot kung ano ang taglay ni Allah para sa inyo sa kabilang buhay ay higit na mainam at magtatagal. Hindi baga kayo magiging matalino? Kung gayon, siya kaya na pinangakuan namin ng isang mabuting pangako o paraiso na kanyang makakaharap. Alalaong baga, matatamasa ay katulad niya na binigyan namin ng kasayahan sa makamundong buhay na ito. Datapot siya sa araw ng muling pagkabuhay ay mapapabilang sa mga iharap sa kaparusahan ng apoy ng impyerno. At alalahanin ang araw na siya si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika. Nasaan ang tinatawag ninyo na aking mga katambal na inyong iniakibat sa pagsamba sa akin? At sa kanila na ang salita, alalaong baga, ang pag-utos ng kaparusahan ay isa sa katuparan ay magsasabi, O aming Panginoon, sila ang iniligaw namin sa landas ng kamalian. Inakay namin sila sa kamalian kung paano rin naman kami noon ay nasa kamalian. Aming ipinapahayag ang aming pakikipagkalas o kawalan ng kinalaman sa kanila sa iyong harapan. Hindi kami ang nakahiratihan na nilang sinasamba o sinusunod. At sa kanila ay pagbabadya, tawagin ninyo ang sinasabi ninyong mga katambal ni Allah. Sila ay mananawagan sa kanila, datapwat sila ay hindi makapagbibigay sa kanila ng kasagutan at mamamasdan nila ang kaparusahan kung sila lamang sana ay naging bukas ang isipan at sumunod sa patnubay at alalahanin ang araw na si Allah ay tatawag sa kanila at magwiwika ano ang kasagutan na ibinigay ninyo sa mga sugo. Datapwat ang impormasyon ay magiging malabos sa kanila sa araw na yaon kaya't sila ay hindi makagagawa na makapagtanungan sa isa't isa. Ngunit sino man ang nagsisi sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga kasalanan na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniwala sa kanyang sugo na si Muhammad at gumawa ng kabutihan, kung gayon, siya ay mapapabilang sa mga matatagumpay. At ang iyong Panginoon ay lumilikha at pumipili ng anumang kanyang maibigan. Wala silang kakayahan na pumili sa anumang bagay. Luwalhatiin si Allah, higit siyang malayo sa lahat ng mga itinatambal nila sa kanya. At ang iyong Panginoon ay nakababatid ng lahat ng mga itinatago ng kanilang dibdib o kaluluwa at ang lahat ng kanilang inilalantad. At siya si Allah, La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pagukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Sa Kanya ang lahat ng pagpupuri, sa simula alalaong baga sa mundong ito, at sa huli alalaong baga sa kabilang buhay, at sa Kanya ang lahat ng pagpapasya, at kayong lahat sa Kanya ay magbabalik. Ipagbadya o Muhammad, ano sa palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang gabi ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng liwanag? Hindi baga kayo magsisipakinig? Ipagbadya o Muhammad, ano ang palagay ninyo kung ginawa ni Allah na ang maghapon o buong araw ay walang katapusan sa inyo hanggang sa araw ng muling pagkabuhay? Sino pa ba kayang Diyos maliban kay Allah ang makapagbibigay sa inyo ng gabi upang kayo ay makapagpahinga? Hindi baga kayo makamamalas? At kabilang sa kanyang habag ay nilikha niya para sa inyo ang gabi at araw upang kayo ay makapagpahingalay, alalaong baga, sa gabi at upang kayo ay makasumpong ng kanyang mga biyaya, alalaong baga, sa maghapon. Nang sa gayon, kayo ay magkaroon ng utang na loob ng pasasalamat. At alalahanin ang araw na siya, ang inyong Panginoon, si Allah, ay tatawag sa kanila na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at magwiwika. Nasaan ang sinasabi ninyo na aking mga katambal na inyong ipinangangalandakan at sa bawat bansa o pamayanan aming dudukutin o ititindig ang isang saksi at aming wiwikain? Ipakita ninyo ang inyong katibayan. Sa gayon, kanilang mapag-aalaman na ang katotohanan ay nasa kay Allah lamang at ang mga kasinungalingan o huwad na Diyos na kanilang kinata ay maglalaho sa kanila. Katotohanan si Qarun ay mula sa pamayanan ni Moises. Datapot siya ay naging palalo sa kanila at aming ginawaran siya ng mga kayamanan na ang mga susi nito ay magiging pabigat sa katawan ng malalakas na lalaki. Kahit nang ang kanyang pamayanan ay magsabi sa kanya, huwag kang maglumundag sa kasiyahan sa kawalan ng pagtanaw ng pasasalamat sa mga kaloob ni Allah. Katotohanan hindi nagugustuhan ni Allah ang mga nagpapakasaya ng labis-labis sa kayamanan at kawalan ng pasasalamat. At yung paghanapin sa pamamagitan ng gayong kayamanan na ipinagkaloob sa iyo ni Allah ang tanda o gantimpala ng kabilang buhay. At gayon din naman ay huwag mong kaligtaan ang iyong bahagi ng pinahintulutang kasiyahan sa mundong ito, ngunit gumawa ka ng kabutihan. Kung paano rin namang naging mabuti si Allah sa iyo. At huwag kang magnais ng kabuktutan o katiwalian sa kalupaan. Katotohanan si Allah hindi nagmamahal sa mga mapaggawa ng kabuktutan, mapangapi o tampalasan at buhong. Siya si Kura ay nagsabi, ito ay pinagkaloob sa akin dahilan sa natatanging karunungan na aking angkin. Hindi ba kanya batid na winasak ni Allah ang bago pa sa kanya ang mga henerasyon, mga tao na higit na mahusay sa kanya sa lakas at higit na marami ang mga kayamanan na kanilang nalikom. Datapot ang mujrimun o mga buktot, kriminal, walang pananalig mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan tungkol sa kanilang mga kasalanan ay hindi tatanungin sapagkat ang kanilang mga masamang gawa ay lubhang lantad at sapat na yaon upang sila ay maparusahan sa impyerno. Kahit siya ay lumabas sa harapan ng kanyang pamayanan, nataglay ang kanyang palamuti. Ang mga tao na ang layunin lamang ay ang buhay sa mundong ito ay nagsasabi, o sana'y nagkaroon din kami ng katulad ng mga nakamtan ni Qarun. Katotohanan siya ay isa sa may angkin ng malaking kayamanan. At ang mga tao na nabigyan ng patnubay na karunungan sa pananampalataya ay nagsabi, kasuwian sa inyo, ang gantimpala ni Allah sa kabilang buhay ay higit na mainam sa mga nananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan at walang sinuman ang binibinyayaan nito maliban sa mga matitiyaga, matintiman sa pagsunod sa katotohanan. Kaya't pinapangyari namin na siya at ang kanyang tahanan ay lagumin ng lupa at siya ay wala ni isang pangkat upang tulungan siya laban kay Allah. Gayun din, siya ay hindi kabilang sa kanila na may pagtatanggol ang kanilang sarili. At ang mga naiinggit sa kanyang katatayuan, kakahapon lamang ay nagsimula ng mangusap o pagmalasin kung paano ipinaabot at inihahayo ni Allah ang kanyang biyaya sa sinumang kanyang maibigan sa kanyang maalipin o nagkakait nito sa sinumang kanyang maibigan. At kung si Allah hindi naging mapagpala sa atin, maaari rin niyang papangyarihin na lulunin din tayo ng lupa. Inyong mapag-alaman na ang mawalang pananampalataya ay hindi magsisipagtagumpay. Ang tahanang yaon ng kabilang buhay, alalaong baga ang paraiso, ay aming ipagkakaloob sa mga tao na hindi naghihimagsik laban sa katotohanan ng may kapalaluan at pang-api at hindi nagkakalat ng kabuktutan sa kalupaan at ang pinakamainam na kahahantungan ay para sa muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Sinuman ang gumawa ng kabutihan o paniniwala sa kaisahan ni Allah na kalakip ang mabubuting gawa, ang gantimpala para sa kanya ay higit na mainam sa kanyang mga gawa. At sinuman ang gumawa ng kasamaan o paniniwala sa mga Diyos-Diyosan, kasama ang masamang gawa, kung gayon ang gumawa ng kasamaan ay parurusahan lamang ng katapat sa kanyang mga gawa. Katotohanan siya si Allah na nagpatupad o nagpataw sa iyo o Muhammad ng Quran, alalaong baga, nagutos sa iyo na sumunod sa mga batas nito at mangaral sa iba, ay siyang magbabalik sa iyo sa lugar ng Ma'ad o lugar ng pagbabalik, maaring sa Makka o sa paraiso sa kabilang buhay. Ipagbadya o Muhammad, ang aking Panginoon, ang lubos na nakatatalos kung sino ang nagdadala ng tumpak na patnubay at kung sino ang nasalantad na kamalian. At hindi mo inaasahan na ang aklat, ang Quran, ay papanawag sa iyo datapot ito ay isang habag mula sa iyong Panginoon. Kaya't huwag kang maging katulong o tagatangkilik sa mga hindi sumasampalataya sa kanilang maling relihiyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng laya sa kanilang paniniwala. At huwag mong hayaan, O Muhammad, na ikaw ay hadlangan nila sa pangaral ng ayat o mga kapahayagan at mga talata ni Allah. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at iyong anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon. At huwag kang maging isa sa al-mushrikun, mga tao na nagtatambal ng iba. Matapos na ito ay may pahayag sa iyo at iyong anyayahan ang sangkatauhan na sumampalataya sa iyong Panginoon. At huwag kang maging isa sa al-mushrikun, mga tao na nagtatambal ng iba pang Diyos maliban kay Allah. Pagano, sumasamba sa mga imahin, walang pananalig sa ikaisahan ni Allah at nagtatatwa sa pagkapropeta ng kanyang sugo na si Muhammad. At huwag kang manikluhod sa ano pamang Diyos maliban kay Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang mukha o sarili. Sa Kanya ang lahat ng pagpapasya at sa Kanya magbabalik ang lahat. Surah Al-Ankabut. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. Alif Lam Mim. Nag-aakala baga ang sangkatauhan na sila ay hahayaan lamang sapagkat sila ay nagsasabi, kami ay sumasampalataya at sila ay hindi susubukan. Katotohanan aming sinubukan ang mga tao na nauna pa sa kanila at katiyakan si Allah ang gagawa ng maging lantad yaong mga matatapat at katiyakan rin na siya ang gagawa ng maging lantad ang mga sinungaling. O sila kaya na nagsisigawa ng kabuktutan ay nag-aakala na kami ay kanilang malalagpasan, alalaong baga, matatakasan, kasamaan ang kanilang paghuhusga. Sino man ang umaasa sa pakikipagtipan kay Allah, kung gayon, ang sandali na itinakda ni Allah ay walang pagsalang sasapit at siya ang lubos na nakakarinig ang ganap na maalam. At sino man ang magsikap o makipaglaban para sa kapakanan ni Allah, ito ay ginawa niya para sa kanyang sarili. Katotohanan si Allah ay malaya sa anumang pangangailangan mula sa kanyang mga nilalang. Sila na sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa sugo na si Muhammad na hindi tumatalikod dito, bagamat sila ay nakakatanggap ng pinsala sa mga pagano at mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagsisigawa ng kabutihan. Katotohanan ng aming papalisin ang kanilang mga maling gawa at aming gagantimpalaan sila ng ayon sa buti ng kanilang mga gawa at aming ipinagtagubilin sa tao na maging mabuti at masunurin sa kanyang magulang. Datapot kung sila ay magsikay na ikaw ay pilitin na mag-akibat sa akin sa pagsamba bilang katambal, narito ay wala kang kaalaman. Kung gayon, sila ay huwag ninyong sundin. Kung lahat ng magbabalik sa akin at ipagsasaysay ko sa inyo ang inyong ginagawa at ang mga sumasampalataya sa kaisahan ni Allah at sa mga iba pang paksa ng pananampalataya at nagsisigawa ng kabutihan, katiyakang sila ay aming tatanggapin sa paraiso na kabilang sa lipon ng mga matutuwid. At mayroong mga tao na nagsasabi, kami ay sumasampalataya kay Allah, datapot kung sila ay makaranas ng kahirapan dahilan sa kanilang pananampalataya kay Allah, ay kanilang itinuturing ang pagsubok, alalaong baga, ang kasahulan o kahirapan ng mga tao na waribang ito ay kaparusahan ni Allah. At kung ang tagumpay ay dumatal mula sa iyong Panginoon, katiyakang ang mga mapagkunwari ay magsasabi, katotohanan kami ay lagi ninyong kakampi. Hindi baga si Allah ang lubos na nakakaalam ng nasa puso ng kanyang mga nilalang? At katiyakang nababatid ni Allah ang mga sumasampalataya at gayon din katiyakang nababatid ni Allah ang mga mapagkunwari, alalaong baga, si Allah ay susubok sa mga tao sa kabutihan at kahirapan upang kanyang maihiwalay ang mabubuti sa mga buktot, bagamat batid niya ang lahat ng mga ito bago pa sila ay kanyang subukan. At sila na hindi sumasampalataya ay nagsabi sa mga sumasampalataya, sundin ninyo ang aming pamamaraan at aakuin namin ang kinahihinatnan ng inyong mga kasalanan. Kailanman, kahit nakatiting, ay hindi nila aakuin ang kanilang kamalian, katotohanang sila ay mga sinungaling. At katotohanang papasanin nila ang sarili nilang mga pabigat o mga kamalian at ang iba pang mga pabigat na kasama ng kanila. At sa araw ng muling pagkabuhay, katiyakang sila ay tatanungin tungkol sa bagay na kinahiratihan na nilang kinakata, na kasinungalingan, katotohanan ang aming isinugo si Noah sa kanyang pamayanan. At siya ay nanatili sa kanila sa loob ng 1,000 taon, maliban sa 50 na nag-aanyaya sa kanila sa pagsampalataya sa kaisahan ni Allah at iwaksi ang mga huwad na Diyos at iba pang mga Diyos-Diyosan. Datapot ang dilubyo o baha ay sumakmal sa kanila habang sila ay lulong sa kasalanan at kasamaan. At aming iniligtas siya, gayon din ang kanyang mga kasama sa arko, at ginawa namin ito, ang arko, bilang isang tanda o aras sa lahat ng mga nilalang. At aming isinugo si Abraham ng kanyang ipagbadya sa kanyang pamayanan. Sambahin lamang ninyo si Allah at siya ay inyong pangambahan. Ito ay higit na mainam sa inyo kung kayo ay nakakaunawa, sapagkat kayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan maliban pa kay Allah, at kayo ay nagsisigawa ng mga kasinungalingan. Katotohanan, ang mga bagay na sinasamba ninyo bukod pa kay Allah ay walang kapangyarihan o pangbigyan kayo ng ikabubuhay. Kaya't magsihanap kayo ng ikabubuhay mula kay Allah lamang, at siya lamang ang panglingkuran ninyo, at magkaroon kayo ng utang na loob ng pasasalamat sa Kanya, tanging sa Kanya, kayong lahat ay magbabalik. At kung kayo o mga tao ay magtakwil sa kapahayagan noon pa man, ang mga bansa o henerasyon na una pa sa inyo ay nagtakwil na. At ang tungkulin ng isang sugo ay mangaral lamang ng mensahe ng maliwanag. Hindi baga nila namamasdan kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha at muling inuulit ito. Katotohanan ito ay magaan lamang kay Allah. Ipagbadya, magsipaglakbay kayo sa kalupaan at inyong malasin kung paano pinasimulan ni Allah ang paglikha. Sa gayon ding paraan niya itatanghal ang muling paglikha sa kabilang buhay. Alalaong baga, ang muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan. Katotohanan si Allah ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Kanyang parurusahan ang sinumang kanyang maibigan, at pagkakaluban niya ng habag ang sinumang kanyang naisin, at sa kanya kayo ay muling magbabalik.
1: At hindi kayo makapagdudulot ng kabiguan kay Allah dito sa lupa o roon sa langit, at hadlangan ang kanyang balak, at wala na kayong iba pa maliban kay Allah na anumang wali o tagapagtanggol o tagapagkupkup o anumang katulong o makakatulong.
0: At sila na nagtatakwil sa ayat o mga tanda, kapahayagan, katibayan, aral ni Allah at sa pakikipagtipan sa Kanya, sila ang nawalan ng pag-asa sa aking habag at sa kanila ang pinakamalupit na kaparusahan. Kaya't walang naging kasagutan ang kanyang pamayanan maliban lamang sa patayin siya o sunugin siya. Kaya't iniligtas siya ni Allah sa apoy. Katotohanan, naririto ang mga tanda para sa mga tao na may pananalig. At si Abraham ay nagbadya. Inyo lamang tinangkilik upang sambahin bukod pa kay Allah ang mga Diyos-Diyosan bilang isang bigkis ng pagkaligaw sa lipon ninyo sa makamundong buhay na ito. Sa gayon, sa araw ng muling pagkabuhay, ay itatatuan ninyo ang bawat isa sa inyo at susumpain ninyo ang bawat isa sa inyo, at ang inyong magiging tahanan ay apoy, at walang sinuman ang makatutulong sa inyo. Kaya't si Lot ay nanalig sa kanya sa mensahe ni Abraham, ang pagsampalataya sa kaisahan ni Allah. Siya, si Abraham, ay nagsabi, "Katotohanan ako ay mangingibang bayan para sa kapakanan ng aking Panginoon na si Allah. Katotohanan siya ay sukdul sa kapangyarihan ang ganap na maalam. At iginawad namin kay Abraham si Ishak at si Jacob, at aming itinakda sa kanyang mga lahi o supling ang pagkapropeta at kapahayagan, alalaong baga ang tura o mga batas kay Moises, ang Ebanghelyo kay Jesus at ang Quran kay Muhammad, lahat sila ay mula sa angkan ni Abraham. At ipinagkaloob namin sa kanya ang kanyang gantimpala sa mundong ito, at katotohanan siya ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid sa kabilang buhay. At alalahanin si Loto ng kanyang sabihin sa kanyang mga tao, kayo ay nagsisagawa ng gawang kasuklam-suklam ang Sodom niya na isang malaking kasalanan, na wala pang sinuman sa buong santinakpan ang nakagawa nito ng una pa sa inyo. Katotohanan, inyong nalalapitan ang kalalakihan sa pamagitan ng Sodom niya at inyong hinaharangan ang mga daan at ninanakawan ang mga naglalakbay at inyong isinasagawa ang bawat almungkar, mga kabuktutan, kawalan ng pananalig at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa inyong mga pagtitipon, datapot ang kanyang pamayanan ay hindi sumagot maliban lamang sa pagsasabi ng ibagsak mo sa amin ang parusa ni Allah kung ikaw ay nagsasabi ng katotohanan. Siya ay nanikluhod, o aking Panginoon, inyong tulungan ako at bigyan ng tagumpay laban sa mga tao na mufsirun, ang mga gumagawa ng matinding kasamaan at katiwalian, kasalanan, krimen, mga mapangapi, buktot at tampalasan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay pumaroon kay Abraham na may magandang balita, sila ang maanghel ay nagsabi, tunay ngang aming wawasakin ang mga tao sa bayang ito ni Lot, alalaong baga ang bayan ng Sodom sa Palestina. Sapagkat katotohanan ang kanyang mga tao ay naging zalimun o mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian. At sinabi ni Abraham, subalit naroroon si Lot. Sila ang maanghel ay nagsabi, lubos naming batid kung sino ang naroroon. Katotohanan aming ililigtas siya si Lot at ang kanyang pamilya maliban sa kanyang asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan, alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. At nang ang aming mga sugo o mga anghel ay dumatal kay Lot, siya ay naligalig para sa kanila at nakaramdam siya para sa kanila ng matinding pagkabahala o kawalan ng magagawa ng mapangalagaan sila at kanilang sinabi, huwag kang mangamba, gayon din huwag kang mamighati. Katotohanang naririto kami upang iligtas ka at ang iyong pamilya maliban sa iyong asawa. Siya ay kabilang sa mga nagpaiwan. Alalaong baga, ang asawa ni Lot ay mawawasak na kasama ng mawawasakin sa kanyang pamayanan. Katotohanang aming ibabagsak sa mga tao at bayang ito ang matinding kaparusahan mula sa kalangitan sapagkat sila ay naging buktot sa pagsalansang o sa mga pag-uutos ni Allah. At katiyakang nag-iwan kami roon ng isang maliwanag na aya o isang aral at babala at tanda ang lugar kung saan matatagpuan ang patay na dagat sa Palestina para sa sinumang tao na may pangunawa. At sa mga tao ng Madyan ay sinugo namin ang kanilang kapatid na si Shu'aib at ang kanyang sinabi, o aking pamayanan, sambahin ninyo si Allah at umasa sa gantimpala ng huling araw at huwag kayong magsigawa ng katampalasan dito sa kalupaan bilang mga nagnanais ng kabuktutan, kasamaan, kabuhungan na ginagawa ng mga mapangapi at palasway kay Allah. Datapot kanilang itinakwil siya si Shu'aib kahit ang malakas na lindol ay sumakmal sa kanila at sila ay nakahandusay na wala ng buhay sa kanilang mga tahanan. At winasak din namin ang pamayanan ng Ad at Thamud at katotohanan ang kanilang pagkawasak ay maliwanag na nahayag sa inyo mula sa mga bakas ng kanilang mga gusali o pagkagoho ang kanilang kinasapitan. Ginawa ni Satanas na ang kanilang mga gawa ay maging kalugod-lugod sa kanila at kanyang hinadlangan sila sa tamang landas bagamat sila ay ginawaran ng makapaghinuha o mapagtimbang-timbang ang mga bagay-bagay. At amin ding winasak si Karun, si Paraon at Haman. Katotohanan sa kanila ay sinugo si Moises na may maliwanag na mga tanda, katibayan, kapahayagan, aral. Subalit sila ay nag-asta ng may pagmamalaki sa kalupaan. Datapot hindi nila kami matatakasan, alalaong baga ang aming kaparusahan. At ang bawat isa sa kanila ay aming sinakmal sa kanilang kabuktutan at kasamaan sa lipon nila ay yaong aming pinaulanan ng bagyo ng mga bato. Katulad ng nangyari sa mga tao ni Lot, ang iba ay nakupot ng matinding pagsabog. Katulad ng nangyari sa pamayanan ng Thamud o mga tao ni Shu'aib. At ang iba ay aming hinayaan na lamunin ng lupa katulad ni Kura. Ang iba ay aming nilunod katulad ng nangyari sa mga tao ni Noah, Paraon at kanyang mga tao. Hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapot sila ang nagpariwara sa kanilang sarili. Ang kahalintulad niya ang mga kumukuha ng awliya, mga tagapangalaga, kawaksi, katulong o kakampi maliban pa kay Allah ay tulad ng isang gagamba na gumagawa ng kanyang bahay. At katotohanan, ang pinakamarupok sa lahat ng mga bahay ay ang bahay ng gagamba kung kanila lamang itong napag-uunawa. Katotohanang talastas ni Allah ang lahat ng bagay na kanilang tinatawag bukod pa sa kanya, at siya ang sukdol sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. At ang ganitong mga halimbawa o paghahambing ay aming inihantad sa mga tao datapot walang makatutukoy ng kanilang kahulugan maliban lamang sa may karunungan tungkol kay Allah at sa kanyang mga tanda. Tanging si Allah lamang ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan nang may katotohanan, at walang sinuman ang kahati niya sa kanyang paglikha. Katotohanan, tunay ngang naririto ang isang tanda sa mga sumasampalataya. Dalitin mo, O Muhammad, ang ipinahayag sa iyo sa aklat, ang Quran, at magsagawa ka ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay. Katotohanan, ang tunay na pagdarasal ay nakapipigil sa paggawa ng kasuklam-suklam o mga kahiyahiya at masamang gawa o lahat ng uri ng gawa na ipinagbabawal. At ang pag-aalaala at pagluwalhati kay Allah ay pinakamahalagang gawain, at si Allah ang nakakaalam sa iyong ginagawa.
2: Sa ngalan ng Allah, ang dakilang lumikha, ang mapagpala, ang mahabagin. Mga giliw na nakikinig, bago tayo dumako sa ating panayam ngayong gabi, nais namin kayong batiin ng isang pandaigdig na pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumainyunawa ang kapayapaan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino na isinilang sa mga magulang na Kristiyano at lumaki sa gitna ng sambayan ng Kristiyanismo, wala tayong kaalam-alam sa mensahe ng Islam. At kung meron man, kadalas ay batay lamang sa mga balibalita na sadyang salungat sa mga itinuturo nito. Hindi natin may pagkakaila na ang larawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nasakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasakop ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtanggang sumakop sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-unahang bayani na si Datu Lapu-Lapu, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatiri pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Sa mass media o pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radio o telebisyon, kapag Muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagka-Muslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang Muslim, ay nanaksak at nakatakas. Samantalang kapag kapatid nating Kristiyano ang nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagka-Kristiyano. May narinig na ba kayong balita na ganito ang sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang Kristiyano, ay naglasing at nakapatay. Sadyang wala pa po. Bagkos ganito ang sinasabi ng pagbabalita. Si Juan de la Cruz, isang karpintero, o kaya isang estudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananatiri pa rin sa atin, bagamat mayroon na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang sumakop sa atin. Hindi natin maialis na may Muslim na nagkakamali, subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging parehas? Ito ay isa lamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at Muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, marami ang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya't inaanyayahan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng yumayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na yumakap sa Islam kamakailan. Una nating ipakilala si Omar Peñalver na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na Kristiyano Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na Katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at Third Year Law Proper sa MLQ University. Assalamualaikum, Brother Omar.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Si Ibrahim Gakuan ay tubong Enrile, Cagayan. Siya ay dating sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Enrile sa loob ng 4 na taon nung siya ay nasa mataas na paaralampa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum, Brother Ibrahim.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Si Brother Ismael Orsua naman ay tubong Bayambang, Pangasinan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga sagradong Katoliko. Brother Ismael, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Si Brother Ahmad Mabasa ay tubong Cagayan. Siya ay dating Seventh-day Adventist. Si Ahmad ay tapos ng Bachelor of Arts in Psychology. Siya ay umakap sa Islam noong isang buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personnel officer. Brother Ahmad, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Si Brother Yusuf Fuz ay taga Bacolod. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in accounting. Siya ay dating Katoliko. Assalamualaikum, Brother Yusuf.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Si Brother Ahmad Jibril Salas ay tubong Bulacan. Katunayan nga, siya lamang ang tal na Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating Katoliko at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Assalamualaikum, Brother Ahmad.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga tagapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayon din upang makapagbigay sila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan, ano ang mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo na pag-aralan nito at tuluyang tanggapin ito? Una nating pakinggan si Brother Ismael.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha.
2: Maraming salamat, Brother Ismael. Inyong narinig, mga brothers, na ang nakaakit kay Brother Ismael ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaakit sa iyo, Brother Omar?
9: Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay iisa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod, sumuko at tumalima ng buong puso.
2: Malinaw at makatwiran ang tinuran ni Brother Omar. Mabali naman tayo kay Brother Ahmad. Mabasa.
10: Maraming bagay at kadahilanan kung bakit ko niyakap ang Islam. Isa sa mga ito, na siyang higit sa lahat, ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kung di si Allah lamang, na siya ay bubuntangi, nag-iisa, walang kawangis, na hindi siya dapat tambalan o itambal kanino paman.
2: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. 5 beses maghapon, sa takdang oras, nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng unang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na Adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos isusubsub ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyong noong ako'y hindi pa isang Muslim.
12: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Ang susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko kanina, karaniwan na sa ating kababayan na isinilang at lumaki sa gitna ng Kristyanismo, wala silang kaalam-alam kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. Maari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar?
9: Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhammadans ay hinding-hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim.
12: Maraming salamat, Brother Omar. Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinuran ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam. Ang inyong sinabi, Brother Omar, na ayaw ninyong matawag ng Muhammadans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad.
9: Unang-una, sa dahilan na pagsinabing Muhammadans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Hesukristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan, mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad nina Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba, sumakanila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim, kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah, ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita.
12: Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar. Hindi nga dapat tawagin Muhammadan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril?
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa English na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay, nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaala ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad at hindi kailanman maaaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa sa kanyang mga nilikha sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamay-ari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan, at kabutihan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay.
12: Napakaliwanag ang tinuran ng ating kapatid. Sa makatwid, ang Allah na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta. at siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa Kanya o hindi. Ang susunod nating katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah. Kasama na rin dito si Jesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim?
11: Totoo yan, Brother, pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, "Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong lakas." Ito ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 12, Versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, "Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuan ahad." Ibig sabihin sa Tagalog, "Ipahayag mo, Muhammad, siya si Allah ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang makakatulad." Ito ay mababasa natin sa Banal na Quran, Chapter 112. Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad, peace be upon them.
12: Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael.
5: Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya, pinanganak na himala, walang sumiping na lalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at Ama. Ipinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan.
12: Maraming salamat, Brother Ismael. Ang tinuran ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristyanismo. Gaano kaya karami ang lubos ang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Brother Ahmad, ano naman ang pagkakilala mo kay Jesus noong hindi ka pa Muslim?
13: Katulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos.
12: Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paniniwalang ito?
13: Alam mo, Brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kalakip na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia, sa John 17, verse 3, siya ay nagsabi, "At ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo." Sa bersikulong ito, malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos. Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang.
12: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad ay isa lamang sa nagkaroon ng pag-aalinlangan sa doktrina ng Kristyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga tagapakinig na magsimula ng mananaliksik sa katotohanan. Ang susunod na katanungan, ano naman ang pagkakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismael?
5: Sa Islam, si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang Muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulutan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa Banal na Quran, Chapter 4, Verse 171 ng ganito, "Si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria." Mababasa rin natin sa Banal na Quran, Chapter 3, Verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, "Mangyari at nangyari nga."
12: Maliwanag ang tinuran ni Brother Ismael. ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf?
13: Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapaluba ng kumpletong patnubay na kailangan ng tao upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan at kaligtasan hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa chapter 2 verse 2 kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito, Dalikal kitab, la raiba fihi hudalil mutaqin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay, ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapaluba ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinihayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ng ni Anghel Gabriel.
12: Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar.
9: Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim.
12: Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod ng katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabasa.
14: Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama nila sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit, sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ko, inshallah, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako.
12: Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan.
15: Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking piyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikitunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala.
12: Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf?
11: Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging conflict naming mag-asawa
16: at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa Eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano. Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina. Dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito.
12: Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim.
17: Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang reliyong Islam na walang pag-aalinlangan. Ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyon kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, iyong tamang pagkikilala sa tagapaglikha, at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah, at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah.
12: Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito.
18: Oo, Brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katekism sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabilaan nito, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan.
12: Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael.
5: Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa apat. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong likhain ang unang taong si Adan.
12: Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit nilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama mo rin ang landas ng iyong mga mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas.
15: Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam, wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga pang-insulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan kong lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko, ang pagdaras

0: religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong inahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah.
1: Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan.
2: Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness.
3: Karapat-dapat sa tao, lalong-lalong na sa mga Muslim, ang magkaroon ng sapat na kaalaman tungkol sa kanilang sinasampalataya o sa kanilang sinasamba sa kanyang tunay na kaanyuan, tunay na katayuan, tunay na kaisipan at tunay na pamamaraan kung paano siya sambahin. Kinakailangan sa atin ang sapat na kaalaman upang hindi maligaw ng landas sa dahilan ng kakulangan sa kaalaman, kundi kaya ay dahil sa pamangmangan sa relihiyon. Halimbawa, ang mga ibang sikta ay kanilang isinasalarawan ng Diyos sa kaaniwang isang lalaki, mahaba ang buhok at mahaba ang balbas, matangos ang ilong, maputi, at just recently, mga kapatid, may lumitaw na imaheng itim ang kulay, and so on and so forth. Ang mga iba naman ay binibigyan ng Diyos ng anak, binibigyan din ng katambal at mga iba pang paniniwala. Sa makatuwid, sa mga ganitong uri ng paniniwala ay kailangan sa atin ang magkaroon ng sapat na kaalaman upang tayo ay makasiguro na ang pananampalatayang hinahawakan natin ay isang tunay at matatag na pananampalataya. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhala al-jannah." Nang kahulugan ay ang sinuman ang mamatay na alam niyang mabuti na walang tunay na Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah ay makakapasok sa aljanna o makakapasok sa paraiso. Ang pangalawang sangkap ay ang al-yaqin. Ito ang katiyakan laban sa hinala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi mula sa banal na Quran sa surah Al-Hujurat chapter 49 verse 15.

0: صادقون
1: ang kahulugan ay sila lang ang mga naniniwala. Yaong mga naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo at kailanman ay hindi naghinala. Bagkus nagsumikap, kasama pati ang kanilang kayamanan at sariling buhay para sa Allah. At ang mga yaon ay sila ang mga makatutuhanan. Mga minamahal naming tagapakinig, ang nabanggit nating taludtod mula sa banal na Quran ay nagpapaliwanag ito tungkol sa katiyakan sa pagpapahayag sa kaisahan ng Allah, at dapat na maisagawa ito nang walang halong paghinala sa kahulugan ng La ilaha illallah. Sa makatuwid, ito ay nagsasaad ng sapat na katiyakan sa mga kaalaman sa ating sinasampalataya bilang Diyos ng sanlibutan, Diyos sa kasalukuyan, at Diyos sa kabilang daigdig. Nag-iisa sa kanyang pagkapanginoon, pagkaisa sa kanyang mga pangalan at katangian, at pagkaisa sa pagsamba sa kanya. Siya ay hindi nanganganak at hindi pinanganak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "Ako ay sumasaksi na walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay kanyang sugo." Ang alipin ng Allah na makikipagtagpos Allah na walang pagdaramdam, walang paghinala sa La ilaha illallah ay makakapasok sa paraiso. Rawahu Muslim. Ang pangatlong sangkap ay ang al-ikhlas o ang pagkadalisin ng pananampalataya laban sa pakikianib o pagpapanalig sa iba, sa shirk. Ang Allah ay nagsabi mula sa banal na Quran sa Surah Al-Zumar, Kabanata 39 verse number 11.

ang kahulugan ay sabihin mo, O Muhammad, katotohanan, ako ay inutusan para sambahin ng Allah na nag-iisa sa pamamaraan ng pagsunod sa Allah at ang paggagawa ng mga makareliyusong gawaing tapat para sa Allah lamang. Mga kapatid, ang pamagat na ito, ang ikhlas, o pagkadalisin ng pananampalataya, ay siya ang pinakamahalaga sa ating mga pananampalataya sa Allah. Isa sa mga salawikain ng mahal na Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, ay kanyang sinabi, innamal a'malu binniyat, na ang kahulugan ay ang titingnan sa lahat nating gawain ay ang hangaring nilalaman ng ating mga gawa. Iyon ba ay para sa Allah lamang at hindi para sa ating pansariling desisyon, o di kaya ay mga gawain paglilingkod maliban sa Allah? Ang pang-apat na sangkap ay ang as-sidq, ang pagiging matapat o taos-puso laban sa ipokresya o laban sa mga banal na pagkukunwari. Ang sangkap na ito ay nagtutukoy sa isang pananampalatayang makatotohanan, pananampalatayang marangal, dahil ang pagiging matapat ay siya ang magiging daan upang lubos na maunawaan ng tao ang kahulugan ng pagpapahayag sa shahadatain. Ang taos-pusong paniniwala at taos-pusong pananampalataya ay pinalalakas ang ating kalooban upang makamit natin ang tunay na kaalaman sa tunay na katayuan ng lumikha sa atin. At ito, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ipokreto o ang mga taong mga mapagkunwari ay malimit nilang binibigkas ang pagpapahayag sa pagkaiisa ng Allah. Subalit ang totoo ay iba ang nilalaman ng kanilang puso, bagkus ito ay puro pagtanggi sa kahulugan ng shahadatain. Halimbawa, ang mga ipokreto o mga mapagkunwaring banal ay sinasabi nila na kami ay naniniwala na ang Diyos ay iisa, walang katulad at walang kapantay. Subalit, kung titingnan mo o kung titingnan mo sila kung paano nila ito sinasabuhay, ang paniniwala ang kanilang sinasabi ay iba at malayo sa katuruan ng paniniwala sa kaisahan ng Diyos, bagkus ang kanilang paniniwala ay sa pagkakaisa ng Diyos, na pinagkaisa ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, plus mga pag-aalay sa mga santo, pag-aalay sa mga berhin, pag-aalay sa mga patron, at marami pang pinaglilingkurang katambal ng Diyos. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Al-Fath, chapter 48, verse 11, يَقُولُنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Ang kahulugan ay binibigkas ng kanilang dila ang mga bagay na wala sa loob ng kanilang puso. Panglima, o ang panglimang sangkap ay ang al-inqiyad. Ito ang pagtanggap o pagsuko laban sa mga maling karangyaan o mapagmalaki at mapagmataasin. Kaya sinabi ng Allah mula sa Surah Az-Zukhruf, chapter 43, verse 23 to 25,

At ang kahulugan ay at katulad nito ay mayroon kaming ipinadalang tagapagbigay ng babalang nauna sa iyo, ya Muhammad. Sa bawat bayan o sa bawat bansa, subalit ang mga marangya sa kanila ay sinasabi ng bawat isa sa kanila. At nakita namin ang aming mga ama na sila ay sumusunod sa reliyon at kami rin ay sumusunod sa kanilang mga bakas na iniwan. At sabihin, usabihin mo o Muhammad sa kanila, kahit pagdalhan ko kayo ng mas magandang patnubay kaysa sinusunod ng inyong mga ama, at kanilang sasabihin, katotohanan, kami ay hindi maniniwala sa kung anuman ang dahilan na ikaw ay pinadala. Kaya kami ay gumanti sa kanila at tingnan mo ya Muhammad kung ano ang naging katapusan ng mga taong tumanggi sa tauhid. Mga kapatid, mga minamahal namin tagapakinig, ang talutod na ito sa banal na Quran ay nagpapaliwanag sa pagtangkilik sa kahulugan ng pagpapahayag na ito. At mailalayo ang isang tao sa alinmang hindi tama o mga maling karangyaan, pagmamalaki at pagmamataasin, bagkus kanyang pinapatnubayan ang tao upang magpakumbaba sa puong may kapal at maging masunurin sa Diyos ng lubos, dahil kapag isang tao ay handang ipagkaloob ang kanyang sariling kagustuhan ayon sa kagustuhan ng Allah at tumahak sa mga katuruang nakasaad sa banal na Quran at sa mga paliwanag ng Propeta Muhammad, sumakanyanawa ang kapayapaan, dahil ang Quran at ang Sunnah ng Propeta ay makapagbibigay laya sa isang Muslim mula sa bulag na pagayagaya at gagabayan ito patungo sa tamang landas. Ang pang-anim na sangkap ay ang Al-Qabul. Ito ang pagpapaubaya o pagsuko na iyon ang nagpapawalang bisa sa mga pagtanggi. Sinabi ng Allah mula sa banal na Quran sa Surah Al-Luqman, chapter 31 verse 22,

ang kahulugan ay ang sinuman ang ipaubaya ang sarili sa Allah at gumawa ng kabutihan at pagkamasunurin sa Allah sa lahat ng bagay ay kanyang nahawakan ang mapagkatiwala ang hawak. Mga minamahal naming tagapakinig, ang al-kabul o pagpapaubaya ay makakamit ito sa pamamagitan ng pagkamasunurin sa Allah at pagkamasunurin sa mga katuruan ng kanyang sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pamamagitan din ng pangangalaga sa sarili laban sa lahat ng bagay na ipinagbabawal ng Allah. Ang pangpitong sangkap ay ang al-mahabbah. Ito ang mahalin, ang pagpapahayag sa ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Surah Al-Imran, chapter 3, verse 31.

0: ذنوبكم.
1: Sabihin mo, O Muhammad, sa sangkatauhan, kung totoong minamahal ninyo ang Allah, ay sumunod kayo sa akin. Tanggapin ang pagkaisa ng Allah at sumunod sa mga katuruan ng Quran at Sunnah. Kayo ay mamahalin ng Allah at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Ang sinuman ang magmahal sa Allah ay dapat niyang mahalin na rin ang relihiyon ng Allah, ang Islam. Ang isang nagmamahal sa Allah ay kanya rin mamahalin ang pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. Ito ang shahadatain. Ang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang sugo ay dapat na maisabuhay ito sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang sugo. Dahil kung ang pagmamahal natin ay totoong para sa Allah, ay tiyak na mapapawalang bisa ang alok at panunukso ng syaitan para siya ay ligawin at matanggihan ang pagsunod sa mga inobasyon o pagbabagong konsepto na hindi umaayon sa turo ng Islam. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, at kasama sa mga tao na ang iba ay tumatambal nang sinasamba bilang karibal ng Allah. Kanilang minamahal ito katulad sa pagmamahal nila sa Allah. Mga kapatid, ang natalakay natin ay ang pitong pinakamahalagang sangkap o elemento sa pagpapahayag sa pagkaisa ng Allah. At ang susunod kong tatalakayin sa inyo bago ako magtapos sa ating panayam ay ang mga bagay na makakasira sa Tawhidullah o ang mga bagay na makakasira sa paniniwala sa kaisahan ng Allah. At karapat dapat sa atin, mga kapatid, ang maging maingat sa mga bagay na ito. Ang una ay ang shirk sa pagsamba sa Allah. Sinabi ng Allah,

0: katotohanan. Hindi mapapatawad ng Allah ang kasalanan o ang pagbibigay ng katambal para sa Kanya sa pagsamba. Subalit Kanyang mapapatawad ito o Kanyang mapapatawad ang anumang pagkakasala na Kanyang nanaisin. Ito ay matatagpuan mga brothers sa Surat Tunisa chapter 4 verse 116. Ang Allah ay nagsabing muli,
1: إنه من يشرك بالله فقد حرم

Katotohanan, ang sinuman sa inyo ang magtatag ng katambal sa pagsamba sa Allah ay gagawing bawal ng Allah ang paraiso para sa kanya, at ang impyerno ay ang kanyang magiging tirahan. At para sa mga pulitista at gumagawa ng mga kamalian ay walang makakatulong sa kanila. At ito ay matatagpuan natin, mga brother, sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 72. Ang pangalawa ay ang magtatag o kumilala ng namamagitan sa tao at Allah. Ang kapsyon na ito, mga brothers, ay nagtutukoy sa mga pamamaraang kumuha o kumilala ng tagapamagitan sa mga pagsamba sa tao at Diyos. Halimbawa, ay ang maghingi ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng mga espiritu, o di kaya ay sa pamamagitan ng mga santo at patron, o di kaya ay sa pamamagitan ni Jesus. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa Islam dahil ito ay kasama sa mga pagtatambal sa Diyos. Kung tayo ay hingi ng tulong, humingi sa Allah. Ang pangatlo, mga brothers, na makakasira sa tauhid ay ang hindi maniwala na ang mga pulitista o ang mga musikun ay mga walang paniniwala o sila ay mga kafir. Ganoon din ang pag-aalinlangan sa pagiging kafir ng mga pulitista. O di kaya ay pagtanggol ang mga pulitista at bigyan ng katuweran ang tamang pananaw ng kanilang paniniwala. Ang pang-apat ay ang maniwala na ang gabay o patnubay at pamamahala ng iba ay mas higit pa sa pamamahala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pang-anim ay ang magalit alinman sa mga kautusan mula sa mensahe ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ito ay sinusunod natin. Bilang isang mabuting Muslim ay dapat na masunurin sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at sa pamamaraan ng sunan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan na walang kasamang pag-aalinlangan. Ang Allah ay nagsabi sa Surah Muhammad, chapter 47, verse 9, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُ مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Ang kaulugan ay iyan ay dahil galit sila sa ipinahayag ng Allah. Ito ang Quran at batas ng Islam. Kaya ginawa niya na ang kanilang mga gawain ay pinawalang silbi. Ang pang-anim ay ang mga pangungutya alinman sa bahagi ng reliyong Islam at sa mga pangalan at katangian ng Allah. Sinabi ng Allah sa Surah At-Tawbah, chapter 9, verse 65 to 66, قُلْ

0: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
1: Atang kahulugan at sabihin mo ang inyong mga pangungutya ay para ba sa Allah, sa kanyang mga palatandaan at mensahero, at walang paumanhin sa inyo dahil kayo ay hindi naniniwala. Ang pangpitong bagay na makakasira sa tauhid ay ang paggagawa ng mga majik o mga mahika. Umakisama sa mga majikero, kasama dito ang paggagawa o maniwala sa mga pamamaraan ng majik. Mga kapatid, ang majik, mga kapatid, ay mga gawain naglalaman ng mga kasinungalingan, at minsan pa ay may kasamang tulong galing sa mga masasama, katulad ng mga demonyo at espiritu. Kaya ang pamamaraan ng mahika ay isang kasalanang hindi tatanggapin sa Islam. Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah, chapter 200, verse 102, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Ang kahulugan ay subalit, wala sa dalawang ito, dalawang anghel na nagturo sa mga bagay na mga magic, hanggat hindi nila sinasabi, kami ay para sa mga pagsubok lamang, kaya huwag maniwala sa pag-aaral sa mga mahika mula sa mga anghel na ito. Ang pangwalo ay ang mak-isa sa mga politesta o ang mak-isa sa mga musrikin, magbigay ng suporta o tulong laban sa mga Muslim. Ito ay matatagpuan, mga brother, sa Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 51, na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,

0: الظالمين
1: ng kaulugan ay at kung mayroon man sa inyo kasamahin sila o kasamahin ng mga pultista bilang awliya, tiyak siya isa sa kanila. Katotohanan, hindi bibigyan ng Allah ng patnubay ang mga zalimun. Ito ang mga pultista, ganun din ang mga masasama at ang mga hindi makatarungan. Ang pangsiyam ay ang maniwala na mayroong special na tao na hindi na kailangan pang sumunod sa Propeta Muhammad. Kaya ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kanyang sinabi,

0: ng kahulugan na ang sinuman ang maghangad ng ibang relihiyon maliban sa Islam ay hindi ito tatanggapin sa Allah at para sa kanya at sa araw ng paghukom siya ay makakasama sa mga nawalan. Ang pangsampu at ang pinakahuli mga kapatid ay ang ganap na pagtalikod sa relihiyong Islam at ang hindi mag-aral at sumunod sa mga panuntunan ng Islam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala,
1: وَمَنْ أَوْلَى

0: ang kahulugan ay sinabi ng Allah at alin ang mas makakarami ang magagawang pagkakamali. Maliban sa taong nabigyan na ng mga palatandaan mula sa kanyang Panginoon, subalit siya ay lumingon sa iba. Katotohanan, bibigyan namin ng ganap na parusa ang mga mujrimun. Ito ang mga kriminal, mga hindi naniniwala, ang mga politista at ang mga makasalanan. Mga minamahal naming tagapakinig, nang dahil sa kapos tayo sa oras, ay hanggang dito na lamang po ang aking talakayan at ako ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. At kung mayroon kayong mga katanungan tungo sa kaalaman sa Islam, ay makipag-ugnayan lamang po sa ating tanggapan dito sa Islamic Guidance ng Al-Sulay na matatagpuan sa Harun al-Rashid Street o tumawag lamang po sa telepono bilang 241-4488 at 241-0615. O di kaya ay bumisita lamang po sa pinakamalapit na Islamic Guidance sa inyong puok. At mga kapatid, ito ang inyong lingkod, si Brother Abkhalik Saripada. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, sid wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, birahmatika irhamar rahimin. والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع تحيات تسجيلات خالد بن الوليد الإسلامية بالرياض، السلي، شارع هارون الرشيد، هاتف رقم 2414488 2410615، فاكس 2411733.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah at tauba. Sadyang napakalawak ang habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, lalong-lalo na sa mga mananampalataya. Sapagkat binuksan niya sa kanila ang pintuan ng pagsisisi at pagbabalik loob sa anumang sandaling kanilang pagsisihan ang mga kasalanang kanilang nagawa. Tunay na ang tao ay nilikha na may kalikasang masadlak sa kasalanan. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawabun." Ang lahat ng anak ni Adam ay nagkakamali. At ang pinakamainam sa mga taong nagkakamali ay silang mga nagsisisi. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allahi wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marrah o kama qal." O mga tao, magbalik-loob kayo sa kanya, sa Panginoong Allah, at humingi ng kapatawaran sa kanya, sapagkat ako nga ay nagbabalik loob sa kanya ng 100 beses sa araw. At sinabi pa rin sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Watubu ilallahi jami'a."

at magbalik loob kayong lahat sa Allah o kayong mga mananampalataya nang makamit ninyo ang tagumpay. Ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang agaran o dagli ang pagbabalik loob at pagsisisi sa mga nakaraang kasalanan, sa mga kasuwailan, sa mga pagkakamali. Ito ang kautosan sa atin ng Panginoong Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautosan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Sa makatuwid, ang pagsisisi at pagbabalik loob sa kanya ay siyang nagiging dahilan upang nagiging karapat-dapat ang kapatawaran at habag ng Allah sa mga gawain. Datapwat ang mga kasamaan at kasuwailan ay dahilan ng pagtataboy at pagtatakwil, samantalang ang mga gawaing pagsunod sa Allah ay dahilan ng pagpapalapit at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam na si Muhammad, sabi niya, katotohanan ang Allah ay naghihinakit. At ang paghihinakit ng Allah ay sa pagsasanay ng tao sa kanyang ipinagbabawal, sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Aking kapatid, pinapayuhan ko ang lahat, una ang aking sarili, na magbalik loob tayo sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga nakaraang kasalanan at magsisisi sa lahat ng ito. Kapatid, tandaan natin na ang pagsisisi ay may mga kondisyon. Ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah ay nangangailangan ng kondisyon upang tanggapin ng Allah ang pagbabalik loob na ito. Ito ay binubuo ng anim na kondisyon. Kaya kailangan natin tandaan ang anim na kondisyon na ito upang sa ganun ay kailangan natin maitaguyod at nang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob at pagsisisi sa Kanya o sa mga nakaraang kasalanan natin. Una, ang unang kondisyon ay ang paggalas sa mga kasuwailan, mga kasamaan na gawain at pag-iwan dito. Ikalawa, ay ang pagsisihan ang mga nakaraang kasalanan. So kung tunay na nagbabalik loob ka sa kanya, kailangan mong pagsisihan ang mga nakaraang kasalanan mo. At ikatlo, ay ang tunay at wagas na pagpapasya na hindi mo na uulitin ito. Hindi mo na uulitin. So kailangan mayroon kang wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Ang ikaapat na kondisyon ng pagsisisi upang tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagbabalik loob sa Kanya, kung ito ay may kinalaman o ito ay may kinalaman sa mga pagkakasala sa tao, ay kailangan ang kanyang paghingi ng paumanhin mula sa mga taong kung saan siya nagkasala. Kailangan niyang paghingi o dapat niyang ayusin ito. Dapat niyang ayusin at hingin ang kanilang paumanhin. Ito man ay may kinalaman sa pera, sa dangal, o iba pa. Ang ikalimang kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagbabalik loob sa Kanya ay ito'y kailangang bago maghihingalo ang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Kanya. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na ang Allah ang makapangyarihan at maluwalhati ay tinatanggap ang pagsisisi ng Kanyang alipin, ang Kanyang lingkod, hanggat hindi ito naghihingalo.
Ang pinakahuling kondisyon upang tanggapin ng Allah ang ating pagsisisi at pagbabalik loob sa Kanya ay kailangan ito ay bago sumikat ang araw sa kanluran. Dahil kapag nagkagayon, wala nang saysay ang pagsisisi. Ito ay batay sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Sabi niya, katotohanan, iniaabot ng Allah ang kanyang kamay sa gabi upang makapagsisi ang sinumang nakagawa ng masama sa araw. At iniaabot niya ang kanyang kamay sa araw upang makapagsisi ang sinumang nakagawa ng kasalanan o masama sa gabi. At ito ay kanyang ginagawa hanggat hindi pa sumisikat ang araw sa kanluran na siyang tanda ng pagwawakas ng mundo. Aking kapatid sa pananampalatayang Islam, magbalik loob tayo sa Panginoong Allah. Huwag nating isipin na hindi tayo patatawarin ng Allah dahil sa laki ng ating nagawang kasalanan. Nagkakamali ang karamihan o ilang tao, lalong-lalo na ang mga taong nadaya nila ang kanilang mga sarili. Naging malaki ang kanilang kasalanan. Kanilang sinasabi na hindi ko na kaya magbalik loob sa Allah. Paano pa kaya ako patatawarin ng Allah sa laki ng aking nagawang kasalanan? Kapatid, nagkakamali po kayo. Ano pa man yan, gaano man kalaki ang iyong nagawang kasalanan, ay halika at magbalik loob sa Panginoong Allah. Kahit mas malaki pa sa bundok ang iyong nagawang kasalanan, o kahit umabot pa sa ulap, kahit umabot pa sa langit, ang iyong kasalanang nagawa na labag sa Panginoon. Kung tunay na ikaw ay nagbabalik loob, kung tunay na ikaw ay nagsisisi, ay tatapatan ito ng Panginoong Allah ng mas higit pang kapatawaran. Ang Allah ay mahabagin at mapagpatawad. Kaya, ngayon na mismo, simulan mo na ang pagsisisi at magkaroon ng wagas na pagpapasya na hindi mo na ito uulitin. Maski sila mismo silang mga taong nagtatambal sa kanyang kaisahan, sumasamba bukod sa kanya, bukod sa Allah, kapag sila ay nagbalik loob, kapag sila ay nagmuslim, pinapatawad ng Panginoong Allah ang kanilang mga nakaraang kasalanan. Ikaw pa kaya na nasa puso mo rin ang paniniwala na isa lang ang Panginoon, si Allah. Subalit, nagkakamali ka at nagkagawa ka ng kasalanan. So, mayroon kang napakalaking pag-asa na tanggapin ng Allah habang ikaw ay nabubuhay. Mayroon kang pag-asa na tanggapin at patawarin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong mga nakaraang kasalanan. Ngayon na, magsimula na po kayong magsisi at magbalik loob sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal. Mga kapatid na manonood, nawa ay malaki ang napulot nating aral mula sa paksa natin ngayon, dahil ang pagtatawba o pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah ay ito ang pinakamalaking o malaking bagay na gawain ng mga mananampalataya. Mismo mga mananampalataya, sinisikap nila ang pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Allah. Mismo ang mga propeta, sugo ng Allah, lagi-lagi ang kanilang paghihingi ng kapatawaran kahit na sila ay sugo at propeta ng Panginoong Allah.
tayo pa kaya naalipin ng Allah na lagi tayo nagkakasala, so tayo ang dapat na mas karapat dapat tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kapatid, sana ay huwag mong kalimutan ang mga payo na ito, na kapag ginawa mo ito, ay siya ng pinakamagandang mangyayari sa iyong buhay. At dahil doon, makakamit natin ang tunay na tagumpay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. Hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Jumu'ah. Ang araw ng Biyernes. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Anuman ang nasa mga kalangitan at anuman ang nasa kalupaan, lahat ng mga ito ay lumuwalhati sa Ala, ang tanging hari, ang banal, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Siya ang nagsugo mula sa mangmang ng isang sugo ng kanilang lahi upang bigkasin sa kanila ang kanyang mga ayat. Ayat. Ito ay isang salita sa wikang Arabic na kadalasan ay tumutukoy sa mga tanda. Kapahayagan, batas, aral at babala na ipinahihiwatig ng ala sa tao upang magkaroon ng pagkakataon na mag-isip, unawain at magnilay-nilay sa lahat ng oras. Maraming mga palatandaan o tanda ang maaring makita ng ating mga sarili at maging sa kapaligiran na nagbibigay pahiwatig na mayroong isang makapangyarihang Diyos na dapat nating pag-ukulan ng pagsamba. Bukod sa mga tanda, mayroon ding mga aral at batas na isinalaysay sa atin upang maging pamantayan natin sa pagtahak sa landas ng buhay. Ang mga kapahayagan naman ay nauukol sa mga banal na kasulatan na ipinagkatiwala sa mga propeta at sugo upang magbigay patunay tungkol sa katotohanan ng pagkakaroon ng isang Diyos na siyang nagbigay buhay sa atin kalakip ng tamang pamamaraan ng buhay upang sa gayon makantam ng bawat tao ang magandang buhay pagkaraan ng kamatayan, at ang mga babala naman ay upang maiwasan ang anumang kapahamakan hindi lamang sa makamundong buhay kundi higit sa lahat ang walang hanggang hantungan ng impyerno. Ginawa silang dalisay mula sa batik ng kawalang pananampalataya at pagtatambal, at tinuruan sila ng aklat, ang Quran, at hikma, karunungan ng suna, at katotohanan sila noon ay dating nasa hayag na pagkaligaw at kamangmangan. At siya ng propeta Muhammad ay isinugurin niya sa ibang kasamahan nila, mga Muslim na, hindi pa nakikianib sa kanila, ngunit sila ay patungo na sa pagyakap, at siya, ang ala, ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Yaon ang pagpapala ng ala na kanyang ipinagkaloob sa sino mang kanyang naisin, at ang ala ang nagmamay-ari ng dakilang biyaya. Ang kahalintulad ng mga taong pinagkakatiwalaan ng Torah, subalit hindi sila isinakatuparan, ito ay isang asno na pumasan ng mabibigat na aklat, subalit walang naunawaan sa mga ito. Tunay na napakasamang halimbawa ng mga taong pinagsinungalingan ng mga ayat ng ala at hindi pinapatnubayan ng ala ang zalimum. Zalimum. Ito ay isang salita mula sa wikang Arabic na tumutukoy sa lahat ng taong makasalanan, mapaggawa ng katampalasanan sa pamamagitan ng pang-aabuso, pang-aapi sa kapwa at suwail na lumalabag sa hangganang kautusan ng ala. Sila na kung ipagkaloob sa kanila ang kapangyarihan ay mapaniil na umaalipin sa mga mahihinang tao. Sabihin, o kayong mga Hudyo, kung inakala nyo na kayo ang pinakatanging kaibigan ng ala, na walang puwang ang ibang sangkatauhan, sa mangkatuwid, hangarin nyo ang kamatayan kung kayo nga ang tunay na makatotohanan. Subalit, kailanman ay hindi nila hahangarin ito,
sanhi ng mga kabuktutang ginawa noon ng kanilang mga kamay. Ang ganap na nagbabatid ng ala, ang zalimum. Sabihin, katotohanan, ang kamatayan ng inyong tinatakasan ay katiyakang inyong mararanasan at pagkaraan. Kayo ay muling ibabalik sa ala, ang lubos na maalam ng lahat, lingid man at hayag, at kanyang ipababatid sa inyo kung anuman ang inyong ginawa. Yeah.

o kayong mananampalataya kung ang adhan, hudyat ng pagdarasal sa araw ng Biyernes ay itinatawag na magmadali sa pagbibigay alaala sa ala at lisanin ang mga gawaing kalakalan at iba pang bagay na nakakaabala. Iyan ang higit na nakabubuti sa inyo kung ito ay inyo lamang nababatid. At kung natapos na ang pagdarasal ng Jumu'a, araw ng Biyernes, magsihayo kayo at lumakad sa lupain at hanapin ang kasaganaan ng ala sa pamamagitan ng paghahanap buhay at lagi ninyong alalahanin ang ala upang kayo ay magsipagtagumpay. Ngunit nang kanilang matanaw ang mga kabuhayan at ibang libangan, sila ay nagmamadaling lumisan at ikaw, O Muhammad, ay iniwan nilang nakatindig pa habang nagbibigay ng pangaral. Kutba. Kung gayon, sabihin sa kanila, yaong nasa ala ang higit na mabuti kaysa alingmang kabuhayan o libangang aliwan at ang ala ang pinakamahusay na tagapanustos.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampun siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun, nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At meron pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, manidda'a ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in la yakabalullahu minhu yawmal qiyamah sarfan wala adla. Rawah Muslim. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang angkinin ang isang tao na kanyang ama, angkinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapasa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama, at batid niya na iyon ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, din sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, sa klaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki o kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay kinakailangan, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so, umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya or ninuno niya or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang naman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ilolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin na atin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya, or yun ay lolo niya, or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo, na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam. At hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta, na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila ay pinagbabawal sa Islam, ay talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ang mga kuffar o mga hindi mga Muslim, sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So, hindi natin ginagaya sila, pero yun ay, kumbaga, nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga, sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam. Kinukonsider ng Islam. So, kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam, dahil mismo sa Quran may mga aya na idinugto ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lot. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lot. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng

malinaw ang ating paliwanag dahil napakarami nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga eskola na nagsasabing haram. Ating paliwanag natin, yun ang opinion natin. Ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar. So kayo na pong bahalang magsuri o suriin yung katotohanan at hanapin at ayon sa paliwanag, magiging malinaw sa inyo ang katotohanan tungkol sa usaping ito. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At magandang araw po sa giliw naming tagapakinig. Andito naman po tayo sa ating talakayan sa pananampalatayang Islam. Ano po bang Islam? Dapat nating malaman ito. Unang-una, ang Islam po, ito ay Arabic word na ibig sabihin complete submission to the will of God. No? At the way of life. Dapat malaman natin ito, mga mahal naming kababayan, kasi po marami sa atin na mga Filipino na hindi pa po nakakaalam kung ano po ang pananampalatayang Islam. Alam niyo po ba na ang pananampalatayang Islam, ito yung relihiyon ni Adan, ni Noah, ni Abraham, ni Moises, ni Jesus, ni Muhammad, at iba pang mga propeta sumaka nila noong ang kapayapaan. Sinabi ng mahal na Allah sa banal na Quran, sinabi niya, A'udhu billahi minasyaitonir rajim, inna dina indallahi al-Islam. Katotohanan, sa paningin ni Allah, Islam ang kanyang relihiyon na katanggap-tanggap. Mga mahal kong kababayan, kung hindi ninyo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, kayo po ay manatili sa kamangmangan. Pero kung pag-aralan po ninyo ito, para itong treasure na napakahalaga sa iyong buhay, huwag po tayong mag one-sided. Kasi po, ang Islam lamang ang relihiyon na ibinaba ng Diyos sa mundo upang gabay sa sangkatauhan. At ang mga Muslim naman ay hindi yung Arabo, hindi yung taga Mindanao, hindi yung taga Iraq, taga Iran, kundi ang ibig sabihin ng Muslim, siya yung sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Ibinalik ka lamang sa tunay mong pananampalataya, no, sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. No, ang Muslim, siya yung tao na doer, no? Yung kumikilos, no, sumasamba, tumatalima, sumusuko sa nag-iisang Diyos lamang. Take note. Ha, walang dugong Muslim at walang salitang Muslim. At ang sinamba ng mga Muslim, sino siya? Siya si Allah. Siya si Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpakilala sa kanyang sarili. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nang ibig sabihin po, sa ngalan ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin. Sabihin mo, Muhammad, na si Allah ay nag-iisa lamang, ahad. Nang ibig sabihin ng ahad, walang nauna sa kanya at wala nang kasunod. No? Siya yung unang Diyos at huling Diyos. Wala nang Diyos maliban pa sa kanya na karapat dapat sambahin. Si Allah lamang po. Sinabi pa niya, siya yung sandigan ng lahat. Sa kanya lahat nagdidepend ang mga nilalang. Lumalapit sa kanya. No, kung sila ay may pangangailangan. Hindi siya ipinanganak at hindi siya nagkaroon ng anak. Hindi siya nanay, hindi siya tatay na mangangailangan ng anak. At sa kanya ay walang katulad. Ibig sabihin na walang katulad. Walang kapares.

0: Kaya hindi natin siya pwede ihambing sa mga tao. Ibang tagapaglikha sa mga nilikha. Tandaan po natin yan. At siya lamang ang nagtataglay ng karapat-dapat sambahin. Mga mahal namin kababayan, isipin ninyo na tayo ay babalik sa tagapaglikha. At inshallah subhanahu wa ta'ala, naway gabayan po tayong lahat sa nag-iisang Diyos. Dahil kung hindi po niya tayo magabayan, sino pa ang gagabay sa atin, maliban sa Kanya? Mga mahal kong kababayan, tandaan ninyo ang tatlong katagang yaon, Islam, Muslim at si Allah. Sa ngayon, yun lamang po ang ibigay ko at hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ang ilan sa mga katangian ng isang munafik o mapagkunwari ay ating matutunghayan sa isang hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, min alamatil munafiq thalathun, idha haddatha kadhab, wa idha wa'ada akhlaf, wa idha tumina khan. Muttafaqun alayh. Sa hadith na ito, isiniwalat ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang ilan sa mga katangian at palatandaan ng isang taong munafik. Ang ibig sabihin ng munafik, ito ay isang salitang Arabic, ay mapagkunwari. Ang ibig sabihin ito, itinatago niya ang kasamaan at inilalantad niya ang kabutihan. Kaya nga, sa parte ng Islam, inilalantad niya nga siya ay isang Muslim. Subalit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya ay hindi Muslim. Una, sinabi dito ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idha haddatha kadhab. Kapag ka siya ay nagsasalita o nangungusap, ay nagsisinungaling. Halimbawa, sa pagbebenta, siya ay kalabisang nagsisinungaling. Ganun din kung siya ay nanunumpa. Kahit hindi totoo, siya ay nanunumpa, nagsisinungaling. Ang pangalawang palatandaan na nabanggit dito ay sinabi niyang wa idha wa'ada akhlaf. At kapag siya ay nangako, hindi tumutupad ng pangako. Ibig sabihin nito, halimbawa katulad pagka sinabi niyang mamaya magkikita tayo sa hapon, inshallah, magsasabi pa ng inshallah. Pero sa kanyang puso, alam niyang hindi siya tutupad. Sa pagsabi pa lang na makikipagkita sa hapon, halimbawa, alam na niyang hindi siya sisipot. Kaya yun ang ibig sabihin ng di pagtupad sa usapan. Sinisira ang kasunduan. At yung ikatlo naman, na sinabi dito ng propeta sallam, wa idha tumina khan. At kapag kasiya pinagkatiwalaan, siya ay nagtataksil, hindi na pagkakatiwalaan. Halimbawa, kung sinabi mo sa kanya na ito'y tayo-tayo lang ang nakakaalam nito, kaya kung maaari, walang makakaalam nito na iba. Pero sinasabi niya, hindi na pagkakatiwalaan. Walang lihim na naipagkakatiwala sa kanya. Walang bagay na naipagkakatiwala sa kanya. E pinatago mo sa kanyang isang bagay, niwala niya o ibinenta niya. Hindi niya na ibabalik ang bagay na ipinagkatiwala sa kanya. Sa sinabi niyang min alamatil munafiq, ang ilan sa mga palatandaan ng isang munafiq, ibig sabihin ito, hindi lamang ito, itong tatlo na ito, ang siyang palatandaan at katangian ng mga taong ito. Kundi, marami pa, maging sa banal na Quran, Matuto nga yan din sa surat Nisa, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qamu ila salati kamu kusala yuraunan nas. Na ibig sabihin nito, kapag ka sila ay nagsasagawa ng sala, sila ay tinatamad at nagpapakita sa mga tao. Ibig sabihin, ito ay isa sa mga isiniwalat ng Allah subhanahu wa ta'ala na palatandaan ng mga tao mapagkunwari, ginagamit ang Islam, na sila'y tamad na tamad kapag ka oras na sinasagawa nila ang pagdarasal. At hindi lamang yun, kundi wala itong katapatan sa Allah, bagkus ito'y pakitan tao lamang. Kaya, kung bakit isinawalat ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga katangiang ito upang tayo mga Muslim ay makapangilag sa mga ganitong napakalaking kasalanan. Napakalaking kasalanan ang mga ganitong binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat An-Nisa, innal munafikina fid dirkil asfal minan nar. Katotohanan, ang mga munafik, mapagkunwari, sila ay nasa kailaliman ng imperno. Waliyadu billah. Sila ay ilalagay sa pinaka mailalim, pinaka ilalim ng imperno, dahil doon ay iginagawad ang napakatinding parusa sa kanila. Sa kadalilan ng napakalaki ang naidudulot nilang kasiraan sa sambayan ng Muslim. Kaya, tayong mga Muslim, kinakailangang mangilag tayo sa mga ganitong katangian, dahil kapag ito ay nalubos sa atin, waliyadu billah, magiging ganap ang pagiging munafik ng tao.

0: Sura Al-Fil, ang elepante. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin ang maawain. Hindi mo ba napagmasdan kung paano pinakitunguhan ng iyong Panginoon ang mga hukbong may kasamang elepante? Ang kasaysayan ng hukbo ng elepante ay nangyari sa taon ng pagsilang ng Propeta Muhammad. Si Abraham al-Asram ay gobernador ng Yemen na nasa ilalim ng kapangyarihan ng hari ng Ethiopia. Ang Yemen ay bahagi ng kaharian ng Ethiopia noon. Siya, Abraha, ay nagbalak na magtayo ng tahanan sa Sana'a, ang kabisera ng Yemen, tulad ng Kaba sa Maka, upang anyayahan ang mga Arabo na magsagawa ng Hajj sa Sana'a kaysa Kaba al-Bait al-Haram sa Maka na may layuning ibahin ang pagpapalitan ng kalakalan patungong Yemen. Iminungkahin niya ito sa hari ng Ethiopia na sumang-ayon naman sa kanyang balak. Kaya ang tahanan ay itinayo at pinangalanang Al-Hulyais. Wala gayong dambana na katulad niya noon. Minsan, may isang tao mula sa angkan ng Quraysh na nagtungo roon at siya ay naggalit sa kanyang nakita. Kaya sa kanyang galit, siya ay umihi at dumumi sa mismong dambanang ito. Nang makita ito ni Abraha, hindi niya mapigilan ang kanyang galit at nagtawag siya ng mga kawal upang lupigin ang Maka at wasakin ng tuluyan ang Kaba. Sa kanyang kawal, sila ay mayroong 13 elepante at kabilang na rito ang pinakamalaking elepante na kung tawagin ay Mamud. Kaya sila ay nagpatuloy patungo sa Maka. Walang sino mang umarang na hindi pinapatay. Nang makarating sila sa karatig pook ng Maka, sila ay nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ni Abraha al-Asram at pinuno ng Quraysh Abdul Muttalib bin Hashim, ang lolo ni Propeta Muhammad, na pagkasunduan na lahat ng kamelyo ni Abdul Muttalib ay ibabalik ni Abraha at pagkatapos magpapasya si Abraha kung ano ang gagawin niya tungkol sa Kaba. Inutusan ni Abdul Muttalib ang taong bayan na lumikas patungo sa bundok na kasama ang kani-kanilang mga pamilya kung sakaling ang mga mananakop at maminsala sa kanila. Kaya ang mga kawal ni Abraha ay nagtungo hanggang makarating sila sa lambak ng Muhasir. Habang ang mga kawal ay papalapit na sa Maka, bigla silang sinalubong ng mga kawan ng mga ibon na may daladalang batong matitigas. Bawat batong tumatama sa katawan ng mga kawal ni Abraha ay nakamamatay, kaya sila ay napuksang lahat. Tumakas si Abraha habang ang laman ng kanyang katawan ay pumuputok dahil sa paghagis ng baton ng mga ibon. Siya ay namatay habang patungo pabalik sa Yemen. Ito ang isang tagumpay na ipinagkaloob ng Allah sa mamamayan ng Maka. At ito ang pangangalagang ginawa niya para sa kanyang banal na tahanan sa Maka. Tafsir Ibn Kathir, pahina 851, volume 10. Hindi ba niya ginawang bigo ang kanilang masamang tangka upang wasakin ang Kaba na naging sanhi ng kanilang pagpanaw? At siya ay nagpadala ng mga kawan ng ibon laban sa kanila na nagpupukol sa kanila ng bato, sijil, yari sa pinatigas na luad. At sila ay nagmistulang sinalantang mga tuyong dayami.
1: Nabda' bil qisma al-awwal al-masail al-arba'a.
2: Ngayon ay tayo magsisimula sa unang bahagi, ang tatlong usapin o apat na usapin.
1: Labud awwalan an nata'allam qabla an na'mal wa qabla an nad'u.
2: Kailangan nating mag-aral muna bago tayo magsimula sa pagdadaawa.
1: Na'am. Fa idha ta'allamna labud an na'mal bi hadha alladhi ta'allamna.
2: Kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman, kailangan nating isabuhay ang kaalaman na ito.
1: Hatta yajtami' al-'ilm 'ala al-'amal.
2: nang sa gayon ay magsama ang kaalaman at pagkasabuhay nito.
1: إذا تعلمنا وعملنا لابد أن ندعو إلى هذا الذي تعلمنا وعملنا به.
2: At kapag tayo ay nagkaroon ng kaalaman at sinabuhay natin ang kaalaman na ito, nararapat na tayo ay magsagawa ng pagdadaawa tungo dito.
1: نعم ولابد أن نصبر. نصبر على ماذا؟
2: At kailangan natin magsabar sa mga bagay na ito.
1: نصبر أولا على العلم على التعلم.
2: Una tayo magsabar o magtiis sa paghahanap ng kaalaman.
1: ثم نصبر على العمل.
2: Pagkatapos ay magtiis tayo sa pagkasabuhay nito.
1: ثم نصبر على الدعوة.
2: At pagkatapos ay tayo magsasabar o magtitimpi o magtitiis sa pagdadaawa.
1: صرعنا هذا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر.
2: At kapag ating sinabuhay dito sa mundong ito, tayo makakasagot sa mga katanungan sa libingan.
1: هذه المسائل الأربعة الدليل عليها في سورة العصر.
2: At ito ang apat na usapin na kung saan tumutukoy dito ang isang sura sa Quran, ang Surat al-Asr.
1: لا أحد يريد الخسارة حتى من الكافرين فالذي لا يأتي بهذه الأربعة والله هو من الخاسرين كما أخبر الله سبحانه وتعالى.
2: Ang lahat ay hindi nagnanais na mapabilang sa mga magiging talunan. Kaya naman, kung gagawin mo ito, ikaw ay mapapabilang sa mga makakaligtas mula sa mga pagiging talunan.
1: يقسم العلماء الصبر إلى ثلاثة أقسام.
2: Ang mga ulama ay binahagi ang sabar sa tatlong bahagi.
1: صبر على طاعة الله حتى تؤدى كالصبر على الصلاة على الصيام.
2: Ang pagtitiis sa pagsasabuhay o pagsunod sa mga pinag-utos ng Allah.
1: الثاني الصبر عن معصية الله حتى تجتنب كالصبر عن المحرمات عن الشرك.
2: At ang pangalawa ang pagtitiis sa pag-iwas sa paggawa ng mga kasalanan.
1: الثالث الصبر على أقدار الله ما يقدر الله على العبد مرض أو فقر أو ابتلاء.
2: At ang pangatlo ay ang pagtitiis sa lahat ng mga itinadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Idhan labud an nujahid anfusana bimadha bil'ilm wal'amal wad'wa was-sabr wallahu a'lam.
2: So nararapat nating gawin isabuhay ang mga bagay na ito, ang pag-aarap ng kaalaman, ang pagsabuhay sa kaalaman at ang pagdadaawa sa kaalaman at ang pagsasabar sa lahat ng bagay na ito.

Sura Abasa. Nagkunot noo, sa ngalan ng ala ang mahabagin, ang maawain. Ang propeta ay nagkunot noo at tumalikod, sapagkat lumapit sa kanya ang isang bulag na si Abdullah ibn Umi na sumabad sa kanya habang siya ay nangangaral sa pinuno ng mga Quraysh. At paano mo nga ba malalaman kung sakaling siya man ay magpakadalisay mula sa kanyang mga kasalanan? O baka sakaling siya ay tumanggap ng katuruan at maging kapakinabangan ito sa kanya? Ngunit sa kanya na nag-aakalang malaya mula sa pangangailangan sa iyo. Siya pa ang pinag-ukulan mo ng higit na pansin. At ikaw ay hindi maaring bigyang sisi kung siya man ay hindi magpakadalisay sa sarili. At siya na dumating sa iyo nang humahangos, tapat na nagpapakahirap. At sa kanyang puso ay may takot sa ala at sa kanyang parusa. Sa kanya, ikaw ay hindi nagbigay pansin, bagkus iba ang pinagtutuunan mo ng pansin. Iyon ay huwag mong ulitin, tunay na ito ay isang paalaala. Kaya't sino man ang magnais, hayaang tumalima, sumunod at makinig sa paalaala. Ito ay nasa mga talaang sadyang dakila, na mataas ang karangalan, ipinagkakapuri at dalisay. Isinulat ng kamay ng mga tagasulat na anghel, na mararangal at matutuwid, kapighatian o sumpa sa tao na nagtakwil sa katotohanan. Paano nga ba at ikaw ay walang utang na loob sa ala? Mula ba sa anong bagay na siya ay kanyang nilikha? Mula sa nutfa, isang patak ng semilya, siya ay nilikha niya at pagkaraan ay hinubog niya ng maayos. At kanyang ginawang maginhawa ang landas para sa kanya. Pagkaraan, siya ay dinulutan niya ng kamatayan at siya ay inilibing. Pagkaraan, kung kanyang naisin, siya ay muling bubuhayin. Katotohanang hindi tumupad ang tao sa ipinag-utos sa kanya ng ala. Kaya't dapat bigyang pansin o isipin ng tao ang kanyang pagkain kung papaano namin siya binigyan o tinustusan. Katotohanan, aming ibinuhos ang tubig ng masagana at aming binigyang siwang ang lupa. At pinatubo namin mula rito ang hab. Hab. Ang hab ay tumutukoy sa lahat ng uri ng buto o binhi. Si Ibn Abbas, Katada, Ad-Dahak at Asudi ay nagsabi nito. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10. At ang mga ubasan at mga kadbi, damuhan. Kadbi. Ang kadbi ay mga luntiang pananim na herba na pastulan ng mga hayupan. Ito ang paliwanag ni Ibn Abbas. Tafsir Ibn Kathir, Volume 10, Paina 364. At mga puno ng oliba at mga datiles. Nakla. Ang nakla ay iba't ibang uri ng datiles tulad ng bala, basor, rutab at tamar niya at matbuk mula sa hilaw, hinog at tuyong bunga ng mga datiles. At mga mayayabong na hardin, halamanan at mga bungang kahoy at luntiang damo bilang kapakinabangan sa inyo at sa inyong mga hayupan. At kung sumapit na ang saka, as-saka, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang as-sakahahay, nagsabi na ang as-sakaha ay sila sa mga pangalan ng araw ng paghuhukom na binigyang babala ng ala para sa kanyang mga alipin. Hinango mula sa Tafsir at Tabari, versikulo 24,
Kapitulo 229, si Ibn Jarir ay nagsabi, maaring ito ay pangalan o tawag sa pag-ihip ng tambuli. Si Al-Baghawi ay nagsabi na ang sakha ay ang nakatutulig na sigaw ng araw ng paghuhukom. Ito ay tinawag ng gayong pangalan sapagkat ito ay nakabibingi at tumatago sa pandinig na halos mabingi ang mga tainga. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 449. Sa araw na yaon ay tatakasan at lilisanin ng tao ang kanyang kapatid at maging ang kanyang ina at kanyang ama at ang kanyang asawa at kanyang mga anak. Bawat tao sa araw, si Ibn Abi Hatim ay nagsabi mula kay Ibn Abbas na nasabi ng sugo ng ala na sa araw na yaon ang lahat ay pagtitipunin na nakayapak, ganap na hubad, naglalakad at hindi tuli. Mula sa Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 367, na yaon ay may sapat na pagkakabalahan sa kanilang mga sariling kaligtasan upang pabayaan ng iba. Sa araw na yaon, may mga mukhang magniningning, nakangiti, nagagalak sa natamong gantimpala ng paraiso. At sa araw na yaon, may mga mukhang may bahid alikabok. Ang kadiliman ay lulukob, babalot sa kanila. Sila yaong kafara, mga nagsipagtakwil sa ala, at kabilang din ang fajara, mga nagsigawa ng mga katampalasan at di makatarungang gawain.

Sura An-Nasr, ang tulong. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang tulong ng Allah at ang tagumpay, at iyong mapagmasdan ang mga taong nagsisipasok sa pananampalataya ng Allah, Islam ng maramihan, ipagdiwang ang mga papuri sa iyong Rab at magsumamo upang makamit ang kanyang kapatawaran, katotohanan, siya ang lagi nang tumatanggap ng pagsisisi at nagpapatawad.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating kapatiran sa pananampalatayang Islam. Ngayong araw ay ipapaliwanag natin o babanggitin natin ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa mga labag na paniniwala ukol sa Hajj at Umrah. Malapit na po ang Hajj o panahon ng Hajj. So kailangan may parating natin sa ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na yung mga kapatid na magsasagawa sila ng Hajj. Dahil marami tayong nakikita sa ating experience, karanasan sa Hajj, na yung ibang mga Muslim ay nilalabag nila ang mga bagay na labag sa pananampalatayang Islam. Kung saan nagagawa nila yung mga bagay na hindi naman kailangan sa Hajj at yung mga bagay na mismo ipinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Unang labag sa paniniwala ukol sa Hajj o sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay ang pagtitiwala sa iba bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtitiwala sa iba bukod sa Allah, dapat nating malaman ng pagtitiwala ay pagtitiwala, pag-asa ay dapat ang ating tiwala ay buo para lamang sa nag-iisang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, may mga nagsasagawa ng Hajj bago sila alis sa kanilang bansa, sa kanilang lugar, ay meron pa rin sa kanilang akida, paninindigan, paniniwala, yung pagtitiwala sa iba maliban sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iba, may mga ibang mga Muslim na nagbibigay sila ng tiwala sa mga patay. Limbawa, sa mga patay na sa mga awliya o mga salihin, yung mga patay na nakilalang mga mabubuting tao, ay inihahandog nila yung tiwala nila, binibigyan nila ang kanilang tiwala doon sa mga tao yun na patay, or maring sa demonyo o sa jin. So, ito ay isang mabigat na kasalanan, bagkos ito ay mabigat na pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang ating tiwala ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng bagay. Pangalawa, isang labag sa paniniwala sa Hajj at sa Umrah ay ang pagpapakitang tao at pagpapasikat, pagpaparinig. Anong ibig sabihin natin? Ibig sabihin ng ating sinasabing pagpapakitang tao ay napakaraming nagsasagawa ng Hajj at mga kapatid ng mga Muslim na ang kanilang layunin lamang ay upang matawag lamang sila na Haji o nakapag-Hajj. So ibig sabihin, yung pagsasagawa nila ng Hajj, ginagawa lamang nilang pagpapasikat upang malaman ng mga tao na mashallah siya ay Haji, meron siyang puting kopiya o takiya, meron siyang pera dahil nakapag-Hajj yan, nakapagsagawa ng Hajj. So, yun ay labag sa katuroan ng pananampalatayang Islam. Sapagkat, sa pananampalatayang Islam, lahat ng anumang uri ng pagsamba at paniniwala sa Allah, ibada, ay dapat malinis ang ating layunin at intensyon na ito'y ginagawa natin para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa puso natin yung ikhlas. Hindi ito para pagpapasikat lamang. Hindi pagpapakitang tao lamang ang ating pagsasagawa ng Hajj sa Umrah. Kundi ginagawa natin ito para sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala upang makamit natin ang kanyang kaluguran at ang gantimpala niya pagdating ng araw ng paghukom. Pangatlo, ang pagdating ng mga nagsasagawa ng Hajj at Umrah na may sinasabit sa kanilang either na kanilang liig o kamay upang labanan ng usog, mahika at inggit. Yung iba nga, ang kanilang sinasabit mismo ay anting-anting. Dahil maaaring naririnig nila na sa Mecca ay medyo, dahil maraming tao, medyo may kahirapan pagsasagawa ng Hajj, or natatakot sila sa daan Nagdadala sila ng mga anting-anting o mga bagay na isinasabi ng mga kwintas, mga lubid upang labanan kuno ang usog, mahika at inggit. Kaya dinadala nila ito kahit sa pagsasagawa nila ng Hajj. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito'y labag sa ating paniniwala. Dahil wala ito sa ating paniniwala, bagkus ito isang malaking kasalanan at hindi dapat gawin ng isang taong Muslim o mananampalataya. Pang-apat ay ang panalangin ng ilang mga nagsasagawa ng Hajj o Umrah na or paghingi ng tulong sa iba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa Hajj man o sa daan o sa kanilang bansa. So halimbawa, doon sa ibang nagsasagaw ng Hajj, pagkatapos nila ang pumunta sa Makkah, pupunta sa bibisita doon sila doon sa Medina. So dadalawin nila yung puntod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pag nadalo nila, may mga Muslim na hihingi ng tulong sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanilang libingan. So yun isa sa halimbawa na dapat iwasan ng mananampalataya dahil ang paghingi ng tulong sa ganung paraan ay para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Yung taong nakalibing, walang kakayahan sa mga hinihingi mo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, wala tada uma min dunillahi ma la yanfa'uk wa la yadurruk fa'in fa'alta fa'innaka idhan minal zalimin. At huwag kang manalangin sa iba bukod sa Allah, sila ay hindi makakabuti sa iyo at hindi makakapinsala sa iyo. Ngunit kung mangyari mang ito ay iyong nagawa, katotohanan, ikaw ay mapabibilang sa mga mapaggawa ng kamalian. So isang malaking kasalanan po ito. Ang ikalimang mga labag sa pananampalataya sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah ay sa paghaplos ng telang nakabalot sa Makkah. Yung mga lahat na kapunta ng Kaaba, makikita nila, may mga tao doon na talagang nakasabit doon sa nakabalot sa Kaaba. Either nahablosan nila o mismo hawakan nila, o mismo sa itim na bato, sa Hajar al-Aswad, o doon sa Rukn al-Yamani, na hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad SAW. Okay? So ginagawa nila yun, dahil akala nila, yun ang hihingi sila ng tulong doon sa telang nakabalot sa Kaaba o doon sa Blackstone o doon sa yung isang sulok ng kwadradong Kaaba na tinatawag na Rukn al-Yamani sa pag-akala nilang makakabuti ang bagay na yun. Hindi bilang pagsunod sa Propeta Muhammad SAW. Dapat natin tandaan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paghalik sa Blackstone at paghaplos doon sa Rukn al-Yamani, ginagawa ng isang tao yon, isang Muslim, nagsasagawa ng tawaf, bilang pagsunod lamang sa sunnah o ginawa ng Propeta Muhammad SAW, hindi bilang upang humingi ka ng tulong doon sa bato, hindi upang humingi ka ng tulong doon sa telang nakasabit sa Kaaba, kundi upang bilang pagsunod yon sa ginawa ng Propeta Muhammad sa kanyang sunnah, sumakaninawa ang kapayapaan at pagpapala. So kaya si Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, pangalawang khalifa ng propeta, noong hahalikan niya yung Blackstone, yung Hajar al-Aswad, sinabi niya na, "Inni la'alamu annaka hajar, la tadurru wa la tanfa, walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Sabi ni Umar bin Khattab, sabi niya, katotohanan aking batid na ikaw ay bato lamang. Hindi ka nakakapinsala at hindi ka nakabubuti kung hindi ko lamang nakita ang sugo ng Allah sa kanya namang pagpapala ng Allah at ang kanyang kapayapaan na ikaw ay hinahalikan, hindi na rin kita hinalikan. So, ibig sabihin, hinalikan ni Umar bilang pagsunod lamang kay Propeta Muhammad SAW. Hindi bilang upang hingi ng biyaya o tulong doon sa Blackstone. So, dapat alam natin ito mga kapatid at sana makarating ito sa mga ating mga kapatid. Sa pananampalatayang Islam, na mali ang kanilang pag-aakala. Ika-anim ay ang pagpapabiyaya sa pook na tinatawag na Makam Ibrahim. Doon pagkatapos mong matapat doon sa Blackstone, madadaanan mo yung Makam Ibrahim. Kung saan makikita mo doon na nandoon yung katulad yung sukat ng paa ni Abraham nung itayo nila ang Kaaba. Okay. So, ang Makam Ibrahim, may mga taong Muslim na pumupunta doon, hinahaplosan yung salamin upang sa kanilang pag-aakala ay upang humingi ng biyaya doon sa Makam Ibrahim, doon sa bagay na yon, upang magpapabiyaya o bilang paghangad ng pagpapala. So, hindi po ganun ang katuroan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, "Wattakhidhu min Makam Ibrahima musalla," at inyong ituring ang kinatatayuan ni Abraham bilang isang puok ng galanginan. So yung kinatatayuan ni Abraham, kung saan siya nakatayo, yung Makam Ibrahim na yun, ang katuruan pala ay doon ka magdadasal. Gagawin mong pagitan mo yun at ang Kaaba, so doon ka magdadasal ng sunnah pagkatapos ng tawaf. So yun ang katuruan ng Propeta Muhammad SAW at ang kanyang mga kasamahan. At yun ang katuruan mismo ng pananampalatayang Islam. So hindi yung ginagawa ng ibang mga Muslim na pagdaan doon, iiyak, hahaplos, yung iba pa nga may tela na haplos, ihaplos sa mukha. Ang akala nila ay dahil doon, magkakaroon sila ng biyaya o pagpapala. So yun po ay maling paniniwala. Ikapitong mga labag sa pananampalatayang Islam, labag sa paniniwala ng Islam sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah, ay yung ginagawa ng ibang mga Muslim na sadyang nagtatakda sila ng pagdalaw doon sa bundok ng Hira at Tor at pagpapakahirap sa pag-akyat dito. Yung pag-akyat or yung pagdalaw doon, wala namang problema. Pero yung paniniwala na kailangan pumunta doon at meron kang pagpapala, meron kang biyaya na matatanggap pag nakapunta ka doon, wala po yun sa katuruan ng pananampalatayang Islam dahil wala itong pinagkaiba sa ibang kuweba o sa ibang bundok, sa ibang lugar. Okay, ikawalong labag sa paniniwala sa Islamikong paniniwala o sa paninindigan ng Islam o paniniwala sa pananampalatayang Islam sa pagsasagawa ng Umrah at sa Hajj ay ang pagpapakahirap sa pag-akyat sa bundok ng Arafah. Okay, yung mga nakapagsagawa na ng Hajj ay alam nila kung saan ang bundok ng Arafah. Kung saan pagsapit ng ikasiyam ng Dhulhijjah, lahat ng nagsasagawa ng Hajj ay nandoon sila sa puok na tinatawag na Arafah. Dahil yun ay haligi ng Hajj. So meron doon, may bundok doon, na yun yung talagang nagpapakahirap yung mga tao nagsasagawa ng Hajj. At aakyat doon, yung iba pa nga, nag-aaway, nagtutulakan, may mga namamatay, may mga nasasaktan upang yung iba, basta lang makaakyat doon sa taas dahil akala nila sinong nakaakyat doon ay ganap ang kanyang Hajj, kumpleto ang kanyang Hajj. Kung sino hindi nakaakyat doon, hindi kumpleto ang kanyang Hajj. So yun ay maling paniniwala. Dahil mismo propeta, nung magsagawa siya ng Hajj, hindi po siya doon natili. Doon po siya sa baba at hindi siya umakyat doon sa bundok na yun. So yung pagpapakahirap mo para lang makapunta doon, makaakyat doon sa bundok na yun, ayun ay maling paniniwala. At meron pa nga poste doon na paniniwala ng ibang mga Muslim, isusulat mo doon yung pangalan ng kapatid mo o yung kamag-anak mo hindi pa nakapagsagawa ng Hajj, or tatawagin mo kung sino matawag mo, kung sino ang kasulat mo ng pangalan niya doon sa poste na yun, doon sa bundok na yun, ay ipagkakalaob sa kanya ng Panginoong Allah sa susunod na panahon o taon na makapag-hajj siya. So maling paniniwala po yun. Okay? Maling paniniwala po yun. At kapag ginawa mo yun, in the same time, meron kang nasaktang tao, dagdag kasalanan pa yun sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kabilang sa mga labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj, ay yung takdang, yung pag-uugnay ng pagdalaw sa Madina sa pagsasagawa ng Hajj at Umrah. Sa maraming mga Muslim na akala nila, kapag nagsagawa ka ng Hajj, kailangan pumunta ka ng Madina. Kailangan dalawin mo ang Madina, yung libingan ng Propeta Muhammad, lalo-lalo yung libingan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sapagkat yung paniniwala na yun ay wala po sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ibig sabihin na nag-hajj ka at hindi ka nakadalaw sa Madina, ay hindi kumpleto, hindi ganap ang hajj mo, so maling paniniwala yun. Dahil kapag nakumpletong hajj mo, yung haligi, yung mga obligasyon, mga kondisyon na gawa mo, tumpak at tama, kahit hindi ka na pupunta ng Madina, walang problema. So, yung pag-uugnay ng ibang tao sa pagdalo sa Madina, akala nila kasama sa hajj yun, so yun po ay maling paniniwala. Okay? At ang ikasampung labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at umrah, ay ang sadyang paglakbay upang dalawin ang puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May mga taong akala nila dapat kang pumunta ng Madina upang madalaw mo ang puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yun po ay maling paniniwala sapagkat ang dapat lang itakda na paglalakbay upang dalawin ay ang tatlong masjid lamang. Yung Masjid al-Haram, yung sa Makkah, yung Masjid al-Nabawi, yung sa Madina, Masjid ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at yung Aqsa doon sa Palestine. So maliban doon, hindi ka pwedeng sadyang magtakda ng paglalakbay upang madalaw. So yung puntod ng propeta, hindi ka pwedeng magtakda ng paglalakbay para lamang dalawin ang puntod ng propeta, dahil yun ay wala sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bakit kung gusto mong madalaw, so ang gagawin mo na lang ang pagtatakda doon ay yung pagdalaw sa masjid ng propeta. Ngayon, isama mo na lang. Pag nandoon ka na sa masjid, isama mo na lang yung pagdalaw sa punto ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, ang pinakahuling labag sa paniniwala sa pagsasagawa ng hajj at sa umrah ay ang paghaplos doon sa punto mismo. Pag nandoon ka na sa masjid and then dadalaw ka sa puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon ka makikita doon ng mga Muslim na nag-iiyakan, naghahaplos sila doon sa libingan o puntod ng, o doon sa bakod ng libingan o puntod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Humihingi sila ng tulong sa Propeta, umiiyak sila, hindi na natin alam kung ano mga sinasabi ng iba. So yun po ay wala sa katuruan ng Islam. Ang sunna doon ay dadalaw ka doon, mag-alay ka ng bati sa propeta, magsasalam ka sa kanya, and then kay Abu Bakar, and then kay Umar, and then tapos, yun na, hanggang doon lamang. So, hindi tulad yung ginagawa ng iba, maliban pa sa naghahaplos sila, nagsasagaw pa sila ng tawaf, umiikot sila doon sa punto ng propeta, which is isa sa mga mabibigat na kasalanan o pagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lamang, sana makarating ito sa mga kapatid natin na magsasagaw ng hajj sa taong ito, at sana'y naging mabuti at kapakipakinabang ang ating paksa ngayong araw. Maraming salamat sa panonood. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura al-Muntahana, ang babaing susuriin. Sa ngalan ng ala, ang mahabagin, ang maawain. O kayong mananampalataya, huwag ninyong ituring ang aking mga kaaway at inyong mga kaaway bilang mga kaibigan. Maari bang kayo ay magpamalas sa kanila ng pagmamahal samantalang sila ay nagtakwil sa katotohanang dumating sa inyo at nagtaboy sa sugo at sa inyo ng dahil lamang sa inyong pananampalataya sa ala, sa siya ninyong Raab? Kung kayo ay naparito upang magsikhay sa aking landas at hanapin ang aking mabuting kasiyahan, sa makatuwid, huwag kayong magpamalas ng pakikipagkaibigan sa kanila. Inyong inililihim ang pakikipagkaibigan sa kanila samantalang aking nababatid ng ganap kung ano ang inyong inililihim at kung ano ang inyong inihahayag. At sino man sa inyo ang gumawa ng gayon, tunay na siya ay naligaw mula sa tuwid na landas. Kung magawa man nilang kayo ay mapangimbabawan, sila ay mag-aasal sa inyo bilang inyong mga kaaway. At kanilang iuunat ang kanilang mga bisig at kanilang mga dila laban sa inyo nang may kasamaan. At sila ay magnanasang kayo ay magtakwil. Walang kapakinabangan ang inyong mga kamag-anak at maging ang inyong mga anak sa araw ng pagkabuhay muli. Siya ang maghahatol sa pagitan ninyo at ang ala ang ganap na nakakikita sa lahat ng inyong mga ginagawa. Tunay na mayroong isang pinagkakapuring halimbawa para sa inyo upang inyong pamarisan sa katauhan ni Abraham at yaong kanyang mga kasamahan. Nang kanilang sabihin sa kanilang sariling mga mamamayan, katotohanan, kami ay walang kinalaman sa inyo at sa ano pamang inyong sinasamba bukod sa ala. Kayo ay aming tinalikdan at yaong ang sanhi ng namuong puot at galit sa pagitan natin hanggang hindi kayo manampalataya sa ala lamang. Maliban sa sinabi ni Abraham sa kanyang ama, katotohanan, ako ay magsusumamo sa ala para sa iyong kapatawaran. Ngunit ako ay walang kapangyarihan na gawin ang anumang bagay para sa iyo sa harap ng ala. O aking Rab, sa iyo lamang kami nagtitiwala at sa iyo lamang kami nagbabalik loob sa pagsisisi at sa iyo ang aming huling pagbabalik. O aming Rab, huwag ninyo kaming gawing bilang pagsubok sa kanila na nagtakwil sa pananampalataya, kafirun, at kami ay inyong patawarin. O aming Rab, katotohanan, tanging ikaw lamang ang ganap na makapangyarihan ang tigib ng karunungan. Katiyakan, mayroong isang ipinagkakapuring halimbawa sa kanila para sa inyong sundin. Silang tapat na umaasa sa pakikipagharap sa ala at sa huling araw. At sino man ang tumalikod, magkagayon, katotohanan ang ala ay malaya sa anupamang pangangailangan. Siya ang tanging karapat-dapat pag-ukulan ng lahat ng papuri.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Ang ating maikling paksa sa ngayon ay patungkol sa pagpapakamatay o pagpapatiwakal. Sa panahon ngayon, napakarami tayong naririnig na mga balita, nakakalungkot na balita, kung saan napakaraming nagpapakamatay, Muslim man o hindi, mananampalataya man o hindi. Subalit, mas marami tayong nababalita ang nagpapakamatay sa mga tao hindi mga Muslim. Ang pagpapakamatay sa pananampalatayang Islam ay isang malaking kasalanan. Ito ay isang bagay o isang gawain na labag sa kautusan ng Panginoong Allah o labag sa batas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, labag sa batas ng pananampalatayang Islam. May sinabi ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran kung saan talagang matinding ipinagbabawal niya ang pagpapakamatay, pagkitil ng buhay. Sinabi ng Panginoong Allah sa Surat al-Furqan, sabi niya, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Walladina la yada'una ma'allahi ilahan akhar, wala yaktuluna nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Wala yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama. At silang mga taong hindi nananawagan, hindi nananalangin kasama ng Allah ng iba, o hindi nagtatambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi sila kumikitil ng buhay, hindi sila pumapatay ng buhay na ipinagbawal ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala maliban sa karapat-dapat. Wala yaznun, at hindi sila gumagawa ng bawal na pagtatalik o pangangalunya. Kaya sino man ang gumawa ng mga ito, yung mga nabanggit natin, yung pagtatambal sa Panginoong Allah, pagkitil ng buhay at pangangalunya, ay magkakaroon ng kasalanan o magkakasala siya sa Panginoong Allah. Yuda'af lahu al-adabu yawm al-qiyama, at pag-ibayuhin sa kanya, dodoblihin sa kanya ang kaparusahan pagdating ng araw ng muling pagkabuhay. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَا, at siya'y mananatili doon ng kahiyahiya or hiyang-hiya siya sa kanyang mga gawain o nagawa na ating nabanggit. Sinabi pa sa ibang talata, sinabi rin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, at huwag ninyong kitilin ang inyong mga buhay. Huwag ninyong patayin ang inyong mga buhay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating buhay, ito ay isang pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay amana, pinagkatiwala sa atin ng Panginoong Allah. Kung saan dapat ingatan po natin ito. Hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na makakasira sa ating buhay, makakasira sa ating sarili. Dahil ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ayon naman sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya patungkol sa pagpapakamatay, sabi niya, man taradda min jabalin faqatala nafsahu, sino mang tumalon mula sa bundok at napatay niya ang kanyang sarili, fa huwa fi nar jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fihi abada. So pagdating ng araw ng paghukom doon sa impyerno, yun ang mangyayari sa kanya, tatalon at tatalon siya mula sa bundok bilang kaparusahan sa kanyang ginawang pagpapakamatay dito sa mundo.

At karugtong noon, sabi niya, "Uman tahassa summan, faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi, yatahassahu fi nari jahannam, khalidan fiha abada." Kung sino mang iinom ng lason at napatay niya ang kanyang sarili, ibig sabihin nagpakamatay siya sa pamamagitan ng lason. So pagdating ng araw ng paghuhukom, ang lason na yun ay mananatili sa kanyang kamay at yun ay lagi niyang iinumin bilang kaparusahan sa kanyang ginawa. At yun ay lagi nang gagawin sa impyerno habang buhay. Sinabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang kanyang salita o sa isang hadith, sabi niya, "Man qatala nafsahu bi shay'in fid dunya, 'udhiba bihi yawm al-qiyamah." Ang sinumang pinatay ang sarili o kinitil ang buhay, ibig sabihin nagpakamatay siya sa pamamagitan ng isang bagay. Dito sa mundo, ang bagay na yun ay yun din ay ipaparusa sa kanya pagdating ng araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagkapapakamatay ay napakaraming kadahilanan. Ayon sa pag-aaral, ito ay napakaraming bagay na nagdudulot ng pagpapakamatay. Kabilang na dito ang matinding problema, matinding pagkabalisa at mahirap na buhay. So kung saan yung tao na magpapakamatay, sa kanya wala nang halaga ang kanyang buhay, kaya gusto na niyang tapusin ito upang makatakas sa malalaking problema. So tulad ng sinabi natin, ito ay madalas na nangyayari sa mga taong hindi mga Muslim. At ito ay nangyayari din sa mga kapatid ng mga Muslim, lalo na yung mga taong mahina ang kanilang pananampalataya. May sinabi ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran. Sabi niya, "Waman a'arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ang sinumang tumalikod sa aking kapahayagan, sa aking kautusan, ay magkakaroon siya ng mahirap na buhay. So kaya mga kapatid, para hindi tayo magkaroon ng napakahirap na buhay, ay huwag tayong tumalikod sa kapahayagan at kautusan ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Wanahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma," pagdating ng araw ng paghukom, o ibabangon namin siya, sabi ng Panginoong Allah, pagdating ng araw ng paghukom o sa araw ng muling pagkabuhay na isang bulag. "Qala Rabbi lima hashartani a'ma," at sasabihin niya, "O aking Panginoon, bakit mo ko ibinangon dito ng isang bulag?" At sasabihin sa kanya, "Waqad kuntu basira." Sabi niya, bakit mo ako ibinangon ng isang bulag na ako noon sa mundo ay hindi bulag? So sasabihin sa kanya, "Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa." Yan ay dahil sa dumating sa iyo ang aming kapahayagan, aming kautusan, pero kinalimutan mo, kaya ngayong araw, ikaw ay tatalikuran at kakalimutan rin dito sa araw ng paghukom. At kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagpapakamatay ang ilan o maraming tao, ay dahil din sa paggamit ng mga bawal na gamot, kung saan ito ay nakakasira ng pag-iisip. Maraming salamat, hanggang dito na lamang, naway nagkaroon tayo ng magandang aral mula sa ating paksa ngayong araw. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sa Islam, walang Eid maliban sa dalawa. Ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha. Batay sa naiulat ni Anas, sumakanya nawa ang kaluguran ng Allah, sinabi niya nga, قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. Na ang ibig sabihin nito, ayon sa pagkakaulat ni Anas, dumating ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa Madina na may dalawang araw na ipinagdidiriwang ng mga Ansar ang dalawang araw na ito sa pamagitan ng pagsasaya, paglalaro. Kaya sinabi ng propeta, ano ang dalawang araw na ito? May nagsabi sa kanila, ito ay nakaugalian naming ipinagdiriwang ang dalawang araw na ito sa kapanahunan ng kamangmangan. Kaya muli nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, katotohanan, ito'y pinapalitan ng Allah sa inyo nang higit na mas mabuti kaysa dalawang ito. At ito ay ang Eidul Adha at Eidul Fitr. Bago natin tatalakayin ang ganap na kahulugan ng sinasabi nating walang Eid sa Islam maliban sa dalawa, ang Eidul Fitr at ang Eidul Adha, nais ko munang ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng Eid. Al-Eidu huwa ismun likulli ma yu'tadu wa ya'udu wa yatakarrar. Na ang ibig sabihin nito, ang Eid, ito ay isang katawagan sa lahat ng mga nakaugalian na pabalik-balik at paulit-ulit. Sa pamamagitan ng kahulugan ng Eid na ito, malalaman natin kung bakit dadalawa lang ang Eid na siyang ipinag-utos ng propeta sallallahu alaihi wasallam na dapat nating ipagdiriwang. At ang liban dito ay kanyang ipinagbabawal at walang batayan sa Islam. Sa sinabi niya nga, ito ay paulit-ulit at pabalik-balik. Na ang ibig sabihin, ang mga ipinagdiriwang na minsanan lang ipinagdiriwang ay hindi nasasaklawan ito. Ang tinutukoy natin na ipinagbabawal na pagdiriwang ay yung paulit-ulit. Kaya, nung matagpuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang mga Ansar sa Madina, na mayroon silang nakaugaliang ipinagdiriwang ng paulit-ulit, ito'y pinalitan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng dalawang Eid. Ang tanging Allah ang siyang nagtatakda ng mga batas at ng mga katuruan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Katulad halimbawa ng Eidul Fitr at ang Eidul Adha, ito lamang ang paulit-ulit, taon-taon,
na dapat ipagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo. At ang liban dito, na siyang paulit-ulit at dumarating taon-taon, ay ipinagbabawal sa Islam. Katulad halimbawa, ng bagong taon, may mga pamayanan na ipinagdidiriwang nila ang bagong taon. At katulad din halimbawa, ng tinatawag nilang Christmas, araw ng kapaganahan ni Jesus. Gayun din, ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng tao, tinatawag nitong birthday. At yaong anniversary ng kasal. At ang kaarawan ng kamatayan ng tao. Ang lahat ng ito ay ipinagbabawal sa Islam sapagkat hindi ginawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinag-utos at hindi ginawa ng mga kanyang kasamahan, ng mga sahaba, ng mga al-khulafa ur-rashidun, ng mga tabi'un, tabi'ut tabi'in, ng mga sinaunang ninuno. Kung ito ay kabilang sa Islam, ang dapat nangunguna dito ay ang mga sahaba ng propeta sallallahu alaihi wasallam, dahil sila ay nag-uunahan sa pagsasabuhay at pagpapatupad sa lahat ng ipinag-uutos ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang lahat ng aking nabanggit kanina ay marapat lamang na ating talikuran at huwag natin ipagdiriwang dahil tayo ay nakakagawa ng malaking kasalanan at pagsalungat sa propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang mga nabanggit kanina, ito ay nagaya lamang ng mga Muslim sa ilang mga pamayanan na hindi natin dapat sila tinutuluran sa mga ganitong okasyon o pagdiriwang, dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Akhrajahu Abu Dawud wa sahahahu Ibn Hibban. Nang ibig sabihin nito, ang sino mang tumulad at gumaya sa isang pamayanan o sambayanan, siya ay kabilang nila. Nang ibig sabihin, siya ay hindi mapapabilang sa lipon ng mga Muslim. Kaya isabuhay natin ang mga pag-uutos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at iwasan natin ang kanyang mga ipinagbabawal. Patungkol naman sa mga okasyon, pagdiriwang na minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay hindi pinagbabawal. Tulad halimbawa ng pagdiriwang sa graduation, minsanan lang dumarating at walang katakdaan. Gayun din yung araw ng kasal, araw ng pagpapakasal, walang taong nakakaalam at walang takdang panahon kung kailan ikakasal ang tao. Ito'y hindi pinagbabawal kung sakaling magdiriwang ang tao. Sa madaling sabi, bibigyan natin ng dalawang uri ito mga okasyon na ipinagdidiriwang may takdang panahon at walang takdang panahon. Ang lahat nang may takdang panahon na ipinagdiriwang
paulit-ulit, taon-taon, wala sa Islam maliban sa dalawa, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. At yun namang walang takdang panahon at hindi pa ulit-ulit, hindi taon-taon, minsan lang dumarating sa buhay ng tao, ito ay walang masama at hindi tinutuligsa, hindi ipinagbabawal. Kaya panatilihin natin na isabuhay natin ang anumang mga ipinag-utos sa atin ng Allah at ng kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam, at masugid nating iwasan, talikuran ang lahat na mga ipinagbabawal sa Islam, maging ito man ay sinasabing pagdiriwang okasyon ng walang batayan sa Islam, nang sa gayon makamit natin ang kaligayahan, katiwasayan, kapanatagan ng buhay dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay.

Surah al-Takwir, ang pagtiklop. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung ang araw ay magdilim, si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Ibn Umar na ang sugo ng Allah ay nagsabi na, sino man ang nagnanais na sulyapan ng araw ng paghuhukom na tila nakikita ng sariling mga mata sa makatuwid, hayaan niyang basahin ang kung ang araw ay magdilim ng sura versikulo 81 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkabiyak-biyak ng sura versikulo 82 kapitulo 1 at ang kung ang kalangitan ay magkalansag-lansag ng sura versikulo 84 kapitulo 1 at kung ang mga bituin ay magkalaglagan at kung ang mga bundok ay mga glaho at kung ang mga dating inaalagaan kamelyong buntis ay mapabayaan at kung ang mga maiilap na hayop ay pagtipunin at kung ang mga karagatan ay maging apoy na nagliliyab at kung ang mga kaluluwa ay ibalik sa kani-kanilang katawan at kung ang mauuda sanggol na babae na inilibing ng buhay sapagkat ito ay dating kaugalian ng mga pagano ay tanungin sa anong pagkakasala at siya ay pinatay at kung ang mga pahina ng talaan ng gawang kabutihan at kasamaan ng bawat tao ay ilantad at kung ang kalangitan ay alisan ng takip at kung ang impyerno ay maglagablab, at kung ang paraiso ay ilapit sa mga taong maingat sa kanilang pananampalataya at masunurin sa kanilang Rab. Sa oras na yaon, bawat kaluluwa ay makababatid kung ano ang kanyang naihanda, kabutihan o kasamaan. Kaya katotohanan, isinusumpa ko sa mga tala na naglalaho sa liwanag ng araw at lumitaw sa dilim ng gabi. Sa mga tala na matulin sa pag-inog at kapagdakay nagtatago. At sa gabi kung ito ay unti-unting naglalaho. At sa umaga, bago lumitaw ang sinag ng araw. Katotohanan, itong Quran ay tunay na mga salita na marangal na sugo ang Anghel Gabriel mula sa Allah para kay Muhammad. Na binigyan ng kapangyarihan at mataas na katungkulan mula sa Rab ng dakilang trono. Doon, siya ay sinusunod ng mga anghel sa langit at lubos na pinagkakatiwalaan. At ang inyong kasamahan na si Muhammad ay hindi isang taong baliw at tunay nakita niya ang Anghel Gabriel na maliwanag na alapaap ng dakong silangan. At hindi niya ipinagkakait ang kanyang kaalaman hinggil sa gaib di nakikitang bagay. At ito, ang Quran, ay hindi salita ng isinumpang Satanas. Kung gayon, saan nga ba kayo patutungo ng landas? Katotohanan, ito ay walang anupaman maliban sa isang babala sa lahat ng mga nilikha. Kahit sino pa sa inyo ang gumawang tumahak sa matuwid na landas. At ito ay hindi niyo magagawang tahakin maliban sa kapahintulutan ng Allah, ang Rab ng Alamin. Ng lahat ng mga nilikha. Alamin, lahat ng nilikha. Ito ay isang kataga mula sa wikang Arabic na tumutukoy at sumasakop sa lahat ng nilikha ng Allah, kabilang na ang tao, anghel, jin at yaong lahat ng nilikhang ligid o hindi pa natin nakita, ang langit man o sa lupa o maging sa mga pagitan ng mga ito.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa mga ilang kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng taong nagsasagawa ng tahara. At ang tinutukoy natin sa tahara dito ay ang wudu. Wudu sa wikang Arabic, ito yung paghugas sa ilang bahagi ng katawan bago magsagawa ng pagdarasal. Bago yon, alam natin na ang pagsasagawa ng wudu ay kondisyon ng pagdarasal o pagsasala. Ibig sabihin ng kondisyon, hindi katanggap-tanggap ang sala. Hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagdarasal, ang pagsasala ng isang Muslim kapag wala siyang wudu. Sa makatuwid, kapag nagdarasal ang isang tao na nakalimutan niyang magsagawa ng wudu at naalala niya pagkatapos or habang siya ay nagsasagawa ng pagdarasal, kailangan niya ito itigil at magwudu at magsala ulit. O naalala niya pagkatapos ng pagdarasal, so kailangan niyang magwudu at magdasal ulit, ulitin ang pagdarasal. Ganun kahalaga ang pagsasagawa ng wudu. Katulad ng or alinsunod sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, la salata liman la wudu alahu. O kamakala sallallahu alaihi wasallam, walang katanggap-tanggap na pagdarasal ng sino mang hindi nagsagawa ng wudu sa kanyang pagdarasal. So ngayon, dadako tayo sa mga kamalian, mga maling gawain na nagagawa ng mga taong nagsasagawa ng wudu o tahara. Una, tarku juz'in min ajza'il wudu lam yamassahul ma. Ibig sabihin, may maiiwan ka, may makakaligtaan ka, may makakalimutan kang basahin. May makakalimutan kang haplusin o hugasan na bahagi ng pagsasagawa ng wudu. Anong ibig sabihin nun? Kapag ikaw ay nagsasagawa ng wudu, halimbawa mula sa kamay hanggang siko, ngayon, sa ilalim ng siko o sa bandang likod, minsan, hindi nababasa yun ng maayos. So once na naghugas ka ng siko or kamay hanggang siko at may hindi na basa doon sa kamay mo, either sa ilalim or sa likod ng iyong siko, hindi katanggap-tanggap ang iyong wudu. Sa makatuwid, kailangan mong hugasan ng maayos, ulitin. So isa yon sa maling nagagawa ng mga tao. Ito yung sanhinang either kamangmangan o pagwawalang bahala sa kahalagahan ng wudu. Minsan pag nagmamadali ang tao dahil hinahabol niya ang pagdarasal, so dahil sa kanyang pagmamadali, meron siyang hindi nahugasan. Ikalawang kamalian na nagagawa ng mga tao na mali sa pamamaraan ng wudu ay ghaslul unuq. Yung huhugasan mo or ahaplusan mo ang iyong liig. Ahaplusan mo. May mga taong ganon. Or yung mga naunang paniniwala sa atin, sa Pilipinas, o sa ibang bansa, na yun ay salungat sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa makatuwid, mga kapatid, sa pagwudo, hindi nakasali ang liig o paghugas ng liig. Pangatlo,
Dhikr ba'd al-ad'iya allati lam tarid inda ghasli kulli adwin. May mga tao na akala nila bawat hugas ng bahagi mula sa mga bahagi na dapat hugasan sa pagwudo ay may natatanging dua o panalangin na dapat basahin ng isang taong nagsasagawa ng wudo. So ang totoo niyan, wala po mga kapatid. Pagsimula mo, sasabihin mo, Bismillah. Ah, Bismillah, tapos tuloy-tuloy na po yun at walang natatangit, walang nakatakdang panalangin o dua na babasahin mo habang ikaw ay nagsasagawa ng wudu. Ika-apat, adamu tasmiyah qabla bid'a fil wudu. May mga taong akala nila okay lang na hindi magsasagawa ng Bismillah kapag nagudo. So, kailangan po yun dahil mabigat na sunna. Bagkos, may mga scholar na nagsasabi na ito ay obligado, wajib, na mag-Bismillah ka. Sabihin mo yung Bismillah kapag ikaw ay magsisimula ng wudu. Bismillah. Although may mga scholar na nagsasabing ito ay sunna lamang or sunna muakkada. Ikalima, adamu gaslil kaf inda gaslil yad ba'da gaslil wajh. Sa pagwudo, pagkatapos natin hugasan ng ating mukha ng tatlong ulit o tatlong beses, hugasan natin ang kamay. Ngayon, mga kapatid, may mga taong ang kanilang pagkakaalam ay ang paghugas ng kamay mula dito lamang. At hindi na nila sinasali mula sa daliri. So dito na, mula dito na lamang hanggang siko. So ang tama mula sa dulo ng daliri ng isang tao, mula sa yung dulo ng yung sa daliri, mga daliri hanggang siko po 'yon at hindi mula dito. So kailangan tama ang pamamaraan ng ating pagsasagawa ng udo. Ika-anim ay gasul adu aksar min thalatha marrat. Ibig sabihin, ang paghugas ng bahagi o mga bahagi ng katawan na dapat hugasan sa pagwudo ng mahigit sa tatlong ulit o tatlong beses. Higit sa tatlong ulit. So ang tama, isa, dalawa, tatlo. Pinakamarami na ang tatlo. So hindi na pwedeng lalampasan mo yan. So hindi pwedeng apat, lima, anim, hanggang tatlo lamang. Okay? At ang ikapito ay adamul istinsyak o ilmagmada. Huwag natin kalimutan yung pagmumugmug at pagsinghot ng tubig dahil ito ay isa sa mga maling nagagawa ng mga Muslim. Yung sasagawa ng wudu na kinakalimutan nila ang pagsinghot ng tubig at pagmumugmug. Ang pinakahuli ay adamu ghuslil yadayn salasan ba'da al-qiyam minan nawm. So ang sunna ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos natin mismo pagkatapos natin agad-agad pagkatapos na o paggagising natin agad ay hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay. Hugasan natin ng tatlong ulit ang ating mga kamay dahil yun ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yun ang sunna. Hanggang dito na lamang, naway marami tayong napulot na aral sa ating paksa ngayon. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Ang tunay na Muslim ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah. Sinabi niya nga, bala, man aslama wajhahu lillah, wa huwa muhsin. Na ang ibig sabihin nito, hindi, bagkos siya na isinuko ang kanyang sarili sa Allah habang siya'y gumagawa ng kabutihan. Kung susuriin natin at titingnan natin ang talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagiging isang ganap na Muslim ang isang tao batay sa dalawang saligan. Una, sa sinabi niyang man aslama wajhahu lillah, siya na isinuko ang kanyang sarili. Ang pagsuko sa Allah ang siyang unang saligan ng pagiging tunay na Muslim. Nang ibig sabihin nito ay kinakailangang isaalang-alang at isabuhay ang mga haligi o saligan ng pananampalataya. At sa sinabi naman niyang wa huwa muhsin, habang siya'y gumagawa ng kabutihan, ito naman ay nakabatay sa limang haligi ng Islam na kinakailangang ipatupad at isagawa ng isang Muslim ang limang haligi ng Islam. Sa madaling salita, kinakailangan sa isang Muslim na ibukod-tangi ang kanyang paniniwala at pananampalataya sa Allah nang may pagsunod sa propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa kanyang mga itinuro. Ito ang siyang dalawang saligan ng pagiging Muslim ng tao upang masabing siya ay tunay na Muslim. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran sa Suratul Bayna, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ, at walang ipinag-utos sa kanila kundi upang sambahin ang Allah ng buong katapatan ng pananampalataya sa kanya. Buong katapatan sa puso, sa sarili. Maging tapat ang isang Muslim sa lahat ng kanyang mga ginagawa. Maging ibukod-tangi ang lahat ng kanyang pananampalataya at paniniwala. At kinakailangan ding alinsunod sa katuruan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Dahil sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, rawahu Muslim. Na ang ibig sabihin nito, ang sino mang gumawa ng isang gawain na hindi nakabatay sa aming kautusan, ito ay tatanggihan. Malinaw sa sinabi natin ito na kinakailangang may isaalang-alang ang dalawang saligan na ito. Ang pagiging tapat sa Allah sa lahat ng kanyang mga ginagawa at paniniwala. Pangalawa, na ito ay umalinsunod sa karturuan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pagiging tunay na Muslima hindi lamang sa pangalan o dahil sa siya ay nakatira sa isang bansa na kung saan ay ang nakakarami mga Muslim o sa angkan. Bagkos, ito ay nakasalalay sa kanyang gawa. Hanggat ginagampanan niya ang tungkulin niya, lalong-lalo na ang pagdarasal ng 5 beses sa loob ng isang araw, nang may tapat na pagsunod sa Allah, siya ay magiging Muslim. Magiging isang tunay na Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at naway ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa serye ng mga pag-aaral hinggil sa Ramadan, mga aralin hinggil sa Ramadan, ito po ay dalawamput-anim na aralin na ang pamagat po nito ay ang zaka, ang mga alituntunin nito at ang kahigtan ng pagbibigay ng sadaka. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Ito po ay sa Suratul Bayyina, verse 5. Matatagpuan po natin ito na aya na nagbibigay sa atin ng pagmumuni-muni na inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumamba lamang sa Kanya ng hunafa at itayo natin ang pagdarasal at ibigay natin ang nararapat na zaka. Ito po ay ayon sa malapit na kahulugan ng ating binasang aya. Sa makatuwid, mga kapatid sa pananampalataya, ang pagbibigay ng zaka ay inubliga po ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya nga ng sinabi natin, noong mga nakaraan nating mga aralin, nakapag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang sala, ang kalugtong lagi nito ay ang zaka. Wa aqimus salata wa atuz zaka, yun ang sinasabi lagi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid, bilang isang Muslim, marapat sa atin na maintindihan at maunawaan na ang pagbibigay ng zaka ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga Muslim, sa sino mang may kakayanan dito. Of course, ang pagbibigay ng zaka ay may mga kondisyon ito na unang-una kinakailangan na maging malaya ang isang tao. Wala pong zaka sa isang taong alipin at of course, kinakailangan din na Muslim ang isang tao. At of course, ang pagiging obligado ng zaka, unang-una ay mayroon po itong tinatawag na nisab. Ang tinatawag na nisab ay ang halaga na kinakailangan marating ng kanyang kayamanan upang masabi natin na inuobliga na sa kanya ang pagbibigay ng zaka. At kinakailangan din po dito sa zaka o yung pagbibigay ng kawang gawa na dumating po yung isang taon o di kaya umabot ng isang taon yung haul nang hindi po ito nababawasan. Ang ibig pong sabihin nito, na kapag ang isang kayamanan umabot siya sa takdang halaga nito na kinakailangan na kuhanan ng zaka, ay kukuhanan po ito. Ngunit kung umabot po ito, dapat umabot po ito ng isang taon, sapagkat kung hindi po ito aabot, ay hindi po nagiging obligado ang zaka dito. So, ibig sabihin, ang pagbibigay ng zaka ay bilang paglilinis sa kayamanan ng isang taong mayaman. At ang pagbibigay ng zaka, inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala para maramdaman ng isang tao ang pagtulong niya sa kapatid niyang Muslim na mahirap. Ang pagbibigay ng zaka ng isang tao ay nagtuturo sa atin na magkaroon tayo ng pagbibigayan. Ibigay natin sa dapat na bigyan ang ating mga zaka sapagkat ito ay obligasyon sa atin ni Allah, iniobliga sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagbibigay ng zaka, ayon na rin sa mga pantas natin, ay hindi natin maaaring ipagwalang bahala sapagkat ito ay nagdudulot ng malaking kasamaan sa umma natin kung hindi natin ibibigay. Hindi nagkakaroon ng kahirapan, hindi nagkakaroon ngayon ng anumang mga kriminalidad na nakikita natin sa ating kapaligiran, sa kasalukuyan, maliban na lamang sa ang isa sa mga dahilan nito ay hindi nabibigyan ng tamang
na hindi na ibibigay ang tamang zakah sa tamang tao. Kaya naman, isa sa mga panahon ng ating panahon ng mga dakilang mga leader natin ng mga Muslim, dumating sa panahon nila na ang isang taong gustong magbigay ng zakah ay wala na siyang mapagbigyan ng zakah at wala nang tumatanggap ng zakah niya dahil sa pantay-pantay at tama ang pinagbibigyan ng zakah dito. Ang mga pinagkukunan ng zakah ay apat po ito. Ayon na rin sa pag-aaral ng ating mga pantas, apat po ito. At babanggitin po natin ito. Ang una dito, yung tinatawag na ang pinagkukunan ng zakah, ang una po dito ay ang anumang nagmula sa lupa na tumutubo at nagdudulot ng bunga at butil. Katulad halimbawa po ng palay, katulad po halimbawa ng palay na butil at yung bunga naman katulad ng dates o jatiles. Ito po ang unang uri na kukuhanan natin ng zakah. Pangalawang kukuhanan natin ng zakah ay yung mga hayop. At ang nabanggit po na hayop dito ayon sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay yung tatlong uri lamang na hayop na ito na binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung kamelyo, yung baka at yung mga tupa. At bawat batas po dito sa kamelyo, sa baka at saka sa tupa ay kinakailangan po nating pag-aralan sapagkat ang nisab o yung kinakailangan marating na bilang ng isang hayop para bigyan natin ng zakah ay nagkakaiba-iba ayon din sa pagkakaiba-iba ng uri nila. Pangatlo po dito ang pagbibigay ng ang uri ng pagkukuhanan ng zakah ay ang pangatlo dito yung tinatawag na yung mga ginto at pilak. Ang ginto at pilak, ito po yung kayamanan na kung saan nanggagaling sa lupa na kinukuha ng mga tao. Ang ginto at pilak po ay kinakailangan pong bigyan ng zakah. Kapag ang isang tao nagkaroon siya ng specific, meron siyang specific na bigat o di kaya dami ng ginto at pilak, kapag dumating na siya doon sa particular na bigat na yon o di kaya dami ng ginto at pilak na yon, ay inuobliga siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magbigay ng kanyang zakah. At ganoon din po, yung pinakahuli ay yung mga tinatawag na urudut tijara o yung tinatawag na mga pagninegosyo, yung mga panindang pangnegosyo na nilalaan ng tao sa kanyang sarili para kumita. Katulad halimbawa, ang negosyo ng pabahay. Naglaan siya ng negosyo, ginawa niyang negosyo ang kanyang bahay, gumawa siya ng napakaraming bahay, ginawa niyang negosyo ito. O di kaya nagtinda siya ng negosyo siya halimbawa ng mga prutas, o di kaya pala isdaan. Ano mang inilaan niya para sa negosyo ay bumabalik po ito sa tinatawag na uru tijara o yung paninda niyang pang negosyo. At kapag ang takdang halaga po ng kanyang naipon o kita ay umabot na doon sa tinatawag na nisab at umabot ng isang taon, dito po ay kinakailangan niyang bigyan ng zakah o labasan ng zakah ang kanyang kayamanan o di kaya ang kanyang kinita na kayamanan. Kaya naman, bilang isang Muslim, hindi marapat sa atin na pigilan ang pagbibigay ng zakah sapagkat ito ay para sa kabutihan natin. Unang-una sa ating sarili para pagtanggal ng ating mga makamundong pagnanasa lamang, ibig sabihin sa kayamanan, o makapagbigay din tayo sa ating mga kapatid na mga Muslim. At isa pa, bukod sa zaka, may tinatawag tayong sadaka na ang sadaka ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manakasamalun min sadaka. O di kaya hindi nababawasan ang isang taong ang pera ng isang taong nagbibigay ng sadaka. Sa katotohanan, kung ano ang ibinigay mo sa isang tao na bilang isang sadaka ay babalik sa iyo ito insha'Allah subhanahu wa ta'ala. So ang pagbibigay ng zaka ay obligado samantalang ang pagbibigay naman ng sadaka, ito ay kanais-nais at ito rin ay nagtuturo sa atin upang tumulong sa ating kapwa-tao at upang magkaroon din tayo ng reward insha'Allah subhanahu wa ta'ala na ating aasahan dito sa mundong ito at lalong-lalo na sa kabilang buhay. Kaya naman,
Hanggang dito na lang po at maraming salamat pong muli sa inyong pagsubaybay at abangan niyo po ang share niyo ng aming mga tatalakayin pa sa mga aralin sa Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

kinuha ko, hinabi ko sa mga sumusunod na libro. At kung gusto ninyong pag-aralan further ang issue na ito, para tiyakin ko ako ay nagsasabi ng katotohanan o ako ay nagdadagdag sa aking binasa sa loob, ay maaari ninyong kunin ang libro. Unang, kinuha ko ang aking discourse o lecture sa araw na ito mula sa the interpretation of the meaning of the Noble Quran in English language. Also, the Holy Quran English translation of the meaning and commentary. Kinuha ko rin ang ilang bahagi ng aking lecture sa Dead Sea Scrolls, the Gospel of Barnabas, and the New Testament by M.A. Yusef. Ito'y galing din sa Holy Blood and the Holy Grail by Bajent Leigh Lincoln, The Fundamentals of Tauhid by Bilal Phillips, Let the Bible Speak by Ali Muksin, What is Christianity by M.T. Usmani, Oneness of God by M.P. Mabaya, The Truth About Jesus Christ by Dr. Ali Al-Khuli, The New American Standard Bible Version, and the King James Version of the Bible. Ito ang mga librong aking ginamit at pinagkuhanan ng aking presentasyon sa araw na ito, na tumatalakay sa doktrina ng Trinidad at kung ano ang naging evolution nito hanggang sa ngayon. Number one, the influence of Paul on the doctrine of the so-called Trinitarian doctrine. Sino man ang magbabasa ng bagong tipan ay magkakaroon siya ng awareness. Yung talagang masusing nagbabasa, ha? Hindi yung basa lang ng basa na para nagbabasa ng comics. Yung talagang masusing nagbabasa, inaalam ang mga area, lalo na yung tinatawag na mga hidden arguments sa loob, yung mga under the table agenda ng writer, pag-aaralang maigi, becomes aware of the fact that it deliberately exemplifies Paul as a chosen perfect apostle of Jesus Christ. Ito ang makikita natin sa interior 27 books of the New Testament, ay mapapansin ng talagang masusing nagsasaliksik ng teaching sa loob na itong 27 books na ito ay talagang pinabricate para lumabas na si Pablo ay isang perpektong apostol na pinili ni Kristo. It is also a fact that mapapansin ng isang masusi na nag-aaral ng Biblia na ang pakikipagpaligsahan ni Pablo sa mga napiling apostoles ni Jesus ay maliwanag na madidetect mo sa Biblia, sa New Testament. Merong mahigpit na kaaway si Pablo sa loob ng librong New Testament na hindi niya pinangalanan, hindi niya binanggit ang pangalan nila. Tinago ng writer kung sino ang grupo na ito, sapagkat ito ang isang elemento ng fabrication at elemento ng twist ng doktrina ang gusto nilang pairalin. Maraming kaaway si Pablo dito, pero dun sa mga hindi gaanong nag-aaral ng masusi sa Biblia, aakalain niya kaagad na ang kaaway ni Pablo ay yung mga hudyong naging kaaway ni Kristo. Hindi yan ang totoo. Oo, meron sa kanyang tumutugis ng mga tao mula sa grupong yon. Pero hindi kinlir sa libro na mauunawaan ng pangkarniwang reader na yung mga kaaway ni Pablo, mas malaki ang bilang doon sa mga mananampalatayang dating sumunod na kay Kristo sa Jerusalem, sa pamumuno ng mga pinili niyang apostoles. Ito ang kaaway ni Pablo na hindi pinangalanan sa libro, higit sa lahat sa mga sulat ni San Pablo, maging sa Ebanghelyo at sa Book of Acts

na isinulat naman ng kanyang paboritong estudyante na si Lucas. It is also a fact that every foundation of Christianity today emerged through the great influence of Paul and his followers, because in two of Paul's separate epistles, he clearly testified that what he preached was his own. Tinatotohanan ito ni Pablo na ang kanyang pinagtututuro, yung aral na kanyang dala at ng kanyang mga paboritong estudyante, si Lucas, si Timoteo, si Titus at marami pang iba na naniwala sa kanya na siya ay tinawag. Ito ang mga teaching na namumutawi sa kanilang bibig, ang teaching na mula kay Pablo. At dalawa dito ang gusto kong basahin. Ang una ay ang kanyang sulat sa mga taga-Roma, chapter 2 verse 16, na ganito ang sinabi ni Pablo bilang patotoo na ang kanilang gospel na dala-dala ay gospel ni Pablo. Winika niya, "On the day when according to my gospel," sabi ni Pablo, "God will judge the secrets of men through Jesus Christ." Gospel niya ang gagamitin. Pero nakalagay sa Biblia na sabi na si Jesus Christ, pagkatapos niya mag-fasting ng 40 days and 40 nights, tinukso siya ng demonyo, at pagkatapos niyang tuksohin ng demonyo, ay bigla siyang nangaral ng kanyang ebanghelyo. Nasaan yung ebanghelyong iyon na ipinangaral ni Jesus? Hindi natin pwedeng sabihin itong hawak-hawak ng mga Christian ngayon. Sapagkat naisulat yan, wala na si Jesus. Hindi daladala ni Jesus Christ sa kilikili niya yung mga yan, yung Gospel of Luke, Mark, and Matthew, and John. Hindi niya dala yan. Hindi niya dala sa kanyang mga kamay ang sinulat ni Pablo. So ang tinatanong natin, asaan yung gospel na sinasabing ipinreach ni Jesus Christ pagkatapos niyang mag-fasting ng 40 days and 40 nights at pagkatapos niyang tuksohin ng demonyo, nangaral siya ng kanyang ebanghelyo, maliwanag na hindi ito yung ebanghelyo ang binabanggit ni Pablo sa Romans chapter 2 verse 16. Ganon din naman, sabi niya kay Timothy, sa kanyang sulat, sa 2 Timothy chapter 2, verse 8, "Remember, Timothy, Jesus Christ, risen from the dead, descendant of David, according to my gospel." Si Jesus Christ, sabi niya, na nabuhay sa mga patay, ayon sa aking ebanghelyo. So, madalit sabi sa ebanghelyo ng mga apostoles, hindi ito ang nakasulat. Hindi siya nabuhay doon sapagkat hindi siya namatay. Pero sa ebanghelyo ni Pablo, nabuhay si Jesus at si Jesus ay namatay. Ito ang kanyang ebanghelyo. Iba sa ebanghelyo ng mga apostoles, iba sa ebanghelyo ni Pablo ang kanilang itinuturo. Paul of Tarsus is a very mysterious character. Ang kanyang buhay, ang istorya ng kanyang buhay ay balot ng mga unauthentic accounts. Miski ang kanyang mga historian, kung ako i-challenge ko ang mga Christians ngayon, wala silang alam sa istorya ng buhay ni Pablo. Napakarami ko na nakadebate, nakasam, nakausap, nakadialog ng mga Christian. Tinatanong ko sa kanila, nabasa mo ba ang biography ng iyong pinaniniwalaan? Ako naniniwala kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang huling propeta ng Diyos. Tanong mo sa akin ang biography, oo, hindi ko masasabi sa iyo ang totalidad at wala maaari magsabi noon. Pero masasabi ko sa iyo kung ano ang nakalagay sa libro na pinaniniwalaan ng mga Muslim, sasabihin ko to sa iyo sapagkat nabasa ko ang kanyang talambuhay. At alam ko ang kanyang talambuhay. Pinaniniwalaan ko ang kanyang talambuhay at itinuturo ko ang kanyang talambuhay sapagkat alam ko, ayon sa librong binasa ko, it is an authentic narration ng kanyang buhay mula sa bibig ng kanyang mga sahaba, kung ano talaga ang nangyari sa kanya, kung ano ang kanyang sinabi, kung ano ang kanyang inutos, kung ano ang kanyang pinahintulot, kung ano ang kanyang pinagbawal, ay nakalagay sa librong iyon at iyon ang aking pinag-aralan. Kaya alam ko ang buhay ng aking propeta o ang huling propeta ng ala sa sangkatauhan. Kaya ang tanong sa kanila, ngayon naniniwala kay Pablo,
Gusto kong malaman ano ba ang istorya ng buhay ng pinaniniwala mo. 100% sa 100% na nakausap ko, wala silang alam sa buhay ng leader nila. An authentic narration ng buhay ni Pablo ang nababasa miski ng mga scholars nila. Church historian wrote different contradicting events about the life of Paul. Magkakaibang contradicting event ang isinulat nila hinggil kay Pablo. Maaari natin mapag-aralan ng kaunti o pahapyaw na takbo ng buhay ni Pablo kung ang ating gagamitin ay ang an authentic Bible also. May mga ilang istorya ng buhay si Pablo sa loob at ito man ay nakapagdududa at hindi natin mapangahawak ang Persian report. Bagamat ito'y mababasa natin sa Biblia, higit sa lahat sa Book of Acts na isinulat ni Luke na paboritong estudyante ni Pablo. Si Luke ang nagsusulat ng mga istorya ng buhay ni Pablo. Pag pinag-aralan nyo ang Book of Acts na kung saan ay tinalakay ng husto at pinakita na si Pablo ay isang superstar na apostoles daw ni Kristo. Ito'y nasa loob ng Acts, doon talaga inikot, hinubog ang buhay ni Pablo ng kanyang paboritong estudyante ni si Lucas. Paul was, according to Acts, in the beginning, a diehard Pharisee. Sinasabi nila na si Pablo ay isang Pariseo. Jews of the tribe of Benjamin, and his original name was Saul. Pero kung pag-aaralan natin ang interior book of Acts, nagkataon isang pangyayari ang naganap nang siya ay pumuntang pabalik sa Jerusalem, ay nagkaroon ng tinatawag na riot, hinuli si Pablo. At pagkatapos hulihin si Pablo, dinala siya sa matataas na pinuno ng mga Pariseo. At pagkatapos kinausap siya ng puno ng Pariseo at sumagot siya ng pabalang-balang at sabi ng mga tao na kaharap niya, hindi mo ba kilala ang iyong kausap? Siya ang pinakapuno ng Pariseo. Ang sabi ni Pablo, kung kilala kong siya nga ang puno ng mga Pariseo, hindi ko sasabihin sa kanya ito. Kaya kung pag-aaralan natin ang account, ang sabi ni Pablo, siya ay isang diehard Pharisee, Pharisee of Pharisee, from the tribe of Benjamin. Pero nakapagtataka, kung Pharisee o Pharisee siya, ba't hindi niya kilala ang puro ng Pariseo? Pag-aaralan niyo maigi ang Book of Acts. Hindi tayo nagbibintang. Ito ang discrepancy at an authentic account, miskin ang Book of Acts, hinggil sa buhay ni Pablo. Paano nangyari na siya ay Pharisee of Pharisee kung hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo? Buklatin niyo ulit ang Book of Acts, lalo tigit sa last part nito, sa last chapter, makikita niyo kung saan dinampot si Pablo at doon niya sinabing hindi niya kilala ang pinuno ng mga Pariseo. Pero ano ang dahilan at gusto nilang palabasin na sinabi niya na siya ay isang Pariseo, so ito ay walang katotohanan, ayon na rin sa Book of Acts. The Book of Acts narrates that Paul was a radical enemy of the disciples and followers of Jesus. Ito yung totoo. Siya ay radical na kaaway ng mga tagasunod ni Jesus at ni Jesus. Dahil galit ka sa tagasunod, lalo tigit galit ka doon sa nagpapasunod. And Paul vowed to do anything he can to destroy this group. Sumumpa si Pablo na gagawin niya ang lahat ng kanyang magagawa para wasakin ang grupong ito. At ang kanyang sumpang ito ay inirecord sa Book of Acts chapter 26 verse 9 and 10. Ganito ang sumpang binitiwan ni Pablo laban sa iglesyang itinatag ni Kristo sa Jerusalem. Paul confessed, I verily thought with myself that I have to do many things
contrary to the name of Jesus of Nazareth. Many things, huh? Maraming bagay. Which thing I also did in Jerusalem. And many of the saints did I shut up in prison, having received authority from the chief priest. You see, tinanggap daw niya yung authority sa chief priest, pero nung kausap niya, hindi niya kilala. And when they were put to death, I gave my choice or my voice against them. And I punished them often in every synagogue and compelled them to blaspheme. And being exceedingly mad against them, ito ang sabi ni Pablo, and being exceedingly mad against them, I persecuted them even unto strange cities. I have to do many things. Maraming bagay na ginawa si Pablo to do many things against the name of Jesus Christ. Why? Because of being exceedingly mad against them. Sobra ang galit niya kay Jesus at sa kanyang mga tagasunod. Inasmuch as many true followers of Jesus are being killed through the leadership of Paul, the great dispersion takes place known as the diaspora. Dahil sobra na ang persecution sa mga followers ni Jesus Christ alayhi salam sa pangunguna ni Pablo, so nagkaroon ng tinatawag na diaspora, meaning dispersion, na disperse ang mga believers ni Jesus Christ alayhi salam nung oras na yon. Many migrated to other places and cities. Thus, this gave Paul a big problem to fulfill his mission of destroying the entire believer of Jesus Christ alayhi salam. Dahil sa diaspora, sa dispersion, nagkalat ang mga believer kung saan sa mga syudad at mga sinagoga, mga towns, mga probinsya. Nagkaroon ng problema si Pablo. Bakit kanyo? Sapagkat napakaraming lugar na ang pupuntahan niya at mahihirapan siya at mauubos ang oras niya para tugisin ang mga ito. Sapagkat galit na galit siya sa mga followers ni Jesus Christ na pumapasok sa sinagoga. Ayaw niya magsipasok ang mga ito sa sinagoga. Sapagkat ang paniniwala niya, bawal ang aso sa loob. Sapagkat ang tawag nila sa mga hindi Hudyo ay aso. So kinakailangan magplano si Pablo ng panibagong strategy kung paano niya wawasakin ang grupong ito ni Kristo. Sapagkat sinasabi niya, being exceedingly mad against them to do many things against the name of Jesus and his follower. Sobrang galit niya, nasira ang kanyang unang plano na tugisin at patayin ang mga ito. So ang ginawa niya, in order for him to carry out his all-out war against Jesus and his follower, he devises another plan, and these are to be among the believers. Sabi nga, for if he cannot destroy them physically, he will destroy them mentally, which is to teach them another gospel and another Jesus. Ito ang second strategy niya. Kung hindi kayo makukuha sa santong paspasan, kukunin ko kayo sa santong dasalan. Kung hindi ko kayo kaya sirain externally, sisirain ko kayo internally, sasali ako sa inyo at tuturuan ko kayo ng panibagong doktrina, panibagong gospel, panibagong Kristo. Ito hindi pagbibintang, sapagkat ito ang mismong patotoo ni San Pablo. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sinabi niya ang ganitong strategy, for though walk in the flesh, we do not wage war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.
Napakaganda ng kanyang deklarasyon. We are destroying speculations and every exalted things raised up against the knowledge of God. And we are taking every thought. We are taking every thought. Kaya nga mentally na ang attack niya. Hindi na physically. We are taking every thought captive to the obedience of the Christ, meaning to His own fabricated Christ. Pasusukuin niya doon sa kanyang sariling ginawang Kristo, sa kanyang sariling ginawang Jesus, sa kanyang sariling ginawang Gospel, ang mga miyembro ng tunay na iglesia ang itinagtag ni Kristo. This is the new strategy of Paul to destroy the real followers of Christ mentally, internally. So Paul joined their group claiming a divinely meeting with Jesus on the road to Damascus. Gumawa na siya ng kanyang drama na nasalubong niya daw si Jesus sa daan ng Damascus isang tanghaling tapat. And eventually, he succeeds in leading the believers go astray on the right way taught by Jesus Christ, alayhi salam, that is, to worship God alone without partner, without associates. Paul of Tarsus takes every mind captive to the obedience of Christ, obedient to different Christ that Paul introduces, not obedient to the only God known by Jesus Christ. Inilayo niya to doon sa talagang Diyos na dapat nabigyan ng obedience ng mga tao. Except you verses attributed to Jesus Christ alayhi salam, most of the more than 2,000 verses of Paul's letter are his own fabrication. Pag-aralan niyo maigi, ang mahigit 2,000 verses na isinulat ni Pablo, maliit na maliit ang patungkol kay Kristo at ang lahat ay fabricated doctrine na nilikha ni Pablo. Ang nakapagtataka, matapos patayin ni Pablo, kaladkarin ni Pablo sa sinagog, sa mga syudad, ang mga tagasunod ni Kristo. At nagkaroon ang diaspora dahil sa ginagawa niyang pagpatay, pagtugis, pagpapahirap sa mga tao. Bigla siyang nagkaroon ng problema at gumawa siya ng sarili niya o umimbento siya ng isang drama at ang kanyang stage ay ang daan ng Damascus. Sinabi niyang nakausap niya si Jesus doon at sinasabing susunod siya dapat kay Jesus at biglang-biglang sinabi niya sa mga tao, hindi na tayo magkaaway ngayon, peace na, sapagkat ako'y katulad niyo na tagasunod ni Kristo. Automatic yun. Finish lahat. Magkakampi na sila. Ganun ba kasimple yun? Bakit kanyo? Ano na ang nangyari doon sa mga pinatay niya, yung mga magulang nung pinatay niya, o yung mga anak nung pinatay niya, yung mga asawa ng pinatay niya, yung mga kapatid na pinapatay niya, hindi na nagreklamo. Ganun ba lang yun? Kakalimutan na nilang lahat ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay dahil si Pablo ay naniwala na kay Kristo? Ganun ba kasimple yung eksena na yon? Walang tinalakay si Lucas sa kanyang Book of Acts hinggil sa area na ito. Hindi niya binigyan ng anumang pahayag. Ano na ang nangyari sa mga pinagpapatay o pinapatay ni Pablo? Ano na ang nangyari sa mga pinakaladkad niya sa kabayo? Ano na? Kung totoo na pagkatapos ni Pablo magdeklara na nakausap niya si Jesus, ay biglang-biglang napalis sa isip ng mga taong ito ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi ko alam kung ang mga taong ito ay ano ang damdamin. Pero ang alam natin, hindi ganun kadali na alisin mo sa puso mo ang ginawa sa iyo. Ang pagdududo ay nandudoon sapagkat ang nawala sa iyo ay mahal mo sa buhay. Pero walang account na isinulat, tahimik ang Biblia, tahimik ang New Testament, tahimik ang mga writer ni Pablo tungkol sa area na ito. Ang ipinakita agad-agad siya tinanggap ng mga tagasunod ni Kristo at siya ngayon ang naging superstar na tagapagpalaganap ng Kristyanismo
at nawala sa eksena ang mga tinawag na 12 apostoles ni Kristo. The letter of Paul to the Romans was in fact serves the foundation of today's Christianity. Martin Luther, the founder of Protestantism, asserts that the fulling of Holy Epistle to the Romans is the most important document in the New Testament. Martin Luther said that the book of Romans is the gospel in its purest form. A sample of Paul's letter that greatly influences the Trinitarian doctrine is written in Romans chapter 9, verse 5. Ang sabi ni Pablo, "Whose are the fathers, and from whom is the Christ according to the flesh, who is over all God blessed forever?" Ito ang isa sa influensya ni Pablo sa Trinitarian doctrine. Paul boastfully proclaimed that he was specially chosen by God to preach the gospel to the Gentiles, but the gospel that he preached is his self-made dogma. Sabi niya, tinawag ako ng Diyos. Ngayon, napakarami nagsasabing tinawag ako ng Diyos. Kung sinabi ng isang taong tinawag siya ng Diyos, maaaring may katotohanan nito. Sapagkat si Moses, nung dumating siya sa eksena, ang sabi niya sa mga tao at kay Pero, tinawag ako ng Diyos. Pwede yun. Nung dumating ang ilang mga propeta, masasabi natin si Jesus Christ, sabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Si John the Baptist na mangaral, sinabi niya, tinawag ako ng Diyos, pinadala ako ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, pinadala ako ng Diyos. So, pwede natin tanggapin na si Pablo ay pinadala ng Diyos, provided na dadaan siya sa isang masusing pag-aaral, gaya ng nangyari kay Moses na pinag-aralan siyang maigi. Kaya nga sabi ni Moses, pagpunta ko doon, paniniwalaan ba ako ng mga tao? Kaya binigyan siya ng miracle ng Diyos na kakayahang gawin ang isang bagay na hindi kayang gawin ng tao. Si Jesus Christ alayhi salam, ganun din, siya ay binigyan ng kakayahang gumawa ng maraming miracle na hindi kayang tapatan ng tao para mapatotohanan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Maging si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng Allah ng isang outstanding miracle para mapatunayan na talagang siya ay tinawag ng Diyos. Hindi lang tayo dapat tumigil doon sa mga miracle, sapagkat sinabi naman ni Jesus Christ alaihi salam na may mga demonyo o kampo ng mga demonyo o mga false prophet na maaari din gumawa ng miracle. So, hindi dapat tayong tumigil doon. Una, kinlaim niyan, tinawag siya ng Diyos, pinadala siya ng Diyos. Ikalawa, kinakailangan prove ng miracle, pero hindi dapat tumigil doon. Ikatlo, kinakailangan, pinakamataas sa lahat, yung ikatlo, kahit pa meron kang dalawang naunang claim at miracle, kinakailangan hindi ka lumagpas dito na ang iyong tinuturo, kinakailangan hindi nag-a-against sa turo ng mga ibang propeta. Ibig sabihin, ang lahat ng propeta ay isang mensaheng dala. Kapag ka ang mensaheng dala mo ay against sa mga sinabi ng propeta, teka, kahit sinasabi mong ikaw ay pinadala ng Diyos, kahit sinasabi mo o nagpapakita ka ng mga kababalaghan, kapag ka ang teaching mo ay against sa teaching ng mga propetang pinadala, sapagkat ang kanilang teaching ay merong pagkakaisa, may harmony, may unison. Pag bigla kang lumihi sa teaching nila, lalabas na ikaw ay fake, kahit mas malalakas na miracle pa ang iyong ginawa. Si Pablo, kinlaim niya na siya ay tinawag ng Diyos. Pwede natin tanggapin yung kanyang unang claim. Ikalawa, meron siya mga miracle. Ang ikatlo, bumagsak siya doon sapagkat ang teaching niya ay hindi umaayon sa teaching. Higit sa lahat ng sinasabi niyang Panginoon. Against sa teaching ni Jesus Christ, ang teaching ni Pablo. So, hindi ka agad kasunod na siya nga ay tunay na tinawag ng Diyos, sapagkat dun sa panghuling kategorya ng tunay na tinawag ay uma-against sa unison ng doctrine na dala ng lahat ng mga propeta
miski nung kanyang sinasabing Panginoon. Paul claimed a self-divine inspiration that it was recorded in the book of Galatians. Ito yung kanyang mga self-proclamation na siya tinawag ng Diyos. Galatians chapter 1 verse 11 to 12, Paul said, "For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to men." Sabi niya, hindi to galing sa tao. "For I neither receive it from men," hindi ko tinanggap ito kahit kaninong tao, "nor was I taught it, but I receive it through a revelation of Jesus Christ." Huh? Hindi niya tinanggap sa mga apostoles. Bakit ang sabi ni Jesus Christ sa mga apostoles sa Matthew chapter 28 verse 18 to 20? Sabi ni Jesus Christ doon sa account, "All authority in heaven and on earth has been given to me all." Sabi niya, lahat na. Pagkatapos may nakalimutan pa siya. Kay Pablo, yun daw ay tinuro niya. At hindi na ituro sa mga apostoles. Maari, sapagkat hindi authentic ang libro. At isa pa, maari, sapagkat sinabi ni Jesus, "I have many things yet to say unto you." Pwede niyong gamitin yan. Kaya lang, kinakailangan hindi nag-a-against. Tulad na sinasabi ko, yung panibagong teaching na binibigay ni Jesus, hindi maaari mag-against sa una niyang teaching. Kapag ka nag-against na, meron na itong tinatawag na lawful contradiction, error. Sapagkat hindi maaari ang una ng teaching ay magkaroon ng contradiction sa kanyang final revelation. Ito ang kanyang self-claim na tinanggap niya to kay Kristo. This self-claim divine revelation of all greatly influenced St. Luke, his diehard follower. And Luke, because of his inspiration sa mga pinagkukwento ni Pablo, ay sumulat nga ng librong Book of Acts at ang Gospel according sa name ni Lucas. At sinasabi niya na totoo ang kanyang teaching at in-include niya doon sa kanyang mga sinulat ang may kinalaman sa Holy Spirit para tumibay-tibay ng konti yung doktrina ng Trinidad. Luke wrote this famous line to strengthen the doctrine of Trinity in the book of Acts chapter 5 verse 3 and 4. Isinulat ni Lucas, "Ananias, wika daw ni San Pedro, kay Ananias, 'Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit?'" Ha? Ito yung mga sundot ni Lucas para mapatatag ang doktrina ng Holy Spirit as part of the Godhood. "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit? You have not lied to men, but to God." Ha? Ito ang sabi. Hindi ka nagsinungaling sa tao. Nagsinungaling ka sa banal na Espiritu na Diyos. We must not forget that Luke never saw Jesus Christ, peace be upon him, nor speak to him in his lifetime. Even Paul, hindi niya nakausap si Jesus Christ nang si Jesus Christ ay nandirito pa. Pero magkontemporary ang mga yan. Magkakasintanda sila. Kung si Pablo talaga ay Pharisee o Pharisee, kilala niya na si Jesus Christ noon pa na nandito si Jesus Christ sa kanyang panahon. Magkakakontemporary sila, magkakasing edad sila. Bakit hindi siya lumabas doon sa eksena noon? At pagtutugisin niya si Jesus Christ alayhi salam, at biglang-bigla after 10 years na wala na si Jesus Christ, at saka lalabas siya sa eksena at ipapangaral niya na nakausap niya si Jesus. Bakit hindi siya tinawag kagad ni Jesus? Kung siya nga ay Pharisee o Pharisee, o bakit hindi niya alam ang unang account ni Jesus at aantayin niya pang magkita sila sa daan ng Damascus? Indeed, Paul was an avowed enemy of Jesus and his followers. This should give Christians courage to doubt the doctrine of Trinity, a human innovation of the worst kind. Allah Ta'ala said in the Quran, chapter 6, verse 93,
Who can be more wicked than one who invented a lie against Allah, or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng inspiration. Sabi ni Paul, tumanggap siya ng revelation. Ang sabi ng Allah Ta'ala, who can be more wicked than one who invented a lie against Allah, or said, I have received inspiration when he had received none? Ito ang sabi ng Allah sa chapter 6 ng kanyang banal na Quran, verse 93. Number 2, the influence of Emperor Constantine on the doctrine of Trinity. Emperor Constantine had played a major role on the doctrine of Trinity. Ito ang isa sa nagkaroon ng malaking papel sa evolution ng Trinidad. Millions of Christians, past and present, are not aware that the doctrine of Trinity started its controversy during the reign of Constantine. Many Christians only know that Constantine is a hero, but the real stories of Constantine are unknown to many Christians, especially his so-called conversion to Christianity. Ang alam lang ng mga Kristiyano, nag-embrace ng Christianity si Constantine at pagkatapos lumaki na ang Kristyanismo. It is worth mentioning that Constantine was himself a dictator and criminal who murdered his own wife, his own son, and many more because of his burning desire for political power. Hindi alam ito ng mga Christian na si Constantine ay isang criminal at worse criminal, sapagkat minarder niya ang kanyang sariling asawa at minarder niya ang kanyang sariling anak, sapagkat itong kanyang asawa at itong kanyang anak ay threat sa kanyang political career. One testimony about this states simply that Constantine put to death his son and wife. Ito ay mababasa natin sa Encyclopedia. Hindi ko to sariling opinion. Sa Encyclopedia ko to kinuha ang account na ito. After the murder of Empress Fausta, the wife of Constantine, Constantine fled to Byzantium, later named Constantinople, where he met the church leaders. Pagkatapos niya patayin ang kanyang asawa, tumakbo siya papuntang Byzantium na ngayon ay Constantinople, at doon sa Constantinople na yon, nakadaupang palad niya, wika nga, ang mga church leaders. The church leaders offered Constantine forgiveness. Huh? Yung kanyang murder na ginawa sa kanyang asawa at anak ay pinatawad completely ng mga pare. Although only God can forgive those serious sin. So pinatawad nila, biglang-bigla. Wala ka ng kasalanan, Constantine. Pinatatawad ka namin sa kala ng anak, sa ngala ng ama pala, ng anak at ng espiritu. Ha? Huh? So biglang-bigla si Constantine, nabuhayan ng dugo. Dahil pinatawad siya sa pamamagitan lang ng konting wisik ng tubig. Wala na lahat yung kanyang mga ginawang kriminal na isang brutal na pagpatay sa kanyang asawa at anak. Dahil sa magsasalita, pinatatawad ka na namin. Tapos na kagad ang istorya. So in return, Constantine gave the church leaders imperial protection, and by virtue of political consideration and his good control over the Christian leaders, he accept their offer of leading the church that would be loyal to him. Dahil napatawad siya ng kanyang kasalanan, wala na siyang kasalanan, yung ginawa niya napatawad na ng Diyos, yung pagpatay niya sa kanyang asawa at sa kanyang anak napatawad na ng Diyos, dahil doon binigyan naman niya ng pabor ang mga Christian ng protection, imperial protection, sapagkat yung mga Christian noong araw tinutugis eh. Ngayon wala nang tugisan,
magkakampi na kayo dahil napatawad nyo na sa kalokohan niya si Constantine. At ang nangyari, si Constantine na ngayon ang direct na kumokontrol ng interyong Kristyanismo sa panahon na yon. So Constantine in his later years declares that the Roman Sunday as the Christian Sabbath. Nilipat ni Constantine yun. Roman Sunday, Christian na, replacing Christian Sabbath. O yung Jew, o Sabbath na mga Jew. And 25th of December as the birthday of Jesus Christ. Binigyan niya na ng birthday si Jesus Christ. Isipin mo yung Diyos nila, binigyan ng birthday ni Constantine. Which reflect his true pagan faith sapagkat siya ay dating miyembro na tinatawag na Sol Invictus na kung saan na si yung Diyos ng kanilang reliyon ay ipinanganak ng December 25. Parehas. In AD 325, Constantine ordered the First General Council of Nicaea. Ito na yung tinatawag na fabrication ng Nicene Creed. Sino ang nagpatawag? Si Constantine. He ordered in AD 325 the First General Council at Nicaea. This council was attended by 300 bishops. 300 bishops lang ang dumating noong oras na yon. Dahil yung ibang bishop ayaw nila. Ayaw nila magpailalim kay Constantine. So 300 bishops lang ang dumating, meaning hindi lahat ay naniniwala kay Constantine. Hindi lahat ay nakikisa sa kanyang pagiging liderat, ang kanyang lideratura, pamamahala, pagbibigay ng mga decree tungkol sa paniniwalaan ng iglesia. So 318 bishops lang ang umaten. Sa council na ito, ay ginawa nilang opisyal na Holy Week, yung tinatawag nilang Easter Day. Ito ay around March and April, mga around ganyan, paikot-ikot lang dyan. March, April. Ang tawag nila dito sa Tagalog, sa Pilipinas, Mahal na Araw, o Holy Week, o Easter Sunday, o Easter's Day. Inestablish ito sa unang General Council at Nicaea sa pangunguna ni Constantine. Hindi si Jesus Christ ang nag-establish nito. Si Constantine at ng kanyang 318 bishops. This council also officiated or officially declared that Trinitarian concept dito sa Nicaea o sa Council of Nicaea, inestablish ng council na ito sa pangunguna ni Constantine ang doctrine ng Trinity as the official doctrine of the church. Ang sino mang hindi naniniwala dito, papuputol nila ang ulo. This council also made official the book of Matthew, the book of Mark, the book of Luke, and the book of John as the only canonical gospel. Hindi ang Diyos ang nag-authorize ng apat na ito. Ang nag-authorize ng apat na ito ayon sa history, basahin nyo ang encyclopedia, ang nag-authorize na ito lang ang gospel na kinasihan ng banal na espiritu na pinili ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Sapagkat ayon sa history, naging official lang itong apat na libro na ito bilang canonical, official book ng Biblia sa pangunguna ni Constantine at ng kanyang 318 bishops. Hindi lahat ng bishops ang ayon dito. Likewise, the council approved that all gospels written in Hebrew to be burned. Doon sa council na yon, diniklara na lahat ng mga aklat na nakasulat sa Hebrew, sa original, many of them are from eyewitnesses' account, ay kinakailangan sunugin at sinunog nga nilang lahat. Kaya nga, walang original text ngayon na mababasa ang sino mang Kristiyano sapagkat pinasunog lahat ni Constantine at ang kanyang itinira ay ang mga pinagsusulat ni Matthew, ni Mark, ni John at ni Luke. By AD 381, the Council of Constantinople
His order. This is the second general council sa pangunguna ni Constantine. And it was attended by 186 bishops only. Yung una, 318 bishops. Ngayon, yung second council of Constantinople, 186 bishops na lamang ang umaten. Ano na nangyari dun sa iba? And these 186 bishops gave the finishing touch to the doctrine of the Trinity, the three persons in one God. This council approved the Godhead of the Holy Spirit, and take note, the Godhood of Jesus and the Godhood of the Spirit become official by majority vote, hindi by unanimous vote, sapagkat yung 318 bishops wala na noon, at dumating na lang yung 186 bishops, so hindi interior bishops ng Christendom noong mga panahon na yon ang bumoto sa Godhood ni Jesus Christ at sa Godhood ng Trinity. Therefore, we may conclude that the Trinity or the Trinitarian doctrine depends only on the decision of few people, the decision of 186 bishops. Marahil naman sapat na siguro ang exposition na ito para mag-isip ang mga Kristiyano, kayo na naghahanap ng totoo. Inospesyal nila ang doktrina ng Trinidad, hindi pa unanimous ang decision. 186 lang ang nag-decide sa interior Christendom ngayon na mayigit 1 billion. Mayigit kayo 1 billion ang nag-fabricate lang ng inyong doktrina, 186, hindi pa majority ang decision. Think about it. In AD 337, Constantine died. Namatay siya noong AD 337, leaving behind him the most grievous sin a man can ever commit, the fabrication of the Trinity. Nung mamatay siya, iniwan ni Constantine ang pinakagrabing kasalanang hindi maaring patawarin ng Diyos. Ito ay ang maglagay ka ng kapartner sa Kanya. Uulitin ko, sabi ng Allah, the chapter 4, verse 48, Allah forgiveth not that partner should be set up with Him in worship, but He can forgive anything else to whom He pleaseth. To set up partners with Allah is to devise a sin most heinous indeed. Likewise, Allah Ta'ala said in the Noble Quran, chapter 43, verse 81 to 82, say, if the most gracious God had a son, I would be the first to worship. Glory to God of the heavens and the earth, the Lord of thrones, He is free from the things they attributed to Him. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, sabihin niyo sa kanila, O mga Muslim, kung ang Diyos, the glorious God, ay mayroong anak, kami ang unang sasamba. Kung meron siyang anak, kami ang unang sasamba. But glory to the Lord of the heavens and the earth, the Lord of thrones, He is free from the things they attributed to Him. Ngunit dahil wala ngang anak ang Diyos at hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, so hindi kami maaaring sumamba kahit kanino maliban sa dakilang Diyos, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Number 3, the influence of Saint Athanasius on the doctrine of the Trinity. Another controversial figure who dedicate his all efforts to propagate this doctrine of the Trinity was Athanasius, the man who engineered the Athanasian Creed. Ang nag-engineer ng Nicene Creed ay si Constantine. May pumasok na bago, ang nag-engineer naman ng Athanasian Creed. The Athanasian Creed says that
there is one person of the Father, another person of the Son, and another person of the Holy Ghost. The Father is God, the Son is God, and the Holy Ghost is God. And yet, they are not three gods, but one God. So we are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Ito ang kabuuan o sustansya ng Athanasian Creed. What the Christians does not know is the real position or belief of Athanasius regarding this doctrine. Kasi hindi nila ito pinag-aaralang maigi. Hindi sinusuri, hindi tinitimbang, hindi ninanamnam yung pinagsasasabihin ng kanilang leader. Basahin yung maigi, basahin yung muli ang kanyang sinabi at makikita nyo, bubulaga sa inyo ang katotohanan kung ano talaga ang kanyang paniniwala at posisyon sa doktrina ng Trinidad. If the Christians will only open their mind and eyes, they will clearly understand why Athanasius wrote this creed. Because on the last part of it, Athanasius says, so we are forbidden by the Catholic religion. We are forbidden by the Catholic religion to say there are three gods or there are three lords. Pinagbabawalan kami ng Catholic religion na sabihing mayroong tatlong Diyos o mayroong tatlong Panginoon. Sino nagbabawal? Hindi ang Diyos, kundi ang Catholic religion, sabi ni Athanasius. Yes, he was only forbidden by the Church, not by Jesus Christ or by God. In this connection to this phrase, Saint Augustine, a well-known Christian theologian and philosopher. Iba si Athanasius kay Saint Augustine. Merong isang santo na naman na lumabas at matalino at lumabas na naman at nagtuturo. Siya, ang pangalan niya ay Augustine. At ang sabi niya, siya na isang well-known theologian and philosopher. Siya ay nabuhay noong 3rd century. Inexplain niya sa kanyang libro ang liwanag ng sinabi ni Athanasius at ng lahat ng mga naunang mga church leaders. Ang sabi ni Saint Augustine, all those Catholic expounders of the divine scriptures, both old and new, whom I have been able to read, who have written before me concerning the Trinity of God, who is God, have proposed to teach, and therefore that they are not three gods, but one God. This is also my faith, says Saint Augustine. This is also my faith, that there are not three gods, but one God. This is my faith, since it is the faith of the Catholic. You see? Sabi niya, ito na rin ang aking pananampalataya, kasi ito ang pananampalataya ng Catholic. Ang sabi naman ni Athanasius, so hindi ka pwede magsalita na tatlong Diyos at tatlong Panginoon dahil bawal yan, sabi ng Catholic. Ang sabi naman ni Saint Augustine, ito ang paniniwala ng Catholic. So ito na rin ang paniniwala ko. Anong klaseng posisyon ito? Dahil ba sinabi ng Catholic, dahil sinabi ng Iglesia, sinabi ng Church, hindi mo man lang binigyan ng pag-iisip kung ito nga ay galing kay Kristo, kung ito nga ay galing sa Diyos. Alam mo ang history galing to kay Constantine. Alam mo ang history galing to sa mga nagpabricate ng Trinity. Pagkatapos sasabihin mo, naniniwala ka na dahil ito ang paniniwala ng grupo mo. This is also my faith. Ito rin ang sinasabi ng mga Christians sa ngayon, since it is the Catholic faith. This is the basis of Christian belief. They believe in the Trinity just because it is the Catholic faith. Even though Jesus did not mention anything about it in the entire Bible, most of Catholic theologians and even Protestants have openly refused to solve this mysterious fabricated
doctrine. Kapag ka na naiipit mo na sa balag ng alanganin ang mga teachers, lecturers, propagators ng Christianity o particularly ng dogma ng Trinity, basta't sinasabi nila, naniniwala na lang kami. Kung di ka naniniwala dyan, bahala ka, sasabihin sa'yo. Basta't kami naniniwala. Inatanong ko nga sa'yo, explain mo sa akin para maniwala din ako. Nung una sinasabi mo, ganito, ganito, ganito. Ngayon, nung maubusan ka na ng explanation, sasabihin mo na lang, basta naniniwala ka. Anong klaseng doktrina ito? Pag hindi mo kayang patunayan, sasabihin mo na lang, naniniwala ka. Para bang nangyayari, na sinasabi mo na, nang kausap mo, brother, yung bang building na yan, dinaanan natin kanina? Anong building? Ito. Abay, ewan ko, hindi ko ito nakita kanina. Siguro kanina pag-ikot natin, ginawa nila. Kaya pagbalik natin, nandyan na yan. Sabihin niya, maniwala ako sa iyo. Oo nga, mahirapan ka maniwala sa akin, pero maniwala ka. Ganun ba yun? Dahil hindi mo kayang i-explain, maniwala ka na lang. Hindi maaari mangyari isang bagay na hindi aabuti ng isip ng tao. Sapagkat, paano nangyari kanina dumaan tayo? Wala, ngayon meron na? Magic? O miracle? Imposible yan, sapagkat hindi ganyan ang ating pagkaunawa ng mga bagay na may kinalaman sa misteryo. Ang misteryo, ganun pa man, kinakailangan, kung hindi maintindihan ng tao, sasabihin sa atin ng Diyos, huwag na tayong magtalo-talo sapagkat hindi natin aabutin ito sapagkat ito'y limitado sa isip ng tao. Tapos na! Hindi na tayo magtatalo-talo pa. The Christians maintained that 3-in-1 and 1-in-3 is a mystery that we are unable to understand. But if we gather the statements of Jesus Christ alayhi salam, if we gather his sayings in the entire book of the New Testament, we will find that he did not explain this doctrine even once in his lifetime. Never did he say that God is composed of three persons and the three is one. If the theory of the Trinity was part of Jesus' gospel, if the doctrine of the Trinity is part of Jesus' good news, then was it not incumbent on his part to explain it to the people? Kung sa ibang mga parabola ay ini-explain ni Jesus ang meaning, tulad halimbawa ng meaning ng maghahasik na nagtanim at bumagsak sa dawagan ang ilang mga buto, at ang iba ay bumagsak sa batuhan, at ang iba ay bumagsak sa daan, at ang iba ay bumagsak sa mayabong o magandang lupa, in-explain ni Jesus Christ ang meaning sapagkat hindi maintindihan ng kanyang mga apostoles. Kung totoo ang Trinidad ay isang doktrina ng hindi aabuti ng apostoles at ng kanyang mga tagasunod, i-explain din ni Jesus Christ dahil mas mahalaga ito kaysa doon sa batong na laglag sa daan, sa batuhan, sa dawagan at sa daan. Kung in-explain ni Jesus Christ ang tungkol dito, higit na i-explain niya ang dogma ng Trinidad. If Jesus was truly God incarnate, then he will surely know in advance that this puzzle regarding the doctrine of Trinity will give great problem and trouble to his so-called follower. If this is the real issue, then it is only incumbent, it only follows that the only thing that Jesus will do to save his followers for more serious problem is to say just a few words to clear the truth in it. Para maklear ang issue, kaprasong salita lang, isang istansa lang ang kinakailangan sabihin ni Jesus. For example, just to say, don't argue about the issue of the Trinity. We are three in Godhood. You cannot understand it. Finish. Yun lang naman na ilalagay sa Biblia. Tapos na, hindi na tayo magtatalo-talo. So by this statement,
everything about the issue of the Trinity will be closed. Tapos. Tapos. This theory is only false own innovation.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid sa pananampalatayang Islam sa nakaraang talakayan natin ating tinalakay kung anong uri ng babae ang dapat pakasalan ng isang Muslim pagkaraan ng ating paliwanag sa usaping ito, maraming mga sisters na nagtanong kung anong uring lalaki naman ang aking mamahalin. Anong uring lalaki ang aking tatanggapin kapag ako ay pinakasalan? Ito'y madalas na tanong ng mga sisters sa pananampalatayang Islam. So, tayo nagpapasalamat sa mga sisters na nagtanong sapagkat isa lamang itong pinapatunayan lamang nito na sila ay pinapahalagahan nila ang kanilang pamilya kapag sila ay magkakaroon ng pamilya. Ibig sabihin, meron talaga silang pananampalataya dahil gusto nila ng tamang lalaki, tamang asawa, kaya sila ay nagtanong at narito ang ating kasagutan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananampalatayang Islam ay ganap at kumpleto. Perpekto, binigyan tayo ng gabay sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sa mga sister o mga kapatid na nagtanong, ang sagot nito ay ayon sa hadis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So, pakinggan niyo dahil ito yung kasagutan. Kung ano yung basihan upang tanggapin ng babae ang isang lalaking gustong pakasalan siya. Tinatawag ng mi'yar ikhtiyari zawj. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ وَفِي رِوَايَةٍ إِذَا أَتَى إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. Ang hadith na ito ay nagmula kay Abu Huraira radiyallahu anhu kung saan kanyang sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kapag dumating sa inyo ang isang lalaking gustong mag-asawa sa inyong kababaihan, either na anak mo yan, kapatid mo, o relasyon na nasa pagitan niyo, kamag-anak mo. So, ang pinaka point ng pag-ano ng propeta, kanyang pagbigay ng kautusan, tinutukoy na dito ay mga wali o awliya. Yung mismong ama. Kung wala man, yung susunod na kumbagay kinaukulan. Yung responsibilidad, yung responsible person doon sa babae. Sabi niya, kapag dumating sa inyo ang lalaking gustong mag-asawa at ang lalaking ito ay naiibigan nyo o nahahabagan nyo, nagugustuhan nyo ang dalawang bagay sa kanya. Anong dalawang bagay na ito na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Which is ito yung dapat mong piliin o sister o kapatid na babae Muslim. Ito yung titingnan mo sa lalaki na dapat mong tanggapin na gustong pakasalan ka. Sabi ng propeta, man tardo na dinaho. Yung pananampalataya niya. Pangalawa, wakulukaho at ang kanyang asal, kanyang magandang paraan, magandang ugali, magandang asal. Fazawidyuho. Kung ganun sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ganito ang katangian ng lalaking ito na gustong mag-asawa,
Fazawijuhu. Ipakasal ninyo. Kasalin ninyo. Illa taf'alu. Sapagkat sabi ng propeta, dahil kung hindi nyo gagawin, takum fitnatum fil ard, magkakaroon ng sakuna sa lupa. Fitna. Wa fasadun arid. At katiwalian. Malaking katiwalian. Malaking mangyayaring masamang bagay o pagsuway sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ang hadith na ito ay sahih at or hasan, mabuting hadith ayon kay Imam Al-Albani. Ngayon, mga kapatid, sa pagpili ng asawa, dapat ang pagpili mo ay bago ka pa magmahal ng lalaki. May mga sister na nagtatanong, yung asawa ko ginagawa akong punching bag sa gabi. Anong gagawin ko? So, although hindi pa huli ang lahat, pero dapat bago pa kayo makasal, kinilala mo na siya. Dahil wala sa kanya yung pananampalataya, wala sa kanya yung magandang ugali. So, dalawang bagay napakahalaga, yung kanyang pananampalataya at kanyang magandang pag-uugali. Kaya ang sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Baqarah, sa verse 221, sabi niya, wala tungkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khayrun min musyriki walau a'jabakum. Sabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, huwag niyong ipakasal ang inyong mga anak na babae, ang inyong kababaihan, alipin man yan o malaya, ang inyong kababaihan, sa mga lalaking hindi mananampalataya. Wala abdun mu'minun, kahit na ang tao o ang lalaki ay alipin pa yan, basta mu'min, mananampalataya, khayrun min musyrik. Mas mainam sa lalaking, kahit gano'n man yung kagwapo, kahit gano'ng kagandang lalaki, pero musyrik, walang pananampalataya, mapagtambal sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So, mas mainam yung Muslim, yung mu'min na alipin. Walaw aajay, bakum, kahit gusto pa ninyo yung musyrik na yun, huwag na huwag niyong tatanggapin. Ula'i kayadauna ilan nar. Sapagkat yung mga musyrik, sila tinatawag kanila patungo sa impyerno. Aakayin kanila, hikayatin kanila patungo sa impyerno. Dahil mapagtambal sila sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. So napaka-importante. Kaya nakakalungkot, mga kapatid, marami tayong nababalitaan na babaeng Muslim na kapag-asawa ng hindi Muslim. Allahu Akbar, malaking kasalanan ito. Ha? Kaya nakakalungkot na may mga babae tayong mga Muslim na tumatanggap ng lalaking hindi Muslim. Or Muslim man, pero hindi naman ginagawa ang pananampalataya ng Islam. Hindi niya sinasabuhay. Masama pang ugali. Lasenggo or adik, ano man dyan. So, dapat ikaw na may anak na babae, kilalanin mo rin kung sino yung lalaking gustong pakasalan ng iyong anak. So, narito na yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalawa, pananampalataya at ang kanyang magandang pag-uugali. Ngayon, pag hindi mo ipakasal, hindi ni pakasal, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, magkakaroon ng fitna. So maraming kumagay paliwanag sa fitna na to. Either na magkakaroon ng mga babaeng walang asawa, kasi kung pipiliin mo lang na ipasawa mo sa gwapo o may pera, so paano yung mga mahirap, wala silang maasawa, or pag hindi mo tinanggap, baka gagawa ng kasalanan yung lalaki at saka babae, tulad na nangyari sa mga panahon ito, minsan nagtatanan at ibang mga fitna. So, dapat kung yan ang lalaking bagay qualified, gustong pakasalan ng anak mo, tanggapin mo. Ang mahalaga, pananampalataya. Tingnan nyo yung sinabi ng propeta, inuna nyo yung pananampalataya. Mantaradona dinahu, wakulukahu, ang kanyang pananampalataya at ang kanyang ugali. So, priority pa rin talaga yung pananampalataya. Pero gaano man niyang kayaman, gaano man kagwapo, kung wala siyang pananampalataya, huwag na huwag niyong tanggapin. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Sura at Tariq, ang mga bituin. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain. Isinusumpa ko sa kalangitan at sa Tariq panggabing panauhin. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang Tariq? Ito ang bituing at takib. At takib. Si Ibn Abbas ay nagsabi, at takib ang nagluluningning na bituin. At si Ikrima ay nagsabi, ito ay nagluluningning at sinusunog ang mga satanas. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 352. Ayon naman kay Katada at iba pa, ang bituing ito ay tinawag na Tariq sapagkat ito ay matatanaw lamang tuwing gabi at nagtatago sa araw. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 351. Bawat kaluluwa ay may tagapagbantay na mga anghel, kaya't hayaang pag-isipan ng tao ang kanyang pagkakalikha. Siya ay nilikha mula sa dumadaloy na tubig, similya, na nagmumula sa pagitan ng gulugod at mga tadyang. Katotohanan, siya ang ala ay may kakayahang ibalik ang tao sa pagkabuhay, sa araw na yaon na ang lahat ng mga lihim ay susuriin. Kaya, siya ang tao ay walang lakas at walang makatutulong. Isinusumpa ko sa kalangitan paulit-ulit na nagdala ng ulan at sa kalupaang nangabiyak upang magpasibol ng mga halamanan. Katotohanan, ito ang Quran ay salitang tunay na nagbubukod sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. At ito ay hindi isang bagay na aliwan. Katotohanan, sila, mga kafir, ay tunay na nagtangka ng isang masamang balakin laban sa mga mananampalataya. At ako man ay nagbabalak ng isang tunay na balakin laban sa kanila. Kaya't bigyan ng palugit, o Muhammad, ang mga nagsitakwil ng pananampalataya, kafirun. Pakitunguan sila ng may kahinahunan, kahit sandali man lamang.
1: Ang kapurihan ay kay Allah lamang at ang kapayapaan at biyaya ay sa kanila sa huling propeta Muhammad, sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga sumunod sa kanyang aral. Ang lecture ko sa araw na ito ay hango sa mga talata ng Biblia na sinulat nila San Juan at San Lucas na ating mababasa sa John chapter 19 verse 5 hanggang verse 15. Ganun din naman sa Lucas chapter 23 verse 20 to 21 na kung saan ay isinisigaw ng mga tao. Ipako siya sa krus. Kaya't ang naging tanong ko, naipako nga ba si Jesus sa krus? Sapagkat sa paniniwala at aral Kristiyano, ito ang haligi ng kanilang doktrina at pangunahing kredo ng kanilang pananampalataya at dito nakasalalay ang kanilang katiyakan tungo sa buhay na walang hanggan. Pinaniniwalaan ng lahat ng mananampalatayang Kristiyano na ang kanilang kaligtasan at pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasalalay lamang sa kanilang pagsampalataya sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus doon sa krus bilang kabayaran ng kanilang mga kasalanan. At ito ay ayon sa aral na kanilang tinanggap kay Pablo na nasusulat sa aklat ng Epeso, chapter 1, verse 7. Na ganito ang ating mababasa.

0: Winika ni Pablo na sa kaniya Jesus ay meron tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng kaniyang dugo na nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kaniyang biyaya. Ngunit ang tanong ay ganito, gaano katotoo at katibay ang aral na ito ng kaligtasan ng tao sa kapalusahan doon sa impyerno at pagkakamit naman ng buhay na walang hanggan doon sa paraiso? At kaninong aral ito? Aral ba ito ni Jesus? O ito ba'y doktrina ng gawa lamang ng tao gaya ng sinasabi niya sa Mateo chapter 15 verse 9? Winika ni Jesus, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nilang ibinibigay sa akin na turo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kung ang pagsamba kay Jesus ayon sa kanya ay walang kabuluhan at turo lamang ng tao at hindi na turo, sa makatwid bagay hindi rin lalong itinuro ito ng Diyos. Kung gayon ay katotohanan ang sinabi ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto na mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19 na ganito ang kanyang ipinangangaral. Winika ni Pablo, kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo na sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Totoo ang hindi nagkamali si Jesus ng kanyang sabihin na sasambihin siya ayon sa turo at utos ng tao. At hindi rin nagkamali si Pablo nang sabihin niya na ang nagsisisamba kay Jesus at umaasa na nabayaran na ni Jesus ang kanilang mga kasalanan ay magiging kahabag-habag na sa wakas ng panahon sa araw ng paghuhukom. Ang paniniwala ng mga Muslim, kung may namamagitan man sa aming mga Muslim at mga Kristiyano, isa ito ang kaligtasan at kabayaran sa kasalanan ng isang tao sa pamamagitan ng pagkapako at kamatayan ni Jesus sa krus. Sapagkat ang paniniwala ng mga Muslim, tanging si Allah lamang ang maaaring magbigay ng kapatawaran tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan na mababasa sa maraming talata sa Banal na Quran. Isa dito ay mababasa natin sa Quran chapter 5 verse 118 na ganito ang wilikan ni Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kung parurusahan mo sila o Allah, sila ay iyong mga alipin, at kung patatawarin mo sila, katotohanan ikaw, tangi ikaw ang pinakadakila, ang nakababatid ng lahat. At ang talatang ito ay salitang ng mutawi sa bibig ni Jesus na ipinihayag ni Allah. Darun din naman sa Quran chapter 39 verse 62 ay mababasa natin ang ganito. Bismillahirrahmanirrahim. Si Allah ang lumikha ng lahat at siya ang wakil, tagapag-ingat, tagapagpaganap ng lahat ng nangyayari at nagbabantay ng lahat ng kanyang nilikha. Dahil tungkol sa pagkapako at pagkamatay ni Jesus sa krus, ang lahat ng mga Muslim ay hindi naniniwala na siya ay ipinako at namatay doon. At ang paniniwalang ito ay di ayon sa kaisipan ng sino mang Muslim, kundi ayon sa tunay na aral at patotoo, aral na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at aral na mababasa mismo sa maraming talata ng Banal na Quran. At maging kung pag-aaralan natin ang Biblia ng mga Kristiyano, ay mababasa rin natin na dito man ay sinasabing si Jesus ay hindi namatay sa krus. Ngunit ang dakilang patotoo ng Allah ang pinangahawakan ng mga Muslim, at ito'y mababasa sa Banal na Quran na ganito ang kanyang sinabi. Winika ng Diyos at sinabi nila nang may pagyayabang, pinatay namin ang Kristo, Jesus, anak ni Maria, ang apostol ng Diyos. Datapwat siya ay di nila napatay o naitapo man. Ngunit lumalabas lamang sa kanila na parang gayon nga, at sila na nagsasalungatan ng pagkaunawa ay puno ng pagkalito at walang kaalam-alam sa nagaganap. At ang naniniwala dito ay sumasang-ayon sa walang kabuluhang akala, sapagkat sa katotohanan, siya Jesus ay di nila napatay, ngunit Ang Diyos ay kinuha siya at dinala sa langit. Ang Diyos ang pinakamakapangyarihan, walang hanggan ang kanyang katalinuhan. Ito yung mababasa natin sa Banal na Quran, chapter 4, verse 157 hanggang 158. Para sa isang Muslim, ang katotohanan ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus ay sapat na at di na kinakailangan pa ang maraming saksi. Sapagkat ang katotohanan ito ay mula sa nag-iisang Diyos, kay Allah ang nakakaalam ng lahat. Maging ang mga pangyayaring naganap nung nakalipas na panahon ay alam niya, at maging ang mga pangyayaring magaganap na palamang sa hinarap ay nababatid niya. At kaninong patotoo at pagsaksi ang mas totoo at kanisal kundi sa Diyos na nakababatid ng lahat na nangyayari, ng tagman o nakatago, ay kanyang nalalaman. Sino ang tunay na saksi sa mga pangyayari doon sa bundok ng Golgotha? Ang mga sumulat ba ng Ebanghelyo na sina Mateo, Marcos, Lucas at Juan? Dapat nating malaman na ayon mismo kay San Mateo, na mababasa sa aklat niya, Matthew chapter 26 verse 56, na nang hulihin si Jesus, ay iniwan siya ng lahat ng kanyang mga alagad at nagsitaka. Ayon sa talata nito, ang lahat ng alagad ni Jesus ay nagsitaka kung siya ay baktin. Sa makatwid, walang isa man sa kanila ang naroon sa bundok ng pinangyarihan at di nila nasaksihan ang lahat ng mga pangyayari. At ang lahat ng kanilang isinulat sa Ebanghelyo ay patay lamang sa mga sabi-sabi o haka-haka. At gayon din naman, dapat ba natin paniwalaan ang mga sinulat ni San Pablo? Gayon alam din natin na di niya nakita o nakausap man lamang si Jesus nung siya ay nandirito pa sa lupa. Tungkol sa pagbanggit sa pangalan ni San Juan na sinasabing siya ay nandun sa eksena ng pakuan, ito ayon kay San Juan. Ngunit ayon sa mga scholar, hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat ng ebanghelyo nito. Kaya hindi rin natin dapat na panghawakan na ito nga ay mayroong katotohanan sapagkat mismo ang mga scholar Kristiyano ay hindi matiyak kung sinong Juan ang sumulat nito. Batid ko na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatanggi na wala nang titibay pa sa patotoo ng dakilang Diyos na si Allah, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakita ng lahat. Kung sinabi niya ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus, sino kayo? Sino kayong lahat? Sino tayong lahat upang hindi paniwalaan ng Diyos na si Jesus ay hindi na ipako sa krus ayon sa kanyang pahayag? Tayo ba na wala doon na magsasabing siya ay naipako? Yung bang sumulat ng mga ebanghelyo na sila man ay wala doon noong oras ng pakuan? Maniniwala ba tayo kay Pablo na si Pablo ay wala din noong oras na yun? Hindi ba dapat paniwalaan natin ng Diyos kapagkat siya ang nanduroon? Para sa mga Muslim, sapat na ang isang patotoo kung ito ay nagmumula sa Diyos na nakakaalam ng lahat, ang dakilang Allah, ang dakilang Diyos ng sanlibutan. Ang hinalangin na huwag tanggapin ng dakilang Allah ang lahat ng aking hangarin at pagsisikap hinggil sa pagpapahayag ng mensaheng ito.
1: Dalangin ko rin na ang mensaheng ito ay maging isang gabay at liwanag na tatanglaw sa lahat ng mga makikinig tungo sa tunay na daan ng kaligtasan, sapagkat tanging ang pagtanggap lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah ang daan at pagkakamit ng tunay na kaligtasan. At dalahin ko rin na ang aking pagpapahayag na ito ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng dakilang Diyos, sapagkat tanging sa kanyang pagtanggap lamang ang magiging susi ng tagumpay sa anumang hangarin ng bawat nilalang. Ito ang aking nithiin at dalangin na ang aking mensahe sa araw na ito ay maging isang tanglaw sa inyong lahat.
0: Ang kabuuan ng mensahe kong ito ay umiinog sa tatlong punto. Una, tatalakayin ko ang ipinagpipilit ang dahilan ng kamatayan ni Jesus sa krus. Ikalawa, ipahayag ko rin ang tunay na dahilan kung bakit nais na mga Hudyo na ipakos si Jesus sa krus. At ikatlo, aking tatalakayin ang mga patotoo mula sa Biblia na si Jesus ay di namatay sa krus. Ano ba ang ipinagpipilit ang dahilan ng mga Kristiyano na dahilan daw ng kamatayan ni Jesus sa krus? Sapagkat pangunahing aral nila na ang tao ay may manang sala mula ng magkasala ang mga unang magulang natin na sina Adan at Eva. Pangunahing aral ng Kristyanismo na sa kasalanan daw na dapat nabayaran ng lahat ay sapagkat ito ay kasalanan ginawa ng ating mga unang magulang at ang kasalanan nilang ginawa, ang kabayaran ay kamatayan. Ngunit itong doktrinang ito ng katubusan ng tao sa kasalanan ay hindi mababasa sa matandang tipan at di rin mababasa ng may linaw na katiyakan. Nabagamat meron ilang mga talata na nagbabadya nito, ngunit sa malalim na pag-aaral ay makikita na hindi ang doktrina tungkol sa salang mana ang naistukuyin ng mga talatang ito. Ang mga aral din ito ay hindi namutawi sa bibig ni Jesus, hindi rin ito namutawi sa mga bibig ng kanyang 11 disipulo. At gaano ba katotoo na ang tao ay may manang kasalanan? Kaninong turo ito? Turo ba ito ng Diyos? Turo ba ito ni Jesus? O turo lamang ito ni Pablo? Kung ating babasahin ang unang aklat ng Genesis tungkol sa ginawang pagsuwani na Adan at Eva doon sa paraiso, ay wala tayong mababasa na sinabi ng Diyos kay Adan at Eva na ang pagkakasala nila ay mamanahin ng lahat ng saling lahi na manggagaling sa kanila. Ang mga talatang ito ay mababasa natin sa Genesis chapter 1 verse 1 to 21. At dito hindi natin makikita na o nagpapahiwatig man ng doktrina ng katubusan mula sa dugo ng isang tao, at lalong hindi ito itinuturo ng doktrina tungkol sa pagtubos sa pamamagitan ng dugo mismo ng Diyos. Sapagkat napakahirap isipin at abutin ng isip ng tao na magkakaroon ng dugo ang Diyos sapagkat siya ay Espiritu. Kung atin namang susuriin ang aral ni Moses tungkol sa kasalanan ng tao, ay iba din ang pahayag na makukuha natin sapagkat sa aklat ng Exodus chapter 20 verse 5, ang kautusan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay ganito, Wini ka ng Diyos, huwag mong yuyukuan sila o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos na mapanibuguin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin. Ito na babasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5. Sang-ayon sa talatang ito, ang parusa sa mga taong sumasamba sa mga diyos-diyosan ay mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng lahi at hindi hanggang sa huling salin ng lahi. Ito ay ayon sa Diyos. Ganoon din naman, ito'y para lamang doon sa mga napupuot sa Kanya at ang mga tunay na sumasamba sa Kanya o hindi napupuot sa Kanya ay hindi kabilang dito sapagkat ito sinasabi niya. Ito'y mamanahin lamang hanggang sa ikatatlo at ikaapat na salin ng mga taong napupuot sa Kanya. Kung si Jesus naman ang ating tatanungin, ay iba rin ang Kanyang iniaral. Hindi niya kailanman itinuro na ang tao ay may manang sala na babayaran niya sa krus na sarili niyang dugo. Naayon sa kanya, na mababasa sa Mateo chapter 19 verse 13 to 14 ang ganito, noong magkagayon ay dinala sa kanya Jesus ang mga maliliit na bata upang ipatong niya ang kanyang mga kamay sa kanila at ipanalangin. Ngunit sinaway sila ng mga alagad, bata po at sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo ang maliliit na bata at huwag ninyong pagbawalan silang magsilapit sa akin, winika ni Jesus, sapagkat sa mga ganito ang kaharian ng langit. Kung sa kanila ang langit, malinaw na wala sila noong tinatawag naman ng kasalanan. Sapagkat kanila ang langit nitong mga batang ito. Tanging si San Pablo lamang ang nagpasimula ng aral na ito, ang salang mana, at ito'y mababasa natin sa napakaraming talata ng mga isinulat niya. Ngunit para sa mga Muslim, hindi ito dapat bahagi ng kasulatan ng Diyos sapagkat ito'y ayon sa Ebanghelyo na sinulat ni San Pablo. At ito'y patotoong sinabi rin niya na nagmula sa kanyang mismong mga bibig na ating mababasa sa kanyang sulat kay Timoteo sa 2 Timothy chapter 2 verse 8 na ganito ang kanyang winika. Alalahanin mo, wika ni Pablo kay Timoteo, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa bigin ni David ayon sa aking Ebanghelyo. Sabi ni Pablo dito, maliwanag ng maliwanag sa 2 Timothy chapter 2 verse 8, ito'y ayon sa aking Ebanghelyo. Sa makatuwid bagay, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ni Jesus, hindi ito ayon sa Ebanghelyo ng apat na Ebanghelista na si Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Ito'y ayon sa Ebanghelyo ni San Pablo. At itong Ebanghelyo ito na sinasabi ni San Pablo na sarili niyang Ebanghelyo, na hindi katulad ng Ebanghelyo ng mga piniling apostoles ni Jesus. Ito ang mababasa natin sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia. Sa chapter 1, verse 11, na ganito ang kanyang sinasabi, sapagkat aking ipinatatalastas sa inyo mga kapatid, winika ni Pablo, tungkol sa Ebanghelyo na aking ipinangangaral, na ito'y hindi ayon sa tao. Sa mga tuwid, hindi ayon sa 11 apostoles ni Jesus, sapagkat sila ay mga tao. Sabi niya, ito ay hindi ayon sa tao. At pinagpatuloy ni Pablo ang kanyang sinulat sa Galacia na ganito, sa verse 12, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa mga tao, ni itinuro man sa akin. Sa madalit sabi, hindi siya tinuruan ng kahit sinong tao o nung 11, kundi aking tinanggap sa pamamagitan ng pahayag ni Jesucristo. Madalit sabi, kiniklaim niya na yung kanyang Ebanghelyo ay may divine origin. Pero, sino ba ang sinungaling? Si Pablo ba? Ang 11 ba? O si Jesus mismo? Sapagkat, sa Mateo chapter 28, verse 18 to 20, ay ibinilin ni Jesus sa kanyang 12 apostoles ang ganito bago siya pumanik sa krus. Ang sabi niya, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay ipinagkaloob na sa akin. And therefore go, kaya't humayo na kayo, sinabi niya sa kanyang mga alagad, and make disciples. Ang sabi niya, gumawa kayo ng mga disipulo. Disciples means follower, learner, o mga estudyante. At ang sabi niya sa kanyang utos, and teach them to obey. Turuan silang sumunod. Everything that I have commanded you, ng lahat ng aking mga itinuro sa inyo. Ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, hindi kasali dito si Judas, na anuman ang itinuro ko sa inyo, ituro nyo sa kanilang lahat. Pero teka, ang sabi ni Pablo, yung kanyang ipinangangaral ay hindi galing sa 11 ito. Sa mga katuwid baga, hindi siya kasali sa mga apostoles, hindi rin siya kasali sa mga disipulong ipinagagawa ni Jesus. Kung ganoon, lumalabas na siya ay hindi kabilang sa mga tinawag ni Jesus, sapagkat ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga 11 apostoles, gumawa kayo ng mga disipulo, at sinasabi ni Pablo, siya ay hindi disipulo sapagkat hindi niya tinanggap ang kanyang Ebanghelyo kahit kaninong tao. Madalit sabi, hindi niya tinanggap ang kanyang Ebanghelyo doon sa 11 disipulo. Kaya maliwanag, iba ang Ebanghelyo ng 11, iba ang Ebanghelyo ni Jesus, iba ang Ebanghelyong dinadala ni Pablo. At ang Ebanghelyong dinadala ni Pablo ay si Jesus ay namatay sa krus. Pilit niyang papatayin si Jesus sapagkat ito naman ang kanyang trabaho nung una. Ang papayin, maging ang kanyang mga tagasunod.
1: Ang isa pang ebanghelyo ng katubusan sa krus na tinuturo ni Pablo ay marabasa natin sa Romans chapter 5, verse 12 to 15. Ganito ang kanyang sinabi. Kung papaano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat. Sabi ni Pablo, ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Sa madalit sabi, kaya namatay ang lahat ng mga tao at namamatay ang lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So, yung namatay, may kasalanan. Ngunit sa verse 15, ay kanya sinabi ang ganito, Romans chapter 5, verse 15, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, medyo lumayo na si Paul dito, sapagkat ang sabi niya nung una, namatay ang lahat sa pagkakasala ng isa. Dito sa verse 15, kanyang sinabi, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, hindi na lahat. Ang sabi niya, lubha pang sumagana sa marami, hindi rin sa lahat sumagana, kundi sa marami lang, ang biyaya ng Diyos. At ang kaloob, dahil sa biyaya ng isang lalaking, si Jesucristo. Kung ating papansining mabuti ang mga turong ito ni Pablo, sabi niya, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Padalit sabi, pumasok, ngunit hindi ibig sabihin minana. Sapagkat kung ang pagpasok at pagmamana ay isa, sa makatuwid si Jesus pumasok, naturalmente siya ay magmamana. Ang tanong natin, si Jesus ba ay may salang mana? Naturalmente, isisigaw ng buong Santa Iglesia Katolika at ng lahat ng mga Kristiyano na siya ay walang salang mana. At yun naman ang totoo, sapagkat hindi naman niya minana ang sala ng kanyang ina. Tungkol naman sa ang lahat ay mamamatay sapagkat ang lahat ay nagkasala, hindi ba't si Jesus din ay namatay? Madalit sabi, parang sinasabi ni Pablo na siya ay nagkasala. Ngunit itatanong natin muli, si Jesus ba ay may kasalanan? Pero ang sabi nila, si Jesus ay namatay. Kung siya ay walang kasalanan, hindi siya dapat mamatay, sapagkat ang may kasalanan lamang ang mamamatay. Ito ang nakalilitong mga doktrina ni Pablo. At isa pa sa nakalilitong doktrina niya tungkol sa mga salang mana ay naisulat niya sa Corinthians, na ganito ang kanyang sinasabi, na ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan naman ng kanyang asawa. Sa ibang paraay, ang inyong mga anak ay nagkaroon ng kapintasan, ngunit ngayon nga ay mga banal. Mula sa mga talatang ito na pinangaral ni Pablo, sumasalungat ang talatang ito sa Corinthians, sapagkat ang sabi niya, ang isang mananampalataya na may asawang hindi mananampalataya ay nagiging banal yung hindi mananampalataya sa pamamagitan ng mananampalataya. At kung ang isang mananampalataya ay nagkaroon ng asawa na hindi mananampalataya, ang nagiging bunga ng dalawang ito ay banal. Sa makatwid baga, ay nadadala ng taong nananampalataya. Kung ang kapagiging banal ng isang taong nananampalataya ay magiging daan para maging banal ang asawa at maging daan para maging banal ang anak, bakit mo pipilitin pang mamatay si Jesus? Eh, pwede naman palang maging banal kahit na siya ay hindi itako sa krus. Sapagkat katotohanan sinasabi dito sa turong ito ni Pablo na ang isang taong nananampalataya ay maaaring maging banal ang kanyang anak. Nasaan ngayon ang tinatawag na salang mana?
0: Paano natin matitiyak na ang kasalanan ay may kabayaran kung hindi si Jesus dapat mamatay sa krus? Si Jesus mismo ang nagturo nito. Minsan tinanong siya ng kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Turuan mo kami manalangin." Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang inyong sabihin. Ama namin, na nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan." Dito itinuro ni Jesus kung paano mananalangin ang tao. Binigyan niya ng madiin na pagtuturo yung katagang mo. Sambahin ang ngalan mo. Ibig sabihin ang ngalan ng Ama. Sundin ang loob mo. Ibig sabihin sundin ang loob ng Diyos. Mapasa amin ang kaharian mo. Mo. Kaharian ng Diyos. Dito sa lupa. Para nang sa langit. Ibig sabihin ni Jesus, ang kalooban lang ng Diyos ang dapat masunod, miski sa langit, miski sa lupa. At sinabi niya, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung itinuro ni Jesus na pwede tayong manalangin sa kanyang Diyos para mapatawad tayo ng mga kasalanan, bakit kinakailangan pa siya ipako sa krus? Pwede naman pala tayong patawarin sa pamamagitan ng paghingi ng ating kapatawaran ng direkta sa kanyang Diyos. Kanya pang sinabi, "Magsingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakasusumpong, at ang tumutuktok ay binubuksan." Patuloy pa ni Jesus, "O anong tao sa inyo ang kung siya ay hingan ng tinapay ng kanyang anak, ay bato ang ibibigay? O kung hingan siya ng isda, ay bibigyan niya ng ahas? Gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit na magbibigay ng mabubuting bagay sa nagsisihingi sa kanya?" Pinatunayan ni Jesus, "Kung kayo ay humingi ng tinapay, hindi niya kayo bibigyan ng bato. Kung kayo ay humingi ng kapatawaran, kapatawaran mismo ang ibibigay sa inyo." Wala sinabi si Jesus, "Huwag kayong magsipag-isip tungkol sa inyong mga kasalanan." Hindi niya sinabi ito. At total, babayaran ko naman yan sa krus. Wala sinabi si Jesus na ganito. Ang sabi niya, kung kayo ay gustong humingi ng kapatawaran, manalangin kayo sa Diyos at sabihin niyo, "Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan." Ito ang turo ni Jesus. Kung gusto mo sumunod, sundin mo si Jesus. Ay, ikalawang punto na nais kong talangayin sa inyo ay ang tunay na dahilan kung bakit nais ng mga Hudyo na ipako si Jesus sa krus. Ilan sa mga dahilan kung bakit nais nilang ipako si Jesus sa krus ay naitala sa aklat ni Lucas chapter 11 verse 49 to 51. Nawinikan ni Jesus ang ganito, "Kaya nga sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol, at ilan sa kanila ay kanilang papatayin at pag-uusigin upang hingin sa lahing ito ang dugo ng lahat ng mga propeta na ibinubo mula pa ng itatag ang sanlibutan, mula sa dugo ni Abel hanggang sa dugo ni Zacarias." Mula sa talatang ito na kinuha ni Jesus sa 2 Chronicles chapter 24 verse 19 ay ibinilang niya ang kanyang sarili na matutulad din at papatayin gaya ng mga naunang propeta na sinugo ng Diyos. At ang patotoo niya ay mababasa natin sa aklat ni Lucas na ganito ang kanyang sinasabi sa Lucas chapter 13 verse 33 to 34. Winika ni Jesus,
1: Gayon may kinakailangan akong yumao sa aking lakad ngayon at bukas at sa makalawa, sapagkat hindi mangyayari ng isang propeta. Hindi mangyayari ng isang propeta ay mamatay sa labas ng Jerusalem. Kanyang patuloy, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinugo sa kanya. Sa araw na ito ni Jesus, itinuturo niya na ang pumapatay sa mga propeta ay mga Hudyo. At hihingin sa lahing ito ang dugo ng pinatay nila. Kaya kung si Jesus man ay napatay nila, sa kanila sisingilin ng Diyos ang dugong binubuno nila at mali ang araw na ang taong walang kinalaman. Sa pagkakatao ni Jesus doon sa krus, ang siyang sasabihin na may kasalanan, na siyang sasabihan na siya ang dahilan kung bakit si Jesus ay naipako sa krus. Ngunit sa sinabing ito ni Jesus, na ang mga Hudyo ang siyang nagnanais patayin ang lahat ng propetang ipinadala sa kanila, kasama pa si Jesus. Kaya kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. At ang kasalanan ito ay inamin din naman ng mga Hudyo na ating mababasa sa aklat na sinulat ni Mateo sa chapter 27, verse 24 to 25. Na ganito ang ating mababasa. Kaya't nang makita ni Pilato na wala siyang magawa, kundi bagkus pa nga ay lumalala ang kaguluhan, siya'y kumuha ng tubig at naghugas ng kanyang mga kamay sa harap ng karamihan, na sinasabi, Wala akong kasalanan sa dugo nitong matuwid na taong ito, alalaong bagay si Jesus. At sinabi ni Pilato, Kayo ang bahala diyan. Sa verse 25, sinabi ng mga Hudyo ang ganito, At sumagot ang buong bayan, at nagsabi, Mapasa amin ang kaniyang dugo at sa aming mga anak. Dito sa talatang ito, sinasabi at pinatutunayan na ang history at ng kasulatan ng Biblia na ang kasalanan ng pagkakapako o kung namatay man si Jesus sa krus ay inamin na ng mga Hudyo ang mga kasalanan ito at inako na nila ang kasalanan iyon hindi lang para sa kanila kundi pinasako pa nila ang kanilang mga anak. Kaya nga, hindi tayo dapat madamay dito. Sapagkat noong-una, wala tayo dun. Anong kinalaman natin dun? Kung nandito man si Jesus, hindi naman natin siya ipatako, di ba? Kaya, miski noon, miski ngayon, hindi tayo ang may kasalanan kung sakali man siya ay namatay. Kung sino ang pumatay, siya ang magbabayad ng kasalanan. At ba tayo magbabayad? Kung sino ang nagkasala, siya ang parurusahan. Kaya nga yung doktrinang tayo ang dahilan ng pagkakatako ni Jesus sa krus, ito ay taliwas na taliwas sa mga turo ng Biblia, sa turo ni Jesus, at higit sa lahat, sa turo ng Diyos. Sapagkat ating mababasa na hindi ganito ang gusto sabihin ng Diyos sa kanya mga turo tungkol sa kapatawaran. Kapag sinasabi niya, mababasa natin sa aklat ng Mika, chapter 7, verse 18, na sinasabi ng Diyos, masigit niyang kailangan ang mercy, ang awa, kesa sa sakripisyo. Pero hindi mababasa natin sa Hosea chapter 6 verse 6, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 9 verse 13 ng Matthew, sinabi din ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Sa chapter 12 ng Matthew, verse 7, sinabi rin ang ganito, I want mercy, not sacrifice. Kung si Jesus ay inilagay doon bilang isang sakripisyo, tumataliwas ito sa turo, kautusan ng Diyos, lalo tigit sa kanyang kalooban, na kailangan niya ang mercy, hindi niya kailangan ang sacrifice. Kung alam niya ang mercy, at siya ang Diyos ng awa at habag, hindi niya ibibigay sa Jesus doon bilang sakripisyo. Sapagkat yun ang utos niya, yun ang kalooban niya, I want mercy, not sacrifice. Mula sa katotohanan ito, mababatid natin na hindi na kinakailangan pang ipako si Jesus sa krus. At kung siya man ay naipako, hindi natin kasalanan ito. Kasalanan ito ng mga Hudyo, at kung sino ang nagkasala, sila ang parurusahan. Ito ang dahilan kung bakit nais nilang itako at patayin si Jesus sa krus. Sapagkat ito ay malaon ng gawain ng mga Hudyo sa kanilang mga propeta, mula kay Abel hanggang kay Zacarias tungo kay Juan Bautista. Isa pang dahilan ng pagnanais nilang itako si Jesus sa krus ay ang mali nilang paratang na ipinapantay daw ni Jesus ang kanyang sarili sa Diyos. At sinasabi daw ni Jesus na siya ay isang Diyos. Kaya ipinako nila ito sa krus. Ang paniniwalang ito na si Jesus ay Diyos ay siya ring paniniwala ng mga Kristiyano. Pero ang tanong, sinabi nga ba ni Jesus na siya ay Diyos? Ating pag-aralan ng talata sa Biblia na pinagpipilitan ng mga Kristiyano na patunay daw na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos, kaya dapat lang daw na ipako siya sa krus. Sa aklat na sinulat ng ni Juan, o sino mang Juan ito, ganito ang sinasabi, ako at ang Ama ay iisa. Pababasa ito sa John chapter 10 verse 13. Ang tanong, saan iisa? Sapagkat Diyos ba? Ang sagot dito ay hindi. Sapagkat ang problema sa ganitong uri ng pagkaunawa sa isa lamang talata ng Biblia, ang siyang naglalayo sa tao sa tunay na kahulugan ng buong salaysay, sapagkat sa mga sinundan at sumunod na talata, ay ganito ang sinasabi na magbibigay liwanag sa nais sabihin ni Jesus na siya at ang Ama ay iisa. At ganito ang sinundan ng pagpapatuloy ng salaysay. Sa versikulo 27, sinabi ni Jesus, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Aking mga tupa ang aking tinig. At sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. Bigyan natin ng pansin ito, aking tupa, aking nakikilala. Sino ang tinutukoy dito ng mga tupa ni Jesus? Sinagot niya ito sa Matthew chapter 15 verse 24. Sinabi niya sa Matthew chapter 15 verse 24 ang ganito, hindi ako isinugo kundi doon lamang sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Sa mga tuwid baga, si Jesus ay isinugo lamang sa mga nawawalang tupa o nangaligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi siya ibinigay sa buong Israel. Sapagkat ito ang maliwanag na sinabi niya. Ibinigay lamang siya at pinadala lamang siya ng Diyos para doon sa mga nangawawalang tupa. At nakikilala niya yun, yung mga nawawalang tupang yon. At sila ay nagsisunod sa akin, yun ang sabi ni Jesus sa kanyang sarili. At sa versikulo 28 ay ganito ang pagpapatuloy ni Jesus. At itong mga nangawawalang tupang ito ay hindi maaagaw ng sino man sa aking mga kamay, yung mga nangangawalang tupa na kanyang natagpuan. Sa versikulo 29, kanyang sinabi, ang aking Ama na sa kanila ay nagbigay sa akin, yung mga nangangawalang tupa na yon ay binigay ng Diyos kay Jesus. At sinabi niya, ang Ama ay lalong dakila kaysa sa lahat. Kasama na si Jesus doon, mas dakila sa kanya ang Diyos. At sinabi niya, hindi nila maaagaw sa kamay ng Ama ang mga nawawalang tupang ito. Maliwanag na sinasabi ni Jesus, hindi sariling tag-aari niya ang mga tupang ligaw, kundi ito'y bigay lamang sa kanya ng Diyos. At maliwanag na sinabi din ni Jesus na hindi sila maaagaw sa kamay niya, sapagkat hindi pahihintulutan ni Jesus na kaligtaan ng anumang bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Ganito kabuti ang kanyang pagiging isang lingkod ng Diyos.
0: Babantayan niya maigi ang mga nawawalang tupa na hindi na muling mga ligaw pa. Mula sa talatan pa sinasabi ni Jesus na siya at ang Diyos ay hindi iisa sapagka Diyos, sapagkat ang mga tupa ay ibinigay lang sa Kanya. Sila ay iisa sa layunin na ingatan ang mga nawawalang tupa na huwag nang mga wala pa. Sila ay isa sa hangarin ng pag-iingat sa mga nangangawalang tupa. Ngunit hindi sila iisa sapagka Diyos, sapagkat isa ang nagbigay, ang Diyos, at isa ang tumanggap. Madalit sabi, hindi kanya yung kanyang tinanggap, ibinigay lang sa kanya, at ang tumanggap ay si Jesus, na patunay na hindi Diyos, sapagkat kung siya ay Diyos, hindi niya tatanggapin ang kanya, sapagkat ang Diyos, kanya ang lahat. Kung si Jesus ay Diyos, madalit sabi, kanya ang lahat. Paano mo tatanggapin ang isang bagay na iyon na? Ito'y taliwas sa aabutin ng kaisipan ng tao. Ang tumatanggap, maliwanag na hindi kanya ang kanyang tinatanggap. Ang nagbibigay, maliwanag na kanya ang kanyang ibinibigay. Kaya dito, ang hangarin ay isa, ngunit sa pagka-Diyos ay hindi. Ito ang kilaliliwanag ni Jesus sa versikulong kanyang tinurad. Sa pagpapatuloy ng versikulo 34 ng Mateo chapter 15, para lalo maging maliwanag ang katuruan ito na si Jesus ay hindi nagke-claim na kapantay ng Diyos, kaya hindi siya dapat ipako sa krus. Sa versikulo 34 ay kanyang sinabi, hindi baga nasusulat sa inyong kautusan, aking sinasabi, ang Diyos ang nagsasalita dito, na kayo'y mga Diyos, kung tinawag nilang mga Diyos, yaong dinatnan ng salita. Bakit sinasabi ninyong ilalapastangan ko ang Diyos, wika ni Jesus, nang sabihin kong ako'y anak ng Diyos, na higit na mas mababa ang katawagan. Na kung sila ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang na anak, ba't kayo ay nagagalit sa akin? Kung ang mga Hudyo nga naman ay tinawag ng Diyos na mga Diyos, na ang kahulugan ay hindi naman tunay na mga Diyos, at ito'y hindi kalapastanganan, higit nga naman na hindi kalapastanganan ang sabihin ni Jesus na siya ay anak at hindi Diyos na gaya ng paratang ng mga Hudyo at paniniwala ng mga Kristiyano. Sinabi ni Jesus, kung kayo ay tinawag na Diyos, ako sinasabi ko lang anak, ba't kayo nagagalit sa akin at sinasabi niyong sinasabi kong kapantay ko ang Diyos? E anak lang aking claim. Sa paliwanag na ito ni Jesus, pinatutunayan niya na kailanman ay hindi niya sinabing siya ay tunay na Diyos at mali ang mga paratang ng mga Hudyo at maling-mali rin ang paniniwala ng mga Kristiyano na sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit hindi pa rin nauunawa ng dalawang grupong ito ang ibig sabihin ni Jesus na siya ay hindi Diyos, sapagkat sila ay may mga sakit na sinabi ni Jesus. Sila ay mga bulag, mga tingi, at mga walang pang-unawa. Hindi ako nagsabi nito. Ito ang sabi ni Jesus sa mga taong hindi marunong umunawa ng kanyang mga sinasabi.
2: Ngayon naman ay talakayin natin ang mga patunay mula sa Biblia na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Para sa aming mga Muslim, hindi na kinakailangan pang gamitin namin ang Biblia para patunayan lamang na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kung sinabi ng aming pinaniniwala ang Diyos na si Allah sa kanyang banal na Quran na si Jesus ay hindi namatay sa krus, hindi namin pinag-aalinlanganan ang katotohanan ito, sapagkat batid naming mga Muslim na walang tao na may sapat na kaisipan ang tatanggi, na wala nang titibay pa sa patotoo ng nag-iisang Diyos, ang tanging Diyos na nakababatid at nakakakita ng lahat. Kung sinabi ni Allah na si Jesus ay hindi na ipako at namatay sa krus? Sapat na ang patunay na ito kung nanggagaling sa kanya. Ngunit bakit namin, lalo't ako, bakit ko gagamitin ang Biblia para patunayan sa mga Kristiyano na si Jesus ay hindi namatay sa krus base sa kanilang aklat? Ginagawa ko ito hindi para sa aming mga Muslim, sapagkat kami sapat na ang patotoo ng Allah. Ginagawa ko na patunayan din mula sa mga aklat ng Biblia o sa mga ebanghelyong nasusulat sa Biblia na maging sa kanilang aklat, kung kanila lamang pag-aaralang mabuti at tatanggapin ng
0: at mapangalunya ay humahanap ng ulmang tanda, kundi tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung papaano si Jonas ay napasabihan ng isang balena sa tatlong araw at tatlong gabi, ay ganoon din mapapasa ilalim ng lupa sa tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Ang tinutukoy ni Jesus dito ay ang kanyang sarili. Sapagkat noong panahon na yun ay pinaghihingan si Jesus ng mga tanda ng mga taong hindi naniniwala sa kanya, ang mga Hudyo. At isa lamang tanda ang ibinigay ni Jesus, at ito'y ang tanda ni Propeta Jonas. Ang tanong natin ay ganito, ano ba ang tanda o milagro o umiinog sa buhay ni Propeta Jonas? Kung ating susuriin ang aklat na ito, na nasusulat naman sa matandang tipaan, ay malalaman natin ang ganito ang nangyari sa kanyang kasaysayan, na nais na gamiting halimbawa ni Jesus upang ikumpara ang kanyang sarili sa isang napakadakilang tanda na si Jonas ay nagkaroon ng kaganapan sa buhay niya. Ang milagrong ito, ikinumpara ni Jesus na mangyayari din sa buhay niya ang kaganapang naganap sa buhay ni Propeta Jonas. Upang ating malaman, balikan natin ang mga pangyayari na naganap kay Propeta Jonas, at ito'y nasusulat sa matandang tipa ng Biblia. Sa aklat na ang titulo ay mismong pangalan ni Propeta Jonas. At sa unang bahina ay mababasa natin na siya ay inutusan ng Diyos na magpunta sa Ninibe upang mangaral. Ngunit hindi siya sumunod, bagkos ay tumakas siya patungong Tarsis, patungong Joppe. Doon nakakita siya ng sasakyang pandagat at sumakay siya doon papuntang Tarsis. Ngunit ang Diyos ay nagpadala ng malakas na hangin sa dagat at nangatakot ang lahat ng sakay at dumaing ang mga ito sa kani-kanilang mga Diyos, ngunit hindi pa rin tumibilang unos. At sa wakas ay nalaman nila na ang dahilan ay ang pagtakas ni Jonas at ang hindi nito pagtalima sa utos na Diyos, ng Diyos na mangaral sa mga tagal Ninibe. Kaya't napagpasya nila na ihagi si Jonas sa dagat upang mapayapa na ang panahon. Noong nasa dagat na si Jonas ay niluyun siya ng isang malaking isda at siya ay nanatili doon sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Ito ang sinasabi ni Jesus na milagrong naganap kay Jonas, at ito ang tanda na ibinigay niya sa mga Hudyo at maging sa darating pangsaling lahi ng tao. Na dapat bigyan pansin ng mga Kristiyano ang tandang ito na nais ipahayag ni Jesus. At narito ang milagro o tanda na nais ilarawan ni Jesus sa kanyang sarili. Nang ihagi si Jonas sa dagat, siya ay buhay. Ganoon din naman, ayon sa Biblia, nang dalhin si Jesus sa bundok ng Golgota, siya ay buhay rin naman. Ang maaaring pagkakaiba ni na Jonas at Jesus, si Jonas ay kusa nagsabi na ihagi siya sa dagat, na bagamat hindi niya sinabi na para kainin siya ng isda, kusa lamang niyang sinabi na ihagi siya upang tanggapin ang maaari niyang maging kamatayan. Ngunit kaiba nga si Jesus, tila ayaw niyang maganap sa kanya ang hirap doon sa krus. Kaya tiniling niya sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane
3: na kung maaari ay lumagpas sa kanya ang saro ng paghihirap. At pinaniniwala ng mga Muslim na dininig ng Diyos ang dalangin ito ni Jesus. Ang dahilan ni Jesus kung bakit ito lang ang tandang kanyang ibinigay ay sapagkat ang mga Muslim, Hudyo at Kristiyano ay pawang nagkakaisa sa paniniwala na ang milagrong ito ay tunay na naganap kay Propeta Jonas. Kaya kung tatanungin mo ang tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Hudyo, ang mga Kristiyano, kung buhay ba si Jonas nang itapon sa dagat, ang sagot ng tatlong ito ay buhay. Matapos nito, si Jonas ay nilulo ng malaking isda. Ang tanong, si Jonas ba ay buhay ng lulunin ng isda? Ang malakas ding isasagot ng tatlong ito, ang mga Muslim, ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo, siya ay buhay. Muling tanong, nang nasapyan na si Jonas ng malaking isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, patay ba siya o buhay? Muli ang malakas na isasagot ng tatlong ito ng Muslim, Hudyo at Kristiyano, siya ay buhay na buhay. Patuloy na tanong natin, nang iluwan ng isda si Jonas makalipas ng tatlong araw at tatlong gabi sa loob ng tiyan ng isda, siya ba ay patay o buhay? Muli, ang isasagot ng tatlong ito, siya ay buhay na buhay. Ito ang tinatawag na milagro ng mga milagro sapagkat milagrong mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay inihagis sa nagngangalit na dagat. Milagro ng mga milagro na mabuhay pa ang isang tao kapag siya ay nilulun ng isang isdang dagat. Milagro din ang mga milagro na mabuhay pa ang isang tao na nanatili sa loob ng tiyan ng isang isda sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi. Milagro din ng mga milagro na siya ay buhay pa rin sa sandaling iluwa siya ng isda. Ito ang milagro ng mga milagro na si Jonas ay nanatiling buhay doon sa loob ng tiyan ng isang isda at di tumikim ng kamatayan, hindi siya namatay doon. Ito rin ang kaganapan na inihula ni Jesus na mangyayari sa kanya, na siya ay hindi mamamatay, maging siya man ay itako, o kung itako man siya, at maging siya man ay dalhin sa libingan, kung nadala nga siya, at manatili din sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, kung nanatili nga siya. Sa makatuwid bagay, hindi na niya kailangan pang mabuhay na mag-uli. Bakit? Sapagkat hindi ito naganap kay Jonas. Hindi namatay si Jonas at hindi siya nabuhay na mag-uli. Kasi Jesus, hindi siya namatay at hindi niya kailangan mabuhay na mag-uli. Sapagkat hindi magiging lapat ang hula kay Jonas at kay Jesus. Ngayon kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay namatay doon sa krus o nanatili siyang buhay? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Pero ang sagot ng mga Kristiyano, patay. Kung ating itatanong ang ganito, si Jesus ba ay patay o buhay nang ipasok sa libingan? Ang sagot ng mga Muslim, buhay. Ang sagot ng mga Hudyo, buhay. Ngunit ang sagot ng mga Kristiyano, patay na naman. Kristiyano lamang ang nagsasabing siya ay patay. Kung si Jesus ay namatay sa krus at patay ng tatlong araw at tatlong gabi sa libingan, kung ganoon, hindi natupad ang hula ni Jesus tungkol sa pagkakatulad niya kay Propeta Jonas na nanatiling buhay at hindi dumanas ng kamatayan. At magiging sinungaling si Jesus sa kanyang tinuran na kailanman ay hindi niya ginawa sa kanyang buhay. Ang malaking problema ay nasa mga Kristiyano na mas marunong pa sila sa tinatawag nilang Panginoon. Sinabi ni Jesus na matutulad siya kay Jonas at di dumanas ng kamatayan, ngunit ipinagpipilitan pa rin ng mga Kristiyano na siya ay namatay. Isa lamang dito ang nagsisinungaling, at batid naming mga Muslim na kailanman ay hindi nagsinungaling si Jesus.

pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sa banal ng Quran ay sinabi rin ng dakilang Allah ang mga ganito, na ang mga taong ayaw maniwala sa katotohanan ito ay mga bingi, mga bulag, at mga walang pangunawa. Sapat na sana ang patunay niya ito na si Jesus ay hindi namatay sa krus, na nasusulat din sa Biblia. Ngunit para sa ikatitibay at ikaliliwanag ng lahat, atin pang siya sa atin ang iba pang mga pangyayaring uminog sa panahon ng krusipiksyon ni Jesus. Una, si Jesus ay nanalangin ng taimtim sa Diyos doon sa hardin ng Getsemane, na lumagpas nawa ang saro ng paghihirap at kamatayan sa kanya. Ito'y mababasa sa Lucas chapter 22 verse 44. At ito naman ay tinugon ng Diyos gaya ng nasusulat sa aklat ni Santiago, na ganito ang sinasabi. Santiago chapter 5 verse 16, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Alam ko, nasasangayunan nyo na si Jesus ay isang matuwid na tao. Kung gayon, ay tugma lamang sa kanya ang pahayag na ito ni Santiago. At ang katotohanan ito ay pinatutunayan din naman at binanggihan tibay pa ng mga talatang nasusulat sa aklat ng Hebreo. Sa Hebrew chapter 5 verse 7 na ganito ang ating mababasa, na siya Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihan makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig. At siya ay dininig dahil sa kanyang banal na takot. Para sa mga Kristiyano, saliksikin at basahin mabuti ang Hebrew chapter 5 verse 7. Sapagkat napakaliwanag dito na si Jesus sa mga araw ng kanyang laman ay naghandog ng mga panalangin at mga daing na sumisigaw ng malakas at lumuluha doon sa may kapangyarihang makapagligtas sa kanya sa kamatayan. At siya ay dininig sa makatuwid bagay iniligtas at hindi niya tinikman ng kamatayan doon sa krus. Kaya't hindi niya na kinakailangan pa mabuhay na maguli sapagkat siya ay hindi namatay. Ayon na rin dito sa Hebrew chapter 5 verse 7. Ang ikalawang dapat natin pansinin ay ang nakasulat sa John chapter 19 verse 32 na ganito ang mababasa. At nang makitang siya ay patay na, o si Jesus, ay hindi na nila binali ang kanyang mga hita. Nang makitang siya ay patay na. Dalawang bagay ang dapat natin bigyan ng pansin dito. Ano ang nakita nila kay Jesus upang sabihin nila nang may katiyakan na siya nga ay patay na? Ano man ang mangyari, kinakailangan pa rin ng isang tao ang isang masusing pagsisiyasat upang maging tumpak ang kanyang paghusga na ang isang tao ay ganap na ngang patay at hindi sa pamamamagitan ng pagtingin-tingin lamang. Sa makabagong pamamaraan ay gagamit muna ang isang tao ng instrumento bago siya makatiyak na ang isang tao nga ay ganap ng patay at hindi kailanman tatanggapin ang deklarasyon ng isang tao na kung ang pagbabatayan lamang ay ang nakikita ng kanyang mga mata. Kung gayon, ang tamang salita sa versikulo 32 ay ganito, nangagsi paroon nga mga kawal at kanilang nakitang siya'y patay na ang kaulugan ay at kanilang inakalang siya'y patay na. Ikalawang dapat nating pansinin ay ang sumusunod pa ang mga talata sa versikulo 34 na ganito ang sinasabi. Gayon man ay inulos ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isang kawal at pagdakay lumabas ang dugo at tubig. Ang muli nating itatanong ay ganito, bakit sa tagiliran lamang sinibat at hindi sa puso? Makamamatay ba ang pagsibat sa tagiliran? Ganito ba ang paraan ng paniniguro upang ang tao

0: ito luyang mamatay? Kung tinatanggap natin na ang mga Romano o mga sundalong Romano ay hindi naglalaro at ang isa nilang katangian ay ang pagiging brutal sa pagsunod sa iniutos sa kanila, hindi angkop na sa tagiliran lamang ng isang sundalo si Batin ang isang tao kung nais niyang siguruhin na ito ay patay na. Sa makabagong panahon ay hindi magiging katanggap-tanggap ang ganitong pagtupad ng isang kawal sa utos ng nakatataas sa kanya, riba na lamang kung ang utos sa kanya ay sibatin lamang sa tagiliran. Ngunit kung ang utos ay tiyakin ng kanyang kamatayan, sinisiguro ko sa inyong sa puso niya ito babanatan. Tungkol naman sa pagdakay lumabas ang dugo at tubig, ayon sa Encyclopedia Biblica mula sa artikulong tungkol sa krus, na si Jesus ay buhay pa nang siya ay sibatin sa tagiliran. Ito ang sinasabi ng Encyclopedia Biblica. Ito ang kinukumpirma ng dagli ang pagdaloy ng dugo at tubig. Ito ay base sa mga findings ng mga doktor. Na kapag ka ang isang tao ay sinibat at lumabas kapag daka ang dugo at tubig, patunay na ang sinibat ay buhay. Sa versikulo 33, ito naman ang sumunod na pangyayaring bigyan natin ng pansin. Sinasabi dito, hindi na binali ang kanyang mga hita. Patanungin natin, bakit hita? Bakit hita lamang ang dapat baliin? Ikamamatay ba ng isang taong sakaling balian siya ng mga hita? Ang malakas na sasagot natin ay hindi. Pansinin natin. Ang dalawang kasama ni Jesus sa krus, tulad din ni Jesus, sila man ay pinalo din at nagpasan ng krus. Higit na mas mapalad pa nga si Jesus sa dalawa dahil may tumulong sa kanya ng pagbuwat ng krus, nang ito ay hindi naman niya makayanan. At ayon din sa Biblia, pareho din na ipinako ang dalawang ito. Ngunit sila ay hindi agad namatay, kaya't binalian muna sila ng mga buto. Madalit sabi, lahat, at hindi lamang mga hita, upang sila ay siguruhin mamamatay. Ang muli nating tanong, bakit sila ay mga buhay pa? At bakit hindi hita lamang ang binali sa kanila? At bakit si Jesus ay patay na? Gayong parehas na hirap din ang dinanas nila. Ikamamatay baka agad ni Jesus ang palo at pagpapasan ng krus? Kung sasabihin na ang dahilan ay sapagkat ibinigay na niya agad ang kanyang buhay o ang kanyang espiritu o ang kanyang kaluluwa, ano man ang gustong sabihin ng mga Kristiyano dito, gaya ng nais nilang palabasin dahil sa ito'y nababasa nila sa Ebanghelyo ni Juan, na hindi natin maintindihan kung sino Juan ito na sinasabing ibinigay na niya ang kanyang buhay, malinaw na hindi ito nakuha ni naman o nakuha sa kanya o kinuha sa kanya. Kung ito ang buong katotohanan, madalit sabi, walang pumatay sa kanya sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay, yung hininga niya. Walang kumuha sa kanya noon. At kung walang pumatay sa kanya, wala ring mananagot sa kanyang dugo. At kung walang mananagot sa kanyang dugo, maliwanag din na walang sasaguting kabayaran ang kanyang dugo. At dahil sa pangyayaring ito, ang doktrina ng pagtubos sa sala ng tao ay hindi nagkaroon ng katuparan na siya namang katotohanan sapagkat wala namang manang sala na dapat nabayaran ang sangkatauhan. Dapat din nating malaman na tatlong oras lamang ang itinigal nilang tatlo doon sa krus. Ito mababasa natin sa librong sinulat ni Dean Farrar, page 421, na may titulong Life of Jesus. Kaya't nang ibalita kay Pilato na si Jesus ay patay na, ay nanggilalas siya. Bakit siya manggigilalas? Sapagkat bihasa si Pilato na magpapako ng tao sa krus. At alam niya na hindi ito agad-agad mamamatay sapagkat may mga tumatagal pa nga ng higit pa sa 24 oras bago mamatay ang isang tao doon sa uhaw, sa pagod, sa hirap, sa init, sa ginaw ng gabi. Mahigit sa 24 oras bago mamatay ang mga ito. Kaya sa Mark chapter 15 verse 44, nang tanggapin ni Pilato ang balitang patay na si Jesus, nang ginala siya, nang malaman niya si Jesus ay patay na. Sa iba pang talata sa Biblia ay ganito ang ating mga babasa. Noong unang araw ng linggo ay naunang nagpunta si Maria Magdalena sa libingan. Ito'y mababasa sa John chapter 20 verse 1. At sa Marcos chapter 16 verse 1 ay sinabi ang dahilan ng pagpunta ni Maria Magdalena noong araw na yun ng linggo, ng madaling araw. Ito'y upang pahiran niya si Jesus ng langis. Ang orihinal na kataga nito sa wikang Hebrew ay masaha, na ibig sabihin ay masahihin o massage. Ang muling tanong, kung si Jesus ay patay na sa loob ng tatlong araw, ang tiyak na mangyayari sa kanyang katawan ay magsisimulang lumambot o maagnas. At kapag ito ay minasahe, ay tiyak na ang laman ay mabibiyak o magkakaroon ng hindi mabuting kaganapan. At ano ang halaga ng masahe sa taong patay? Ito ay mahalaga lamang sa taong buhay. Tandaan natin, ang tunay na nakakita at nakakaalam ng nangyari doon sa krus ay tatlong tao lamang. Sapagkat sinabi nga ni Marcos sa kanyang aklat, sa kanyang ebanghelyo, na nang hulihin si Jesus ay nagsitaas lahat ng kanyang mga alagad. Sa madalit sabi, yung apat na ebanghelista, wala sila nung magkapakuan sa krus. Ang panginan doon sa krus ay si Maria Magdalena, si John of Arimathea, at si Nicodemus. Pero magtataka tayo, ni wala kang makikitang account ng patotoo mula sa dalawang lalaking ito, kay John of Arimathea at kay Nicodemus, tungkol sa tunay na estado ng dalo nila si Jesus sa libingan. Dapat na makita ang kanilang mga written witness na dokumento. Ngunit asaan nga ang dokumento ng dalawang ito? At ang pangatlo sa kanila na nandudun ay si Maria Magdalena. At alam ni Maria Magdalena na hindi namatay ang Panginoon niya. Kaya nga madaling araw pa lang ng linggo ay siya ay nagpunta na doon upang masayihin ang katawang buhay ng kanyang maestro. Sa pagpunta ni Maria Magdalena doon, ay nakita niyang wala si Jesus sa kanyang pinapahingahan. At kaya siya ay nagkaroon ng pangamba na hindi niya tumatagpuan. At meron siya isang nakitang lalaki at napagkamalan niya itong isang hardinero. At ang tanong ni Maria, Ginoo, saan niyo siya dinala? Ituro niyo sa akin at kukunin ko siya. Ito yung mababasa natin sa John chapter 20 verse 14. Isang malaking katanungan. Mukha bang hardinero ang tao kapag siya ay muling nabuhay? Ang sagot ay hindi. Pero bakit nga napagkamalang hardinero ni Maria si Jesus? Malabo na ba ang mga mata ni Maria? Ang sagot na muli ay hindi. Nagtanggap na hardinero o nagbarat kayong hardinero si Jesus, hindi para ituro sa mga tao na ang tao kapag muling nabuhay ay magiging hardinerong lahat ang anyo. Hindi niya ito ginawa para ito ang kanyang ituro. Kundi siya ay nagtatago pa rin sa mga Hudyo para hindi makilala maging ng kanyang mga alagad. Tatandaan natin, napakaganda ng pagbabalat kayong ito ni Jesus sapagkat hindi siya nakilala ni Maria Magdalena. Mababalikan din natin yung dalawang lalaki na nasa lubong ni Jesus sa daan ng Emmaus, Road to Emmaus na binabasa sa Biblia. Dito sinasabing hindi rin nakilala ng kanyang mga disipulo si Jesus. Madalit sabi, napakaganda nga ng kanyang pagbabalat kayo. Tandaan natin, ayon dito sa account na ito, nakilala lamang nila si Jesus nung oras na yon. Sa napakahaba nilang paglalakbay, ay nung sila na ay nagpahinga at kakainan. Naalaman lang nila kung sino ang kanilang katabi nung ito ay kumain sapagkat Kilala nila kung paano kumain ang kanilang maestro. Pero hindi nila nakilala sapagkat napakaganda ng pagbabalat ko yung ginawa ni Jesus. At bakit ayaw niyang makilala nino man? Ang tunay na dahilan sapagkat hindi naman siya namatay. At lalong higit na hindi muling nabuhay. Sapagkat mo siya ay muling nabuhay, bakit kailangan pa niyang magbalat kayo? Hindi ba't dapat lamang na ipahayag niya sa lahat? Sapagkat ang muling pagkabuhay mula sa kamatayan ay milagrong inanais nino man? At bakit nga siya nagbalat kayo? Dahil hindi nga siya namatay. At hindi na niya nanaisin pang muling hulihin, muling paluin, o muling magpasa ng krus, lagyan ng koronang tinik, at bastusin ng mga taong hindi naniniwala sa kanya. Kaya siya ay nagbalat kayo ng muli. Nagbalat kayo ng pagkaganda-ganda, sapagkat hindi niya nanaisin pang mangyaring muli ang paghihirap na naganap sa kanya. Kung papansin din natin ang tanong ni Maria, ang sabi niya ay, saan ninyo siya dinala? Hindi niya tinanong, saan niyo siya inilibing na ibang lugar? At bakit nga naman itatanong ni Maria kung saan inilibing na ibang lugar, ganong nakalagak na si Jesus doon, at yun na isang libingan? At ang tanong pa niya ay ituro sa kanya, at kukunin niya. Kung totoong patay na si Jesus, paanong kukunin ni Maria ang bangkay nito na nag-iisa? May liit si Maria, mahina si Maria, babae siya, at sigurado si Jesus ay malaking tao, malaking lalaki, at hindi niya kakayanin buhatin ito kung ito ay patay na nga. At paano niya ito kililibing? Saan niya ito dadalhin? Ito ang mga tanong na walang kasagutan. Kaya na sinabing ituro sa kanya at kukunin niyang mag-isa dahil alam ni Maria Magdalena na buhay ang kanyang maestro at maaari itong maglakad o maaari niya itong alalayang lumakad sapagkat hindi naman binali ang mga hita ng kanyang maestro. Ang isa pa nating dapat bigyan ng masusing pag-iisip ay walang ebanghelyo maging kay Mateo, kay Marcos, kay Lucas, kay Juan ang nagsasabi na ang ina ni Jesus na si Maria ay dumalaw doon sa libingan. Hindi ba katakatakang isipin na hindi dinalaw ng isang ina ang libing ng kanyang anak, na mas mabuti pa ang ibang tao at nagawa siyang dalawin sa kanyang libingan? Hindi ba nakakapagtaka ito? Sapagkat halungkatin mo man ang buong history ng mga taong namatayan, yung mga inang namatayan ng kanilang mga anak, kahit pa sabihing napakawalang yan ang kanilang anak, dadalawin nila ang libingan ito. Sapagkat iba ang damdamin ng isang ina. Ngunit bakit hindi na i-record dito sa mga aklat na ito ng mga ebanghelista na dinalaw nga ni Maria ang kanyang anak? Samantalang yung kamatayan ng kanyang anak, kung totoo man, ay napakahirap na kamatayan. At si Maria, tiyak, mahal na mahal niya ang kanyang anak. At hindi niya ito pababayaan, o maaaring hindi niya pa iwanan ang kanyang libingan. Ngunit ang nakapagtataka nga, eh bakit walang account na nagsasabing dinalo niya ang libingan ng pinakamamahal niyang anak? Hindi ba posible na kaya hindi dumalaw ang ina ni Jesus doon sa libingan ay sapagkat batid na niya na si Jesus ay iniligtas na ng Diyos mula pa noong gabi ng pagdakip sa kanya, gaya ng paniniwala ng mga Muslim? Nabatid niya, batid ni Maria na ina ni Jesus, na ang taong nakalibing doon ay ibang tao na naipalit sa kanyang anak at siyang naipako sa krus, tulad ng sinasabi ng dakilang alas sa banal na Quran. At maaaring kaya hindi dumalaw doon si Maria na ina ni Jesus ay sapagkat magkasama na sila ng kanyang pinakamamahal na anak sa isang lugar na sila lamang ang nakakaalam. Hindi ba posibleng lahat ito? Ito ang matibay na patotoong pinangahawakan ng mga Muslim, na si Jesus ay hindi namatay sa krus, sapagkat ito ang sinabi ng dakilang alam. At ito rin na inais naming patunayan sa inyo, hindi lamang dahil sa banal na Quran na ayaw niyong tanggapin, kundi sa inyong sariling aklat, ang Biblia, na kung inyong pag-aaralan, mababatid ninyong ang pagkamatay niya sa krus ay hindi nagkaroon ng katotohanan. Ang pinakamatibay na patotoong pinangahawakan naming mga Muslim ay ang mismong patotoo ng dakilang Allah, ang nakakakita ng lahat, na si Jesus ay hindi namatay sa krus. Kinuha niya ito at dinala sa kaharian niya upang muli niyang ipadala sa darating na huling panahon upang ituwid ang mga maling aral na inilagay ng mga tao sa kanyang bibig, na sa katotohanan ay gawa-gawa lamang nila upang umayon sa pansarili nilang mga hangarin. Mula dito sa aking aral na ibinigay sa inyo, na buong ingat kong isiniwalat ang buong katotohanan itinago ng mga leader Kristiyano sa mga mananampalatayang Pilipino, sa mga mananampalatayang naghahanap ng katotohanan tungkol sa Diyos. Mga aral na hindi namutawi sa mga labi ni Jesus, partikular na ang doktrina ng katubusan ng kasalanan ng tao, na pilit ibinabatay doon sa krus. Ayon na rin kay Jesus, ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ay nasa pagpapasakop at pagsunod sa utos ng dakilang Allah na siyang may likha ng lahat. Winika niya sa John chapter 17 verse 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos, Allah, Subhanahu wa Ta'ala, at ako naman ay iyong isinugo. Iniwan ko sa inyo mga nagsasaliksik ng katotohanan, ang lahat ng aking isiniwalat sa inyo. Sinabi ni Jesus, "If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done to you." Kanya rin sinabi, "If you will know the truth will set you free." Ito ang buong katotohanan. Hindi namatay sa krus Jesus. Kung nais mong magkaroon ng kaligtasan, sinabi ni Jesus, "If you abide in me," kung sumusunod ka sa akin, "and my words abide in you," at ang aking salita ay suma sa iyo. Ang sabi niya, kung ang aking mga salita ay suma sa iyo, ang salita ni Jesus ay ganito tungkol sa kapatawaran ng kasalanan. Ang sabi niya, manalangin ka, sundin mo ang kalooban ng Ama, gaya na sa langit, ito rin sa lupa. Ang sabi niya, manalangin ka ng ganito, Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang tanging ngalan mo. Sambahin lang natin ang tanging pangalan ng nag-iisang Diyos na si Allah. Sundin ang loob mo. Sundin natin ang tanging kalooban ng nag-iisang Diyos na si Allah. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Kung ang kasalanan ay mapapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, gaya ng sinabi ni Jesus, wala tayong dapat gawin kundi sundin ang napakagandang aral na ito, na siya rin namang inaaral ng aming propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natanggapin natin ang nag-iisang Diyos at sabihin natin, "Ashhadu alla ilaha illallah. I bear witness that there is no God worthy to worship except Allah." At kinakailangan din nating sabihin, "Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. And I bear witness that Muhammad is his servant and messenger. Hindi siya Diyos, tulad ni Jesus. Ito ang aking iniwan sa inyo, mga kababayang Pilipino na naghahanap ng katotohanan. Ito ang katotohanan ng makapagbibigay sa atin ng buhay. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung kayo ay merong mga nais pang malaman tungkol sa Islam, maaari kayong sumulat sa akin, care of Brother Ahmed Ricalde, Islamic Center Daman, Postal Code 31131, o tumawag sa aming telephone number na 826-3535 at 827-4800.
1: Hiling natin sa Allah na naway kapulutan ninyo ng aral ang tape na ito.
2: If you would like to listen to more beneficial lectures, feel free to visit our website at www.islamhouse.com.
1: At para sa karagdagang kaalaman o impormasyon, maaaring tumawag sa numerong ito, 491-6065, 445-4900, o maaaring sumulat sa address na ito, Islamic Propagation Office in Rabwa, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh, 11457, P.O. Box 29465, Box Number 4970126. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Aking mga kapatid, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa kadahilanan kung bakit tinalikuran ng anak ni Adan ang kanilang pananampalataya. Kung ano ang naging dahilan. Ayon sa aklat ng Tauhid, nabanggit na ang dahilan kung bakit tumalikod ang maraming angkan ni Adan o anak ni Adan sa pananampalataya ay dahil sa kanilang pagmamalabis sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sabi niya, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. O angkan ng kasulatan, huwag kayong magmalabis sa inyong relihiyon. Ang pagmamalabis sa relihiyon, madalas nangyayari ito sa pagmamalabis sa mga tao o pagdakila sa mga tao o sa mga kinikilalang mabubuting tao. Ibig sabihin, yung mga Hudyo o mga Kristiyano at iba pang pananampalataya, ito yung madalas na nangyayari sa kanila kung bakit sila nakakapagtambal sa Panginoong Allah sa kanilang labis na pagdakila sa mga taong kinikilala nilang mabubuting tao sa kanilang relihiyon. Tulad na nangyari sa Kristyanismo, labis na kanilang pagdakila kay Jesus at pagdakila sa mga tao ng simbahan kung saan dinadakila nila na umaabot sa lumalampas ng hangganan hanggang sa umaabot sa bagay na sinasamba na nila. Yun yung sinasamba nila at dinadakila nila. Sinabi ni Ibn Abbas ayon sa hadith, sinabi ni Abba, merong nabanggit sa hadith ayon sa sahih o tumpak na hadith. Ito patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi ng Panginoong Allah sa Quran, sabi niya, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ وَلَا سُوَاءَ وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوكَ وَنَسْرَ. Kundi ako nagkakamali sa Suratun Nuh. Sabi ng mga tao, sinasabi nila sa bawat isa, sabi nila, لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, huwag niyong talikudan o talikuran ang inyong mga Diyos. Wala tadarunna wadda wala suwa'a wala yagusa wa ya'uka wa nasra. At lalo na huwag niyong talikudan o talikuran, huwag niyong iwan, huwag niyong talikuran si Wad, si Suwa, at huwag talikuran si Yagus, si Ya'uk at si Nasr. Ayon kay Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ito yung mga pangalan ng mga mabubuting tao sa panahon ni Nuh, ni Noah. Nung mamatay sila, ang mga mabubuting tao na ito, binulong ni Iblis, o binulong ng Shaitan sa mga taong yaon na gawan sila ng rebulto. Gawan sila ng mga imahen sa mga lugar kung saan sila madalas nagtitipon-tipon. Kung saan sila madalas nakaupo. At pangalanan, ayon sa kanilang pangalanan, at hanggang sa ginawa yun ng mga tao. Sa panahon na yun, hindi pa sila sinamba. Subalit, nung mamatay, nung lumipas ang henerasyon na yun, at nakalimutan ang kaalaman, ibig sabihin nakalimutan na yun pala ay mga mabubuting tao lamang, hindi naman sinasamba, dumating yung bagong henerasyon na sila yung sumamba sa mga rebulto na yon, mga imahe na yon. Dahil yun ang akala nila, sinasamba yon. At yun din ang ibinulong sa kanila ng Shaitan na kung saan ang kanilang mga ninuno ay sinasamba ang mga rebulto o mga imahe na yon ng kanilang naunang mabubuting tao. Ayon naman kay Ibn al-Qayyim, sabi niya, ayon sa mga maraming salaf, mga scholar, mga naunang scholar,
Ayon sa kanila, nung mamatay ang mga tao na yon na nabanggit doon sa aya, ang ginawa ng mga tao, lagi silang pumupunta doon sa libingan. Lagi silang pumupunta doon sa libingan para manalangin, and then ang ginawa nila ng imahen. Ibig sabihin, yung mga mabubuting tao, inilibing nila, tapos ginawa nila ng ributo doon sa libingan, at sa paglipas ng panahon, sa mahabang panahon, ay yung mga sumunod ng mga henerasyon, sinamba nila ang mga ributo na yon o mga imahen na yon na ginawa para doon sa mga taong mabubuting tao na namatay. So, ibig sabihin, madaling salita mga kapatid, yung pagmalabis ng mga tao sa panahon ni Noah doon sa mga mabubuting tao na namatay hanggang sa nangyari, ginawa nila ng ributo, yun yung naging dahilan upang sambahin nila yung mga ributo na yon, o upang sambahin nila yung mga tao na yon, na mga mabubuting tao na namatay na. Labis ang kanilang pagmamahal sa mga tao na yon. Labis ang kanilang pagmamahal. Kaya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa ulat ni Umar radiyallahu anhu, sabi ng propeta, "La tatruni kama atratin Nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh." Ito ay tumpak na hadith o sahih. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Huwag kayong magmalabis sa pagdakila sa akin. Huwag kayong magmalabis sa akin katulad ng nagawa ng mga Kristiyano na nagmalabis sila sa pagdakila sa anak ni Maria." Ibig sabihin si Jesus. Nakikita natin kung gaano kamahal ng mga Kristiyano si Jesus. Pagdakila nila kay Jesus, pero lumampas sa hangganan hanggang sa sinasamba na nila si Jesus. Kasi sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Innama ana abdun." Katotohanan, sabi niya, ako'y alipin lamang. Ako'y alipin lamang ng Diyos. Ako'y lingkod lamang ng Diyos. Fakulo, at inyong sabihin, Abdullahi wa Rasulo, lingkod ng Allah at kanyang sugo. At sa ibang hadith pa, sa pag-ulat ni Ibn Abbas, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Iyakum wal gulu, iwasan ninyo, ingatan ninyo. Lumayo kayo sa pagmamalabis sa relihiyon. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu." Dahil ang nakasira, nakawasak sa mga taong nauna sa inyo ay ang pagmamalabis. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, nabanggit natin to dahil may mga taong sila ay mga Muslim, at yun ang sinasabi nila, sila mga Muslim. Subalit, sila nagmamalabis sa mga ibang bagay na hanggang sa dumarating yung kumbagay, dumarating sa punto na sinasamba na nila. Halimbawa sa mga puntod, sa mga mabubuting tao, at iba pang bagay. Tandaan natin, ang pananampalataya natin ay kung ano lamang ang katuruan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay yun lamang ang ating gagawin. Walang labis, walang kulang, ang ating pananampalataya ay ganap at kumpleto. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Magandang araw po sa lahat ng tagapanood at kapayapaan. Ipagkaloob nawa ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kapayapaan sa lahat ng tumatahak ng tuwid na landas. Aking kapatid na bagong Muslim, ito ay mahalagang payo para sa iyo. Nang pumasok ka sa pananampalatayang Islam, hindi po kayo nagkamali ng pasya. Napakapalad po ninyo at king kapatid na bagong Muslim. Sapagkat ang pinakamalaking biyaya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa iyo na pinagkaloob niya sa tanang buhay mo ay gabayan ka sa pananampalatayang Islam na siyang magliligtas sa iyo pagdating ng araw ng paghukom kapag ito ay iyong isinagawa. Tatandaan mo, nung pumasok ka pa lang sa pananampalatayang Islam, ang pangako ng Panginoon sa iyo ayon sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, "Al-Islamu yajubu ma kablahu, wa tawbatu tajubu ma kablaha." Ang pananampalatayang Islam ay pinapawi ang mga nakaraang kasalanan. So yung pagiging Muslim mo o pagbasa mo sa pananampalatayang Islam, papawiin at patatawarin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga nakaraang kasalanan mo. Aking kapatid na bagong Muslim, bagong yakap sa pananampalatayang Islam, napakahalaga ang iyong pag-aaral sa pananampalatayang Islam. Sapagkat kapag hindi mo pag-aralan ang pananampalatayang Islam, ay hindi mo malalaman kung ano ang dapat mong gawin. Hindi mo malalaman kung anong dapat mong gawin o ang mga obligasyong dapat mong gampanan. At hindi mo malalasap ang tamis ng pananampalataya sa pananampalatayang Islam kung hindi mo ito pag-aralan. Huwag nating tularan ang ibang mga bagong Muslim na kapag nag-Muslim na ay hindi na nag-aaral. So aking kapatid, aking payo sa iyo, pag-aralan mo ang pananampalatayang Islam. Sapagkat ang pag-aaral sa pananampalatayang Islam, isa ito sa napakahalagang bagay at uri ng pagsamba sa pananampalatayang Islam. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, yabtagi fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan bihi ilal jannah." Ang sinumang tumahak ng isang landas na ang kanyang layunin ay upang magkaroon ng kaalaman, upang sumaliksik ng kaalaman, ay pagagaanin niya ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanya dahil doon ang landas o ang daan patungong paraiso. So, aking kapatid sa pananampalatayang Islam, kung gusto mo ng paraiso, mag-aral ka. Kung gusto mo ng paraiso, isagawa mo ang iyong obligasyon sa pananampalatayang Islam. Tulad ng sinabi ko kanina, patatawarin sa iyo ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang iyong mga nakaraang kasalanan. Siyempre, kung ito ay nagawa mo ang iyong ipinangako, ano ang ipinangako mo noong ikaw ay mag-Muslim? Ang tinutukoy kong ipinangako mo ay yung sinaksihan mo nung ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam. Sinabi mo nung pumasok ka sa pananampalatayang Islam, "Ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako rin ay sumasaksi na si Muhammad ay huling sugo at propeta ng Allah." So dapat mong gawin ang iyong obligasyon mo upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. At dapat mong sundin alayhi wasallam upang may sakatuparan mo ang iyong pagsasaksi na siya ang huling sugo at propeta ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang pananampalatayang Islam, aking kapatid na bagong Muslim, ay
kailangan itong pinag-aaralan. Kailangan itong pag-aralan dahil kapag hindi natin pag-aralan to ay hindi natin malalaman kung ano ang ating gagawin. Hindi natin malalaman kung ano ang kahalagahan ng mga pananampalataya o pagsamba sa pananampalatayang Islam tulad halimbawa ng pagdarasal. Kung kulang ang ating kaalaman, kung hindi tayo mag-aaral, kahit mismo ang pagdarasal ay wala, hindi tayo interesadong isagawa ang pagsasala. Samantalang sa pananampalatayang Islam, napakahalaga po ang pagdarasal o ang tinatawag sa wikang Arabic na pagsasala. Sapagkat ito ang namamagitan sa ating mga Muslim at silang mga hindi mga Muslim. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, "Al-ahdu alladhi baynana wa baynahumus salah," ang bagay na namamagitan sa atin at sa kanila na hindi mananampalataya ay ang sala o ang pagdarasal. Aking kapatid na bagong Muslim, kabilang sa aking mahalagang payo sa iyo ay ipalaganap mo ang pananampalatayang Islam. Ipalaganap mo ang iyong pananampalatayang Islam ngayong Muslim ka na. Tulad ng ginagawa ng mga taong nauna pa sa iyo sa pananampalatayang Islam. Sapagkat tayong mga Muslim, obligasyon nating ipalaganap ang ating pananampalataya. Una, sa iyong mga pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay, sa mga kamag-anak, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ipalaganap natin sa mga tao ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam, na siyang tamang pananampalataya, na siyang pananampalataya lamang na tinatanggap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sino pa mang maghangad, maghanap ng iba pang pananampalataya bukod sa Islam o sa wikang Tagalog, ay ang pagsamba, pagsunod sa nag-iisang Panginoong Allah lamang, bukod sa pananampalatayang Islam, ay hindi tatanggapin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At pagdating ng araw ng paghuhukom, mapabilang siya sa mga taong talunan. Bakit tinawag ng Panginoon ang mga taong hindi mananampalataya ng mga taong talunan? Sapagkat ang akala nila, tama ang kanilang pananampalataya dito sa mundo. Napagod sila, ginugol nila ang kanilang kayamanan dito sa mundo sa akalang o sa pag-aakalang tama ang kanilang ginagawa. Pagdating ng araw ng paghukom, mali pala at bagsak pala sila sa pananampalataya sa nag-iisang Panginoong Allah, kaya sila ay talong-talo at tinawag na talunan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa iyong pagpapalaganap ng pananampalatayang Islam ay magkakaroon ka ng malaking gantimpala. Magkakaroon ka ng malaking gantimpala, lalo na ang ibang pamilya mo o membro ng iyong pamilya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, napakalaking bagay iyon. Kausapin mo ang iyong asawa, iyong mga magulang at iba pang kamag-anak. Ipaliwanag mo sa kanila ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Ang tunay na alituntunin ng pananampalatayang Islam kung saan ito'y taliwas sa mga masasamang balita na ibinabalita ng mga taga-media o ibang mga taong gustong sirain ang pangalan ng pananampalatayang Islam. Kaya ang mga tao o ang mga ibang taong hindi mananampalataya, ang akala nila o yung ibang hindi mananampalataya, akala nila ang Islam ay napakasama. So tayong mga Muslim, kailangan nating ipalaganap ang tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kailangan natin ipahayag sa kanila, sabihin sa kanila kung ano ang katotohanan tungkol sa pananampalatayang Islam, kung saan ang pananampalatayang Islam ay nagtuturo ng pagsamba sa nag-iisang Panginoon lamang, nagtuturo ng kabutihan, pagiging mabuting tao, pagiging mabait, at ang pananampalatayang Islam, ito ang gabay natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Lahat ng aspeto ng buhay ng tao
ay nagbigay ang pananampalatayang Islam ng gabay o patnubay upang sa ganun, yun ang dapat niyang sundin. Kaya ito ay nagpapatunay na ang pananampalatayang ito ay galing sa Panginoon at ang pananampalatayang Islam ay hindi po bagong pananampalataya. Ito ay pananampalataya ng mga sugo at propeta ng Panginoon at simula pa nung unang tao na si Adan, na unang propeta ng Panginoon, ang kanyang pananampalataya ay pananampalataya lamang sa nag-iisang Panginoon. So aking kapatid na bagong Muslim, huwag mong kalimutan ang aking mga payo sa iyo sapagkat ito ay napakalaking bagay sa iyong buhay. Hanggang sa muli, hanggang dito na lamang aking mga kapatid na manonood. Maraming salamat sa inyong panonood at naway tanggapin nawa sa atin ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga mabuting gawain at patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat uli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ang ating paksa ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay patungkol sa pagbasa ng Quran o mga pamamaraan, mga magagandang paraan at talituntunin ng pagbasa ng Quran. Bakit ito ang napili kong paksa? Sapagkat isa sa mga napakagandang gagawin o gawain ng isang Muslim habang siya ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay pagbasa ng Quran. Mayroon tayong na sa mga naunang talakayan natin na banggit natin na may hadith ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng fasting at ang Quran ay mamamagitan para sa taong nag-ayuno at para sa taong nagbasa ng Quran o bumasa ng Quran. Kaya ito ang katangian ng mga taong, yung salaf, yung mga naunang mabubuting Muslim na madalas silang nagbabasa ng Quran pagdating ng araw ng Ramadan. Kaya karamihan sa kanila ay ilang beses na nilang na nakukumpletong basahin ng buong Quran sa loob ng buwan ng Ramadan. So, ang mga magagandang alituntunin paraan ng pagbasa ng Quran, babanggitin natin kung alin lang yung kaya natin. Napakarami actually, pero yung alin lang yung kaya nating banggitin ngayon insha'Allah. Una, ikhlasun niyya lillah. Ibig sabihin ng ikhlasun niyya lillah, kapag nagbabasa ka ng Quran, dapat kailangan i-refresh mo yung layunin mo, yung puso mo, na ito ay ginagawa mo bilang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napaka-importante ang pagiging taimtim at wagas na layunin ng pagsasagawa ng pagsamba para lamang sa Allah, hindi para makita lang ng tao. Maaaring may mga tao na magbabasa sila ng Quran dahil magandang kanyang boses, Masha Allah, so maaaring ang kanyang layunin ay para lang manalo, magkakuha ng pera, or para lang masabi ng mga tao na Masha Allah, napakaganda ang boses niya, kari. So hindi pwede yun. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, innamal a'malu bin niyat. Ang lahat ng mga gawain ay batay sa layunin. Wa innama likullim ri'im manawa. At ang lahat ng gawain ay pinaginagantimpalaan ayon sa layunin. Ayon sa layunin. Ibig sabihin kung anong layunin mo, doon nababatay ang gantimpalang ibibigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, bago tayo magbasa ng Quran, kailangan sigurado natin ito'y taimtim, wagas, na para lamang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ay yakra'a biqalbin hadir. Habang binabasa mo yung Quran, syempre dapat hindi ka absent-minded. Kumbaga, nakafocus ka doon sa binabasa mo. Nakafocus ka doon. Hindi yung nagbabasa ka, tapos iba yung iniisip mo. Hindi po ganun. Ikatlo, ay yakra ala taharating kamila. So, mas kanais-nais na gagawin mo, or siyang ayon sa ibang scholar, na dapat magwudu ka. Ha? Ay yakra ala taharating kamila. Kumbagay, hindi ka maaring magbasa ng Quran na ikaw ay junub, or wala kang wudu. Ha? Lalo na pag hinahawakan mo yung Quran. So, magwudu tayo bago natin babasahin ng Quran, inshallah. Ikaapat, la yakra'u fi amakin mustaqdara kadawratil miyah. Wag nating babasahin yung Quran sa mga maruruming lugar. Sa mga maruruming lugar. So, hindi pwede yung kahit saan ka na, nagbabasa ka ng Quran, ngayon mapupunta ka ng CR. So, babasahin pa rin yung Quran. So, hindi pwede yun. Dahil yun ipinagbawal sa ating pananampalataya. Ikalima, ay yasta'idha billahi minash shaitanir rajim. Okay, para sa mga bagong Muslim or mga hindi pa nakakaalam nito, mas kanais-nais na ang gagawin natin pag nagbasa tayo ng Quran, bago tayo magbasa ng Quran, bibigkasin natin yung a'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kung saan ang kahulugan nito ay ako'y nagpapakupkup sa Allah laban sa demonyong itinakwil. Minash shaitanir rajim. Laban sa demonyong itinakwil. Or isinumpa. Ika-anim, ay yakra al-basmala idha kana yakra'u min awali surah ma'ada suratut tawbah.
Kapag magbabasa ka ng sura ng Quran, kung babasahin mo ito sa simula, sa simulain ng sura, eh, basahin mo yung Bismillah, Basmala. Ibig sabihin ng Basmala, yung Bismillahirrahmanirrahim. Ang kahulugan sa Tagalog, sa ngalan ng Allah. O, ako'y magsisimula, sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang mapagbala, ang mahabagin. Maada Surat At-Tawba. Maliban sa Surat At-Tawba, makikita niyo sa Quran sa bandang gitna, hindi naman sa gitna, pero malapit doon. Pag nakita niyo yon ay kapag nagbasa ka ng, sa unang bahagi nito, sa magsisimula ka, so, a'udhu billahi minash shaitanir rajim lamang ang bibigkasin mo at wala ng Bismillah. Ikapito, ay yuhsina sawtahu bil Qur'ani mastata. So, isa sa mga kanais-nais at sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gandahan mo yung boses mo. Ah, dahil nakakatulong yun sa, kumbaga, maganda yung mafe-feel mo, tapos magkakaroon ka ng magandang paraan ng pagbabasa ng Quran, at lalong gumaganda ang Quran kapag maganda ang iyong boses. Ikawalo, ay yasjuda indal ayati allati fiha sujud. Sa Quran, kung hindi ako nagkakamali, 15 ata. Hindi ko lang na-review. If I'm not mistaken, 15 ang dapat magsujud ka doon. Or, mas ka nice-nice na magsujud ka doon kapag nabasa mo. Pag dinaanan mo, nabasa mo, meron din siyang sign, may palatandaan na sujud, sajda. So, pag nabasa mo yon, dinaanan mo yun, magsujud ka. At babasahin mo sa sujud ay kung anong babasahin mo rin sa sujud kapag ikaw ay nagsasala. At mas mainam na ikaw ay nakaharap sa kibla. Ika asyam, idha marra bi ayatin fiha rahma, yas'alullaha min fadli. Kapag madaanan mo, mabasa mo yung mga aya na nabanggit doon yung habag ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay hilingin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kabutihan na igawad sa iyo. Pero syempre, ito'y para sa mga taong naiintindihan nila ang Quran. Yung mga hindi nakaintindi ng Quran ay syempre hindi nila magagawa yun dahil hindi nila alam. Pero okay lang yun. Yun ay bonus para sa mga taong nakakaintindi ng Quran. Okay, ikasampu, idha marra bi ayatin fiha adab, yasta'idhu billahi min dhalik. Wal-iyadu billahi, ganun yung sasabihin mo. So kapag may nadaan ng kang ayah, verse, na may nabanggit doon na kaparusahan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno, so magpapakupkup ka sa Allah, mula sa apoy ng impyerno. So ganun din yung mga nakakaintindi ng Arabic. Marami pa tayong dapat basahin, pero yung oras natin ay tapos na. Sana pinapanalangin natin sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala na maigawad niya sa atin ng taufik at yung magiging madali para sa atin ang mga pagsasagawa ng pagsamba. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang nais kong ipaliwanag sa araw na ito ay patungkol sa araw ng Arafah o mga kahigitan ng araw sa Arafah. Ano ba ang araw ng Arafah? Maaring naririnig din ng ilan sa atin kung ano ang araw ng Arafah. Ang araw ng Arafah ay napakadakilang araw para sa mga Muslim, para sa mga mananampalataya. Tagli nito ang mataas na antas sa relihiyong Islam at binukudtang ito ng propeta ng iba yung pagpapahalaga dahil sa tagli nitong mga kabutihan, kahigitan o kalamangan. Kabilang na dito ang mga sumusunod. Una, sa araw ng Arafah, ginawang ganap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pananampalatayang Islam o ang

ng relihiyon. At aking ginawang lubos ang aking pagpapala para sa inyo at aking kinalugdang piliin, pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Sa sinabi ng Panginoong Allah sa ayat na ito, sabi niya sa araw na ito, ang tinutukoy doon ay ang araw ng Arafah. Ayon kay Ibn Kathir, isa siya sa mga scholar na nagbibigay ng pagpapaliwanag sa Quran. Sa kanyang aklat ng tafsir ng Quran, sabi niya, ito na ang pinaka malaking biyaya ng Panginoong Allah sa umma na ito o sa sambayanan ito, sa mga tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat kanyang ginawang ganap ang kanilang relihiyon. Kaya hindi na sila nangangailangan ng iba pang mga relihiyon. Ang ayah na ito ay ibinabasa sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung ayah o yung taludod na ating binanggit. Ibinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng kanyang pagsasagawa ng Hajj. Hajjatul Wada o ang kanyang Hajj na pamamaalam. Hajj ng pamamaalam sa araw ng Arafah. Tulad natin sinabi, ito'y naganap sa araw ng Arafah. Isang ulat mula kay Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sabi niya, mayroong isang lalaki mula sa mga Hudyo na sinabi, sabi niya, o pinuno ng mga mananampalataya, mayroong isang aya o taludod sa inyong aklat na inyong nababasa. Kung ito lamang ay binaba sa aming mga Hudyo, ay ipagdiriwang namin ng malaking selebrasyon ng araw na ito. Sabi ni Umar, sabi niya, aling araw ang iyong tinutukoy? Sinabi ng lalaking yaon, sabi niya, ang aya na al-yawm akmaltu lakum dinakum. At ang sinabi ni Umar, sabi niya, tunay na batid namin ang araw na ito. At ang lugar kung saan ibinaba ng Panginoong Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya'y nananatili sa Arafah, sa araw ng Biyernes, yung Jum'a. So, yun ang unang kahigitan at kalamangan ng araw ng Arafah. Ang pangalawa, ay sabi dito sa aklat natin binabasa, sabi niya, annahu yawm yaksur fihi al-itaq minan nar wa yubahillahu bi ahli al-mawqif al-malaika. Sabi niya, sa araw na ito, pinakamarami o maraming pinapalaya ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin, mula sa apoy ng impyerno. Pinapalaya niya sa araw ng Arafah ang maraming tao o kanyang alipin, tao man o jinni, mula sa apoy ng impyerno. At maliban doon, ipinagmamalaki ng Allah sa mga anghel ang mga kanyang mga alipin na nananatili sa araw ng Arafah. Isang ulat mula kay Aisha radiyallahu anha, sabi niya, katotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi, sabi niya, wala ng araw na pinaka maraming pinapalaya ang Allah mula sa kanyang mga alipin, mula sa impyerno o apoy ng impyerno kaysa araw ng Arafah. At tunay na siya ay lumalapit sa kanyang mga alipin. At pagkatapos, ipinagmamalaki niya ang mga tao na nanatili sa Arafah, ipinagmamalaki niya sa mga anghel. And then, sasabihin niya, ma'arada haula, itatanong ng Panginoong Allah sa mga anghel kung ano ang nais ng mga aking alipin. Which is, alam din niya kung ano ang tunay na nais ng mga kanyang alipin, kung bakit nandun sa Arafah. Subalit, yun ay mamalaki lamang ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin, ipinagmamalaki niya sa mga anghel. Ikatlong kabutihan at kalamangan, kahusayan ng araw ng Arafah ay ang pag-aayuno sa araw ng Arafah ay nagpapawi ng mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Okay, ito'y para sa mga taong
hindi nagsasabi.

nagsasagawa ng Hajj. Dahil ang mga tao nagsasagawa ng Hajj, sa araw na iyon, sila'y nasa Arafah. At hindi kanais-nais na sila'y mag-ayuno. Dahil kailangan sila'y malakas sa kanilang panalangin, sa kanilang paggawa ng mga kabutihan at mga paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit ang mga taong, ang mga Muslim sa buong mundo na hindi nagsasagawa ng Hajj ay sunna at yun ang katuruan ng propeta at kanyang sinabi napakahalaga mabuting gawain at kanais-nais na mag-ayuno sa araw ng Arafah kung saan ang gantimpala nito ay pagbabawi ng mga kasalanan sa loob ng 2 taon. MashaAllah. So, isang ulat mula kay Abu Qatada al-Ansari, sabi niya, may isang lalaki na nagtanong sa Propeta Muhammad SAW, o ang propeta ay tinanong patungkol sa pag-aayuno sa araw ng Arafah, kung ano ang kagandahan nito. Ang sagot ng Propeta Muhammad SAW, sabi niya, أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ. Sabi niya, ako'y umaasa, ipinapanalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ipatawarin ang mga kasalanan ng kanyang alipin na nag-fasting, nag-ayuno sa araw na yaon sa loob ng 2 taon. Yung taon na yon at yung kasunod na taon. So, ibig sabihin mga kapatid, sa madaling salita, ang pag-ayuno sa araw ng Arafah, sa mga tao hindi nagsasagawa ng Hajj, ay napakahalaga sapagkat kapag nag-ayuno ka sa araw na ito at tumpak, tamang yung pag-ayuno, hindi nasira, inshallah, bibigyan ka ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng malaking gantimpala kung saan patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga kasalanan sa loob ng 2 taon. Okay, ang pinakahuling babanggitin natin na kabutihan ng araw ng Arafah ay ang dua o panalangin sa araw ng Arafah ay siyang pinakamainam, siyang pinakamagandang panalangin. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, khairud du'a du'a'u Arafah, yawm Arafah. Ang pinakamainam na panalangin, sabi ng propeta, ay ang panalangin sa araw ng Arafah, wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, at ang pinakamainam na aking nasabi, nasambit na panalangin, ako at ang mga propeta na nauna sa akin ay la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Siya lamang at wala siyang kahati, wala siyang katambal. Siya ang nagmay-ari ng kapangyarihan o kaharian at ang paglahat ng pagpupuri at sa kanyang kakayahan ang lahat ng bagay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilan lamang ito sa kabutihan ng araw ng Arafah. So samantalahin natin ang mga kabutihan nito upang sa ganun ay makamit natin ang malaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi na natin alam kung buhay pa tayo sa susunod na taon. Maraming salamat sa inyo, naway naging mahusay at naging kapakipakinabang ang ating pagpapaliwanag sa ating paksa sa araw na ito. Maraming salamat at ating mga kapatid na manonood sa hanggang sa muli. Tayo nagpapasalamat sa mga taong laging subaybay sa ating programa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, magandang araw. Ang gusto nating pag-usapan ngayon sa maikling pagpapaliwanag lamang insyaallah ay ang kahulugan o malapit na pagsasalin at pagpapaliwanag sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad na nabanggit natin dati na ang Quran ay pinag-aaralan, inaalam ang kahulugan nito at pinag-iisipan ng buong puso at sinasakatuparan ang mga nilalaman nito. Ang ating pag-uusapan sa ngayon insyaallah ay patungkol sa sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kabanata na An-Nisa, Surat An-Nisa, mula sa ayah bilang 56 hanggang 57. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah na ito, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Inna alladhina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhukul adab. Inna allaha kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Ayon sa pinakamalapit na pagsasalin sa ayan na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا biayatina sawfa nuslihim nara. Katotohanan ang mga taong tumalikod at hindi naniwala sa aming mga kapahayagan ay papapasukin namin sila sa apoy ng impyerno. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha. Tuwing masusunog, madadarang ang kanilang mga balat, baddalnahum juludan ghayraha. Papalitan namin ang panibagong balat, liyadukul adab, upang malasap nila ang hapdi ng parusa. Wal-iyadu billah. Magpapakupkup tayo sa Allah mula sa apoy ng impyerno. Ngayon sabi ng mga scholar, kung bakit nasabi sa ayah na ito, na kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha, kung bakit kailangan palitan ang mga balat ng mga pinaparusahan sa impyerno, dahil ayon sa mga scholar, ang balat ng tao ay siyang nakakalasap ng habdi, siyang nakakaramdam ng sakit. Ngayon kapag sunog na, hindi na siya makakaramdam ng sakit, kaya kailangan palitan upang malasap niya ang sakit ng parusa dahil sa kanyang ginawang paglabag sa Panginoon, dahil sa kanyang hindi paniniwala sa Panginoon nung nasa mundo pa siya. At ayon din sa mga scholar, sa loob ng isang araw o sa loob ng isang oras ay maraming beses papalitan ang kanyang balat upang malalasap niya at mas malalasap pa niya ang hapdi at sakit ng parusa sa impyerno. Inna allaha kana azizan hakima. Katotohanan, ang Allah ay ganap na makapangyarihan. Kayang-kaya niya gawin yon sa lahat ng mga tao sa impyerno. Azizan hakima, at tigib ng karunungan. Samantala, sinabi ng Panginoong Allah sa karugdong na ayat na yon, sabi niya, Walladhina amanu, at silang mga taong nanampalataya, naniwala sa Allah, naniwala kay Muhammad, naniwala sa Quran, naniwala at sumunod sa mga kautusan ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, in the same time, sila ay gumagawa ng kabutihan. Hindi lang
paniniwala, hindi lang paniniwala lamang sa puso. Naniniwala sila at samantalang sila ay gumagawa ng kabutihan, gumagawa ng ibig sabihin ay kabutihan at pagsunod, pagsamba sa Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Papapasukin namin sila sa mga hardin sa paraiso na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog. Masha Allah. Ilog mula sa khamr, mula sa alak na hindi nakakalasing. Mula sa laban, mula sa gatas. Ma, mula sa tubig. At asal, mula sa pulot pakyutan. So, ang mga tao sa paraiso, mamimili sila mula sa mga ilog na ito na napakaganda. Kahit saan doon, tuwing iinom ka, malalasap mo kung gaano kasarap ang mga yaon. At hindi natin kahit ikumpara sa mga masasarap na bagay o inumin dito sa mundo dahil sa paraiso ay walang kasing tamis at walang kasing sarap ang mga naroon na ipinangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga taong naniwala sa kanya. Khalidina fiha abada. Mananahanan sila doon ng habang buhay, wala nang katapusan. La yamutun, hindi sila mamamatay. Wala yukhrajuna minha, at hindi na sila makakalabas sa paraiso. So habang buhay at wala nang hanggan na sila maninirahan, mapapasa kanila ang mga magagandang pangako ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahum fiha azwajun mutahara, at magkakaroon sila ng mga asawang busilak, mga dalisay na asawa. So ayon sa mga scholar, ang ibig sabihin ng dalisay na asawa sa aya na ito, sila ay mga babaeng ganap ang kanilang katangian. Hindi katulad ng mga babae dito sa mundo na nagkakaroon ng regla, nanganganak, pumupunta sa banyo, pumupunta sa kubeta. Yung mga ganun mga bagay na katangian dito sa mundo ay wala yun sa mga babae sa paraiso. Lubos na na maganda ang mga babaeng yaon. At dalisay, busila, hindi natin pwedeng ikumpara sa mga babae dito sa mundo dahil ganap ang kanilang katangian at kagandahan pag sila ay nasa paraiso. Ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith, sabi niya, walau anna imra'atan min ahlil jannah ittala'at ila ahlil ard la adha'at ma bainahuma wa la mala'at rihan wa la nasifuha ala ra'siha khairun min ad-dunya ma fiha. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung babae, yung hurul ain sa paraiso, mashaallah, yung babae sa paraiso na ibibigay sa mga tao, magiging asawa ng mga lalaking nasa paraiso, ay kung dudungaw, sisilip siya sa dito sa mundo, ay magkakaroon ng liwanag ang buong mundo. At yung amoy niya at yung bango niya ay lalaganap dito sa mundo. Babango ang buong mundo. Sisilip lamang yun. At ang kanyang takip sa kanyang ulo ay mas mahalaga pa, mas mainam pa kaysa mundo at mga nilalaman nito. So yun ay takip lamang ng ulo niya. So how much more yung mismong babaeng iyon na ibibigay sa iyo, kapatid, kapag nakapasok ka sa paraiso, mashaallah. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang hadith, sabi niya, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi inna ar-rajula min ahli al-jannah la yu'ta quwwata 100 rajulin fil akl wash-shurb wal-jima'i wash-shahwa. Sabi ng propeta, sumpaman sa kanya na tangan niya ang kaluluwa ni Muhammad, ang isang lalaki sa paraiso, mula sa paraiso ay bibigyan ng lakas ng 100 lalaki. Ibig sabihin, malakas siya sa pagkain, yung lakas niya sa pagkain, pag-inom, pakikipagtalik. So bibigyan siya ng lakas ng katumbas ng
isang daang lalaki. Masya Allah. At mga kapatid, sa pinaka huling ayah, sabi niya, وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ذَلِيلًا, at ipapasok namin sila sa ganap na malilim na lilim. So yun ay kabilang sa mga biyaya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong makapasok sa paraiso. Hanggang dito na lamang, dudugtungan natin inshallah sa mga susunod na ating pagkikita, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Maraming salamat sa panonood. Naway nagkaroon tayo ng magandang aral sa ating paksa ngayon. Sana ay bigyan tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala mas malakas pa na iman. Pananampalataya sa Kanya upang mapaasa atin ang mga ikinuwento ng Allah subhanahu wa ta'ala, ipinangako niya sa Quran, at upang maiwasan natin at malayo tayo sa apoy sa impyerno na Kanyang sinabi at binanggit din sa Kanyang Quran. Maraming salamat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

sadyang napakaraming mga Kristiyano ang naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos at Diyos na rin. Kaya nga naman, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi nagpabaya sa pagbigay ng pahalintulad sa pagkakalikha kay Jesus. Matutunghayan natin sa banal na Quran, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Ang dahilan ng pagkapahayag ng talatang ito ay nung isang araw, dumating ang mga tao mula sa lungsod ng Najran. Ito ay isa sa mga lungsod ng Saudi Arabia sa dakong timog nito. Kanilang inuusisa ang propeta sallallahu alaihi wasallam at tinanong. Sinabi nilang, "Ano ba itong pinagsasabi mo tungkol sa aming kasamahan?" Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Sino ba ang inyong kasamahan?" Sinabi nilang, "Si Jesus." "Sinasabi mong siya'y alipin ng Diyos?" Ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Oo." Muli silang nagtanong, "At bakit? Meron ka bang nakitang katulad ni Jesus sa pagkakalikha na walang ama?" Hindi nakapagsalita ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataong ito. Kaya nung sila ay lumabas, dumating si Anghel Jibril at sinabi niya sa propeta sallallahu alaihi wasallam, "Kapag ka sila ay bumalik, sabihin mo sa kanila." Ang talatang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Ali Imran, "Inna mathala Isa inda Allah kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun." Nang ibig sabihin nito, katotohanan ang kahalintulad ni Jesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan. Siya ay nilikha niya mula sa lupa at pagkatapos ay sinabi niyang kun, mangyari at mangyayari nga. Bibigyan natin ng maikling pagpapaliwanag ang talatang ito upang sa gayon ay mabigyan ng kaliwanagan ang mga kababayan natin, mga Kristiyano, at gayon din ang mga kapatid nating Muslim, na malaman nila ang katotohanang umiikot sa pagkatao ni Jesus. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus ay kahalintulad ng pagkakalikha kay Adan. Na ibig sabihin nito ay may mga bagay na sila ay magkatulad. Una, sila ay kapwang propeta. Propeta si Adan at propeta rin si Jesus. Pangalawa, ang pagkakalikha sa kanila ay may kababalaghan, katakataka. Bakit? Nilikha si Adan mula sa lupa at nilikha si Jesus ng walang ama. Ito ang nais nating linawin dito. Ang pagbibigay pag-alintulan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalikha sa kanilang dalawa. Na siyang pinapatunayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang pagkakalikha kay Jesus na walang ama ay hindi dahil sa upang igiit at ipagbigay alam na si Jesus ay anak ng Diyos, na Diyos na rin. Bagkus, ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay upang ipahayag ang ganap na kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay kaya niyang lumikha sa anumang paraan na nais niya. Ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Adan
ay higit na mas mahirap, mas kahanga-hanga, mas matindi kaysa sa pagkakalika kay Jesus. Si Jesus nilikha na walang ama at nagmula sa sinapupunan ng isang babae. Samantala, si Adan ay nilikha mula sa lupa. Ito yung sinabi niyang kalakahumintura, nilikha niya mula sa lupa. Ibinigay niyang patutuo na kung papaniwalaan na si Jesus ay anak ng Diyos dahil siya ay walang ama, mas higit na dapat paniwalaan si Adan na anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha mula sa sinapupunan ng isang babae, ng ating ina. Ito ay isang napaka-simple nga paraan ng pagkakalikha sa tao. Ito ang siyang kalikasan, samantalang pagkakalikha kay Adan ay higit na kahanga-hanga at katakataka. Nilikha mula sa lupa, walang pinagmulan na lalaki at walang babae. At sinunod niyang likahin si Eva mula sa tadyang ni Adan, walang babae na sangkot. Kaya ang pagkakalikha ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Jesus na walang ama ay nais lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipaalam, ipahayag na siya ay higit na makapangyarihan sa lahat. Sa sinabi niyang na thumma qala lahu kun fayakun, at pagkaraan ay sinabi niyang na kun, mangyari at mangyayari nga, lahat ng nililikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay nagmumula sa kanyang salitang kun o sa pamamagitan ng kanyang salitang kun, mangyari. Nilikha niya si Adan sa pamamagitan ng kanyang salita na kun, gayon din si Eva, gayon din si Jesus, gayon din ang lahat ng nilalang. Kaya, walang dapat pag-alilangan sa pagkakalikha kay Jesus na siya ay isang ganap na tao na hindi dapat sinasamba. Sa Islam, tunay na makatarungan ang ibinibigay kay Jesus. Ilagay natin siya sa tunay na kanyang kinalalagyan. Si Jesus ay hindi humigit sa isang propeta, sugo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat As-Saf, sinabi niya nga, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaykum, musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat, wa mubashiran birasulin, ya'ti min ba'd ismuhu Ahmad. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Ito ang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa katotohanan ng nagpapatotoo sa pagkatao ni Jesus. Nang ibig sabihin ito, tandaan, nang sabihin ni Jesus na anak ni Maria o angkan ng Israel, katotohanan, ako ay isang sugo mula sa Diyos para sa inyo. Bilang patotoo sa nauna sa akin na aklat, ang Torah, at biglang nagbibigay ng magandang balita sa isang propeta o sugo na darating pagkatapos ko na ang pangalan ay Ahmad. Subalit, nang may parating nito ang mga maliliwanag na katibayan, sila ay nagsabi, iyan ay maliwanag na salamangka o panggagaway. Sadyang ang mga walang pananampalataya, anuman ang iparating ng mga katibayan, ay talagang hindi nila tatanggapin ito at kusa silang tatalikod sa katotohanan.
ang nais nating sabihin dito sa talatang ito, sa sinabi niyang, sinabi ni Jesus, Inni Rasulullahi ilaykum, katotohanan ako ay isang sugo ng Allah sa inyo. Hindi humigit sa isang sugo si Jesus. Kaya, ilagay natin siya sa tamang antas sa kanyang kinalalagyan. Ang antas ng Diyos, ang Allah, siya lang ang nag-iisang may antas nito. Si Jesus, ilagay natin sa tamang kinalalagyan, siya ay nasa antas ng mga propeta at sugo na katulad ni propeta Abraham, ni Noah, ni Moses, ng iba pang mga propeta. Kaya, inaanyayaan namin ang mga kababayan namin Pilipino na buksan natin ang ating puso't diwa, ang pag-unawa, na sana ay mabigyan tayo ng higit na kaliwanagan patungkol kay Jesus na siya ay isang tao na sumasamba sa nag-iisang Diyos, ang Allah.

Sura al-Munafikun. Ang mga mapagkunwari. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Kung dumating ang mga munafik, mapagkunwari sa inyo, at sila'y nagsabi, kami ay sumasaksi ng ikaw nga ay tunay na sugo ng Allah. Batid ng Allah na ikaw nga ay tunay niyang sugo. At ang Allah ay saksi ng mga mapagkunwari ay tunay na mga sinungaling. Ginawa nilang isang kubli sa kanilang mga pagkukunwari, ang kanilang mga panunumpa o pagsaksi, upang sa gayon ay kanilang mahadlangan ang mga tao patungo sa landas ng Allah. Katotohanan ang kasamaan ang siyang lagi nilang ginagawa. Yaon ay sa dahilang sila ay naniniwala, pagkaraan sila ay muling manunumbalik sa kawalan ng pananampalataya at nagtakwil, magkagayon ang kanilang mga puso ay sinarhan, kaya sila ay hindi makaunawa. At kung sila ay inyong pagmasdan, nakapagbibigay kasiyahan sa inyo ang kanilang mga pangangatawan. At kung sila ay mangusap, ikaw ay nakikinig sa kanilang mga salita. Sila ay tila mga tinilad na putol ng kahoy na nakatukod. Kanilang inaakala na ang bawat alingaungaw ay laban sa kanila. Sila nang inyong mga kaaway, kaya't mag-ingat sa kanila. Naway sumpain sila ng ala. Paano nga ba't sila ay napaligaw at nalihis mula sa tuwid na landas? At kung sabihin sa kanila, halina kayo, at ang sugo ng ala ay magsusumamo para sa inyong kapatawaran. Ang kanilang mga ulo ay pailing-iling at iyong mapagmamasdan na ang kanilang pagtalikod ay may bahid ng pagmamalaki. Ganoot ganoon din, kung sila man ay iyong ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran o hindi ipagsumamo para sa kanilang kapatawaran, ito ay walang kaibahan sa kanila. Ang Allah ay hindi magpapatawad sa kanila. Katotohanan, ang Allah ay hindi nagpapatnubay sa mga taong mapaghimagsik at lumalabag sa utos. Fasikun. Sila yaong mga taong mapagkunwari na, nagsasabi, huwag kayong gumugol o magbigay tulong sa sino mang taong sumusunod sa sugo ng Allah hanggat sila ay hindi lumalayo sa Kanya. At sa Allah, ang pagmamay-ari ng mga yaman ng mga kalangitan at ng kalupaan, ngunit ito ay hindi maunawaan ng mga taong mapagkunwari. Sila ay nagsasabi, kung kami makababalik sa Madina, katiyakan na ang taong marangal. Ito ay si Abdullah bin Ibay bin Salul na pinuno ng mga taong mapagkunwari. Ay itataboy niya mula rito ang kaabang-aba, ang sugo ng Allah. Ngunit ang karangalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ay pagmamay-ari ng Allah at ang kanyang sugo at ng mga tunay na mananampalataya, ngunit ito ay hindi nababatid ng mga taong mapagkunwari. Yeah.

O kayong mananampalataya, huwag ninyong hayaan na ang inyong mga ari-arian at inyong mga anak ay maging hadlang sa inyo upang magbigay alaala tuwi na sa ala. At sino man ang gumawa ng gayon sa makatuwid, sila ang mga bigong nawalan. At kayo ay gumugol sa kawang gawa mula sa mga biyayang ipinagkaloob namin sa inyo. Bago sumapit ang kamatayan ng sino man sa inyo at magsasabi ng may pagsisisi at paglulumo, O aking Rab, Panginoon, bakit hindi mo ako bigyan ng kaunting panahon na makabalik sa makamundong buhay upang sa gayon ako ay makapagbigay sa kawang gawa mula sa aking yaman? Isinalaysay ni Abu Huraira ang sugo ng Allah ay nagsabing bawat araw ay mayroong dalawang anghel na bumababa mula sa kalangitan at ang isa sa kanila ay magsasabi, O Allah, gantimpalaan mo ang bawat taong gumugugol sa iyong landas. At ang isa namang anghel ay magsasabi, O Allah, puksain ang bawat maramot. Sahih Bukhari, Volume 2, Hadith bilang 522. At ako ay mapabilang sa hanay ng mga matutuwid. At ang ala ay hindi naggagawad ng palugit sa sino man kung ang itinakdang oras ng kamatayan ay sumapit sa kanya. At ang ala ay lubos na nakababatid kung ano ang inyong mga ginagawa. Kung

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang ating paksa ngayon ay tungkol sa mga pamamaraan at magagandang asal sa paglilingkod. Paglilingkod. Adabul khidma. Usually, ito ay ibinibigay nating payo at bilin para sa mga nagtatrabaho, naglilingkod. Halimbawa, yung mga katulong o yung mga driver at lahat ng mga iba pang trabaho na sila'y naglilingkod, meron silang mga among pinaglilingkuran. Ang katulong ay may karapatan at meron din siyang mga bagay na dapat gampanan. May mga obligasyon na dapat gampanan. So sa pamamagitan nito, sa pamamagitan na ating pagtatalakay dito, tatalakay natin yung mga bagay, buod lang, yung mga bagay na dapat gawin ng taong naglilingkod, taong mananampalataya na naglilingkod, o yung mga katulong. Una, dapat sa katulong o sinumang naglilingkod ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, salihim, maging salihim man o hayag. Mangamba sa kanya maging nakataguman o lantad. Ikalawa, ang pagtaguyod at pagsasaayos ng mga gawain, gawain pambahay ayon sa pinag-uutos. Kung ikaw ay nagtatrabaho sa bahay, o kung ikaw ay kasambahay, ayusin mo ang iyong obligasyon bilang isang kasambahay. Dahil ito ang katuruan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang katuruan sa atin ng ating pananampalatayang Islam. Batay sa sinabi niya, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, katotohanan nais ng Allah na kapag ang isa sa inyo ay tumupad ng gawain o tumupad ng isang gawain, kanya itong pinahuhusay. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum ayyutqinahu. Idha amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Katotohanan, nais ng Allah na kapag ang isa sa inyo ay tumupad ng isang gawain, kanya itong pinahuhusay. Okay? So ito yung katuruan sa atin ng pananampalatayang Islam. At ikatlo, panatilihin ang ganap at wastong pagtatakip para sa mga babaeng, mga sister ng mga Muslim, para sa mga katulong, mga kasambahay, panatilihing nakatakip, nakahijab ka. Panatilihing nakatakip at panatilihin ang kahinhinan at paglalagay ng halang lalong-lalo na o halang lalong-lalo na sa harap ng mga kalalakihan. So wag kang wag mong ipakita ang kung ano yung hindi dapat makita ng mga lalaki, lalong-lalo na yung mga kalalakihan hindi mo kaano-ano, hindi mo naman kapatid, hindi mo naman tatay, hindi mo naman asawa. So yun ay pinagbabawal sa ating pananampalatayang Islam. Ang pangangalaga sa pagsasagawa ng mga sala. Pagdarasal mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung mga taong nagsisilbi sa kanilang mga amo, yung mga kasambahay, yung mga katulong, napaka-importante rin ang napaka-importante sa ating gawain na huwag natin kalimutan yung pagdarasal. Kahit sabihin pa natin tayo ay busy, abala sa mga gawain na pinag-utos ng amo, pagdating ng pagdarasal, hindi mo yan pwedeng ipagbalit or hindi mo pwedeng ipagpaliban yung sala and then tatapos yung pagtatrabaho mo. Marami tayong natatanggap na mga reklamo sa mga amo na ang mga kanilang mga katulong, which is mga Muslim naman, ay hindi raw nagsasala. So sana ito ay kaunti lamang na sitwasyon o pangyayari dahil bilang isang Muslim, napaka-importante ang pagdarasal. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, والذين هم على صلاتهم يحافظون
Ito yung katangian ng mga mananampalataya na itong dapat nating tularan. At yaong sila sa kanilang pagdarasal ay pinangangalagaan. Sa pinangangalagaan ang kanilang pagdarasal. Ibig sabihin ng pangangalaga sa pagdarasal ay kung ang limang beses na sala, eh kailangan magsala ka. Ha? Kailangan magsala ka. Ang panahon lamang na hindi ka pwede magsala, eh kapag ikaw ay bagong panganak, hanggang sa matapos ang yung 40 days ng nifas mo, or kung ikaw ay may regla, pag natapos ng regla mo, maliligo ka, hindi, magsasala ka. So maliban doon ay kailangan mong magdasal habang ikaw ay nasa tamang pag-iisip at ikaw ay nabubuhay pa. So ang pagsasala ay habang nabubuhay ang isang tao. Kaya napaka-importante ang pagdarasal ang ating mga kapatid, para sa ating mga kapatid na manonood na mga naglilink, may pinaglilingkuran o yung mga katulong o mga kasambahay. Number 5, huwag makihalabilo ng sarilihan sa anumang sa sinumang lalaki na di kaano-ano. Maging sino man sila at huwag makikiupo sa kanila. Bate sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pansarilihang pakikiupo ng isang lalaki sa isang babae kasama ng isang babae, kundi ang pangatlo nila ay ang demonyo, ang syetan o ang iblis. Ika-anim, ang pag-iwas sa paglalantad ng kagandahan. So huwag mong ilantad yung kagandahan dahil hindi yan pwedeng makita ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pananamit at maging sa katawan at ang paglayo sa mga pinagsisimulaan nito tulad ng pabango, pamahid sa mata at ang katulad nito upang maiwasan ang tukso para hindi maakit at hindi matukso ang iyong mga pinaglilingkuran. Ang pag-iwas, ika-7, ang pag-iwas sa pagmamanman ng sekreto, panakaw na pakikinig, paggalat ng mga sekreto ng iba, at panghihimasok sa mga bagay-bagay na hindi dapat paghimasukan. Sinabi ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, wala tajassasu, wala yagtab ba'dukum ba'da, at huwag maniktik ng lihim, at huwag siraan ng puri ng bawat isa sa inyo ang isa't isa. Sinabi pa rin ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kagandahan ng pagka-Muslim ng isang tao ay kanyang iwan ang bagay na wala siyang kinalaman. Yung bagay na hindi niya dapat panghimasukan, dapat iwan niya yun. Hindi niya pakialaman yun. Ika-8, ang kagandahan ng pag-ugali at pakikitungo sa iba tulad ng nais mong gawin nilang pakikitungo sa iyo. At ang pagka-maaliwalas na mukha at pagiging mahinahon sa kabutihan. Ika-9, ang pagiging makatotohanan at mapagkatiwalaan. Hindi tayo pwedeng meron kang pinaglilingkuran, hindi ka pwedeng magsinungaling. Masama 'yon, dapat mapagkatiwalaan ka at hindi ka dapat gumawa ng bagay na mawawala ang tiwala ng mga amo mo sa iyo at hindi pakikialam sa mga ari-arian ng iba maliban ayon sa kanilang kapahintulutan. At ang pag-iingat sa pagnanakaw at pagpipigil ng paningin sa mga masisilang bahagi ng katawan na sadyang ipinagbabawal na masilayan ng iba. So wag tayong magnakaw dahil yun ay isang malaking kasalanan. Ika-10, ang pagpapasensya, pagka-maawain at pagka-habag, lalong-lalo na sa mga kabataan at matatanda at ang pagiging matiisin at kawalan ng reklamo at paghangad ng pagpapala, iyon ay isang mabuting gawain ng isang mananampalataya. Ika-11, ang pagiging masigasig sa kalinisan at pagpuputol ng mga kuko, anupat ito ay nagpapanatili sa iyong kalusugan at sa kalusugan ng mga taong pinaglilingkuran mo. Ika-12, dalasan ang paggunita sa Allah, lalong-lalo na ang mga zikr sa umaga at hapon, or sa umaga at hapon, sa pagtulog at mga zikr sa pagkain. Ika-13, ang pagtakwil sa gayuma. Maraming dumarating dito sa na meron silang kaalaman sa gayuma. Salamangka at mga agimat na makashirk. Walang makapagbibigay ng mga kabutihan kundi ang Allah lamang at walang makapipigil ng mga kasamaan kundi ang Allah lamang. Sinabi ng Allah, "Umay yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh," sino mang iukol ang pagtitiwala sa Allah, sa makatuwid siya ay makasapat sa kanya. Surat At-Talaq.
Mga kapatid, sa Panahon Pating Islam, yung mga kapatid nating may pinaglilingkuran, yung mga driver halimbawa, yung mga katulong, kasambahay, at iba pa, iba pang trabaho na may pinaglilingkuran, dapat tayo maging matuwid sa ating mga obligasyon. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Tyre mula sa kanilang mga tahanan sa unang pakikipagtagpo, hindi nyo akalain na sila ay makakalayas. At sila ay nag-aakala na ang kanilang tanggulang muog ay makapagtatanggol sa kanila mula sa ala. Ngunit ang parusa ng ala ay umabot sa kanila nang hindi nila inaasahan. At kanyang inihasik ang sindak sa kanilang mga puso upang wasakin ang kanilang mga sariling tahanan mula sa kanilang mga sariling kamay at sa mga kamay ng mga mananampalataya. Kaya't magsilbing aral ang babalang ito sa inyo, o kayong may mga mata. At kung hindi lamang na itinakda ng ala na sila ay itapot, katiyakang sila ay naparusahan niya sa mundong ito. At sa kabilang buhay, makamta nila ang parusa ng apoy. Ito ay sanhi ng kanilang pagsuway sa ala at sa kanyang sugo. At sino man ang sumaway sa ala, katotohanan ang ala ay maigpit sa kanyang parusa. Anuman ang inyong tinigpas sa mga puno ng datiles ng inyong mga kaaway, o di kaya ay hinayaang nakatindig sa kanilang mga puno. Ito ay kapahinuntulutan ng ala, upang sakali ay bigyan niya ng kahihiyan ang fasikun, mga taong mapaghimagsik at suwail sa ala, at anuman ang ipinagkaloob ng ala bilang fai. Ang fai ay binubuo ng lahat ng bagay na maaring kuhanin sa mga kaaway ng Muslim na hindi naman humantong sa pakikipagdigmaan. Sa kanyang sugo, mula sa kanila, ito ay sa dahilang hindi kayo magkakaroon ng pakikidigma sa pamamagitan ng paggamit ng mga kabayo o kamelyo. Ngunit ang ala ay nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga sugo ng higit sa sino mang kanyang naisin. At ang ala ay may ganap na kakayahang gawin ang lahat ng bagay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mga kapatid, may nagtanong sa atin kung ano ba ang katotohanan tungkol sa katangian ng Panginoon, tungkol sa Diyos, dahil sinasabi sa ibang pananampalataya ang kanyang katangian ay katulad ng kanyang nilikha, katulad ng tao. At marami din nagsasabi na mayroon daw anak ang Diyos, mayroon daw anak ang Panginoon, o ang Panginoon ay ipinanganak, mayroon siyang ama. Ito ang katanungan napakahalagang sasagutin natin. At sa katunayan, ito'y nasagot na para sa taong nagtanong na yun, subalit nais nating ibahagi. Baka sakaling marami pang mga tao, lalong-lalo na mga Kristiyano, na hanggang ngayon ay hindi pa nila naririnig, hindi pa nila nalalaman kung ano ang katayuan ng Islam tungkol sa paniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos o si Jesus ay Diyos na nagkataong tao. O ano ang paniniwala ng pananampalatayang Islam sa paniniwalang ang Diyos daw ay may anak?

0: Kahit sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroon din mga Kristiyano sa mga Arabo. Katunayan nga, sa Madina, may mga Kristiyano at saka Hudyo. At mayroon din mga sahaba na dating Kristiyano, sila'y pumasok sa pananampalatayang Islam. Kaya sa panahon pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na itatanong din ng mga Kristiyano kung ano ang pagkakaiba ng Islam at saka Kristyanismo at bakit ang katuruan ng Islam ay isa lang ang Diyos, isa lang ang dapat sambahin. Pero ngayon ang mahalaga, mga kapatid, ang sasagutin natin ay patungkol sa katanungan, mayroon ba talagang anak ang Panginoon? Mayroon ba talagang anak ang Diyos? Uunahin natin ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mismo sa Quran, kung saan napakatagal na itong ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung buhay pa siya, nabubuhay pa siya, so matagal na yun dahil mahigit 1,000 taon na ang nakalipas. So hanggang ngayon, ito ay tinatalakay pa rin upang sa ganun makarating sa mga taong patuloy na ang kanilang paniniwala ay mayroon daw anak ang Panginoon o mayroong Panginoong nagkatawang tao ayon sa kanilang paniniwala. Ang aya o ang sura na ito, ang sinabi ng Allah o salita ng Diyos na tinutukoy ko ay sa Suratul Ikhlas mula sa Quran. Ang Quran ay ang siyang pinakahuling kapahayagan na ipinahayag sa pinakahuling sugo at propeta ng Diyos na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa kanya ipinahayag ang maluwalhating Quran. So mula sa Quran na to, may tinatawag na kabanata ng Ikhlas. At ang bilang nito ay, kung hindi ako nagkakamali, ika-112, kung hindi ako nagkakamali. So, ika-112 na sura sa Quran. Babasahin ko sa wikang Arabic at ipapaliwanag ko mamaya ayon sa aking kakayahan sa pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mga kapatid na sumusubaybay sa aming programang ito. Ang pinakamalapit na kahulugan ng salita ng Diyos sa wikang Arabic, ang pinakamalapit na kahulugan nito sa wikang Tagalog ay ganito. Kul huwallahu ahad. Sabihin mo o Muhammad. So syempre, kaya pinapasasabi ng Allah kay Muhammad dahil ang aya na ito o ang verse o ang sura na ito, chapter na ito, ay pinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Sabi ng Panginoon, Kul huwallahu ahad, sabihin mo, O Muhammad, na si Allah ahad, nag-iisa. Nag-iisa. Was na sinasabi nating nag-iisa, wala siyang kahati sa kanyang pagka-Panginoon at pagka-Diyos, sa kanyang kapangyarihan. Siya lamang ang lumikha sa lahat ng nilalang. Nag-iisa lamang siyang Panginoon. Nag-iisa lamang siyang Diyos na dapat sambahin. Tungkol sa mga Diyos-Diyoso na sinasamba ng tao, bukod sa kanya, itong lahat ay hindi karapat dapat sambahin at huwad na Diyos-Diyosan. Wala silang kakayahan lumikha kahit nalangaw. Kahit na napakaliit na nilikha, wala silang kakayahan. So bakit natin sasambahin sila? Bakit hindi na lang sasambahin mo yung nag-iisang Panginoon at Diyos? Okay. Ang susunod na sinabi ng Allah, sabi niya, Allahus Samad. Si Allah ay Samad. Ang ibig sabihin ng Samad, ganap. Ganap ang kanyang kapangyarihan, lahat ganap. Wala siyang pangangailangan sa kanyang nilikha. Wala siyang pangangailangan sa kanyang mga alipin. Bagkos ang mga nilikha, ang silang may pangangailangan sa Diyos, silang may pangangailangan sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat ng nilikha, kahit lahat ng tao maniwala sa kanya, hindi madadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Ganap ang kanyang kapangyarihan. Kahit lahat naman ay tumalikod sa pananampalataya, kahit lahat ng tao susuway sa kanya, susuway sa Panginoon, hindi mababawas ng kanyang kapangyarihan. Allahu samad. Tayong mga nilikha ang may pangangailangan sa kanya. Kaya, doon ka humingi sa kanya ng tulong. Siya ang sambahin mo. Huwag kang sumamba sa bagay na hindi nagdudulot ng kabutihan at hindi nagdudulot ng kasamaan. Ni mga pagsalita, hindi nakakapagsalita, hindi makakasagot, yung mga ribulto, mga santo, hindi nakakapagsalita. Bakit mo sasambahin? Ikaw ang umukit, ikaw ang gumawa, tao ang gumawa, ibinibenta, tapos sasambahin mo. Ganun ba ang Panginoon? Okay. Ang susunod na verse, sabi ng Panginoong Allah, sabi niya doon sa una, Kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Hindi siya nagkaanak. So ito na ang sagot, tuwirang kasagutan sa mga nag-aangkin na meron daw anak ang Panginoon. Wal-iyadu billah. Nagsasabing may anak ang Diyos. So wala, sinabi mismo.
1: At inyong maalaman ng anumang labing yaman ng digmaan na inyong napakinabang. Katotohanan, ang isang lima, one-fifth nito ay nakatalaga kay Allah at sa sugo at sa mga malalapit na kamag-anak ng sugo na si Muhammad at gayon din sa mga ulila, sa mga naghihikahos na nagpapalimos at sa mga naglalakbay na kinapos ng panustos sa daan. Kung kayo ay nagsisampalataya kay Allah at naniwala sa mga bagay na aming ipinanawag sa aming alipin na si Muhammad sa araw ng pamantayan, sa pagitan ng tama at mali, at sa araw ng ang dalawang lakas o pangkat ay magtagpo sa digmaan ng Badr, at si Allah ay may kapangyarihang gumawa ng lahat ng bagay. At gunitain ng kayo na mga sandatahang Muslim ay nasa gilid ng lambak na malapit sa Madina, at sila na mga kaaway ninyo ay nasa kabilang ibayo, at ang mga pulutong ng naglalakbay na nangangalakal na pinamumunuan ni Abu Sufyan ay nasa lugar na mababa sa inyo, sa banda ng pulang dagat o sa Red Sea. Kahimat kayo ay gumawa ng magkasanib na pagtatagpo upang magkita. Katiyakang kayo ay mabibigo sa inyong pakikipagtagpo dahil kayo ay hindi magkikita. Datapot kayo ay nagtagpo upang may isa katuparan ni Allah ang bagay na naitalaga na sa kanyang karunungan. Nayaong mga naglaho dahilan sa kanilang pagtatakwil sa pananampalataya ay maglaho ng salig sa maliwanag na katibayan, at yaong mga namuhay sa pananampalataya ay mamuhay ng salig sa maliwanag na katibayan, at katiyakan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At gunitain ng sila na mga kaaway ay pamalas ni Allah sa iyo sa pamagitan ng iyong panaginip na kakaunti lamang ang kanilang bilang upang kayo ay magkaroon ng lakas ng loob. Kung kanyang ipinakita sila na marami, katiyakan kayo ay mawawalan ng lakas ng loob, at katiyakan kayo ay magtatalo-talo sa paggawa ng pasya na ituloy ang digmaan. Datapwat iniligtas kayo ni Allah, katiyakan siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib o puso. Siya ang ganap na nakakaalam kung ano ang nasa mga dibdib. At kunitain ng inyong makatagpo ang mga sandatahan ng mga hindi sumasampalataya sa araw ng digmaan ng Badr, kanyang ipinakita sila sa inyo na kakaunti lamang sa inyong paningin at ginawa rin niya na kakaunti kayo sa kanilang paningin upang may isa katuparan ni Allah ang isang bagay na naitakda sa kanyang kaalaman na mangyayari at kay Allah ang lahat ng mga bagay ay magbabalik upang pagpasyahan. O kayong nagsisisampalataya, kung inyong makatagpo ang pangkat ng mga kaaway, tumindig kayo ng matatag laban sa kanila at alalahanin ng higit ang pangalan ni Allah o kapwa sa dila at isipan upang kayo ay maging matagumpay. At sundin ninyo si Allah at ang kanyang sugo at huwag kayong makipagtalo sa isa't isa. Baka kayo ay mawalan ng tapang at inyong lakas ay mapalis at maging matiyaga. Katotohanan si Allah ay kakampi ng mga matsitsyaga na nananampalataya. At huwag maging katulad ng mga tao, ang mga musyrik o pagano, na lumabas sa kanilang tahanan o bayan nang may pagmamataas at upang mamasdan lamang ng mga tao at upang humadlang sa mga tao tungo sa landas ni Allah. At si Allah ay ganap na nakatatalo sa lahat ng kanilang ginagawa. At gunitain ng si Satanas ay gumawa na ang kanilang masasamang gawa ay magiging kalugod-lugod sa kanila at nagsabi, walang sinuman sa sangkatauhan ang makakapanaig sa inyo sa araw na ito sa digmaan ng Badr at katotohanan ako ang inyong tagapangalaga. Datapwat ng ang dalawang puwersa o sandatahan ay mangkamala sa isa't isa. Siya ay tumalilis at nagsabi, katotohanan ako ay walang kinalaman sa inyo. Katotohanan ng aking nakikita ay hindi ninyo nakikita. Katotohanan, ako si Satanas ay nangangamba kay Allah sapagkat si Allah ay mahigpit sa kaparusahan. Nang ang mga mapagkunwari at sila na ang kanilang puso ay may karamdaman ng pagmamataas at kawalan ng pananalig ay nagsabi, ang mga taong ito na Muslim ay nadaya ng kanilang pananampalataya. Datapot ang hindi nila batid, sino mang maglagay ng kaniyang pagtitiwala kay Allah, katiyakang si Allah ay sukdul sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. At kung inyo lamang mapagmamasdan, kung ang mga anghel ay kumukuha ng kaluluwa ng mga hindi sumasampalataya sa kanilang kamatayan, sila ay humahampas sa kanilang mukha at likuran na nagsasabi, lasapin ninyo ang kaparusahan ng naglalagablab na apoy. Ito'y dahilan sa mga ginawa ng inyong mga kamay at katotohanan si Allah ay makatarungan sa kanyang maalipin. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng mga pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nauna sa kanila. Kanilang itinakwil ang ayat o mga katibayan, tanda, kapahayagan o aral ni Allah. Kaya't pinarusahan sila ni Allah dahilan sa kanilang kasalanan. Katotohanan si Allah ay ganap na malakas ang mahigpit sa kaparusahan. Ito'y sa dahilang hindi babaguhin ni Allah ang pabor o biyaya ng kanyang ipinagkaloob sa isang lipon ng mga tao hangkat hindi nila binabago kung ano ang nasa kalooban nila. At katotohanan si Allah ay ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. Ang kanilang pag-uugali ay katulad ng pag-uugali ng mga tao ni Paraon at ng mga nangauna sa kanila. Sila ay nagpabulaan sa ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan ng kanilang Panginoon. Kahit aming winasak sila dahilan sa kanilang kasalanan at aming nilunod ang mga tao ni Paraon sapagkat silang lahat ay zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at mapaggawa ng kamalian o buktot. Katotohanan, ang pinakamasama sa lahat ng nabubuhay na nilalang sa paningin ni Allah ay mga hindi sumasampalataya. Sa kaisahan ni Allah na sumasamba sa iba maliban pa sa Kanya, nagtatakwil sa mga sugo at hindi naniniwala sa kasulatan. Kaya't sila ay hindi na mananampalataya. Sila yaon na inyong ginawa ng kasunduan datapot sinisira nila ang kanilang kasunduan sa bawat panahon at sila ay hindi nangangamba kay Allah. Kaya't kung ikaw o Muhammad ay nakapangibabaw sa kanila sa labanan, sila ay inyong parusahan ng matindi upang inyong mapalis ang mga nagtataguyod sa kanila upang sa gayon sila ay magkamit dito ng aral. Kung ikaw o Muhammad ay nangangamba sa kataksilan mula sa sinumang pangkat, yung ibalik, alalaong baga, pawalang bisa ang inyong kasunduan sa kanila upang ito ay maging patas na wala ng kasunduan sa inyong pagitan, ikaw at sila. Katotohanan si Allah hindi nalulugod sa mga traidor. At huwag mag-akala ang mga hindi sumasampalataya na sila ay makakalampas o makakatakas sa kaparusahan. Katotohanan hindi nila magagawang iligtas ang kanilang sarili sa kaparusahan ni Allah. At magsipaghanda kayo para sa kanila na hindi nananampalataya ng lahat ninyong magagawa ng inyong lakas. Kasama ang mga kabayo ng digmaan, kasama ang iba pang mapamuksang sandata upang takutin ang kaaway ni Allah at inyong kaaway at mga iba pa na hindi ninyo nalalaman subalit na babatid ni Allah at ang anumang inyong gugulin sa kapakanan ni Allah ay babayaran sa inyo at kayo ay hindi pakikitunguhan ng walang katarungan. Datapot kung sila ay humilig sa kapayapaan, humilig din kayo rito at inyong ilagay ang pagtitiwala kay Allah. Katotohanan siya ang ganap na nakakarinig, ang ganap na maalam. At kung sila ay magnais na kayo ay dayain, kung gayon, katotohanan si Allah ay sapat na bilang tagapangalaga para sa inyo. Siya ang nagtataguyod sa iyo sa pamamagitan ng kanyang tulong, gayon din sa mga sumasampalataya. At kanyang pinag-isa ang kanilang mga nananampalataya at kanyang pinag-isa ang kanilang puso upang maging malapit sila sa isa't isa sa pagmamahalan, pagtutulungan at pagkakapatiran. At kung iyumang gugulin ang lahat ng nasa kalupaan, hindi mo magagawa na pag-isahin ang kanilang puso datapwat si Allah ang nagbibigay ng pagkakaisa sa kanila. Katiyakang siya ang ganap na makapangyarihan, ang tigib ng karunungan. O Propeta Muhammad, sapat na sa iyo si Allah, gayon din sa kanila na sumusunod sa iyo ng mga sumasampalataya. O Propeta Muhammad, papag-alabin mo ang mga sumasampalataya na makipaglaban. Kung mayroong 20 matimtiman o matityaga at matatag sa lipon ninyo, kanilang magagapi ang 200 sa lipon nila. At kung mayroong 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 1,000 hindi sumasampalataya sapagkat sila na hindi sumasampalataya ay mga tao na hindi nakakaunawa ng tulong at pagtataguyod na ipinagkaloob ni Allah sa mga sumasampalataya. Sa gayon, ay pinagaan ni Allah ang iyong tungkulin sapagkat batid niya na may kahinaan sa inyo. Kaya't kung mayroon sa inyo na 100 matimtiman o matityaga at matatag, kanilang madadaig ang 200 na hindi sumasampalataya. At kung mayroong 1,000 sa inyo, kanilang madadaig ang 2,000 sa lipon nila sa kapahintulutan ni Allah. At si Allah ay kasama ng mga matimtiman sa pamamagitan ng kanyang kaalaman at pagtataguyod sa kanila. Hindi isang katampatan sa isang propeta na siya ay magkaroon ng mga bihag, ng digmaan at pakawalan dahil sa pantubos hanggat siya ay hindi nakakagawa ng malaking pagpatay sa lipon ng kanyang mga kaaway sa kalupaan. Kayo o mga Muslim ay naghahangad ng makamundong bagay, alalaong baga ang salapi bilang pantubos sa pagpapalaya ng mga bihag. Datapot si Allah ay naghahangad sa inyo ng kabilang buhay at si Allah ay sukdol sa kapangyarihan ang tigib ng karunungan. Kung ito, alalaong baga, ang pagpapalaya ng bihag matapos magbayad ng pantubos ay hindi lamang dati ng pinagpasyahan o itinadhana ni Allah, isang matinding kaparusahan na sana ang daratal sa inyo dahilan sa inyong ginawa. Kaya't inyong gamitin o pakinabangan kung ano man ang inyong nakuhang labing yaman ng digmaan bilang mabuti at pinahihintulutan at mangamba kayo kay Allah. Katiyakang si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O propeta, sabihin mo sa mga bihag na nasa pag-ingat ng iyong kamay tungkol sa mga pantubos na nakuha sa kanila. Kung mababatid ni Allah ang anumang mabuti sa inyong puso, siya ay magkakaloob sa inyo ng bagay na higit na mabuti kaysa mga nakuha sa inyo. At kanyang patatawarin kayo, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At kung sila ay nagnanais na ikaw o Muhammad ay pagkaluno, noon pa mang una ay pinagkaluno na nila si Allah. Kaya't ikaw ay binigyan niya ng lakas o tulong na matalo sila, at si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Katotohanan ang mga nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makka at nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at ng kanilang buhay o sarili sa kapakanan ni Allah, sila ang mujrimun o mga nagsilikas. Gayun din ang mga nagbigay sa kanila ng silungan o matitirhan at tulong, sila ang mga ansor sa Madina. Sila ang magkakapanalig sa isa't isa. At ang mga nagsisampalataya na hindi nagsilikas, nakasama ka o Muhammad, ikaw ay walang pananagutan sa kanila. Napangalagaan sila hanggat sila ay hindi lumilikas, datapwat kung sila ay nananawagan sa inyo sa pananampalataya upang sila ay tulungan. Ito ay inyong katungkulan na tulungan sila, maliban na lamang kung ito ay laban sa mga tao na mayroon kayong pinagkasunduan ng pakikianib. At si Allah ang ganap na nakamamasid ng inyong ginagawa. At ang mga hindi sumasampalataya ay magkakatuwang sa isa't isa. At kung kayo o mga Muslim na sama-sama sa buong daigdig ay hindi gumawa nito, alalaong baga hindi naging magkakaanib bilang nagkakaisang lipon na may isang khalifa o isang pinunong Muslim sa buong mundo ng mga Muslim. Nagawing magtagumpay ang pananampalataya ni Allah at ipagbubunye ang kanyang kaisahan, ay magkaroon ng fitna o pagsamba sa Diyos-Diyosan o digmaan, labanan, pang-api, kasiphayuan at pagsubok sa kalupaan at isang malaking kabuktutan at kasamaan ng paglitaw ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila na nagsisampalataya at lumikas o ng ibang bayan sa Makka at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah, gayon din ang mga nagbigay sa kanila ng masisilungan at tulong, ang mga ansar o Muslim sa Madina. Sila nga ang tunay na nanampalataya sa kanila ang kapatawaran ni Allah at masaganang panustos sa paraiso. At sila na nagsisampalataya pagkaraan nito, ang unang paglikas ng mga Muslim at lumikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah na kasama ninyo, sila ay kabilang sa inyo. Datapot yung magkakamag-anak sa dugo ay higit na may karapatan hinggil sa pamana ayon sa kautusan na itinalaga ni Allah. Katotohanan si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng bagay. Surah At-Tawbah. Ito ay isang pagpapahayag ng kalayaan o kawalan ng pananagutan sa lahat ng mga katungkulan mula kay Allah at sa kanyang sugo, sa mushrikun o mga mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah, na sa kanila kayo mga Muslim ay gumawa ng kasunduan. Kaya't magsipaglakbay kayo ng malaya o mushrikun sa loob ng 4 na buwan ayon sa inyong nais sa buong kalupaan, datapwat inyong maalaman na kayo ay hindi makatalilis sa kaparusahan ni Allah, at si Allah ay magpapawalang dangal sa mga hindi sumasampalataya. At isang pagpapahayag mula kay Allah at ng kanyang sugo sa sangkatauhan sa araw ng mas dakilang pilgrimahe, ang 10 ng Dhulhijjah, ang 12 buwan ng kalendaryong Islamiko, na si Allah at ang kanyang sugo ay malaya, walang pananagutan sa lahat ng mga katungkulan sa musyrikun o mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, alalaong baga. Si Allah at ang kanyang sugo ay nagpapawalang saysay ng kasunduan sa mga pagano, kaya't kung kayo o musyrikun ay magsipagtika, ito ay higit na mabuti sa inyo, datapwat kung kayo ay magsitalikod. Kung gayon, inyong maalaman na kayo ay hindi makakatalilis sa kaparusahan ni Allah at magbigay ng balita o Muhammad sa mga hindi sumasampalataya ng isang kasakit-sakit na kaparusahan. Maliban sa musyrikun na mayroon kayong kasunduan at hindi nagbigay sa inyo ng pagkabigo sa anuman, gayon din sila ay hindi nagtaguyod sa sinuman na laban sa inyo. Kaya't inyong toparin ang inyong kasunduan sa kanila hanggang sa katapusan ng takdang araw. Katiyakan si Allah ay nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. At kung ang sagradong buwan, ang 1, 7, 11 at 12 buwan ng kalendaryong Islamiko ay matapos, kung gayon, inyong patayin ang musyrikun kahit saan ninyo matagpuan sila. Inyong bihagin sila at salakayin at maghanda kayo para sa kanila sa lahat at bawat lugar ng pagtambang. Datapwat kung sila ay magtika at mag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa kung gayon hayaang sila ay humayo sa kanilang patutunguhan, katotohanan si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. At sino man sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah, ang humingi ng inyong pangangalaga, kung gayon, inyong gawaran siya ng pangangalaga upang kanyang marinig ang salita ni Allah, ang Quran. At iyong samahan siya sa lugar na siya ay magiging ligtas, sapagkat sila ay mga tao na walang kaalaman. Paano baga magkakaroon ng isang kasunduan kay Allah at sa kanyang sugo sa musyrikun o mapagsamba sa maraming Diyos-Diyosan pagano hindi nananalig sa kaisahan ni Allah? Maliban sa kanila na gumawa ng kasunduan sa inyo roon sa Masjid al-Haram o bahay dalanginan sa Makkah noong panahon ng kasunduan sa Hudaybiyah, habang sila ay matapat sa inyo, maging matapat din kayo sa kanila. Katotohanan si Allah ang nagmamahal sa al-muttaqun, mga matimtiman, at matutuwid na mananampalataya kay Allah. Paano kayang magkakaroon ng gayong kasunduan sa kanila? Dahil sa nang kayo ay magahis nila, sila ay hindi nagsaalang-alang sa inyong pinagsamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan sa inyo. Sa mga gandang salita na galing sa kanilang bibig, ay kanilang napapahinuhod kayo, datapwat ang kanilang puso ay umaayaw sa inyo, at ang karamihan sa kanila ay fasiqun o mapaghimagsik at palasway kay Allah. At kanilang ipinagpalit ang ayat, mga katibayan, talata, aral, tanda, kapahayagan at iba pa ni Allah sa isang maliit na pakinabang at hinadlangan nila ang mga tao tungo sa kanyang landas. Tunay na kasamaan ang kanilang ginagawa. Hindi nila pinahahalagaan ng sumasampalataya sa alang-alang ng pagsasamahan, maging ito man ay sa pagkakamag-anak o sa kasunduan, sila nga ang mga lumalabag. Datapwat kung sila ay magsisi at mag-alay ng salah o takdang pagdarasal ng mahinusay at magbigay ng zaka o katungkulang kawanggawa, kung gayon, sila ay inyong mga kapatid sa pananampalataya. Sa gayong paraan, ay aming ipinapaliwanag ang ayat o mga katibayan, talata, aral, tanda o kapahayagan at iba pa ng masusi sa mga tao na nakakaalam. Datapot kung sila ay sumira sa kanilang mga pangako o sumpa matapos ang kasunduan at tuligsain ang inyong pananampalataya o relihiyon ng may pag-ayaw at pamimintas kung gayon inyong labanan ang mga pinuno na walang pananalig o mga pinuno ng Quraysh o mga pagano ng Makkah sapagkat katiyakan ang kanilang pangako o sumpa ay walang halaga sa kanila upang sila ay tumigil sa masasamang gawa. Hindi ba ninyo lalabanan ang mga tao na sumira sa kanilang pangako o mga pagano ng Makkah at naghahangad na ipatapon ang sugo samantalang una silang sumalakay sa inyo? Natatakot ba kayo sa kanila? Si Allah ay may higit na karapatan na siya ay inyong pangambahan kung kayo ay nananampalataya. Makipaglaban kayo sa kanila upang si Allah ay magparusa sa kanila sa pamamagitan ng inyong mga kamay at pawalang dangal sila at kayo ay gawaran niya ng tagumpay laban sa kanila at upang bigyang kasiyahan ang dibdib ng mga tao na sumasampalataya. At upang mapawi ang pagkagalit ng mga sumasampalataya sa kanilang puso at si Allah ay tumatanggap ng pagsisisi ng sino mang kanyang naisin. Si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Napag-akala ba ninyo na kayo ay hahayang nag-iisa samantalang hindi pa nasusubukan ni Allah ang mga nasa lipon ninyo na nakikipaglaban at hindi kumuha ng mga katulong, tagapayo at kasangguni mula sa mga hindi sumasampalataya o mga pagano, maliban pa kay Allah at sa kanyang sugo at ng mga sumasampalataya, si Allah ay ganap na nakatatalos ng inyong ginagawa. Hindi isang katampatan sa mushrik o mapagsamba sa Diyos-Diyosan o pagano ang mga laga ng mga masjid o tahanan ni Allah. Alalaong baga, ang magdasal at sumamba kay Allah dito ay mga siwa sa kalinisan at mga gusali rito. Habang sila ay saksi sa kanilang sarili ng kanilang kawalan ng pananampalataya, ang mga gawain nila ay walang saysay at sapoy sila mananahan. Ang mga masjid o tahanan ni Allah ay pangangasiwaan lamang ng mga sumasampalataya kay Allah. At sa huling araw na nagsisipag-alay ng sala o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawanggawa at walang pinangangambahan maliban lamang kay Allah. Sila ang mga inaasahan na nasa tunay na patnubay. Napag-akala ba ninyo ang pagbibigay ng tubig na may inom sa nagpipilgrimahe o nagpipiregnasyon at naangasiwa sa Al-Masjid al-Haram, tahanan ni Allah sa Makkah, ay katumbas sa halaga ng mga sumasampalataya kay Allah at sa huling araw at nakikipaglaban sa kapakanan ni Allah? Sila ay hindi magkatulad sa paningin ni Allah at si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na zalimun o mapagsamba sa Diyos-Diyosan, mapaggawa ng kamalian, buktot at tampalasan. Sila na sumasampalataya at nagsilikas at nakipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at buhay ay higit na mataas antas sa paningin ni Allah at sila nga ang matatagumpay. Ang kanilang Panginoon ay nagbibigay sa kanila ng masayang balita ng isang habag mula sa kanya at siya ay nalulugod sa kanila at sa kanila ang halamanan o paraiso. Naririto ay walang hanggang ligaya. Magsisipanirahan sila rito magpakailanman. Katotohanan na kay Allah ang malaking gantimpala. O kayong nagsisisampalataya, huwag ninyong tangkilikin bilang awliya o tagapagtaguyod at tagapagtangkilik ang inyong ama at inyong mga kapatid kung kanilang higit na pinahahalagaan ang kawalan ng pananalig kaysa pananampalataya. At sinuman sa inyo ang tumangkilik sa kanila, kung gayon siya ay isa sa zalimun, mapaggawa ng kamalian, buktot o buhong. Ipagbadya kung ang inyong ama, ang inyong mga anak, ang inyong mga kapatid, ang inyong mga asawa, ang inyong mga kamag-anak, ang kayamanan na inyong kinita, ang mga kalakal na pinangangambahan ninyo ang pagkalugi, at sa mga tahanan na labis ninyong kinagigiliwan, ay higit na mahalaga sa inyo kaysa kay Allah at sa kanyang sugo at ang pakikipaglaban sa kanyang kapakanan. Kung gayon, kayo ay maghintay hanggang sa ibaba ni Allah ang kanyang kapasyahan o pagpaparusa. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na al-fasiqun, mga mapaghimaksik, palasway kay Allah. Katotohanan si Allah ay naggawad sa inyo ng tagumpay sa maraming labanan. At sa araw ng labanan sa Hunain, nang kayo ay magbubunyi sa marami ninyong bilang, datapot kayo ay walang napakinabang na anuman, at ang lupain sa kanyang ganap na kalawakan ay makitid para sa inyo. At makaraan, kayo ay nagsiurong na tumatalilis. At pagkaraan nito, ay pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kahinahunan, kapayapaan, katahimikan at kaaliwalasan sa kanyang sugo na si Muhammad at sa mga sumasampalataya, at nagpapanawag siya ng puwersa, mga anghel na hindi ninyo nakikita, at pinarusahan nila ang mga hindi sumasampalataya. Ito ang kabayaran ng mga hindi sumasampalataya. At pagkaraan nito, si Allah ay tatanggap ng pagtitika o pagbabalik loob sa kanya ng sinumang kanyang mapusuan, at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. O kayong nagsisampalataya sa kaisahan ni Allah at naniniwala sa kanyang sugong si Muhammad, katotohanan ang mga mushrik, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah at sa pahayag ni Muhammad, ay najasun o hindi dalisay, kaya't huwag silang hayaan na makalapit sa Al-Masjid Al-Haram, tahanan ni Allah sa Makkah. Matapos ang taong ito, alalaong baga, huwag silang hayaan na magsagawa rito ng Hajj at Umrah. At kung kayo ay nangangamba sa kahirapan, si Allah ang magbibigay ng yaman sa inyo kung kanyang naisin mula sa kanyang kasaganaan. Katotohanan si Allah ay ganap na maalam ang tigib ng karunungan. Makipaglaban kayo sa kanila na hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sa mga hindi nagbabawal sa bagay na ipinagbabawal ni Allah at ng kanyang sugo, at sila na hindi tumatanggap sa pananampalataya ng katotohanan, ang Islam, mula sa lipon ng pinagkalooban ng kasulatan, o ang mga Hudyo at Kristiyano, hanggang sila ay magbayad ng jizya o isang ori ng buwis bilang proteksyon sa mga hindi Muslim nang may pagsang-ayon habang sila ay nagpapakumbaba. At ang mga Hudyo ay nagsasabi, si Isra ay anak ni Allah. At ang mga Kristiyano ay nagsasabi, ang Mesiyas ay anak ni Allah. Ito ang ibinabadya ng kanilang bibig. Sila ay nagsisigaya sa mga sinasabi ng mga hindi nananampalataya noong panahong sinauna. Ang sumpa ni Allah ay sa kanila. Paano silang napaligaw ng malayo sa katotohanan? Sila ang mga Hudyo at Kristiyano ay tumangkilik sa kanilang mga Rabbi, maalam na tao sa relihiyon, at kanilang mga munako o pare bilang kanilang Panginoon, maliban pa kay Allah, sa pamamagitan ng pagsunod sa kanila sa mga bagay na ginawa nilang pinahihintulutan o hindi pinahihintulutan ayon sa kanilang pagnanasa na hindi ipinag-utos ni Allah, at sila rin ay magtataguri bilang kanilang Panginoon, ang Mesiyas, ang anak ni Maria, samantalang sila na mga Hudyo at Kristiyano ay pinag-utusan sa Torah, mga batas at ebanghelyo na tanging sumamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. La ilaha illa huwa, wala nang iba pang Diyos na karapat dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya. Ang kapurihan at kaluwalhatian ay sa Kanya, higit siyang dakila. sa lahat ng mga katambal na itinataguri sa pagsamba sa Kanya. Sila ang mga hindi sumasampalataya. Ang mga Hudyo at Kristiyano ay nagnanais na palisin ang liwanag o relihiyon ni Allah sa pamamagitan ng kanilang bibig. Datapwat si Allah ay higit na magpapahintulot nito. Malibang ang kanyang liwanag o relihiyon ay maging ganap. Kahit na ang kafirun, mga hindi sumasampalataya, ay mamuhi rito. Siya si Allah ang nagsugo ng kanyang sugo na si Muhammad nang may patnubay at tunay na relihiyon, ang Islam, upang gawin niya itong mangibabaw sa lahat ng mga pananampalataya o relihiyon, kahit na ang mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano, walang pananalig sa kaisahan ni Allah at iba pa, ay mamuhi rito. O kayong nagsisampalataya, katotohanang marami sa mga Hudyong Rabbi, maalam sa relihiyon at mga Kristiyanong munako o pari, ang nagpapasasa sa kayamanan ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kabulaanan o kawalang katarungan at humadlang sa kanila tungo sa landas ni Allah, alalaong baga sa Islam, at sila ay nagtitinggal ng ginto at pilak, ang alkanz, ang pera na hindi pinagbayad ng zaka o katungkulang kawang gawa at hindi gumugugol nito tungo sa landas ni Allah, ipagbadya sa kanila ang kasakit-sakit na kaparusahan. Nasa araw na ang alkanz, salapi, ginto at pilak at iba pa, na ang zaka, katungkulang kawang gawa rito, ay hindi pinagbayad, ay painitin sa apoy ng impyerno, at ito ay tatatak sa kanilang noo, at sa kanilang tagiliran, at sa kanilang likod, at ipagbabadya sa kanila, ito ang kayamanan ng inyong itinago sa inyong sarili. Ngayon, inyong lasapin ang inyong inimpok. Katotohanan ang bilang ng mga buwan kay Allah ay 12 buwan o 1 taon. Ito ang itinalaga ni Allah sa araw na kanyang nilikha ang mga kalangitan at kalupaan, kabilang dito ang 4 na sagrado o banal, alalaong baga, ang 1, ang 7, ang 11 at 12 at 12 buwan ng kalendaryong Islamiko. Ito ang tunay na pananampalataya. Kaya't huwag ninyong ipalungi ang inyong sarili rito at makipaglaban kayo laban sa mushrikun o mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, pagano walang pananalig sa kaisahan ni Allah ng sama-sama. Kung paano rin sila ay nakikipaglaban sa inyo ng sama-sama, datapot inyong maalaman na si Allah ay kasama o tagapagtangkilik ng muttaqun, mga matintiman at matutuwid na mananampalataya. Katotohanan ng pagpapaliban o ang paghihigpit sa mga banal na buwan ay isang karagdagan sa kawalan ng pananalig. Nasa pamamagitan nito, yung mga hindi nanampalataya ay lalo pang humantong sa pagkaligaw, sapagkat ginawa nila itong pinahihintulutan o marapat sa 1 taon at hindi pinahihintulutan o hindi marapat sa 2 taon upang ito ay bumagay sa bilang ng mga buwan na ginawang hindi pinahihintulutan ni Allah, at sa gayon ay maging pinahihintulutan ang ginawa ni Allah na hindi pinahihintulutan. Ang kasamaan ng kanilang mga gawa ay nagiging kalugod-lugod sa kanila, at si Allah hindi namamatnubay sa mga kafir o walang pananampalataya. O kayong nagsisisampalataya, ano ang nangyayari sa inyo nang kayo ay pagsabihan ng pumaroon sa kapakanan ni Allah, alalaong baga, sa jihad, ang banal na pakikipaglaban para kay Allah? Kayo ay mahigpit na kumakapit sa kalupaan. Kayo baga ay nalulugod sa buhay na ito kaysa kabilang buhay. Datapwat kakaunti lamang ang kasiyahan ng buhay sa mundong ito kung ihahalin tulad sa kabilang buhay. Kung kayo ay hindi paparoon, siya ay magpaparusa sa inyo ng isang kasakit-sakit na kaparusahan at kanyang papalitan kayo ng ibang tao at siya hindi ninyo mabibigyan ng ano pamang kapinsalaan, at si Allah ay makagagawa ng lahat ng bagay. Kung siya, si Muhammad, ay hindi ninyo tutulungan, ito ay hindi mahalaga, sapagkat katotohanan siya ay tinulungan ni Allah nang ang mga hindi sumasampalataya ay nagtaboy sa kanya sa labas. Ang pangalawa sa dalawa, nang sila, si Muhammad at Abu Bakr, ay nasa loob ng nyungib. At kanyang sinabi sa kanyang kasama na si Abu Bakr, "Huwag kang malumbay o mangamba, katotohanan si Allah ay kasama o tagapagtangkilik natin." At pinanawag ni Allah ang kanyang sakina o kapanatagan, kahinahunan o kapayapaan at katiwasan sa kanya. At kanyang tinulungan siya sa puwersa ng maanghel na hindi ninyo nakikita, at ginawa niya ang salita ng mga hindi nananampalataya na pinakamababa o walang halaga, natapwat ang salita ni Allah ang higit na naging mataas o tampok, at si Allah ang sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Magsihayo kayo, kahimat kayo ay magaan, alalaong baga, malusog, bata, mayaman, maginhawa at iba pa, o may kabigatan, alalaong baga, may sakit, matanda, mahirap, hindi madali at iba pa. Kayo ay makipaglaban sa kapakanan ni Allah sa pamamagitan ng inyong kayamanan at inyong sarili. Ito ay higit na mainam sa inyo kung inyo lamang nalalaman. Kung ito ay sa lamang dagliang pakinabang o labing yaman na nasa kanilang harapan at isang maginhawang paglalakbay, sila ay susunod sa inyo. Subalit ang layo ng paglalakbay sa Tabuk ay mahaba o malayo sa kanila. At sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah, "Kung kaya lamang namin, katiyakang kami ay sumama na sa inyo." Sila ang nagwasak sa kanilang sarili at nababatid ni Allah na sila ay mga sinungaling. Naway patawarin ka o Muhammad ni Allah. Bakit sila ay iyong pinayagan na manatili at maiwan? Sana ipinagpilitan mo ang tungkol sa iyong ipinag-uutos na sila ay tumungo sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, hanggat hindi naging malinaw sa iyo kung sino ang mga nagsasabi ng katotohanan at iyong maalaman kung sino ang mga sinungaling. Sila na sumasampalataya kay Allah at sa huling araw ay hindi hihingi ng inyong pahintulot upang sumama sa pakikipaglaban sa jihad sa pamamagitan ng kanilang ari-arian at kanilang buhay, at si Allah ang ganap na nakakaalam ng muttaqun, mga matimtiman at matutuwid na mananampalataya. Sila lamang ng mga hindi sumasampalataya kay Allah at sa huling araw, at sila na ang puso ay nag-aalinlangan. Ang hihingi ng iyong pahintulot upang hindi makabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, at sila sa kanilang pag-aalinlangan ay nag-aatubili. At kung sila ay tunay na nagnanais na sumama sa labanan, katiyakang sila ay gagawa ng ilang paghahanda para rito. Natapwat si Allah ay tutol na sila ay isugod, kaya't kanyang ginawa na maiwan sila, at ito ang winika sa kanila. Maupo kayo na kasama ang mga nakaupo sa kanilang tahanan. At kung sila man ay nagsihayo patungo sa labanan na kasama ninyo, sila ay walang maidadagdag sa inyo, maliban lamang sa kaguluhan. At sila ay nagsisipagmadali sa gitna ninyo, sa pagkakalat ng kabuktutan, at nagtatanim ng panunulsol laban sa isa't isa sa inyo. At mayroon sa inyong lipon ang mangyayaring makinig sa kanila, at si Allah ang ganap na nakakaalam sa zalimun, mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at mapaggawa ng kamalian, tampalasan o buktot. Katotohanan sila ay nagbalak ng panunulsol laban sa isa't isa noon pa man, at nagpalala ng mga pangyayari para sa inyo hanggang ang katotohanan ay dumatal at kautusan ni Allah. Alalaong baga, ang tagumpay ay lumitaw habang ito ay kanilang inaayawan. At sa lipon nila ng mga munafik ay mayroong nagsasabi, "Ako ay iyong payagan na manatili sa aking tahanan, alalaong baga, na huwag mapabilang sa jihad o banal na pakikipaglaban para kay Allah, at ako ay huwag mong ilagay sa pagsubok. Walang alinlangan na sila ay nahulog sa pagsubok, at katotohanan ng impyerno ang papaligid sa mga hindi sumasampalataya. Kung ang magandang bagay ay dumatal sa iyo, O Muhammad, ito ay nakapagpapalumbay sa kanila, datapwat kung napinsalaan ang sumapit sa iyo, sila ay nagsasabi, kami ay gumawa rito noon paman ng pag-iingat at sila ay tumatalikod na nagagalak. Ipagbadya, kahit kailan, walang anuman ang mangyayari sa amin maliban lamang sa itinadhana sa amin ni Allah. Siya ang aming Maula o Panginoon, tagapagtangkilik at tagapangalaga. At kay Allah, hayaan ng mga sumasampalataya ay magtiwala. Ipagbadya, kayo ba ay naghihintay sa amin sa anumang bagay maliban sa isa sa dalawang pinakamainam na bagay, ang pagiging martir o tagumpay? At kami ay naghihintay sa inyo na si Allah ay maggagawad sa inyo ng kaparusahan mula sa kanyang sarili o ng kaparusahan mula sa aming mga kamay. Kaya't magsipag-antabay kayo, kami ay nag-aantabay sa inyo. Ipagbadya, gumugulman kayo nang may pagkukusa o walang pagkukusa, ito ay hindi tatanggapin ni Allah mula sa inyo. Katotohanan kayo ay mga tao na lagi ng fasikun, mga mapaghimagsik, palasway kay Allah. At ano ang humadlang sa kanilang gastusin o tulong na maging katanggap-tanggap mula sa kanila, maliban lamang na sila na mga munafik ay hindi sumasampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad, at sila hindi pumaparoon sa pagdarasal maliban sa kalagayan ng pagiging tamad, at sila hindi gumugugol o nagbibigay ng kanilang tulong maliban lamang na sila ay may pagtutol sa kanilang kalooban. Kaya't huwag hayaan ang kanilang kayamanan o mga anak ay makintal sa iyong isipan, O Muhammad. Sila ay nagnanais lamang na sila ay parusahan. Si Allah ay nagnanais lamang na sila ay parusahan sa pamamagitan nito. Alalaong baga, ang kanilang kayamanan o mga anak sa buhay sa mundong ito at kanilang kaluluwa ay lumisan sa kanilang kamatayan, samantalang sila ay mga hindi nananampalataya. Sila ay nanunumpa kay Allah na katotohanan sila ay kapanalig ninyo, samantalang sila ay hindi mula sa lipon ninyo, ngunit sila ay mga tao na mapagkunhuri na natatakot na sila ay inyong mapatay. At kung sila ay makakatagpo ng isang silungan o mga yungib o anumang lugar na mapapasukan bilang kanlungan, sila ay patutungo roon na nagmamadali.
2: At ang ilan sa kanila ay pumupuna sa iyo, O Muhammad, tungkol sa pagbabahagi ng mga limos, sadaka o kawang gawa. Kung sila ay nabigyan ng bahagi nito, sila ay nalulugod. Subalit kung sila ay hindi nabigyan nito, inyong pagmalasin, sila ay sumisiklab sa galit. Kung sila lamang ay nagkaroon ng kasiyahan sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanila ni Allah at ng kanyang sugo, at sila ay nangusap, si Allah ay sapat na sa amin, si Allah ay magkakaloob sa amin ng kanyang kasaganaan at gayon din ng kanyang sugo, ng mga limos o tulong, katiyakan kami ay naghangad kay Allah na pagkalooban niya kami ng kanyang biyaya at kasaganaan. Katotohanan ang as-sadaqa, alalaong baga, ang zaka o katungkulang kawang gawa ay para lamang sa fukara o mga mahihirap at sa masakin o mga nangangailangan at sa mga nagtatrabaho upang malangap at mamahagi nito ang zaka, at sila na ang puso ay marapat maswato o wala ng pagtututol, ang mga bagong yakap sa Islam, at sa mga pagpapalaya ng mga bihag o alipin, at sa mga may pagkakautang, at para sa kapakanan ni Allah, alalaong baga para sa mujahidun, sila na nakikipaglaban sa banal na digmaan.

0: siya ay naniniwala sa lahat ng kanyang napapakinggan na sumasampalataya kay Allah at mayroong paniniwala sa mga sumasampalataya at isang habag sa kanila na naniniwala sa lipon ninyo. Ngunit sila na nanakit sa sugo ni Allah ay magkakaroon ng kasakit-sakit na kaparusahan. Sila ay nanunumpa sa ngalan ni Allah sa inyo na mga Muslim upang kayo ay malugod sa kanila. Datapot higit na katampatan na kanilang bigyang lugod si Allah at ang kanyang sugo na si Muhammad kung sila ay nananampalataya. Hindi baga nila nababatid na kung sino man ang tumutol at magpakita ng pagkapuot kay Allah at sa kanyang sugo, katiyakang sasakanya ang apoy ng impyerno upang siya ay manahan dito. Ito ang sukdulang pagkaaba. Ang mga mapagkunwari o munafik ay nangangamba na baka ang isang suro, kabanata ng Quran, ay mahayag na patungkol sa kanila, na nagtatambad sa kanila kung ano ang nasa kanilang puso, o ang panunuya at kawalan ng pananampalataya. Ipagbadya, mangutya kayo sa inyong nais. Katiyakang si Allah ay magbubunyag ng lahat ninyong pinangangambahan. At kung sila ay tatanungin mo, hinggil dito, sila ay magsasabi, kami ay nag-uusap lamang ng walang katuturan at nagbibiro. Ipagbadya, si Allah ba at ang kanyang ayat o mga talata at kapahayagan at ang kanyang sugo ay inyong kinukutya? Huwag kayong gumawa ng dahilan, kayo ay naging kafir o nawala ng pananampalataya dahilan sa inyong panunuya, matapos na kayo ay manampalataya. Kung aming patawarin ang iba sa inyo na humingi ng kapatawaran sa amin at nagsisi sa kanilang ginawa, aming parurusahan ang iba sa lipon ninyo sapagkat sila ay mujrimun o makasalanan at kriminal. Ang mga lalaking mapagkunwari at ang mga babaeng mapagkunwari ay magkatulad na uri o magkatukayo. Sila ay nanghihikayat sa mga tao ng al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam at nagbabawal sa mga tao tungo sa al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-uutos sa Islam at itinitikom nila ang kanilang mga kamay para pagbigyan at paggugol sa kapakanan ni Allah. Kanilang nakalimutan si Allah, kaya't sila rin ay kinalimutan niya. Katotohanan, ang mga munafik o mapagkunwari ay fasikun o mga mapaghimaksik at palasway kay Allah. Si Allah ay nangako sa mga lalaking mapagkunwari at sa mga babaeng mapagkunwari at sa mga hindi sumasampalataya ng apoy ng impyerno at dito sila ay mananatili magpakailanman. Ito ay sapat na sa kanila. Sila ay sinumpa ni Allah at sa kanila ang walang hanggang kaparusahan. Katulad ng mga nangauna sa inyo o mga mapagkunwari, na sila ay higit na malakas sa kapangyarihan at higit na sagana sa kayamanan at mga anak kaysa sa inyo. Sila ay pansamantalang nagsaya sa kanilang bahagi, kaya't pansamantala kayong magpakasaya sa inyong bahagi ng makamundong kasiyahan. Nakatulad din naman ng mga nangauna sa inyo na pansamantalang nagpakasaya sa kanilang bahagi ng makamundong kasiyahan. At kayo ay nalulong sa paglalaro at pagpapalipas ng oras sa pagsasabi ng kasinungalingan laban kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. Nakatulad din naman kung gaano nila nalulong sa paglalaro at pagpapalipas oras. Sila yaong ang mga gawa ay nawalan ng katuturan sa mundong ito. At sa kabilang buhay, sila ay mga talunan. Hindi baga nakarating sa kanila ang balita niyaong mga nangauna sa kanila? Ang mga pamayanan ni Noah at mga tribo ni Na'ad at Thamud, ang pamayanan ni Abraham at ang mga nagsisipanirahan sa Madian o Midian at mga bayan na winasak, alalaong baga ang pamayanan ni Propeta Lot na nagtamo sa kanilang sarili ng kaparusahan ni Allah. Ang kanilang mga sugo ay dumatal sa kanila na may maliwanag na katibayan, ngunit kanilang itinakwil ang mga sugo, kaya't sila ay sinakmal ng kaparusahan at hindi si Allah ang nagpalungi sa kanila, datapwat sila ang nagpalungi sa kanilang sarili. Ang mga lalaking sumasampalataya at mga babaeng sumasampalataya ay mga awliya, tagapagtangkilik, kapanalig, kaibigan o tagapangalaga sa isa't isa. Sila ay nagtatagubilin sa mga tao ng al-ma'ruf o paniniwala sa kaisahan ni Allah at pagsunod sa lahat ng mga ipinag-utos sa Islam at nagbabawal sa mga al-munkar o kawalan ng pananalig at paglabag sa lahat ng mga ipinagbabawal sa Islam. Sila ay nag-aalay ng kanilang sola o takdang pagdarasal ng mahinusay at nagbibigay ng zaka o katungkulang kawang gawa at sumusunod kay Allah at sa kanyang sugo. Si Allah ay magkakaloob ng kanyang habag sa kanila. Katotohanan si Allah ay sukdul sa kapangyarihan, ang tigib ng karunungan. Si Allah ay nangako sa mga lalaking sumasampalataya at sa mga babaeng sumasampalataya ng mga halamanan na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. At magagandang mansyon sa paraiso ng Adin, datapwat ang pinakadakilang kaligayahan, ang mainam na pagkalugod ni Allah, ito ang pinakamatayog na tagumpay. O Propeta Muhammad, makipaglaban ka sa mga hindi sumasampalataya at sa mga munafik o mapagkunuri at maging mabalasik laban sa kanila. At ang kanilang hantungan ay impyerno at tunay namang pagkasama-sama ang gayong hantungan. Sila na mga munafik ay nanunumpa sa ngalan ni Allah na sila ay hindi nagsabi ng anuman na pananakit at pangungutya laban kay Propeta Muhammad. Datapwat katotohanan sila ay nagsabi ng salita ng kawalan ng pananampalataya at sila ay muling nagbalik sa kawalan ng pananampalataya. Matapos na sila ay umakap sa Islam at sila ay nagpasya. Sa pakana na patayin si Propeta Muhammad na hindi nila naisakatuparan at sila ay hindi makahanap ng anumang dahilan upang gawin niya on, maliban na si Allah at ang kanyang sugo ay payamanin sila mula sa kanyang kasaganaan. Kung sila ay magtika o magbalik loob kay Allah, ito ay higit na mainam para sa kanila. Datapot kung sila ay magsitalikod, si Allah ay magpaparusa sa kanila ng kasakit-sakit na kaparusahan sa buhay sa mundong ito at sa kabilang buhay. At walang sinuman para sa kanila sa mundong ito ang kanilang magiging wali o tagapagtaguyod at tagapangalaga at tagapagtangkilik. At ang ilan sa kanila na ang mahihirap sa mga munafik o mapagkunwari ay gumawa ng kasunduan kay Allah na nagsasabi, kung ipinagkaloob niya sa amin ang kanyang kasaganaan, katotohanan kami ay magbibigay ng sadaka o zaka at kausang loob na kawang gawa tungo sa kapakanan ni Allah. At katiyakan kami ay mapapabilang sa lipon ng mga matutuwid. At nang sila ay gawaran niya ng kanyang kasaganaan, sila ay naging lubhang maramot o tumanggi na magbigay ng sadaka o zaka at kusang loob na kawang gawa at tumalikod na tumututol. Kaya't kanyang pinarusahan sila sa pamagitan ng paglalagay ng pagkukunwari sa kanilang puso hanggang sa araw na siya ay kanilang kakaharapin sapagkat sinira nila ang gayong kasunduan kay Allah na kanilang ipinangako sa kanya at sapagkat sila ay nahirati sa pagsasabi ng kabulaanan. Hindi baga nila nalalaman na nababati ni Allah ang kanilang inililihim o ikinukubli sa kanilang sarili at ang kanilang najwa, lihim na pagsasanggunyan at si Allah ang ganap na nakakaalam ng lahat ng nalilingid. Sila na mga munafik o mapagkunwari na umuupasala o pumupuna sa mga nagbibigay ng may kusang loob sa kapakanan ni Allah mula sa lipon ng mga sumasampalataya tungkol sa kanilang mga kawang gawa at pumupuna sa kanila na hindi makahanap ng anuman upang gugulin sa kawang gawa sa kapakanan ni Allah maliban na lamang sa kanilang sariling pagpupunyagi. Kaya't sila ay kanilang tinutuya na mga nananampalataya si Allah ang manunuya sa kanila at sila ay magtatamo ng kasakit-sakit na kaparusahan. Kahit na ikaw o Muhammad ay humingi ng kapatawaran para sa kanila na mga mapagkunwari o hindi humihingi ng kapatawaran para sa kanila, at kahit na ikaw ay humingi ng 70 ulit para sa kanilang kapatawaran, si Allah ay hindi kailanman magpapatawad sa kanila sapagkat sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo na si Muhammad. At si Allah ay hindi namamatnubay sa mga tao na fasikun o mga mapaghimagsik at palasuway kay Allah. Sila na mga munafik o mapagkunwari na nagpaiwan sa pagtungo sa Tabuk na may misyon ng pakikipaglaban ay nagsasaya na sila ay nanatili sa kanilang tahanan at hindi sumama sa sugo ni Allah. At umayaw na makipaglaban sa pamamagitan ng kanilang mga ari-arian at kanilang buhay tungo sa kapakanan ni Allah. At sila ay nagsabi, huwag kayong magsitungo paharap sa init. Ipagbadya, higit na matindi ang init ng apoy ng impyerno kung kanila lamang nauunawaan. Kaya't hayaan silang humalakhak ng kakarampot at hindi magtatagal, sila ay lubhang magsisitangis bilang kabayaran sa anumang kanilang ginawa na mga kasalanan. At kung kayo ay muling ibalik ni Allah sa lipon nila na mga mapagkunwari at makaraan ay humingi sila ng inyong pahintulot na pumalaot upang makipaglaban, iyong sabihin, kailanman kayo ay hindi papalaot na kasama ako at kailanman kayo ay hindi lalaban sa mga kaaway na kasama ako. Katotohanan kayo ay nasiyahan na maupo sa inyong tahanan sa una pa mang pagkakataon, kaya't magsiupo kayo ngayon nakasama ng mga nagpaiwan. At huwag kailanman, O Muhammad, na ikaw ay mag-alay ng salah o dasal sa sinuman na namatay sa kanila na mga mapagkunwari. Gayun din ay huwag kang tumindig sa kanilang puntod. Katotohanan sila ay hindi nanampalataya kay Allah at sa kanyang sugo, at sila ay namatay habang sila ay fasikun o mga mapaghimagsig at palasuway kay Allah at sa kanyang sugo. At huwag hayaan ang kanilang kayamanan, gayon din ang kanilang mga anak, ay makintal sa iyong isipan. Si Allah ay nagnanais na parusahan sila sa pamamagitan ng mga ganitong bagay sa mundong ito, at ang kanilang kaluluwa ay pumanaw o namatay habang sila ay mga hindi nananampalataya. At kung ang isang surah o kabanata ng Quran ay pinanawag sa iyo na nagtatagubilin sa kanila na sumampalataya kay Allah at makipaglaban na kasama ang kanyang sugo, ang mga may kayamanan sa lipon nila na mga munafik o mapagkunwari ay humihingi ng iyong pahintulot na manatili sa likuran o magpaiwan, at huwag sumama sa jihad ang banal na pakikipaglaban tungo sa kapakanan ni Allah, at nagsabi, iwanan niyo kami upang makasama sila na nangakaupo sa kanilang tahanan. Sila ay nasisiyahan na nagpaiwan sa kanilang tahanan na kasama ang mga nagpapaiwan o mga kababaihan, mga bata at may mga karamdaman. At ang kanilang puso ay nasasagkaan upang hindi makaunawa ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila ay hindi nakakaunawa. Datapot ang sugo na si Muhammad at sila na mga sumampalataya kay Allah, nakasama niya ang nakipaglaban sa pamamagitan ng kanilang kayamanan at kanilang buhay sa kapakanan ni Allah. Sila yaong sa kanila ay nakalaan ang mga mabubuting bagay at sila ang mga magsisipagtagumpay. Sa kanila ay nihanda na ni Allah ang mga halamanan o paraiso na sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy upang manahan dito magpakailanman. Ito ang tunay na rurok ng tagumpay. At sila na may mga pagdadahilan mula sa lipon ng mga biduin o mga naninirahan sa disyerto ay nagsidating sa iyo, O Muhammad, upang sila ay iyong pahintulutan na magpaiwan at hindi maging saklaw na makipaglaban sa digmaan. At sila na nagsinungaling kay Allah at sa kanyang sugo ay nangakaupo sa kanilang tahanan, sa kanila na hindi nanampalataya sa kanilang lipon, isang kasakit-sakit na kaparusahan ang sasakmal sa kanila. Hindi isang kasalanan sa kanila ang hindi nilang pagsama sa jihad sila na mga mahihina o may karamdaman, o sila na walang kakayahan upang gumugol sa banal ng digmaan o jihad, kung sila ay matapat kay Allah at sa kanyang sugo. Walang anumang hinaing sa sinumang magpagawa ng kabutihan o muhsinun. Ang sa kanila ay susumbat at si Allah ay lagi nang nagpapatawad ang pinakamawain. Gayun din ay walang kasalanan sa kanila na lumapit sa iyo upang mabigyan ng dalahin at iyong sinabi, wala akong matagpuan na anuman para sa iyo upang iyong sakyan. Sila ay lumisan na ang kanilang mga mata ay tigmak sa luha ng pagdadalamhati. Dahilan sa sila ay hindi makasumpong ng anuman upang gugulin sa jihad o banal na digmaan. Ang may kasalanan ay sila yaong humihingi ng iyong pahintulot na huwag maging saklaw sa pakikipaglaban sa jihad. Samantalang sila ay mga mayayaman, sila ay nasisiyahan na kasama ang mga kababaihan, bata at may karamdaman na mga nagpaiwan o nangakaupo sa kanilang tahanan. At si Allah ay naglalagay ng sagka sa kanilang puso upang hindi makaunawan ng lahat ng uri ng kabutihan at tuwid na patnubay. Kaya't sila ay hindi nakakaalam.
1: Bismillah. Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ang kahulugan, nagpapasalamat po tayo ngayon, alhamdulillah, kay Allah na naipon-ipon ng mga Pilipino ngayon para makinig sa lecture ni Brother Omar. Mga kapatid, kababayan, at nanonood sa buong mundo sa satellite, pinapaabot namin at nagpapasalamat tayo kay Sheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Rashid al-Maktoum sa Ramadan Forum na ibinigay sa atin sa Pilipino lamang. Mashallah. Sa Ramadan Forum, ito ang ika-siyampo nilang panayam. Ngayon, first time nalilagay nila ang English at Tagalog. Ngayon, mashallah. Pasalamat po tayo sa mga sponsor nito. Ang sponsor ay ang Al Nabuda Group, Dubai Islamic Bank, Dubai Electricity, Water Authority, Baitul Khair Society, General Doctorate and Residency and Foreign Affairs Dubai. At kung meron po kayong tanong mamaya sa lecture ni Brother Omar, pwede kayong mag-text sa number 050-94-000-97. Ulit, ang number po ay 050-94-000-97. Sa ngayon, ginagala po natin na ang speaker nating gabi sa ating gabi ay si Omar Pinelber. Siya nagyakap ng Islam noong 1988 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya po ngayon ang Vice President ng Islamic Studies Call and Guidance Philippines, which is short ISCAG. Center po sa Pilipinas. Kung tayo uuwi, sana dadaan tayo doon para makuha yung mga impormasyon ng mga ibang center sa loob ng Pilipinas. Siya po ngayon ay nagbibigay lecture all over Philippines at sa loob ng Saudi din. At ngayon, alhamdulillah, nandito po sa atin. Sa Pilipinas, ang lahat ng mga military camps, university, colleges, sa buong puok sa Pilipinas ay pinapasok ng ating mga daiya na galing sa ISCAG at ang head nito po ay si Brother Omar. Ngayon po, ang message ng Islam, okay? Ang mensahe ng Islam ay ang title ng ating speaker sa ngayon. Igagala natin ngayon na ibigay sa gabi na ito sa kay Brother Omar na mag-start sa kanyang lecture, inshallah. Amin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, to his family, his companions, and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Sa muli, to all my fellow Filipinos, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay pinagtipon-tipon ngayong gabi rito. Dalangin ko sa Allah na sana mga mahal na kababayan at mga kapatid, na hindi lang sana dito sa lupa tayo nagkikita-kita at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautosan. So maraming salamat of course sa Dubai Tourism sa pag-organize na maanyayahan ako ngayong gabi rito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng tagapakinig, lahat ng mga kababayan, na pakinggan nating mabuti. Na sana naman, kung maghiwa-hiwalay tayo, may napulot tayo kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. It would be unfair na maghiwa-hiwalay tayo na wala kayong natutunan, dahil ang katunayan, inimbita pa nila ako sa Pilipinas. I arrived last night, at bukas ng gabi, uuwi ulit sa Pilipinas. So the main purpose ng pag-imbita sa akin rito ay dahil sa panayam na gagawin ngayong gabing ito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga mahal kong kababayan na pakinggan natin kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. At isang pakiusap, mga mahal na kababayan, na huwag nating husgahan ang Islam sa naririnig natin sa balita. At huwag na huwag nating husgahan sa tao, kundi husgahan natin ang Islam kung ano ang tunay na itinuturo rin nito. Katulad ng nasabi ni Brother Isa, mga mahal na kababayan, sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa Middle East, dito sa Dubai or sa Saudi Arabia, na marami ang nagmo-Muslim, kundi maging sa atin sa Pilipinas, maraming marami ang yumayakap sa Islam dahil, kaya ko ito nasabi, dahil we keep on traveling in the different parts of the Philippines at marami sa mga estudyante, marami sa mga military, marami sa mga pulis, marami sa iba't ibang sikta ng buhay ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. And with these great numbers of Filipinos coming to the fold of Islam, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin, ang agad na sasabihin nila, nagpabinyag sila sa pagka-Muslim. Ang iba sasabihin nila, nagpalit sila ng relihiyon. Ang iba sasabihin na sila ay nagpa-convert sa pagka-Muslim. Mga mahal na brothers and sisters, kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, it is wrong to say that they converted or they changed their religion. Kaya may coined word na ang tawag natin sa mga Pilipinong nagmo-Muslim ay balik Islam. Kaya sinasabi na balik Islam dahil history-wise, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, and the Spaniards were headed by Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, especially when they reached Manila, the chieftain of Manila during that time was Raja Sulaiman, at isa siyang Muslim. Tundo was being ruled by Raja Lacandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga Raja at mga Datu. Tinitiyak ko narinig ito ng mga brothers and sisters. Mayroon tayong Raja Sulaiman, raha humabon, raha lakandula, raha matanda, may dato puti, dato lapu-lapu, dato sikatuna, dato sumakwil, dato paduhinog, dato dumalugdog, dato dumangsul, dato balinsula, dato marikudo, marami pang iba. All the names I have mentioned, according to our history, mga Muslim silang lahat. Sila ang ating mga great leaders nang dumating ang mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon nila sinimulan ituro ang doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, I repeat, ang ating bansa, bansang Muslim, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay ang Islam. Kaya inuulit natin na kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, mali ang sasabihin na sila ay nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kababayan, na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi nire-reject o itinatakwil si Jesus Christ. Many of the non-Muslims na tinatawag ang mga Muslims na ang mga Muslim raw ay anti-Christ. When you say anti-Christ, meaning laban o kontra kay Kristo. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan, ang nagsasabing Muslim, hindi tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa dakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Hesukristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit hindi nangangahulugan na kung walang ama si Kristo, tatawagin nating anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kababayan, ang dapat nating malaman na ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan nilikha niya ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Dapat nating malaman na ang unang tao na nilikha ng Allah, walang nanay at tatay na pinagmulan. Sino? Si Adan. Si Adan, walang nanay, walang tatay. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at walang babae na pinagmulan. Sino? Si Eva, galing sa tadyang, sa rib ni Adam. Pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae at lalaki. Opposite ni Adan na walang babae at lalaking pinagmulan. So pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at babae, tayong lahat. We came from a mother and father. At pang-apat, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae, walang lalaking pinagmulan. Ang kabaliktaran naman ni Eva na galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. So ang pang-apat na nilikha ng Allah na tao na galing sa babae at walang lalaking pinagmulan, si Jesus Christ from Virgin Mary, walang tatay. So, kaming mga Muslim, ang mga Muslim, laging ang address kay Virgin Mary ay virgin dahil ang katotohanan, walang lalaking gumalaw sa kanya. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, wala tayong dapat sambahin, kundi ang tangi at ang nag-iisang Diyos lamang ang Allah na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang mga Muslim, mga mahal na kababayan, naniniwala rin na si Jesus Christ gumawa ng maraming himala o milagro. Dahil ang mga milagro na itinuturo sa Christianity, ito ay itinuturo din sa Islam at mababasa din ito sa Quran. Katulad halimbawa ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ na binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling niya ang mga may kitong at marami pang iba. Ngunit ang mga milagrong yaon, hindi ni Jesus Christ ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Dahil maging si Jesus Christ ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. It was crystal clear that Jesus Christ, peace be upon Him, was able to perform various miracles, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon, mga mahal na kababayan, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring nabasa ninyo ito o may nag-explain sa inyo. at ang iba maaaring mali ang inyong pagkakaunawa. So panahon para i-correct natin ang ating mga misconceptions. Katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, kapag nagbabatian sa isa't isa ang sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. At ang pagbati na ito actually, hindi lamang ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, peace be upon him, ito rin sana ang magiging greetings o batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati niya sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, meaning assalamu alaikum. At ang pagbati na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga kababayan tayo ritong Katoliko, kung matatandaan nila kapag sila ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kaya titingin sila sa kanilang katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sinasabing peace be with you, peace be with you, na ang ibig sabihin, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa utos o batas ng nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Tulad halimbawa ang Hinduism. Relihiyon ito kinuha sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. At katulad din ng Judaism, kinuha ito sa tribo ng Judaism. Walang kaibahan sa Buddhism, kinuha sa pangalan ng founder na si Gautama Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity, hinango sa katagang Christianity. Ngunit ang Islam, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag na huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumo ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya members ng Abu Sayyaf, members ni Bin Laden, members ng MILF, kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, I repeat, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. So ulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na naririnig ninyo, mga mahal na kababayan, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Ang kahulugan, sabi niya, katotohanan ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagi ang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag na huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig. Kapansin-pansin, marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. At ang iba ang akala nila, si Muhammad at ang Allah ay iisa. Mga mahal na kababayan, para sa inyong kaalaman, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Ang katunayan kung pag-aralan ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, ay distant cousins. Dahil kung nagbabasa tayo ng kasaysayan o even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Prophet Abraham was known to be the father of faith. The first wife of Abraham was Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging second wife ni Abraham, si Hagar, at binigyan sila ng anak, pinangalanan nila kay Ismail. When Ismail was at the age of 14, there's nothing impossible to Allah. Despite the fact na si Abraham at si Sarah ay matatanda na, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismail nag-asawa at nagsalit-saling lahi, dito lumabas sila Kitura, Kidar, Adnan, Midyan, Nibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousin si Jesus Christ at si Muhammad, dahil kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan, si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia at si Jesus Christ isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal na kapatid, tinaguri ang unlettered, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, mga kapatid, kung tutuusin, hindi ito mga bagong batas ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta like Jesus, Moises, Abraham, Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng Panginoong Diyos o ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. Bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at binalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at mamuhay ayon sa batas ng Quran, nakakatiyak sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kapatid, namatay sa edad na 63 at inilibing sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years. dahil he was commissioned at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya ang Holy Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi buong aklat na ibinigay kay Muhammad, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para sa inyong karagdagang kaalaman, mga mahal na kababayan, ang Quran binubuo ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran verbatim, word for word, from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Panginoon na nasasaulo ng kanyang follower from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia. We are not trying to demean the Bible. Hindi sa tinutuligsaan natin ito, mga kapatid. Binabanggit natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia, sino ang kilala natin na nasasaulo niya ang buong Biblia from Genesis down to Revelations or even the New Testament alone from Gospel according to Matthew down to Apocalypse? Sino ang nakamimemorya ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa Pilipinas, napakaraming mga bata na nasa edad 15, 16, 17 that they memorize the whole Quran word for word from cover to cover at namimemorize ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim kapag nagdarasal 5 times a day, ang kanilang sinasabi sa kanilang pagsasala o pagdarasal ay nanggagaling sa Quran. It is the revelations of Allah which we are reciting during our 5 times prayers. So ito ang mai-explain natin briefly kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. At bilang Muslim, mga mahal na kababayan, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Noong ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ka ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti, mga mahal na kapatid, mga kababayan. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Panginoong Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely He is one. Wala yung sinasabing may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. Kapag sinabi na iisa ang Diyos, talagang iisa lang. So siya lamang ang karapat dapat sambahin dahil siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang pangalawa na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo ng paniniwala sa anghel. Ang mga Muslim naniniwala rin sa anghel. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, mga kapatid, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mabubuting ginawa, at sa kaliwa, anghel na nagsusulat ng lahat ng masama nating ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or Talaan ng Gawa, at ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Na kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit kung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. At ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakakalampas ang lahat sinusulat ng anghel na nagbabantay sa ating lahat. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelasyon, tinatawag na Scroll of Abraham or Kalatas, tinatawag ito Suhuf. At naniniwala rin ang mga Muslim na si Propeta David binigyan din ng revelasyon, tinatawag na Salmo ni David or mga awit, tinatawag rin ito Sabur. At naniniwala ang mga Muslim na si Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na Dilaw or Dikalog, Dika meaning 10, 10. At doon matatagpuan ang 10 commandments o ang 10 otos, tinatawag ito Tura. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita, tinatawag ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading, ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan ang Allah o ang Panginoong Diyos na ating tagapaglikha. Ngunit sa lahat ng revelations o kapahayagan na ipinadala ng Allah, ang tanging natitira na lamang sa kanyang orihinal na anyo, mga kapatid, ay ang banal na Quran. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah. Ang tinutukoy nating mga sugo at propeta, sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, at iba pa, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propeta, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangan sundin silang lahat, mahalin at igalang, dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, ang mga propeta kailangang sundin, mahalin at igalang, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Allah, Panginoong Diyos, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propeta. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. So maaring itanong nyo, bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta? Dahil kung pag-aralan natin ang buhay at ang kasaysayan ng mga propeta, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Like for example, Moises. If we have to study the life of Moses, the teachings of Moses during his time is to worship only one God. At tuwing magsala, magdasal si Moses, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Likewise, si Jesus Christ nang ipadala ng Diyos, hindi nagsabi si Jesus sa mga tao na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin, kundi ang turo ni Kristo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo ang sumamba lamang sa iisang Diyos at kung siya ay magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At kung makikita natin ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw, mga mahal na kapatid, na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga kababayan, maaaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pag-sprout o ang paglitaw, pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon, dahil ang totoo, ginagawa ng ibang negosyo uhanap buhay ang relihiyon na hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ating ilaw, at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung ang mga propeta ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang salvation sa darating na Day of Judgment o araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Likewise, lahat ng sikta at denominasyon ng Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga, mga mahal na kapatid, na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung makikita natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang gantimpala, at marami ang gumagawa ng masama na hindi naparurusahan. Araw-araw kung ikaw ay manonood ng TV Patrol, 24 oras, magbasa ka ng newspaper, makinig ka ng balita sa radyo, araw-araw maraming balita ang nasasagap natin na marami ang pumapatay, marami ang nagnanakaw, marami ang nangre-rape, marami ang nanghuhold up, marami ang nanghuhostage, marami ang nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa, na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay mayaman at ma-influensya, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection. Dahil sa sila ay mga masalapi at ma-influensya, ang kasamaan na nagawa nila na babaliwala. So ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the Day of Judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na justice. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, kulu nafsin dha'ikatul maut, wa innama tuwafawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran o ang itinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung nagkasama-sama tayong ngayong gabi rito, mga kapatid, ito ay plano ng Diyos. Hindi ko pinangarap nang umalis ako sa Pilipinas kahapon na eksakto ganitong oras at itong lugar, itong mga mahal kong kababayan ang aking makasalamuha. At hindi ko rin pinangarap nung ako'y unang mag-abroad sa Saudi Arabia, napupunta ako dahil gusto kong mag-Muslim. Kundi ang pangarap ko, ang mapaunlad ko ang buhay ko, mabigyan ko ng magandang kinabukasan ang aking mga mahal sa buhay. Pero dahil nakarating sa akin ang Islam, lubos ako na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil kung isa tayo, mga kapatid, sa binigyan ng Diyos ng chance na marinig, malaman ang katotohanan, lubos tayong magpasalamat sa Kanya dahil ito ay isang dakilang tanda na isa tayo sa minamahal ng Panginoong Diyos. Dapat nating malaman, mga mahal na kababayan, na hindi lahat ng tao pupunta sa paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay nakatakda sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Pero alam ng Allah na marami sa Kanyang mga nilikha ang magtatakwil sa Kanya, ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumamba sa Kanya. Kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw sumunod, ayaw sumuko, ayaw tumalima sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa kanya. At sa Islam, mga mahal na kapatid, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita niya. Maaaring tayong lahat ay nandirito ngayong gabi sa loob ng tent na ito. sapat ang ating pamilya at mahal sa buhay, they may be in the other parts of the world, nasa iba't ibang bahagi sila ng daigdig. Ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin, nakikita niya tayong lahat, sapagkat ang Allah, all-seeing, all-hearing, all-knowing, at siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. At siya ang patuloy na tumutustos at nangangalaga sa atin bilang kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, mga mahal na kapatid. Una, kailangang maniwala ka at sumamba ka lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, sa Allah. Pangalawa, maniwala ka sa kanyang mga anghel. Pangatlo, maniwala ka sa kanyang orihinal na mga batas o kapahayagan. Pang-apat, maniwala ka sa kanyang mga propeta ng pantay-pantay. At pang-lima, ang maniwala ka sa araw ng paghuhukom. At pang-anim, ang maniwala ka sa itinakdang tadhana o tinatawag na kapalaran or destiny. Maliban dito mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay may limang haligi o pillars. At ito naman ay dapat isabuhay. In Islam, it is not enough that you keep on believing. Kailangan may kaakibat itong gawa. Likewise, ang sabi sa Biblia, ang paniniwala na walang gawa, patay. Faith without action is dead. So sa Islam, ganyan din. Hindi sapat yung naniniwala ka lamang doon sa anim na tinalakay natin. Dapat ito ay may kaakibat na gawa. Ito ang pillars o ang haligi ng Islam. So pakinggan nating mabuti mga mahal na kapatid, mga kababayan, na ang unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na shahadatain, testimony of faith or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah. At sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang mga Muslim na sa iisang Diyos lamang sasamba at sumasaksi na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, na sambahin natin ang Allah o ang Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Kaya mga mahal na kapatid, hindi sapat yung sasabihin ng tao na may relihiyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Mga kapatid, dapat nating isa-isip at isa-puso. Tiyakin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na galing mismo sa Diyos at relihiyon na ipinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, siguraduhin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay ng buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin din natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal naaayon sa utos ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. This is the reason why God sent prophets, upang ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, dahil ang mga propeta ang daan, ang ilaw, katotohanan tungo sa kaligtasan. At ang pangalawa na pilar o haligi ng Islam, mga kapatid, kung naririnig ninyo, yung pagsasala ng 5 beses sa maghapon, 5 times prayers. Itong pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalaga at importante sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Kahit nahari pa siya, presidente siya, prime minister, governor, lawyer, senator, congressman, mayor, barangay captain, driver, anuman ang katayuan ng isang tao, ang pagdarasal, mahalaga at importante sa kanyang buhay. Ngunit mga mahal na kababayan, ang pagdarasal hindi kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan nating mga tao ang magdasal? Dahil tayong tao ang may pangangailangan, tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa isip at isa puso natin na kung magsala ka ng 5 beses, kapatid, hindi mo madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mo mababawasan ang kadakilaan.

Muslim. Maaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasa bingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na malubha ang kalagayan ng kanyang mahal sa buhay, o kaya narinig niya na nalunod sa superpery ang kanyang mahal sa buhay. Sa Islam, mga mahal na kapatid, anuman ang katayuan ng isang tao hanggat siya ay nabubuhay, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangang isagawa niya ito. Ang bayad sa pagdarasal, maaaring wala rito sa lupa. Ngunit ang katotohanan, mga kababayan, mga kapatid, mamamatay tayong lahat at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan. Of course, ang pagdarasal, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan. Nagsisilbi itong ilaw sa isipan at puso ng isang tunay na may takot sa Panginoong Diyos. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang pagbibigay sakat, tinranslate as kawanggawa. Pero itong sakat na sinasabi sa Islam, mga kababayan, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ang kanyang ipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 20% ng kanyang ipon at ibigay niya ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili kung kanino mo ibibigay. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inoobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe, ikapo, at ibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno at hindi nila tiyak kung saan mapupunta. But in Islam, you have the right to choose upang nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno o ang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan na siyang ginagawa ng mga Muslim hanggang sa kasalukuyan. Itong pag-aayuno, ang pagpa-fasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, mga kababayan, huwag niyong isipin na ito ay turo lamang ng huling propetang si Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan, itong pag-aayuno, this is not a new commandment from God. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, sabi niya, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you so that you may learn self-restraint. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay pinatutupad sa inyo katulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili at pagkatakot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, mga kapatid, mga kababayan, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Dahil anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, kung silang lahat ay nag-aayuno, ang gutom, uhaw, hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. At dito tinuturuan din ang isang tao na magiging matulungin at magiging mapagkawanggawa. Kung marami siyang yaman, tungkulin niya ang magbahagi ng kanyang yaman, ang magpakain siya sa kanyang kapwa. At ito ay isang kalugod-lugod na gawain sa mata ng Panginoong Diyos. Marami pa tayong matututuhan sa pag-aayuno. At ang sumunod, ang panglima, ay ang tinatawag na Hajj or pilgrimage. Naririnig ninyo itong Hajj. Ang Hajj, mga kapatid, mga kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga conditions. Ang mga condition, unang-una, you are physically capable. Pangalawa, you are financially capable. Pangatlo, you are of sound mind. Ang kababaihan, kailangang may maharam, may mag-assist sa kanila habang isinasagawa ang rituals ng Hajj. At sa pag-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, sa ang sulok man siya ng

daigdig galing, babae man o lalaki, pupunta sila sa isang lugar. Ang mga kalalakihan, walang brief, walang sando. Pero balot na balot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag, at nakabilo kung papaano nagdadamit. Si Virgin Mary, pupunta sila sa isang lugar para manalangin sa Panginoon. Humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa, manalangin na ibigay sa kanila ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling sa Diyos, sa Allah, na ibigay sa kanila ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim na taga rito sa Dubai, ang bahay mo halimbawa ay halagang 50 million dirhams. Marami kang sasakyan, iba't ibang brand. Marami kang gusali na pinauupahan. Kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo ito pwedeng dalhin. At ito ang dapat isaisip ng lahat, na halimbawa ang ipon niya ay limpak-limpak, bilyon-bilyon ang kanyang naipon. Ngunit kung bawian siya ng Allah ng buhay mamaya, katotohanan mga kapatid, kahit isang gulong ng kanyang sasakyan o isang posti ng kanyang bahay, wala siyang madadala sa hukay. Iiwanan ito ng lahat. Ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ng malinis ayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro ng kanyang mga propeta. So ito ang limang haligi ng Islam, mga mahal na kapatid. Una, ang pagsumpa na sa Allah lamang sasamba at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang pagdarasal ng limang beses sa maghapon. Ang pangatlo, ang pagbibigay kawang-gawa kung ikaw ay may ipon, kung wala, hindi ka inoobliga. Kung kinakapos ka actually at mayroong Muslim na may kakayahan, isa ka pa nga sa recipient o isa ka pa sa dapat pagbibigyan. Ang pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang pag-hajj o pag-pilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, walang masama na tayong mga tao ay magsumikap para mapaunlad natin ang ating buhay. Ngunit, ang pagpapaunlad ng tao, dapat gawin niya sa legal, sa halal na pamamaraan. Hindi siya nagnanakaw, hindi nandadaya, hindi nanluluko. Dinadaan niya sa malinis na pamamaraan. So, kung walang masama ang magsikap upang umunlad sa mundong ito, ang pinakaaral pa ng Islam, mga kapatid, na mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay. Sapagkat naruroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin, mga kapatid, na tsaka na lang, ang iba sabi nila, at tsaka na lang ako maging righteous, maging God-fearing, maging makadiyos kapag retired na ako sa trabaho ko. Ang iba naman sasabihin nila, tsaka na lang ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. Sino nakakatiyak rito na aabuti ng senior citizen? Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, a'udhu billahi minasyaitani rajim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun biayi ardin thamut. Meaning, ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Inna allaha alimun kabir. Tanging ang Allah lang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Isang magandang ihimplo, kinikwento ko sa mga sisters and brothers kanina, yung nangyari sa atin nung isang araw, yung pag-hostage ng tourist bus. Kung alam lamang na mga Chinese na sila ay i-hostage sa Manila at papatayin, kahit na siguro bigyan mo tigpa 5 million, tagpag 5 million, sige, ito 5 million sa iyo, punta ka sa Pilipinas, pero hu-hostage kayo bukas at papatayin kayo. Kahit na siguro dudublihin mo, kapatid, hindi sila papayag. But this is the fulfillment of what God said. Na walang sino ang nakaaalam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas at walang sino ang nakaaalam kung saang puok o lugar siya mamamatay.
Inallaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So mga mahal na kapatid, ang aming paanyaya sa inyo na sana magkaisa tayong lahat. Magmahalan tayo at sumamba lamang tayo sa tunay na Diyos at sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng kanyang mga propeta, dahil ito ang matuwid na landas at makaaasa tayo na makamtan ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom. Paghandaan natin mga mahal na kapatid ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, sabi niya, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, maging ang ina na nagpapasuso ng kanyang anak, kalilimutan niya ang kanyang sumususong anak. Ang babae na nagdadalang tao, ilalaglag niya ang kanyang nasa sinapupunan. At makikita ninyo ang sangkatauhan na nagkakagulo at mga lasing, sabi ng Allah. Ngunit hindi sila lasing kung bakit nagkagayon, sapagkat kasindak-sindak ang galit ng Allah. At may aya pa sa Quran na ang malapit na kahulugan, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom, sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang bawat isa mamamatay at mananagot sa sarili niyang ginawa. So ang kamatayan, mga kapatid, hindi ito maiiwasan kahit sino man. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Nasaan ka man naroon, wherever you are, death will find you out, even if you are in towers built up strong and high. Sige nga, kung mayaman ka, magpagawa ka ng turi at bulletproof, magtago ka roon, hindi ka mamamatay. At katotohanan, mga kapatid, na tayong lahat ay mananagot sa Allah. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, afahasibutum anama khalaqnakum abata wa annakum ilayna la turja'un. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa inyong mga ginawa? So, mga mahal na kapatid, ang sabi nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So, ito ang paghandaan natin, mga mahal na kababayan. At huwag nating sabihin, tsaka na lang. Dahil kung halimbawa, umuwi tayo mamaya at matulog, sino ang nakakatyak na magigising siya bukas? Sa Saudi Arabia, sa Riyadh, marami sa mga kababayan natin. Kausap mo ngayon, kinabukasan, nabalitaan, inatake, hindi na nagising. Ito ay katotohanan. So, ang aming paanyaya sa inyo, mga mahal na kapatid, mga kababayan, na magkaisa tayong lahat, sumamba tayo sa tunay na ating tagapaglikha, ngunit sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng mga propeta ng kanyang ipinadala. Ang pagbabalik loob sa Islam, mga kapatid, ang pagbabalik loob sa Panginoon, kung nais mo halimbawa pumasok sa Islam, walang maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka o maghahanap ka ng sponsor mo. Ang pinakakondisyon lamang sa sino man na nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kailangan wala siyang duda sa kanyang isipan at puso na ang tunay na Diyos lamang ang sasambahin. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit yung ikaw mismo, tumingin ka sa salamin, makikita mo may mata ka, may ilong, may tainga, kumplito ka sa bahagi ng katawan. Sapat na tanda ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sa gabi lumabas ka, makikita mo may buwan, may bituin sa kalangitan. Sa araw may mga kakahuyan, may karagatan, may kabundukan kang nakikita. Enough ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na lumikha sa lahat at siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Babawian niya tayo ng buhay, magbabalik tayo sa kanya at siya lamang ang huhukom sa ating lahat sa darating na araw ng paghukom. So inuulit ko sa sino mang nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kung naniniwala ka na siya lamang ang iyong sasambahin, manunumpa ka lamang. Sasabihin mo, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sumasaksi ako na si Hesukristo anak ni Maria propeta ng Allah.
naniniwala ako na ang paraiso katotohanan at naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Babangunin ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabihin itong panunumpa, itong testimony, isa na siyang Muslim at ang pangako ng Diyos, kung siya ay tapat sa kanyang pagsumpa, lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang, walang bahid ng kasalanan. So sa muli mga mahal kong kapatid, mga kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at idinadalangin ko sa Allah na tayong lahat ay kanyang igabay sa matuwid na landas. Nang sa gayon, kung hindi man tayo magkita-kita na muli, may kabilang buhay, sama-sama tayong aanihin ang mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. Sa muli, maraming salamat. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless.

0: Sura at Tarim. Ang ipinagbabawal.
1: Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin, ang maawain.
0: O propeta, bakit mo ipinagbabawal sa iyong sarili ang mga bagay na sa iyo ay ipinahintulot ng Ala, na iyong hinahangad upang bigyang kasiyahan ang iyong mga asawa? At ang Ala ay lagi nang mapagpatawad ang maawain. At ginawa ang kautusan ng Ala sa inyo, mga kalalakihan, ang magbigay ng kabayaran upang mapawalang saysay ang inyong mga panunumpa, at ang Ala ang inyong maula, Panginoon o tagapangalaga, at siya ang lubos na maalam, ang tigib ng karunungan. At alalahanin na ang propeta ay tiwalang nagsiwalat ng isang lihim na bagay sa isa niyang asawa, Hafsa, at pagkaraan ay isiniwalat naman ni Hafsa sa isa pa, kay Aisha. Ngunit ginawang ipabatid ng Ala sa kanya, kay Propeta Muhammad. Ipinabatid niya ang isang bahagi nito at hinayaan ang isang bahagi. Kaya nang sabihin niya ng sugo ng Ala sa kanya, kay Hafsa, ang tungkol dito, siya, si Hafsa, ay nagtanong, "Sino ang nagsabi nito sa iyo?" Siya, sugo ng Ala, at sumagot, "Ang Ala, ang lubos na maalam, ang ganap ng nakababatid, ang siyang nagsabi sa akin. At kung kayong dalawa, Aisha at Hafsa, ay magbalik loob sa pagsisisi sa Ala, ito ay tatanggapin niya at higit itong makabubuti sa inyo, na ang inyong mga puso ay sadyang nakahilig upang salungatin kung ano ang nais ng propeta. Ngunit kung kayo ay magtulungan sa isa't isa laban sa kanya, kay Propeta Muhammad, magkagayon, katotohanan, ang Ala ang kanyang tagapagtanggol, at maging ang anghel Jibril at ang mga matutuwid mula sa hanay ng mga mananampalataya. At higit pa rito, ang mga anghel ay kanyang mga tagapagtangkilik. Kung mangyari ngang kayo, mga asawa ng propeta, ay kanyang hiwalayan, maari ngang ang kanyang Rab ay magkaloob sa kanya ng mga asawang higit sa inyo, mga Muslima na mabubuting mananampalataya, na lagi nang tumatalima, masururin sa Ala, nagbabalik loob sa Ala ng may pagsisisi at tapat na sumasamba sa Ala, laging laan sa pag-aayuno silang mga babaeng nagsilikas ng dahil sa Ala, mga balo at mga dalaga. O kayong mananampalataya, iligtas ang inyong sarili at ang inyong mga mag-anak laban sa apoy, na ang panggatong ay mga tao at bato, na doon ay may itinalagang mga anghel na mababalasik at mahihigpit na hindi sumusuway sa kautusan na tinatanggap nila sa Ala, bagkus ginagawa ang bagay na sa kanila ay ipinag-utos. O kayong kafirun, huwag kayong gumawa ng mga pangangatwiran o dahilan sa araw na ito. Kayo ay babayaran lamang ayon sa anumang inyong ginawa. Yeah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, narito naman tayo sa ating programang pagpapaliwanag sa mga batas at alituntunin ng Islam. Tayo ay nananatiling nasa tahara pa rin mga usapin na may kinalaman sa tahara o paglilinis at pagdadalisay. Ngayong araw, ang nais kong talakayin ay patungkol sa balat ng hayop o balat ng hayop na namatay, kung saan pinakikinabangan ng mga tao, either ito man ay nalinisan o hindi. So ito yung pag-uusapan natin. Sapagkat kahit noong unang panahon, yung balat ng hayop ay talagang pinakikinabangan talaga ng mga tao. Kahit noong unang panahon pa. Hanggang sa ngayon, marami pa rin mga tao na nakikinabang. Kaya, ang tanong ng mga taong ito, kung ang aming ginagawa ba ay tama at wala ba kaming nalalabag sa batas ng Islam. Mga kapatid, tatandaan natin na ang balat ng hayop, yung hayop na namatay, kapag ito ay nalinisan, ay pwedeng o maaring ipinapahintulot sa isang Muslim na ito ay pakinabangan at gamitin. Ha? Pakinabangan at gamitin. As long as ito ay nalinisan, natanggal yung bagay na dapat tanggalin, malinis siya, and then pwedeng gamitin. Ito yung sunod sa sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadith. Nasabi niya, ayyuma ihab dubiga faqad tahura. Sabi niya, sa bawat balat ng hayop, kapag ito ay nalinisan, tunay na ito'y nagiging dalisay, malinis, na pwedeng gamitin o pinapahintulot na gamitin sa isang Muslim. At dahil na rin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isang araw, meron siyang nadaanan na tupa, patay na tupa, nadaanan niya. And then sinabi niya sa mga kasamahan niya na, halla, akhadu ihabaha, fadabaguhu fantafa'u bihi. Sabi ng propeta, halan akhadu ihabaha. Sabi ng propeta, sana ay kinuha nila yung balat, kasi yung ano, talagang hindi pwedeng kainin dahil namatay and then mabaho na. Sabi ng propeta, sana kinuha nila yung balat and then nilinisan nila, pagkatapos nun ay pinakinabangan na sana nila yung balat ng hayop na yun, yung tupa. So sayang, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagpapatunay na ang mismong propeta ipinapahintulot niya na kapag nalinisan ang balat ng hayop, at tatandaan natin yung hayop na nakakain, yung tulad ng tupa, kambing, baka, kamelyo, yung nakakain, yung pwedeng katayin at kainin ng isang Muslim. So kapag ganun, namatay at yung balat niya kukunin, lilinisan, pwedeng gamitin. So ito yung nagpapatunay. Ngayon, marinig ng mga sahaba, nung marinig ng mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung sinabi ng Propeta na sana pinakinabangan nila, na itanong nila, sabi nila, inamay ita.
Sabi nila, ito'y patay o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pag-akala nila, once na patay, patay na yan at hindi nakatay, lahat hindi na pwedeng gawin sa kanya, hindi pwedeng kainin, hindi na pwedeng pakinabangan yung balat. So, sabi ng propeta, nung sagot ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal fa innama haruma akluha. Sabi ng propeta, ang bawal lamang ay kainin ang laman nung ano, kainin yung tupa na yon. So, ibig sabihin, bawal kainin dahil namatay, hindi siya nakatay, pero yung balat, pwedeng gamitin yun, pwedeng pakinabangan, linisan. At yun ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, tatandaan natin, ito'y para sa hayop na yung nakakain na hayop tulad ng tupa, baka, kambing, kamelyo, at iba pang hayop na nakakain. So, pwedeng gamitin ang yung balat, and then amma sya'ruha fahu tahir, at kahit yung buhok nito, yung balahibo ay tahir at malinis din. Ganun din, malinis din. Okay. Tungkol naman sa yung mga hayop na hindi pwedeng kainin. Katulad ng pusa, ha? Katulad ng pusa. Ayon sa katuruan ng pananampalatayang Islam, la yutahharu bid-dabag. Ibig sabihin, kahit nalilinisan mo yung balat ng pusa na namatay, kunin mo yung balat, lilinisan mo yung balat niya, kahit lilinisan mo, hindi pwedeng gamitin. Okay, hindi pwedeng gamitin sapagkat ang hayop na to ay hindi pwedeng kainin ng isang Muslim. Okay. Ibig sabihin, ang pwede lang gamitin, tatandaan natin, ang pwede lang gamitin, ang maaari lang gamitin, pakinabangan, ang balat, kapag nalinisan, ay yung hayop na pwedeng kainin. So, yung balat ng aso, balat ng baboy, balat ng pusa, hindi natin pwedeng gamitin, kahit hindi natin pwedeng pakinabangan, kahit nalinisan pa natin yung balat. And then, tatandaan natin, doon sa hayop na pwedeng kainin, maaari natin pakinabangan sa kondisyon na kapag nalinisan. Lilinisan natin yung balat. Kailangan linisan natin yung balat. Dahil pag hindi natin nalinisan, hindi natin pwedeng pakinabangan yung balat. Malinaw sa mga brothers. So, mga brothers at saka mga sisters. So, naway malinaw ito sa ating lahat dahil yun nga, ito lang sa atin mga ibang mga kapatiran na sabi nila kung ano ba ang dapat namin gawin dahil pinakikinabangan namin yung mga ibang balat ng mga hayop sa kabundukan. So hanggang dito na lamang, maraming salamat sa inyong lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ngayon ay nasa ikalabing anim na aralin mula sa aralin sa buwan ng Ramadan. At ang aking tatalakayin po ngayon, ito po ay patungkol sa pagpapaliwanag ng mga haligi ng paniniwala o arkanul iman. Ang iman ito ay nangangahulugan ng pagbigkas ng dila, pagsasapuso at paggalaw ng ilang bahagi ng katawan sa pagsasagawa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ayon sa mga napagkasunduan ng ating mga pantas sa Islam, ng iman o ang paniniwala, ito ay lumalakas o tumataas sa pamamagitan ng pagsunod o pagsagawa ng mga kabutihan, at ito ay bumababa din sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga kasalanan o kasamaan. At ang iman ay may 70 sangay o bahagi. Ayon sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang iman o ang paniniwala ay may sangay o may 70 sangay o bahagi, at ang pinakamainam dito ay ang pagsabi ng la ilaha illallah, na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pinaka mababa rito ay ang pag-aalis ng anumang bagay na makapinsala sa daan, at ang pagiging mahiyain ay isa sa mga sangay o bahagi ng paniniwala. Ang paniniwala o iman ay may 6 na haligi. Ang iman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay may 6 na haligi ayon sa nabanggit sa hadith ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa sa mga pinakamahabang hadith na tinanong siya ni Anghel Gabriel kung ano ang iman. Ang iman, sabi niya, antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, ang iman ay maniwala ka sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga anghel at sa kanyang mga sugo at sa kanyang mga aklat, at maniwala ka sa araw ng paghuhukom at sa lahat ng mga itinadhana, sa lahat ng mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang unang haligi ng paniniwala, ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala na nangangahulugan sa dalisay at wagas na paniniwala sa pag-iral ng makapangyarihan si Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At ang paniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapapatunayan ito sa mga sumusunod. Una, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha, paghahari. Na siya lamang ang nag-iisa sa paglikha at paghahari. At wala siyang kasama. Siya lamang ang tagapaglikha sa lahat. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli shay. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lahat. Si Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang naglikha sa lahat. At sabi din ni Allah subhanahu wa ta'ala, ukol sa kanya ang paglikha at pag-uutos, mapagpala si Allah subhanahu wa ta'ala ang Panginoon ng sanlibutan.
ang Panginoon ng Sanlibutan. At ang pangalawa, mga kapatid sa Islam, ay ang pagtanggap o pagkilala sa mga napatunayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala patungkol sa kanyang sarili, mula sa kanyang mga magagandang pangalan at mula sa kanyang mga kataas-taasang katangian na walang tahrif, na ibig sabihin walang pagpalit ng kahulugan nito at walang ta'til, na walang pag-alis ng kahulugan nito at walang takif, na walang at wala ding paglalarawan at walang tamthil at wala ding paghahalin tulad, sapagkat sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang banal na Quran, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala siyang katulad na anumang bagay, subalit si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakaririnig at nakakakita. At ang pangatlo ay wagas na paniniwala na si Allah Subhanahu wa Ta'ala na siya lamang ang nag-iisang Diyos. Na siya lamang ang nag-iisang Panginoon, tulad na sinabi niya, "Qul innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunay na ako ay si Allah. Tunay na ako ay si Allah na walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya karapat-dapat ninyo ako sambahin. Sabi ni Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha ang mga jin at ang mga tao, maliban na lamang sambahin nila ako na nag-iisa. So dahil dito, ay mapapatunayan natin ang paniniwala sa kaisahan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pangalawang haligi, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga anghel. At ito ay nangangahulugan po na nangangahulugan sa paniniwala ng mga anghel, na sila ay pinakadakilang nilalang ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay nilikha mula sa liwanag, at nilikha sila upang sumamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, at sila ay binigyan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng kapangyarihan. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang mula sa kanila na sugo. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay humirang na sugo mula sa mga anghel at mula sa mga tao. At ang pangatlong haligi ng paniniwala ay ang paniniwala sa mga aklat na ibinaba ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at ito ay nangangahulugan din po na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nagpahayag ng mga banal na aklat sa mga piniling sugo. So kaya naman, ayon sa nabanggit sa banal na Quran na ang mga aklat na ito, na kung saan ay pinangalanan ang mga aklat na ito, una ay ang suhuf, na kung saan ay ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Abraham, at ang pangalawa ay ang Tawrah, na ipinahayag ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Moises, at ang pangatlo ay ang Zabur, na ipinahayag din ito ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kay Propeta Dawud, at ang pang-apat ay Injil, na ipinahayag din ito kay Propeta Isa, at ang panglima ay ang Quran, at ito ang kahuli-hulihang revelasyon o aklat na ibinaba din ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pinakahuling sugo o propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat, mga kapatid sa Islam, ay ang paniniwala sa mga sugo, ay ang paniniwala sa mga isinugo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagmula kay Adan hanggat sa pinakahuling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang pang-apat ay ang paniniwala sa araw ng paghukom, at ito ay nangangahulugan din nangangahulugan din ng paniniwala sa muling
pagkabuhay ng mga tao upang sila ay hahatulan mula sa kanilang mga nagawang kabutihan at kasamaan dito sa mundo. At ang pinakahuli ay ang paniniwala sa mga itinadhana, sa mga kapalaran, mabuti man ito o masama. Kaya naman, si Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang nakakaalam. Siya lamang ang nakakaalam sapagkat siya ang nagtakda, siya ang naglikha sa lahat. So hanggang dito na lang po, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid, ang nais kong talakayin sa mga oras na ito ay may kinalaman sa mga kababaihan. Sa mga babaeng Muslim, dapat alam nila kung ano ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang kalagayan. So nais kong talakayin ngayon sa mga ng buod o sa maikling panahon ay may kinalaman sa regla. So mga babaeng Muslim, dapat meron silang sapat na kaalaman tungkol sa regla upang sa ganun alam nila kung ano lang anong ang kanilang dapat gawin at kung ano ang kanilang dapat iwasan kapag sila ay nasa regla. Ang regla, alam natin na ito ay dugo lumalabas sa babae sa panahon, sa natatanging panahon at sa panahon na nasa magandang kalusugan ng babae. Ibig sabihin, ang paglabas ng dugo na ito ay hindi sa sanhi ng sakit dahil ibang usapin na yon. At ang dugong ito ay hindi dahil sa panganganak. Dahil kapag panganganak, ito ay tinatawag sa wikang Arabic na nifas. So, kapag ito ay nasa magandang kalusugan ng babae, wala siyang sakit, at hindi ito sanhi ng panganganak, ito yung tinatawag na regla, at malamang karamihan o halos lahat ng babae, alam nila ang ibig sabihin ng regla. mga kapatid, ang regla, kung titingnan natin yung mga sa mga kasaysayan or sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pwede natin sabihin na usually, ang pagkakaroon ng regla ng babae ay pwedeng mangyari mula sa edad na ikasiyam na taon. So, ibig sabihin, from 9 years old yung babae, pwede siyang datnan ng, may mga babae na dinadatnan ng kanyang edad na ay 9 years old. 9, 10, 11, 12, pataas. So, ayon sa maraming scholar, la hayda kabla tamam tis asinin. So, ayon sa maraming scholar, sabi nila, hindi nagkakaroon ng regla ang batang babae na ang kanyang edad ay mas mababa sa siyam na taong gulang. So, ibig sabihin, magsisimula siya sa ikasiyam na taong gulang pataas. At ganun din sa pagtatapos naman ng regla ay kumbagay usually yung madalas na nangyayari hindi na siya lalampas sa ikalimampung taong gulang ng isang babae. So ibig sabihin, pag dumating ang isang babae sa 50 years old na siya, fil ghalib ala sahih, kumbaga pinakatumpak, ang madalas na nangyari, hindi na siya dadatnan ng regla. Okay? Ayon sa hadith na sinabi ni Aisha radiyallahu anha, sabi niya, idha balagatil mar'atu 50 sana, kharajat min haddil hayd. Sabi ni Aisha, kapag lumampas na, ha? Kapag lumampas na ang isang babae sa 50 taong gulang, lumabas na siya o lumampas na siya sa limitasyon ng pagkakaroon ng regla. So ibig sabihin noon, matatapos or wala na siyang, hindi na siya magkakaroon ng regla, yung tinatawag nilang menopause. Okay, ito ay naiulat ni Ibn
pudama sa kanyang aklat na Al-Mughni. At ang dami naman o ang kung gaano o ilang araw na mamalagi ang haid o ang pagregla ng babae, usually ito ay nangyayari ng isang linggo. Either na 6 days, 6 na araw o 7 araw. So, ibig sabihin, ang madalas na nangyayari, ito ng pinakamahabang regla. 6 na araw o 7 araw. So, pwede magkaroon ng 1 araw, 2 araw, 3. So, hanggang 6 or 7. Ito ng pinakamadalas ayon sa mga scholar na 6 or 7 araw ang regla ng isang babae. Okay. So, ngayon, babasahin natin or tatalakayin natin, babanggitin natin kung ano ang mga bagay na hindi dapat gawin. Ha? Anong mga bagay na ipinagbabawal sa babaeng Muslim sa panahon ng kanyang regla? Sa panahon na siya ay may regla. Una, pagtatalik. So, ibig sabihin, ang babaeng Muslim na may asawa, habang siya ay nasa buwan ng dalaw, hindi siya pwedeng talikin, hindi siya pwedeng makipagtalik sa kanyang asawa. So, walang mangyayaring pagtatalik sa pagitan ng mag-asawa kapag ang babae ay nasa regla. Ikalawa, at-talak. So, hindi rin maaring hiwalayan ng lalaki ang babae, ang kanyang asawa, ng babaeng Muslim, habang siya ay nasa buwan ng dalaw. So, kailangan hintayin nung lalaki. Kung gusto niyang hiwalayan, kailangan hintayin niya matapos yung regla ng kanyang asawa bago niya pwedeng maring hiwalayan o talak. Ang ikatlo, asala. Ipinagbabawal sa babaeng Muslim na magsala o magdarasal habang siya ay nasa buwan ng dalaw. Ikaapat ay fasting, saum o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Actually mga kapatid, meron ito bawat usapin ito, mayroong mga dalil, may mga basihan. Pero hindi na natin binabanggit upang sa ganun ay hindi hahaba yung talakay natin. So, babanggitin na lang natin yung bagay na hindi dapat gawin ng isang babaeng Muslim habang siya nasa regla. Okay, ikaapat, fasting o pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Ikalima, at tawaf. Ibig sabihin, kapag pupuntang isang babaeng Muslim sa Makkah upang mag-umra o mag-hajj, kapag siya dinatnan ng regla, hindi siya maaring magtawaf. Hindi siya maaring magsagawa ng tawaf. Ang ibig sabihin ng tawaf, yung pag-ikot, 7 ikot doon sa Kaaba. Ika-6 na pinagbabawal sa babaeng may regla ay qira'atul Quran o pagbasa ng Quran ayon sa maraming mga scholar mula sa mga sahaba at tabi'in at maliban pa o iba pang mga scholar mula sa kanila at ayon man sa ibang scholar maliban kung gusto niyang i-review ang na-memorize niya dahil nangangamba siyang makalimutan niya, so walang problemang i-review niya. So, balit hanggat maari, hindi kailangang magbasa ng Quran ang babaeng Muslim na nasa regla. Ikapito, mashul mushaf, ibig sabihin yung paghaplos, paghawak ng mushaf. Ang mushaf, yung Quran na puro Arabic, yung hindi translation, yun ang tinatawag na mushaf. Ikawalo ay pagpasok at pananatili sa masjid. So, ibig sabihin, hindi maring manatili sa masjid ang isang babae, hindi maaaring manatili o pumasok sa masjid ang isang babaeng may regla o may buwan ng dalaw. Ipagpapatuloy lang natin, inshallah, naway marami tayong natutunan sa ating talakayan ngayon, lalong-lalo na ukol sa mga usapin na may kinalaman sa ating mga kapatid na mga kababaihan, mga Muslim. Hanggang dito na lamang, maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga Lucas pagalin namin siya kanawag ang Islam. Yakong galinyan pagbityala sa niya bagay sa makampat po abityala na napantag sa Ashura. Nimba ipintalo a Ashura. Arin na to na nagkakinag o kanakalan sa kita no, iuman mo ma sa Muharram na anong gakinag na may Ashura. Yapit dalo Ashura. Ashura niya na basa na Arab. Siya kinandot sa basa atawa kakantalo Ashir atawa ka ikasapulo. Nando ya mana atawa kaya bentinduan ama ana atawa ka no niya ba aba bitiala Ashura ba niya? Ya mana niya ba bitiala na naso ikasapulo mismo. So ikasapulo gay ay ikasapulo kano ulan ulan ng Muharram sa Hijra kalendar. Ashura niya ataw kay kasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na masalay niya agay kabugkurmatan ng mga Muslim abya mismo sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinto ikinakurmating kanun niya agay. Ashura niya ataw kay kasapulo gay ay kasapulo kan Muharram na niyabaso gay kinalepas Allah subhanahu wa ta'ala kanu Nabi Allah Musa kapag so apag o mga na mangunutong kano mga Banu Israel. O gatanudan tano, aso Musa alayhi salam, na naangunan maka dadri siya kanulagat, na nanakandua kano Allah subhanahu wa ta'ala, sa makaligta sila na tawaka, malupas sila kano kanupangan at tawaka, yan man na nantuba, kanupangan ni Firaon apag mga sundalo nin. Bali yan ang gula na nalampas yun na nakaligtas sila. Bali si Fir'aun na pag mga sundalo rin na nalad sila sa lagat. Nanyaba sa bayan to Ashura at awa kanyaba gay na ng gula sa ikasapulo at awa kagay ikasapulo sa Muharram. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang gunas ka rin makauma sa Madina na naisayin niya sa nanayinin abang galabagan ng mga Yahudi yung manana na mismo sa mga Yahudi na abubwasa silang kanunya agay. Bali na kaidza ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ngimbe niya ba ngini dukun ka mga Yahudiya niya na abubwasa silang sa ikasapulo niya agay sa Muharram. Ya nakasumpat silang kanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigilan o Muhammad sunya agay na masala agay sa kami kagina niya ba sugay at kinalupas Allah subhanahu wa ta'ala kanu mga Banu Israel kano Fir'aun na balian ng gula na sumismo sa Musa na bubuwasanin sa niya baagay bilang bangin sukuranin kano Allahu subhanahu wa ta'ala balis kami na bubuwasanan na Musa niya baagay. Kagina kami tunayan ng talong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tagin saki la mas labi saki mas labi abagunot kan ukit o Muhammad ukit o Musa alayhi salam kamagidjan kami ang nabi na nung isa'y agama nami kabadjimba sa Allah subhanahu wa ta'ala po kuminsa na kanu ang mga Yahudi. Kagina kami ito na napimpuasan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam so niya agay na nung isugun ni mga kanu mga tagapadanin nung kanulangan ng mga Muslim ipuasan so niya ba agay at awag agay na syurah. Yan ang pinakamapya, galibagkan kanunya bagay nito, baka puwasa kanunya bagay.

kanu Ashura ika-10 kanu Muharram natigen yak tinggap nganay pakandua kanu Allah Subhanahu wa Taala na ampunanin so mga kadusang kanu dalam sa lagun kanu nepos lagun. So mismo so Ibn Abbas radiyallahu anhuma na yan yung nagdalo na dapat yung tagimeli so Rasulullah sa yan man na natito kinormatin na natito pinjalasanin sa kinabwasa agay asalako kanugay no Ashura nando ulan-ulan asalako kanulan-ulan no Ramadan. Mga lusot ang satyan at tanan ng palitya kanu Allah subhanahu wa ta'ala yaro kita kabwasa sa Ashura niya na nalabitin niya ng mga ulama tanong siya kanu mga nanguna, mga ulama sa yan man na adem mambo kanilang dalil na nalabit nagtaw ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yan man na upama na na ya ukit kabupuasa kanu niya agay na na kabupuasanan ka so ikasapulo kanu gen Muharram bali ibagangon ka so gay ikasyaw ataw ka ibagamun ka so gay a ikasapulo ndo isa yawmun qablahu aw yawmun ba'dahu ikasewa taw ka ikasapulo ndo isa e mana na na jali busayan ka puasan na ikasew ikasapulo ataw ka ikasapulo ndo ikasapulo ndo isa bali isa pang ahadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yani nagdala na tingin la in bakito ila kabilin la asuman nagtasa pamatagin ka masot ko panso mo maalagong tagin na na yamin ko patagin puwasa so ikasyaw igay ay ikasyaw ka ng Muharram kagina ano kong kanto yung nagdalo no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kagina sa mga Yahudi na nayari lang buong puwasan ay kasapulo na na ya ka yan man na na ya kasuguan sa kita ng mga gamata no na na yan man na na makasalakaw so kita ng ukit kan ukit ng mga Yahudi. Bali, yadam nalabit ng mga ulama, kapadagkan ng mga ulama, alimabit na si Ibn Qayyim. Yan yung nalabit na yadam pinakamapya, yadam pinakatalutok na nakabuwasan ka sa tulugayan to. So, ikasayaw, ikasapulo, nando, so ikasapulo, isa. Okay, na na upama kasutaw, upama sa Muslim, na di si kanin pagkagaga pupuasa yata ba na yan yung gagaga pupuasa no sa gaybo so ikasapulo po na inshallah nanto na nabuntaliman po ng Allah subhanahu wa ta'ala inshallah nando masampinin po sa pahala anto pahala ng Ashura na ampunin sa lagarin ng Allah subhanahu wa ta'ala so kanusanin kanudal mo sa lagun kanunin po sa lagun bali yan siya pinakalas pinakamuli din abitiyara na na yata nung siya yan man na date of jabutan na nalabit na tanuan to ang mga kadusan bagang puno ng Allah subhanahu wa ta'ala kadudalan po sa lagun nantubo sa mga kadusan ang manot a kadusan kagina sa mga masala a kadusan na dilo pakalagit at kadi pakaamulo kagina sa mga masala a kadusan na na yan to ya gadzabapan a kaampun lun no Allah subhanahu wa ta'ala na may manan na may kadobatan ka. Tubay ka ang puno Allah subhanahu wa ta'ala. May kadobatan ka. Yung manan na nasasita ay kadobatan ka mismo. So, masala a kadusan. Yan ang upaman na upamasan ka na di kabadzambayang. Na namasala po nito a kadusan. Na naapya uman Ashura kadzambayang ka na hindi nito magaga na puwasa na Ashura. Okay, ngayon makagaga na dobat ka Rusa Allah subhanahu wa ta'ala nandu jasambayan ka sa kumplito makalima kanu dalam usagay. Balintuba imana na kinagdaluan to sa mga kadusan. Imana na manota kadusan. Bali siya utaman, wallahu alam, pangitan sa Allah subhanahu wa ta'ala na namasala ibunan ng kuwata ng kalubitaya at ang saguna, apantag sa Ashura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa sa araw na ito ay patungkol sa kahalagahan ng apat na salita. Mayroong hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan mayroong apat na salita na mahahalaga. Ang apat na salita na ito ay napakadali lamang. Hindi siya mahirap bigkasin. Magaan lamang sa dila. Subalit yung gantimpala, malaki na, makakamit natin, makukuha natin gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala kapag madalas ang pagbigkas natin dito. So, hindi na nangangailangan ng pagod, wala nang gastos, napakadali lang, hindi ka napapawisan pag ginagawa mo ito. So, napakadali lang, brothers and sisters sa Islam. So, siguro kayang-kaya natin to. Alam natin na tayo'y tao lamang na nangangailangan habang buhay tayo, nangangailangan tayo ng maraming kabutihan. Upang sa ganang pagdating ng araw ng paghukom, ay marami tayong matatanggap mula sa Allah na kabutihan, gantimpala, at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang apat na salita na ito? Apat na salita. Tatandaan nyo, aking mga kapatid. Bibigkasin natin yung sinabi mismo sa hadith kung saan ulat mula kay Abu Huraira radiyallahu anhu warda. Sabi niya, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ni Abu Huraira, Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam sa makanya nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Allah. Sabi niya, Li'an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams. So, tatandaan natin. Ulitin ko mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Yung sinasabi natin, apat na mahahalagang salita. Ayon sa Propeta Muhammad SAW, sabi niya, ang pagsasabi ko ng Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar, Ahabbu ilayya, Mimma tala'at alayhi shams. Allahu akbar. Rawahu Muslim. Isinalaysay ni Imam Muslim. So, ibig sabihin nun, ay yung apat na yun, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ay higit na mainam, higit na kaaya-aya sa akin, ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kesa lahat ng sinikatan ng araw. So, alam natin, sinikatan ng araw, yung mundo. At maliban pa sa mundo, lahat ng sinisikatan ng araw. Lahat ng sinisikatan ng araw. Kung titimbangin mo, mas matimbang pang apat na aya na ito. Buong mundo na yon. Buong kalupaan. So, alam natin na kung gaano kahalaga. So, mas mahalaga pa yung apat na salita. Uulitin natin, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. So, ano ang kahulugan ng apat na salita nito? Una, Subhanallah. Ang ibig sabihin ng Subhanallah ay kaluwalhatian kay Allah. At ang ibig sabihin naman ng Alhamdulillah ay lahat ng papuri ay para lamang sa kay Allah. Wala ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban kay Allah.
Wallahu Akbar, at si Allah ang pinakadakila. So yun ang kahulugan ng apat na mahahalagang salita. So tinuturo sa atin dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung dhikr, paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, napakahalaga ito. Which is, hindi naman natin kailangan ng pagod, hindi ka mapapagod talagang, as in napakadali lang, oh, subhanallah, walhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. So, limbawa, titingnan natin, sa panahon ngayon, hindi natin may kakaila, nakaramihan sa atin, nakababad sa either sa phone habang nag-internet, sa computer, nag-internet tayo. Minsan, pag nag-Facebook tayo, napaka, kumbaga, ilang oras tayo sa Facebook. So, kung ang gagawin mo, isang oras, o kalahating oras, o 10 minutes lamang, ulit-ulitin mo, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. So, patuloy na naisusulat yun, na itatalo yun sa iyo para sa, kumbaga, sa iyong listahan ng kabutihan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si mga anghel na tagatala ng kabutihan, sinusulat nila yon. Kaya nga, pagdating ng araw ng pag-ukom, may mga tao na makakapasok sa paraiso. Pagdating ng araw ng pag-ukom, darating sa kanilang parang bundok na kabutihan, which is hindi nila maalala kung paano nangyari yun. Paano nila ginawa, napakarami. So dahil sa mga ganitong paggunita, which is napakadali lang, pero yung gantimpala, napakalaki ang ibinibigay na gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. So, inshallah, sana'y magiging madalas ang ating paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Naway malaki ang naidulot o napulot nating aral sa mga ating paksa sa ngayon. Maraming salamat. Naway ibilang tayo ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tao na naririnig nila ang mga salita, magagandang salita, at sinusundan nila ito. Sinusundan nila kung ano ang mga kautusan na kanilang narinig. Maraming salamat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa lahat ng tumatahak ng landas na tuwid o tuwid na landas. Ang ating paksa ngayon ay patungkol sa kadakilaan ng kawanggawa. Ang kawanggawa ay napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam. At may nakalaan dito na napakalaking gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay marami siyang pangako sa mga taong ginugugol nila ang kanilang kayamanan sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga taong may katangiang pagiging bukas palad. Sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang hadis, sabi niya, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng sugo ng Allah, sabi niya, ma nakasat sadakatun min malin, hindi na kukulangan, hindi na babawasan ng kawanggawa ang kayamanan. So taliwas ito sa paniniwala ng ibang tao na kapag nagbigay ka, nababawasan ang kayamanan mo. So kaya makita mo yung iba, ipinagdadamot nila ang kanilang kayamanan. Kahit mismo yung mga tao nangangailangan, hindi nila binibigyan. Hindi nila tinutulungan dahil sa kanilang paniniwala, ang pagbibigay ng kawanggawa ay nakakabawas ito sa kanilang kayamanan. Subalit sa ating pananampalatayang Islam, mismong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nagsabi na hindi nababawasan ng kawanggawa ang kayamanan ng isang tao. Bagkos sa ibang hadis ng propeta nadadagdagan. Lalo pang dinadoble ng Panginoong Allah ang kanyang biyaya sa taong nagbibigay ng kawanggawa. وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّ. Karugtong ng hadith. At hindi, at walang idinadagdag ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin dahil sa pagpapatawad, kundi kapangyarihan. So yung mga taong ang kanilang katangian ay mapagpatawad, pinapatawad nila ang mga taong nagkakasala sa kanila, ay binibigyan sila ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ng kapangyarihan. وَمَا تَوَادَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهِ. At walang tao, walang sino man na nagpapakumbaba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kundi iniaangat siya ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga taong mapagkumbaba, sila yung mga taong iniaangat, itinataas ng Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kawanggawa ay napakalaking bagay o napakaraming mabuting bagay na idinudulot ito sa tao. Kahit patay ng isang tao, matatanggap pa niya ang kabutihan at gantimpala ng kanyang kawanggawa na itinulong. Sa kondisyon, siyempre, na ibinigay niya ang kanyang kawanggawa alang-alang sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pakitang tao. Kasi may mga taong nagbibigay ng kawanggawa, subalit, ang kanilang layunin ay para mabanggit lang ng mga taong binigyan nila, sisikat sila, mababanggit ang kanilang pangalan sa TV halimbawa, o sa radyo, o sa dyaryo, sisikat sila, o sasabihin ng mga tao na
bukas palad. So yun ay hindi po maari at hindi yon tinatanggap ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. May isa pang hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, "Idha mata ibn Adam in qata'a amaluhu." Kapag namatay ang anak ni Adan, ang angkan ni Adan, diyan yung mga tao mapuputol ng kanyang mga gawain maliban sa tatlong bagay. So, isa sa binanggit ng propeta Muhammad sa tatlong bagay na yun ay sadakatin jariya. Yung tuloy-tuloy na kawang gawa. Halimbawa, nagpagawa ka ng madrasa, nagpagawa ka ng kalsada, gumawa ka ng poso, tapos nakikinabang dito mga tao. So, yung mga ganung mga kawang gawa ay napakahalaga. At kahit patay ka na, tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng mga tao, tuloy-tuloy pa rin ang pagtanggap mo ng gantimpala kahit nasa libingan ka pa. Kahit nasa libingan ka na. So, napakahalaga. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sana ay ipagkaloob sa atin ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng ganitong napakagandang mga katangian ng samananampalataya. Na ito ang katangian ng mga taong nauna sa atin, mga salaf, tulad ng mga kasamahan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya yung mga taong hindi mga Muslim that time, nakita nila yung mga Muslim na napakabuti at napakaraming pumapasok sa pananampalatayang Islam dahil sa nakikita nilang ganda ng pananampalatayang Islam at ganda ng katangian ng mga taong mananampalataya sa pananampalatayang Islam. Hanggang dito na lamang, maraming salamat, naway nakinabang tayo sa ating paksa ngayon. Maraming salamat sa lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Mulk, ang kapamahalaan. Sa ngalan ng Allah, ang mahabagin, ang maawain. Si Imam Ahmad ay nagtala mula kay Abu Huraya na ang sugo ng Allah ay nagsabi, "Katotohanan, mayroong isang sura ng Quran na naglalaman ng 30 ayat na mamamagitan sa sino mang bumibigkas nito hanggang siya ay mapatawad ng Allah. Ito ay ang Tabarak al-Ladhi, Sura al-Mulk. Ang hadith na ito ay tinipon din ni Tirmidhi at ng 4 na sunan na tagapagtipon ng mga hadith. Ahmad, versikulo 2, kapitulo 321. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. Mapagpala ang siyang may tangan ng kapamahalaan at may kakayahan sa lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng kamatayan at buhay upang kayo ay kanyang subukan kung sino sa inyo ang pinakamabuti sa gawa. At siya ang ganap na makapangyarihan ang lagi ng mapagpatawad. Siya ang lumikha sa 7 kalangitan. Bawat isa ay nagtataasan. Wala kayong masusulyapang kakulangan sa mga nilikha ng mahabaging ala. Kaya't muli mo itong sulyapan. May natatanaw ka bang siwang? Kaya't muli mo itong sulyapan at muli pa. Ang iyong paningin ay magbabalik sa iyo ng may kaasi. Kaasi. Ayon kay Ibn Abbas, ang kaasi ay kahihiyan o hamak. Al-Tabari, versikulo 23, talata 509. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 78. At Hasir, ayon sa mga mapananaligang paham ng Islam, si Ibn Abbas ay nagsabi na ang Arabic na salitang Hasir ay tumutukoy sa kapaguran o pagkahapo. Ad-Duhur al-Mathur, versikulo 8, kapitulo 235. Tafsir Ibn Kathir, volume 10, pahina 82. At tunay na aming pinalamutian ang pinakamalapit na kalangitan ng mga lampara at ginawa namin niyaong mga lampara bituin. Binanggit ni Abu Qatada ang aya na ito, sinabi niya, ang pagkakalikha sa mga bituin ay may 3 dahilan. Una, bilang palamuti sa pinakamahabang langit. Ikalawa, bilang sandatang pamuksa upang itaboy ang mga syayatin, satanas, at ikatlo, upang gamitin gabay sa gabi ng paglalakbay. Kaya, sino man ang nagbigay ng iba pang kahulugan, siya ay nagkamali at ginugol lamang ang kanyang panahon sa walang kabuluhan at inilagay lamang ang sarili na lumagpas sa hangganan ng kaalaman. Sahih Bukhari, volume 4, kapitulo 3, pahina 282. Bilang sandata upang itaboy, papalayo ang mga satanas. At hinahanda namin sa kanila ang parusa
na naglalagablab na apoy at yaong nagtatakwil sa kanilang raab. Bagamat madalas gamitin ang salitang Panginoon sa pagsasali ng salitang raab, ito ay hindi sapat o ganap ang kahulugan sapagkat ang raab sa kawikang Arabic ay malawak ang kahulugan. Tinatawag na raab ang ala sapagkat siya ang tanging nagmamay-ari ng kapangyarihang lumikha at kautusan. Ang ala ay nagbigay ng kakayahan sa lahat ng bagay upang gumalaw, lumaki, magbago at umunlad. Siya ang Panginoon na walang kapantay sa kanyang kapamahalaan, kadakilaan, kataas-taasan at kapangyarihan. Siya rin ang tanging tagapagnustos at tagapangalaga ng lahat ng nilikha. Ang salitang Panginoon ay karaniwang ginagamit bilang paggalang sa isang guro, pinuno, mga dugumbughaw sa wikang Ingles, royal family. Kaya minabuti ng tagasalin sa Tagalog na gamitin ang salitang Arabic na Rab at dinugtungan at ikinabit ang Panginoon upang maunawaan ng sino mang mambabasa. Mababasa lamang ang katagang Raab na sinundan ng may panaklong na katagang Panginoon sa mga unang aya ng naturang Juzu at Sura ng Quran ay parusa ng impyerno ay sadyang pinakamasamang hantungan. At kung sila ay naitapon doon, kanilang maririnig ang malakas na ingay ng Shahik na tila isang malalim na paghinga habang ito ay kumukulo. Ito ay halos sumabog sa tindi ng pangangalit sa tuwing nang may pangkat na itinatapon, itinataboy doon, ang mga tagabantay niyaon ay magtatanong, wala bang isang tagapagbabala ang dumating sa inyo? At sila ay magsasabi, katotohanan, may isang tagapagbabala ang dumating sa amin, subalit siya ay aming pinasinungalingan at aming sinabi sa kanya, ang ala ay hindi nagpadala ng anumang bagay hinggil sa kapahayagan at katotohanan. Kayong lahat ay nasasadlak sa napakalaking kamalian. At kanilang sasabihin ng may pagsisisi at panlulumo, kung nakinig lamang kami o ginamit ang aming talino, sana ay hindi kami napabilang sa mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Kaya't aaminin nila ang kanilang mga kasalanan. Subalit kay layo sa habag ng ala ang mga magsisitahan sa naglalagablab na apoy. Katotohanan, yaong lingid ang kanilang pagkatakot sa kanilang Rab ay mapapa sa kanila ang kapatawaran at dakilang gantimpala ang paraiso. At kahit na inilihim pa ninyo ang inyong salita o hiyahiyag man ito, katotohanan siya ang lubos na maalam kung ano ang nilalaman ng dibdib ng tao. Hindi ba niya batid kung ano ang kanyang nilikha? At siya ang lubos na mabait at higit na mapagbigay sa kanyang mga alipin, ang ganap na nakababatid sa lahat ng bagay.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bilang pagpapatuloy pong muli sa ating mga naunanang natalakay sa mga talakayin sa Ramadan, ang talakayin pong ito ay nakalaan bilang bago po ang panghuli, ika-29 na aralin. At ang pamagat po nito ay ang paghihikayat, pag-i-encourage sa mga tao upang gumawa ng kabutihan at ang pagbibigay pagpapatuloy sa paggawa nila ng kabutihan. Sabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa marating mo ang yakin, hanggang sa marating mo ang tinatawag na katiyakan. Ang katiyakan, ayon na rin sa pagpapaliwanag ng ating mga pantas, ay ang kamatayan. Ibig sabihin, ang isang tao na nabubuhay bilang isang Muslim ay marapat sa kanya na isaalang-alang ang paggawa ng kabutihan. Hindi lang sa mga espesyal na mga pagkakataon, hindi lang sa mga lugar na kung saan pinagdadausan ng mga kabutihan, kung hindi kahit saan man siya magpunta at sa anumang pagkakataon, nararapat sa kanya na gumawa ng kabutihan. Paano mo sasambahin si Allah subhanahu wa ta'ala na ipinayo niya sa iyong sambahin mo siya hanggang sa marating mo ang katiyakan, kung ang iba naman sa atin ay nagfa-fasting lang siya sa buwan ng Ramadan o hindi kaya gumagawa lamang siya ng kabutihan sa buwan ng Ramadan? Makikita mo siyang nagdarasal sa buwan lamang ng Ramadan, pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan ay hindi mo na makita sa masjid. So ito ay isang pagtitiyak o di kaya kinakailangan nating bigyan ng pansin na hindi lamang sa buwan ng Ramadan dapat magsagawa ng pagsamba ang isang tao. Kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung nasakop niya ang Makka at ibinabasa kanya yung idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, yung binabasa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala na bubuksan niya na ang Makka at ikaw siya ay papasok doon at makukuha niya ang Makka, hindi lang basta-basta doon ang inutos sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kundi pagkatapos doon na maraming taong nagsimuslim, tagumpay ng isang Muslim, anong inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala? Kabutihan. Pagkatapos ng kabutihan, titigil tayo ng kasamaan, titigil tayo sa paggawa ng kabutihan? Hindi. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pagkatapos magkaroon ng kabutihan at mga tagumpay na nagawa, ang utos ni Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih, purihin, pagsamba pa rin. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Purihin mo si Allah subhanahu wa ta'ala at humingi ka ng kapatawaran sa kanya. Ibig sabihin, ang kabutihan ay susundan ng kabutihan. At hindi yung kagaya ng ginagawa ng mga kapatid natin na way gabayan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag nakagawa ng kabutihan, ang akala okay na, titigil at gagawa naman ng hindi kabutihan. Allahumma staan. Hindi po ito ang sunna at pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga isa sa mga nabanggit sa isang hadith pagkatapos natin, na magsagawa ng Ramadan, hindi tayo titigil doon. Bagkos, nandun pa yung magsagawa tayo ng Eid at in-encourage pa tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sundan yung pagbibigay sa pagfa-fasting sa buwan ng Ramadan ng pagfa-fasting ng 6 na araw pagkatapos nito. Bakit? Bilang pag-i-encourage sa atin na hindi natatapos doon ang ating ginagawang kabutihan. May mga taong sumasamba lamang sa Ramadan. Bakit? Ang kanila bang sinasamba sa Ramadan ay ibang Diyos? Pagdating naman sa ibang buwan ay hindi na yun yung Diyos na sinasamba nila? Hindi, kapatid. Kung meron man tayong ginawa na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan, ito ay dahil sa itong buwan na ito ay buwan ng pagpapala. Ito ay buwan na kung saan sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang narration ng hadith na ang bawat gabi
na sa buwan ng Ramadan ay may pinapatawad si Allah Subhanahu wa Ta'ala na kanyang mga alipin na papasok sana sa impyerno at papatawarin niya at papasok niya sa paraiso. Isang malaking gantimpalang ibinibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa isang ano na dinivide. Ang unang first 10 days nito ay ang tinatawag na awan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang second 10 araw nito ay tinatawag na magfira, kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang pinakahuli ay etkun minan nar, ang pagbibigay ng kalayaan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa mga tao na galing sa impyerno at binibigay niya ng patawad. So, hinihikayat po natin ang ating mga sarili na hindi lamang po tayo gagawa ng kabutihan at hindi lamang po tayo gagawa ng magagandang bagay sa buwan ng Ramadan. Of course, idinidiin natin na kinakailangan sa buwan ng Ramadan, at least kahit papano, dahil sa tulong na rin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi niya kapag buwan ng Ramadan, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diba? Binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Idha jaa Ramadan, futtihat abwaabul janna, wa ghulliqat abwaabun nar, wa suffidatus syayatin. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, pag dumating na yung buwan ng Ramadan, bilang encouragement sa atin, binubuksan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pintuan ng paraiso. Isinisarado niya ang pintuan ng mga impyerno. At bilang tulong sa atin, kinakadena niya para makagawa tayo ng kabutihan. Kinakadena niya ang mga satanas. So, ano pa ba ang dahilan para tayo hindi makagawa ng kabutihan? Maaaring ang mga satanas na mula sa mga jin ay nakagapos. Maaaring sila ay hindi makagawa ng pinsala sa atin. Pero natitirang satanas ay yung mga satanas na galing mismo sa ating lahi, ang mga tao. Kasi hindi lang naman jin ang satanas. At meron pa rin satanas na kung saan mula sa ating mga lahi. Huwag po nating ito silang hayaang manaig sila sa ating mga sarili na makagawa tayo ng kasamaan dahil sa kanila. Kaya ipinapayo po natin sa ating mga sarili na ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawang kabutihan. Ang ating mga salafus salih, ang kanilang minhaj, ang kanilang pamamaraan sa pagsalubong sa buwan ng Ramadan, ang bago dumating ang buwan ng Ramadan, 6 months bago dumating ang buwan ng Ramadan, ay hinihiling nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Allah, ibigay mo po sa amin ang Ramadan. O Allah, paabutin mo pa kami sa buwan ng Ramadan. Pero pagkatapos ng buwan ng Ramadan at nakaabot sila na sa buwan ng Ramadan, tumitigil sila? Tumitigil sila sa panalangin kay Allah? Hindi. Bagkus ang natitirang 6 na buwan pagkatapos ng buwan ng Ramadan, ipinapanalangin nila kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, O Allah, tanggapin mo po. Tanggapin mo po. Tanggapin mo po ang aming mga ginawang kabutihan sa Ramadan. Kaya ang isang taong lugi, ang isang taong naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya nagbago. Ang isang taong lugi, naabutan siya ng Ramadan at hindi man lang siya pinatawad ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ang taong lugi. Sapagkat walang dahilan, kapatid sa pananampalataya, na hindi ka makakagawa ng kabutihan at hindi mo magagampanan ang mga bagay-bagay na yan. Isang kabutihan mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration pa sabi niya, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Sa isang narration ng hadith, kung sino man ang mag-fasting sa buwan ng Ramadan na may paniniwala kay Allah at paghahangad ng gantimpala, patatawarin ang kanyang mga kasalanan. Sino man ang tumayo para magdasal sa sala sa buwan ng Ramadan, patatawarin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kanyang mga kasalanan. Ano pa ba, kapatid sa pananampalatayang Islam? So, uulitin kong muli, kinakailangan ang ating mga ginagawang kabutihan sa buwan ng Ramadan ay hindi mapuputol at hindi magtatapos doon lamang. Bagkos kinakailangan ito ay sundan pa natin ng kabutihan sa kabutihan hanggang insyaallah Subhanahu wa Ta'ala matupad natin ang sinabi ni Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo si Allah hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Maraming salamat pong muli at insyaallah Subhanahu wa Ta'ala abangan niyo po ang pinakahuli po nating aralin na tatalakayin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Sura Al-Adiyat. Ang mga rumaragasa. Sa ngalan ng Ala, ang mahabagin ang maawain. Isinusumpa ko sa mga kabayong rumaragasa at humihingal. Sa pagtakbo ng mga paa ay nagdudulot ng tilamsik ng apoy. At walang kapaguran ang pananalakay sa madaling araw. At nagdudulot ng makakapal na alikabok ang kanilang paglusob pansumandali. At sumasalakay hanggang kalagitnaan sa kinaroroonan ng kaaway ng sama-sama. Katotohanan, ang tao ay kanud, walang utang na loob sa kanyang Rab. Kanud, sina Ibn Abbas, Mujahid, An-Nakhal, Abu al-Jawza, Abu al-Aliyah, Qatada, Al-Rabi bin Anas at Ibn Zayd ay nagkaisa na nagsabing ang kanud ay kawalan ng pasasalamat at utang na loob. Si Al-Hasan ay nagsabi, ang kanud ay isang tao na binibilang ang mga masasamang pangyayari na dumating sa kanya at nakalimutan naman niya yaong lahat ng mabubuting pagpapala na ipinagkaloob sa kanya ng ala. At Tabari, versikulo 24, kapitulo 566. At katotohanan, sa gayong asal, siya rin ang saksi. At katotohanan, siya ay gahaman sa pagmamahal sa kayamanan. Hindi ba niya batid kung kailan iluluwa ang mga laman ng libingan? At anuman ang nilalaman ng nasa dibdib ng tao ay mabubunyag. Katotohanan, sa araw na yaon, ang kanilang Rab ay ganap na nakababatid sa kanila.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang ating paksa ngayon ay patungkol sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Ahzab verse 5. Sabi ng Panginoong Allah, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. Ayon sa pinakamalapit na kahulugan ng talatang ito o aya na ito mula sa Quran, sabi ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawagin ninyo sila. Ang tinutukoy na sila ay ang inyong mga inampon. Tawagin ninyo ang inyong mga inampon sa pangalan ng kanilang ama, at ito ay mas makatarungan at matuwid para sa Allah. At kapag hindi ninyo kilala ang kanilang ama, ang kanilang tunay na ama, ay tawagin ninyo sila bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung saan dito kayo nagkaisa dahil sila ay inyong kapatid sa pananampalatayang Islam at katulad ng inyong mga pinalayang alipin. Sa aya na ito, ipinagbabawal ng Panginoong Allah na ang kininang tao na anak niya yung kanyang inampon. At pinagbabawal ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang taong inampon ay ang kininyang ama, ang taong nag-ampon sa kanya. So dapat tawagin natin sila sa kanilang tunay na ama. Huwag nating sabihin na sila ay ating mga anak. Kaya nung ibaba ang aya o ipinahayag ang talatang ito ng Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na bago yung pagtawag nila sa kanyang inampon na si Zaid, sapagkat bago ito si Zaid ay tinatawag na Zaid ibn Muhammad or si Zaid na anak ni Muhammad. Inampun siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So pinagbawal ng Panginoong Allah sa ayat na ito, at pagkatapos nun, nabago na at tinawag ng Zaid ibn Haritha. At mayroon pang isang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaning sinabi, maniddaa ila ghairi abihi awintama ila ghairi mawalihi فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا رواه مسلم. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang angkinin ang isang tao na kanyang ama, angkinin niyang yun ang kanyang ama, ay mapapasa kanya ang sumpa ng Allah at mga anghel at lahat ng mga tao. Pagdating ng araw ng paghukom, ay hindi tatanggapin ng Allah mula sa kanya ang anumang mabuting gawain. At sa isa pang hadith, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alayhi haram. Muttafaqun alayh. Sinabi sa isang hadith na sino man ang kinin ang taong hindi niya tunay na ama, at batid niya na iyon ay hindi niya tunay na ama, ay tunay o katotohanan ang paraiso ay ipinagkakait sa kanya. Mga kapatid, din sa pananampalatayang Islam, sa usaping ito, ayon sa mga scholar, saklaw nito ang pagdudugtong ng apelyido ng lalaki na idinudugtong sa apelyido ng kanyang asawang babae kapag nakapag-asawa ang isang babae. Ngayon, sabi ng mga scholar, hindi dapat idinudugtong ang pangalan ng lalaki o kanyang apelyido sa pangalan ng kanyang asawang babae. Ibig sabihin, hindi pwedeng dalhin ng babae ang apelyido ng kanyang asawa. Maraming scholar nagsasabi na ito ay haram dahil doon sa aya na parang lumalabas na inaangkin mong yun ang ama mo or yun ay lolo mo or yun ay ninuno mo. Ibig sabihin, or halimbawa,
kapag ang pangalan ng babae nung wala pa siyang asawa ay Fatima Muhammad, so ang apelyido ng kanyang asawa ay Ali, so hindi niya daw pwedeng sabihin or idugtong yung pangalan ng apelyido ng kanyang asawa, Fatima Muhammad Ali. So dapat dala-dala daw niya ang Muhammad. At hindi niya pwedeng dadalhin ang apelyido ng kanyang asawa. Ngayon, ang usaping ito ay hindi nagkakasundo ang mga scholar. Ibig sabihin, walang consensus, walang ijma dito dahil may mga scholar na nagsasabing hindi naman ito haram. Sa atin sa Pilipinas, ito ay kinakailangan, ito ay dapat gawin ng mga tao dahil unang-una, yun ang nakasanayan natin at yun ang patakaran sa ating bansa. So, maaring mahirap ito sa mga babaeng mga Muslim. Dahil paano nila mapapatunayan na yun ay pamilya nila? Halimbawa, kung meron silang karapatang dapat kunin, kung sa mana o iba pang karapatan or iba pang mga bagay na kailangan nilang mapatunayan na ang kanilang asawa o ang lalaking iyon ay kanilang asawa. Kung susuriin natin ang dalil or katibayan ng mga nagsasabing ang pagdala ng babae sa apelyido ng kanyang asawa ay haram, yun yung dalil nila yung binanggit natin na hindi mo pwedeng angkinin ang taong hindi mo kamag-anak. Hindi mo pwedeng angkinin yung tao na hindi mo tunay na ama. Ngayon, nung magtanong tayo sa mga sister, mga babae sa Pilipinas, na dala-dala nila ang apelyido ng kanilang asawa, so, umabot sa 10 ang natin na tanong, at lahat sila pare-parehas ang sagot. Dahil ang tanong natin, sister, nung dalhin mo ba ang apelyido ng asawa mo, inaangkin sa puso mo ba o sa sarili mo ba, inaangkin mo na siya ay tatay mo, yung apelyido, or siya ay lolo mo, or siya ay ninuno mo, inaangkin mo bang kamag-anak mo sila? So, ang kanilang sagot ay, hindi. Dahil sabi nila, ito'y nagpapatunay lamang na ang aking asawa, apelyido niya ay ganito, ganyan. Or, pinapatunayan ko lang na ako'y nakapag-asawa ng pamilya ganito. So, ibig sabihin, sa mga babaeng ginagamit nila yung apelyido ng kanilang mga asawa, hindi nila nalalabag yung aya, yung binanggit nating aya na katibayan na nagsasabing haram. Sa makatuwid, ang babaeng dala-dala niya ang apelyido ng kanyang asawa, hindi naman niya ginagamit ito upang angkinin na yun ay lolo niya or ninuno niya or pamilya niya, pinapatunayan lang na lamang niya na yun ay ang apelyido ng asawa niya or siya ay nakapag-asawa ng ganitong pamilya. Halimbawa, si Fatima Muhammad Ali, so pinapatunayan lang naman niya na siya nakapag-asawa ng Ali family. Hindi niya inaangkin na si Ali ay lolo niya, tatay niya, or ninuno niya. So, sa makatuwid mga sister, ang katotohanan, hindi po haram na gamitin na atin or gamitin ng babae sa Pilipinas ang apelyido ng kanyang asawa. Bakit? Dahil hindi naman niya inaangkin na yun ay tatay niya or yun ay lolo niya or yun ay ninuno niya. Dahil yun ang pinagbabawal, yung angkinin mo ang isang tao na yun ay kamag-anak mo na hindi mo namang kamag-anak. So sa makatuwid, ang ating opinion sa usaping ito ay hindi po haram. Okay? Hindi po haram dahil wala po tayong nalalabag na batas ng Islam at hindi natin nalalabag yung aya mula sa Quran, pati yung hadith na sinabi ng propeta na yun yung sinasabi ng mga ibang scholar na katibayan na haram daw gamitin ang apelyido ng asawa. So, kung sasabihin naman natin ito ay panggagaya sa mga kuffar, ang panggagaya sa kuffar ay magiging haram ito sa dalawang kondisyon. Una, kapag yung ginagawa mo, yung bagay na ginagawa mong ginagaya mo, nagagaya mo sa kanila ay pinagbabawal sa Islam, eh talagang magkakasala ka, bawal yun, haram yun. Pangalawa, kapag talagang layunin mong gayahin ng mga kuffar, layunin mong gayahin ng mga hindi mga Muslim. So, sa paggamit ng apelyido, unang-una, yung pagdugtong mo sa pangalan ng o pamilya ng asawa mo, dahil bilang pagpapakita lang or pagpapa
pagpapatunay lamang na yun ang apelyido ng asawa mo, wala namang masama doon. Dahil hindi mo naman inaangkin. Pangalawa, hindi mo naman layuning gayahin ng mga kuffar o mga hindi mga Muslim, sapagkat yun ang nakasanayan sa atin sa Pilipinas. Yun ang patakaran doon. Wala tayong magawa doon. So hindi natin ginagaya sila, pero yun ay kumbaga nakasanayan sa ating bansa. Kumbaga sa Islam, meron tayong tinatawag na kaida na al-adatu muhakkama. Ibig sabihin, yung mga nakasanayan sa ating bansa, as long as walang nalalabag sa pananampalatayang Islam, hindi po yun bawal sa pananampalatayang Islam, kinukonsider ng Islam. So kahit yung pagdugtong ng pangalan na anang babae na idudugtong doon sa pangalan ng kanyang asawa o kanyang apelyido bilang pagpapatunay na yung asawa niya, yun ay hindi pinagbabawal sa Islam, dahil mismo sa Quran may mga aya na idinugto ng Panginoong Allah yung pangalan ng kanilang mga asawa bilang pagpapatunay na yun ay asawa nila. Sabi ng Panginoong Allah, daraballahu masalan lilladhina kafaram mar'ata Nuhi wa mar'ata Lut. Asawa ni Nuh, asawa ni Lut. Ibig sabihin, idinugtong bilang pagpapatunay na yun ay asawa ni Nuh at saka si Lut. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marami pa po tayong pwedeng banggitin dito na paliwanag at katibayan na mapapatunayan natin na hindi haram gamitin ang apelyido ng asawa. As long as hindi mo naman ginagaya yung mga kuffar, dahil yun ang kumbaga nakasanayan, hindi yun ang layunin mo, hindi po ito ipinagbabawal. At as long as hindi mo naman inaangkin, bakit natin masasabing ito ay haram? Yun ay bilang pagpapatunay lamang, inuulit ko, na yun ay apelyido ng asawa mo at hindi mo naman inaangkin na yun ay tatay mo or lolo mo or ninuno mo. Maraming salamat, naway malinaw ang ating paliwanag, dahil napakaraming nagtatanong sa atin. So anyway, maraming mga eskola na nagsasabing haram, ating paliwanag natin, yun ang opinion natin. Ginagaling natin kung ano man ang opinion ng ibang scholar. So kayo na pong bahalang magsuri o